0: Ito sa ating partner at ang team Lingkod Lapid.
1: Oy.
0: LL.
1: NL?
0: LL. Lingkod Lapid.
1: Lingkod Lapid.
0: Papunta sila sa relief distribution sa Hagunoy.
1: Uy,
0: at
1: uy.
0: Kalumpit Bulacan na lubog pa rin sa baha. Malapit-lapit
1: na sa kailangan, Pampanga. Kailangan po, Senator Lapid, ng tulong ng mga taga Bulacan.
0: Oh.
1: Hagunoy, taga dyan yung bayaw ko. Talagang water world sila dyan.
0: Akala ko naman, hindi pa may hearing? Wala pa lang hearing ngayon.
1: Wala ngayon. Oo.
0: Kaya papunta siya sa Hagunoy.
1: Oo, mabuti naman. Senator Lapid at iyong mga bataan.
0: Oh.
1: Eh, kayo po'y
0: mabuhay
1: magingat,
0: kayo.
1: Ha?
0: Thank you, maraming salamat. Kaunaan na kita.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Usually, ikaw nagbabasa nito, naabot ngayon, alas 8 na. Ha? Ang National Grid Corporation of the Philippines po ay naglabas na naman ng alerto sa araw na ito para sa mga taga-Visayas. Visayas grid pong apektado dahil red alert po mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ibig sabihin ng red alert po, wala nang reserbang kuryente. Kaya asahan nyo na po yung brownout between 5 and 8 p.m. sa Kabisayaan. Habang yellow alert naman po, 2 to 5 p.m. at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dahil sa pagpalya na naman po ng sangkaterbang planta ng kuryente.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: O, paano, partner?
1: Ay, wala. Iwan
0: na kita, ha? Bye-bye. Maraming salamat.
1: Kikita tayo bukas.
0: Susunod na ang tandem ng Bayan with the one and only Mutiara Masa Doris Bigonia at Robert Mano. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
4: Good morning!
2: Ang morning tandem ng Bayan.
4: Good morning!
2: Alvin El Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas! Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!

0: ano yung namamas ko na?
1: Anong floor ba itong tutut time natin at hindi ako makaakyat? Anong aras na? Namamas ko?
0: Oo.
1: Ay, ganyan. O, edi ulitin natin.
0: O, isa pa. Ay, nga. Malapit na malapit na. Berne, malapit na yung berne. Pero dahil dyan, para may pang ber tayo.
1: Yan.
0: Ang oras, 8:04 na umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temano. Kasama ang lutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagpabalita ang Temano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang
4: love, love, love.
3: Nabubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
4: Love, love, love.
1: Love ka dyan. Ay, mainit ang ulo.
0: Ay, bakit?
1: Ay, Jesus Maria Joseph, hindi mo maintindihan talaga ang panahon.
0: Oh.
1: Abay, kanina nung dumating ako, eh, lakas ng ulan.
0: Mm.
1: Aba, ngayon ay, dahil lang pa-uwi na si Alvin, umaraw. At ganun, favoritism yata itong ulan.
0: Sabi na, inaasar ka lagi. Oh. Sabi na, aasarin ka lagi. Oh. Nasaan yung salamin ko, Ate Jo?
1: Baka na sa ulo mo, wala naman.
0: Wala. Fred, alam mo na.
1: Oy, good morning po sa ating lahat, ha. At maganda po ang panahon ngayon. Tayo ay umaasa na buong araw ay ganito ang ating mararamdaman. At dahil tayo, kapag kaumulan lang ng konti, kahit sabi nga, naalala ko noon si Erwin Tulfo, sinasabi, lumuha lang ng konti ang matching,
0: baha na.
1: Baha na.

0: Ray Bordado.
1: Nagtago pa eh.
0: Nandiyan na si Doray Bordado. Ang tapang, ano? Biglang tapos nakaganon ka, partner.
1: Correct. Tapos hiramin ko lang yung mga tato nung anak ko. Pero meron mga peke na tato, di ba?
0: Yung
1: mga
0: ilalagay-ilalagay-ilalon. Ang alam ko sa mga tato dati, alam mo yung mga chicherya dati, ay, kapag naubos, babaligtarin mo, lalagyan mong alcohol, tapos nakatato na sa'yo. Bordado ka nun.
1: Oo, pagka sinabing bordado ka, galing ka sa loob, galing ka sa oblo, sabi ako. Oblo nga, tama na sinasabi ni Yorme.
0: Aba, Doray Bordado.
1: Yan ang mga natutunan.
0: Pero mahalaga doon, kahit ganyan ang mga pangalan natin. Ako si Alias Bahamas.
1: Yan.
0: Ikaw si Doray Bordado. Wala tayong confidential funds.
1: Ay, wala.
0: Malino
1: wala.
0: Yan.
1: At wala tayong mga mali-malita.
0: Tama. Wala tayong malita.
1: Wala tayong malita. Oo, dahil tayo ay trabaho lang.
0: Mm-hmm.
1: At tayo ay nag-aalerto lang. Bahamas man yan.
0: Bahamas?
1: O ano yun, brown out man yan.
0: Or Julanis.
1: Andito tayo, puro tayo alerto. Hindi kaya yung mga tayo natin ay lumaki na ng todo-todo, kaka-alerto natin.
0: Eh dapat kasi lagi tayong alert sa mga nangyayari sa paligid
1: kaya
0: natin, di ba? Kaya DZMM lang po kayo tumutok. At syempre, lalong-lalo na sa tandem ng bayan. Hanggang 9 in the morning, ako po si Radyo Patrol Robert Bano with the beautiful,
1: yeah,
0: a.k.a. Doray Bordado.
1: Yan.
2: Ganda!
0: Doris Mutiana Umasa, Bigornia. Yan,
1: ang angas ng dating, oh.
0: Oo, Bordado. Parang ang galing mo doon. Doray Bordado.
1: Aha. Pero parang, di ba, pagka babae, dapat A ang dulo.
0: Oh.
1: O, edi Doray Bordada.
0: Tapos, pagkita sa'yo, partner, ang ginagawa ni Doray, ay, nagbuborda ka pala talaga.
1: As in.
0: As
1: parang
0: in.
1: Lola.
0: Oo.
1: Mali.
0: Mali.
1: Oh,
0: ay, nako, pero kahapon, isa-isa na pag-usapan sa impeachment trial, partner, yung mga aliases.
1: Alam mo ba?
0: Oh,
1: mga ganyan.
0: May pa-trivia.
1: Oo, may pa-trivia. Alam mo ba yun?
0: Oh. Hindi ko nga, iniisip ko nga nung time na yun. Natutuwa kaya itong mga bayani natin na nangyungkat ng mga pangalan nila at nakukunag sa mga
1: alam
0: ganitong
1: mo,
0: issue?
1: Oo nga, alam mo na naisip ko, na-visualize ko kahapon no, na napapanood ko yun.
0: Oh.
1: Alam mo yung video ni Michael Jackson, yung thriller?
0: Oh,
1: umayo yung mga patay. Huwag ganyan-ganyan.
0: Tigilan, sabi ng mga, huwag kami. Ay, nako.
1: Pero ano ba naman ang magagawa natin? Karapatan po yun ng Senator Judge na yun.
0: At kung doon niya nakikita yung comparison sa paggamit ng aliases na even before, meron na.
1: Oo. Pero tumayo din naman si Bam Aquino dahil pati ang kanyang tiyuhin ay, tama ba tiyuhin niya? Ay nabanggit. Ayun, ang alam ko lang doon sa binanggit ni Robin Hood Padilla ay yung si Marcial Bonifacio. Yung iba hindi ko na alam.
0: Oo, dati memorize natin yun.
1: Memorize natin talaga. At saka nakita natin yan. Na-memorize natin dahil kopya tayo ng kopya doon sa katabi natin. Di ba?
0: Pagka
1: yan na ang examen natin.
0: Oo.
1: Pero,
0: mga Huseng mga ganun, di ba?
1: Huseng Batute.
0: Oo,
1: yan. Oo.
0: E tanika lang ginto. Meron
1: bang ganun?
0: Hindi ko.
1: O, di ba? Kaya marami tayo napupulot na hindi lang drama, hindi lang action.
0: Mm-mm.
1: Oy, si Lito Lapid, tumayo pala kahapon.
0: Ano, isang araw, chef, ikaw ba naman, partner, idawit ang Lapid?
1: Ayan ang
0: nga. Diba? Kaya paano nga, na dawit ang Lapid? Bakit naisip among others, Lapid ang ilalagay
1: kaya
0: ninyo?
1: Kaya nga.
0: Napatayo tuloy.
1: Sabi nga ni Senator, nananahimik nga ako. Hindi, tumayo na siya dati, diba? At meron naman siya ng mga napakas.
0: Yung mga nauna, ano naman yun sa... sa session hall naman yun, sa
1: correct,
0: Senate session, nung mga away-away nila, di ba?
1: Tama.
0: Sabi, mag-away-away, doon naman din siya una nagsalita. No?
1: Tama. Doon ako sa yung less talk, less mistake. Doon na ako. At hindi ka...
0: Ayaw mo ng aliases?
1: Doon na lang tayo sa mga alias na, kasi bastos eh. Hindi pwede.
0: Wag mali.
1: Mawawalan tayo ng trabaho.
0: Mapapalo tayo.
1: Kasi, hindi po pwede yun. Yung mga bastos, hindi naman talaga kabastusan, kundi katatawanan.
0: Aha,
1: kaya lang, siyempre, meron tayong mga tagapakinig ng mga bata. Hindi po pwede, ha, mga bata. Mag-aral kayo mabuti. Punta na kayo sa classroom. Ano pa ginagawa niyo dyan sa...
0: Mag-aral lang nga kayo.
1: Maya na kayo mag-fishball. Ano ba? Wala pa rin eh.
0: Lumabas para mag-fishball. Guard!
1: Guard!

0: God.
1: Ako nito, lumalabas sa bata ka sa klase, oh. One week, two weeks na lang hindi pumasok.
0: Ah, diba? Meron na pala tayo naka, ano, dahil kanina bilanggit ko nga sa iyo, partner, di ba, ang mga baha-baha, Bahamas, hindi pa natatapos.
1: Ay, totoo.
0: At lahat tayo, pati ang gobyerno, ay nahehelo na talaga. Ano ba talaga ang dapat gawin? Kasi saan ka, unang-una, saan ka magsisimula? Para ma-resolve yan? Ang dami-dami mga rason. Unang-una, yung mga flood control projects na pumalpak. Pangalawa, ang mga tao mismo ang may kasalanan dahil kung saan-saan nagtapon. Bakit ang bilis naman ang bunganga ko para
1: basura.
0: Oo, tapon-tapon ang basura kung saan-saan na lang. Ngayon, mayroong nag... Camille DNR na nagsasabi na, bakit hindi natin gawin?
1: Pinapaigting sa mga LGU yung gustong pagtatapon.
0: Oo, at saka gawin from waste to energy. Pwede pala yun.
1: Oo. Pero partner, ang tanong dyan kasi, may ilang mga LGU, hindi naman din daw kasi regular na kumukuha ng basura. So, alimbawa, may mga community daw na minsan, a month bago makuha yung basura. Uh-oh. Minsan, 2 weeks bago
0: alam mo kung
1: makuha.
0: Bakit?
1: O paano ngayon nila... Saan nila dadalhin? Saan mga
0: alam
1: residente?
0: Alam mo kung bakit naman. Bakit? Meron din namang mga depensa, yung mga taga-kolekta. Hindi kayo nagbabayad . Wala kayo sa oras magbayad . Iniipon ninyo yung utang ninyo . Paano kami kukolekta sa inyo?
1: May
0: ganun, partner. Kaya chicken and egg. Chicken and egg
1: talaga. Babaho tayo lahat.
0: Yan na nga.
1: Kaya sasabihin ng mga may bahay na walang di kinukuha ng basura.
0: Oo.
1: Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tsug!
0: Ayan, may pasiparusa po yan, ha? Alalahan ninyo, hindi po pwede.
1: Bawal po yan. Kaya naman.
2: Bawal yan.
1: Ayun, sino yun?
0: Hindi ko alam. Bakit? Sino yan? Kaya naman, partner,
1: pagkausapin
0: basura.
1: Dahil sa usaping basura na ito at problema, ay paano nga ba makakatulong ang mga local government units natin?
0: Yan.
1: Diba? Ang mga city, ang mga municipalities, ay makakausap po natin ang national president ng League of Municipalities of the Philippines, LMP, at syempre, ang mayor ng Echague, Isabela, si Mayor Faustino Ino D. the Fifth. Mayor, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, Mayor. Good
3: morning. Hey nga, Ma'am Doris and Sir Robert, at maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin. Good morning po sa lahat.
0: Opo. Lagi po nating hinahanap ang mga mayor kapag ka ganito pong may kalamidad. Ayaw naman nating tawagin na full-blown crisis itong sa basura natin. Pero lagi tayong hinahanap. Asan ang mga mayor?
1: Mm-hmm.
0: Anong ginagawa ng mga mayor?
1: Mm-hmm.
0: Ito, sagot. Meron silang plano. May plano kasama ang DNR at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa pag-convert, tama ba partner, ng waste to energy. Mayor, kayo na nga po magpaliwanag kasi ako noong ko pa yan narinig pero hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon.
3: Kasi meron pong, tama po kayo, no? Kasi sa ngayon po, no, pag titingnan niyo po yung ilan sa mga bansang malapit po sa atin sa Asia, madalas na pong ginagamit po itong mga waste to energy solutions. Ang particular na rin po nagagamit po ito pagka mga densely populated na areas dahil para po maging feasible ang isang waste to energy na planta, talagang yung amount po ng waste na dapat nilalagay po daily ay talagang napakarami yung volume. So sa mga lugar na medyo magkakahiwalay pa yung coverage area, yung kailangang i-collect na basura. Siyempre, logistics-wise, medyo mahirap. Pero kung sa NCR at mga ibang highly developed na po ng mga lugar, potential po na solution po ito. Because 2 birds with 1 stone po tayo, masosolve natin yung disposal ng waste natin kaysa sa landfill po natin tinatapon. Dahil marami rin pong LGUs ang hindi nakapag... wala pong space masyado pang landfill at nakapag-generate din po tayo ng supply ng kuryente which kulang din po tayo sa bansa natin. Kaya ginagawa na rin po ito sa maraming bansa, no? Japan, sa China, sa Indonesia at iba pa, no? Marami po. So ito po ay isa po sa potential na pwede po nating i-explore, no? Na solusyon.
1: Opo, pero Mayor, alam naman natin yung limitation lalo na ng mga municipality, 'di ba? Sa resources at sabi nyo nga hindi kagaya sa mga highly urban na cities capable sa mga ganyan. Pero sa panig po ng mga municipalities natin, paano po ninyo nakikita, paano nakikita ng LMP na makatutulong ito mga LGU natin para po dito sobrang napundami talaga ng basura at paano natin makokontrol yung illegal na pagtatapod? Tayo rin po kasi ang napipinsala, Mayor.
3: Opo, tama po kayo. No? Actually, sa 9003, yung RA 9003, talagang responsibilidad din po ng mga local government unit. Mula po sa barangay hanggang sa munisipyo, sa probinsya, yung pagkokolekta at pagde-dispose po no ng waste. So we really have to address this at right at the source, no, sa mga household consumers po natin. Dapat po talaga sa barangay level pa lang, ma-enforce po sa mga communities po natin na mag-segregate sila. Kasi yun po talaga yung nag-cause po ng isa sa mga dulot ng bahay. Diba? Pag ang daming basura, mga plastic, mga bote sa drainage, na-overwhelm po yung ating mga drainage systems. Kaya po kung isa sa mga suggested policy ko po, no, sa LMP at pinag-uusapan po namin sa mga meetings at cluster conferences po namin, nasa barangay pa lamang, pagka walang segregation, dapat ang isang lugar, isang purok sa barangay, walang koleksyon para matutunin yung isang community na mag-segregate at the house level at magkaroon po tayo ng mga barangay clean and green competition, no? LGU, kung wala sa aking munisipyo, nang sa ganun, matutukan din ng mga barangay officials yung paglilinis at pagkokolekta ng solid waste. Of course, I also believe na dapat po ma-involve din ng, sa totoo lang po, ang mga paaralan dahil para sa at a young age, maturuan po natin yung ating mga kabataan, madisiplinahan din po sila para hindi rin po pagtanda nila, matuto na silang nagdi-dispose at nagsisegregate. So I think we should have like school recycling competitions and so on. Para ma-involve din yung ating mga kabataan habang bata pa lamang po sila.
0: Oh, pero Mayor, sa palagay ninyo ay susunod ang mga tao?
3: I believe naman po, no, pagka meron po tayong konting, like for example, yung no segregation, no collection. Siyempre, pag natambakan din sila ng basura, matututo rin sila na mag-segregate. Not only that, I think yung ginagawa din po, no, sa may mga best practices po yung iba po nating mayors across the country. Yung iba po sa kanilang ginagawa po, nagbibigay ng incentive pag kayo rin nagsisegregate. Kung makakolekta kang ilang kilo ng plastic, papalitan ko yan ng bigas o kaya papalitan ko yan ng ganitong incentive, bibiling ko yan sa'yo. So may income pa po dun sa mga kababayan natin. Meron pong mga ganitong best practices na ginagawa po in across the country. So yun po yung gusto rin po nating ma-adapt ng iba't ibang mayors no, sa ating bansa.
0: Nakita ko yan, Mayor, yung partner, yung MMDA, ginawa nila yan. Kapag ka mag-iipon ka ng basura tapos dadali mo doon sa kanila, papalitan nila isang kilong bigas, lata, yung mga ganun. So may incentive.
1: May iba ang LGU barangay dati, hindi naman basura, pero lamok, partner.
0: Lamok?
1: Diba? Oo, lamok kapalit ng bigas. May mga pag-ganun sila dati.
0: Anti-dengue naman. So Mayor, yung ganitong klase, teka lang, pakipaliwanag, waste, kasi tayo, yung mga kasama natin, yung kumari ko dyan na naglalaba ngayon, hindi niya alam ano ibig sabihin, waste to energy. Paano po yun, Mayor, yung ating basura, i-convert natin para magamit bilang
3: kuryente po. Kuryente, yung waste to energy po na sinasabi po natin, yung mga malalaking planta po kasi na ginagamit po nila. For example, sa Bogo, Indonesia. Meron po kasing like yung actual na waste po natin, kinukombust na po ito para maging energy. And sa teknolohiya po kasi ngayon, generate na po, nakakaya na po nating mag-generate ng kuryente, na malinis na kuryente, no? By burning, even though we burn waste, ay makakapag-generate na po tayo ng kuryente. So, yun po yung isa sa mga pwedeng solusyon, no? Sa, lalo na sa mga sa NCR. Yun talagang highly developed na po ng mga lugar. Talagang sandamakmak po ang consumption ng basura everyday, no? So, yun po ang isa sa possible na solusyon.
0: Kaya natin, may kakayanan po tayo at may sapat na kaalaman kung paano po gawin yan?
3: I believe naman po, no, other countries are doing it. We can adopt the same technology. But in terms of resources, yung kapasidad, yun po I think ang isa sa mabigat, no, para sa aming po mga local government units. Tingin ko po ang pwedeng explore po is magkaroon po ng joint ventures between local government units. Kunwari, sa akin, meron ako mga kapitbahay na anim na bayan na feasible po magkaroon kami with the amount of waste at logistics-wise magiging posible. So pwede po kaming mag-usap-usap with, of course, with the support ng probinsya at maybe na national government, we can explore joint venture between local government units, which is pwede naman pong gawin po ito. So, para lang po ma-fund po natin yung mga ganitong klaseng proyekto. Then malaki din po talaga ang halaga na kinakailangan sa mga ganitong proyekto.
0: Mm-hmm. So sabi mo nga kanina, Mayor, ano, sabi ni Mayor, partner, shooting two birds with one stone. Mm. So pagka ganyan po, paano po natin masasabi na ang mga, ayan, hindi lang problema sa basura, kundi problema dun sa pagbaha. Lahat yan ay masosolusyonan natin. At gano'n po, sa palagay nyo, gano'ng katagal magkakaroon ng resulta ang ganitong klaseng plano natin?
3: Sa ngayon po, syempre, yung pagpapatayo ng isang planta, that will take time. That's why kaya nga po talagang, at kami rin po sa League of Municipalities, nagbigay po ng direktiba ang ating presidente na talagang tutukan po namin ang solid waste management sa lahat po ng bayan. Ngayon pa lamang, of course, yung mga areas po na hindi naman binabahang ngayon, pero ngayon pa rin, mag-dig na kami, di ba? Maglinis na kami. Parang ma-maintain po. Yun po talaga, dapat minimaintain po ito ng mabuti yung mga drainage systems po natin para pagka may panahon na hindi po natin in-expect na ganyan po nangyari, tatlong linggong hindi tumitigil yung ulan, yun. At least kahit papano yung may free flowing po yung tubig, kasi nakita po natin grabe yung basurang lumabas nitong nakaraang linggo, no? So nakakalungkot na ganun yung nakita nating lahat. Of course, it's a problem that we have to address.
0: Opo. Kaya si Robert, ikaw mismo, experience mo sa lugar ninyo, lubog kayo.
1: Mayor, pero itong mga basura na to, syempre, mas na-highlight itong tambak ng mga basura dito sa Metro Manila, sa Paranaque particularly. Uh-oh. Pero bigyan nyo nga po kami ng perspective doon sa report ng mga miyembro ninyo dyan sa League of Municipalities. Pagdating doon sa area nila, gaano din ba kalala? Kasi minsan hindi na natin nakikita, minsan hindi na nakakarating sa national television, di ba? Yung mga ganyang storya. Pero sa inyo po, ganun din ba? May mga instances ba na kagaya na nangyari sa Paranaque na pwede ka lumakad sa basura?
0: Opo.
3: Alam niyo yung sa Paranaque naman po kasi talagang, of course, that came from ibang lugar na po.
1: Ayan,
3: no?
1: Na po, correct.
3: Nagkataon lang, doon na ho na-collect para doon na ho nag-sama-sama sa Paranaque. Pero that's the sum of the waste of other neighboring cities and municipalities in even sa ibang probinsya na nag-flow na ho doon sa area ng Paranaque. And yun din po yung sabi ng mga ibang mayors kasi meron po talagang mga bayan tayo or mga city na sila po yung low-lying area. Pag talagang tuloy-tuloy yung ulan, na-saturate po sila, siyempre, naturally, doon po talaga pupunta lahat ng tubig, meron din lahat ng basura, lahat ng debris, doon na po pupunta. So sila po talaga yung pinakakawawa, no? For example, na lang po sa amin sa Cagayan Valley, pagka ho, alam nyo naman ho, notorious ho kami na talagang sumasaluho ng mga bagyo at mag-ulan.
0: So,
3: lahat po nung tubig namin, pag dumaan na ho ng Isabela yan, bubuhos punta po yan hanggang Cagayan at dun po kasi lahat ng downstream. So yung Cagayan sa Tuguegarao area, nakikita po natin palaging lubog, palaging ganyan. So na-retention silang ho talaga ng tubig, dun ho pumupunta. So sila ho talaga yung pinakakawawa, no? And I'm sure it's the same for NCR and other areas in Luzon na talagang dun po na iipon yung mga basura at tubig pag may ganitong pangyayari.
0: Opo. So ang kakailanganin dito, Mayor, ay talagang pagtutulungan. Hindi lang nung dun pa lang sa bahay, mga residente.
1: Tama.
3: Yes po, everyone, lahat po tayo, talagang tulong-tulong po tayo. Bayanihan, problema po nating lahat ito. I believe na talagang dapat to. Tulong-tulong din po tayong resolbahin ito. No? Hindi po kaya ng kahit sinong tao ito, ng isang LGU lamang. Diba po, lahat po tayo dapat magtulungan, pati ang ating mga komunidad at ating mga kasamahan sa barangays, communities natin, tulong-tulong po tayo.
0: Ano po ang reaksyon ng national government sa plano na ito?
3: With which plan po?
0: Yung waste to energy, yung ating
3: of course,
0: yung plano ninyo na
3: different ideas po, no, on how to address ito pong waste problem natin. Of course, pagdating ko kasi sa waste energy, again, tama po kayo kanina, hindi naman po ito short-term solution. Ito po ay medyo mas pang long-term. At and this is of course yung concerns natin, saan ba natin ilalagay ito, ano ba yung mga magiging most ideal, no, ng mga sites natin. So of course we have to further study this, but this is really something that they're doing across the world, no, and it's something that's working. Sa kaya nga nakapag-generate pa tayo ng kuryente, so I think in the long in the long term, talagang dapat po ma-explore po natin ito.
0: Oo. No? Kesa naman year in, year out, ganito ang problema natin.
1: Laging ganito, lagi may panawagan, laging may pangihibok sa publiko.
0: Oo. Laging alerto.
1: Oo, alerto ka ng alerto.
0: Kaya nga, wala rin naman nangyayari.
1: Correct.
0: Kaya tinanong ko si Mayor, ano ang reaksyon ng gobyerno? Kasi meron bang full
1: kasi
0: support?
1: Kasi sila magpupondo.
0: Yun
1: malaking
0: yan.
1: Tulog kapag pinondohan niya, di ba? O magtayo tayo ng ganito.
0: Tama.
1: Sa ganitong lugar, para yung mga nearby provinces, dito na din ang tapon, magiging energy pa yung waste nila.
0: Correct. Mm-hmm.
3: Opo. Yun po, of course, this is something to explore. But in short, talagang kailangan lang po kami na po mismo sa mga munisipyo,
1: opo.
3: Ang lahat po ng cities, ang lahat po ng barangay, pagigihan pa po namin lalo, no? Yung pagkokolekta, pagsisegregate, yung responsibilidad din po talaga namin na of course, ma-inform din yung mga kabayan natin. No? It's also our job as leaders na ma-encourage natin to get everyone involved. No? Parte rin po ng aming trabaho yun. Responsibilidad din po namin yun. Pero hihingin din po siyempre namin ang tulong at suporta ng ating mga kababayan din na tulong-tulong po tayong resolbahin po natin ito.
0: Okay, so Mayor, ngayon ito hanggang dito lang tayo. Pero hindi pa tayo tapos.
1: Dahil
0: kailangan nating ma-update tungkol dito kung
1: maganda
0: ano.
1: Maganda yung sinabi ni Mayor na dapat simulan talaga sa bahay, sa pamilya.
0: Ayun na
1: dapat
0: nga.
1: Nakikita ng family na mga bahay-bahay na mag-segregate na tayo.
0: Dapat bata pa lang talaga
1: tagal na ng batas na yan.
0: Ay, hindi ko
1: lahat na ng kulay ginamit para diyan.
0: Kaya nga lahat na ng mga yung mga nakapaskil sa eskwelahan.
1: Diba?
0: O hilong-hilo ka na.
1: Oo.
0: O may naalala nga kung
1: school may ganyan. Sa mga pasyalan may ganyan.
0: Kaya nga,
1: sa mga mall, diba? Pero pag-uwi mo ng bahay, aba, sige, hagis ka lang ng hagis. Magkakahalo lahat.
0: Harinawa ay matuto na tayo dahil hindi naman po nagiging maganda ang resulta nito. Kaya makinig po tayo sa ating mga lokal na opisyal. Makipag-cooperate po tayo. Huwag po matigas ang ulo natin. Lalo na't andyan po ang LMP.
1: Diba? Babantayan natin yung mga projects.
0: Babantayan natin ang LMP kasi sila dapat ang mag-implement yan. Sila dapat ang ng baston. Ano yun? Tawag ko yan.
1: Maglilid. Sila magtitimon.
0: Sila magtitimon. Oo, kayo ang timon, Mayor. Kaya malaking responsibilidad po yan. Pero syempre, lahat tayo ay susuporta naman.
1: Dapat. Yeah. Hindi magiging effective ang project, ang program, kung walang suporta ang community. Di ba, Mayor?
3: Yes po, tama po kayo. Kaya naman po, ako... with our conferences po, no, pag nag-uusap po kami ng ating mga mayors, talagang this is a priority po talaga rin ng lahat. At ganoon na rin, alam niyo po, sa first start of the year for 2027, kami rin po sa LMP, magkakaroon po kami ng first na zero waste forum namin na gagawin for all the mayors across the country. At iimbitahan po namin yung mga experts po natin globally, mga mayors po ng ibang bansa, paano rin po nila ina-address yung waste problem po nila sa kanilang mga lugar para ma-adapt po natin yung mga best practices. We will do this first quarter po of next year.
1: Ayun.
3: Para po magkaroon po kami ng goal setting din, no, sa aming mga bawat munisipyo. Pero at the meantime, syempre may direktiba po ng ating presidente na bigyan po namin na mag-focus po kami dito at tutukan po namin talaga, no, ito pong solid waste management natin. At yung compliance naman po, no, may batas na nga talaga tayo, tama po kayo, tagal-tagal na nito. Pero yung strict compliance po talaga, itong RA 9003, ang kinakailangan po ng lahat.
0: Opo. So sige, Mayor, hanggang dito muna tayo.
1: Mm-hmm.
3: Maraming salamat po, no,
0: Sigurado
3: Doris
0: po,
3: and Sir Robert.
0: Sigurado hindi pa tayo tapos. Para may pagbaba
3: na. Hindi pa tayo tapos.
0: Mayor, maraming
1: salamat po, Mayor.
3: Salamat din, no. Mag-iingat po kayo. Good morning
0: ingat
3: sa inyo.
1: Good morning po.
3: Bye-bye.
1: Si Mayor Faustino Ino D. the 5th ng Etchagi Isabela at ang National President ng League of Municipalities of the Philippines.
0: Yan, nagpasalamat tayo kay Mayor kasi alam ko meron siyang flight. Siniit lang tayo.
1: Sana. Ayun, naiwan na daw.
0: Ay.
1: Naiwan na.
0: Nasarado na yung pinto.
1: Ang dami mo daw tanong.
0: Nasarado yung pinto. Pakikatok nga, Camille, yung aeroplano. Si Mayor, hindi pa nakapasok.
1: Oo. Alam mo bakit? Iyahabol natin, may time pa siya eh. Tinan mo, tutut mo, partner.
0: Hanapin ko na naman.
1: Hanapin mo muna, partner, ha? Para hindi malate si Mayor. Ayun. Aba, kaga na mamas ko. Dahil dyan, ang oras po natin, 8:30. 7:31 ng umaga.
2: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: At dahil dyan, partner,
0: sabi ko, napakabango naman ng executive producer natin.
1: Manghihingi tayo ng ano niya?
0: Manghihingi kami ng 2 minutes. Overtime pala.
1: Kaya pala nakabantay sa atin dito, bawal, bawal, hindi
0: bawal,
1: pwede.
0: Bawal, hindi.
1: Ha? At dahil dyan, para hindi tayo mag-overtime, narito na po ang ating mga radyo patrol. Unahin natin ito, alamin po natin ang lagay ng panahon at sitwasyon. Siyempre, ikutin natin, banda dito sa atin, partner, Quezon City, Caloocan, Malabon.
0: Parang dito sa banda natin na nag-uulan eh.
1: Kaya nga eh, tingnan natin ang sitwasyon mula kay Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico, raining pa rin?
4: Magandang umaga sa inyo, Robert at Doris. Nandito ako ngayon actually ano, sa Malabon. At kanina ay makulimlim yung panahon dito. Naranasan namin yung ulan at saka yung ano din ano. Pero ngayong mga oras na ito ay medyo umaaraw na dito sa bahaging ito ng Malabon. Pero kanina bumuhos ang ulan sa bahagi ng Congressional Avenue nung papunta kami dito sa Malabon. Sa Quezon City, ngunit hindi naman ito nagtagal at humupa ng dumating kami sa bahagi ng EDSA Roosevelt Avenue. Pero nagpatuloy akatamtamang lakas na ulan sa bahagi naman ng Balintawak habang umaambon na lamang. Nang kami ay dumating naman sa bahagi ng Bagong Baryo at bahagi ng Monumento sa Caloocan. Pakas rin ang pag-ulan sa kahabaan ng Samson Road hanggang makarating kami dito sa Rizal Avenue sa lungsod ng Malabon. Sa kabila ng pag-ulan ngayong umaga, wala naman kaming mga pagbaha na dinaanan at hindi rin binaha yung mga kalsada na aming dinaanan kanina. At ngayon nga, ano, Robert at Doris, dito kami sa Malabon, medyo mataas na yung araw dito, pero makikita mo ano, na medyo makalimlim pa rin. Ito, nakikita niyo sa aking background, ano, makalimlim pa rin ang lagay ng panahon dito kahit pa medyo maaraw na. So ayan ang abangan namin, lumabas na yung araw, nakikita ko na yung shadow ko dito sa akin naroroonan ko ngayon. Mamaya abangan natin kung magpapatuloy na itong sikat ng araw ano, at kung hindi naman ay yung forecast nga ng pag-asa na magiging maulan dito sa Metro Manila simula ngayong araw patungo ng weekend. At bukod dyan, Robert at Torres, meron din dito, no, nakita ko dito no, sa bahagi ito ng Malabon, Barangay Longos ito, makikita nyo, ayan yung mga garbage truck na nangongolekta ng mga basura dito sa iba't ibang barangay ng Malabon. Mamaya magkakaroon ako ng follow-up report. So ano yung abangan ng mga kapamilya natin sa Balitapatan, ano, yung pangongolekta ng basura.
1: Ayan na nga.
4: Malabon para maibsan nga
1: basura.
4: Yung
1: dati kasi, dyan sa may C3, di ba, partner? O doon sa may sangandaan area. Oo, sa may sangandaan. Eh, minsan may natatambakan ng basura.
0: Pati
1: sa ngayon, ngayon ba meron pa rin ganyan? O matagal na nasolusyonan yun?
4: Dito sa pag-iikot namin, Robert, ano, ngayong umaga, may mga lugar kami na nakitaan ng mga basura. Pero yung mga basura naman ito, mga nakasako na. So I think ine-expect na ng mga residente na pipick-upin ito nitong mga truck ng basura na nandito sa gilid ko ngayon. Ngayon naman, itong mga basura na nasa gilid ko ngayon, makikita ko, punong-puno na ano, yung mga truck nila. Kaya naman, yung iba ay sinasali na nila yung mga nakolekta nilang basura doon sa mas malaking truck naman. At mamaya, kakausapin ko nga yung mga nangongolekta dito ng basura tungkol nga dito sa kanilang programa ano, sa pangongolekta ng basura at pagsasaayos, paglilinis itong mga estero at iba pang mga lugar dito sa kanilang lungsod para kahit papaano yung pagbaha ay maibsan at hindi maging ganong kataas para ng mga nakaraang mga taon.
1: Okay, sige, tingnan natin sana na lang maging maayos ang lahat, partner.
0: Oh, waste to energy mo yan, ha?
1: Actually, 'di ba? Tingnan natin kung darating din sa time na ganun, hindi na natin pinoproblema talaga yung basura.
0: Sana
1: ay,
0: naman.
1: Nako, Nico, maraming salamat.
4: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Rico Bagsik, DZMM.
1: Mula po dyan sa Malabon, ito naman partner, ilang nagkakarinderya sa Pasay City, aba, kanya-kanyang diskarte para hindi makapagsayang ng kanin ay dapat lang, oo. Mm-hmm. Yung iba kasi kapag hindi kaya, huwag nyo nang dadagdagan. Half lang, half cup.
0: Ganun. Eh, yung iba eh, nag-extra rice ka agad. Tapos maya-maya.
1: Kasabi, ay, busog pala ako.
0: Oo, kaya hindi ko nakaya. Oo, bundat
1: diba?
0: Na ako.
1: Ubusin mo itong kanin ko, di ba? May ganun. Ay, nako.
0: Bigay nyo po kinamuning, kina-brownie na naandyan.
1: Tama.
0: Ha?
1: Narito po, ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, may pasteurized ba dyan?
5: Tama kayo dyan, Robert at Doris. Yung iba kasi parang natakaw tingin lang, o order ng isa pang takal ng kanin, tapos hindi naman mauubos. Kaya batay dun sa pinakahuling pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute, umaabot na ng higit 24 billion pesos na halaga ng kanin yan, ang nasasayang ng mga Pilipino kada taon. Katumbas ito ng halos 11,000,000 sako ng bigas. Kaya naman para makaiwas sa pag-aksaya ng kanin, may diskarte ang ilang nagkakarinderiyan na kapanayam ng Radyo Patrol sa Pasay City. Yung isang parisan sa Barangay 184, sinabing hindi dapat iniiwanan sa kaldero yung mga kanin na dumidikit dito kapag nagsasaing. Hindi kasi nila ibig sabihin ito ay totoong o sunog na yung kanin, kaya pwede pang ihalo doon sa bagong saing. Dapat din nilang sukatin ng tama yung isasaing na bigas para hindi labis kung maging matumal ang karinderya.
6: Pinta ibabaw lang. Ako, yung pagdating ko doon sa may nakailalim na, kasi masasayang po yun eh. Kaya halo namin sa bago, inimix lang namin yun. Tapos saka kakayo rin po. Kung nakayo na, okay na po, pwede na po sa iserve.
7: Kailangan po, magsayang lang tayo ng alam yung kaya lang maubos sa isang araw na.
8: Alam mo nang katapusin ka na, magsayang ka na para hindi ka tapusin sa titindam.
5: Yan ang mga tinig din na Juliet at Marilu, no? Mga tindera yan dun sa mga karinderyang inikuta ng Radyo Patrol. Robert at Doris, walang Unli Rice promo dun sa mga naikuta nating karinderya. Pero payo rin nila, kung nag-aalok naman ng Unli Rice, dapat sukatin lamang yung takal para hindi labis ang maibigay at masayang kung hindi mauubos. Sa ngayon, Robert at Doris, nag-ikot na tayo. Dito na tayo sa may bahagi ng Mandaluyong City, kung saan nakararanas ng nasa katamtamang lakas ng pag-ulan. Wala pa naman tayo nadaanan na bahagi nitong Mandaluyong kung saan tumasa tubig o bumaha dahil nga dito sa lagay ng panahon na ito.
1: Ay naku,
5: yan,
1: Zeus.
5: Ang balita.
1: So, walang partner, wala yung gabundok na kanin.
0: Wag na muna tayo mag-extra rice, wag magsayang.
1: Oo, lalo ngayon nalulubog, di ba? Yung mga pananim natin, yung mga palay natin.
0: Kagugaling lang kasi sa bagyo, habagat.
1: Tapos sasayangin mo lang. Eh, mga dati, mga lolo't lola dati, partner, kahit isang piraso yan.
0: Naku.
1: Na kanin, di ba? Hindi pwede, butil ng kanin. Hindi pwedeng hindi mo kainin. Bawal yung mga nagkalat-kalat sa plato mo. Malinis dapat.
0: Busog na ako, lo.
1: Sumukurot?
0: Ay, sige.
1: Sumukurotin kita. Ang hirap-hirap kumita ng pera. Ang hirap-hirap itanim yung mga ganyan. Sasayangin nyo lang.
0: Gustong-gusto ko nga po itong kanin.
1: Oh, very good.
0: Kahit bundat na ako.
1: Zeus, maraming salamat.
5: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus. Ito naman, partner, Habol. Pamilya. Pamilya ng padre de pamilyang nasawi dahil sa leptospirosis, nangangamba sa muling pagbaha sa kanilang lugar.
0: Agoy.
1: Narito po ang balitang kumpirmado sigurado at tindi Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
9: Robert at Doris, sa ilang taon na nakararanas ng pagbaha sa kanilang lugar sa Santa Cruz ang pamilya Mamerto. Ngayon lamang nadagdagan ang kanilang takot matapos mamatayan ng padre de pamilya dahil sa leptospirosis. Nakaburol na ngayon sa tapat ng kanilang bahay ang labi ni Tatay Nado, kung tawagin dito, ng kanilang kabarangay. Kwento ng kanyang hipag na si Leonila, una munang naglinis ng kanal kapalit ng 500 pesos si Nado bago ulit na palusong sa bahay ng habagat para maghanap ng pagkakitaan matapos matanggal sa trabaho. Pagamat malusog naman ang biktima, inakalang trangkaso lang ang naramdaman, pero agad na lumitaw ang sintomas gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan at paninilaw ng mata.
10: Ang bilis kasi ang paindings nga nauna sinira yung kidney. So, hindi ko pa. Meron kaagad siyang komplikasyon.
11: May sugat siya, ma'am, saan banda? Sa paa?
10: May halit po siya sa paa. Bumaba pa siya nung ano eh, baha. Natanggal nga siya sa trabaho. Naghahanap siya ng pagkain. Umiikot siya. Linis niya po yan kasi barado po. May nagpalinis po. Wala sila pangkain eh. Marami siguro daga dyan sa kanan. Marami nagsasabing daga lang pala yung katapat niya. Kasi syempre, pagka hindi kasakitin, eh, mabibigla talaga yung tao.
12: Robert Catadoris, nagpalipat-lipat pa daw sa dalawang ospital yung biktima hanggang sa San Lazaro Hospital na ito binawian ng buhay dahil sa komplikasyon. Dagdag pa ng kanak ito, nakaka-celebrate lamang ng birthday ng biktima nitong Hulyo, kaya hindi nila lubos na maisip na mawawala si Nado sa isang iglap. Mahirap anila ito para sa kanyang mga naulila, lalo't wala na rin mag-aalaga sa asawa nitong tinamaan ng stroke at sa kanyang apat na anak.
10: Masakit, lalo na sa pamilya, lalo na sa asawa, stroke eh. Kawawa naman. Nahirapan talaga kami, lalo na ngayon. Eh, wala naman sila, ano ba, may mga estudyante yung anak.
12: Pangamba ngayon ng pamilya, Robert at Doris, na babaha ulit dito kapag maulan. Lalo na itong area nila, Robert at Doris, hindi na to malayo sa Rizal Avenue. Kung matatandaan ninyo, nung habagat ay lubog sa baha yung bahagi ng Rizal Avenue, kaya kung sakali ay lilikas sila agad sa barangay at iinom agad ng doxycycline. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
1: Trish, bukod dyan kay tatay na nasawi, of course nakikiramay tayo, no?
0: Oo,
1: DZMM, sa pamilya po ni tatay na nasawi sa leptospirosis. Dyan sa community nila, meron pa bang iba na nabalitaan ka na nagkaroon ng leptospirosis din?
12: Banda dun sa kabilang barangay, Robert, doon tayo una nagpunta, doon sa matandaan ninyo, mini-report tayo na Estero de San Lazaro.
1: Correct.
12: Kasi doon may
1: correct
12: mga lumangoy, may mga ano. Wala naman daw tinamaan doon kasi agad silang uminom. Dito sa case kasi ni tatay, hindi sa agad, doon nagbigay daw ang barangay ng doxycycline. Kumbaga parang una, hindi nila pinansin eh. Hindi sila nakainom ng gamot at kailan malala, doon na lang sinugod sa ospital. Pero so far, dito sa kanang barangay, si tatay pa lang. Dito sa barangay 354 ito, Robert Atorista Cruz, sa pa lang naman ang casualty dito sa kanilang lugar.
0: Yun, diba? Kaya dapat tayo paulit-ulit ng paalala eh. Kapag ka meron ka ng naramdaman na sintomas, magpakonsulto ka agad.
1: At lumusong ka, diba? Diba yun yung sabi ng NKTI, yung kausap natin, partner? Ang nagiging problema nila kasi minsan, malala na dinadala sa ospital.
0: Oo, yung iba kasi in denial, lumusong na nga, tapos meron nararamdaman, in
1: wala
0: denial
1: pa rin. Hindi, lagnat lang to.
0: Kaya nga.
1: Hindi naman sana naninisi tayo, pero nagpapaalala
0: tayo
1: na para din po sa kalusugan at kaligtasan ninyo.
0: Tama.
1: Ha? Ay, lalo po, nag-uulan ulit.
0: Ayan na naman eh, nagbabadya na naman ang pag-ulan.
1: Kaya mag-iingat po tayo. Trish, maraming salamat.
12: Maraming salamat, Robert at Doris. Balik sa inyo.
1: At syempre, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
13: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM DZMM.
0: Matipid. Kaya nga.
1: Patatawarin, ganun pag nangaruling dalawang piso lang.
0: Naano ko doon sa pangyayari doon sa report ni Trish.
1: Matuto po tayo, ha? Hindi din na ingatan talaga yung kalusugan natin.
0: Ano ibig sabihin nun?
1: Ano yun?
0: Tama. May tama si Dora. Tutu time.
1: Ay nako, tutu time. 8:44 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
13: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem ng bayan. Basta AM DZMM.
14: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
15: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
1: Food's here, guys.
0: And feel the vibe.
2: Best concert ever!
0: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: DZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
6: Kami po yun!
7: Ay, love, love, love talaga. At talagang magandang umaga pa rin sa ating lahat. Ano po, dahil sana naman po ay kayo po ay nakaupo na sa inyong mga mesa. At kayo
6: nasa
7: po
6: opisina
7: ay,
6: na?
7: Nagtatakatak na sa inyong mga computer. Takatak na. Samantala, yung mga nanay naman natin, sana po ay kayo po ay nakaupo na rin sa inyong mga mesa.
6: Correct.
7: At kayo po ay nagmumuni-muni kung ano ang lulutuin para kay Mister.
6: Alam mo nung sinabi yung sa mga nanay natin, kalaksok sa kasunod sa sabi mo. At sa mga nanay natin, naway na pa natahimik na po ang inyong mga panga sa kakakatak sa inyong mga asawa.
7: Tama na po ang mga takatak ninyo.
6: Ano naman yan? Lambing yan. Lambing correct yan ng mga mamsi natin.
7: Tama, diba, tama. At habang nagtatakatak naman ay tuloy ang pagtrabaho sa bahay.
6: Oo. Ay, dapat. Dapat.
7: Oo. Tapos si Mister naman ay kumakayod.
6: Uh-huh.
7: Sana lang ay kumakayod ng tama sa kanyang trabaho.
6: Bakit?
7: Bakit?
6: Bakit?
7: Bakit? Hindi.
6: Bakit sa iba pang ano?
7: Hindi, walang
6: hindi binibigay yung tamang money, gano'n?
7: Hindi, wala naman ako sinasabi, may extra.
6: Ay mali!
7: Mali, ibig sabihin, yung walang pag-iimbot na pagsiservisyo.
6: Yung binago-online ano, game na gano'n.
7: Oo, oo, o kaya, sino kaya mai-scam ko dito? Huwag gano'n, huwag gano'n
6: po. Sino kaya
7: po
6: kumustahin ko? Mare, kumusta?
7: Oo, sabi naman ni Mare, ito, halika nga dito pare, bakit isasampay ko yung bedsheet, hindi ko makaya?
6: Kasi mangungutang sana ako. May 500 ka ba? Di ba pag nangumusta ngayon, medyo oops, wala mo na sumasagot agad eh.
7: Uh-oh.
6: Hanggat wala kasunod na chat, hindi sinasagot. Pag nagtanong ka lang na, kumusta? Uh-oh. Ay, wala. Kasi kapag sinabi mo daw, okay lang. Oh, sasagot na ulit. Pero baka meron ka namang 500 dyan.
7: Bikini man.
6: Ayun, tama. Bikini man.
7: Oo, ang sagot naman ni kumpare, mare, wala pa eh. Pagka naka-LL na lang ako.
6: Anong LL?
7: Nakaluwag-luwag.
6: Ay, may pag-ganon. Pero partner, speaking of makaluwag-luwag, mukhang itong mga kababayan natin sa Norte, matatagalan bago makaluwag-luwag. Dahil nga sa sunod-sunod na epekto sa kanila ng kalamidad, may habagat ka. Meron kang ASF.
7: Ala, meron
6: may,
7: din.
6: Oo, may kung ano-ano pa. Ang binabanggit po namin dito sa La Trinidad, sa Benguet, ano, nasa state of calamity po sila. May pagbaha, di ba? May
7: kasi sunod-sunod, habagat. Yung tatlong bagyo.
6: Mm-hmm.
7: Oo, sunod-sunod.
6: Ayaw tumigil. Kaya po nagdeklara ng state of calamity sa La Trinidad, sa Benguet. Paborito natin yung pasyalan. Kaya po, kausapin po natin ang mayor ng La Trinidad, Benguet, si Mayor Roderick Awingan. Mayor, magandang umaga po. Si Doris at si Robert po ito.
7: Good morning.
8: Opo. Yeah, opo, good morning po. Good morning.
7: Opo, pa-update lang, Mayor. Kamusta na po kayo dyan ngayon? At sunod-sunod at patong-patong po ang problema na kinakaharap nyo ngayon?
8: Yeah, opo. So, sa ngayon, umuulan po uli dahil po sa panibagong habagat. At yun nga po, nag-declare po yung ating bayan ng state of calamity. Ang sumunod po dito, yung buong probinsya, nag-declare din po sila ng state of calamity.
6: Mayor, dito po sa mismo sa La Trinidad, gaano po kalawak yung epekto? Bigyan nga po natin ng overview yung ating po mga kapamilya para malaman nila mula doon sa mga kalsada, sa mga pananim. At kabuhayan po dyan, Mayor.
8: So, opo, nung kasagsagan nga po ng bagyo, at the same time, yung habagat natin na halos umabot po ng 3 linggo, talagang nakita po natin na talagang nasira po lahat yung mga pananim ng ating po mga farmers. Kasi po talagang araw-araw, talagang yung buhos pa ng ulan, talagang napakalakas. And at the same time, nung kasagsagan din po ng habagat, ayun, marami pong bumagsak na ating kalsada.
6: Mm-hmm.
8: Fortunately, yung iba nabuksan na, pero unfortunately, yung iba talagang nahulog po yung mga kalsada natin. So yun po yung mga rason kung bakit po tayo nagdeklara ng state of calamity dahil talagang malawakan yung talagang pinsala na binulot po ng itong bagyo, yung habagat sa ating bayan po.
6: Po, yung mga produkto natin dyan, Mayor, yung mga produce sa La Trinidad, syempre alam naman po natin yung mga gulay at kung iba pa, ganun din po affected din or kahit pa paano may mga naisalba pa rin naman sa mga pananim ng ating mga magsasaka po dyan.
8: Opo. So ngayon po, ang La Trinidad po kasi ito po yung trading capital ng mga Highland Vegetables natin.
6: Opo.
8: Dahil dito po yung La Trinidad Vegetable Trading Post, Benguet Agri-Pinoy Trading Post, kung saan halos lahat po ng gulay dito po dumadaan papuntang Metro Manila at sa ibang mga probinsya. So yun po, nakita po natin na nung pagkatapos po ng medyo gumanda ng panahon, nagdagsahan po yung mga gulay na pumunta dito. So unfortunately sa ngayon ba alam ko parang pa-kaunti na po ata yung gulay kaya may epekto po yun. So parang alam ko baka magmamahal na po yung gulay dating po sa inyo.
6: And then Mayor, paano kailan natin inaasahan na makakapagtanim ulit yung mga kababayan po natin dyan sa inyo?
8: Ayan, so inaasahan nga po natin na pag gumanda-ganda yung panahon, isa ngayon medyo ulan-ulan uli. And may forecast po ulit na by today, by tomorrow and Sabado, baka uulanin po ulit tayo. So hindi naman po sila makakapagtanim uli ng panibago pag hindi po maganda yung panahon.
6: Kaya nga po, yun din yung problema. Yung may mga houses po ba tayo, Mayor, na mga nasira at may mga kababayan po ba tayo na mga nasa evacuation center pa rin?
8: Wala naman napan po tayong mga kababayan na nasa evacuation center. Wala na, buhi na po sila no, pagkatapos ng mga nagdaang malalakas na yung tempo na malakas yung ulan. And sa mga bahay naman, meron po tayong na-report na mga nasira. So ito po yung mga umaabot po ng mga parang 20 po ata partially na damage. At yun nga rin po, talagang nagbigay din po tayo ng tulong sa bawat isang pamilya. Konti lang po, kasi lang naman po yung kaya ng ating local government unit.
6: Opo.
8: And at the same time, in-request din po natin sa DSWD SWAD na kung pwede, bigyan din po sila ng assistance. Ang maganda naman, marami din naman mga organizations, mga individual na nagdo-donate para po sa kanila.
6: Oh, isa pa sa pinupuntahan dyan, Mayor, syempre yung strawberry farm ninyo. Sikat na sikat yan. Ang mga turista, pag akit ng bagyo, ang sunod na gusto, or una nga, didiretso muna dyan sa inyo. Eh, binabaha po, sira po lahat ng nandyan.
8: Yeah. Opo, so nung kasagsagan nga po talagang, alam naman natin, ang strawberry farm is a swamp.
6: Opo,
8: kaya ayun, talagang bumabagsak po lahat yung mga tubig na dito sa valley at dumadaan lang po siya sa isang creek, ito po yung Bolo Creek natin na palabas sa Balili River. Kaya yun nga po, nung kasagsagan po ng malakas na ulan, talagang umakyat po ulit yung tubig, level ng tubig at nalunod po yung mga halaman doon. Pero sa ayun, yun yung parang perennial na problema po natin dito. Kaya nga po yung bumisita po dito si Secretary Vince at yun nga, nagsabi po siya ng mga short term na gagawin and at the same time, po siya nag-utos ng medium term na gagawin para sakali at alam maibsan po natin yung ganitong perennial na problema na nararanasan dito po sa particularly sa strawberry farm.
7: Opo. Mayor, sa ngayon po, ano po ang masasabi natin na pinaka-kailangan, agad-agad.
6: Oo.
7: Yung na hindi naman ayuda kung hindi yung maski...
6: Para bumalik sa kabuhayan, yung mga residents
7: para makatayo
6: natin
7: na kahit papaano.
8: Ayan. So, ang nakikita natin na talagang magandang ano dito, yung sana gumanda yung panahon. So, yung parang panalangin na lang siguro sa Diyos na talaga sana bigla po tayo ng agad-agaran na gumanda po yung panahon. Oo. Kasi yung nakikita natin para bumalik normal po, lalong-lalo na yung buhay po ng mga ating mga farmers.
1: Opo.
8: And at the same time, yung nararanasan natin na flood, ayun, talagang yung request talaga natin na talagang mabigyan sana yung solusyon na to. Particularly yung paggawa ng isang matibay pang long term na magbibigay solusyon sa flooding dito po sa atin. Next flood po.
1: Oh, po.
7: Nako. Siyempre, tapos, kasama tayo Robert sa panalangin na yan.
1: Oo, na gumanda at umayos. Eh, sarap ng strawberry dyan, partner. Eh.
7: Kaya nga. Diba? Hindi, tsaka yung mga ibang panalangin, yung gulay lalo.
1: Gulay,
7: dahil
1: diba?
7: Pagka yung pong gulay, nagdapaan lahat dyan. Ang bigas, nagdapaan lahat dyan. Tayo rin apektado dito sa Maynila. Kaya
1: tataas talaga yung presyo.
7: Kaya nga.
1: Eh, meron pang ASF, mayor, dyan sa inyo.
7: Ayun pa pala, yung ASF. Ano po nangyari, mayor?
8: Ayan, opo. So, yun nga, actually, nag-umpisa. Noonang nagkaroon po tayo ng ESF, yung sakit po ng baboy na yun. And at the same time, marami po tayong nakal na pinatay na baboy. May higit po atang 100. And sana, wala na nga po sana para hindi naapektado naman yung mga swine in research natin. So, ang municipalities din po, dito po, yung talagang may ESF din po. Yun ang problema natin.
7: So, delikado po kung ikaw ay bibili or makakakain ng produkto galing dyan sa inyo?
8: Galing yung pag may sakit na ESF.
7: Opo,
8: yung may sakit na ESF. Kaya dapat na dumaan po yung mga baboy natin sa mga accredited na yung katayan para po sigurado po tayo. Ayun. Na talagang wala pong sakit yung mga kinakain po natin ng mga karne.
7: Tama. Okay. Dapat ipa-check at para nang sa ganun
8: ay sa slaughterhouse.
7: Opo, sa slaughterhouse para hindi na tayo dumagdag pa sa problema. Ang daming problema.
1: At ang tama, dalangin natin umaraw na nga para makarecover ang lahat.
7: Correct.
1: Kasabi ni Mayor ngayon, umuulan na naman.
7: Yun na nga eh, ano mo dapat literal na liwanag ang kailangan.
1: Mayor, thank you very much. Sabay pa tayo. Thank you very much po, Mayor.
7: Thank you, ma'am. Thank you, sir.
8: Okay, maraming salamat din po.
7: Mag-ingat po kayo dyan.
1: Good morning po, si Mayor Roderick Awinga ng La Trinidad, Benguet. Yung sa mga mahilig sa strawberry, alam nyo na medyo affected pa. Wala, flooding mismo sa mismong strawberry farm dahil swamp area nga yun. Plus yung mga kalsada nila doon, naku po.
7: Tsaka yung mga gulay, mga carrots ba?
1: Mga carrots.
7: Ah, yan. gusto pa naman natin ng gulay galing doon, di ba?
1: Healthy. Sarap
7: kaya. Malutong. Samahan po natin ang kanilang panalangin na sana ay gumanda na nga ang panahon.
1: Correct.
7: Literal nga na kailangan natin ng sunshine. Liwanag.
1: At syempre, maraming salamat, partner. Pasalamatan natin yung mga everyday na nakatutok sa atin. Sa mga team radio, maraming salamat po sa inyo.
7: Wow.
1: Sa mga taga team TV, via cable na nanonood sa atin, maraming pong salamat. At syempre, may team online din tayo, ha? Sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat po gaya nila Kuyang Richard Burke. Magandang umaga. Aba, ang ating kaibigang si Larry Monserrate Piojo na pagkagwapo-gwapo. Magandang umaga. At syempre, Tita Net at Tito Danny Kapal, good morning po.
7: Nanet Magno at iba pang mga amiga ng kapatid ko na si Pam Corito Season, good morning sa inyo. Salamat sa pakikinig ninyo, ha?
1: Miss Chit, LC Balion Florentine, Joseph Moya, Sarah C., Orlan Labay, magandang umaga po sa inyo ng Laguna. At Pano, 9 o'clock na.
7: Yan o. Bye-bye.
1: Magpapaalam na si alias Bahamas at alias
7: Doray Burdado.
1: Bye.
2: Doris Bigonia, Robert Mano, Pandem ng Bayan, Pandem ng Bayan sa DZMM. Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Philippines. Oras po natin, 9:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, sinuspindi pansamantala ang face-to-face classes sa Lasal Green Hills mula preschool hanggang grade 12, gayon din sa International Baccalaureate at Alternative Education Programs dahil sa sinasabing security concern. Sa social media post, sinabi ng LSGH na natukoy na ang pinagmula ng security concern, pero dahil alanganin na ang oras para maisagawa ang safety protocols, minabuting magpatupad ng online synchronous classes ngayong araw. Layon din itong matiyak ang kaligtasan at mapanatagan loob ng mga estudyante at school personnel. Magpapatuloy naman ang online asynchronous classes sa LSGH sa Biyernes na una nang na-schedule habang patuloy na magbabantay ang mandaluyong pulis sa mga paaralan. Samantala, lampas na sa full bed capacity ang ospital ng Muntinlupa dahil sa mga kaso pa rin ng leptospirosis. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!
4: Jay, sa abiso, nanawagan sa publiko ang ospital na Muntinlupa na magtungo muna sa ibang ospital para mabigyan ng agarang atensyong medikal. Nasa 166% na kasi ang occupancy rate ng naturang ospital lampas sa kanilang regular bed capacity. Nang tanungin ng Radyo Patrol, ang pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis ang dahilan ng kanilang pagdedeklara ng full bed capacity. Wala naman anilang kritikal ang kondisyon dahil sa sakit, pero naka-confine ang mga pasyente at punuan ngayon sa kanilang emergency room. Noong August 24, una nag-abiso ang ospital ng Muntinlupa na puno ang kanilang pasilidad dahil sa bilang pagdami ng mga pasyente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At sa entertainment po naman, mas kalmado at self-aware in her 30s ang aktres na si Nadine Lustre. Sabi niya sa isang panayam, itinuturo kasi ng maturity na unahin ang sarili at mas maging mulat sa mga personal na limitasyon, at mas nakilala din niya anya ang mga gusto at ayaw niya, at mas na-appreciate ang mga tao sa kanyang buhay, kaya mas gusto ng aktres ang kanyang 30s kaysa noong 20s. Kamakailan, inilabas ni Nadine ang kantang personal na tumatalakay sa pressure na dala ng exposure sa spotlight.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon. Basta AM, DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Mika Lazo ang maghahatid ng balitang tapang at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radyo Patrol sa East Trend at DZMM Tele

0: Lalo na kahapon. Grabe. Nasubok pagiging Kristiyano ko, partner ka.
1: Ah, talaga? Bakit? Bakit naman?
0: Nanonood ako sa impisyon. Ha? Ano to? Bakit lang tarang naririnig natin ito?
2: Uh-oh.
0: From, you know, someone na we're expecting so much from, di ba? Kasi mataas ang katungkulan sa ating pamahalaan. Ang dami. Action kahapon, partner. Yes. Hindi ko na-expect yung mga marinig nating questions, interjections.
2: Kung alam niyo po kung sino ang pinapatungkulan ni Miss Liza Aquino, please comment down below.
0: With the, yung alias niyo, partner. Yung mga preferred na mga aliases niyo dyan, partner.
2: Di ba kasasabi pa lang, kawawarning pa lang ni PO2 Cheese Escudero.
0: Yes,
2: Presiding officer.
0: Presiding officer,
2: PO1 pala, PO.
0: PO1, yes, Si Patrolman,
2: winner na yan na nga kayo, especially, di ba, yung not only the prosecution and defense, yes, but also the senator judges.
0: Yes.
2: Kawawarning pa lang sa inyo.
0: Tapos wala pang 2 hours.
2: Umuulan na kagad ng mga, Diyos ko po.
0: Grabe nga. Actually, not just the senator judges, partner. Talagang nagulat din ako bigla. Nag-release ng statement yung ating VP mismo, the respondent dito sa impeachment trial. Hours after ngang magbigay ng ruling about sub judice, sabi ko, what a Wednesday for us all.
2: Yeah.
0: Grabe yung mga nangyayari, di ba?
2: Ma-action.
0: Parang walang nakinig sa mga ruling na binabanin.
2: PO1. Wala lang, di ba? Parang...
0: Pasok-labas, ganun.
2: No, nga yung sinabi niya.
0: Agad na nag-reformat sila ng ano.
2: So, this time, kasi po, dahil wala namang impeachment ngayon, walang impeachment hearing, kayo naman po ang aming tatanong ni Liza.
0: Mm-hmm.
2: Ano po ang inyong masasabi sa impeachment hearing kahapon? Okay, pwede po bang mag-komentaryo kayo at babasahin namin mamaya? Or at least we will really try to have some sampling ng inyong mga emosyon.
0: Sa
2: tinatakbo ng impeachment trial, palagay ba ninyo merong kinahahantungan talaga? May nauungkat ba talaga na masyadong material that will probably change how the senator judges will vote?
0: Mm-hmm.
2: Or do you think na wala nang mangyayari dahil may kanya-kanya na talagang supporters at mga anong tawag nila? Blind followers.
0: Yes. Blind, very loyal followers.
2: Yeah. Tapos yung mga ilang senator judges naman ano ha? Feeling ko lang, Liza, ano? Okay, maraming may mga sinasabi, wala talagang kwenta tong testigo na to. Ganyan. Mm-hmm. Pero pag inapi-api ninyo,
0: nako.
2: Diba? At halata naman na binubuli na ninyo, ang feeling ng iba is, aba, doon na ako sa underdog. Ba't mo ginaganon? Ayun. So maybe, you know, in the search for headlines and quotable quotes.
0: Is it really quotable?
2: Aminin natin yan, ha? Uh-oh. Aminin natin yan. When some senators, when they speak, di ba, yung, teka, kailangan gulpi di gulat ito.
0: Kuha-kuha mo na agad ganun niya.
2: Look into my eyes.
0: Ang yabang
2: ganun po. It's a balancing act, but we'd like to find out. Gusto namin malaman ni Liza, ano po ang inyong nararamdaman, ang inyong pag-assess dito sa nangyaring impeachment trial day 19 kahapon. Sige nga po, pwede ba kayong mag-text sa amin?
0: Pwede kayo mag-viber po sa aming mga kapamilya. 0919-273-3000 po ang aming hotline.
2: Buti na lang, memorize mo.
0: Ulitin po natin ang aming hotline, mga kapamilya. 0919-273-3000. Meron din tayo live stream partner. Pwede rin silang
2: mag-message. Oo nga, meron na. Ang aming YouTube channel, punong-puno.
0: Ito na nga, ang dami na nga mga sinasabi.
2: Sige, sampulan mo.
0: Sabi nila si Alias Sili ba yan? Hindi ko gets yun actually.
2: Hindi mo alam?
0: Bakit Sili? Bakit boy Sili?
2: Dahil maanghang?
0: Hindi ko.
2: Liza, mamaya.
0: Bulong mo na lang, partner.
2: Kikwento ko sa'yo mamaya. Ikaw talaga. Sabi pa naman ni Camille kanina, di talaga sir, si Liza, pag pumapasok yan, always prepared yan, nag-research. Obviously, hindi niya na-research yung Sili.
0: Hindi ako updated dyan, mga kapamilya.
2: Okay, ito
0: ano
2: na muna
0: yan?
2: Ang ating mga headlines ngayon sa Balita Patan. Okay, ano na ngayon ha? Huwebes na po ngayon.

0: 27.
1: Tama ba?
0: Nang Agosto.
2: Tama po, tama po.
0: This is the 238th day of 2026. 127 more days to go. 120 days before Christmas. If you wish to know. Eto na. Una, 89 na bagong kaso ng leptospirosis na itala sa Maynila sa loob lamang ng wow, isang araw lang ito.
2: Grabe.
0: Emergency room ng Rizal Medical Center naka-red alert dahil sa pagdami ng pasyente.
3: 10 peking flight control projects natukoy sa Bulacan at Davao Occidental. 12 contractor blacklisted na rin. So, yung kapatid niya, partner.
0: Oh,
3: Congress ako.
0: Oh.
3: Yeah. This is my article yesterday, part.
0: Aba, diba?
3: Thank you, Adi.
0: Shout out kay Liza Aquino.
3: Shout out to me.
0: Sampung peking, ay ano ba to? Dinagat Islands isinailalim sa state of calamity dahil sa krisis sa tubig. Hello, San Jose del Monte. Singil sa tubig ng Manila Water, nagbabadya namang tumaas sa Oktubre.
3: Testigo, inaming sina Vice President Sara Duterte at Security Officer Colonel Raymond Lachica lang ang nakakaalam kung papaano ginastos ang confidential funds ng Office of the Vice President.
0: At yung debate is still raging on whether to invite Lachica or not.
2: Yun.
0: Impeachment Court, nagbabala hinggil sa sub judice rule o pahayag kaugnay ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
3: 14 anyo sa babaeng estudyanteng nagbanta ng pamamaril sa Cebu. Natuntun na college student, arestado naman dahil sa bomb joke.
0: Sa labas ng bansa, umabot na po sa 106 na po ang patay sa flash flood at mudslide sa boundary ng Nepal at Tibet, China. Naku, kung makikita mo to, kung nakita mo na ba yung footage ito?
2: Ay, grabe.
0: Parang sine, di ba?
2: Akala ko nga AI partner.
0: Amazing.
2: No, una ko nakita, sabi ko, grabe.
0: Ang mga 400 pa daw po ang nawawala.
2: Yes, partner. Naku, ito isa pa pong masama o malungkot na balita. 15 sanggol patay sa sunog sa isang paggamutan sa Islamabad, ano, Pakistan.
0: Ano ba yan? Ay, nako. Kailangan talaga nating mag-consult na ng psychiatrist.
2: Ang daming nangyayari, no?
0: Dami masyado. Oo, samantala, meron po tayo mga naglalagab live na Radio Patrol reports. Stand by, please. Time check all over the city. It's 9:14.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Bumper to bumper na reports mula sa ating Radio Patrol, mga kable, humarang sa kanto ng EDSA at Rodriguez Avenue sa Pasay City. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, detalye please. Go ahead.
5: Itarata, Liza, mismo ang ilang napapadaan na sa kanto ng EDSA at Rodriguez Avenue sa Pasay City ang nagtabi sa mga kabling humarang sa kalsada ngayong umaga. Ayon sa mga nakatira sa lugar, kaninang madaling araw lang nila nakita mga kable na posible nilang nahulog dahil hindi maayos ang pagkakatali sa poste. Delikado nila ito sa mga nakamotorsiklo, lalo kung hindi mapapansin paliko sa naturang kalsada.
6: Na nag-realize na natanggang sa pagkapuhol nila. Kasi hindi pa yung nakalagdag. Mabit siya sa motor, maaaring yung kapamok nila. Grabe sila.
5: Yan ang tinig ni Marco. Siya yung isa dun sa mga nagtabi na lamang nung kable na nakaladlad no, dun sa may kanto ng EDSA at Rodriguez Avenue sa Pasay City yan. Peter at Liza, mismo ang Radyo Patrol na nagulat nito sa MMDA na nagsabi namang nagpapadala na sila ng mga enforcer sa lugar para iberipika kung anong kumpanya may-ari ng mga kable at maipaayos na ang mga ito. Hindi naman nagdulot ng traffic sa lugar, Peter at Liza, yung mga kable, pero yung pangambaga ng ilang residente, baka sumabit ito, lalo sa mga nakamotorsiklo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DCMM.
0: Zeus, pahabol tanong. So, ibig ba sabihin nagpatay ng power ang Meralco even for the meantime?
5: Wala tayong napansin na gano'n na Peter, ano, yung nawala ng kuryente dun sa bahagi ng lugar. Kasi ang sabi naman sa atin nung ilan, posibleng telco ito, mga kable ng internet. Pero yun nga, nung tinawagan natin, iniulat natin ito sa MMDA, ang sabi nila sa atin, sa ngayon ay bine-verify pa nila yung kung anong kumpanya nga, yung may-ari ng mga kable na yon para may pag-coordinate at maalis dun sa kalsada.
0: Oo, sinagot mo na daw yung tatanong ni Liza.
2: Oo nga, inunahan mo ko. Nabasa mo ang aking pag-iisip.
0: Very good. Maraming salamat. Zeus Legaspi reporting live. Susunod.
2: Samantala, partner, Malacanang may buwelta sa panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa palasyo. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusorius. Christian.
1: Magandang umaga, Liza at Peter. Sumagot ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat ay ibatay sa ebidensya at hindi sa ad hominem o personal na atake ang mga reklamo laban sa kanya kaugnay ng impeachment trial. Iginiit ng palasyo na maituturing na matitibay na ebidensya at testimonya ang mga inilahad laban sa Vice Presidente sa impeachment trial tulad ng pag-amin ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na alam ni VP Sara ang buong proseso ng pag-withdraw at paggasta sa confidential funds. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na kung ayaw makarinig ng pangalawang pangulo na mga ad hominem na salita laban sa kanya, ay mas maganda ring magsimula sa kanya ang pagiging magalang sa pananalita para hindi ito bumabalik sa kanya. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi tinotolerate o kinukonsente ng pangulo at ng buong administrasyon ang anumang uri ng mapanirang salita, ad hominem o personal, na pamabatikos laban sa kanino man. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Castro.
7: Ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita. So, mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya.
1: Samantala, Liza at Peter, magiging abala si Pangulong Marcos sa iba't ibang aktibidad ngayong araw ng Huwebes. Una na riyan ay ang pagdalo sa 58 commencement exercises ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na gaganapin sa PICC ngayong umaga. Matapos na ay pumunta naman ang Pangulo sa lalawigan ng Batangas para bisitahin ng isang multi-purpose cooperative na mga mangingitlog. Habang mamayang hapon naman ay pangungunahan ni Pangulong Marcos sa Malacanang ang farewell call kay Japanese Ambassador Endo Kazuya. Sa ngayon ay binabaybay ng Radyo Patrol ang kahabaan ng South Luzon Expressway at para sa mga babiyahe nating motorista ay maluwag ang parehong lane ng SLEX mula yan sa may area ng Quezon City sa may Skyway hanggang makarating dito sa area ng Alabang at maayos naman ang lagay ng panahon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DCMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores.
0: Isa pang report, pangungulekta ng mga basura sa Malabon. Umabot na sa halos 2,000 sako sa loob ng 2 linggo. Ang tanong, anong sako yan? Yung 25 kilos or 50 kilos? Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, good morning.
8: Good morning, Peter Atrika. Peter, ito yung mga sako, no? Yung nakita kong mga sako. Ito yung mga isang kaba ng bigas na mga sako ang yung mga basura na nakokolekta nitong mga nangongolekta dito sa Malabon. Kabuang 1,995 na mga sako ng basura ang nahakot sa iba't ibang bahagi ng Malabon. Batay na rin yan sa monitoring ng kanilang City Environment and Natural Resources Office o CENRO sa nakalipas na 2 linggo. Madadagdagan pa yung bilang na yan dahil patuloy ang paghahakot ng basura ngayong linggo kung saan ngayong umaga nga dito sa bahagi ng Piakino Avenue ay puno ang mga truck ng basura ng kanilang mga nahakot sa mga barangay Tonsuya at Dongos. Pero ayon sa mga naghahakot ng basura nung makausap ko sila, pahira pa naman ang kanilang paghahakot araw-araw dahil kailangan pa nilang mano-manong isalin ang mga nahakot ng mga sako ng basura sa mas malaking truck na magdadala sa mga nahakot na basurang ito sa dump site naman sa Rodriguez Rizal. Nakita ko mismo kung paano nila isa-isahing ilipat ang mga basura, ang mga sako sa malaking truck Kaya ayon sa kanila, imbis na mapadali at mapabilis ang pangongolekta nila, ay napapatagal ito. Hiling nila sa lokal na pamahalaan na sana ay magkaroon ng dumpster truck. Itong kanilang pangongolekta na makatutulong umano para mapabilis ang paglipat ng kanilang mga nakokolektang basura. Dahil ayon na rin doon sa ilang mga nakausap ko na nag-aakot, dati raw ay nakakapitong ikot sila, no? Doon sa kanilang barangay para maghakot, pero ngayon ay bumaba na ito sa tatlong ikot na lamang kada isang araw dahil nga dito sa mano-mano nilang paglilipat ng mga nahakot nila doon sa mas malaking truck. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Nico, salamat daw, sabi ni Nika.
2: Liza, ha? Liza, Nico.
8: Liza! Thank you, Liza.
0: Okay lang, sabi ni Liza, okay lang. Pag inulit mo pa, hindi ka nakasali.
2: Strike 2 ka na, ha?
0: Salamat, Nico Bagsik.
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: dapat pakinggan, Liza, eh, pag medyo masyado ng toxic na.
1: Napaka-chill nga eh.
0: Oo, diba? Ang tawag
1: ganda yata, pakinggan.
0: Ang tawag yata nila dito is Yacht Rock. Oo. Speaking of rock.
1: Speaking of.
0: Pag-usapan nga natin yung ano, walang kamatayang Maleta Boys. Oh. Eh, mga pinangalan ng kasama ng Maleta Boys, tinanggi ang paghahatid ng pera kay dating speaker Romualdez. Ano po? And we don't really know exactly kung ano na ba talaga ang kalalagayan nito, because may, di ba, merong testigo na nag-testify, tapos binawi, tapos bumaligtad na naman.
1: I did a story about that, partner. Orly Gutesa.
0: Yeah, tama.
1: So I did it a few weeks ago for TV Patrol, partner. Meron siyang recantation ng kanyang earlier statement na nilabas sa Senate Pluribon Committee saying nagatid sila ng pera sa isang lugar na konektado umano sa former House Speaker. And then a few days ago nga, naglabas siya ng bagong affidavit, partner. Sinasabi niya na una hindi niya alam yung nakalagay sa affidavit, pinapirma lang daw siya. Pinangakuan siya ng 150 million pesos plus scholarships para sa kanyang mga anak na hindi natupad. Hence, lumutang siya ulit to say na pinilit lang siya. Yung mga
0: yung mga ganyan, ano ba ang epekto doon sa mga may complaints about that? Ano, meaning, halimbawa, former Speaker Martin Romualdez, ano na ngayon yung status ng kaso niya as a result of this quote-unquote recantation? Makakausap po natin ang butihing spokesperson ni late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, si Attorney Abdiel Dan Fajardo. Attorney, good morning po. Si Peter at Liza dito sa DZMM.
1: Good morning po, sir.
2: Good morning, Ma'am Liza and Sir Peter. Good morning sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
0: It's good to have you back, Attorney Fajardo. And the first question is, so ito pong recantation ni Gutesa, ano po, yan eh, gumulantang sa marami at naglabasan ulit yung mga YouTube footage, no, nung hearing sa Senado na... wag kang magmadali, sabi ni so in other words, where does that put ito pong kaso na kinakaharap ni former Speaker Romualdez as it is now with the recantation? Are you in a better place now, or palagay ninyo it's really just one of the many things that will determine the outcome?
2: Para po sa lahat at para sa amin, ang pakiramdam namin, syempre we are in a better place, no? Kasi nga, si Gutesa mismo ang nagsalaysay sa kanyang affidavit of recantation na ang dahilan kung bakit siya iprinisinta noon sa Senate Blue Ribbon Committee is that siya daw ang sinasabing missing link, no? Between Zaldico at Congressman Romualdez. So, kasi wala pong ebidensya eh, wala pong kahit anong salaysay as of that time na mag-uugnay sa kay Zaldico at kay Congressman Romualdez pertaining po dito sa ghost flood control projects, no? So, yan ay sinuplayan, ika nga, yung dalawang pangpang ay tinulayan nitong testimonya supposedly ni Gutesa. So, dahil wala na yun, wala talagang nag-uugnay, no? Sa dalawa.
1: Opo. Oh, nga, I remember, sir, part of the affidavit po na bago niyang pinirmahan ngayon ay sinabi nga niya, nilapitan siya as missing link kasi siya daw po ay isa sa mga security officer or nagbabantay po, part ng security group ng pamilya ko, no? So, sir, ito po kasi yung sinasabi naman ng ombudsman about this. They released a statement saying parang sunod-sunod naman po ang recantations ito mga quote-unquote Maleta Boys, and tinitingnan din nila yun na sinasabi lang possibility ng intimidation, kaya po dahan-dahan nagwi-withdraw ng statements ito pong mga Maleta Boys na previously linked sa ating pong former House Speaker. Ano po ang reaction niyo to that, sir?
2: Kami po ay nagpapasinungaling, no, sa kahit na anong mga insinuation or parinig na ang kampo ni Congressman Romualdez ay idinissuade or binigyan ng kung anong mga consideration itong mga taong ito para bumaligtad, no? Kasi siyempre ang hirap naman talaga tayuan ang isang testimonya na alam mong kasinungalingan, no, at posible na ikaw ay isasalang sa korte, no. Mahirap po kasi ano mahirap po kasi dumaan ka sa cross examination, no, at tindigan mo or tayuan mo ito, mga statements na ito. At kung yan naman pala ay sinasabing posibilidad, no, hindi po pwede yung mga hula-hula, no, sa mundo ng ebidensya at sa mundo ng batas. Kailangan po ay ito ay patunayan sa pamamagitan ng iba pang klaseng ebidensya, no. Kaya maliban sa kwento kasi, wala talagang nag-uugnay, no, kay Congressman Romualdez dito sa ghost flag control scam na ito. Walang ni isang contractor, walang ni isang district engineer or assistant district engineer or kahit man si dating Kalihim Bunuan po ay tumatanggi, no, at hindi ipinipilit na iugnay si Congressman Romualdez sa usaping ito. Kaya hindi na po kami nabibigla na ang marami sa kanila ay babaligtad dahil may hirap pong tayuan ang kasinungalingan.
0: Ano po ang reaction ninyo dahil nga dun sa pagbaligtad ni o pagbawi ng statement ni Gutesa, nag-react ang ombudsman at ang sinabi we have 28 other witnesses ready to testify in the corruption investigation against the former speaker. Explain it to us please, attorney. Ano po ba yung kahalagahan ng statement na yun ng ombudsman?
2: Actually po, pareho po tayo na naghihintay, no, kung ano talaga ang nilalaman nito or inilalahad nitong sinasabing 28 additional witnesses, no. Hindi po namin nakikita, hindi pa namin nababasa, hindi pa namin nalalaman kung sino itong mga personalidad na ito na supposedly mga bagong testigo. At kami po ay nagugulat dito dahil halos isang taon na po ang lumipas simula na nagka-case build up ang tanggapan ng ombudsman at ngayon na sa kaduluduluhan na tayo ng investigation at saka sasabihin, no, na may ganitong mga personalidad daw, no, hindi natin alam kung bakit ganun, no. Is it going to be a numbers game, no, or is it going to be dahil nawalan ng maraming testigo ay magdadagdag ng iba pang testigo? Hindi po ganun, eh. Normally ang investigation po, pag pinapasagot ka sa reklamo or sa complaint affidavit before the ombudsman or even before the other this is like the Department of Justice. Sa simula pa lang, dapat nandun na, no, ang lahat na nakalatag na ebidensya kasi ang pag-asa mo dito, pinapasagot mo nga. Dahil nga sa pakiramdam mo or sa pagbabasa nyo ng mga records, eh meron talagang ebidensya. Otherwise, i-dismiss nyo na po or ibasura nyo yung kaso from the very beginning. Kaya nga, ito yung nakagulat sa amin, pero syempre, kung bigyan kami ng pagkakataon, sasagutin namin, susuriin namin ito at bibigyan ng karampatang kasagutan, if ever.
0: Opo. Nag-submit kayo ng additional statement, correct me sa terminology, attorney, no? As a result or partially as a result of the recantation ni Gutesa and well, several other na nag-testify earlier, ano po? So, ano na po talaga ang estado noong kaso? As we speak, where is it now? What are you expecting as the next steps?
2: For all intents and purposes, no, nandun lang kami sa kaduluduluhan ng investigasyon, no, at ang iniintay dito ay magiging resolution ng ombudsman whether to actually file cases in the Sandigan Bayan or to dismiss the cases, no. Iyon na lang, may mga nabibitin na issue tulad nitong yun nga, ang pagpapahayag ng kanilang sarili ding tanggapan na meron pang 28 additional witnesses, no. So in the interest of fairness po, dapat tayo bigyan din kami ng pagkakataon na i-address itong mga bagong allegations na ito, no. So nandiyan po tayo, nasa position pa rin tayo ng nasa alanganing sitwasyon pa rin tayo na hindi pa natin nakikita yung kompletong larawan, okay, nitong kasong ito.
1: Opo. Attorney, I remember dun sa supplemental counter affidavit po ninyo, inattach na rin po, tama ako, no, itong mga recantation ng ilan po sa mga Maleta boys. Correct, sir?
2: Ang karamihan po doon ay mga original statement po ng mga cross affidavits, meaning yung mga ibang personnel ni nakaugnay kay Congressman Saldico at ang kanyang mga korporasyon at ang kanyang may bahay, no. Kailangan kasi linawin din nila yung mga pangalan nila kasi nga they were referred to, no, in the affidavits of those na sinasabing may alam daw sila sa deliveries ng salapi, not only to Congressman Romualdez But several other people in the executive department, in the Senate, and the House of Representatives. So, siyempre, nandun sa mga testimonya nitong mga 25 other staff or security aides of Congressman Saldico, nakalagay, nandun eh, may reference sa kanila. So, kailangan nila siguro sa kapakiramdam nila na pasinungalingan eh yun. Kasi nga, matadawit sila just in case na umusad itong mga cyber libel, perjury cases against the Marines or the ex-Marines and their lawyer, no? Kasi dahil nga doon sa kasinungalingan nila, sila ngayon ay nahaharap sa sangkatutak na kaso sa perjury at cyber libel.
0: Okay. Attorney Fajardo, nasa impeachment mode kami ni Liza ngayon eh. Kaya patatawarin po ninyo itong susunod na tanong ko, no? Wala po bang, hindi po ba mandando na i-disclose ng ombudsman kung sino-sino yung mga 28 witnesses na yun?
2: Opo, yun po ay isa sa mga hallmarks ng ating saligang batas, ang due process of law. So, dapat ilahad naman nila para masagot naman ang mga respondents. No? Kasi hindi lamang si Speaker Romualdez ang respondent dito. May mga dinamay din silang ibang individual na hindi naman really well-known sa ating community. No? But syempre, in the interest of fair play, balanced investigation, dapat man lang bigyan ng pagkakataon para naman ma-address ng mga respondents itong mga aligasyon na bago.
0: So defense in this case kayo po ano and the team ano ibig sabihin dapat malaman ninyo prior to at least at the earliest possible time sino-sino yung 28 na yon, tama po ba?
2: Tama po, kasi nga yun nga kailangang ilahad ng complainant, in this case ang special panel of investigators ng tanggapan ng ombudsman, kung anong klaseng ebidensya ito, kasi at this stage po ang tanggapan ng ombudsman ay dapat neutral, no? Walang kinikilingan, dapat it can resolve the case either way for the dismissal or for the filing of charges in court. So without us addressing, no, or being able to address all these new allegations, ay hindi po magiging balanse po yan, hindi po magiging neutral na katayuan on the part of the ombudsman.
0: Okay, last thought on this subject matter, attorney. Ano po ang pananaw, ano ang tinatayuan ni former Speaker Romualdez in the case of si Saldico? Ano po ang gusto niyang mangyari, na mahuli na siya? Can he help in pursuing that? Ano po yung pwedeng ipahayag ng kampo ni former Speaker Romualdez?
2: Well, marami po tayong in-allege doon sa ating counter affidavit at supplemental counter affidavit, no, na in the hope na malinawan po ito, no, kasi syempre ang aming estimation dito ay maliwanag na kung sabihin ni Saldico ang lahat ng katotohanan ay wala pong involvement si dating Speaker Romualdez dito mula sa pagbalangkas ng budget, no, nagaling mismo sa executive department ang proposal, no. Makikita na kung linawin niya lahat na ito sa tamang forum ay mapapawalang sala po ang aming kliyente. Kaya siya ay kasama doon sa naghihintay sa tunay na paglabas ni Congressman Saldico, no, na siya ay magpapatotoo sa kanya mga sinasabi, hindi lamang dapat sa social media, kung hindi sa formal sworn statements before the Sandigan Bayan. Kasi at this time, alam naman natin lahat na siya ay nasampahanan ng maraming kaso dyan sa ating mga korte. But at this time, to rely dun sa mga Facebook, kung ano-anong reels doon na inilabas lang without being under oath or without being subjected to a thorough examination, yeah, hindi po yan katanggap-tanggap para sa amin.
0: So you feel that mas gusto ni former Speaker Romualdez na madakip na kagad o maibalik na kagad si Saldico dito po sa Pilipinas?
2: Opo, kasi yeah, kami po ay we are adherents to the rule of law. Mayroong mga pending warrants of arrest sa kanya, and those warrants must be enforced po.
0: Okay, and we leave it there for the meantime. Attorney, maraming salamat po. It's our pleasure to have you on the program.
1: Thank you, sir.
2: Maraming salamat po sa pagkakataon, Ma'am Liza and Sir Peter. Good morning po.
0: Good morning, sir. Si Attorney Abdiel Dan Fajardo, ang spokesperson po ng late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. At dahil meron pa tayong ilang minuto, Liza.
1: Yes.
0: Asan yung mga komentaryo?
1: Nako, takot na ako magbasa.
0: Kasi bago tayo magsabi ng silly later.
1: I'm sorry guys. Hindi talaga tayo ma-showbiz sa tao. Pinabasa ko budget informations and economic and then joke lang. Pero po dito basahin natin.
0: Live edit.
1: Oo nga. Ay ito ay napansin lang po namin ang diretsyang pagpuna ni PO1 Cheese. Ginamit na rin nila ang termo partner sa prosecution kahapon. Ito yung mga assessment na nila sa impeachment partner.
0: Okay.
1: So sabi
0: paano?
1: Hindi din niya madiretsyong bakit daw ganun? Kasi bakit pag fault ng prosecution, diretsyang pagpupuna ni PO at kabaliktaran kapag defense, sabi niya. Hindi niya madiretsyong pagsabihan ng kapwa niya, senador.
0: Yun.
1: Ganun din si VP Sara. Ito po ay sentimiento ni Flor Mendoza partner.
0: Ayan. Mm-hmm. Okay. So maganda rin yung ngayon, isa sa mga mainit na pinag-uusapan nga din yung Marshall Bonifacio.
1: Oh, ngayon ko lang din nalaman yun, ha?
0: Why, sabi nung iba, ha? Ito po yung kasi yung pagtatanong ni Robin Hood Padilla,
1: mm-hmm,
0: na alam nyo ba na kung sino si Marshall Bonifacio?
1: Oo.
0: Hindi alam nyo kasi bata pa.
1: Oo. Okay.
0: Pero ang point ng iba is why would you even mention,
1: mm-hmm,
0: the nom de guerre of Ninoy Aquino,
1: mm-hmm,
0: no? Na Marshall Bonifacio. Yes, it's a nom de guerre. It's an alias. Okay, sabihin na natin. Pero you're putting it in the same context
1: as, oo, you know,
0: as itong mga obviously, di ba? Obviously, false at saka bogus names. Parang hindi po tama yung analogy. Mm-hmm. Ayun lang naman.
1: Oo.
0: Kayo po, ano po masasabi nyo?
1: Itouch na kami sa 09. Sabi lang, wala nang oras, Liza. Oh, sa hello, attorney ko na mababasa, if ever.
0: Salamat, Liza, salamat.
1: Thank you, Pastor.
0: See you later.
1: See you guys again later, everyone.
0: Susunod, Kabayan with Danny Buenafe. Dito po sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio.

0: ZMM. ZMM. ZMM. Balita. Gayon.
1: Mga kapamilya, huli sa CCTV ang panlaloob ng isang lalaki sa isang bahay sa barangay NBBS Kaunlaran, Navota City. Natangay ng akyat bahay ang cellphone at 25,000 pesos cash na pang tuition sana ng anak ng biktima. Patuloy naman ang backtracking ng otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan at mahuli ang suspect. Desidido rin ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo laban sa kawatan. Samantala, simula November 10, may direct flight na po mga kapamilya ang low-cost airline carrier ng Vietnam na Vietjet sa Clark International Airport patungong Ho Chi Minh City. Magkakaroon ng tatlong round-trip flights ang Vietjet tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Alok din po sa in-flight meals sa mga Vietnamese dishes na patok sa mga turista gaya ng banh mi, pho at Vietnamese iced coffee. Ayon po sa operator ng Clark International Airport, layo nitong mabigyan ng mas maraming opsyon ang mga biyahero sa Northern at Central Luzon at mapalakas ang turismo sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
0: DZMM Balita Ngayon. Basta AM DZMM. Kababayan, kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.

Isang magandang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas, at Mindanao. It's Thursday, August 27, 2026. Ang bilis ng araw, ha? Maganda ho ang panahon ngayon, ha, sa Quezon City. Pero kagabi, ha, bumagsak na naman ang ulan. At talaga naman na kanina, papunta rito, ha, binabaybay ang Commonwealth. Napaka-traffic ho. Ha, kaya naman, no, medyo nahuli nga tayo ng pagdating. Pero at least, di ba, nakahabol pa rin, no? At eto, kahapon ho, maganda ho yung impeachment trial, ha? Sinubaybayan ho ng DZMM Teleradio yung special coverage. At natapos na ho yung isang witness, ha? Diba, si Ortonio, yung Limuel Ortonio, yung assistant chief of staff ni Vice President Sara Duterte. Yun yung day 19 kahapon ho dyan sa Senado. Okay, ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan at ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan ho sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood ho sa nationwide DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami, ha, sa free-to-air digital TV.

0: Ah, nakakaalarma ho itong sunod-sunod na mga reports na talagang pagtaas ho ng nitong mga kaso ng mga leptospirosis dahil sunod-sunod yung mga pagbaha, lalo na dito sa Metro Manila. Nakita nyo, ang narinig ko kanina, 89 na yata yung kaso ng mga leptospirosis. Ilan na rin ho mga namatay sa ating mga kababayan. Sabi ho sa inyo, ito ho, pag lumusong ko sa baha, kahit na wala kayong sugat, talaga ho nga namumuro na kayo na magkakaroon kayo ng ganyan. Kaya meron ho mga gamot, doxycycline at saka yung prophylaxis. Babi, magkukuha tayo ng update tungkol dyan dahil nakakaalarma ho itong balitang ito. Anyway, papunkunin lang natin itong mga radio patrol reports natin. Ama ng grade 8 student na namarila sa Ateneo de Zamboanga University at isang security personnel sinampahan na ng reklamo ng PNP. Alamin natin ang balitang yan. Kumpirmado, sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
1: Sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries ang customs police official na ama at rehistradong may-ari ng dalawang baril na ginamit ng grade 8 student sa pamaril nito sa Ateneo de Zamboanga University. Bata ito sa nakompletang investigasyon ng Philippine National Police hinggil sa insidente na ikinasawi ng isang grade 10 student at maging ng namaril na estudyante. Ayon sa pulisya, natukoy sa investigasyon ng mga kakulangan sa pag-iingat at accountability sa mga baril ng ama ng CICL na nagbigay daan umano sa hindi autorisadong access nito sa naturang mga armas. Pinampahan din ng kaparehong reklamo ang isang security o ang isang school security personnel dahil sa mga security deficiencies sa paaralan, particular na sa entry at exit screening. Samantala, wala namang nakitang ebidensya ang PNP na bahagi ng isang conspiracy ng anumang grupo, organisasyon o iba pang individual ang pamaril. Wala rin umanong natukoy na sapat na school-related o personal na alitan na maaring maging dahilan ng insidente. Natukoy naman ng mga investigador ang umano'y paunang paghahanda at pagkakalantad sa marahas na online material bilang ilan sa mga circumstances na nakapalibot sa naturang insidente ng pamamaril. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Bahigpit na pagpapatupad ng sub-judice rule. Suportado ho yan ng mga senator judges. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Robert Mano. Robert?
2: Dahil suportado ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang pasya ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero na mahigpit ay patupad ang sub-judice rule o ang pagbabawal sa mga senator judge, respondent at sa mga abogado ng prosecution at defense na talakayin ang merito ng impeachment cases labas sa impeachment court. Paliwanag niya, paniniguro ito na ang pagliliti sa mga merito ng impeachment cases ay mangyayari sa loob lamang ng korte at batay sa mga ebidensya, hindi batay sa soundbites, press conferences at labala ng naratibo sa court of public opinion. Ang kay Zubiri, may tuturing itong proteksyon para sa integridad ng impeachment process at sa independence ng senator judges at higit sa lahat ay proteksyon para sa kredibilidad ng Senado bilang institusyon na nagsisilbing impeachment court. Saan niya ito? O saan niya ito sa pinakamabigat na constitutional responsibility ng Senado at obligasyon nila itong gampanan ng may disiplina, impartiality at buong respeto sa due process. Ipinunto rin na mababatas na maraming ulit ng ikinilala ng Supreme Court ang kahalagahan ng sub-judice rule. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol Robert Mano. Malacanang naniniwalang dapat imbestigahan ng mga opisyal na sumusuporta sa operasyon ng China sa West Philippine Sea. Yan naman ang balitang ibibigay sa atin ni Christian Yozores. Christian?
3: Dani, suportado ng Malacanang ang anumang gagawing investigasyon laban sa mga politiko na sinasabing tumanggap ng suporta mula sa China para suportahan din nila ang mga operasyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Ito'y matapos sabihin ni Defense Secretary Gilbert Chiodoro na may ilang pampublikong opisyal ang sangkot sa nasabing sistema. Para kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi pa agad dapat maisiwalag kung sino mga government officials ang maaaring sangkot para matiyak ang masinsinang pag-iimbestiga. binigyang diin naman ni Castro ang

0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling isang bansa ang Pilipinas. Kaya hindi dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinion at suggestion tungkol sa karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng bansa. Iginiit din ng Malacanang ang paalala sa mga Pilipino na ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa, pati na ng taong bayan. Hindi rin anya dapat magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto dahil mahirap na magkaroon ng mga lider na hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes din ang palalawigin ng mga politikong hawak ng ibang bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Gulay at tinapay kapalit ng recyclable na basura programa sa isang barangay sa Mandaluyong City. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus, go ahead.
2: Yes, Danny, sa barangay Daang Bakal, Mandaluyong City, pwedeng ipalit ang mga plastic na bote para sa gulay na bok choy at lettuce. Ang kay Daang Bakal kagawa Jello Barreto, sila na mismo nagtatling ng mga gulay na ipinapalit sa recyclable materials. Inaanunsyohan niya sa official social media ng barangay kung pwede lang anihin ang mga talim na gulay. Bukod sa gulay, nag-iikot din ang mga tauhan ng barangay para sa programang libreng tinapayan kapalit ng plastic na bote.
3: Ganito lang po, simple lang. Pag ano po, magpo-post kami kung kailan ang harvest. Pag harvest na po, malalaman naman ang aming mga kabarangay. Pupunta lang naman po sila dito, then bibigay nila yung plastic bottle. Papalitan po namin ng libreng bok choy or lettuce kung ano po yung pwedeng harvest na. Tinapay palit plastic bote. Para kahit pa paano, yung mga plastic bote, nag-iikot kami kasama ng mga agawad, nag-iikot kami. Paano yung mga plastic bottle pakalat-kalat, pinupulot ng mga bata. At the same time, napupunta sa amin.
2: Yan ang tinigay kagawa Jello Barreto ng barangay Daang Bakal. Dani, umaasa yung mga tao ng barangay na makatutulong itong programang ito para mabawasan ang mga nagkalat na basura sa lugar. Samantala, mabanggit ko na lamang din, Dani, ano? Andito na tayo sa may bahagi ng Ortigas Avenue ito, sa may Terasaop na ng Mandaluyong City, sa may Lasal Green Hills, kung saan na nandito na yung mga pulis. Kanina pa sila mga ado alas 9 ng umaga rito para nga iberipika at silipin, imbestigahan din, ano? Yung sinasabing security threat o safety concern dito sa naturang paaralan. Kaya nag-shift sa online simulus na paraan na pag-aaral yung mga estudyante dito sa naturang paaralan na ito. Yan ang balitang kumpirmado,
1: Zeus,
2: sigurado ito
1: question
2: ang Radyo Patrol.
1: Zeus. Oo, yung sabi mong threat dyan sa Green Hills, ano ba yun? Tungkol sa kanino? Sino yung nag-threat? Yung estudyante?
2: Sa ngayon, Danny, yan nga yung inaabangan natin, no? Kakausapin natin mamaya pagkatapos mo kayo ng inspeksyon, yung Mandaluyong City Police, para malaman. Dahil, Danny, ano, doon sa official statement na itong paaralan ay hindi nila nabanggit ng tahasan kung ano yung klaseng banta na kanilang kinaharap. Ang nabanggit lamang doon ay safety concern, Danny.
1: Okay, sige, abangan natin yung balitang yan. Maraming salamat. Zeus, extra na, please.
2: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Pastak may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
1: Ang oras, 10:16 ng umaga.
5: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Basta AM, DZMM.
1: Balik na tayo sa programang Kabayan. At sa puntong ito, maganda ko itong ating makakapanayam dahil siya ay isang teacher dito sa Nagkansyonan Integrated School dyan sa Nueva Ecija. May video tayo na talaga naman, sana nanunood ho yung ating mga local government units at saka siyempre yung taga Nueva Ecija, dahil ito yung kalbaryo na ginagawa ng ating mga estudyante para lang makapasok sa eskwela. Kailangan silang tumawid sa rumaragas ang ilog. Yan ang kuha ni Teacher Rose Ann Quinto. Anyway, si Teacher Rose Ann Quinto mismo ay makakausap natin sa telepono para itanong natin kung ano yung nagiging problema at ganito ang araw-araw na dilubyo na dinadaanan ng ating mga estudyante. Teacher Rose, good morning ho. Si Danny Buenafeo sa Kabayan. Teacher Rose.
6: Hello po, good morning po.
1: Good morning, Teacher Rose. So, malino ba ang signal natin from your end?
6: Apo, good morning po. Malinaw naman po.
1: So, nandyan ho kayo ngayon sa Nueva Ecija po, teacher?
6: Yes po. Andito po ako ngayon kasalukuyan po. Mismo po dito sa aming paaralan. Sa Nagansunan Integrated School po.
1: Okay. So, ibig sabihin, yan ho bang lugar ninyo, binaha ko nung gusto itong mga sunod-sunod na habagat?
6: Opo. May mga ilog po kasi na tumataas po. Yung part po na binaanan po namin,
1: okay.
6: Kapag ko po mahaba po ay matagal po yung pag-ulan, bigla-bigla po talagang tumataas.
1: O kaya nga, so ngayon pinapa... Sige, go ahead. Ikwento nyo.
6: Yung ilog po namin na dinadaanan, dalawang ilog po yon. Yung mismong dinadaanan po namin, yun po yung tagpuan ng dalawang ilog.
1: Okay. So, ibig sabihin, grabe ho ang pagtaas nito, yung mga nakaraang araw ho na dalawang ilog ang tatawirin ho ng mga estudyante. Kasi kung kindergarten teacher kayo, mga maliliit na bata ho itong mga kailangan tumawi doon sa ganitong delikadong ilog.
6: Yes po, meron din pong mga nakatira sa baba na dumadaan po sa ilog.
1: Gaano kalayo ho ba yung mismong bayan doon sa mismong eskwelahan, yung Nagkansyonan Integrated School?
6: Medyo malayo po eh. Kung lalakarin po, mga dalawang oras po.
1: Wow!
6: Pag motor po ang gagamitin, isang oras po mahigit. Kapag sobrang maulan po, mahirap po yung daan, lubak, kaya po ng isang oras po mahigit pag motor po.
1: Kaya nga, so normal na araw, mahigit isang oras pa rin ang biyahe na nakamotor papunta dyan sa eskwelahan. Everyday yan na ginagawa ng mga estudyante natin, ganon?
6: Yes po.
1: Ay, nako. So,
6: araw-araw po yung mga estudyante na naglalakad, time naman po na hinahatid sila ng kolong-kolong. Dahil po sa sirap po ng daan, minsan nasisira po yung kolong-kolong, naglalakad po talaga sila.
1: Oh, okay. Bali, itong, bigyan nyo kami ng idea, itong Nagkansyonan Integrated School, saan ho mismo ito sa Nueva Ecija?
6: Sa Karanglan po. Last miles po ng Karanglan, ang school po ng Nagkansyonan. Nandito po kami sa may gitna po na ng kabundukan na po kami.
1: Ah, okay. So, mga ilang estudyante ho yan? Mga ilang edad ho yan, bali, yung nagre-range ho, yung mga tinuturuan nyo dyan?
6: Nagsisimula po sa kinder hanggang grade 10 naman po. Nasa, humigit ko mo lang, 65 po na mag-aaral.
1: 65 na mag-aaral?
6: Apo. Yes po.
1: Okay. So, hindi siya ganun karabi mga estudyante? Bale? Sa isang, ano yun? Sa isang klase?
6: Multi-grade po kami.
1: Okay. Kaya nga, yung total number of students ho, nung eskwelahan mismo, mga ilan? Oo.
6: 65 po.
1: Ah, 65 lang pala. Oo. So, lahat yun, combination na ng kindergarten at saka hanggang grade 10. Tama ba?
6: Apo.
1: Ah, okay. So, yung teaching staff nyo, ganyan din ho ang dinadaan ng kalbaryo everyday. Mga ilan ho yung teaching, yung mga teachers ho?
6: Bali, 9 po kaming teachers. Yung dalawa po, dito na po nakatira sa Nagkansyonan.
1: Mm-hmm.
6: Then, yung ibang teachers po, dito na natutulog, pero yung apat po, uwian po kami araw-araw.
1: Kaya nga, so ganun din ho, distance siya na biyahe ninyo, na mahigit sang oras din.
6: Yes po.
1: Kung kolong-kolong ho, sasakyan pa, di ba? Oo.
6: Opo.
1: Pero kung maglalakad, dalawang oras, tapos kung meron pa yung ganito...
6: Dalawang oras po.
1: Oo. Pero yung, ngayon ho ba, as we are talking now, lumupa na ho ba yung baha?
6: Yes po, humupa naman na po.
1: Ah, okay. Bakit ito, ibig sabihin yung dalawang ilog na yan, nagkakabaha lang dahil doon sa habagat? O pag wala hong habagat o wala mga pag-ulan, ano ho yan? Hindi naman...
6: Okay po yung ilog.
1: Kaya nga, so hindi sila kailangan lumusong sa ilog?
6: Doon po kami mismo dumadaan, pero kapag wala pong malalakas na ulan, mababaw lang po yung ilog.
1: Kaya nga,
6: mababaw lang po.
1: So kung mababaw yung ilog, ibig sabihin, kailangan pa rin nilang tumawid. Ibig sabihin, lulusong pa rin sila doon.
6: Yes po, lumulusong pa rin po talaga.
1: So walang tulay.
6: May time naman po talaga na kapag tag-araw na po, natutuyuan po yung tubig.
1: Okay. Oo. So wala talaga siyang ibig sabihin na ginagawang tulay talaga na para doon kayo dadaan, hindi na kayo kailangan iapak yung mga paa or tuhod dyan sa...
6: Wala po.
1: Ha?
6: Oh. Wala po. Wala po, Sir Danny. Yun lang, doon lang po talaga kami dumadaan. Ito, actually po ngayon, meron po silang si Kapitan, si Vice po. May nilalakad na rin pong papel na sana po maaprubahan na para maibituloy na po yung overflow bridge na hinihiling po namin.
1: Oo, kaya nga eh, kahit na yung walking bridge lang na pwede talagang at least daanan, di ba? Hindi na, kasi kung konkreto gagawin yan, medyo matagal-tagal, di ba, Teacher Rose?
6: Apo, apo.
1: Okay. So alam na ho ng mga kinaukulan, ano bang sakop na barangay yung area nyo? Ano ba yan? Nagkansyunan barangay ba yan mismo?
6: Sitio pa lang po. Ang barangay po namin ay R.A. Padilla po.
1: R.A. Padilla na Karanglan ang ano, ang sakop nito.
6: Apo.
1: Apo. Gaano kalayo ba itong Karanglan, let's say, ano, sa, ano ba yung mga, sa mga area ng, ano ba yung mga sikat na, ano dyan, mga syudad na malapit dyan sa inyo, sa Nueva Ecija? Yung mga katulad ng mga, yung papaya, yung katulad ng, ano pa yung malalaking, ano nyo dyan, bayan?
6: San Jose City na po.
1: San Jose City. Yun yung binakamalapit sa Karanglan. Oo.
6: Apo.
1: Okay. So for now, sino ho ba ang mayor ninyo dyan? At siguro baka naman makausap din natin, makuha natin ang reaksyon nila kung ano mga hakbang na ginagawa. Kasi magiging ano ho ito, delikado rin ho sa inyong mga estudyante, di ba? Kung sakali, and dami na ho natin na babalitaan na aksidente na, na ano ho ng bahay, ng, di ba, ng ilog.
6: Opo, opo. Hmm. Si Mayor Rogelio Abad po.
1: Rogelio Abad. So, alam naman niya ho yung risk, oh, yung banta sa mga estudyante natin, if ever na,
6: yes,
1: di ba? Oo. Pinaabot,
6: opo.
1: Pinaabot nyo na yung ganitong problema.
6: Yes po, opo.
1: For now ho ba, kamusta ho ang lagay ng panahon ninyo dyan sa Nueva Ecija?
6: Okay naman na po ngayon. Minsan po umaaraw. Oo. Minsan po mayroon pa rin pong pag-ulan.
1: Mm-mm.
6: Pero ngayon po is makulimlim naman po.
1: Pero itong nakaraang mga araw, eh, suspendido rin ho ang klase, di ba? Kasama rin ho kayo dyan?
6: Yes po.
1: Oo.
6: Opo.
1: Okay. So, eh, ano ho bang sabi ng mga, anong sinasabi ng mga estudyante ninyo? Mga ilang taon ho bali yung mga, let's say, mga nakakasama nyo sa pagbibiyahin yan everyday? Mga 8 years old, 9 years old, ganon?
6: Yung kinder po, 5 years old po.
1: O kaya nga,
6: five,
1: mabata.
6: 5, 6, 7, meron mga ganun po. Yes po.
1: O kaya nga eh.
6: Kasi meron po akong estudyante, minsan po kapag umaahon na kami, sinasabay ko na po minsan, kapag kaya po namin na hindi madulas yung daan, nangingisakay din po kami.
1: Pero,
6: kahit na isang bata lang.
1: Pero yung mga kabahayan ho nila dyan, hindi ho ba sila binahan na somehow kailangan lumikas sila sa kanilang mga bahay at kailangan sa evacuation center sila manirahan?
6: Hindi naman po, Sir Danny, kasi malayo naman na po sila. Although po, mayroong isang bahay po sa tabi ng ilog, pero hindi naman po sila naabot ng tubig kasi medyo mataas naman po yung bahay nila.
1: Mm-hmm. Eh, yung mga teachers ninyo, ano ho ba ang siguro ito ho yung pagkakataon na manawagan kayo, if ever, para at least kung may mga nakikinig sa atin na mga local na official para ma-address yung problema?
6: Yes po.
1: Oo. Manawagan kayo. Ano ba mga pangangailangan? O let's say, yun na nga. Siguro, sabihin nyo, ulitin nyo ulit itong kahit na yung walking bridge lang para dyan sa mga estudyante at saka sa katulad ninyo mga teacher.
6: Apo.
1: Sige ho, manawagan na ho kayo. O, kung sino yung...
6: Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Rose Ann D. Quinto, na mula sa Nagkansunan Integrated School. Nananawagan po ako na sana mapagbigyan po ang aming hiling na mabigyan po kami ng walking bridge or overflow bridge po para po sa araw-araw naming pagtawid sa ilog, para po sa ikaka-safety po ng mga mag-aaral, naming mga guro, at ng mga residente rin po dito sa barangay R.A. Padilla.
1: O, sige po. Sana makarating ho sa mga opisyal. At saka ingat po kayo. Eh, kamusta naman ho mga estudyante nyo? Hindi ba nagkakasakit? Siyempre, meron din ho yung banta ngayon ng leptospirosis.
6: Sa ngayon, sir, okay naman po. Yung iba po na medyo malayo, ay binibigyan na lang po muna namin ng homework sa bahay.
1: Ah, o, sige. Okay, at least ho, medyo maganda, medyo safe naman ho sila for now, no? Salamat ho, Teacher Rose.
6: Apo.
1: Okay.
6: Sige po, thank you, sir.
1: Okay, yan ho si Teacher Rose Ann Quinto. Ha? Siya ho ay kindergarten teacher dyan nyo sa Nagkansyonan Integrated School sa Karanglan, Nueva Ecija. Ako, napakahirap po ng buhay talaga, lalo na dyan sa mga liblib na lugar. Sinusubukan din po natin makausap ang local government ng Karanglan dyan sa Nueva Ecija. Okay, mag-gagap lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil marami pa tayong pag-uusapan dito sa programang Kabayan.
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Basta AM DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Mocha Frapp for...
1: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
2: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: DZMM!
3: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng nabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
6: Balik na tayo sa programang Kabayan at ngayon naman ay kamustahin natin ang nabotas dahil may problema din pala sa issue ng leptospirosis. Tumataas din ang kaso ng leptospirosis dyan. Makakausap natin via Zoom ang administrator mismo ng Navotas City, si Dr. Cristia, tama ba? Cristia Padolida. Okay, Doc, good morning. Si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
7: Magandang umaga po.
6: Oh, maraming salamat to sa oras, Doc. At alam ko ho ay marami ho kami nakukuhang update kaugnay nitong pagtaas ng issue o yung kaso ng leptospirosis sa buong pangkalahatan ho, Doc. Pero dyan ho ba sa Navotas, ang balita namin ay meron kayong naitala na 12 kaso ng leptospirosis. Tama, Doc?
7: Tama po. Oh. Pero kung ikukumpara po natin na last year, same period, January to August po, meron mo tayong 62 ng 2025, pero nitong 2026 ay bumaba 14.
6: Okay.
7: It's just, So meron mong pagbaba na nasa bilang, mga 65% po pagbaba ng bilang na kaso.
6: Okay. So if we compare it sa last year, no? May pagbaba naman sa kaso. Pero for now, siyempre, nandiyan pa rin ho yung concern, no? Dahil marami yung pagbaba. Ngayon ba sa Navotas, may mga areas pa ba ng mga baha?
7: Ngayon po wala. Yun na po dito sa Navotas. Even pa lang naman yung kasagsagan ng ating habagat. Ay meron pong, kumbaga, below gutter na immediate na pagbaha. Pero pagkatapos noon, nawawala naman po agad.
6: Okay. Pero that's good to hear dahil at least kita dito sa Quezon City, medyo sumisilip na yung haring araw, no? Pero for now, pag sinabi nyo 12 kaso ngayon ng lepto, syempre it's still 12 cases, no? Ano ho ba to? Yung bilang na yan, ilan ho ba yung masasabi nyo yung nasa ICU, serious cases?
7: Lahat po ito mild cases. Meron lang po kaming isang unfortunate na isang mortality. Pero ang exposure na po sa baha was last July pa po. Okay. But of course, the course ng illness, umabot po tayo nung Agosto na tala yung kanyang pagkamatay.
6: Okay. Pero at least...
7: So, lahat naman po, other than doon sa isang mortality, mild naman po lahat.
6: Okay. Buti naman kung mild cases. So, ibig sabihin, nakapagkuha na sila ng yun, 'di ba? Gusto lagi namin inuulit dito yung doxycycline, 'di ba? Yung most effective way to prevent. Ibig sabihin, huwag na ho sila, Doc, 'di ba, maghihintay ng mga symptoms, 'di ba, Doc?
7: Tama po 'yon. Ang tawag po natin sa doxycycline, binibigyan po natin sila ng post-exposure prophylaxis. Mm-hmm. Ibig sabihin, kung halimbawa, although kina-classify natin 'to, kung ito ay minsan na lang silang na-expose sa baha, may ibang dose kesa dun ho sa moderate risk na risk for leptospirosis. Mm-hmm. Okay. So, matindi po itong kumbaga pag-educate ng ating komunidad dahil importante na maagapan po.
6: Oo. At saka para maintindihan ng mga viewers natin, Doc, ibig sabihin, pag lumusong ho sila, hindi kailangan na, kasi yung iba parang feeling nila, wala naman akong exposed na sugat eh, wala akong sugat. Di ba ho, kahit na wala kang sugat, meron pa rin hong risk na pwede kayo magkaroon ng lepto? Tama ba?
7: Oh. Opo. Siguro kasi kaya ganun po yung paningin ng ibang tao. Kasi hindi sila nare-realize kahit maliit na abrasion,
6: okay,
7: or gasgas, yes, or skin break, okay, or let's say nagpa-pedicure or nabasa, hindi ho nila to ina-attribute ng wala akong active na sugat. Pero any break in the skin could be an access para ho dun sa ating leptospirum or predisposition po para sa leptospirosis. Kaya napaka-importante po to play it on the safe side.
6: Oo.
7: Pag may history ng sulong sa baha, inom po agad ng doxycycline. Ngayon, yung mga, like yung mga empleyado po namin or yung sa barangay na tumutulong po sa relief o kaya yung paglinis ng kanal, yun po kinaklasify na namin as moderate. Kaya mas sustained yung pagbibigay ng doxycycline sa kanila, hindi lang minsan, kung hindi tatlong sunod-sunod na araw.
6: So yun yung pinaka may risk, no, lalo na yung mga responders, di ba, yung mga katulad ng mga, let's say, nag-a-address sa mga drainage, yun eh provided na yun ng city government ng Navotas that to give them agad, di ba, first aid, tama ba yung doxycycline?
7: Pero available naman po, DOH also gives all health centers po at meron din sariling funding naman ng local government. Widely available po ang doxycycline sa lahat po ng ating health center at sa hospital din po.
6: Okay, mabuti lilinawin natin yung Doc, no? Dahil marami pa rin yung feeling nila. Baka parang sabi nga nila kunwari nakaramdam pa sila. Huwag na ho yung hintayin yung makaramdam pa kayo ng mga paglagnat or whatever. If ever, let's say, ngayon ho, lumusong ho sila, pwede na ho sila dumiretso at alam naman nila lumusong sila sa baha. Sinabi nyo nga kahit nga bagong manicure, pedicure yan, may risk, no? Ibig sabihin, pag na lumusong ka sa baha, dumiretso ka na sa health center at magpasuri ka na if ever kahit wala ka pang nararamdaman. Tama ho ba yung ganung approach?
7: Oo, tama po yun kasi meron yung tinatawag na natural course yung illness. Ibig sabihin, para maging full-blown leptospirosis to, meron ho tayong 1 to 2 weeks na bibilangin. Yung iba nag-extend hanggang 3 weeks. Pero by the time mo na may maramdaman ng
6: baka symptoma, huli na,
7: pasyente, maghahabol na ho tayo kasi multi-organ na ho yung effect doon sa sakit. Kasama na ho yung kidneys, kasama na yung respiratory, mahirap pong maghabol. Ika nga, lalo na ngayon, punuan ho lalo na yung mga malalaking ospital dahil dito sa mga ganitong kaso.
6: Pero for now, kunwari, dyan, mga taga Navotas, yung mga residente ho, pag lumusong ho sila, pumunta sa health center, wala ho silang babayaran. Pwede ho silang bigyan kaagad ng yung doxycycline. Tama
7: ba? Tama po yun. Dahil
6: walang babayaran, di ba? Oo. Okay, sabihin lang nila na ako'y lumusong sa baha and ako'y talagang Navotas. Kahit siguro sa iba ring LGU, ganun na rin, no? Di ba? Libre yan.
7: Ganun po ang pananaw. Ito po yung approach na tinatawag nating primary care management. So, lahat itong gamot na to ay provided po ng libre sa ating mga health center. At kung halimbawa, dayo ka sa Navotas, pero may tinitirang ka dito, at hindi wala ho kami kasing kakulangan noon kahit ho, let's say, galing sa Karating na city or community, Camana, binibigyan naman po natin kasi affordable naman ho itong gamot na to, so hindi ho malaking bagay. Malaki po yung role na makainom kahit isang dose po sana.
6: Oo. Pero dito ho sa current ninyo na level na 12 ho, yung kaso ng leptospirosis, sabi nyo, mild cases naman sila. Wala naman ho tayong problema in terms of healthcare sa kanila, natututukan ho sila, no? O meron pa yung, let's say, yung mga ibang hindi aware dyan na pwede silang pumunta, pero hindi naman ho na nagkakaroon kayo ng problema, let's say, sa pagtutok sa emergency room just in case nagsain ho?
7: Wala naman po. Gaya ng ibang syudad, dahil tayo po ay pinatutupad na ho natin yung universal healthcare, May access po sila sa lahat ng health center. Kung makikita po na kailangan po silang i-admit, nire-refer po siya dito sa ating Navotas City Hospital. At kung kailangan pa rin po ng mas mataas na level ng pagtingin sa pasyente, naka-refer po sila sa aming mga partner na tertiary hospital gaya po ng MKTI at saka ng Tondo Medical Center. So wala naman pong problema dun sa area yon. Pinahatid pa po namin ng pasyente kung kailangan po.
6: Kasi napanood namin, Dok, doon sa ibang hospital, lalo na yung San Lazaro, na humingi pa ng tulong. Actually, yung ibang hospital, na overwhelm na sa dami ho ng kaso, no, na talagang pila na sa emergency room. Humingi na sila ng parang mga health workers from the Red Cross. So sana hindi naman humantong na dyan sa lugar ninyo sa Navotas yung ganyang problema.
7: Wala naman po. Siguro yun yung pinakamalaking tulong namin na maibibigay sa San Lazaro at saka ho sa NKTI na kung saan overwhelmed na ho sila sa capacity to ensure na yung mga primary level of care na kailangan po ng pasyente. Hindi na ho namin pinadadala doon. Kami na ho nagmamanage dito sa Navotas.
6: Siguro, Doc, ulit-ulitin lang ho natin, no, for those na parang hindi pa rin nila binibigyan ng halaga ito, no, ibig sabihin, pag lumusong kayo at feeling nyo wala na bang rest, no, ano ho ba yung mga, let's say, early symptoms ho, na mararamdaman if ever na wag kong baliwalain kahit na lagnat yan? Ano yung mga symptoms na medyo talagang it could lead to leptospirosis?
7: Okay. During the first 2 weeks from the initial na pag-wade ho sa baha at hindi pa nare-realize ng pasyente na maaari siyang victim ng leptospirosis, maaari po ito magkaroon ng symptoms ng, let's say, panghihina ng katawan, weakness, masasakit ang mga muscle. Minsan po, pagka lumawig na, nahihirapan hong umihi, hindi makahinga. At pagka lumabas na po yung ating sinasabing parang pamamasa or maculopapular lesion sa balat, medyo last stage na po yun. Talagang gusto mo natin talaga agara na management. Si risk ko pa lang ng wading sa baha, mag-doxycycline na po. Pag tapos observation period yun immediately after 2 weeks, at anytime lumabas po itong mga symptoms na ito, do not hesitate po na magpunta po sa ating mga healthcare providers. Kasi wala na naman yung bayad, covered naman po kayo ng PhilHealth yakap. So, huwag pong isipin yun. Ang pinaka-importante, magkaroon po ng access sa healthcare.
6: Kasi napanood ko yung isang interview, yung mga namatayan ho sa lepto. Yung ibang biktima, hindi nila sinabi sa pamilya nila na lumusong sila. So, walang info yung pamilya. Siguro, it's a very important aspect din ho. Yung ibig sabihin, if you, pag nag-wade ka nga, lumusong ka sa baha, unang-una sabihan mo kagad pamilya mo, no? Kasi siguro umiiwas siya sa para hindi na mag-alala yung pamilya niya, di ba? Yung mga ganun ho na, di ba, na mga impormasyon importante, di ba, para malaman?
7: Oh, yung kwento, yung history taking po, napaka-importante po yun. At saka syempre, prevention ho is primary sa atin. So, not unless kailangan talaga. Huwag na po lumusong sa baha. Kaya kung titingnan po natin yung kumbaga demographics ng mga nagkakaroon ng lepto, usually mga lalaki po ito. Yung mga nagtatrabaho, edad mga 25 to 40. So, talagang binabalaan po sila na kung talagang kailangan at kailangan bumabas. Okay, sige po. Pero maniguro at uminom po ng doxycycline as a prophylaxis.
6: Kayo, Doc, bali kayo na rin ho administrator dyan sa Navotas City. Yung mga responders nyo, lahat ho ba sila provided din ho ng mga bota? Yung mga pang-preventive measures para iwas ho?
7: Lalo na ho yung naghahapot ng basura, yung nagta-traffic, yung naglilinis po ng kanal. Lahat po sila provided po. Dahil sila lang naman po ang aasahan natin na in times of crisis like this, kailangan tuloy-tuloy pa rin po kasi ang operasyon tsaka servisyo po sa publiko.
6: Ayun. Sige ho. Doc, marami salamat sa ibinahagi ninyo at sana ho ma-address na ho yung mga problema dyan. Leptospirosis. Pero for now, at least wala na ho ba sa Navotas? Oo.
7: Wala na po. Pwede na humamili sa ating fish port.
6: Ayun. Okay. Sige po, Doc. Thank you very much sa oras.
7: Sige po. Maraming salamat po.
6: Yan ho si Dr. Pristia Padolina. Siya ho ang administrator ng Navotas City. Commercial break lang ho uli kami. Huwag ho kayo alis dito sa programang Kabayan.
5: kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
4: Ito ang DZMM.
0: DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sabayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: DZMM!
3: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naubayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon.
5: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
6: Tuloy-tuloy tayo sa programang Kabayan. Ipasok lang natin itong report. Department of Agriculture hinikayat ang publiko na iwasang magsayang ng kahit isang butil ng bigas. Yan ang paalala ho at ng DA. So itong report ni Nico Bagzik. Nico.
9: Dani, sinusulong ng Department of Agriculture ang kampanya laban sa pag-aaksaya ng bigas hanggang sa hapagkainan bilang bahagi ng kampanyang Be Responsible. Responsabling pagkonsumo ng bigas araw-araw ang isa sa mga layunin ng nasabing kampanya dahil ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Mahalaga ito para sa seguridad ng pagkain ng bansa. Ginawa na ng Department of Agriculture na buong taon itong kampanya mula sa tuwing Nobyembre lamang upang maipakita ang disiplina sa pagkonsumo at pagkain ng kanin sa halip na isang paalala lamang na panapanahon. Tinataya kasi ng PhilRice na ang bawat Pilipino ay nagtatapon ng humigit kumulang 2 kutsara ng lutong bigas o kanin bawat araw, nakatumbas ng 10.85 milyong sako ng bigas na nagkakahalaga naman ng 24.4 billion pesos bawat taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
6: Thank you very much, Radyo Patrol, Nico Bagzik.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Basta AM, DZMM.
6: At dahil dyan sa report ni Nico Bagzik ay makakausap natin sa linya ng telepono ang spokesperson ho ng Department of Agriculture. Dako, ang laki ho ng epekto nitong agrikultura, itong mga sunod-sunod na habagat at itong mga bagyong nagdaan. Ha? Ya, makakausap natin walang iba kundi ang Assistant Secretary ng DA at spokesperson si Arnel De Meza. Asek Arnel, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Asek, good morning.
9: Hi, Danny. Good morning. Good morning po sa ating mga taga-subaybay.
6: Oh, thank you very much ho sa oras ninyo, Asek. So, for now, ay ang parang datos na ibinibigay sa akin dito, umabot na pala ng 1.73 billion pesos ho, yung pinsala at mga pagkalugi ho sa sektor ng agrikultura, bunsod nito mga habagat at mga bagyo. Tama, Asek?
9: Actually, Danny, yung huling bulletin na nilabas namin ay nasa 1.9 billion. Yung damage na sa sektor ng agrikultura. Ito yung dahil dun sa Typhoon Luis, Maymay, kasama na rin si Meling, at saka yung
6: habagat.
9: Tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat.
6: Oh, so kaya nga. At ano ho ba ang mga regions na talagang nadali ho ng gusto ditong mga sunod-sunod na bagyo at itong habagat?
9: Pinakamalaking epekto dito sa Luzon. Umabot yan ng almost 971 million. At ang probinsya na pinaka-apektado dito sa Central Luzon, yung Pampanga, 430 million. Tapos itong Nueva Ecija.
6: Nueva Ecija. Tama ho ba na yung talagang malaking pinsala ho ay sa Palay, na halos 1 billion?
9: Yung sa Palay, nasa 1.07 billion, a little over 1 billion. Uh-huh. Ang ano naman ito, Danny, bagamat malaki yung value ng loss, in terms naman doon sa volume, maliit lang ito, 26,000 metric tons or 29,000 metric tons.
6: Uh-huh.
9: Maliit ito kumpara doon sa total natin na average harvest every year na 20 million metric tons. At yung karamihan naman doon sa mga area na damaged and partially damaged, about 41,000 of the total 49,000 hectares na nasira at may chance of recovery. Only about 9,000 hectares totally damaged.
6: Okay, so yung iba pala partially damaged, so ibig sabihin okay naman yun, maano pa rin natin yun, magagamit pa, tama ho ba?
9: Okay, so may chance of recovery, ibig sabihin hindi masyadong nababat at na-drain agad at bumupay na konti, pero makaka-recover naman.
6: Pero
9: yung totally damage, talagang nasira talaga yan.
6: Oh, pero yung mga in terms doon sa datos ng totally damage, wala naman ho itong epekto in terms of supply? Hindi ho tayo magkakaroon ng kakulangan?
9: Hindi, Danny, kasi napakaliit lang ito na bahagi.
6: Okay.
9: Plus, maganda yung naging production natin last time, kung din yung total imports natin okay din. So, kumbaga in terms of power, inventory as of today, we are not expecting any price dip dito sa
6: bigay. Okay, and when you say stable ang inventory natin, yung supply, wala tayong iniisip na let's say pwede hong sumirit yung presyo ng palay or yung bigas?
9: Tama yun, Danny, dahil nga maganda yung inventory natin sa MSA na level, sa mga traders level, at saka doon sa nasa household level na pabigas.
6: Oo. Eh kasi 'di ba yung rice staple of the Philippines pa rin kasi yung Nueva Ecija. So doon ho marami yung agricultural lands natin na damage ng mga ano yan, tubig baha.
9: Tubig baha to kasi wala namang malakas na hangin.
6: Oo.
9: At mabilis din naman din na pag bumabaha, nag-subside din naman. So kaya yung iba nababad lang dahil yung sumusunod na pag-ulan.
6: Okay, so next.
9: So yun it will be recovered.
6: Okay, so yung next to ano kasi, to Palay, ang info namin dito, yung mga high value crops gaya ng gulay, yung mga ano ho, kalamansi, durian, mga lansones, yun yung mga somehow apektado rin. Yung sa palengke ho ba, wala tayo naging problema na pagtaas ng presyo ng mga, let's say, talong, ampalaya, or ano pa yung mga important na ingredients sa ano ho, mga let's say, pag nagluto ka ng pinakbet.
9: Dani, tama yun. Ang naapektuhan, hindi naapektuhan yung bigas, pero yung ating mga gulay, lalo na yung pinakbet, dahil nga tinamaan itong Central Luzon at Southern Tagalog. Sila kasi yung tanyaman at yung supplier natin ng pinakbet dito sa Metro Manila. Kaya nakakita tayo mga 20 hanggang 40 pesos sa pakalimbawa sa talong, dito sa Kamatis, pinabanggit mo nga yung sa kalamansi, mga about 10-15% increase. Ito naman ay hindi tatagal, Danny, dahil yung gulay naman na bilis na nakaka-recover at ngayon maganda na yung panahon, tuloy-tuloy na. So, siguro in 3 weeks to 1 month time nakaka-recover yung mga gulay.
6: Punta tayo, Asek, dun sa livestock. Yung mga 14.85 million din daw ang naging effect. Ano ba to? Mayroon din humay kinalaman din sa, meron kasi tayong problema pa sa ASF eh, di ba?
0: Oh, separate naman yung issue natin sa ASF, bagamat malaki na yung ginapa ng mga barangay na merong active cases ng ASF. Ito na yung mga, kasama na rin dito yung mga iba pa natin na livestock, bukod sa baboy, manok, at saka yung ating mga kambing. May mga ilan din na damay. Sa ngayon, nasa 16 million ito.
6: Oh, okay. So at least medyo contained naman, no? Mindanao lang yata yung ASF, di ba?
0: Dito sa Luzon area, pero ngayon nasa Mindanao yung karamihan ng active case.
6: Okay, for now. May info ho kami, Asek, yung may mga ilang truckload daw ng mga gulay, let's say carrots, itong pechay, na itinatapo na lang daw sa gilid ng kalsada sa Tublay, Benguet. Ito sayang eh, di ba? Yung mga ganito, na oversupply ba to?
0: Ang nangyari dito, Bali Dani, sa Benguet.
6: Sa trading center, di ba?
0: Ito ay, na-harvest na ito, papunta na doon sa Trinidad Trading Post. Nakapila na ito. May naibenta, pero yung, dahil mahaba yung pila ng truck, nung mga panahon na yun, sunod-sunod yung pag-ulan. About 1 week ago. So meron hindi na benta lahat at dahil nga patuloy ulan, nabasa yung harvest niya at dahil nabasa, nasira at ginalik na lang doon sa kanyang lugar at habang daan tinapo na nga. Bagamat natulungan ito ng ating regional field office. At bago pa actually nag-ulan, nakapagbaba na natulungan na about 32 metric tons doon sa area na yun. Dinala rito sa Cavite, sa Pampanga, at tuloy-tuloy naman.
6: So naibiyahe rin. Pagkapot
0: natin ng mga truck natin. Yes po, naibiyahe rin.
6: So at least, di ba, hindi lang kasi yung pag sinabing naitapon, ibig sabihin, wala nang bumibili doon sa area na yun, region na yun, pero naibiyahe rin dito sa Central Luzon, at least naibaba.
0: Yung iba naibaba, yung iba nga ay binala rito sa La Trinidad Trading Center. Kaya lang, yun nga, inabot na ulan dahil doon sa haba ng pila. Kaya ang ginawa natin, nagkaroon na rin tayo ng dedicated lane para doon sa ibang farmers natin para hindi na kumakapa yung pila ng mga trucks so pagpalabas ng trading center. Kasi normally, nag-open day talagang marami. Entry plans yung pumapasok at lumalabas doon sa trading center natin sa Benguet dahil yun ang main supplier natin na mga gulay. Dito sa Metro Manila, Central, Southern Cagayan.
6: Oo. Maganda ho ito.
0: Para sa upland ito, upland-based sa ating pang-subtay.
6: Speaking of yung bigas kanina na pag-usapan natin, kasi parang meron kaming report kanina na talagang sinusulong ho nito si Secretary Chu Laurel. Itong parang campaign line niya na huwag sayangin kahit isang butil na bigas. Eh di ba, marami ba tayong reports na somehow maraming nagsasayang or at least to be aware lang sila sa hirap ho that dapat to i-save yung even yung isang butil ho ng bigas, yung campaign nyo na dyan sa DA?
0: Actually, Daddy, meron kaming campaign. Yung every November of the year, meron kaming tinatawag na Rice Awareness Month o yung RAM. Pero ngayon, ginagawa na natin whole year round yung ating rice awareness. Ang gusto natin na masyado maging aware yung ating mga kababayan na marami tayong na-harvest sa bigas at nagiging kanin, pero marami rin ang nasasayang dahil ayon sa pag-aaral ng DOST-FNRI, 20 kutsara yung nasasayang per person o bawat Pilipino.
6: Ganun ba?
0: So patumbas yan ng mahigit 10 million na sapo ng bigas. So patumbas yan, almost 25 billion pesos na worth ng bigas na nawawala taon-taon dahil sa hindi na uubos. Matatapon lang.
6: On the average pala, magandang info. Dalawang kutsara per person ang average. So it can amount to 10 million sacks of rice a year na nasasayang if we compute.
0: Kasi 115-120 million
6: Oh,
0: so, pag ganun, kasi yung isang kutsara man nasa mga 6-7 grams yan. So yun nga yung katumbas niya. Pag minultiply mo every day na nasasayang times a year, yung 365 days, so maabot yan ng 10.85 million na halag na ano na sako ng bida.
6: Maganda ho yan. Kaya pala meron kayo nito para at least yung to instill awareness. Kasi yung Rice Awareness Program, ano ho ito? Nagsimula na ho ito? Hanggang kailan?
0: Actually, ano yan? Matagal lang ginagawa
6: year
0: ng DE sa pangunan ng PhilRice, ating Rice Awareness Month na. Bukod dito, gusto rin natin sila magkakaroon ng hindi lang kanin o bigas yung source ng carbohydrate. Pinapromote din natin ang kamote, ang pasaba, ang mais. At iba pang alternative sources ng carbohydrates natin. Para, siyempre, hindi kasi maraming masustansya, lalo na yung kamote, napaka-sustansya niyan, na pwede ipandagdag sa pagkain natin. Na hindi lang puro kanin o bigas lang.
6: Okay. That's good to hear. Nako, Asek, marami salamat sa oras ninyo.
0: Maraming salamat din, Danny. As always, mabuhay ka at magandang umaga.
6: Mabuhay din ho kayo. Yan ho ang spokesperson ng Department of Agriculture. Walang iba kundi si Assistant Secretary Arnel De Mesa. Yan na naman ho ang programang Kabayan. Gusto ko lang ho pasalamatan ng nanonood sa atin, sila Richard Burke, Dave Jonor, lagi yan, si Sosimo Gasmin at ang asawa niya si Marites Gasmin. Laging nanonood sa atin. Siyempre si Orate, di ba? Dulce Orate at si Nona Damian Halina ho. Always watching us. Florentine, ha? Lagi rin nanonood sa atin. Maraming salamat to. Magbabalik ko bukas para sa programa Kabayan, pero susunod na ho, nagseserbisyo Ninya Corpus at Maan Makapagal. Bye-bye. See you tomorrow.
5: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
10: DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Serbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM.
1: Nakikinig, nagmamalasakit, nagsaserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos. Ay, magandang umaga! Ay, ako po'y umahalili pansamantala kay Migs Bustos. Pero syempre, narito ang aking Mare. Nagkapalit.
2: Yes, Mare. Good morning. Magandang umaga po. Aba, parang naninibago ako. Ano nangyayari? Bakit? Bakit nandito?
1: Oo nga. Eh, ngayon po, nagbago na po yung programa.
2: Oo.
1: Ang pangalan ay
2: alam
1: Mare.
2: MNN.
1: Oo,
2: diba? Man and Ninya. Oo, diba?
1: Palito tayo po. Ano, Mare?
2: Oo, Mare. Hindi, sabihin ko lang, August 12. Baka sa mga nakakalimot ha, dahil ang bilis ng panahon, ngayon po ay Thursday. Hindi po Friday. Wish natin Friday. But it's only Thursday, August 27, 2026. Ayan, partner.
1: Ayan, itawid na natin to.
2: Oo. Itawid na natin to dahil life goes on.
1: Oo.
2: Diba? Alam mo yung 3 days na nag-give way tayo sa impeachment trial, Mare. Pero ikaw alam ko hindi dahil sa hapon, napapanood kita na meron kang special.
1: Oo. Diba? Ay, kasi parang nire-recap natin, diba, yung nangyari. Kapag nag-break yung session o yung hearing, ay nire-recap natin sa PRTV.
2: Yes, ayan. Napapanood ko yon. So next week meron ulit, di ba? Mga anong oras nga ba kayo, partner?
1: Ang toka naman nun, si Zandro na, Ochona.
2: Ah,
1: parang
2: yes.
1: Salitan kami.
2: Kaya nga sabi nga ni Zandro, niloloko ka niya, nako, parang ano kayo, nagpapasapasan. Hindi, alam mo, partner, nakaka-relate ako. And siguro yung buong bayan. Kasi parang ang tagal-tagal na nitong impeachment trial eh.
1: Yes.
2: Feeling ko parang nagda-drug siya.
1: Oo. Imagine mo, day 19 pa lang.
2: Parang nang isang
1: ilan
2: na.
1: 98 days, di ba, yung inilaan?
2: Oo. Parang ang feeling ko eh, parang
1: parang tagal na.
2: Hindi.
1: May impeachment fatigue ka na agad. Yun, impeachment fatigue.
2: Exactly. May fatigue. Oo. So, hindi. Kaya ako lang naman nasabi to, no? Kasi nung tatlong araw na, andiyan pa naman tayo sa Arangkada Balita, no?
1: Oo.
2: Pero yung bumalik ako sa normal na pumumuhay sa umaga.
1: Hindi.
2: Yung mga, kumbaga, ginawa ko yung mga errands, yung mga ginagawa natin. Punta sa banko, punta sa grocery, ganyan-ganyan. Eh, minsan, mahilig akong magtanong sa mga kababayan natin.
1: Ay, ako yung lang, kung chinichika, TNBS.
2: Chinichika ko sila.
1: TNBS
2: diba?
1: Driver.
2: Or even my friends. Na ang aking pag-aakala, dahil sila ay katulad ko na dapat, na hindi pwedeng hindi maalam sa balita, ay nagsawa na daw.
1: Aga naman.
2: Oo, or hindi na sila nakaka-follow.
1: Mm-mm.
2: Or syempre kasi yung time eh, yung iba nasa work, unless
1: yes.
2: ang work from home ka.
1: Mm-mm.
2: Or meron kang luxury ng time.
1: Uh-oh.
2: At hindi ka nagtatrabaho, swerte nun, sana all, 'di ba? Or yung trabaho mo eh mamaya pa.

0: dapat meron din, para i-laymanized mo din yan after eh. I-recap mo din. So, meron mga dapat na ganun. Kasi, yun nga eh, hindi nila maintindihan na rin minsan. Diba? Ang promise nga niyan before, itatagalog eh, or Filipino.
1: Actually, hindi. At diba? Saka kung ano, yung mga simpleng words like, ano nga ba? Tignan mo, nakalimutan ko. Meron akong brain fog dahil tumatanda na ako, no? Diba yung mga stipulate? Ano bang ibig sabihin ng stipulate?
0: Yes.
1: Ano ba yung hostile witness? Ano ba yung leading questions, 'di ba? Kaya yun tinatanong ko yun palagi. I mean, ako alam ko na yung sagot kasi nagmo-monitor po tayo, pero kung ako po ay hindi nagmo-monitor at kunyari nagtatrabaho ko sa opisina, aba malay ko, 'di ba? Napaka-complicated ng mga nangyayari, nagiging sabi nga ni no, isa sa mga political analysts natin or karamihan, no, hyper-technical na yung nangyayari.
0: Yes,
1: talagang mampa-lost in translation ka. Lost ka. So, eto nga, nung kausap ko yung mga lahat, iba-iba, sa mga pinuntahan ko, meron sa bako, meron sa grocery, may kaibigan, o sa ikaw naman, sa mga TNVS, di ba? Alam mo, ang sabi nila, parang di na sila nakakasunod. Kasi, yun nga, life goes on. May trabaho kami. Kailangan kong kumayod. Kailangan ko pa rin gawin itong ginagawa ko. Parang mag-away-away kayo dyan. Parang bahala na. Kumbaga, basta ako, araw-araw akong ginagawa ko yung aking ordinaryong buhay. Nagtatrabaho para sa aking pamilya.
0: Eh, ang danger naman kasi dyan, Mari. Halimbawa, kukuha ka na lang ng mga snippets afterwards, 'di ba? Kumbaga, ay ano na nangyari? Ano nang nangyari diyan? Ang problema kasi yung iba edited na. Tapos may meron na siyang kargang, alam mo na kung ano yung gustong, 'di ba? Minsan liku-liku na yung impormasyon. Marami na ring fake news. Kaya yun yung danger din, Mari, kapag hindi mo talaga pinanood sa mismong live stream. Diba? Minsan yung mga...
1: Out of context.
0: Yes, out of context. Oo. Tapos minsan, yun na, akala mo, summary ito. Nung nangyaring pagdinig, yun pala, may karga ng ibang mensahe yun. Diba?
1: Yes.
0: Hindi pala yun. Hindi pala yun yung video. In-splice na siya, iniba na yung message. So yun yung danger naman kapag hindi natin napapanood talaga, nasusubaybayan.
1: Sa totoo lang, hindi naman talaga. So dapat siguro ma-remind lang, ano, usap tayo ng usap dito, pero sa labas, ayan, nakikinig ba yung mga nasa labas? Diba? I mean, yun lang naman yung reality na sinasabi ko, Mari. Kasi ako medyo, syempre, dahil tayo nasa news, medyo disappointed ako kasi sayang naman. Sana nagmo-monitor, sana naiintindihan, sana nagpo-form ng mga educated na mga opinion.
0: Oo,
1: yung ating mga kababayan. Pero hindi mo rin sila masisisi. Kasi nga, sabi ko nga, life goes on, marami po tayong ginagawa. So kung buong pag-aakala ng iba, salita kayo ng salita, nakala nyo ang galing-galing, then, di naman, di, totoo yun. Minsan tayo, ganun eh. Kumbaga, anong pinagsasabi mo? Sabi sa akin nung pinagsasabi mo, i-explain mo ng mabuti dahil ako, hindi ako na, buong araw ako nagtrabaho, tapos kung ano-ano sinasabi mo sa akin. So parang, yun yung challenge sa ating mga mamamahayag, sa mga journalists, mga media outlets, kung paano ba natin pabababain at paiintindihin,
0: yes,
1: sa ating mga kababayan. Dahil kung tayo mismo ay nabobore minsan, sa totoo lang, di ba? Sa tingin mo ba, naka 4 hours ako nakinig dyan, di ba? And I try. Pero syempre, that's why meron po tayong mga ini-interview para himayin yung mga nangyayari sa impeachment. And sana po, wag po tayong magsawa kahit papano dahil ito naman po ay usaping, sabi nga nila, accountability. Hindi naman
0: at,
1: po...
0: lahat tayo ay apektado, buong sambayanan. Diba?
1: Tsaka pera po yan ng bayan. So, maganda pa rin po na hanapin natin sa ating sarili yung sana makialam pa rin or may paki. Kasi marami talaga, partner Mari, wala ng paki.
0: Or parang yun na nga, napagod na. Pero yun nga, kung sakaling di natin mapanood yan ang buo, basta tignan nyo din ha, kapag nag-monitor kayo sa mga legit na source, diba? Legitimate na source, nyo kunin yung balita. Diba? Yung ating mga ano, mga news sa website talaga na legitimate. At huwag yung sa mga post-post ng, di ba, kung sino.
1: Kaya
0: yung may authority naman, di ba?
1: Or at least 2, 3, 4 sources sa pare-pareho,
0: yes,
1: ng pinanggalingan. Kasi, alam naman po natin,

0: Kaya yun nga yung kausap ko si Clive Arguelles, yung sa ating, diba, siya ngayon ay may bagong survey firm called Momentum, o parang mga Kantar, mga, diba, SWS. Pero ang nakikita ko kasi kay Clive, mas bata siya compared sa iba. So gusto kong makita yung perspective ng isang katulad ni Clive at yung kanyang generation na nasa 30s or 30 below, late 20, 20 to 40. Ayan, kasi unfortunately, mas matanda po ako doon.
1: Tayo.
0: O kaya feeling ko ito ang aking mundo. Pero marami yan eh. 20 to 40 na age group, no? Gusto ko malaman what they think, how they feel. Kaya excited ako doon sa magiging results ni Clive eh, kung mag-survey siya. Kasi ibang, manggagaling sa ibang mas fresh, kumbaga. Kasi may sinabi nga siya sa akin na nag-uusap kami dahil parang yun na nga, meron kaming fatigue. I mean, kahit tayo na nandito, no? Ano ba? Kasi ang binabasa ng mga kababayan, social media, nasabi mo nga, Marley, mabilis, seconds, first 2 seconds,
1: scroll
0: pag hindi mo sila nakuha ng first 2 seconds,
1: wala na.
0: So, siguro, yung siguro, whether prosecution, defense, no, doon rin ang labanan, dapat alam rin ang team nila, diba, na gamitin yung, gamitin yun, wala tayong magagawa eh. Gamitin yun. Dahil yung iba ginagamit na nila, talon-talon na.
1: Correct.
0: Kumbaga sa narrative, puro fake.
1: So,
0: dapat gamitin yun ng mga, kinauukulan kung ano man side kayo. At dun yung gamitin ng tama at effective yung communication sa social media. Wala tayong magagawa eh. Talagang ganun.
1: Pero mag-iingat na ngayon, Mare. Kasi pinahigpit pa ng Senate Impeachment Court, di ba? Yung mga pagsasalita ng mga merito ng kaso sa labas ng korte. Kasi talagang pinagdiinan na yung Rule 18. Rule 18 na sub judice rule. So, yung lahat ng kalahok, Mare, mga kaserbisyo, doon sa loob ng korte, hindi pwede magsalita sa labas ng merito ng kaso.
0: Na medyo masyado
1: namang May mga nasaway na.
0: Kasi, pero ang point naman ng argument ng iba, Mare, kasi hindi lang naman to political process, ay hindi na to legal process, kundi political process. So, dapat may chance pa rin magsalita outside. Kaya, sabi niya kung spokesperson naman yan, kahit anong gusto mo sabihin, sabihin mo, spokesperson ka naman eh. Hindi ka mapapag sub judice, di ba? Kung ganon. But anyway, iba na pinag-uusapan namin. Dahil sabi ko nga,
1: naging politik.
0: Kasi so, si Maan kasama ko.
1: So, iba na po ang programa ngayon.
0: Iba,
1: ay, teka lang.
0: MNN.
1: Ito muna, Mare. Ang oras, 15 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: TTZMM. Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
10: Nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
11: May bisisa, upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of

0: Kayo po ay nakikinig at nanonood sa Nagseserbisyo Niña Corpus at ngayong umaga kasama ko po ang aking kumare na si Maan Makapagal.
1: Hi!
0: At hello, Mare. Ayan. At sabi ko nga kanina, KOTD Life Goes On. May kaserbisyo of the day po tayo para pag-usapan ang iba pang mga mahalagang usapin sa ating komunidad. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Okay, so moving on
1: from impeachment.
0: Kasama natin ngayon ang spokesperson ng National Council on Disability Affairs or NCDA. Siya po ay walang iba kundi si Attorney Walter Alava. Magandang umaga po, Attorney Walter, and welcome back.
2: Magandang umaga po, Ma'am Ninya and Ma'am Maan.
3: Good morning.
2: And salamat po na nandito ulit si NCDA po.
0: Mm. Yun nga po, pero para po sa mga nakamiss nung mga nauna yung guesting, ano ba itong National Council on Disability Affairs? Ito ba ay attached agency ng DSWD
2: po? Yes po. So si National Council on Disability Affairs po is an attached agency of the DSWD. So dati po naka-attach sa Office of the President. And then because of Executive Order number 33, na-attach po kami sa DSWD. So ang pangunahing mandate po ng NCDA po is that based on Executive Order number 709, we are a policy development, monitoring, and coordinating agency of the government on the implementation of all disability laws. So ano kami, ma'am? Composed of two bodies. We have the mga board members natin. So the council itself, which is yun po yung mga 16 strong agencies of the government, and then at the same time six persons from the grassroots po or sa sector proper, and then kami po yung the second body is the NCDA as the secretariat.
0: Ayon. Okay, and napapanahon rin po na nandito si Attorney Walter dahil sa nangyari dun sa isa sa mga congressman natin.
1: Oo, si Akbayan Party List, Percy Sendania. Kasi isang artist yung gumawa ng caricature niya. Kaso ang problema, hinighlight doon. No, yung kanyang disability, I think naging stroke patient si Kong Percy, no? Uh-huh. At yun yung hinighlight. Oh, yun yung minagnify doon sa caricature. Nakarating sa inyo yun?
2: Actually po kasi, parang naging viral naman din sa social media. Yes po, may violation in the sense po doon sa vilification kung ginawa po talaga siyang katatawanan.
0: Mm-hmm.
2: So, the Magna Carta for Persons with Disability as well as all the amendments, may kaparusahan po pag may discrimination with respect to persons with disabilities po.
1: Mm-hmm. So, pag ganun, pwedeng ireklamo? Oo, paano, sir?
2: Pwede po siya ireklamo, ma'am. You have the different pieces of evidence that ginawa siyang for katatawanan or for humiliation or for discrimination per se.
0: Mm-hmm.
2: So, ang tinatawag po dyan is parang vilification.
0: Mm-hmm.
2: So, if meron po, merong complaint, isasubmit yung complaint sa court. Mm-hmm. And then may batas naman tayo, which is the Magna Carta for Persons with Disability, na nagbibigay po ng parusa kung mapatunayan na may discrimination. So nagre-range po siya ng around 50,000 to 200,000 na fine.
0: Mm-hmm.
2: And or additional na magkakakulong ng 6 months to at approximately 2 or 6 years pa.
0: Mm-hmm. So pwede niyang kasuhan. At anong kasong ta? Anong tao sa kaso na ganun?
2: Para verification po. Violation of the Magna Carta on RA 7277, on discrimination for persons with disabilities.
1: Mm-hmm. Sa inyong assessment, sir, sa ating halimbawa workplace, classroom, no, iba pang mga lugar, gaano yung consciousness ng mga, yung psyche ng Pinoy pagdating sa mga kababayan nating PWD? Maalam na ba sila sa karapatan na hindi nila dapat i-ridicule, gawing katatawanan?
2: With respect to the Philippines as a whole po, aminado po tayo na marami pa rin po talagang hindi aware.
0: Mm-hmm.
2: But ano po, because yun nga, yung mga persons with disability affairs office natin, dumadami na rin. And then at the same time, yung mga advocates natin, meron na din tayong mga may youth na advocates for persons with disability. So, yung awareness po lumalawak.
0: Mm-hmm.
2: But with respect to the question po kung how aware is the Philippines na ngayon po, nagiging ano na talaga siya because of the different celebrations.
0: Mm-hmm.
2: So, ang laking tulong po yung celebrations ng NCDA na pinapatupad din ng mga different LGUs ng national government agencies, and at the same time yung media mileage po ng NCDA din po medyo lumalawak, so yung awareness talaga na ano siya na parang na nabibigay at nag-educate sa mga tao na wag na mag-ridicule at saka mag ano po discriminate.
0: And yun nga, kunyari ang isang sabihin na nating biktima ng online discrimination ano or pambubuli dahil sa aking let's say pagiging PWD. At wala akong time at pera na magkaso-kaso pa. Eh, kunyari gusto ko lang ireklamo para naman mabigyan ng leksyon kahit papano or ma-call out itong tao na to. Saan kami pwedeng lumapit?
2: So for one po, ang mechanism talaga natin as of the moment is that you really go to the courts for that. Kasi ang pag sabihin natin may violation regarding the discrimination, first po is kailangan i-call out, sabihin natin may particular, sabihin natin nangyari yung pambubuli or pagdi-discriminate within Quezon City. So i-call out natin yung ating PDAW sa Quezon City, the persons with disability affairs office. And then at the same time, magkakaroon po kasi parang mediation muna, di ba? Kasi yun yung process ng courts. But with respect to the complaint po talaga, it has to be in the proper courts po talaga para mabigyan ng full force din nung batas yung reklamo po.
0: Hindi, paano kung gusto ko lang talagang magreklamo? Ayoko, sa totoo lang, kung ako nga tatanungin, kakasuhan ko pa ba to at dami pang time and effort, ganyan. Gusto ko lang talaga siyang isumbong. Wala ho bang ganun? Ireklamo?
2: Last of the moment po, marami po talagang nagre-reklamo.
0: Ayun.
2: Ang nangyayari po talaga, the challenge comes in wherein kinukuha namin yung reklamo, pinapasa namin kasi si NCDA po as na secretariat, we refer it to the different agencies namin na may mandate doon or doon sa mga persons with disability affairs offices sa mga different LGUs. Now pagdating po doon, it's up to them to really prosecute it. Kaya nga po ang nangyayari, kaya hindi na po push yung isang complaint kasi yung mga nagko-complain hindi rin tinutuloy. So what we really need po talaga is once you complain, you have to exert then that complaint na ituloy mo kasi para maleksyonan talaga.
1: Ako naman, sir, kasi halimbawa, tayo kasi pag sinabi yung PWD, ay dapat kitang-kita sa katawan mo. Diba? Meron kang disability sa mata, diba? Or sa movement, mobility. Pero kasi may mga disability na halimbawa, psychosocial, mental disability, ang mga sakit, nagpo-fall na rin under PWD. So ano po yung, minsan sabihin, nakapila ka, parang lakas-takas mo naman. Hindi po, PWD po ako. Saan banda, di ba? Kasi gusto nila, kita siya.
2: Yes po.
1: Ng mata. So yung mga ganun, marami bang reklamo, sir, na ganun, na hindi na ibibigay yung benepisyo, no, para sa PWD because yung mga tao iba naman yung tingin.
2: Yes.
1: Ay mukha namang ayos ah.
0: Naglalakad ka naman.
2: Yes,
0: oo. Ganyan, diba?
1: So ano ang disability mo?
0: Saan ka ba sa PWD? Ka na doon, diba?
1: Oo.
0: Paano kung may sakit ka? Diba?
1: Yes.
0: Marami yung may sakit.
1: Halimbawa, ang sakit na cancer ay PWD na rin yun.
2: Yes po. Tama po kayo, mama.
1: Oo.
2: Because of the recent law, dati kasi 10 types of disabilities, ngayon 9 types of disabilities.
1: Mm-hmm.
2: And part of that is apparent nakikita and non-apparent hindi nakikita.
1: Iyon.
2: Tama po kayo, may mga mental disability, intellectual, learning, at psychosocial disabilities na hindi din nakikita. Meron ding physical disability, like for example, yung may scoliosis, mga ganun, diba?
1: Yes.
2: So what I mean po is parang because of what we are doing, working with the NCD's program on disability sensitivity training or awareness. Ano siya? Parang isang capacity building to the different LGUs and agencies, and it's being requested po eh. Dumadami mm-hmm. din yung request na para maging aware yung mga person, yung mga not just persons with disability but also the whole nation approach po yung gusto natin eh.
0: Mm-hmm.
2: So para ma-aware ka, paano i-treat yung persons with disability? Like for example, on express lanes, yung sinabi nyo
0: yes.
2: nga po, na dapat po, hindi lang po kasi nakalaan lang yung express lanes for our apparent disabilities. But
1: kasi
2: also with
1: may nakaaway sa groceries, ha?
0: Ay, totoo.
1: Kasi, diba, may special lane
0: po,
1: PWD and seniors. Mm-hmm. Seniors kasi kitang-kita mo na eh.
2: Yes po.
1: Eh, minsan, ha? Paano naging PWD yan? Ang daya mo, pumila ka doon.
2: Kaya po, ang ina-advise din namin sa mga persons with disabilities po natin is that mm-hmm. you bring your IDs.
0: Yes.
2: Kasi that's mm-hmm. the authentication na you are a person with disability, especially if you have a non-apparent disability.
0: Mm-hmm.
2: So the pag ikinol yung attention mo, teka, are you a person with disability? Hindi po, I am a person with disability. This is my ID.
1: Oh, pero wag rin namang feeling entitled. Hindi kasi, di ba minsan, kaya mo naman eh. Kaya mong hindi, kaya pang pumila. Hindi ka pa naman wiwing-wiwi. Or, di ba, kaya mo naman, paunahin mo na yung senior talaga at yung makikita mo apparent nga yung disability, wag ka na. Kung kaya mo rin lang naman. Di ba?
2: Actually, that's the pinaka-logic dapat talaga.
0: Mm-hmm.
2: But most of the non-apparent, yung mga hindi nakikita din po is, may mga different tantrums, nag-agitate because of the public, mga ganun. So may different examples mm-hmm. or different experiences mm-hmm. with the crowd, with mm-hmm. the noise, with the lights.
0: Mm-hmm.
2: So it's just so happened na hindi lang talaga nakikita.
1: Oo, or may pain pala siya nararamdaman.
0: Kaya naman nakikita.
1: Kaya gusto niya nga, syempre mauna sa pila kasi po masakit ang likod ko dahil sa scoliosis. Yung mga ganon.
2: Tama
1: so po. Kailangan magpaliwanag pa. Yung mga ganon.
2: Tama po. Kaya po yung NCDA and together with the different persons with disability affairs office, sinusulong talaga yung every year po na dapat magkaroon ng capacity building on disability sensitivity training para po matutunan kung paano maghalubilo at paano makipag-usap, paano mag-guide sa ating mga persons with disability when it tends to their type of disability. Kasi nga po, 9 types of disability, malawak masyado eh.
0: Oo, nga.
2: So, lahat ng 9 types of disability, pinag-uusapan dun sa disability sensitivity training po.
0: Mm-hmm. Ayan. So, at least rin, meron po tayong ganitong programa para lalo po tayo lahat maliwanagan. Kahit tayo maan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Marami tayong natututunan kapag kasama talaga natin yung mga opisyal. Lalo na nga mula dito sa National Council on Disability Affairs. Ngayon po yung next ko na question is tungkol naman po dito sa accessibility para sa ating mga PWD, yung accessibility law. Marami pa rin establishment po, attorney, yung walang na mga rampa o PWD restrooms, ganyan. Ano po ang ginagawa ng NCDA tungkol dito?
2: Well, yung ano talaga po, since 1983 pa yung batas,
0: mm-hmm.
2: pero naamyandahan naman po siya, yung IIR naamyandahan po nung 2024. Ang tinatawag po natin yung BP344 or Our Accessibility Law. So yan po, ang pinakapangunahin talaga na nagmamandate nito is yung mga different national agencies and then at the same time, yung mga PDAWs natin sa mm-hmm. mga different LGUs. Ano po ba yung batas na to? Yung batas na to is accessibility, not just, hindi lang po ramps. So ang mga pangunahin po na kasama dito or ang kasama sa accessibility law is actually the ramps, the signages. Kailangan may signages
0: mm-hmm.
2: po,
0: mm-hmm.
2: yung specifications ng comfort rooms,
0: mm-hmm.
2: and then parking lots, and then at the same time dapat po talaga na yung ano po, yung mga egress, ingress, and then inside po na hindi sila madulas, so yung mga non-skid flooring,
0: mm-hmm.
2: meron po talaga nun. So yun po yung pinapatupad nun. Now, yun sa question nyo po kanina na marami pa po ba? Yes po, marami.
0: Naman.
2: Marami po. Kasi
0: mas marami kesa sa meron, di ba? Yung wala.
2: Yes po. Kaya nga po, ang ginagawa natin, we have different programs po. Kasi si NCDA, nag-ano din siya, nagpa-pilot ng mga programs. So part of the programs po na pinapilot namin at binibigay natin sa mga different LGUs po is the accessibility audit. So iniikutan po ng mga different, yung team ng LGU, iniikutan po yung mga different establishment. Mm. Kung yung rampa mo ba, tama yung specifications niya, yung universal design, ano ba, pasok. Yung CR ba, tama din. Mm-hmm. Yung pagpasok mo and ingress and egress mo sa building, tama ba? And then may parking ka ba na nakalaan sa mga persons with disability and signages?
1: Sir, di ba yung mga public infrastructure nga lang, may mga matatarik na
0: yung kamuning yan dyan.
1: Nagawa na fly, ang tawag doon?
0: Fly,
2: killer, ano ata yun, diba? Killer ramp.
1: Patay
0: ng fly.
1: Tapos, problema na nga natin yung sa bangketa. Doon na naawa ako kasi, di ba, away pa nga yan ng bicycle lane. Konti na lang yung bangketa para sa sa publiko. Mm. Diba? Tapos meron pa nagkaroon, yung nahulog yung isang kababayan nating hindi nakakakita sa isang
2: manhole po.
1: Manhole.
2: Yes, po.
1: Or construction pala yun. Yung mga ganun. So,
2: kaya nga po,
1: nakakaingit sa abroad. Diba? Yung tatawid ka. Ang sarap maging, sorry na lang to say.
0: Oo, diba?
1: Diba? Naririnig nila. Tapos na, yung lalakaran nila.
2: Kaya nga po.
1: Hindi ba pwede mangyari sa BGC, nakikita ko yun eh. Makati ba meron?
0: Kasi BGC yun eh.
1: Oo nga. Pero Makati meron, diba?
0: Makati, siguro some areas. Quezon City.
2: Meron naman din po. Mostly of our, mostly of the malls naman din, nagiging compliant.
1: Ayun, at
2: diba?
1: Least malls. So,
2: pero yun talaga po.
1: Pinapangarap natin eh.
2: Kaya po nananawagan talaga si NCDA na to really enforce the accessibility law. Kasi po, yung implementation talaga, minsan nagiging compliant lang. Na parang masabi lang na may ramp. Yung ramp is may poste sa gitna, mga ganun.
0: Wala lang. Parang, hindi mo naman talaga magagamit. Pero naalala ko may isa akong kaibigan, nagsulat siya ng artikulo or basta nagsulat siya ng essay. Nag-post lang sa Facebook dahil yung isang mall, wala raw access sa mga naka-wheelchair katulad niya. And in fairness, after niya sinulat yon, nakinig yung mall.
1: Mm.
0: Nilagyan nila ngayon ng parang yung para sa wheelchair na parang
2: yung lift.
0: Yes. So, minsan you have to speak out. Kailangan mo magsalita. Pero swerte ka kung nakinig sa'yo. Kung hindi nakinig. Mm-hmm. Diba? Pero in his case, nakinig naman sa kanya. Buti na lang, diba? Mm-hmm. At nakarating dun sa mall. Pero at least, nakikinig. May may chance naman na itama yung mali.
2: Tama po. What the NCDA has been doing nga po is kinokol talaga namin yung attention with respect to the different different violations. And then most of the recommendations na binibigay natin is tinitignan talaga at tinihid naman.
1: Oo.
2: So kaya nga po ang panawagan natin sa public po na i-complain nyo talaga kasi tama po yung sinabi niyo po ma'am na once i-complain nyo nagagawan din po kasi talaga ng paraan.
1: So pwede i-reklamo yung building ko walang ramp. 'Di ba? Kulang sa mga facilities na ganyan, 'di ba? Opisina mo. Kung wala rin ganun. So, anong hotline, sir, or email ang pwede nilang pagsumbangan?
2: Usually po, ang nasa grassroots talaga po is the Persons with Disability Affairs Offices who has jurisdiction with their cities and municipalities. Doon po talaga pinakauna.
1: Mm-hmm.
2: And then also naman po, they could always email with NCDA sa council@ncda.gov.ph para po makapaghinaing din doon sa complaint nila.
1: Mm-hmm. Meron pa rin bang PWD na peke?
0: Marami pa rin.
2: As of the moment po, medyo nagle-lessen na because of what we did na Unified Persons with Disability ID.
1: Yes.
2: Nagkaroon po kasi ng trust and direction with our good secretary, Secretary Rex Gatchalian, because of yung hinid po kasi yung 88.2 billion na nawawala sa Pilipinas na kaban because of fake IDs.
1: Mm-hmm.
2: So, ang challenge po kasi is lahat ng mga different IDs ng different LGUs, iba-iba po itsura.
1: Mm-hmm.
2: Although the NCDA has had the template, so yung template na babago-bago nila. So ngayon po, meron na po tayong bagong AO na approved na, and I do believe kaka-register lang namin sa UP Onar. So we will be publishing it publicly po. Yung ano po na yung unified ID na template. Mm-hmm. So it's a digital ID na lahat po ng mga persons with disability is uniform na silang lahat.
0: Uniform. So paano po maka-apply yung mga meron pa ring lumang ID at gusto nilang magkaroon ng unified PWD ID?
1: Hindi pa to yung per city hall, di ba?
2: Yung
1: iba pa yun.
2: Bali, yung per city hall po kasi, yun yung nag-iiba-iba talaga. Kasi iba-iba lahat. So wala naman pong ano, I mean, as of the moment, kasi nandun tayo sa stage ng collection stage, collection of data. So, nagagamit pa yung mga ano po, yung mga different IDs talaga. Mm-hmm. So, hindi naman natin binabago yung authority ng mga LGUs to really create their own identification card system nila. But with respect to the benefits for the persons with disability, yung 20%, 15%, yung 12% and 5% discounts, they should be ano na parang yung gist po ng unified ID is that the unified ID will be the verification system for the persons with disability.
1: So wala nang tanong-tanong. Pag ikaw ba ay tinanong na ano pong disability ninyo, masama po ba 'yon?
2: Hindi naman po per se na masama. Mm-mm. Nagiging masama lang siya pag ginagamit po sa pangungutya.
1: Oh,
2: so
1: yes.
2: Yung pangungutya talaga, yung discrimination.
1: Kasi halimbawa, PWD po ako. Anong klase po? Baka ganunin ka.
0: Ka. Kasi parang feeling mo, inaano ka. Hindi ka pinaniniwalaan.
1: Huwag ka rin maging sensitive. Pero yun nga po, yun sa tamang tanong
2: sa
1: lang.
2: Sa tama lang po talaga. Like for example, pa-explain talaga. That's why the disability sensitivity training is very important. Kasi tinuturuan ka paano makihalubilo sa mga persons with disability. Mm-hmm. So, for example, yun po. So, sasabihin natin, ma'am, can I borrow your persons with disability identification card? Kasi may titignan ako kung what kind of
1: kasi
2: disability nyo as part of the requirement dito sa application ninyo or dito sa nire-request ninyo. Mm-hmm. Ganun po.
0: Imbis na tingnan mo siya sa mata, ano ho bang ano nyo? Ano bang, diba?
1: Parang hindi naman.
0: Parang, parang pwede ho bang mahiram yung ID ninyo. Parang hindi mo naman kaya direkta siyang tanungin. So that's a good way.
2: Yes po. We should be an advice from the National Council on Disability Affairs, kami po, na you should be extra sensitive to persons with disabilities, especially what they're dealing with the day-to-day life nila.
1: Yes.
2: So you have to be extra sensitive. So isipin niyo po na pagpunta lang po ng persons with disabilities sa inyo para humingi ng tulong or mag-apply ng something, ano po, it takes a very grabe yung challenge just niya with terms to accessibility.
1: Oo, kasi lalo pag sakit, ang dami mong kailangan i-present, no?
2: Yes
1: po. No, diba? Na papeles para ma-approve yung iyong PWD.
2: Yung mga medical certificates, mga ganun po. Pero syempre po, we cannot do away, kasi dahil may kapansanan, we cannot do away with the different documentation then.
1: Mm-hmm.
2: But we can always extend our being sensitive to our persons with disability and at the same time, making every process sana na maging mas inclusive at mas accessible for our persons with disability.
1: No, kasi ang senior citizen, madali. Diba?
0: Eh, pero may isa, minsan di sila naniniwala. Gusto naman ng ibang senior. Senior ho ba talaga kayo?
1: Hindi na yan.
0: Gusto ko yan.
1: Hindi na yan.
0: Napagkamalan akong ano.
1: Hindi pa yun. Yung paghiningan ka sa grocery, di ba? Meron po kayong ano, discount ID. Uh-oh. Ang tingin mo sa akin.
0: Pwede rin baliktad. Uh-oh. Saan po yung senior yun? Hindi ako senior.
1: Di ba? Diba? Masa naman, senior na kayo. Ay!
0: May mga sip-sip. Uh-oh. Alam nyo na yung effect.
1: Diba?
0: Pero, okay. Again, sir, para lang mas maliwanag, available na ba yung unified PWD ID and how do we apply bilang panghuli?
2: Yes po. The Unified Persons with Disability ID System, it's available already. And then, nagko-collect na talaga siya ng data. And how does this, paano mag-apply yung ating mga persons with disability? Same as how they are having their IDs now.
1: Okay.
2: So parang mas lesser lang po yung mga categories or yung mga fields na i-fill up nila. It's just that kailangan lang talaga na ma-register sila at makuha nila yung unique QR code nila para ma-verify po na sila yung persons with disability.
1: Bibigyan din po ng physical ID?
2: As of the moment po, wala po
1: wala
2: siyang
1: pa.
2: Physical ID kasi digital ID siya.
1: Parang yung
2: para mas
1: national
2: mabilis
1: ID,
2: po.
1: Diba?
2: Yes
1: wala
2: po.
1: Pa,
2: and then the different LGUs, pwede po sila, yung sinabi po kanina na magkaroon sila ng kasarili nilang ID system para po lagay nila yung QR code or they use the digital ID for the printed po.
0: Mm-mm.
2: So may option siya to print it.
0: Mm-mm.
2: But the digital the unified ID is a digital ID po.
1: Pero pwede mo nang gamitin both. Kung pareho kang meron nun, paano yun, sir?
2: Yes,
1: diba, po. Meron ka sa LGU, meron ka pa doon sa...
2: Yes po. You can use the one na na-issued na valid pa ngayon. Mm-mm. And then the one na with the unified ID. Kasi ang maganda po doon is yung ID kasi na ano na issued by the LGU na ve-verify mo sa city. Kaso nga lang, problema, 8 to 5 p.m. lang siya.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung unified ID, 24/7 po. Kasi pag na-scan yung QR code, pupunta sa portal, makikita na siya yung person.
0: At saka wala nang ano, hindi ka na magko-commute. Di ba? Hindi ka na physically kailangan pumunta. So, anong website ba yon?
2: May yung developer natin as of the moment, may alaga.ph po ata yung website niya.
0: Doon tayo pupunta?
2: Isa-scan lang po talaga. Like, all you need is a phone and an internet. And then, pag na-scan po, dederecho siya sa portal. Makikita mo na persons with disability siya na register sa Unified ID System.
0: Yung may alaga.
2: Yung alaga.gov.ph po.
0: Hindi, pero kung gusto ko mag-apply, na gusto ko ng digital ID.
2: Punta ka lang po sa local ninyo, sa Persons with Disability Affairs Office and apply there.
0: For the digital?
2: For the digital po.
0: You still need to go personally?
2: Sa ngayon po, personally, ganun po. Pero ang alam ko po, may enhancements na pwedeng ikaw na lang na mag-ano.
0: Okay.
2: Pero hindi pa po nilalabas yun.
0: Hindi pa yung ganun. Okay. Pero for now, ako may time, gawin nyo na, no?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Alright, naku, maraming salamat po kay Attorney Walter Alava, ang aring spokesperson mula po sa National Council on Disability Affairs or NCDA. Mabuhay po kayo. Thank you, sir.
2: Salamat po, and on behalf of our Executive Director po, thank you for having us. And sana po na pagigtingin natin at pansinin pa rin po yung ating mga different accessibility laws po natin. Salamat po.
0: Ayan. Alright, thank you. Mamaya sa ating mga kaserbisyo, abangan nyo po ang ating mga guests mula naman po sa Department of Health. Pag-uusapan po natin ang mga infectious disease, lalo na ngayong tag-ulan, mga lepto at mga trangkaso, kasama rin dyan ang dengue. Magbabalik po kami dito po sa Nagseserbisyo Ninya Corpus. Kasama ko po ngayon si Maan Makapagal. Ang oras po natin, 11:44 ng umaga.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM.
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Solid
12: Kaban! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
0: Kasama po natin ang ating mga eksperto mula sa Department of Health. Ang National Program Manager for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases ng DOH, na walang iba kundi si Dr. Anne Matuba. Magandang umaga po, Doc Anne. At kasama rin po natin ang Medical Officer ng DOH na si Dr. Ian Rocha. Good morning po.
13: Magandang umaga po, Ms. Nina.
0: Opo, kasama ko po si Maan Makapagal ngayong umaga. So, okay. Wag na natin patagalin pa. Ano ba yung mga binabantayan natin ngayong tag-ulan? Alam ko yung leptospirosis na pupuno na po ang ating mga ospital, Doc. Kumusta po ang lagay ng lepto at anong paalala natin sa ating mga kababayan?
14: Magandang umaga po. Pasensya, nakamute po pala ako kanina.
0: Ayun, kaya pala, hindi natin narinig. Okay, opo.
14: Good morning. Simula po noong Enero hanggang itong Agosto 22, may naitala na po tayong 4,285 na kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Although mas mababa po ito ng 37% kumpara noong nakaraang taon, inaasahan pa rin po natin ang posibleng pagpaas ng mga kaso sa susunod na mga araw dahil nga po sa incubation period po ng leptospirosis na 5 hanggang, pwede po itong umabot ng 14 days hanggang sa 28 days po.
0: Mm-hmm. Bakit po, sorry Bart Mare, bakit ganun kaya yung expectation mo na magkakalepto ka basta lumusong ka sa baha at pagkatapos ng ulan ay ganyan.
1: Matik ba yun? Na magkaka-
0: puno ang mga ospital. Bakit hindi na tayo natuto? Yun ang tanong ko. Bakit, ano ba, saan ba yung gap? At sana mabawasan po yan at sana ay hindi mapuno yung mga ospital dahil alam naman natin taon-taon ganito na nga eh. Mm-hmm. Bakit ba paulit-ulit yung ganong problema, Doc Anne?
14: Opo. Patuloy pa rin po ang pagpapalawak po namin ng pag-disseminate, kumbaga ng mga impormasyon tungkol sa pag-inom ng prophylaxis para sa leptospirosis. Kaya ang aviso po talaga namin sa publiko ay agad po silang magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o yakap clinic kapag sila po ay napalusong sa baha sa loob ng 24 to 48 hours para po ay maging epektibo po sa kanila ang gamot o ang prophylaxis at maiwasan po ang pagkaroon ng malalang leptospirosis at mabawasan ang pagpupuno ng ating mga ospital.
1: Mm-hmm. Doc, kailangan bang may sugat ka? Di ba? Yung mga bagong pedicure dyan. Mamaya sabihin nila, wala naman ako sugat. Wala naman ako sugat. Hindi ko na kailangan naligo agad ako. Sinabon ko agad. So, Doc, kailangan ko pa ba ng prophylaxis? Matik ba talaga
14: ito kailangan mag-check up? Opo, ito po ang kadalasang misconception po na kapag walang sugat, ay hindi ko kailangan magpatingin o pumunta sa health center. Ang leptospirosis ay pwede din po itong pumasok sa ating balat pati na rin po sa tinatawag pong mga mucous membrane na kasama ang ating mata, ang bibig kapag sila po ay natalsikan ng tubig baha.
1: Naku.
14: Kaya ang payo po namin kahit wala pong sugat, kahit wala pong nararamdamang sintomas ay magpatingin po kaagad sa loob ng 24 to 48 hours.
0: Mm. Ah, so basta lumusong ka sa baha.
1: Actually hindi nga baha, Mari.
0: Or
1: kunti lamsik, 'di ba minsan nakachinelas ka,
0: ganoon,
1: 'di ba? 'Di ba minsan kahit papaano nababasa ng konti yung talampakan mo. 'Di ba pag nakachinelas ka, hindi ka talaga lumusong. Iiba nga sabi tilamsik eh.
0: Yun nga yung tapos or nainom mo, 'di ba? Pwede.
1: Kumakain ka, tapos dumaan yung jeep. Natilampis ka. So, ganun po ba?
0: Diba, Doc?
14: Opo, tama po kayo. Pwede pong hindi lumusong sa baha. Kahit nga po sa mga putik na natitira, lalo na pagkatapos po ng pagbaha, pwede pa rin pong mabuhay ang bakterya o ang leptospirosis po doon. Pwede rin po itong makuha mula sa pag-inom ng kontaminadong tubig na merong mikrobyo po o kontaminado ng leptospirosis.
0: Okay. So ngayon po, ang advice nyo, tama ba yung narinig ko, basta kung hindi man na, kung na-expose, whether sa putek, natalsikan, o lumusong ka sa bahay, yun talagang obvious na lumusong ka, napalusong ka, diretso ka sa health center para uminom ng prophylaxis. Tama po ba yung narinig ko?
14: Opo, tama po kayo. Whether may nararamdaman o wala, basta may history po ng mga nabanggit na exposure, ay agad po silang magpatingin sa health center o yakap clinic.
1: Oh, pero halimbawa, hindi po kayang pumunta na health center, eh kaya naman pong bumili. Pero over the counter po ba to? At syempre, may mga comorbidities, mga pre-existing illness na siya, eh yung dosage niya, eh, di ba dapat po case to case.
14: O kaya po, ina-advise po talaga namin na magpatingin kasi hindi po lahat ay pwedeng makainom ng gamot na ito o ng doxycycline dahil ito po ay isang klase ng antibiotic na kailangan po ng reseta bago po sila magpunta ng mga drugstore. Hindi po ito basta-bastang pwedeng ma-access o makuha sa mga tindahan din po natin. Kaya ang mga hindi po pwedeng mabigyan ng gamot na ito ay kasama na po ang mga buntis, mga nagpapasuso, pati na rin po yung may allergy po sa gamot na ito. Lalo na po yung may mga iba pong iniinom na mga gamot, mas maganda po talaga ay matingnan po muna sila bago po mag uminom ng walang abiso ng doktor.
0: Ayun. What about yung may diabetes, may high blood, mataas ang cholesterol, yung mga ganon, mataas ang uric acid, na may mga iniinom, pwede rin ba silang mag-doxycycline?
14: Opo, pwede naman po, pero emphasize ko lang po ulit na kailangan matingnan po muna sila. Kasi baka hindi po natin inaasahan na may nararamdaman po pala sila at masisi po nila sa ininom po nilang antibiotic. Kaya mas maganda po para malaman din po kung may interaction ang mga iniinom nilang gamot. Kumbaga, baka maglaban ang kanilang iniinom gamot doon sa antibiotic po.
0: Okay. Alright, Doc. Maraming salamat, Doc. And ngayon, moving on naman doon sa isa pang very common na sakit ngayong tag-ulan, ang dengue. Yan ang expertise ni Doc Ian. Doc Ian, kumusta naman po ang lagay ng dengue sa ating bansa ngayon? At ano po ang inyong paalala sa ating mga kababayan?
15: Okay, magandang umaga po ulit. So tuwing panahon po ng tag-ulan, mas maraming lalagyan ng tubig at iba pang potential breeding sites ang nagkakaroon po ng naiipong tubig na maaaring pong pamugaran po ng mga lamok na nagdadala po ng dengue. However po, no, based po sa ating mga datos, nakikita natin na all year round na po ang dengue transmission at hindi lamang ito nangyayari tuwing tag-ulan. So as of morbidity week 33, no, ito ay from January 4 to August 22, 2026, meron po tayong 117,952 po na kaso ng dengue na na-report na 41% po na mas mababa kumpara po sa 201,533 na kasong naiulat po sa parehong panahon noong nakaraang taon. So sa mga naulat po na kaso, 37% lamang po ang confirmed, 13% po ang probable at 50% po ang suspected.
0: Opo. So sino po ang pinaka-vulnerable ngayon at sa inyong observation, anong edad po yung karaniwang nagkakaroon ng dengue at na-o-hospital?
15: Okay, so sino ang mga vulnerable? Delikado ang dengue dahil maaari itong mabilis naman itong sa severe dengue, no, na po pwedeng nakamamatay. May apat po na pangunahing grupo na pinaka-vulnerable dito, mga bata, lalo na po ang mga sanggol. So mabilis po na bumagsak ang katawan at mabilis mag-dehydrate. Mga buntis at senior citizens po, no? So mas delikado po dahil sa kalusugan nilang po pwedeng makompromiso. At mga nagka-dengue po noon, no? So ang pangalawang infection po kasi na mula sa ibang strain ng virus ang mapanganib at madalas nagdudulot din ng internal bleeding, no? At may mga sakit, no? Yung may mga comorbidities tulad po ng mga may high blood, may diabetes po at iba pang mga diseases po.
1: Mm-mm. Eh sa ano, sa tatlong sakit na to, yan, dengue, leptospirosis, influenza-like, yung mga trangkaso ito, no? Paano natin na madi-differentiate ito, doc? Kasi halimbawa, sabihin ko, ay, trangkaso lang ito, gagaling din ako, di ba? Ganun lang yun, pahinga lang. So, ano yung, kasi mamaya late naman, di ba? Late ka na nagpa-check up, dahil akala mo, trangkaso lang, doc.
15: Oo, sige ma'am. So, sa dengue kasi, no, usually po, no, ang isang taong maaaring paghinala ang may dengue po ay, of course, meron pong may matinding lagnat, so fever, tapos may masakit na ulo, panghina po ng katawan, kalamnan, kasukasuan, even pananakit po sa likod ng mga mata, kawalan ng gana kumain, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at even pamamalat po ng balat o flushy skin at pagkakaroon po ng pantal o rashes. Yun naman po sa dengue, no? Sa leptospirosis po, no? Syempre may lagnat, no? Kung pwedeng may panginig, matinding sakit ng ulo at katawan, pananakit din ng kalamnan, no? At sa leptospirosis, no, may paninilaw po ng balat kaunting ihi, no? And sa influenza-like illness naman po, no, so fever din po, which is accompanied po ng ubo and even sore throat.
0: Okay, alam mo, naisip ko lang bigla itong pumasok sa isip ko. Nakita ko kasi yung video, pasintabi lang po, no, kasi yung carrier ng leptospirosis nga po ay mga daga, ano. May ginagawa ba tayo para buksain ng mga, di ba, yung sores? Meron ba tayo? Kasi paragi na lang yung tao after the fact. Pero yung sores, di ba pwedeng may gawin tayo?
1: Huwag sana tayong bahain.
0: Bukod sa huwag bahain, yung mga yan, kailangan silang mapatay, di ba? Meron ba tayong programa para mapatay itong mga carrier na to? Mga daga.
1: Oo.
14: Dagdag na lang po ako tungkol po doon.
0: Okay, tama. Doc Anne.
14: Si Doc Anne
15: po.
14: At kami po ay patuloy nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor kasi itong sakit na ito ay hindi lamang siya kayang, kumbaga hindi lang siya kayang masolusyonan ng health na sektor. So, nakikipag-ugnayan po kami sa DENR, pati na rin po sa Department of Agriculture at sa mga lokal na pamahalaan. Dahil sa kanila po talaga ang pagsisiguro na ma-ensure po natin ang kalinisan at ang pagkuksa din po dito sa mga testing ito na mga daga.
0: Yun na nga. Ayan, sorry, wala na po tayong oras. Pero gusto ko lang i-highlight yun. Hindi masyado na pag-uusapan. Yung baha na pag-uusapan dahil sa mga basura.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yung tagadala nung lepto rin, di ba? Gusto rin natin silang mawala. Anyway, maraming salamat po sa DOH. First time natin ata nakausap, ano, Doc Anne Matuba at Doc Ian Rocha mula po sa DOH. Maraming salamat po at thank you for your service.
14: Maraming salamat po.
0: Okay. Bago po kami magpaalam, may babatiin lang po kami. Well, unahin ko na po si Tita Sonia Garcia ng Sonia's Garden. Siya po ay nagbo-birthday ngayon. Ayan. So, happy birthday po, Tita Sonia. And of course,
16: happy birthday!
0: Yung kasamahan po natin sa PRTV, Dekem Silakan.
1: Dekem,
0: happy birthday sa'yo.
1: At isa pa, ito, happy 75th birthday naman kay Pepito Cruz ng Ontario, Canada. From Rose
16: happy
1: Flores
16: birthday!
1: Ng Pateros, Manila.
0: Ayan. Ako, lahat po ng nagbo-birthday at nagse-celebrate, happy po ha. Sa kabila ng mga masamang panahon, kahit maalan, di ba? At mga balita, tuloy pa rin po ano. Ayan, susunod na po ang headline ngayon kasama si Jeffrey Hernaez. Mare, maraming salamat.
1: Uy, salamat din. So ulitin.
0: Maraming salamat po sa aking kumare na si Maan Makapagal at ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
1: Bye!

Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, alas 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Dami nagsasabing daga lang pala yung katapat niya. Kasi syempre pagka hindi kasakitin, mabibigla talaga yung tao.
0: Apat patay sa leptospirosis sa Maynila gayong araw. 45 pangkaso na itala. Face-to-face classes sa La Salle Green Hills sa San Juan kinansela dahil sa issue ng seguridad. Estudyante sa Cagayan nahulihan ng mga bala ng baril at marijuana. Mga basurang plastic at bote sa Mandaluyong City pwedeng palitan ng gulay at tinapay. Insidente ng pamamaril na sangkot ang ilang menor de edad sa Katbalogan, Sabar, sa pool sa CCTV. Halos 11,000,000 sako ng bigas na nasasayang kada taon ayon sa PhilRice. At Gerald Anderson may apela sa publiko kaugnay ng West Philippine Sea. Magandang tanghali Metro Manila, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, 4 ang namatay ngayong araw sa Maynila dahil sa leptospirosis. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia.
2: Jeff, sa tala ng Manila Health Department, 45 ang naitalang bagong kaso ng leptospirosis sa lungsod. Sa kasamaang palad, 4 din ang naitalang patay ngayong araw dahil sa sakit. Mula Enero hanggang 20 ng Agosto, 21 na ang naitalang patay habang sumipa pa. Sa higit 400 ang tinamaan ng sakit. Samantala sa panayam kay Dr. Waldemar Galindo, head ng Emergency Medicine sa Hospital ng Maynila, nasa hanggang 50 pasyente na lamang ang nanatili sa kanyang emergency room sa nakalipas na 4 oras. Mas maluwag anya ang ER ngayong araw kumpara nung Lunes at Martes na dagsa mga pasyente sa bungad pa lamang ng kwarto. May mga binuksan lang mga kwarto para roon ilipat ang iba pang inpatient na sa ER. Dagdag pa niya na kumpara sa mga bata. Marami ngayon ang bilang na mga matatandang tinamaan ng leptospirosis dahil sila umano ang mas lantad sa baha.
3: We are seeing na nag-steady yung influx sa mga patients, but this is not an assurance. It's still premature to say na bumaba pa ang kaso ng leptospirosis dito sa Manila. Meron pa rin mga kaso mga batang may leptospirosis, pero as compared sa mga matatanda, mas mababa sila. Ang dahilan, isa sa mga dahilan nito bakit may tulumuwag po ang emergency room ngayon bumaba dahil po meron na po kami mga na-discharge.
2: Iniyak naman ng opisyal na handa ang ospital ng Maynila sa kaso ng leptospirosis at sa ngayon, kaya pang tugunan sa ER maski ang iba pang emergency. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo. Nakaburol na sa tapat ng kanilang bahay sa Santa Cruz, Maynila, ang padre de pamilyang namatay dahil sa leptospirosis. Kwento ng kanyang kaanak, lumusong ito sa baha noong habagat para humanap ng pagkakitaan matapos matanggal sa trabaho. May 4 na anak at asawang na stroke ang biktima na inakala umanong simpleng trangkaso lang ang nararamdaman. Pero agad lumitaw ang iba pang sintomas gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan at paninilaw ng mata. Nagpalipat-lipat din siya ng ospital hanggang sa binawian ng buhay dahil sa komplikasyon.
1: Marami nagsasabing daga lang pala yung katapat niya. Kasi syempre pagka hindi kasakitin, mabibigla talaga yung tao.
4: Sa paa?
1: Bumaba po siya sa paa. Bumaba pa siya nung baha. Natanggal na siya sa trabaho. Naghahanap siya ng pagkain, umiikot siya.
0: Sa Nabotas, 12 na ang naitalang kaso ng leptospirosis kung saan isa na ang nasawi. Sinabi sa DZMM ni Nabotas City Administrator Dr. Christia Padolina na mild cases naman ang lahat ng kaso maliban sa isang nasawi. Pinayuhan ng publikong magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas ng sakit, kabilang na ang panghihina ng katawan, lagnat, paninilaw at pananakit ng kasukasuan. Nilinaw din ni Padolina na libre ang pagpakonsulta sa mga

0: Nilunsad na programa ng Barangay Daang Bakal, Mandaluyong City para mabawasan ang basura. Ayon kay Daang Bakal Gagawa, Jello Barreto, sila na mismo ang nagtatanim ng mga gulay na bok choy at lettuce na ipinapalit sa mga recyclable materials. Bukod sa gulay, nag-iikot din ang mga tauhan ng barangay para sa programang libreng tinapay kapalit ng plastic na bote.
1: Simple lang, magpo-post kami kung kailan ang harvest. Pag-harvest na po, malalaman naman ang aming mga kabarangay. Pupunta lang naman po sila dito, then bibigay nila yung plastic bottle. Papalitan po namin ng libreng bok choy or lettuce tinapay palit plastic bote.
0: Isinusulong ng League of Municipalities of the Philippines ang polisiyang no segregation, no collection policy bilang tugon sa lumalalang problema sa basura ng bansa. Sinabi sa DZMM ni LMP President Ate Tiaga Isabela Mayor Faustino D. V na sa ilalim ng patakaran, aatasan ang mga barangay o LGU na huwag kolektahin ang basura kung hindi nakahiwalay ng maayos. Layon anya nito magsimula sa mga bahay ang disiplina o disiplina sa tamang pagtatapon ng basura.
2: I believe naman po, no, pagka meron po tayong konting, like for example, yung no segregation, no collection, syempre pag natambakan din usil ng basura, eh may matututo rin usil na mag-segregate. May mga best practices po yung iba po nating mayor. Mm. Kanilang ginagawa na po, nagbibigay ng incentive pag kayo rin nagsisegregate. So may income pa po dun sa mga kababayan natin. No?
0: Isinulong sa Kamara ang total ban sa pagtatapon ng basura sa ibang bansa ng ibang bansa sa Pilipinas. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
3: Yes, sa ilalim ng House Bill number 6267 o total ban on the importation of waste bill, idedeklara ng ilegal ang pagpasok ng lahat ng foreign waste, processed waste at waste byproducts sa bansa. Nakasaad sa panukala ang United Nations Environment Program Report kung saan itinuturing ang ASHA bilang pangunahing tapunan ng tunay-tuneladang toxic, house at electronic waste. Ayon kay Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, mahihirap ang matugunan ng problema sa waste management kung papayagpaan niya ang Pilipinas na gawing tapunan ng ibang bansa. Kapag nais sa batas, bubuo ng 24/7 Environmental Protection Desk sa lahat ng national ports. Parurusahan din ng mga violators sa pamamagitan ng pagkumpiska sa barko, permanent shipping ban sa mga foreign exporter at pagkakaaresto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa ibang balita, iniimbisigahan ng pulisya ang napaulat na security concern sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong City na sinasabing dahilan ng kanselasyon ng face-to-face classes ngayong araw. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
4: Jeff, nagpapatuloy pa ang verifikasyon ng pulisya sa sinasabing banta sa seguridad sa Lasal Green Hills ngayong umaga yan. Pasado alas 11 kanina, dumating sa paaralan ang direktor ng Eastern Police District na si Police Brigadier General Melesio Guslig Jr. Sinundan niya ang hepe ng Mandaluyong Police na si Police Colonel Reynan Patam na nagsasagawa ng coordination at investigation sa paaralan. Una na rin dumating sa paaralan ang SWAT Criminal Investigation and Detection Group at PNP Anti-Cybercrime Group. Sa ngayon, hindi pa ibinabahagi ng pulisya ang initial na resulta ng kanilang investigasyon. Una nang inanunsyo ng Lasal Green Hills na lahat ng klase mula preschool hanggang grade 12 ay isasagawa muna online bilang pag-iingat. Jeffrey, sa ngayon, hindi pa rin na lumalabas ng paaralan yung mga pulis na pumasok dito kanina at nang makausap natin via text message si Police Colonel Reynan Patam. Sinabi niya kanina lamang na ongoing pa rin ang kanilang coordination at investigation dito sa Manoy Security Concern. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Timbog naman ang 20 anyos na college student sa Cagayan matapos subukang magpasok ng marijuana at mga bala sa universidad. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
5: Ayon sa Tuguegarao City Police, dakong alas 11:56 ng umaga nang maaresto ang 20 anyos na college student nitong Lunes matapos isailalim sa regular na inspeksyon sa pedestrian entrance ng universidad sa Balzain Highway, Barangay Centro 12, Tuguegarao City, Cagayan. Nakuha umano sa kanyang backpack ang dalawang pakete ng tuyong dahon na hinihinalang marijuana na tumitimbang ng 1.78 na gramo, walong bala ng kalibreng 9 9mm at isang glass tube na may hinihinalang residue ng

0: mariwana. Itinanggi ng estudyante na alam niyang may kontrabando at bala sa kanyang bag. Iginiit ng estudyante na nang buksan niya ang kanyang bag, agad itong hinalughog ng security guard. Nasa kustodiyan na ng Tuguegrao City Police Station ang estudyante na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591, a Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nakatakdang namang i-turn over sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 2 ang mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. Sumiklab ang sunog sa residential area sa Novaliches, Quezon City, Miyerkules ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa unang alarma ang sunog na naapula rin makalipas ang mahigit isang oras. Natupok sa sunog ang bahay na gawa sa light materials at katabing bodega. Wala namang naitalang sugatan sa insidente. Sa pool sa CCTV, ang pagtangay ng kawatan sa perang pang tuition sana at smartphone sa isang bahay sa Navotas City. Sa video, kitang pumasok sa bahay ang lalaking naka-face mask at paglabas, bit-bit na ang bag na may lamang smartphone at 25,000 pisong cash na pang tuition sana ng anak ng may-ari ng bahay. Tumakas ang sospek na dumaan pa sa gate ng bahay. Patuloy ang backtracking ng mga otoridad para matukoy ang sospek. Tatlo ang timbog sa pagnanakaw ng petrolyo sa isang cell site sa Camalanyugan, Cagayan. Sa investigasyon, pasado alas 2 ng madaling araw, namataan ang nakaparadang van at nakita ang paglabas sa bakod ng tatlong sospek sa cell site. Nakita sa sasakyan ang 8 galon ng hinihinalang nakaw na petrolyo. Nahulihan pa ang isa sa mga sospek ng plastic sachet ng shabu. Tapol din sa CCTV ang insidente ng pamamaril sangkot ng ilang menor de edad sa barangay Mercedes, Catbalogan City, Samar kahapon ng madaling araw. Unang dumating sa lugar ang tatlong individual, kabilang ang 2 menor de edad na sakay ng motorsiklo saka agad nagpulasan. Surod na dumating ang 3 pang individual na sakay ng motorsiklo saka 2 beses na pinaputukan ng baril ang naunang grupo. Tinadyakan at ibinalibag pa ng namaril na individual ang motorsiklo ng mga biktima saka tumakas. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan na ng Samar Police Regional Office ang insidente. Ginawaran ng pinakamataas na honorary degree ng isang pamantasan si Pangulong Marcos Jr. May mensahe rin ng Pangulo para sa bagong batch ng mga estudyanteng nagtapos sa kolehiyo. Balita hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
2: Jeff, katalumpati binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng kaalaman at karunungan bilang pinaka-importanting susi tungo sa pag-unlad nang tanggapin niya ang iginawad to honorary degree ng Doctor of Laws Honoris Causa ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Aminado ang Pangulo na maraming Pilipino pa rin ang dinaabot ng edukasyon at training sa kolehiyo at tiniyak niyang nananatiling tapat ang administrasyon sa buong implementasyon ng epektibo at kalidad na batas para sa access sa tertiary education. Patuloy ang pinalalawig ng gobyerno ang mga oportunidad sa higher education at pagbibigay ng government financial assistance. Samantala, Jeff, narito ngayon sa bayan ng San Jose sa Batangas si Pangulong Marcos para kung saan binibisita niya ang egg processing facility ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative. Layo ng pasilidad na mag-produce ng mga processed egg products gaya ng mga pinulbos at pasteurized egg na may mas matagal na shelf life at paano ipanukalang magamit ng mga sundalo at sa panahon ng kalamidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Lumabas sa pag-aaral ng Philippine Rice Institute na umaabot sa halos 11 milyong sako ng bigas na nagkakahalaga ng mahigit 24 billion pesos ang nasasayang ng mga Pinoy kada taon. Katumbas umano ito ng 2 kutsara ng kanin na natatapon kada araw ng bawat individual na kaya na sanang mapakain ng mahigit 5 milyong Pilipino sa loob ng isang taon. Kasabay dito na nanawagan ang Department of Agriculture sa publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng bigas.
3: kasi ano tayo, 115, 120 million cubic kilos. Yung isang kutsara man, nasa mga 6-7 grams yan. Pag minultiply mo every day na nasasayang times a year, yung 365 days, so maabot yan ng 10.85 million sako ng bida.
1: Posibleng tumaas ang presyo ng gulay dahil sa kumukonting supply bunsod ng epekto ng habagat. Sinabi sa DZMM ni La Trinidad Benguet Mayor Roderick Awingan na nasira ng tuloy-tuloy na pag-ulan noong mga nagdaang linggo ang mga pananim ng mga magsasaka. Sa ngayon, hindi pa anya maganda ang panahon sa probinsya kaya hindi pa makapagtanim ang mga magsasaka. Kahapon, isinailalim na rin sa state of calamity ang La Trinidad dahil sa malawakang pinsala ng sama ng panahon.
4: Nung kasagsagan po ng malakas na ulan, talagang umakyat po ulit yung tubig, level ng tubig, at nalunod po yung mga halaman. Unfortunately, sa ngayon, makakaunti na po ata yung gulay, kaya may epekto po yun. Baka magmamahal na po yung gulay pagdating po sa inyo. Sana gumanda yung panahon, panalangin na lang siguro sa Diyos. At...
1: Ula, panahon. Mga kapamilya, binabantayan ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May chance itong maging bagyo sa susunod na 24 na oras at tatawaging Pilandok. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo pero palalakasin ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon sa susunod na linggo. Samantala, habagat pa rin ang umiiral sa Luzon, gayon din sa western section ng Visayas. Asahan po ang pabugso-bugsong malakas na ulan sa Zambales at Occidental Mindoro habang may tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila. Ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabar Zone, Oriental Mindoro at iba pa. Mas maaliwanas naman na panahon ng asahan sa nalalabing bahagi ng bansa. At susunod, prosecution. Hindi itinuturing na gag order ang sub-judicial rule sa impeachment trial. At 106 na po patay sa flash flood sa boundary ng Nepal at Tibet sa China. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
5: Headline Ngayon. Basta AM DZMM.
6: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
7: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin.
8: Pag-aanin at pasayahin ang
9: buhay at kalusugan.
8: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
11: DZMM!
10: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Kontrobersya, ugo-ugo, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline ngayon. Alerto Servisyo. Alerto Servisyo.
1: Oras po natin 12:23. Sa harap ng mga banta ng sama ng panahon na nagdudulot ng sakuna gaya ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, may payo ang ilang eksperto sa safety at security para matiyak ang kaligtasan ng pamilya. Sinabi sa DZMM ng ekspertong si Rainiel Florentino na pangunahing dapat alamin kung kailan at saan tatama ang sama ng panahon. Laging mag-antabay sa abiso, partikular ng barangay na itinuturing na first responders at sumunod kung pinalilikas.
11: Number one dyan, kailangan meron tayong good meals, yung ready to eat. Yung ating pong mga basic commodities na kailangan, tulad ng ating mga personal belonging, nandyan din yung ating mga medicine. Kung meron tayong mga important documents na kailangan nating dala-dala, dapat po nandun sa ating go bag.
1: Samantala, para sa House Prosecution Panel, malaya pa rin makapagbibigay ng pahayag ang magkabilang panig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero magiging mas maingat kasunod ng utos ng impeachment court na mahigpit nang ipatutupad ang sub judice rule. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Todosa Jr. na hindi maituturing na gag order ang utos ng korte dahil pwede pa rin pag-usapan ang nangyari sa impeachment proceedings basta tama at patas ang pagtalakay rito at hindi magbibigay ng komento.
14: Of course, no, susunod po tayo dun sa order and we have to be more careful, di ba? And mindful of the answers that we'll be giving para maiwasan po talaga natin na malabag itong sub judice rule. There's no absolute prohibition naman, no, to both parties, no, and as well as public and private prosecutors, no, from giving public statements about it. So, which we appreciate and welcome.
1: Samantala, wala pang desisyon ang prosekusyon kung magpapalit ng tagapagsalita. Pero sinabi ni Tolosa, babawasan muna ang panayam sa media para tumutok sa impeachment trial. Sinimulan ng talakayin ng Senado ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Maro. Robert.
15: Jeffrey, gumulong na ang pagdinig ng Senado sa panukalang 7.2 trillion pesos national budget para sa susunod na taon. Umaharap sa mga senador ngayon para sa briefing sa national budget ang mga kinatawanan Development Budget Coordination Committee, kabilang sina Finance Secretary Frederick Go, Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, Secretary Arsenio Balisaca ng Department of Economy, Planning and Development at Banko Sentral Governor Eli Remolona Jr. Sabi ng chairman ng Senate Finance Committee na si Senator J.V. Ejercito, dapat back to basics ang pagbuo ng 2027 budget. Layo nitong tiyakin, ang pondo ng gobyerno ay mapupunta sa mga pangangailangan ng mga mamamayan, kabilang ang kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay, seguridad at maayos na infrastruktura. Kabilang sa mga tinitingnang reforma, ang pagtiyak na ang mga individual na amyenda sa budget ay tatalakayin sa plenaryo at hindi isisingit sa uling bahagi ng Bicameral Conference Committee. Ipapatuloy din ang live streaming ng Bicameral Conference Committee at ang Senate Budget at Transparency Portal para masubaybayan ng publiko ang pagbabago sa panukalang budget mula sa proposal hanggang sa pagpapatibay nito. Kabilang sa binigyan din sa pagbusisi ng budget ang pangmatagalang Infrastructure Master Plan, kasunod naman ng muling malawakang baha dahil sa epekto ng sama ng panahon. Samantala, Jeffrey, bandang alas 12 ng tanghali ngayon ay makapal na alikabok ang bumalot dito sa may bahagi ng Pasay City, particular dito sa may Senado. Sa kapal ng alikabok dadala nito malakas na hangin ay halos hindi mo na makita yung ilang mga gusali na katabi lamang ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Umabot na sa halos 3,000 bahay ang napinsala dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Balita mula sa DSWD, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
16: Matay sa datos, Jeff, ng DSWD Disaster Response Management Bureau, sumampa na sa 2,832 ang naitarang damaged houses o mga bahay na napinsala dulot ng mga nagdaang mga bagyong Maymay, Neneng at Obet. 340 sa mga ito ay totally damaged o nasira ang kabuuan ng mga istruktura habang 2,492 naman ang partially damaged o bahagyang napinsala. Pinakamaraming nasirang mga bahay at kabuhayan sa Region 3 na may naitalang 590 kung saan pinakamataas naman ang 278 na mga nasirang mga bahay sa Zambales. Nasa 27,663 na individual o katumbas na 8,098 na mga pamilya naman ang mga nasa evacuation center. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you, Nico Bagsik. Hinihintay na ng kampo ni Representative Martin Romualdez ang magiging resolusyon ng Office of the Ombudsman kung magsasampa sila ng kasong plunder laban sa mambabatas kasunod ng pagbawi ng testimonya ng ilan sa Maleta Boys at ni Orly Gutesa. Sinabi sa DZMM ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Abdiel Dan Fajardo, dapat mabigyan sila ng pagkakataon na sagutin ang mga bagong alegasyon. Muli ring pinabulaanan ni Fajardo ang mga paratang na tinakot ang Maleta Boys para bawiin ang mga naunang testimonya.
17: Nandun lang kami sa kaduluduluhan ng investigasyon, no? At ang inihintay dito ay magiging resolution ng ombudsman whether to actually file cases in the Sandigan Bayan or to dismiss the cases, no? E yun nga lang, may mga nabibitin na issue tulad nitong yun nga, ang pagpapahayag ng kanilang sarili ding tanggapan na meron pang 28 additional witnesses, no? So, in the interest of fairness po, dapat ay bigyan din kami ng pagkakataon na i-address itong mga bagong allegations na ito, no?
1: Sa labas ng bansa, 106 ang naitalang patay sa flash flood sa Nepal-Tibet border. Ayon sa Nepal Police, higit 100 bangkay na ang na-recover habang halos 300 ang nawawala sa flash flood na halos bumura sa lugar. Sinasabi ang pagbaha ay dulot ng landslide na sinabayan pa ng mudslide.
18: Showbiz ngayon!
19: Showbiz ngayon!
1: Gamit ang kanika nilang social media platform, nanawagan ng ilang kapamilya star sa gobyerno at sa publiko. Gaya ni Ivana Alawi na habang nagre-repack ng relief goods, na ipamimigay niya sa mga apektado ng mga nagdaang kalamidad. Kinamusta ng aktres ang flood control at 6 bilyong pisong pondong dapat sana ay pumipigil sa pagbaha pero nagpalubog pa anya sa mga Pilipino. Habang sa hiwalay na post naman ni Gerald Anderson, hinimok nito ang publiko na gawin ang WPS Pledge bilang paikiisa sa paninindigan para sa West Philippine Sea bilang karagatang sakop ng Pilipinas sa kabila ng pag-angkin dito ng China. At yan ang headline ngayon. Hanggang bukas, ako po si Jeffrey Herdaez. Susunod na ang pagpapatuloy ng kwento ng bus ticket sa MMK.
18: Headline ngayon!
20: Ito po ang DZMM.

0: Numero uno sa action.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Ito bagay sa'yo!
4: Bakit mo ako sinampal?
3: Magtatanong ka pa! Sinagip mo ako pero sa pundinyo mo naman ako hinahawakan, uhas ka! Sa pagitan talaga ng dalawang hita ako dumakma yung palad mo!
4: Pasensya na.
3: Ang husay mo naman magkamali!
4: Nasa panganib ang buhay natin. Mapipili ko pa ba naman kung saan ka hahawakan? Ang gusto ko lang naman mailigtas ka!
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan. Natuklasan na ni na Phoebe at Carlo ang misteryo ng krimen. Sangkot si Benilda at posibleng si Daniel din sa pagkamatay ng papa ng dalaga. Nagpa siya ang dalawa na bumalik sa San Felipe upang maghain ng demanda laban sa mag-asawa. Ngunit nakaabang na ang mga kaaway. Napilitan si Carlo na tumpain ng palayan ngunit nasukol sila sa may gilid ng bangin. Dito natin idugtong ang mga pangyayari sa ating kasaysayan na pinamagatang Bus Ticket dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, wala akong pamilian. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa pagtalon sa talon kaysa mamatay sa tama ng baril ng mga humahabol sa amin. Magkahawak kamay kaming tumalon ni Carlo. Mataas at matarik, ang tagal bago kami bumulusok sa tubig. At sa taas ng pinanggalingan namin, sumayad ang mga paa namin sa sahig ng ilog. Sisinghap-singhap ako at halos malunod.

0: Lisa! Dalawa! Mabuti malalim itong ilog! Sinuwerte tayo! Halika! Halika!
1: Tulong!
0: Alalayan kita papunta sa pagbang!
1: Tulong! Oh. Hindi ako marunong lumuhay!
0: Kapit! Ayan! Kumapit ka sa putong yan! Nandito na tayo sa tabi! Kapit!
1: Ito bagay sila!
0: Bakit mo ko sinampal?
1: Magtatanong ka pa! Sanagit mo ako pero sa puntilyo mo naman ako hinawakan! Basta! Sa pagitan talaga ng dalawang hita mo dumakma yung palat mo!
0: Pasensya na.
1: Mahusay mo mong kamali ah!
0: Nasa panganib ang buhay natin. Mapipili ka pa ba naman kung saan ka hawakan? Ang gusto ko lang naman eh, mailigtas ka.

0: na ba si Phoebe?
1: Inahabol na sila ng mga tao natin, ma'am. Huwag mo kayo maglala. Hindi sila makakaligtas kina Basko.
0: Ha, lagi na lang huwag maglala. Pero hanggang ngayon, hindi nyo sila matumba. Kinakabahan na ako.
1: Rumadyo sa akin si Basko, ma'am. Tumalon daw sa bakin sina Phoebe kasama yung lalaki. Hindi na sila makakaligtas doon.
0: Siguruhin mo! Dahil pag nabulilyaso ang plano, pare-pareho tayo mat...
2: Linaw na sa akin ngayon ang lahat, Selena.
0: Daniel!
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: kailangan nilang manalo.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM MMK sa DZMM.
3: Charo, hindi ko agad napansin na tinamaan pala ng bala si Carlo. Marahil ay nang ilang ulit kaming paulanan ng putok ng mga armadong lalaki. Nataranta ako nang makita kong duguan siya. Hindi ko malaman ang gagawin. Sa mga oras na iyon, hindi na ang kaligtasan ko ang aking iniisip. Parang mas iniisip ko na ang kaligtasan ng lalaking ito.

0: tinalamay ko eh, Barito.
1: May sugat ka pala. Ang daming dugo.
0: Huwag kang matakot. Mababaw lang ang tama ko. The police lang sa balikat. Ligtas tayo sa loob ng kuwebang to.
1: Hindi kaya nila tayo masundan dito.
0: Hindi sila basta-basta lalapit dito. Alam nilang armado rin ako. Dahil gumagante rin ako ng putok kanina.
1: Eh, paano na lang yung sugat mo?
0: Kailangan maalis yung bala sa loob. Gagawa tayo na siga. May lighter ako. Pai-inita natin tong hunting knife ko. Para hindi ako matetano. Yun ang gagamitin mo para kunin yung bala sa balikat ko.
1: Ako? Bakit ako?
0: Tayong dalawa lang ang tao rito. Ikaw lang ang makakatulong sa akin.
1: Natatakot ako, Kylo. Takot ako sa dugo.
0: Labanan mo, takot mo.
1: Lalo kong masasaktan pag ginamit ko sa iyo yung hunting knife mo, di ba?
0: Ganun talaga. Kailangan tigisin ang taong pinaka makirot na sakit para mabuhay.

0: 가족 200세 빌린다. 진호가요.
1: 나라의 수도가 남의 내배.
0: 어놈가라고 한다. 아공 해배디도 산필이배. 마녀고 아레스토엔.
1: 뭔가나마 가일라 해배. 나라의 수도는 남의 나가라구유 모습 빌린다. Kayo ang nagplano ng pagpatay kay Don Anselmo Serrano. Kayo rin ang nagpapatay kay Nana Salve. At ngayon nagtatangkang pumatay kay Phoebe Serrano.
0: Wala kayong ebidensya.
1: Umami na si Binilda. Nasa kustodiya na namin siya. At sinabi niya kayong dalawa ang utak ng lahat ng ito.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Attorney.
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, Attorney!
0: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naumabayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.

Charo, pakiramdam ko ay noon lang ako nakagawa ng isang bagay na may halaga. At iyon ay nang matanggal ko sa balikat ni Carlo ang bala ng baril na nakabaon sa kanyang laman. Nang maampat ang dugo mula sa kanyang sugat na binendahan ko, pakiramdam ko ay nakagawa ako ng napakalaking achievement sa buhay. Pero kinabahan pa rin ako

0: Bibi.
1: Hindi daw ko, Carlo. Natanggal ko na yung bala sa balikat mo. At ginawa kong pambenda sa sugat mo yung blouse ko. Ayaw ko sing tumikil ng pagtagas ng dugo eh.
0: Giniginawa ko.
1: Baka natetano na siya. Diyos ko, ano pong gagawin ko?
0: Baka ginaw. Nanginginig ako.
1: Ayan o, para maihita ng katawan mo. Yayakapin kita. Ayan o. Ano? Okay ka na ba? Nakakaginhawa ba sa'yo?
0: Oo. Idikit po pa sa akin yung katawan mo.
1: Ayan. Ayan o, yayakapin pa kita ng mahigpit. Aba, bakit umahablos pa sa likod kong palad ng humang na to? Iniisahan lang yata ako nito eh.
0: Phoebe.
1: Teka nga. Bitiwan mo nga ako.
0: Bakit?
1: Wala ka namang lagnat eh. Bakit giniginaw ka? Magkukulunay ka lang yata para maisahan mo ko, no?
0: Bumabawi lang.
1: Anong bumabawi lang? Ko talaga?
0: Muntik na ako mamatay gusto sa pagtulong sa'yo, no? Ba, kailangan naman makinabang ako.
1: Huh? Sasampalin ulit kita dyan eh.
0: Teka lang. Baka tamaan mo yung sugat ko, ha? Pero, sa totoo lang, unang kita ko palang sa'yo sa bus nung nagkasabay tayo. Parang gusto na kita.
1: Ha?
0: Totoo yun. Hindi kita binubola. Dahil kung pambubola lang ang hanap ko, hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay ko sa pagtulong sa'yo.

0: narito lang sina Phoebe at ang Carlo na yun. Bilib ako sa Carlo na yun. Pinersonal na CEO nyo ang pagtulong sa kanya.
1: Dating sundalo rin si Carlo, Sir Daniel. Kasama namin siya. Pero bandang uli, nagsawa yata kaya umalis sa serbisyo. Pero naging deep penetration agent siya ng militar sa mga sindikato. Kaya ganun siya kalakas kay General.
2: Nandito sila, Sir!
3: Tito Daniel!
0: Salamat at ligtas ka. Tapos ng gulo sa buhay natin, Phoebe.
3: Sino sila?
1: Mga sundalo kami, Miss Phoebe. Mga tauho kami ng General na hininga ng tulong ni Carlo. Ligtas lang po kayo.
0: At arestado na rin ang Tita Benilda mo.
3: Totoo pa lang siya, may kagagawa ng lahat.
0: Oo, oh, at balak din pala niya akong patayin pagkatapos kanilang iligpit. Pagkasabot sila ni Hepe, matagal na rin pala silang may lihim na relasyon.
4: Sinasabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali ng hinahanap. Isa sa pamilya niyo ang pasimuno sa lahat ng ito.
0: Tama ka. At salamat sa iyo, binata. Hindi mo pinabayaan ang pamangkin ko.
3: Tama ka, Tito. Napakalaki talaga ng utang na loob ko sa taong ito.
4: Basta para sa iyo, Phoebe, gagawin ko lahat.
5: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at maiis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, ganyan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
5: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
7: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: DZMM, numero uno sa aksyon!
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Charo, hindi naglipat taon ay nagpakasal kami ni Carlo. Sino ang mag-aakala na ang lalaking iyon na agad kong kinainisan ay siya palang magiging katuwang ko sa buhay? Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang araw na iyon na umuutang siya sa akin ng pera para mahusto ang pamasahe niya sa bus. Pero hindi ko naman siya pinautang. Isang bahagi yon ng aming kasaysayan na laging magdadala ng ngiti sa aking mga labi. Nakabilanggo pa rin si na Tita Benilda. Si Tito Daniel naman ay katulong namin ni Carlo sa pagpapatakbo ng kabuhayang naiwan ng aking ama. Hanggang dito na lamang, Charo, at maraming salamat sa pagbibigay daan sa aking liham. Nagpapasalamat, Phoebe. Ang pag-ibig at kamatayan ay pareho raw nagtataglay ng misteryo. Hindi alam nino man kung kailan siya mamamatay at hindi rin alam nino man kung kailan siya magmamahal. May pag-ibig na nagdudulot ng kamatayan at mayroon ding kamatayan na nagdadala naman ng makulay na pag-ibig. Ito ang kabuuan ng kasaysayang padala ni Phoebe na ating pinamagatang Bus Ticket dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, dinatayang aabutin pa ng 25 hanggang 50 taon bago masolusyonan ang problema sa baha sa Pilipinas. Sinabi sa DZMM ng urban planner na si Architect Felino Palafox Jr. na halos walang nagawang proyekto kontra baha sa bansa sa nakalipas na 50 taon. Rekomendasyon anya o marami anyang rekomendasyong isinumite sa pamahalaan pero hindi pa rin ay patutupad. Mungkahi pa ni Palafox, dapat magkaroon na ng underground rainwater harvesting ang bawat barangay at paigtingin ng dredging sa mga ilog.
4: Maybe under basketball courts, parks, gumawa tayo ng rainwater harvesting. And maybe every barangay should have that. Yung sa Tokyo, parang cathedral yung laki nun eh. And sa Singapore, they have rainwater harvesting even underneath the sidewalks. And ang daming solution, we don't have to invent it. Implement na lang.
3: Sa ibang balita naman, nakadakdang pagdebatihan ng mga senador ang panukalang layong gawing 16 ang minimum age para makagamit ng social media. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Go Robert!
5: Dahil in-endorso na sa plenary ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ang panukalang Child Online Safety and Protection Act na layong itakda sa 16 o 16 years old ang minimum age para makabita o makagamit ng social media sa sponsorship speech. Bilang chairman ng komite, sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na hindi layunin dito na pigilan ang karapatan ng mga bata na gumamit ng teknolohiya. Sa halip, target nito ang regulasyon para mailigtas sa panganib ang mga bata. Sa panukala, kailangan ita-16 bago makagawa ng social media account at obligahin ang social media platforms na magpatupad ng age assurance system para hindi makalusot ang mga wala pang 16. Hindi sasaklawin ang paghihigpit ang digital platforms na sertifikado ng Department of Education, Commission on Higher Education at TESDA na para sa educational at learning purposes. At hindi rin saklaw ang mga email, private messaging application at services na hindi pang social networking. Papatawa ng penalties ang platforms sa third-party age assurance providers na hindi tatarima sa minimum age requirement. Uobligahin naman ang social media companies na magkaroon ng legal representative, agent, point of contact o local office sa bansa para kagad na makontakt sa mga ahensya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon. Ito po ang DZMM. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Isang magandang Huwebes ng hapon po ang nagbabalik, ang matagal nang hindi nagbabalik, Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner na hindi nagbabalik kasi lagi nandito.
7: Na laging nandito.
0: Liza Aquino.
7: Alias ano, mag-isip tayo ng mga alias natin for partner. Alias Liza Siguera. Go, go, go. Iba pala, partner. Oy, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapamilya. Kumusta naman pong Monday to Wednesday ninyo? Ikaw, kumusta Monday to Wednesday mo, partner?
0: Okay naman. Nahirapan lang mag... sundan yung ating impeachment na mukhang magbabago ba ang schedule or wala pang pagbabago?
7: Wala pang desisyon na ibababa, pero yun nga, natapos tayo sa day 19 yesterday. Mm-hmm. Kaya po ngayon, dahil nakapahinga po sila, ito na tayo sa ating regular programming partner.
0: Yes.
7: Excited na me!
0: Happy to be back.
7: Happy to be back, mga kapamilya. Isang oras na naman po ito ng usaping legal, mga huntahan po natin, of course. Kung kayo po may mga katanungan, aswell, ikasan na po natin yan dito sa ating regular program for today's video. But of course, good afternoon po muna sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon nakatutok sa Sky Cable Channel 26 Taas Report.
0: Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating kapamilya sa buong mundo na nakatutok sa The Filipino Channel, I1 TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
7: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada, nakikinig po dito sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
7: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Alam mo, parang may check ka lang ako sa iyo. Kasi
0: sige,
7: kapakailan, umupo ako sa Issue Spotted.
0: Oh.
7: Kasama si Yang, nag-iisa of course.
0: Nahuhuli kita dun minsan, partner. Bagay na bagay yung energy ni Sir Tony.
7: Sabi nga dun ni Sir Tony, kung meron kang hello attorney kapag 1 to 2 PM, meron naman daw akong hello attorney.
0: Diba?
7: Sabi ko, napaka-witty talaga ni Sir. Tama. Mag-isip. Siya, tatanungin natin anong maganda mga alias na pwedeng gamitin.
0: Ang gusto ko sa kanya yung kanyang mga paggaya ng mga boses ng mga...
7: Ang galing eh, no? Talagang pag pumikit
0: isang
7: ka...
0: Isang uri ng henyo.
7: Actually, he is a genius talaga in all sorts, in all aspects. Ang nag-iisang kekan. O, di ba, meron na siya?
0: Kakanturing.
7: Kakanturing. Ikaw naman, Kekan Noel. Kekan Noel. Eh, nako, hello po sa inyong lahat. At syempre, kung nandito po kayo para po dumulog sa amin, may mga nais po kayo itanong na mga may kinalaman po sa inyong mga problemang legal. Nandito yan. Si Kekan Noel para po sagutin ang ilan po sa inyong mga katanungan. Kaya naman po, ipadala nyo na po yan sa aming pong hotline.
0: 0919-278-3000. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Kaya po,
2: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
7: Sa oras po na 107 ng hapon, atin na po alamin ang ating Thursday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
7: Alright, mga kapamilya, sa pag-usapan na rin po natin ngayon ang mga alias partner,
0: mm-hmm,
7: na naging maingay nga po kahapon sa impeachment trial day 19. Eh, ating pong pag-uusapan actually kung meron nga po ba talaga tayong batas single dito. And I say this kasi nung merong portion ng interjection ng isang senator judge,
0: aha,
7: itago natin sa alias na Robin Padilla, partner.
0: Robin Hood Padilla.
7: Mm-hmm. Nabanggit niya yan eh.
0: Yes.
7: Yung mga nag-history lesson tayo yesterday, partner.
0: Correct.
7: Just to inform the public na ang paggamit po ng mga alias o alias, partner, eh matagal na pong ginagawa.
0: Mm-hmm.
7: So tinanong niya pong prosecutor natin, si Attorney May Divina Gracia at the time,
0: mm-hmm,
7: kung alam niya ba yan at kilala mo ba sino si Marshall Hernandez, mga ganong mga tanong, partner. Mm-hmm. And meron po tayo na-pick up po dito na nabanggit niyang batas.
0: Yes.
7: Actually, hindi naman po bawal yan ayon po sa batas na ito.
0: Correct.
7: So, pag-usapan po natin.

0: tayo magkukomento whether for or against, kasi tandaan natin, ang nakabingit dyan or nakabimdin dyan na usapin, whether madideklara bang guilty or maabsuelto ba, not guilty, doon sa mga paratang dyan sa Senado. So dito po, lilinawin lang po natin bago tayo magsimula na ang pag-uusapan lang po natin ngayon limitado sa batas na nabanggit. At ito nga, partner, yung Republic Act number 6085. Pero nung nagsasaliksik tayo dito, at hindi na ito bago sa ELO, attorney, partner, kundi ako nagkakamali, pangalawang beses na natin itong pag-uusapan. Yung gamit ng mga alias o paggamit ng iba pang pangalan maliban sa iyong pangalan na
1: nakarehistro
0: dyan sa iyong Certificate of Live Birth.
1: Okay. So, ang himayin lang po natin dito ngayon, ito yung gusto ko po sana na ating pamahagi sa ating mga kapamilya, kung kailan po pwedeng gumamit ng mga alias.
0: Okay.
1: Partner.
0: Ayon doon sa pinakahuling, at hindi na po ito bago dahil kundi po tayo nagkakamali, ang vintage nito ay 1969. Hindi pa tayo pareho, partner. August 4, 1969, itong RA 6085. Ito yung pinakahuli kasi, partner, mamaya titignan, babalikan natin ng konti, saan ba ito nanggaling o saang batas, yung mga naunang batas. Dito, partner, ang sinasabi, allowed siya, at ito nga yung nagsimula yung batas, except, okay, so kumbaga, ano yung general rule? Kasi except as a pseudonym, pag sinabi natin pseudonym, ibang term lang po yan for an alias o alias. Okay, except for, number one, literary. Okay, kung ikaw si Jose Corazon de Jesus, ikaw si Joseng Batute o Joseng Sisio. Yan yung literary pseudonym. Si cinema, si The King, kilala natin, Fernando po Jr. O kaya, alam natin na hindi yun ang talaga niyang totoong pangalan. Pero screen name niya yung Fernando po. So, kundi ako nagkakamali, Andy po ang kanyang, or hindi natin uhulaan. So, television, di ba?
1: Si ako, iba po ang aking totoong pangalan.
0: Correct. Okay.
1: Totoong pangalan, Liza Soberano, partner. Oo, pero binago ko lang for this. Liza Aquino na.
0: Oo, kasi may umagaw na yata ibang screen.
1: Joke lang.
0: Radio. Oh. Okay? And other entertainment purposes, including, partner, athletic. The Pac-Man.
1: Oh, yes.
0: Diba? So, Manny. Pac-Man. Pacquiao. O kaya, diba,
1: tama,
0: may
1: tama.
0: Iba. Golden Boy. Meron tayong kilala na kundi ako nagkakamali, si Oscar De La Hoya.
1: Okay.
0: Kumbaga, marami pong mga ginagamit na mga bansag. Yan din, partner.
1: Ah, Kabayan.
0: Kabayan, di ba? Hindi naman totoong pangalan niya ni Kabayan. Noli De Castro ang kanyang totoong pangalan.
1: Pero Manuel Euterio De Castro si Kabayan.
0: Yan. Oh. So, bakit ba merong, kumbaga, as a general rule, kasi ito yung exception na pwede mong gamitin. Bakit ba as a general rule, bawal kang gumamit ng ibang pangalan other than yung nakalagay sa iyong una-una, kapag pinag-uusapan natin, kasi pinag-uusapan natin ang batas, sa legal na usapan, halimbawa, ikaw ipapasok sa isang kontrata, sa mga elemento ay ikaw yung tamang taong nakapangalan doon. Hindi pwedeng sa mga kontrata mo, halimbawa, sa lease contract mo, ako ay Emmanuel Del Prado, pero sa record ko sa opisina, Noel Del Prado yung aking appointment. Halimbawa, kung may nag-appoint sa akin sa isang pampublikong opisina,
1: Iba na naman.
0: Yung Emmanuel naging Emmanuel.
1: Okay. Diba?
0: So, nakakaroon po ng kalituhan.
1: Confusion.
0: Mm-hmm. Or even, partner, kasi ito na yung mahalaga dahil nung nagbasa tayo, partner, nagsaliksik tayo, meron tayong nakita at hindi ito masyadong luma, partner. March 31, 2014, Supreme Court case, Limson versus Gonzales. Okay? So, partner, ano yung naging usapin dito? Si Limson, kinasuhan niya ng violation ng anti-alias at usurpation kasi si ang pangalan dito nung respondent ay si Eugenio Gonzales.
1: Okay.
0: At

0: yung ating respondent, ang buo niyang pangalan, Eugenio Juan Gonzalez. So, parang sinasabi ni Limson na itong si Eugenio Juan Gonzalez ay nagpapanggap na siya yung Eugenio Gonzalez, okay, na rehistrado sa Professional Regulatory Commission bilang arkitekto, kagaya ni Architect Marvin Riabad. So, doon nagsimula yung sigalot, pero every step of the way, kasi partner, criminal case itong Finile. So, nung nagpresenta si Eugenio Juan Gonzalez, na ito talaga, partner, yung kanyang pangalan, yung Eugenio, yung kanyang given name, at yung Juan ay second given name, at Gonzalez talaga yung surname ng kanyang tatay. So, karapatan niyang gamitin yun. At meron pa nga, kumbaga, dagdag pa siya, meron yung pinakita niya doon yung rehistradong mother's maiden name na kanyang middle name ay tugma. So, hindi siya nagpapanggap na kung sino man. At siya talaga ay mayroong, pumasa siya talaga. Siya ay arkitekto talaga. So, may record din siya sa Philippine sa Professional Regulatory Commission. So, walang issue. At dahil doon, every step of the way ay natalo yung petitioner, pero hanggang sa Korte Suprema. At dahil nga dito sa kaso, partner, nagkaroon ng pagkakataon ng ating Korte Suprema na magmarites, at hindi ito basta chismis, hindi ito basta marites, kasi ito talaga yung kasaysayan nitong batas. Nagsimula pala ito, partner, bago pa yung lumang-lumang batas, partner, ay act number. So, bago pa mag-Commonwealth, partner. So, ito ay, kumbaga, nagsimula daw, ito, an act to regulate the use in business transactions of names other than the true names. At sa, kumbaga, nagamit it, nagkaroon din ng pagkakataon yung ating Korte Suprema na magbigay ng kaunting history. And again, may kailangan nating mag-disclaimer. Ito ay kasaysayan at ito ay nasa Supreme Court decision. Yun, hindi po natin ito, inimbento. Kasi sabi dito, ang history nito, partner, ay kaya kinailangan itong batas ng pagbabawal ng paggamit ng maraming pangalan. Nagsimula sa business, partner. At dito, partner, kasi daw, yung para mapigilan yung common practice dati ng ating mga kapatid na Chinese of adopting scores. Ibig sabihin, maraming iba't ibang pangalan at aliases sa kanilang business transactions. At doon nga sa unang batas ay, kumbaga, nagkaroon ng maraming kaguluhan sa negosyo. Hindi mo alam, di ba, yung source mo, si ganito, yung pala, iba yung pangalan na ginagamit ng iba mong mga kapwa negosyante. Yung pala, pareho pala kayo ng kausap. Iba lang yung ginagamit pag iba yung kausap.
1: Pero at that time, legal yun.
0: Wala
1: pang batas at that time. Okay.
0: Pero kinailangan magpasa ng batas kasi nga para matigil ito. Kasi sabi niyo dito, almost bordered, halos, on the crime of using fictitious names. So, okay, ibig sabihin, kumbaga yung nagpapanggap na halos. Pero again, dahil yan ay, kumbaga, nakita nila na may pangangailangan, so, nagtatag or nagpromulgate ng batas yung ating legislatura noong panahon na yan. Baka National Assembly pa ang tawag sa ating Kongreso noong panahon na yan. Pero sinasabi dito na yun yung nagsibula. Pero ngayon, dumami na bukod doon sa paggamit na sa business, ay meron din, kumbaga ngayon, literary, cinema, radio, TV, etc., pati sports, kasama na. Pero pareho pa rin ang batas. Kumbaga, bawal ka na marami at bawal ka na gumamit publicly. Pag sinabi natin publicly, hindi lang yan yung kagaya Liza, the beautiful Liza Aquino, hindi ba? Hindi lang yun doon. Pero kumbaga, ang pinagbabawal dyan sa mga birth certificate, public document, sa iyong, kung meron kang PRC license, kung meron kang SSS, GSIS, at National ID. So, dapat isa lang ang iyong ginagamit. At kung gusto mong gumamit ng mga aliases, partner, ang sinasabi din itong RA 60 8-5, kailangan mong dumaan doon sa mga usual na legal na proseso. At nabanggit dito yon. Halimbawa kasi tandaan natin, ang iyong pangalan, partner, ay isang entry sa civil register. At meron tayong buong batas, meron tayong buong rule
1: for
0: ng
1: that.
0: Paggamit, correction of entries in the civil register. Merong mga entries dyan, kagaya ng first name mo, day and month, pwede mong ipa-administrative correction. Dadaan ka sa local civil registrar, sa Philippine Statistics Authority.
1: Oh, pero hindi mga alias yung mga yan, partner.
0: Yun. Pero merong mga kumbaga pagbabago dyan, yung taon ng iyong kapanganak or kahit na doon sa pagbabago, halimbawa sa apelido, kasi doon pwedeng maapektuhan ng iyong status. Legitimate ka or non-marital ka, hindi ka basta pwede magpalit ng apelido.
1: Yes.
0: Kasi nagkakaroon ng o kaya halimbawa ikaw ay convicted felon o convicted ka na meron na hanggang Supreme Court, in-affirm na yung conviction mo, eh, syempre, may epekto yan. Kung halimbawa, ikaw ay negosyante, ikaw
1: mag-a-apply ka
0: ay artista, ng, or kung ano man, na may bahid na yung dati mong pangalan dahil convicted ka nga, People versus Noel Del Prado, nandiyan yan. So, parang ayo, nakakahiya nang gamitin. So, ako, pupunta ako sa korte, pwede ko bang palitan ang aking pangalan, Noel Aquino na, kasi mas mabango ang pangalan ng aking partner, mas maganda, di ba?
1: So, pero pwede ba?
0: Hindi, kasi hindi siya yung mga pagkakataon na pwede mong palitan. Halimbawa, under the law, kung yung tunog, kasi essentially ang pangalan natin ay yung tunog. Of course, meron yung spelling, pero yung tunog na ginagamit para pantawag sa natatanging, halimbawa, Liza Aquino, natatanging Noel Del Prado, eh, iisa dapat yan. At bago mo yan mapalitan, halimbawa, yung apelido mo medyo
1: bastos,
0: nakakatawa, bastos, o posibleng panggalingan, halimbawa ng ridicule, ng bullying, etc. Diba? At yan, pinapayagan yan.
1: Pwedeng... Pero hindi na paggamit ng alias yun, partner.
0: Yes, correct,
1: ito,
0: partner.
1: Ay, change of identity na yan, partner.
0: Or change of name talaga.
1: Oo,
0: pero
1: okay.
0: Kumbaga, kumbaga, mahalagang may paalala lang natin dito, hindi dahil gusto mo, pwede mong gawin.
1: Ayon sa batas.
0: Kung gusto mong palitan, kumbaga, kailangan mong daanan yung legal na proseso para matiyak na hindi ito basta dahil gusto mo lang.
1: Okay.
0: Whimsical. At hindi ito para makatakas ka sa
1: pananagutan. Louder!
0: Diba? Para hindi ka makulong, palitan mo yung pangalan mo. Kasi hahanapin na nila, hindi, ito na ang pangalan ko, may birth certificate ako na bago, etc. Or even, partner, halimbawa, ngayon inaalaw kung mag-aampon ka, yon legal na paraan. Kahit na meron siyang original birth certificate, kung dinaanan yung legal na proseso, pwedeng palitan.
1: Okay.
0: At ipag-uutos yan ngayon ng Secretary ng DSWD, kumbaga, doon sa kanyang final order, hindi lang pinagtitiba yung pag-aampon, kundi pati yung pagpaparehistro ng bagong apelido or kahit na palitan yung pangalan, inaallow yon, partner. Kasi kung yun yung ginamit, halimbawa, nung bata, noong sanggol pa siya or noong inaalagaan mo na siya, dahil syempre medyo may time din yung proseso ng adoption. So, lahat po ito, isa pa, idadagdag natin, halimbawa yung mga alias, ginagamit din yan sa eleksyon. Diba? Merong mga gumagamit na, halimbawa sila yung Mr. Public Service.
1: Okay. Nilalagay ba sa balota yon?
0: Pwede mong ilagay sa balota, pero sino ang nangangasiwa nito? Ang
1: COMELEC.
0: Kasi kung hindi dahil catchy or dahil gusto mo lang, ipapayagan ka na ng COMELEC.
1: Okay.
0: Halimbawa, kagaya nun, si Kabayan, dahil ever since pagsimula siya ng kanyang karir sa media, ginagamit na niya. So, hindi yon dahil lang gusto niya. Kilala talaga si Kabayan Noli Di Caso bilang Kabayan Noli Di Caso. So, siya, posible siyang mapayagan. Halimbawa, sa mag-apply siya. At dati, tumakbo siya. Hindi ko lang nakita hindi ko na natatandaan sa balota ba, nakalagay ba yung Kabayan. Pero siya, posible niyang, kumbaga, i-request yun. Mm-hmm. So, at by petition din yun. Hindi basta-basta pwedeng mag-file ka lang ng petition. Ano kaya ang magandang Mr. Pogi ba? Pwede kong gamitin.
1: Oh, parang Piola Pascual, di ba? Sikat siya sa Papa P.
0: Papa P, di ba?
1: Oh, so, alright.
0: Pwede. Si, ano ba, Coco Martin, meron ba siyang...
1: Papa C?
0: Wala, di ba? Coco Martin yung kanyang ginagamit. Di ba? So, yan po yung mga ganyang instances na hindi mo lang ngayon naisipan gusto mo nang gamitin, hindi po kaagad-agad yun.
1: Okay.
0: Pero kung matagal mo na yung ginagamit, or even halimbawa sa komersyo, di ba, merong mga, ano ba, miss beautiful skin, baka merong ganun.
1: Sino naman magbabansag sa sarili niya nun, di ba? Nakakaloka. How vain can you get, di ba? Wala lang. Ay, may kilala akong ganun, partner.
0: Hirap na tanong.
1: Send ko sa yung page
0: okay.
1: niya.
0: Pero kagaya nun, kumbaga, tandaan natin dito sa batas na ito, yung paggamit ng Elias, hindi naman siya illegal.
1: Okay.
0: Pero meron ding limitasyon sa proseso.
1: Mm-hmm.
0: May limitasyon din sa, kumbaga, yung hindi lang ito batay sa iyong kagustuhan. Dadaan at dadaan ka sa mga dahilan na inaalaw ng batas, sa mga proseso na inaalaw din ng batas.
1: Okay, pero para lang po malinaw po tayo dito mga kapamilya, no? Mabilis ang highlight lang po
0: okay.
1: tayo. Okay. Ang nickname, ang alias, iisa lang po ba?
0: Hindi. Kasi okay. ang alias, ang nickname ay Palayaw.
1: Shortened ba version ng iyo pong pangalan
0: niyo?
1: Oo. Okay.
0: Minsan hindi nga shortened. Kagaya ko, Noel, Boyet, di ba? Walang
1: kumpa.
0: Call me Boyet for long, di ba?
1: Actually, pasumaba, partner.
0: Oo, pero kumbaga, okay. yun talaga. Pero hindi ako, halimbawa, pipirma ako sa kontrata, hindi ko lalagay yung Boyet kasi baka,
1: tama.
0: Sino yan? Kasi pag tin-raise yung record ko at nagbigay okay. ako ng government ID, mm-hmm. walang Boyet na nakalagay sa aking
1: okay.
0: government ID. At yun yung proof of identity mo.
1: Uh-oh.
0: Either yung passport o yung driver's license na huli ka. Diba? Boyet, sino si Boyet? Tapos, diba?
1: Okay. So, bawal po siya ang paggamit ng alias, depende kung Tagalog-English, nalilito ako, but bawal po siya for formal documents.
0: Yes.
1: Kapag pipirma ka ng kontrata, kapag identification mo, government IDs mo, lahat ng mga bagay na
0: isipin mo lahat ng mga government offices na merong kang ID.
1: At yun.
0: Tax identification number.
1: PhilHealth, driver's license,
0: yes.
1: passport, most especially,
0: diba?
1: Bawal yung mga yan.
0: Oo.
1: O pwede yung paggamit ng alias o anumang
0: ibang pangalan, oo.
1: For pag
0: literary, cinematic,
1: radio, television,
0: sports. Yan.
1: Okay, so para lang malinaw po tayo,
0: mm-hmm.
1: yung Facebook page nyo, pwede rin siyang gamitan.
0: Yes,
1: mga,
0: hindi yun bawal. Kasi
1: hindi yun bawal.
0: Hindi naman government platform yun. That's private. That is a community. Pwede mm-hmm. doon, di ba?
1: For example po, sa mabilis ang wrap-up mm-hmm. lang, pag po may security concerns na,
0: ayan.
1: At pipirma ka at ayaw mong ilagay yung totoong mong pangalan doon. Pwede po bang ilagay yung alias pero mag-a-attach ka ng second document to prove na
0: kasi,
1: ikaw yun?
0: Kasi kagaya nyan, ano ba yung bibili ka ng lupa.
1: Mm-mm.
0: So
1: hindi
0: ano bang security
1: eh.
0: concern? So hindi mo papalitan kasi
1: Mm-mm.
0: hindi mo pwedeng ipirma doon. Titignan kasi ng Register of
1: Tama.
0: Deeds eh. Kanino ililipat tapos nakalagay doon ay Noel Aquino. So
1: Mm-mm.
0: paano ko masasabi na akin yun? Eh pagka tinanong ako kung sino ako, ang kumbaga ang aking ebidensya ay aking mga government IDs.
1: Okay.
0: So paano ko mapapatunayan na akin 'yan?
1: Mm-mm. 'Di
0: ba paano mamanahin niya ng aking anak?
1: Mm-mm. 'Di
0: ba? So magkakaroon ng kaguluhan,
1: Mm-mm. 'di
0: ba?
1: And I asked that question kasi nga yung mga bayani nga natin before, gumamit
0: Mm-mm.
1: kasi sila for their security concerns yun, partner.
0: Ibang konteksto.
1: Iba na naman yun. So we're just focusing dito sa mga normal na tao katulad po natin
0: Mm-mm.
1: na walang confidential funds, de partner.
0: Kaya nga,
1: ito yung batas for us.
0: Kaya nga yung kwento sa likod nitong batas ay mahalaga kasi hindi siya nagsimula sa ating Philippine Revolution. Nagsimula siya doon sa
1: mga Chinese
0: practice daw. O common practice dati
1: ng
0: paggamit ng maraming pangalan. So yun yung kumbaga sinusubukang tugunan nitong batas na ito. Dati at kumbaga nag-evolve na nga yung batas kasama na yung mga makabagong gamit ng mga aliases at ng mga ibang bansag.
1: Paano po kung testimony ng mga witness sa isang sensitive po na case, can they use it? Hindi. Affidavit nila?
0: Hindi pa rin, partner.
1: Okay.
0: Kasi kung tutuusin mo, kailangan na ma kumbaga, kung may kinaka yung witness karaniwan in relation mm-hmm. sa isang kaso. So paano mako-confront ni respondent yung kanyang accuser o yung witness against him or her
1: kung alias yung mga nakalagay.
0: Oo, kasi okay. Paano mo i-impeach? Halimbawa, yung kumbaga, si Liza, ako na lang, Noel Del Prado pala, may kaso pala yung perjury. Mm-mm. Eh, dahil hindi ko ginamit yung totoo kong pangalan, paano nila matetest yung credibility ko? Eh, nahuli na yan, nagsisinungaling dati.
1: Yun,
0: may criminal case na yan. So, kung itinago ko yung pangalan ko, pwede yung itago, halimbawa, yung totoo kong pangalan sa media. Kasi baka merong banta
1: sa mga story
0: sa aking buhay. Pwede yun. Pero in official documents na, kumbaga, at karaniwan nga, even partner, sa Korte Suprema, sa mga sensitibong kaso, halimbawa, rape ng minors, meron tayong Supreme Court guidelines na nire-redact, binubura yung kanilang pangalan at pinapalitan ng AAA, XXX.
1: Yes, tama yan.
0: And even yung pangalan ng, halimbawa, ng perpetrator, kasi, halimbawa, anak niya.
1: Pero concealment of identities na kasi yan for their protection.
0: Partner.
1: Hindi siya paggamit ng
0: hindi
1: alias.
0: Siya alias. Hindi siya, kumbaga, doon makikita natin na totoo namang may gamit at totoo may lehitimong gamit ng pagbibigay protection sa totoong pagkakakilan lang, true identity Mm-mm. of certain witnesses, certain victims, or even certain perpetrators.
1: Mm-mm. Sa ngayon, partner, ay 1:30 na po. Namiss lang talaga namin kayo, guys, to the point na ayaw namin
0: dumaldal ng dumaldal.
1: Ayaw mm-hmm. talaga namin, Your Honor. Pero kailangan po natin mag-suspend ng session.
0: Baka maging aking pangalan, ito. Bansag, partner, si alam ko, hindi mo to kilala, si Apeng Daldal. Narinig mo na ba yon? Pangalan niya na artista.
1: Nako, kanina pa ako clueless sa mga alias ng mga tao, partner.
0: At pero malalaman natin yung mga nagre-react kung kilala nila si Apeng Daldal.
1: Nako, titingnan natin.
0: Malalaman natin edad nila.
1: Oo, sinona Damian niya po siya, si Lina. But anyway.
0: Sigurado ako, Tita Maria Dulce Orate, Tita Lina, kilala nila si Apeng Daldal.
1: 1:31 na po mga kapamilya. Magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, basahin po natin ilang po sa inyong mga katanungan. At yung po mga mensahe sa live stream po namin. Pero kung naisip pong padalan niyo mga mensahe katanungan sa aming hotline, ang aming pong numero 0919-278-3000. Kung nahiya po kayong ilagay dyan ang tutupo ninyong pangalan, maglagay kayo ng alias ganon.
0: So, wag po tatanggapin po natin.
1: Tatanggapin natin yan, mga pamilya. Your Honor, wala po tayong magiging objection doon, Your Honor. But anyway, sa ngayon po, ay magbibigay din kami sa ilang mga paalala. Wag kayong bibitin. Babalik po ang Hello Poging.
2: At Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Antigdas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ang tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan hulugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake news. Minabalita.
7: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Online groomers na umano'y nanghihikayat sa mga minor de edad na gumawa ng karahasan, iniimbestigahan na rin ng Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
8: Attorney at Lasso, nagkakapag-ugnayan na ang Philippine National Police sa iba pang ahensya ng pamahalaan maging sa mga foreign counterpart ito para investigahan ang umano'y mga online threat na maaaring magbanta sa kaligtasan at papakanan ng mga minor de edad, gayon din sa mga online groomer. Particular na doon sa mga nanghihikayat na gumamit ng itahas sa pamagitan ng mga online games. Kasi nito ng mga ulat na may grupo ng mga online groomer na humihikayat sa mga kabataan na gumawa ng mga mararahas na gawain. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., lumabas sa initial na investigasyon na binabackground check umano ng mga groomer ang mga target ng minor de edad at tinuturuan ang mga ito ng marahas na pag-uugali. Sa ngayon, inaalam na ng PNP ang lawak na operasyon at impluensya ng mga ito na pininiwalaang mula sa ibang bansa. Pero sinabi ni Natates na posibleng karamihan sa kanila ay mga Pilipino. Samantala, patuloy naman ang panawagan ni Natates sa mga magulang na palaging bantayan ng anumang online activities ng kanilang mga anak at agad i-report ang mga kahilahilalang individual o aktividad na kanilang makakaharap sa social media o iba pang mga online platforms. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos. DZMM!
9: Maraming salamat, Mars!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM! Radio Patrol sa Estrella! Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado!
9: Partner, meron akong seryosong tanong.
0: Yes, partner.
9: Pero bago po yan, welcome back po mga kapamilya, nanonood po kayo sa DZMM, Radio Patrol, Teleradio at Radio Patrol.
0: Kasama niyo po Liza Aquino
9: at Attorney Noel Del Prado. Yun ang tanong ko actually, partner. No, di ba ikaw ay may libro?
0: Oo.
9: Gumagamit ka ba ng pseudonym sa mga literary pieces mo?
0: Pwede, pero hindi ako gumamit.
9: Oh, okay. Pero saan mo na kung yung buyet?
0: Yan ang kailangan ko tanong kay Marilu Del Prado, nanay ko.
9: Ah, si mama mo rin. Mm-hmm. Oo, meron din akong pangit na nickname galit sa nanay ko. Galit din talaga ako actually. Hindi ko ibubulong ko sa iyo mamaya, pero
0: dito on air, bulong
9: mo na lang. Ang weird nung nickname ni mama ko sa akin. But isa pa si Azzy, Azilea, Azzy Boo.
0: Oh.
9: Naging Azzy Boo, naging Bubu, yun ang tawag ko sa kanya. So kumbaga parang, pero hindi naman mga alias yung mga nickname yan, di ba?
0: Parang ano nga yan eh, term of endearment, di ba? Kasi yung so bunso namin, tinatawag ko rin Vito Boo.
9: Vito Boo talaga, di ba?
0: Pero ngayon, mas malaki na siya sa akin.
9: Oh, Boo pa rin sila. Sabi ko kay Azzy, kahit magkaroon ka na ng asawa, Azzy Boo ka pa rin sa mata ni Mami. Pero okay lang yon. That's okay kapag informal conversations,
0: correct,
9: right?
0: Yes.
9: Not in a court hearing, not in a document.
0: Correct.
9: Para lang malinaw po tayo. Para at least magandang kaalaman po ito sa atin. Kasi po, may mga nilalatag din sa atin na mga impormasyon at pieces of evidence sa impeachment trial.
0: Idadagdag ko pa, partner. Halimbawa, kasi hindi ba minsan, yung mga nanloloko sa atin, kagaya nun, nagpapanggap sila.
9: Na mabait, pero...
0: iba pa yun, partner. Halimbawa, kasi nakakuha sila ng Xerox ng isang titulo ng lupa.
9: Ah, yeah.
0: Diba?
9: Oo,
0: tapos,
9: tama.
0: Eh, siyempre yung pangalan nun, yung totoong may-ari. Mm-hmm. So, ngayon, yung mga matatalino, akala nila matatalino, gagawa ngayon sila.
9: Ng ID
0: nila. Ng ID na ilalagay yung mukha nila, pero kunyari, yun ang pangalan nila. At magpapagap sila, oh, Liza, bebenta ko sa iyo itong aking lupa. Ito yung aking, ayan, pati ID ko. Check mo na. At pag chinek mo sa Register of Deeds, totoong lalabas, di ba? Pero
9: kasi ba ang land title walang muka?
0: Oo, pangalan walang picture lang, diba? Yan, partner. Oo, at doon mo, kumbaga, yun, hindi yun violation ng anti-alias law. Doon, pwede yung estafa. Kasi oo, malinaw na panluloko. Ginamit mo lang yung kumbaga, pagpapanggap. Mm-mm. At kasi sa estafa, kahit na nung uring deceit or panluloko, yan ang pinarurusahan at okay, nakakuha ka. Pero dito kasi sa alias, hindi necessary na meron kang makuhang
9: dokumento.
0: Kumbaga, economic benefit. Kasi minsan, halimbawa, merong sikat na artista. At dahil sikat siya, alam mo, pag makunta siya doon, nililibre siya. Merong, ayun ko, merong ganyang pelikula at merong ganyang libro tungkol doon sa isang tao, nagpapanggap siya na siya ay piloto, siya ay bank official. At oo, dahil
9: si Leonardo
0: doon,
9: DiCaprio ba to?
0: Oo, oh, pero okay. may napanood din ako na video na mas malalim pala yung kwento doon. Pero oo, hanapin nyo na lang po yan sa YouTube.
9: Sa movie na yun, oo. Mm-hmm. At least meron lang tayo nga napupulot po dito sa ating pinag-uusapan. Si Estrella Garcia, ito lumabas na yung mga kaedanan mo, partner.
0: Kilala
9: Aping
0: nila.
9: Daldal, kilala ko po si Aping Daldal.
0: Si Young
9: Sara
0: Horse.
9: Si,
0: tinatanong niya, si Pugak, kilala. Siyempre, kilala.
9: Si Pugak.
0: Iba pa yan, kasama yan, mga ka-generation niya.
9: Guys,
0: si Pugo, si Tugo, yan, marami.
9: Ang meron nga may isa nagsabi dito, Pito Pito. Ano yung Pito Pito?
0: Hindi ko rin,
9: Cesar,
0: yan, hindi ko na alam.
9: Pito Pito, naku, wala na akong kilala, guys. Nahiya ako sa sarili ko. Generational gap. Pero ito ka pinag-usapan natin, like sabi nga ni partner kanina ng commercial break, si Vice Ganda. Malayo din ang kanyang screen name sa kanyang totoong pangalan, and that is okay. Doon
0: yes,
9: sa kanyang screen name. Kasi ang totoong pangalan niya is Jose Marie Borja Visceral. So, siya, before JMC, JMB muna. Jose Marie Borja muna, di ba?
0: At syempre, si Papa A, si DJ Jai, lahat yan.
9: Oo.
0: Si Radyo Patrol.
9: 5-3. Ngayon ko na nalaman na pwede, ano pala yun, pwede siyang professional
0: correct
9: name, correct?
0: Correct.
9: Radyo Patrol
0: 5-3. TV, radio, di ba? Allowed yan. Hindi yan
9: okay,
0: bawal.
9: Mm-mm.
0: Pero yun nga, halimbawa, eh, kumbaga, nagamit na yan sa krimen, nagamit na yan sa kung ano man,
9: oo,
0: o ikaw ay may layunin na makataka sa iyong legal na pananagutan, ibang usapan din po yan. At dito ang parusa, na, baka natin makalimutan, 1 to 5 years na pagkakulong, multa na 5,000 to 10,000. Pero maunawa natin, kasi 1969 law.
9: Hindi, pero makukulong ka pala sa paglabag ng anti-alias
0: correct
9: law.
0: Correct, 1 to 5 years. Correct, partner.
9: Uy, ang bigat din nun, ha?
0: Mabigat.
9: Mm-hmm. Oo, kahit pa yung multa, eh, kakarampot lang, partner.
0: Mm-hmm.
9: Mabigat ang makulong dahil lang gumagamit ka ng ibang pangalan,
0: mm-hmm,
9: hindi ba siya pwedeng ipatong-patong na rin? Especially kung gumamit ka ng alias kasi gusto mong makapanloko.
0: Iba yun,
9: iba
0: partner.
9: Pa yun. Pwede
0: so,
9: sabay yun.
0: Pwede kang managot sa anti-alias law, pwede ka rin managot sa estafa under the revised penal code.
9: Oh, oh grabe, di ba?
0: Iba kasi yung elemento eh, partner.
9: Oh, oh. Mm-hmm. Si Joya sabi niya, Ma'am Liza, yung nickname pwede mo daw is ano, ano? Teka. Liza May Quinto daw. Go,
0: pwede.
9: Go, go. Yes, to
0: diba, na labas na lahat ng mga ganun kaedad ko dito. Si Kachupoy, oo, si Pugot, Chichay Palito.
9: Sino
0: salamat
9: si Palito?
0: Kay Banong Palito.
9: Meron din nickname si ano, diba? Si Nora Honor at saka si Christopher De Leon.
0: Oh.
9: Guy and
0: Pip. Diba pa? Pero
9: diba?
0: Yun, hindi natin alam kung totoo bang pangalan nila yan.
9: Oo.
0: Diba? Pero yun kasi, kumbaga, mga ano na rin yan. At minsan, halimbawa, napakagaling ng iyong portrayal sa isang role. Minsan, di ba, yun, kumbaga, binibigay yung pangalan. Kagaya nung si John Lloyd, di ba, si Popoy, at si Basha, di ba?
9: So, nga, I see.
0: Dumidikit kasi nga, iconic yung kanilang mga roles sa kanilang mga pelikula.
9: Partner, bago lang tayong bigyan sa ibang mga paalala po ulit. Liza de Lima daw sabi niya.
0: Pwede rin.
1: Your Honor, I object. Si Golden Dolphin, sabi niya, last year, nag-ayos ako personally ng birth certificate ng anak at wife ko. It took me 6 months bago at hindi basta-basta nila ni-release ang PSA kung hindi ko mapatunayan yung relationship ko sa mag-ina ko. Stricto talaga ang
0: atin. Oo, kasi tandaan po natin, yung ating certificate of live birth contains hindi lang personal information, kundi sensitive personal information. Yung apelido, maiden name ng nanay mo nandyan. At yan yung karaniwang security question sa mga bangko. So, kung sino man ang makakuha niya na unauthorized, napakadelikado po yan. At kumbaga, paalala rin sa ating mga kapamilya, huwag nyo basta-basta i-post yan sa social media. Napakadelikado po. Halimbawa, nagpo-post kayo ng mga public documents, yung inyong government IDs, huwag na merong pirma ninyo. Naku po, diba? Napakadelikado po yan.
1: Nakita ko si Miss Winnie Cordero, si Tita Winnie, o, di ba?
0: Yung
1: kanyang nickname, diba? Sikat siya sa screen as
0: kilalang, Tita Winnie. Kilala, oo.
1: Oo, so yung mga ganyan, that's okay.
0: Yes, diba? Hindi po yan bawal.
1: Oh, may isa nagsabi dito, si Jeff Canoy daw, ang nickname daw niyang sikat ngayon, Sofia Andres.
0: Ha?
1: Okay. Tukwento ko sa iyo yan one time, nakakatawa to. Pero yun talaga, may mga ganitong nickname at alias na ang bunga naman eh dahil nagte-trending. Ipapakita ko sa iyo yung papakita ko sa iyo yung video noon. Partner, nakakatawa yung video na yun. At sakto kakadaan lang din kanina ni Chief eh.
0: Oo nga, nakita ko.
1: Oh, ayun, si Jeff Caro, yung tawag naman sa kanya, Chief.
0: So,
1: wala yun naman sa pangalan niya. Mm-hmm. Diba? So, may kanya-kanyang mga alias tayo. Ah, okay lang din yun sa workplace, right?
0: Yes.
1: As long as you don't put it sa...
0: Actually, kahit naman sa mga komunidad, partner, sa mga pamayanan, merong mga bansag. Halimbawa, yung, kumbaga, yung pamilya nyo, kilalang nagsasaka ng bigas. Pwede kayong bansag ng bigas. Okay, nagtatanim kayo ng kamatis. Oh, totoo yan, partner. Sa Marikina, may kakilala ko yung kanilang bansag ng kanilang pamilya, kamatis. So, wag mo na lang tanungin kung bakit. Sasabihin ko na, hindi naman ito sekreto. Yung kanilang ilong daw, mabibilog, parang kamatis.
1: Okay.
0: Pero, hindi naman din yun derogatory.
1: Mm-mm.
0: Pero ganun, alimbawa, kilala kayo yung pamilya nyo, malalaki paa. So, ang bansag sa inyo, paa, halimbawa. Hindi, kumbaga, hindi naman yan,
1: masama.
0: Kumbaga, hindi masama, hindi pangi-insulto, hindi rin illegal pag pinag-usapan ng anti-alias law.
1: Oo, may iba pwede. Dapat binansagan sila ghost partner.
0: Dahil?
1: Kasi punong-puno ng ghost projects sa kanilang
0: Names, partner.
1: Ay, marami yun, partner. Mahababang listahan yun.
0: Kasi akala ko naman dahil nasa ghost month tayo.
1: Oo, isa rin din pala yun. Oo nga, tatlong ilang araw pa
0: September
1: bago mag-September. September
0: 10 po matatapos.
1: Ah, ang ghost month. Hindi pala nasasarili na pag September na tapos ang ghost month.
0: Hindi, parang parang nasa gitna na Agosto hanggang September 10.
1: Okay.
0: August 13.
1: May I just
0: yes, partner.
1: Si Miss Sheila, si Mami She, ang sabi niya, galgana, ang tawag sa amin, manok.
0: Yun.
1: Dahil po ba maaga kayong gumising?
0: Hindi, walang, kumaga talagang by ano yan may history eh. So, baka kilala yung kanilang pamilya, halimbawa magaling magluto ng
1: manok.
0: Oh, diba? So, o kaya nag-aalaga sila ng manok, hindi natin alam.
1: Ang galing, dami ko natutunan ngayon, partner ha. Akala ko kahapon lang sa
0: lang
1: Senado
0: batas,
1: ang history
0: diba?
1: Lessons,
0: pati
1: partner.
0: Kultura.
1: Actually.
0: Diba?
1: Ginagamit pa ba ito hanggang ngayon? Ah, kasi sa bungero daw yun.
0: Ayun, di ba?
1: Okay, and it's not illegal, mind you guys. Meron pa rin naman tayo mga sabong dito sa Pilipinas. And hindi lang sa Pilipinas yan, ha? Pati sa Mexico, may mga ganyan silang mga sport ba? Recreational,
0: Tama.
1: Ayun. Anyway, isa ngayon partner, si Alias Don ay nag-ganyan na partner. Magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, basahin pa po natin ang ilan pa po dito sa inyong mga mensahe sa live stream. Hindi ko babasahin yung ilan sa mga sinulat nilang mga
0: bansag
1: alias dito. Hindi! Mga alias ng ibang mga politiko to na kung madadali tayo dito.
0: Okay.
1: Masastrike to ako for today. But
0: nakita
1: anyway, nakita mo na. Hi nako, Doming Crisologo. Ayan, basahin nyo na lang ako yung message. But anyway, sa ngayon pa yun, magbibigay tayo kami sa ilang mga paalala at sa aming pagbabalik, basahin natin yung mga mensahe. So wag kayo bibitin, yung babalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Kat! Kaya pa, Daniel?
11: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
12: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
12: ikaw ang liwanag sa galing.
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
13: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
15: Aww.
17: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginino?
19: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
20: Pag-aanin at pasayahin ang buhay
21: at kalusugan.
20: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
22: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Ang dami na nilang nagko-comment dito, partner. Iba, hindi lang natin pwedeng basahin.
9: Oo, si Louie Basco, sabi niya, legal po ba kung ang alias ko po ay Louie Pogi? Kasuhan na natin po, partner.
0: Legal yan, Louie. Ang tanong, totoo ba yan? Joke lang. Joke
9: legal lang. Yan, kung sa bahay mo lang yan gagamitin.
0: Pero sa aming mga mata, Louie. Ganda na lang.
9: Si Adobong Dipolog, sabi niya ay yung mga alias na totoong tao at kaya i-locate siguro acceptable, pero yung mga alias na alanganin ng mga pangalan, Mary Grace Piatto, ayon po sa kanya, until now, hindi pa rin nila alam kung nasaan, sabi niya. Ito po ay kanyang sentimiento, pero alias din ang ginamit niya. So, sino si Adobong Dipolog?
0: Tama, lahat itong mga handles, di ba? Except
9: oo,
0: yung mga gumagamit talaga ng totoong pangalan.
9: Oo.
0: Sila Tita Maria Dulce Orate, Tita Lina Ho, di ba? Tita Nona Damian.
9: Oo, kahit ano. Ito, hindi, okay. Nagbabasa lang ako, si Herbert Bautista pala may alias Toothpick sa isang pelikula before. Napanood mo na ba yun?
0: Hindi ko.
9: Sabi ni Zosie Mogasmin yun eh, syempre mas matanda sa ating dalawa si Zosie.
0: Oo, kilala niya nga si Aping Daldal eh.
9: Si Bawaman nandito.
0: Agnes Reca, Sterling Garcia, Jerby Shao, Zosie Mogasmin.
9: Si Maria Dulce Orate sabi niya, sa mga baryo ganyan po talaga.
0: Tama.
9: Mm. Yung mga palayaw, depende sa itsura at sa ugali. Imagine mo kung ugali yung naka, ano, di ba, ang ginamit. Yes. Tapos ang pangakupal
0: lang. So, si grabe RC naman. Car Adventures, ay meron din mga sinasabi, mga alias.
9: Sino pa bang man nandito? Si It's Me, Wilotsky.
0: And this vlog logo.
1: Sabi ni It's Official. Me Wilotsky, actually, Wilot is my nickname din. Sabi niya, iba pa siya sa real name ko.
0: Aba.
1: Okay lang din sa panonood ng social media. Minsan maganda rin na you do not put your full name.
0: Correct.
1: Sa mga public
0: profile. For your own protection.
1: Ninyo.
0: Correct.
1: Pardon. For your own protection. Tama yan. Meron po si alias Don na message ngayon. Papaano po pag yung alias na ginamit niya, may ganun talagang pangalan?
0: Okay.
1: Mahirapan ka doon.
0: Okay, pero kasi kagaya, halimbawa dito ginagamit mo sa bilang handle mo,
1: mm-hmm.
0: hindi ka naman talaga nagpapanggap na ikaw yung tao na yun.
1: Sabado.
0: Diba? Mm-hmm. Pero iba yan, halimbawa, kagaya ngayon, sa Facebook, diba?
1: Mm-hmm.
0: Maraming kumukuha ng picture mo, gagamitin yung pangalan mo, tapos magsisend ng, magbubuo ng panibagong Facebook account kasi wala namang restrictions, diba?
1: Oo.
0: At manghingi. Pa-Gcash ka naman.
1: Ako, identity
0: diba?
1: Theft, tapos ano pa.
0: Yes,
1: naku.
0: Partner. So, mm-hmm. kaya kailangan na vigilant din po tayo dyan. Kapag merong, diba, merong internal mechanism ang mm-hmm. mga social media na i-report mo ito kasi nagpapanggap bilang ikaw or nagpapanggap bilang ibang tao. Halimbawa, mm-hmm. nakita mo, sa'yo nag-message
1: mm-hmm.
0: at kilala mo yung tao na yon.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa na kung mga bihira naman siyang mag-post or mag-message at hindi siya manghihingi ng pera or kasi diba sasabihin niya, oh, na-aksidente ako, kailangan
1: ko
0: na.
1: Ay, ako maraming ganyan mga scam partner.
0: Yes, correct, partner.
1: Oo.
0: At ibang kaso pa yon, hindi lang yon kumbaga, hindi yon paggamit ng alias, talagang identity theft yon or estafa yon na malinaw.
1: As long as you do not use it para sa krimen o paggawa ng krimen o makapang agrabyado ng kapwa mo o mangulimbat ng public funds.
0: Names, partner.
1: Bawal. Huwag bawal yun.
0: Aliases.
1: Oo. Yun yung mga bawal po. So, as you feel na wala ka namang matatapakang tao, wala ka namang makukumit na illegal, and alam mo yun, okay lang gumamit po ng mga nickname at ng mga aliases ninyo. Yun ang ating takeaway
0: siguro,
1: dito.
0: Siguro, karamihan dun sa mga sinasabi natin na pwede ay nasa larangan ng maituturing nating personal na gamit.
1: Mm-mm.
0: At kumbaga, yung mga exceptions na binanggit natin kanina, literary, radio, TV, sports, lahat po yan, bagamat may espeto ng pampubliko dyan, hindi talaga siya nasa larangan ng kumbaga, opisyal na dokumento ng mga mamamayan.
1: Yun.
0: Kasi pag pinag-usapan na natin, ikaw ay i-appoint, ikaw ay tatakbo for public office, ikaw ay kukuha ng government ID, hindi
1: iba
0: pwede
1: opo,
0: na magbigay ka ng ibang pangalan. Kasi ano yung iyong purpose?
1: Oo nga.
0: Halimbawa,
1: kasi
0: mag-a-apply ka ng SSS, gagamit ka ng ibang pangalan, paano mo mapapakinabangan yung hinuhulog
1: benefits
0: mo doon?
1: Tama,
0: diba?
1: Tama.
0: So,
1: oo,
0: walang dahilan na magbibigay ka ng ibang pangalan kasi ang purpose nun ay social security. Pag ikaw ay tumanda na, hindi na nagtatrabaho, may mahuhugot ka, may bibigay na benepisyo ang gobyerno.
1: Grabe pa naman ang gobyerno ngayon, pag kukuha ka na ng pera sa kanila pabalik, kailangan mo ng mga valid ID.
0: Yes.
1: Check pa nila yan, diba?
0: Correct.
1: Problema kayo kung ayaw niyong gamitin, totoo po ninyong pangalan. Si ano, si si It's Me Wilotsky, kahit nga po mga radio DJ, they have to use aliases. Meron ako nung radio DJ pa ako sa FM partner.
0: Oh, meron din. Di ba handle yung tawag? Or ano ba ang tawag doon?
1: Iba pangalan ko nun, DJ Tony.
0: Aba?
1: Tony, yun ang pangalan ko nun.
0: Dahil kamukha mo si?
1: Hindi, pero T-O-N-E-Y.
0: Ah,
1: DJ
0: okay.
1: Tony. Ganun yung ano, spelling niya. Kasi ang haba naman ng pangalan ko talaga, Maria Angeliza Aquino. Imagine mo kung bawat report mo sa TV Patrol o sa DZMM, maganda nga po ako po pala si Maria Angeliza Aquino. Masyado siya mahaba, so you have to shorten it as well.
0: May
1: legitimate purpose din.
0: Correct.
1: Recall.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya minsan pinapaikli, ginagawang catchy for entertainment purposes.
0: Yes. Well. At hindi yun bawat.
1: Oh. Mm-hmm. Anong full name mo, partner?
0: Sasabihin ko sa'yo.
1: Meron ka ba? Meron ka bang second name?
0: Ah, wala.
1: Ah, so yun na talaga ang
0: yun,
1: pangalan
0: Noel.
1: Mo.
0: Matipid.
1: Oo
0: pero
1: nga.
0: Yung nickname, mas mahaba.
1: Oo nga. Ah, pero yun na pala. Akala ko meron ka second
0: wala.
1: Name. Parang Noel something, diba?
0: Yung mga dalawa-dalawang pangalan, medyo bago-bago yan. Eh. So, yung mga generation namin, bihira yung may dalawang pangalan. Partner,
1: so, alam nyo na po, kapag isa lang ang pangalan, tapos two syllable lang, alam nyo na anong edad pinanganak yan. Noted, noted.
0: Salamat.
1: Sheila.
0: Grabe
1: Noel.
0: Mo, Sheila.
9: Franco? Wala ako trabaho. Sabi nila, sabi ni attorney, kapag daw, nung panahon daw, before, ma'am, eh, tipid daw yung mga magulang. Mga 70s to 90s, ganun.
0: Objection, Your Honor.
9: One word, two syllables, pirmado na sa birth certificate.
0: Argumentative.
9: So, ganun pala talaga. Eh, paano to? Si Kuya, Fred lang. Sobrang tamad na ng magulang. Ganun pala talaga yun before. Okay, at least may napupulo po tayo ng mga ano, mga aral dito po sa ating pong Thursday lesson. But anyway, may nag-object na agad. Say, oo. Tumaas yung kilay ng boss namin dito nung pinag-usapan ng edad. But anyway, mga kapamilya, maraming salamat po sa isang oras sa talakayan natin dito
0: ang
9: sa Ilaw Attorney. Nakisama po kayo, nakipaghuntahan, nagtanong. Thank you so much. Kayo po ang buhay ng programang ito. And syempre po, nagpapaalala po ako na dito po sa Ilaw Attorney, hadid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Ilaw Attorney,
9: sagot ka ng batas. Susunod na po ang mga two-syllable din ng one name, Tita Winnie at
0: Doc Dennis Ngo
9: sa DZMM.
0: Action ngayon!
9: See you guys tomorrow. Bye! Ingat.
3: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: ating mga balita, dalawang oras naglalakad ang ilang estudyante ng Nagkansyonan Integrated School sa Nueva Ecija. Marating lamang ang kanilang paaralan. Sinabi sa DZMM ng gurong si Rose Ann Quinto na malayo sa bayan ang paaralan na sakop ng barangay RA Padilla sa Karangalan. Katunayan, kailangan paanyan tumawid sa ilog ng mga estudyante at guro. Nasa isang oras naman kung bibiyahin ang nakamotor o kolong-kolong, pero dahil sa lubak ng daan, tumitirik paminsan ang sasakyan. Mas delikado naman ang sitwasyon kapag masama ang panahon dahil tumataas ang level ng tubig sa ilog. Kaya panawagan nila ang agarang pagtatayo ng tulay para mas ligtas ang mga estudyante.
1: Sana mapagbigyan po ang aming hiling na mabigyan po kami ng walking bridge or overflow bridge para po sa araw-araw naming pagtawid sa ilog, para po sa ikaka-safety po ng mga mag-aaral, naming mga guro, at ng mga residente dito sa barangay RA Padilla.
0: Sa ibang balita, mahigit 9,000 pulis naman ang ipinakalat para sa BARM elections. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiegos. Marlene?
2: Nasa kabuang 9,435 na mga tauhan ng Philippine National Police na ipinakalat sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para siguruhin ang kapayapaan at seguridad sa nalalapit na parliamentary election sa rehiyon sa susunod na buwan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, binubuo ito ng 4,361 na mga tauhan mula sa ProBar at 5,074 naman na mula sa augmentation personnel sa iba't ibang Police Regional Offices, Mobile Force, HPG, EOD at PNP Special Action Force. Ipapakalataan niya mga ito sa 4,313 na mga voting center, 208 COMELEC offices at maging sa 218 Treasurer's Offices. Samantala, natatag din ang pulisya ng 856 checkpoints habang nag-deploy din ang pulisya ng 2,120 quick response forces o quick reaction forces, mahigit 300 CDM personnel at mahigit 1,300 na Special Electoral Board para matiyak ang kaayusan sa buong proseso ng halalan sa Bangsamoro Region. Naisimita na rin ng PNP sa COMELEC ang listahan ng kanilang mga natukoy ng mga possible election hotspots para naman sa kaukulang verifikasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa isa pang balita, nagbabalik naman para sa bagong season ang reality competition na Drag Race Philippines, tampok ang 12 newest queens. Underwater ang tema ngayong season 4 kung saan magtatapatan ang mga kalahok na drag queens sa fashion design, acting at musical performance na may halong aliw at komedya. Sa promo post, inalala ng show ang drag queen na si Misua na kalahok sana sa kompetisyon pero pumana noong Abril sa edad na 27. Mapapanood tuwing Biyernes simula sa September 25 ang Drag Race Philippines hosted by Paulo Ballesteros.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Everbest from Everest.
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy S. Tareha.

Pagtanong sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon!

0: dito. Medyo di maganda. Pero ba yan? Pero hindi. August pa rin. Diba? August pa rin. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pagsiservisyo sa ating mga kapamilyang mga nananawagan. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, handa po nating tugunan ang kanilang mga panawagan. Ako po, inyong Tita Winnie Cordero.
1: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ay isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Action ngayon.
0: Ako, sa oras na 7 minuto makalipas ng alas 2, may dire-diretso na tayo, Doc Dennis.
1: Yes, yes.
0: Dahil naku, napaka tawag dito, justice delayed is justice denied.
1: Yes, oo naman.
0: Kakahiring kasi naman, wala tayo.
1: Oo, nahahawa na tayo, nai-imbibe ko mga na termino, natututo tayo.
0: Ito po yung sa pagpapatuloy ng ating panawagan sa tawag para sa ating kapamilya na si Luisito Damian. Siya nga po ay OFW dyan sa Saudi. Sa Saudi, ano?
1: Yes, so, yes. Tapos meron din tayong biktima kasi ng human trafficking.
0: Ay, oo.
1: Dito.
0: Nga.
1: Thailand naman.
0: Oo nga. Mm-hmm. Ako, ito. Unahin na natin yung trafficking. Ha?
1: Oo.
0: Nasa linya na po natin si Aileen Pampapiona Rodil. Siya po ang nanay ng biktima. Hello, Nanay Aileen.
1: Magandang hapon po.
2: Hello po.
0: Hello, Nanay Aileen. Paano niyo po nasabi na ang inyong anak ay biktima ng human trafficking?
2: Kasi po nagpaalam po siya sa akin na mag-abroad daw po siya.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
2: Sa Thailand daw po. Ngayon po, umayag naman po ako kasi ang sabi niya okay naman daw po yung ano agency.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Pero hindi po niya nabanggit sa akin kung anong agency yon.
0: Oh. Magkasama ba kayo sa bahay?
2: Opo, nung bago siya umalis.
0: Nakita ba niya, nakita niyo ba ang kanya mga papeles?
2: Opo, yung sa passport okay. Po. Pero yung mga pinirmahan niya kasi through online lang po siya eh.
1: Online?
0: Online application.
2: Opo.
0: Nakita niyo po yung visa na meron siya. Kasi may visa ba siya? May visa,
1: hindi. No? Bilang trabaho, worker, may visa.
0: Okay,
1: pero bilang turista, wala.
0: Wala.
1: Okay. Now, meron bang kontrata? Anong trabaho ang ipinasok niya or di doon sa Thailand?
0: Pinag-applyan
1: pala sa Thailand.
2: Call center po. Yun po yung pagkakasabi
1: call
2: niya sa
1: center.
2: Akin.
1: So, BPO. Now, siya ay online lamang ang kanyang kasulatan o kanyang kontrata.

0: meron pong pumarang na sa kanila dun sa immigration. Kinuha na po yung passport niya, tapos tinatakan na po agad.
1: Anong natatakan? Anong nilagay sa passport?
0: Okay. Ano na daw po, okay na daw po yun. Tapos pagka ano, nag-isang araw, dalawang araw sila dun sa hotel po sa ano sa Thailand, tapos nilipat na po siya kina other day sa ano, Laos na po.
2: Sa Laos. Okay, wait lang. O, tapos, tuloy-tuloy pa rin ang komunikasyon ninyo dito sa anak nyo.
1: Nakaka-text kayo, na nakaka-message
0: kayo. Opo, nung bago-bago pa lang po siya doon.
2: Bago-bago. Eh, ngayon po?
0: Ngayon po, na nakakausap ko na po siya ngayon ulit.
2: Ano ang balita kay Jainzel, ang inyong anak?
0: Iniintay pa daw po yung ano eh, yung ano ng Myanmar Authority kung ano pong magiging action nila doon sa anak ko kasi nandun po siya ngayon sa shelter ng Myanmar.
1: Paano siya napunta sa Myanmar mula Laos? Ano ba ang
0: binenta
1: mga sequence?
0: Po siya.
1: Binenta?
2: Paano niya nasabing binenta?
0: Ano? Binenta po siya ng ng company.
2: Ng company. Wait lang. Nanay, isa-isahin natin mula sa umpisa. Okay?
0: Sige.
2: So nagpaalam sa inyo ang inyong anak na si Jainzel pupunta ng Thailand para magtrabaho bilang
1: call center
2: agent.
1: Yes.
2: Pagkatapos wala siyang ibang papeles kundi ang kanyang passport lang, tama?
0: Opo.
2: Okay. Nakaalis, nakapunta ng Thailand si Jainzel. Pagdating sa Thailand, tinataka ng passport para to enter Thailand. Okay na?
0: Opo.
2: Tapos may mga tao na dinala daw siya sa Laos.
1: Sa hotel muna yata sila 2 days?
0: Ay, nag-hotel po muna sila.
2: Doon sa anong lugar sa Thailand?
0: Hindi po sinabi. Basta nung nasa hotel na po, kinuha po yung ano nila, yung passport nila pati po cellphone.
2: Passport pati cellphone, tapos umalis sila papuntang Thailand? Eh papuntang
0: po,
2: Laos?
0: Papuntang Laos po.
2: Laos. Okay. Kung kinuha ang mga gamit, passport at cellphone, paano nyo nalaman itong detalye na ito?
0: Kwento na lang po sa akin nung anak ko nung ito na nung nagre-reklamo na po ako na gusto ko makahingin ng tulong para makauwi po yung anak ko.
2: Ah, okay. So, sige. Nung nandun siya sa Laos, na-contact nyo pa rin po ba siya?
0: Ano na lang po, isang beses na lang
2: isang
0: po. Ang
2: lang.
0: Sabi lang naman niya, okay daw po siya. Tapos okay yung siya. The rest na po, nung nabenta siya sa Cambodia, hindi ko na po alam yun.
2: Hindi na alam. Kailan nyo nalaman ang pagbenta sa kanya sa Cambodia? Ito na rin po.
0: Ito na rin po nung ano.
2: Nasa shelter na siya.
0: Lang Eden po.
2: Nang Eden. Ah, okay. Siya. Anong sabi? Anong kwento? Anong nangyari sa kanya between the time na nasa Laos siya, nasa Cambodia, at paano siya nakapunta sa Eden?
0: Yung ano po, pag hindi daw po sila na kota, sinasaktan po sila.
1: Kota bilang ano? Anong kota? Anong trabaho po?
0: Yung sa pera po natin is 140,000. Sa ano po, pera po ng Thailand, 25,000 baht.
1: Okay.
2: Paano sila kumikita ng 25,000 baht?
0: Nagano po sila, meron po silang binabasang kode ko kung sino po yung kakausapin nila.
1: Anong trabaho?
2: Anong trabaho?
1: Nanay?
0: Ayun po, mag-aano po sila ng mga tao para may tinatarget silang tao na kakausapin nila tapos ihikayatin nila na mag-invest.
2: Pero hindi naman bilang prostitute.
0: Hindi po.
2: Parang okay, hindi ko alam kung anong tawag no? Matanong na nga natin.
1: Yes.
2: Nakalak na ba ang line? Okay, wait lang ha. Ayan, matanong natin, Nanay Eileen, kung anong nangyari or kung meron silang idea sa nangyari sa inyong anak na si Jainzel, si Yusek Bernard Olalia mula po sa DMW. Hello Yusek, magandang hapon po, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis kasama po ninyo.
3: Good afternoon.
2: Hello?
3: Hello sir, good afternoon.
2: Hello Yusek.

0: Hello, Yusek Bernard. Yusek.
1: Okay. Check natin ang linya ni Yusek Bernard Olalia. Matanong nang natin kung may idea ba siya dito sa nangyari kay Jane Zell.
0: Pero hindi ko alam, Tita Winnie, sinasabi niyang meron silang kodigong binabasa. Baka scam or something para mag-invest.
1: Oo nga.
0: Diba? Dahil ang trabaho niya bilang, sabi natin, call center.
1: Pa rin yun, eh, no?
0: Diba? Pero yun, bakit mula Maynila, papuntang Thailand, 2 araw, pumunta sa Laos, pumunta sa Cambodia, nagwakas na.
1: And is that even pasok ba yun sa trafficking
0: yes.
1: na tinatawag? Okay.
0: Yes.
1: Hello, Yusek Olalia.
0: Good afternoon.
1: Hello?
2: Yes, good afternoon po, Sir Dennis. And good afternoon, Ma'am Winnie, and sa mga nanonood at pakikinig sa inyong programa.
1: Salamat po. Narinig niyo po ba yung kwento ng nanay nitong si ating OFW na si Jane Zell na kasalukuyan po ay nasa Eden sa Thailand?
0: Myanmar.
1: Hello?
2: Yes, narinig po natin at I was able to listen to some of narration of the mother po.
1: Okay. Karaniwan na ho ba nangyayari ito? May mga kaso po ba kayo na ganito katulad ng kay Jane Zell?
2: Naku, yung kinikwento ng ating OFW na nandyan ngayon sa bansa na yan, ay yun lang yung tinatawag natin na online scam hubs na 2 years ago pa natin po yan. Palagi nating binabanggit sa ating mga interviews, nagkaroon na po ng napakaraming hearing sa Senado, maski sa Kongreso, at nagpalabas na po tayo ng napakaraming labor advisory. At ulit-ulit po natin sinasabi na kapag sila ay nakatanggap online ng isang trabaho, papunta po ng mga nabanggit na lugar, hindi na natin babanggitin for diplomatic relations, no? Kasi minamasama na po rin dahil paulit natin na binabanggit yung mga lugar na yan sa Asia.
1: Sige po.
2: Ay isa po yung modus operandi na ginagamit po ng mga Pogo-style scam hubs, no?
1: Mm-hmm.
2: Lalong-lalo na kung direct hire yan at hindi agency hire, no? At lalong-lalo na kung call center, customer service relations, at kung ano-ano pa po mga ino-offer nila, at pihado sila ay gagawing mga scammers, no?
1: Okay.
2: At may mga kaakibat pa po mga punishments yan, either physical punishments or basta hindi ka po agad-agad makaka-uwi at makakaalis dahil po sindikato ang nagpapasak po.
1: Nako. Okay. Yusek, sandali. Babalikan ko lang yung nanay. Nanay Eileen?
3: Pa?
1: Paano nakatakas si Jane Zell?
3: Yung pang 8 po sana siyang ibibenta. Ngayon po, dinala po sila sa UK 99 Park.
1: Okay.
3: Para po mag-ano ng kukuha sa kanila sa black market din po, employer din po yun. Ngayon, nakatakas po sila ng isang utopian. Dinala po siya ng utopian niyang kaibigan dun sa pinagtaguan nila. Ngayon po, yung pinagtaguan nila, kakilala din po ng utopian, kaso may bayad po yung pinagtaguan nila. 6 to 2 per day sa atin yun.
1: Okay. So, nakapagbayad ba siya?
3: Opo, ma'am. Pinangutang ko po yun.
1: Tapos,
0: so pinadala mo?
1: So napadala.
3: Po, small time din po silang sindikato. Nagbebenta din po sila ng mga tao pag hindi po nakabayad yung tumitira doon pansamantala.
1: So ang daming sindikatong nadaanan
0: ni Jane Zell.
1: Nitong anak niyong si Jane Zell. Pero sa ngayon, mula doon sa apartment, paano siya nakapunta ng Eden?
3: Ni-rescue po kasi po lagi po akong tumatawag sa embahada at saka po dun sa isang NGO na tumulong din po sa amin sa ICAT po.
1: Ah, okay. Na-rescue sila mula dun sa apartment. So dinala...
3: Yung anak ko lang po.
1: Yung anak nyo lang. Yung ibang mga kasama niya?
3: Yung dalawa pong Pilipino, yung isa po nagpabenta, tapos yung isang Pinay, binenta po.
1: Okay.
0: Sige. Yung passport ni Jane Zell, hawak na niya.
3: Opo, hawak niya po.
1: Hawak niya. Bakit hindi siya makauwi?
3: Kailan po?
0: Bakit hindi siya makauwi?
1: Oo,
0: wala ba siyang return ticket? Hawak na niya ang pasaporte, kamo.
1: Correct.
3: Ano po? Sa sabi po ng embahada, ano daw po yun, may assessment pa daw po.
1: Yes. Yusek, ganun po ba ang proseso? Merong meron pa assessment bago makauwi?
2: Ganito po yan. Kung siya ay nasa immigration custody, no? Meron po ngayong assessment, aalamin kung siya ay victim or part of the syndicate.
1: Okay.
2: Ngayon, kung napag-alaman na kusang loob niyang ginagawa yung mga pinag-uutos ng sindikato,
1: okay,
2: ang treatment sa kanila, they are part of the syndicate and therefore either they will file appropriate cases against them or they will allow them to live with penalty because of immigration violation. In both cases, tutulungan po sila ng Department of Migrant Workers.
1: Okay.
2: In the first category, kapag sila ay na categorized na perpetrator or part ng syndicate, bibigyan natin sila ng lawyer para tulungan natin na madepensahan yung kanilang kaso. Ngayon, kung sila ay papayagan ng umuwi, pero because of immigration violation, they will be imposing some fines, DMW pa rin na magbabayad noong penalty, na kung minsan napakalaki, pero we don't mind that. Ang importante, may iuwi natin yung ating OFW safe and unharmed pabalik po ng Pilipinas.
1: Pero Yusek, kung mapatunayan na sila'y napilit lang at hindi nila gusto ang kanilang ginagawa at hindi yun ang kanilang pinayagan na pumunta doon, hindi yun yung trabaho.
0: Ganun pa rin, may mga fine?
1: Paano proseso po?
2: Yeah, alam na po kasi ng government doon na napakaraming ganyan paulit-ulit eh. So we cannot, that is part of their sovereign authority. Hindi natin sila pwedeng diktahan kung ano yung kanilang treatment sa mga ganyang cases. It will be considered for them an immigration violation and
0: regardless,
2: therefore they will ban the person and then they will be imposing fines. Pero nga po, ang importante doon, matulungan po natin sila na maiuwi.
1: Okay, sige. Nanay Aileen?
4: Oo.
1: So, tutulungan po kayo ng DMW. Nasa linya nga po natin, si Yusek Bernard Olalia. Tutulungan si Jane Zell ng DMW para sa mangyayaring investigasyon at assessment tungkol sa nangyari sa kanya. Okay. Intay na lang po
4: sana
1: tayo.
4: Sana nga
1: ng...
4: po.
1: Oo naman. Ba't naman sana?
4: Kasi po, ma'am, pagka naalala ng anak ko lahat ng ginawa sa kanya, nagpa-flashback po sa kanya lahat eh.
0: Yes, of naintindihan course natin yan. Trauma po yan, nanay. Pero ito nga si Yusek Bernard Ganon, may proseso tayong sinusunod at ayusin naman. No? Kung mga, may mga fine nga, sasagutin ng DMW.
1: Opo. So magpa-follow up na lamang po tayo kay Yusek Olalia sa mga susunod na araw. Kakamustahin natin ang kaso nitong anak niyong si Jane Zell. Ano?
4: Opo.
1: Nanay Aileen, ha? Ganon na lamang po muna, ha?
4: Opo, ma'am.
1: Okay. Yusek, ibibigay po namin sa inyo yung pangalan ng anak ni Nanay Aileen at yung iba pang mga detalye para ma-follow up nyo rin po dyan sa Myanmar, no? Yusek?
2: Yes, ma'am. Actually, nakuha na po namin kanina sa staff ninyo and we were able to relay it to our migrant workers office.
1: Okay.
2: Yung labor attache natin is already informed,
1: okay,
2: no?
1: Okay.
2: At ang sabi natin, prioritize yung case niya.
1: Mm-mm.
2: At biniktima lamang siya and
1: Mm-mm.
2: she's not a willing victim.
1: Mm-mm.
2: And we will do everything so that yung ating OFW, mapauwi po natin agad.
1: Right. May question lang po ako, Yusek.
2: Apo.
1: Kasi may alleged physical and sexual abuse. Paano po kaya ang proseso nito doon? Magkakaroon ng medical assessment pa rin?
2: Yeah, very unfortunate po yun, ano?
1: Yeah.
2: But we are not surprised kasi this is not the first time that it happens.
0: So it's a common occurrence, Yusek? It's a common occurrence?
2: Apo. Wow. Opo, may mga ganyan po talagang mga nangyayari na kwan, na problema.
1: Mm-mm.
2: At kaya nga po masigasig po yung ating kampanya, no, yung information drive natin.
1: Okay.
2: At we are trying to reach out to the grassroots level sa mga LGUs natin para malaman po ng mga kababayan natin na may mga ganyan na sindikato ngayon.
0: Curious lang
2: at,
0: po.
2: Tutulungan po natin sila kung ano po yung mga pinagdaanan nila na sino yung sindikato dito kasi may connection yan dito eh, no? Somebody recruited here them from the Philippines, alamin natin kung sino yung mga kasamahan nila sa Pilipinas. At marami na po tayong sinampahang kaso actually, na-identify natin mostly yung mga involved sa conspiracy na ito. And we filed cases po. At gagawin po natin yun sa case po ng ating OFW yung CAZ.
0: Pero online ito, no sir, no? Hindi ba natin matrace ito?
2: Yes, using online po lahat.
0: Yung cyber natin, tracing online, natin, yes, forensic yes, natin, IT. Pero ano, ang curious lang po ako kasi wala pa tayong sabihin natin ma-filter out yung mga possible victims to be? Diyan lang bang sa level ng immigration kung sakali, sir?
2: Yeah, meron na po tayong ginagawa with our BI. Actually, maraming na-offload, no? Mm. Pag ang hawak mo ay tourist and you're bound to Thailand, for example, or to the three other famous destination countries sponsoring yung scam hubs na ito, offload po kayo. Hindi po kayo makakaalis. Yeah. No? But what they go to other countries, yung mga neutral countries na hindi kailangan ng visa. And from there, they will fly out going to Thailand. And from Thailand, pupunta doon sa mga scam hubs.
0: So magja-jump pa rin sa iba.
2: Opo, palipat-lipat sila kung saan-saan sila makakaalis. Yung iba ka, Mindanao pa yung backdoor nito They will travel all the way to...
0: Okay.
2: And they will do it by sea. Dako, linggo po yung ginagawa nila. Bibiyahe lamang para makarating sa mga lugar po na yan.
1: Yusek, manawagan po tayo. Nasa inyo po ang pagkakataon ngayon para magbabala sa ating mga kababayan. Laban para matigil na po itong panlulokong ito, Yusek. Please.
2: Yes, no. Muli, salamat po sa opportunity na ito, no. Sa mga kababayan po natin, ha, na aspiring OFWs, ibig sabihin na sa Pilipinas. Mga kababayan natin na sa ibang bansa na may trabaho, no. Yung mga kababayan natin na kasalukuyang ino-offeran ng ganitong scheme papunta po ng Southeast Asia na kung saan kayo ay sasabihin may trabaho nag-aantay, walang gastos, papadalhan kayo ng ticket, ng visa, at saka ng employment contract, huwag po kayong maniwala, no. Dumaan po kayo sa Department of Migrant Workers o sa aming regional offices, kaanban dito sa aming nationwide po yung DMW regional offices, mag-verify po kayo doon at huwag po kayong papayag na direct hire po kayo kasi ganyan po ang modus nila ngayon at napakagaling po nila, no? Dadaling kayo sa isang bansa, akala nyo yun yung trabaho pero ililipad pa kayo, papunta pa ng ibang bansa bago kayo dumiretso doon sa scam hub countries na yan. So, mag-ingat po kayo. Napakarami na pong biniktima yan at tayo po ay patuloy na gagawa ng paraan para maiwasan po at magabayan po kayo sa inyong overseas journey. Maraming salamat po.
1: Last question po. Paano malalaman na legit yung application or yung hiring, Yusek?
2: Unang-una po, dapat lahat ng overseas work dumadaan po ng Department of Migrant Workers.
0: Lahat.
2: Yun ang number one. Lahat ng lalabas ng bansa, papunta kahit saan mang bansa sa abroad.
0: Yes.
2: Dapat dadaan po kayo ng Department of Migrant Workers. Kukuha kayo ng tinatawag na Overseas Employment Certificate.
1: Okay.
2: Lahat po ng scammers na yan, hindi kumuha ng OEC.
1: Oh.
2: Lahat po yan ang hawak dyan, tourist visa.
0: Oh.
2: Huwag kayong lalabas ng bansa na magtatrabaho na ang hawak nyo ay tourist visa.
1: Yun.
2: No? Dapat po working visa at may OEC.
0: OEC.
1: Certificate.
0: Overseas Employment Certificate issued by the DMW.
2: Kapag hindi po kayo
1: Hello.
2: Ganitong bansa kasi.
1: Hello, ano?
2: Kayo, wag na hunin yung patulan.
1: Yun. Yusek, last na lang po. Follow up lang po kami dun sa kaso ni Luisito Damian sa Saudi naman.
0: Yusek?
1: Hello, Yusek?
0: Medyo nagchachap siya kanina. Nawawala.
2: Yes po, nawala po kayo. Yeah. Okay. Ulit lang po.
1: Opo, nawala po tayo. Yun nga po, follow up po kami dun sa kaso ng isa pang OFW na si Luisito Damian sa Saudi naman.
2: Yeah.
1: Hello, Yusek? Nawawala po kayo? Hello?
2: Workers office, Silipura.
1: Hello, Yusek. Choppy.
0: Kayo naman nawala po, sir. Paulit
2: na
0: po.
1: Hello, nawawala po kayo, Yusek. Are you mobile?
2: Hello.
1: Ay, nawala. Ayan na. Sige po.
2: Ayan, okay.
1: You
2: okay
1: were
2: na.
1: Saying, yes,
2: yeah,
1: sir.
2: As I was saying po, the following day after my interview, I was able to talk to the labor attaché and he confirmed that the case of criminal case filed against OFW was already dismissed. No, tapos na po yun.
1: Yeah.
2: Kaya lang inappeal noong prosecutor's office sa mas mataas na korte at na-affirm naman yung dismissal.
1: Ah, okay.
2: They are now working, yung retained counsel natin is now working to get a final order na finally dissolved na at tapos na po yung kaso. Okay?
1: Okay.
2: So kumukuha lang sila ng finality of the judgment.
1: Okay.
2: Pangalawa, meron daw pong travel ban si OFW. So kahit natapos na yung kaso, hanggat may travel ban, the OFW natin, si Mr. Damian, will not be able to leave Saudi Arabia, hindi siya papayagan hanggat hindi nalilift yung travel ban.
1: Bakit po
2: so we will work on the travel ban, on the lifting of the travel ban. Yun po yung gagawin po natin.
1: Bakit po kaya siya nagka-travel ban? Because of the case?
2: Una, kapag po expired na yung ikama mo at hindi ka na na-renew yung residence permit mo, magkakaroon ka po ng ganun. May travel ban ka na po. Pag may violation sa employment contract at hindi nasunod yung sponsorship agreement, bibigyan ka po ng travel ban. Pag sinampahan ka po ng kaso o absconding ka, may travel ban. So there are certain cases po talaga na hindi ka makakaalis ng Saudi Arabia kapag may travel ban ka.
1: Of course. Pero yung dismissal, yung finality ng dismissal ng kaso niya could help erase the, cancel the travel ban.
2: Right. Tama po, ma'am.
1: Okay. Sige.
2: We will use that. Pero ganito po ah, iba po kasi yung dismissal ng case niya doon sa working conditions niya. Baka po yung issue once ng travel ban is related to the employment case niya.
0: Not
2: no?
0: Because of
2: yung
0: his case.
2: Yung kaso niya kasi, dahil nag-submit siya ng fake na certification to prove na engineer siya.
0: Oh, yes.
2: So baka magkaiba po yun. But we will take a look at that.
1: Sige.
2: And we will ensure na matulungan po natin na ma-lift yung travel ban po niya.
1: That's very good. Thank you, Yusek Olalia. Maraming salamat po.
2: Yes,
1: babalikan po namin kayo.
0: Thank you, sir.
2: Yes po. Anytime po, ma'am, sir. Yes po.
1: Thank you very much.
2: Thank you po.
1: Yan po si Yusek Bernard Olalia.
0: Undersecretary for Adjudication and Regional Operations ng Department of Migrant Workers, ayan. DMW.
1: Maraming
0: nuances ba? Maski na yun, okay na, lifted ng case or resolved na, pero may travel ban. Itong travel ban ba is result of the case? Baka hindi.
1: Maraming,
0: kung hindi, iba, maraming possible reasons.
1: Factor. Pero, napakalinaw po ng panawagan ni Yusek Olalia sa ating lahat,
0: yes,
1: na gustong mag-apply ng pag-a-abroad. Lahat daw po, lahat ng gustong mag-apply ng trabaho pa-abroad, dadaan sa DMW, Department of Migrant Workers. Lahat. No,
0: yes,
1: exception.
0: Dahil sila ang mag-i-issue ng OEC, Overseas Employment Certificate.
1: Wag daw po tayong papayag na tayo ay aalis para magtrabaho ng tourist ang visa.
0: Yes, dahil maski na visa-free ang isang bansa, ito po ay para sa turista lamang. Pero pag patatrabaho, dapat may working visa, may kasulatan.
1: Yes.
0: At dapat meron OEC.
1: Bakit importante ito? Dahil ito ang proteksyon natin laban sa katiwalian ng mga banyaga.
0: Yes.
1: 'Di ba? May laban tayo kung tayo'y lehitimo ang pag-alis sa
0: Mihabol ka.
1: 'Di ba?
0: Mihabol, yes.
1: Oo, hindi tayo basta-basta maibebenta. Hindi tayo basta-basta maloloko.
0: Imagine na physical abuse ka, sexually abuse ka, wala kang laban.
1: That's right. And bukod pa diyan, Dok, yung binabayad mo.
0: Yes.
1: O ng pamilya mo. 'Di ba may mga ano diyan, fee pa yan.
0: May gastos na siya paalis.
1: Oo.
0: At ito na nangyari, may gastos pa pantubos.
1: 'Di ba? So, kailangan nating mag-ingat. O yan, naulitin natin, lahat ng OFW dadaan sa DMW, Department of
0: Migrant Workers.
1: Ha? Lahat 'yan, ha? Ingat po tayo, 'wag tayong papaloko. Naku, sa ating pagbabalik, matutunghaya na po natin ang mga balita. Plus, magbubukas na po ang ating klinika sa East Trenta. Ano nga ba today, Do?
0: Flatulence. Anong sa Tagalog?
1: TB.
0: Pag-uutot
1: pala. Oo, constipation pala yun.
0: Oo.
1: Bakit kailangan? kailangan ba natin umutot? Araw-araw, lagi-lagi?
0: Normal ba yan?
1: Oo. Mm. Oy, bakit may utot na walang amoy? Bakit may utot na saksakan ng
0: baho? Anong senyales yun?
1: Sorry naman po sa mga nagme-merienda. Sarap! Pabalik po tayo. Oras natin.
0: Ang oras, alas 2:35.
5: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
6: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Smells good.
10: Tikman natin.
9: Sarap!
6: Yummy! Everest Refrigerators.
9: Love?
6: Ano Everbest food mo in the world?
10: Of course! Yung ginawa natin together.
6: Oh. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman mangingino?
13: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
6: Pagaanin at pasayahin ang
14: buhay at kalusugan!
6: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Sa pagkakataong ito, bigyan daan po natin ang mga balita. Toto-toto pagbalita ng Radyo Patrol, una sa hanay, Pangulong Marcos Jr. Pangulong Marcos Jr., binigyang diin ang tamang pangangasiwa sa mga produkto at pagkain para maiwasan ang food wastage at mapalakas ang produksyon ng itlog. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado na mula Malacanang ni Radyo Patrol, Cristiano Sores.
15: Itaw binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng tamang pangangasiwa sa mga produkto at pagkain matapos bisitahin ang isang egg processing facility dito sa San Jose, Batangas. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang inisyatibang ginagawa ng Batangas Egg Producers Cooperative para walang masayang o matapon sa mga pinuproduce na itlog.
16: And that is again something very important because it's good for the environment and even equally important, the value added that comes from the processing. Lahat ng value added sa itlog ay hindi na yung itlog lang ang pinagbibili, kung hindi ang mga iba't ibang produkto, yung value added na iiwan dito.
15: Sa pamamagitan ng DEPCO Egg Processing Facility, masahaba ang shelf life o panahon bago masira o mabulok ang itlog dahil sa teknolohiyang ginagamit para maging pasteurized at powder ang itlog. Sa pangkaraniwan, inaabot lang umano ng 2 araw ang shelf life ng hilaw na itlog, pero maaari itong tumagal ng hanggang 2 taon kapag naging powder. Maaari umanong magamit sa operasyon ng mga sundalo sa malalayong lugar at sa panahon ng kalamidad kapag kailangan ng reserbang pagkain. Katuwang ng DEPCO sa teknolohiya ang DOST at Department of Agriculture na nagtatawid sa mga egg producers at pasilidad.
17: Para ma-powderize yan, ang ginagawa natin dito ay hinahaluan yan ng isang sugar additive na maliit lamang at pinapasok sa isang tube at sa isang chamber na yung mainit na hangin ay bubugahan yon at magiging powder. So mabilis. At yung powder na yun yung isa-store natin at ipapakete.
15: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Water leak sa isang LRT1 train. Naayos na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
15: Doc Dennis Tawini, naayos na ng Light Rail Manila Corporation o LRMC ang insidente ng pagtagas ng tubig sa loob ng isang train vehicle ng LRT Line 1. Sa video na kuha ni Sam Peña Flor, makikita ang pagtagas ng tubig mula sa itaas na bahagi ng tren habang umaandar mula LRT Balintawak Station sa lakas ng tagas ay napalipat at napaiwas ang mga pasahero. Tumagal naman ng ilang minuto ang pagtagas ng tubig. Ayon sa LRMC, agad umanong may monitor ng maintenance team ang apektadong tren. Matapos ng inspeksyon, agad na inalis ang tren sa revenue line at dinala sa depo para sa mas masusing assessment. Natukoy ng maintenance team na may depektibong drain line valve ng air conditioning unit ang sanhi ng pagtagas. Pinalitan na ang naturang valve at sumailalim naman sa rigorous safety at maintenance check ang unit. Plano naman ng LRMC na palitan ang mga valve sa buong fleet para maiwasan na ang kaparehong insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Senator Loren Legarda, hindi kinukuha ang sahod ngayon naka-medical leave. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
18: Ngayong kasunod ng kanyang medical leave, hindi tinatanggap ni Senator Loren Legarda ang kanyang sahod. Sabi ni Senate President Vin Gatsalian, dahil hindi na kinukuha ni Legarda ang kanyang sahod, ay ipinahold na muna nila ang release nito. Kung hindi na tuluyang kunin, magiging savings ito ng Senado na po pwedeng gamitin sa ibang bagay. Ganito rin ang ginawa ng mga senador na nakakulong at ang nagtatagong si Senator Ronald De La Rosa Samantala. Sinabi ni Gatsalian na alam niya ang seryosong sakit ni Legarda at bago pa maglabasan ng issue ng ombudsman sa kanilang mag-ina, ay napag-usapan na nila ang sakit. Pagmamatayong sabihin ni Gatsalian ang sakit ni Legarda, importante anya na ang sakit na kinakaharap ni Legarda ay sineseryoso. Wala pa anyang pasabi si Legarda kung kailan siya babalik sa trabaho. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Ilan lamang yan sa mga importanteng balita ngayong oras na ito. Abangan ang iba pang balitang ihahatid ni Tony Velasquez sa headline sa hapon, alas 4.
19: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
20: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
0: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi ba kapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong katanungang medikal.
1: Flatulence! Ang ganda pakinggan,
0: kasi flatus ang utot sa medicine.
1: Flatus!
0: Flatus ang tawag sa isang taong nagpapas ng gas sa likod. Or sa atin, syempre, yun, madalas na pag-uutot.
1: Oo nga. Naku, alam mo, di ba nagpunta ka Davao? May flatus. Buti na lang.
0: Kumain ka kasi ng suha.
1: Hindi ako. Oh. Hindi ko alam kung saan, but you know the scent.
0: Yeah. Odor, more than scent. Odor ba?
1: Oh, you know the odor. Siguro, kasi mahaba ang an hour and a half.
0: Yes.
1: Ang Davao flight.
0: Mm-mm.
1: So, siguro, pinigil niya, and then when that person stood up, medyo, mm-hmm, di ba merong whether you like it or not, it will release.
0: So,
1: di ba may ganon?
0: Yes. Kasi may component sa ating pinapass out na gas, yeah, sa ating large intestine, na containing sulfide, yung sulfur, hydrogen, methane gas, at yung mga breakdown products na mga kinakain natin.
1: Methane gas, so totoo nga.
0: Meron yan.
1: Kung umutot ka, magliliyab.
0: Hindi naman. Kasi
1: sa movies.
0: Yung sa movies, yung pag marami, lalo pa sa babuyan, yung poultry,
1: okay,
0: yung biogas, totoo yun. Totoo talaga.
1: Really?
0: That is accumulated kasi yan, Tita Winnie. So sa tao, meron din, pero hindi naman to the point na pwede tayo mag-lihab ng sabi natin.
1: Over-exaggerated.
0: Yes, exaggerated, but it contains components na yes, na pwedeng mag-lihab kung talagang nasumototal natin marami.
1: Bakit ba tayo kailangan umutot?
0: Kasi may input, di may output.
1: Ng hangin.
0: Yes. Pero saan nanggagaling?
1: Ba't hindi nalang digay?
0: Dahil upper at lower. Diba?
1: Pareha sila.
0: Yes. Meron tayong upper na gastrointestinal tract, meron tayong lower.
1: Okay.
0: Diba? Kung may pagdidighay sa taas, meron pag-uutot sa baba.
1: Bakit iba ang karakteristiko niya?
0: Dahil dito, hindi pa siya na-ferment. Sabihin natin na sa may sikmura area pa lamang. Nag-soft drinks ka. Carbonated drinks.
1: Okay.
0: Di ba? Pag take mo, lumalabas. Wala pang baba sa baba. Di ba?
1: Pero pagka kumakain din, nagdidighay.
0: Yes.
1: Kasi?
0: Dahil madaldal ka.
1: Aba kumakain?
0: Yes. Air swallowing is one major source at reason bakit ka maraming gas sa bituka.
1: Hindi ibig sabihin busog na ako.
0: Hindi. Iba ang busog. Iba yung fullness. So, yun, sa taong sabihin natin mabilis kumain, palautot ka niyan.
1: At may kinalaman din ang pagbilis kumain sa pag-utot. Dahil akala ko dighay lang.
0: Yes, lahat yan. Dahil kung mabilis tayo kumain, tayo po ay nakakalunok ng maraming hangin.
1: Okay.
0: Lunok, hindi hinga.
1: Okay. Okay.
0: So, nagiging air swallowing yan.
1: Okay.
0: Or, habang kumakain daldalan-daldal. Don't talk when your mouth is full. Pero yun nga, nagkakaroon ng mas karagdagang gas sa loob.
1: Okay.
0: At sa paggamit ng straw. Paghigot.
1: Paghigot.
0: Hindi ba? Ang straw naman, hindi puro liquid yan eh. May mga hangin eh. Ganyan
1: kaya
0: eh, di ba?
1: Kaya nga siya lumalabas, di ba?
0: May mixture.
1: Nagpe-press down ng hangin from the...
0: Air pushes, tapos yes, liquid gets up sa bibig mo.
1: That's right.
0: Yung mga nag-chewing gum. Pwede rin yan.
1: Okay.
0: Or sabi ko nga, yung mga sabihin natin...
1: Utot ito ah!
0: Oo, utot!
1: Hindi digay ah?
0: Hindi.
1: Okay.
0: Carbonated drinks yun din. At paninigarilyo. Meron din.
1: Okay. So, bakit may mabaho, may walang amoy?
0: Depende na to sa mga kinakain mo. Dahil itong sabihin natin, mga kinain natin, ano pang proseso pagbaba ng ating pagkain? Mula bibig, lalamunan, sikmura, papunta sa maliit na bituka. Sa maliit na bituka, kinukuha ang mga nutrients at nutrition. Di ba? Yung mga importante. Yung mga basura na dapat na ilabas na itapon ay nilalagay sa malaking bituka.
1: Yes.
0: Dito, may mga bakterya. Tama? May normal bakterya tayo eh.
1: Okay.
0: Na siyang nag-aaksyon sa mga lumabas na sa malaking bituka.
1: Sa mga waste.
0: Waste products.
1: Para
0: ano?
1: Anong action na yun?
0: Ito, di syempre, i-breakdown niya. Parang basura natin.
1: So, wait lang, Doc. So pala, pagka yung mga waste items na napunta na sa large intestine,
0: yes,
1: may proseso pa rin pala?
0: May proseso. Dahil ang malaking bituka natin ay imbakan ng dumi at babawiin natin yung mga tubig or reabsorption of water. So, sabi natin yung mga solid material natin, may bakterya kasi. May kinain ka, may kanin, may tinapay, may iba pa, may carbohydrates, may protina ka. So, i-actionan yan ng iyong mga bakterya. Dito, magfe-ferment. Fermentation.
1: Pabubulokin.
0: Magre-release ng hydrogen, carbon dioxide, methane gas.
1: Kaya tayo butot.
0: Oo. Tingnan mo na lang. Ikumpara mo na lang ang bituka natin sa isang garbage bag. Basurahan. Itali mo. Hindi na pick up ng basura. Yung trash collect, garbage collector. Hindi pa lubo-lobo? Nagkakaroon ng hangin dahil may dumi. May waste product, may bacteria. Therefore, may gas release. Kaya akala mo misto lang lobo, yun basura mong yung supot, no? Yung itim, dilaw berde, kung anumang kulay meron mo na nakataling maayos, ay siyang naglolobo. Isipin mo, yun din ang meron sa malaking bituka natin.
1: Yeah.
0: Yes! Kaya nagkakaroon ng tinatawag na stretching or pag-release ng gas.
1: Okay.
0: Diba? Totoo yan. Nakikita mo yun eh. Yes! Ano?
1: Tawag dito, totoo ba na kapag may utot, may poops?
0: Automatic. Hindi exactly, hindi pero may pinanggagalingan.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, meron tayong mga produkto na mga mula sa mga kinain natin na siya'y magiging dumi later on.
1: Ay, hindi po. Ang question ko is, pagka daw umutot, ang kasunod nun, poops agad?
0: Malamang. Malamang. Pero hindi kaagad.
1: Ayun. Hindi kasi lagi. Merong... Kasi ako nautot naman ako, pero di naman ako napoops.
0: Ay, dahil normal ka. Normal ka. Oo. Da, alam mo ba, sa isang araw, eh, nakakautot ka ng average.
1: Average?
0: Ilan?
1: Hindi ko.
0: 13 times. 10 to 25.
1: Bilangin na nga natin.
0: Oo. Sa pag-aaral, 10 to 25 times, no? Isang normal na tao. So, on the average, mga 13 times. At, gano'ng kadaming volume?
1: Oo nga. Kasi minsan may...
0: Hindi ba? May long play, may short play, may extended play minsan, Tita Winnie, hindi ba?
1: Extended
0: play. Alam mo, kami bilang gastroenterologist, pinag-uusapan namin yan na normal na normal.
1: Sorry po sa mga nag-merienda.
0: Pero hindi. Dapat, sabi natin, tagapin natin bilang normal yan kasi kailangan natin umuto.
1: But it's not discussed normally.
0: Pero dapat i-democratize natin.
1: Okay.
0: Oh, go. Ano?
1: Yun nga, ibig sabihin ba ang haba ng utot?
0: Well, abnormal? Hindi. Dahil depende yan sa anong uring pagkain na pasok sa katawan mo, gaano kadaming hangin na lunok mo.
1: Tulad natin, daldal tayo ng daldal niya. Pag alam mo, pag uwi ko, dok, nautot ako talaga,
0: yes.
1: Promise.
0: Ito na, mga taong humihilik.
1: O, anong nalaman naman?
0: Bakit? Lahat ba hilik, papuntang baga, meron din nalulunok papuntang bituka. Kaya pag umaga, pagkagising mo, prut. Meron yan.
1: Pagka ba mabaho ang utot mo, ibig sabihin, bulok ang tiyan mo?
0: Hindi naman bulok. Wala po mula sa amoy or na observe nyo ang magsasabing may sakit ka. Pero hindi ka umutot, problema yan.
1: Bakit?
0: Ibig sabihin,
1: hindi lumalabas yung toxins.
0: Or, hindi lang toxin. May nakaharang, may nakabara, bakit hindi ka naglalabas ng hangin? Eh, ang hangin naman, ultimo malitang daanan, lalabas.
1: O nga.
0: Pero, meron pagkakataon, sabihin natin, may mga taong hindi umuutot dahil tulog ang bituka, ilius. Okay?
1: Bakit matutulog yung bituka?
0: Yung mga, sabihin natin, mga bagong operada.
1: Diba? Okay.
0: Bagong panganak. Hindi ka agad yan. So, ito yung mga sitwasyon na magsasabing, oops, hindi yata okay. At may mga nakita tayong mga kaso, bukol, nakapilipet ang bituka, twisted, torsion and everything.
1: Oo, alam ko yan.
0: Na walang hangin na lumalabas. So, kung ang constipation ay Tita Winnie, walang dumi.
1: Oo.
0: Ang obstipation.
1: Walang utot. Hindi kaya dahil constipated siya, kaya hindi siya mautot?
0: Hindi.
1: Hindi rin?
0: Hindi rin. Dahil kung constipated ka, dapat mas marami ka pang utot.
1: Kaysa sa poops.
0: May waste products ka.
1: Pa rin eh.
0: Magre-release ka eh. Diba?
1: Meron tanong. Si Joanne Bambilla.
0: Mm-hmm.
1: Wala na akong gallbladder.
0: Okay.
1: Kada kakain ako sa umaga, bakit 3 to 4 times nagdudumi?
0: Mm-hmm.
1: Bihira ang 2 beses. Panay utot ko, walang amoy.
0: Okay. Ang pagkawala ng iyong abdo ay wala naman exactly kinalaman sa digestion dahil yung katas ng abdo ay siya yung lumalabas pa rin mula sa ating atay. Ang trabaho ng katas ng abdo, yung berde, bile, ay pang saponify, pang breakdown ng fats and oils.
1: So,
0: walang kinalaman yan exactly sa utot. Bakit kayo nakakadumi ng 2-3 beses sa isang araw? Maraming ibang mga rason pwede para sabihin.
1: Pero may kinalaman ba yun dahil wala na siyang gallbladder?
0: Hindi exactly. Dahil pag ang sabihin mo na 3 to 4 times ka dumudumi tapos oily, ibang usapan yan.
1: Kung 3 to 4 times na, ayos naman.
0: Yes.
1: Basta gusto lang.
0: Walang weight loss, walang ibang red flag signals, weight loss, blood sa dumi, loose stools, or change bowel habit, diarrhea, medyo hindi natin gusto yan.
1: Ayan, so yun. Tawag dito, si JJ, normal lang po ba na nauutot kahit natutulog? Ganun daw pinsan. Nilaglag mo pa yung pinsan.
0: Normal yun. Dahil naging relax ka na and everything, it has to go. Kasi may pressure.
1: But you're not aware of it, right?
0: Hindi. Kasi tulog ka eh. Alam mo ba, mga pets natin may utot din.
1: Oo, narinig ko yung mga aso mga namin nag-uutot. Na. Ayan. Si Mabel de Dios. Mula po, Dok, natanggalan ako ng gallbladder. Ito, iba kanina, yung
0: maraming beses siya dumumi sa isang araw.
1: Napansin ko lagi-lagi need ko umutot kasi kung hindi masakit ang tiyan ko, parang may tumutusok. Normal po ba?
0: Sabihin natin, ano ba ang regular mong schedule sa pagdumi? Minsan kasi hindi regular bowel movement kaya nagkakaroon ng stretching. Sa totoo lang, wala o medyo malayo ang relasyon o relationship na walang apdo sa isang taong palauton.
1: Ayun, walang connection.
0: Wala.
1: So this may be another case?
0: Yes. So and it may not be a problem, Tita Winnie.
1: It may not be a problem.
0: Dahil yung causes ng utot or flatus, depende sa pagkain mo yan eh. Alam mo ba, yung mga beans, munggo, cauliflower, broccoli, onion, garlic, ay sources ito ng gas-forming...
1: Kamote!
0: Yes, gas-forming agents yan. And iba nga, pag uminom lang ng gatas or dairy products, mas mahangin.
1: Kasi lactose intolerant
0: siya. Yes, kaya nagre-release ng gas. Kasi kung lactose intolerant ka, wala kang lactase enzyme para i-break down yung lactose mo into two sugars.
1: Ayan. Si Boy, normal lang po ba na hindi nakakadumi araw-araw?
0: Hindi ko pwedeng sagutin ng dire-diretso yan. Ang normal natin dumi, at least higit sa 3 beses sa isang linggo. Patatlo, paatras, pakaunti, hindi po normal, hindi po dapat. Dahil yan ang isang kategorya ng constipation. Okay. Ang bowel movement of 3 or less is considered constipation.
1: Pero araw-araw dapat?
0: Hindi exactly araw-araw. Dapat sabihin natin higit sa 3. At least, no? Higit sa 3. So, 4 and up. Or every other day, in other words.
1: Okay. And you have to watch out for red flags.
0: Yes, red flags natin. Dugo sa dumi, pagbabago ng timbang mo, walang gana, lumiliit po ang kalibre ng yung laki ng dumi o haba ng dumi nyo, parang mistulang kambing o holen. Or sabihin natin, meron kayong parang family history ng problema sa malaking bituka.
1: Yan. Si AC, Dok, pag may mga pagkain po ba na pwede ko kainin para di mabaho utot ko?
0: Okay, sa amoy ng utot o yung sinasabi natin odor po ay depende yan sa mga pagkain mo. Depende rin yan kung sapat ang tubig na iniinom nyo.
1: Wala namang mabaho sa kinakain ko.
0: Dahil yung breakdown.
1: Yung breakdown.
0: Sabihin na lang natin, sa mga taong nakaranas kumain ng asparagus, anong amoy ng ihi mo?
1: Medyo oo.
0: Meron iba, di ba? Dahil may chemical compound na siyang nagbibigay ng amoy. Ganun din po sa ating dumi.
1: Okay. Bakit daw po? Yun nga, in-explain na nga kayo.
0: Bakit?
1: Talaga. Wait, tanong ba?
0: Anong tanong ba?
1: Ito, wala lang, mga Herodes na yan.
0: Oo, pero normal ang pag-utot, ha? Sabihin natin, ang
1: 13 times.
0: 13 times
1: ang average. Pag hindi ako umutot sa isang araw, I have a problem?
0: Hindi naman. Sabihin natin, baka mabagal ang takbo ng bituka mo kasi may isang mga taong may diabetes, medyo mabagal ang pag-process of digestion din. Sa sometimes, nagkakaroon ng tinatawag na pag-accumulate ng gas, no? Pero pag kayo po ay sabihin natin palautot, pero meron kaakibat na mga senyales na hindi okay, pumapayat, namumutla, meron dugo lumalabas sa dumi, or sabihin natin nawawala ng gana, magpatingin po kayo. Magpatingin kayo.
1: Paano, Dok, yung ano? Sorry naman,
0: Sige lang.
1: Sorry. May mga umuutot kasi may kasabay?
0: May kasabay dahil meron laxity ng kanilang anal sphincter. Minsan, ito ay nangyayari sa mga taong naoperahan, mga nagkaroon ng trauma sa lower area, pelvic area, or may nerve condition. Dahil meron tayong control. Meron tayong tinatawag na voluntary muscle at involuntary muscle. Minsan, di ba, nautot ka na, nakokontrol mo pa.
1: Oo. Kasi para lalayo ka.
0: Dahil may voluntary muscle ka. Pero may mga pasyente, may mga tao, sa pagdating sa certain age or may mga medical na condition, hindi kaya makontrol. Kaya nagkakaroon ng incontinence. May dumi na.
1: Ang incontinence pala, hindi lang sa ihi?
0: Hindi. Urinary incontinence, ito naman bowel incontinence. Ah. So, ibig sabihin, may hangin lumabas, may samang ibang
1: may
0: laman.
1: Sumasama.
0: May sumasama.
1: Ay! Nabitin ba kayo? Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ating official username at Doc Dennis Official para sa ibang mga huntahan medical. Mag-message lang po kayo.
1: Ay, napakaganda ng ating talakayan. Biruin mo, simpleng utot lang. Oo, magkaparehas lang daw sa mga to. Hindi kayo nakikinig si dati, ano, sinagot na yan nung umpisa pa ni Doc. Parehas lang daw yung utot sa dito. Oo, totoo yun. Well, that's it, Pansit. Bukas po, may Friday pa tayo. Ha? Magbabalik po tayo. Ako po, ang inyong Tita Winnie Cordero.
0: Ako si Doc Dennis at yung kapamilya.
1: Para sa...
0: Aksyon ngayon.
1: Si DJ Monica para sa... Ako to,
0: si Chang Ami.
1: Ay, Chang, pagaling ka na. Balik ka na dito. May birthday ka lang eh.
0: Bye-bye.
1: Bye.
19: Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Aksyon ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!

0: Ganito po ang ating mga balita, mga kapamilya sa sports. Sumuntok ng 8 ginto ang Philippine Boxing Team sa Taipei City Cup Boxing Invitational Tournament sa Taiwan. Kabilang dito ang gold medal ni Mervin Alcober at Jefferson Amaya sa men's 60 kilogram at under 19 men's 50 kilogram category. Silver medal naman ang ibinulsa ni John Michael Estorba sa under 19 men's 60 kilogram, habang bronze medal ang naiuwi ni na Jerome Lopez, Ian Herodias, Patricia Sumalinog, gayon din sina Sian Baguhin at Erich Hubiera. Sa ibang balita, isinusulong ng DILG ang home inspection o pagbabahay-bahay ng PNP sa mga gun owner. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
1: Yes, I need the briefing ng House Committee on Appropriations para sa panungkaraang 2027 budget ng kagawaran. Sinabi ni Interior Secretary John D. Crimulya na nais niyang maamyendahan ang implementing rules and regulations ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito'y para payagan ng PNP na magsagawa ng home inspection sa mga gun owner sa harap ng mga insidente ng karahasan kung saan nagkakaroon o nagkaroon ng paggamit ng government-issued firearms sa mga paaralan. Paglilinaw naman ng kalihim, layo nito makita at matiyak ang safekeeping o pagtatago sa mga baril o armas.
2: This might upset a few people because it might be interpreted as an impingement of rights. However, we must remember that the privilege to own a gun is not enshrined in our constitution.
1: Ayon sa DILG, nasa 4 milyon ang legal na handgun sa Pilipinas mula sa private owners at uniform personnel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. At abangan mamaya sa headline sa hapon, pagtalakay ng Senado sa panukalang 2027 national budget, umarangkada na. State of calamity sa Occidental Mindoro dahil sa epekto ng habagat at mga bagyo, pinag-aaralan. Dinagat Islands, isinailalim naman sa state of calamity dahil sa krisis sa tubig, bunsod ng El Nino. At presyo ng gulay, pinangangambahang tumaas dahil sa kumukonting supply, bunsod ng epekto ng habagat. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.

0: panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Good afternoon! Good afternoon!

Ca Familia, at Ca Servicio. Miss na natin ang ating minamahal na si Chang Amy Perez. Kapag malamig, Chang, magpagaling ka ha. Huwag po kayo mag-aalala. Malapit na po siyang bumalik. But for the meantime, DJ Monica po, no? Sa ngalan ni Chang Amy. Ito po, no? Kasasamahan ko po kayo hanggang alas 4 ng hapon dito sa programang Walang Paghuhusga. Parati ko sinasabi, this is such a safe space for you, for me, for us all. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nako, nandito po yan. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, sa puso at syempre sa emosyon din. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na mga relasyon, nakikinig po kami at nagbibigay ng mga practical na tips at yung mga ekspertong payo, no? Ang gagaling parati ng mga experts natin kasama natin every single day dito sa programa. Ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ako to si Chang Amy at ako to si DJ Monica sa ngalan ng ating Chang Amy. At kung kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, good afternoon, how are you doing? Kung kayo man po ay nanonood, nako, nationwide po kami sa DZMM Teleradio Cable Channel o di kaya naman worldwide, talagang bonggang-bonggang global kami. The Filipino Channel at yung official app po natin, no, yung I Want. And online,

0: Pero maraming salamat. Okay, napaka-interesting po ng ating pag-uusapan, ano, sa ating episode ngayong hapon. Siyempre, Webes, anong feels mo? Pag-uusapan natin ang friendship, genuineness, ayan naman. Yung pagiging totoo ba ng pagkakaibigan, di ba? Ayan na, paano nga ba natin malalaman kung tunay ang isang pagkakaibigan. Iba naman yung pagkakaibigan. Pero yung mga magkaibigan, pwedeng magkaibigan. Uy! Okay, so paano ba natin malalaman kung ang isang pagkakaibigan ay genuine? At kung kailan lang ito nagiging convenient ba? Time nga ba talaga ang sukatan ng isang genuine na friendship? Oras lang ba? Or kung merong mga kaibigan tayo na matagal na nating kasama, pero nandiyan lang kapag masaya at magaang ang lahat. At kung may kaibigan kayong nagsasabi ng totoo dahil sa genuine concern, parang ako yan, medyo ano yan, brutally frank, o diba? Paano nga ba natin malalaman kung ito ba ay pagmamalasakit o pananakal na? Yan po ang ating pag-uusapan, diba? Ngayong hapon, dito lamang sa Ako To, si Chang Ami. At ito naman, medyo meron tayong teaser para bukas. Nako, excited na ang mga Chang Aminatics. Inaantay nila ito buong linggo. Bukas, para sa Chang Ami Presents, sundan ang kwento ng isang babaeng nagpapanggap na mayaman para lang makabelong sa mga katrabaho niyang may kaya. Nako, pero paano nga ba niya maitatago ang kanyang tunay na katayuan sa buhay kung mamimit niya ang isang lalaking tunay na lumaking may kaya, na siya ring binihag, you know, ang kanyang puso? Hanggang saan kaya ang kanyang pagpapanggap? At ano ang mangyayari kapag nabunyag ang kanyang lihim? Yaan ang problema kapag ka medyo nagsisinungaling tayo. Kapag ka naibunyag na, nako, paano na nga ba ito? Ay, pakinggan po natin itong teaser.
1: Chang Ami presents.
0: Ako To, si Chang Ami.
2: Bakit parang kinakabahan ka, Patricia?
3: Ano? Ano bang sinasabi mo dyan, Sean?
2: Well, I wanted to surprise you sana, kaya inagahan ko ang punta. Only to find out na wala dong Patricia na nakatira dito sa bahay kung saan lagi kitang hinahatid. What's going on, Patricia?
3: Wait!
2: I demand an explanation.
3: Wait, love!
1: Chang Ami presents.
0: Ay, napaka-exciting! Nako, ewan ko sa inyo, pero ako excited na ako malaman ko ano man nangyari sa kanila. Pero yan po ang teaser natin para sa Chang Ami Presents. Bukas po yan, abangan po ninyo. Ay, nako, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. In the meantime, 14 na minuto makalipas ang alas 3 at ngayon po ay Webes, ano? Alam niyo po kung sino kasama natin tuwing Webes. Makakasama natin mamaya si Prof. Yeng Gatchalian, Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center, ano? Maya-maya yan as we discuss friendship genuineness. O, diba? Maya-maya lamang po yan dito sa Ako To, si Chang Ami. Samantala, magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Mahigit 100,000 pisong halaga ng smuggled diesel at sigarilyo na sabat sa Western Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene.
4: 100,000 halaga ng mga kontrabando tulad ng puslit na diesel fuel at sigarilyo ang nasabat ng mga tauhan ng Naval Command Western Mindanao sa magkihuling operasyon sa Zamboanga City at Sulu. Ayon sa Philippine Navy, unang naharang noong August 22 ang isang unmarked motorboat sa karagatang bahagi ng Barangay Labuan, Zamboanga City, na may lulang smuggled diesel fuel. August 24, naharang naman ang MDG

0: port sa karagatang sakop ng Pangasinan Islands, Sulu, kung saan nasamsam ang nasa 611 master cases at 37 reams ng mga smuggled na foreign brand cigarettes. Sa kabuuan, naabot sa 147.19 million pesos ang tartayang halaga ng mga kinakumpiskang kontrabando at mga sasakyang pandagat. Ini-turnover na sa Bureau of Customs Port of Zamboanga ang lahat ng nasamsam para naman sa legal na disposisyon. Ayon kay Naval Command Western Mindanao Commander Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., magpatuloy ang kanilang maritime security operations upang mapigil ang operasyon ng mga smuggling network at maiwasang magamit ang karagatan ng Western Mindanao sa mga illegal na aktividad. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TGMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, Embahada ng Pilipinas sa Amerika, hinimok ang mga Pilipino na maging alerto sa mga pagbabago sa U.S. immigration policies. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol John Garner.
2: Ng Philippine Embassy ang mga Pilipino sa United States na manatiling nakabang sa mga bagong developments sa U.S. immigration at visa policies at iyakin na nasusunod ang mga umiiral na batas sa immigration. Sa advisory na inilabas ng embahada, sinabi nitong may mga ulat ng sinimulan ng repasuhin ng U.S. Department of State ang mga B1 at B2 business at tourist visa na naibigay sa mga dayuhang kalaunay nag-apply ng asylum sa United States. Inaasahan na isasagawa ang visa revocation o pagbabawi ng visa sa rolling basis. Tinayuan naman ang mga Pilipinong may pangamba o tanong tungkol sa kanilang immigration status na kumonsulta sa isang qualified U.S. immigration attorney o accredited legal service provider para sa payong akma sa kanilang sitwasyon. Para sa emergency consular assistance at assistance to nationals o ATN concerns, maaaring tumawag ang mga Pilipino sa 202-368-267 o 202-769-8049 o magpadala ng email sa atn@phembassy.us.gov.org. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, John Garner.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
8: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
9: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
10: Pag-aanin at pasayahin ang
11: buhay at kalusugan.
10: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5.30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Time check po muna tayo. 20 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: May nakikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Anong feels mo? Pag-usapan natin.

0: Good afternoon! Welcome back po! Ako to, si DJ Monica, pansamantalang humahalili para kay Chang Ami dito. Ako to, si Chang Ami. Napaka-interesting ng ating paksa ngayong hapon. Lahat po makaka-relate. Sinabi na nga ni Adrian Conoza, hello bunso! Nako, love na love ko yan si Adrian Conoza. Sabi nga niya very interesting daw yung ating paksa, oo. Kasi tayo lahat, may mga kaibigan tayo. So talagang kailangan natin ito, kumbaga lahat tayo makaka-relate, Kasi kailangan natin malaman din minsan kung talagang totoo bang pagkakaibigan ito. O is this like a user-friendly friend? Yun, ika nga, di ba? Makakasama natin, maya-maya lamang, si Prof. Yeng Gatchalian. Ayan, dahil Webes, Chief Psychologist ng Mind Care Center. Pero bago yan, medyo konting hello-hello muna sa ating mga aminatics. Diba, nandyan si Louie Basco, si Miguel Andre Mira. Hello po. Blooming, DJ Monica. Nako, hindi ko feeling ang blooming, pero I will take it. Salamat. Listening daw siya habang nasa biyahe. At si Joshy Kylie D. Official, hello sa'yo. At kay Miguel Andre Mira. Si Ronald Gaya, nandyan din, and watching us from Hong Kong. Hello, Eva! Kumusta ang panahon dyan sa Hong Kong? Si Eva de Dios, kapamilya natin sa Hong Kong, nanonood. Si Vanjie, nandyan din, at yung aking tukayo, si Emerita Figueras. At ayan, marami pa, maya-maya na yung iba. Samantala, kausapin na natin si Prof. Yeng Gatchalian, Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Prof. Yeng, another one of our favorites. Hello!
1: Hello! Hi, DJ Monica! Magandang hapon!
0: Magandang hapon, Prof. Yeng. Mukhang very, kayo ngayon? Very, very refreshed. Diba?
1: Ikaw blooming, agree ako doon.
0: Oy, nako, kunyari lang. Wish ko lang, feeling ko din blooming deep inside. At ang ganda ng painting nyo sa likod, Painting ba yan?
1: Ay, salamat. Ito ay painting ng aming prime mover, si Ma'am Hemeline Escudero Tamayo.
0: Ang galing.
1: Oh, she's an arts. Ang ganda,
0: Ang ganda niya. It's alam mo, nakaka-brighten ng room, Ang ganda niya talaga.
1: Oh. Correct. Thank you.
0: Oh, tell her I said so.
1: I will. Kudos. Baka nanonood pa nga siya ngayon. Ma'am Hemeline Tamayo.
0: Hello.
1: Siya ang first lady ng ospital. Oh. Wife ng aming president.
0: Okay. Uh-oh. Hello po. Ang ganda po ng painting ninyo. Kudos to you, your artistic talent. Ay, nako, Prof. Yeng. Mag-hello ka muna sa iyong mga fans. Ang dami yung mga nag-Mind Care. Ito na, nandito na sila, watching from Mind Care. Tulad ni Cecil, 2696. O you greet your fans first.
1: Yes, ay naku, mga fans, grabe naman sa fans. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig at pananood. Sana ay kapulutan ulit ito ng aral, sa mga pang-araw-araw nating relasyon.
0: Oo, kasi alam mo, sabi ko nga, lahat tayo makaka-relate dito kasi lahat tayo may kaibigan, di ba? So, all of us can relate to this topic. Yung yung talagang friendship genuineness, madali kasi magkaroon ng Facebook friends, mga kapamilya. Diba? Madaling magkaroon ng 1 bajillion Facebook friends. Pero yung totoo, yung genuine na pagkakaibigan, medyo katiting lang yan, 'di ba, Prof? Do you agree?
1: I super agree. At nakikita natin yan usually habang ikaw ay tumatanda, when you get to really know the people that you go out with or you go with.
0: Yes. And is it just me, Prof? Kasi feeling ko ako, habang tumatanda ako, parang mas gusto ko na yung circle ko mas maliit, pero totoo. Kesa yung nung bata tayo, di ba, paramihan ng friends, yung ganon. Pero like the older I get, I just want a close circle. Is that normal, Prof?
1: Yes, it's actually part of the developmental milestones. Kapag umaabot na sa mga ganitong edad, as we grow, become more adult and more matured, mas choosy ka na sa mga kakasamahin mo.
0: What are some of the reasons that make us more choosy? Akala kasi ng iba, kapag the older you get, medyo mas ano ka na, less choosy kasi kahit sino na lang, pero hindi. You know, yung mga bata, 'di ba, sa playground, dali-dali man nila magkaroon ng magkaibigan eh. Nag-share lang sila ng swing eh, mag-best friends na sila. Pero yun na nga eh. So, what are some of the reasons, psychological reasons could be behind this? Is it because we are running out of patience kapag tumatanda tayo, di ba? So gusto na lang natin yung medyo, yung mga ano natin, yung mga, yung tribe natin, yung talaga kasundo na lang natin. Wala tayo masyadong pasensya. Ganun ba yun?
1: Siguro it's not about patience, but it may be because of the safe space that you feel. Halimbawa, eto mga taong ito, minsan, sabi nga nila, do you belong to the same field? Hindi rin yun eh. Minsan, iba-iba yung ginagawa nyo, iba-iba yung estado ninyo. Pero yung samahan ninyo, pag magkakasama kayo, hindi nyo nga kailangan magkwentuhan o magkwentuhan ng mga malalalim na bagay. Minsan, puro throwback na nga lang eh. Pero masaya pa rin kayo together, no? Para bang safe ka sa kanila, you just enjoy moment with them, hindi ka nakakaramdam ng judgment. Baka ito yung kailangan natin. Kasi habang tumatanda tayo, dumadami ang concerns natin, ang stressor natin. So, yes, mas nagiging intentional yung samahan.
0: Yun.
1: So, pag sinabi natin, sabi na intentional, hindi na ito yung, ano lang, parang, wala, nakilala kita somewhere, magkasama tayo ngayon. Hindi siya ganun eh, kundi yung intention of being in that space na kailangan mo sa moment na yon para medyo makarelease ka ng konti sa mga pang-araw-araw na stress natin. So, pwedeng yun ang dahilan. Kaya, nagiging choosy ka na sa mga kaibigan mo, sa mga nakakasama mo.
0: Napaka-powerful ng word na yon, Prof. Yeng, no? Intentional as opposed to yung mga random friendships lang ba? Yes. Or, actually, hindi na friendship dun, tawag dun eh, acquaintance eh, di ba? Yung mga random na lang. Oo.
1: Oo. Yung mga parang ano, parang kahit gumuya ka ng maingay, hindi kayo judge. Habang kumakain kayo. Diba? Hindi mo kailangan magpa-cute. Hindi mo kailangan magpa-impress. Ayan. So, ang sarap lang nakasama kayo. Parang ganon. Yung ganon yung klaseng intention of feeling safe with these people. So, I guess yun ang kailangan ng mas tumatanda.
0: Yes, I think so. Yung safe space natin, no? Medyo nagiging overprotective na tayo sa ating safe space. Oo, ayun. So, paano ba natin malalaman, Prof, ano, kung genuine o tunay ang isang pagkakaibigan? O medyo user-friendly na ito? Yung ganon, genuine or not? What are some of the signs?
1: User-friendly, parang yung tatak ng cellphone noon, no? Maganda yung may consistency. Halimbawa, whether masaya kayo o malungkot, magkasama kayo. When you, hindi ito importante na you always talk, no? Kundi yung nandun yung support niyo sa isa't isa. Happy ka sa natagumpay niya. Yung selos, hindi mo parang nagsiselos ka sa kung anong meron siya, no? Kundi masaya ka kung ano yung meron siya. Tapos na ibibigay mo, may reciprocity, yung balancing pagbibigay, pagtanggap, yes, ng oras, ng emotions, willing kang huminga, umiyak kasama sila. Mm-mm. And syempre yung tinatawag nating respeto. Napakahalaga na may respeto tayo sa kaibigan natin. Nire-respeto mo yung perspective niya, yung emotion niya. Hindi yan kailangan na kapag umiyak siya eh, magsasalita ka kagad ng alam mo, mag-a-advise ka. Hindi kailangan yan. Minsan, pinakikinggan ka lang. At ang sarap na ng pakiramdam mo, nakikinig siya sa'yo. Importante yon. Pero yun yung masasabi nating very important ingredient of friendship.
0: I so agree, lalo na yung ano, with your list, no, agree ako talaga, especially, you know, I totally understand and I could relate to yung sinabi nyo po na huli, yung hindi kailangan na parating nag-uusap. Meron akong kaibigan, love na love ko yan, si Doc J, Doc Jerry Puruganan, kung nanonood ka o nakikinig ka, hello Doc J, I love you, mwah. Ayan, si Doc J, ano yan eh, minsan kapag malungkot ako, sasabihin niya sa akin, ano, hala, kidnapin na kita. Hindi natin kailangan mag-usap. Tutunga nga lang tayo. kahit tumunganga lang tayo, magkasama lang. Yung hindi kailangan ba i-fill yung void, ano, yung space ng satsatan masyado all the time. So sinasabi ko din to dun sa isa kong kaibigan na naman masyado namang uncomfortable siya sa silence. Sinasabi ko sa kanya, kasi diba prof, parang I feel like the test of a true friendship. True friendship is kung pwede tayong maging, kumbaga kung pwede tayong maging ano, silent together.
1: Like, oh yes.
0: Oo, like we are together but we still have our own space, kumbaga.
1: Right. Oo. Right. Oo. At saka hindi ito yung, kasi usually akala natin, pag magkasama tayo, tapos nilalabas natin yung issues natin, always when we are together, that's a sign of friendship. Actually, hindi rin. Minsan, tama yung sinabi mo, kahit na tahimik lang tayo, kahit magkatabi lang tayo naglalaro ng puzzle, pero komportable ka sa presence ng bawat isa. Yun yung powerful eh, no? Mm-hmm. So it's it really depends on saan kayo komportable together.
0: Mm-hmm. Okay. And as far as genuine friendships go, prof, importante ba yung quantity, yung haba ng inyong pagkakaibigan, ng pagsasamahan ninyo? Gaano po kaimportante to, prof?
1: Oo, masasabi natin yung tagal ng pagsasama ninyo ay mahalaga, pero hindi kasi siya ang indicator ng genuine friendship. Mm-hmm. Yung tagal ng pinagsamahan, nagpapakita to ng familiarity, I know what you like, but it's not really genuine friendship. Automatic itong guarantee na malalim yung friendship, pero hindi quality, pwedeng ganon. Marami na kasi yung matagal na magkakilala dahil lang nakagawian na ninyo, o lagi kayo pwede magkapitbahay kayo, so proximity and convenience, o kasi may time kayo together, kaya nakagawa ninyo mag-video all the time. Mm-hmm. O di kaya hindi kasi kayo busy, kaya nagkakaroon kayo ng chances na magkasama kayo lagi. Pero hindi ibig sabihin genuine friendship yon, kundi convenience, kasi available ka. Masasabi natin genuine friendship kapag meron talagang tinatawag na you find time for that person kung kailangan.
0: Mm-mm.
1: O di kaya you feel safe. So iba yung proximity and convenience na type ng friendship.
0: Okay.
1: Available kayo, magkasama kayo. Diba?
0: Oh.
1: Iba yun eh. Merong mga magkakaibigan, malalim ang pagkakaibigan, halos hindi nakakapag-usap.
0: Yes, yes.
1: Pero alam nila na siya yung pwede kong puntahan kapag talagang kailangan ko ng space.
0: Oo. Parang ano, at saka kapag hindi kayo nag-usap ng matagal, because life gets in the way nga naman, ano? Yung buhay, yes. Talagang nangyayari yan. Lahat tayo may sarili-sariling iniintindi. Pero kapag nag-reconnect na kayo, parati ko sinasabi, it's just like you pick up where you left off. Tapos dire-diretso na, no? Yun ang, parang yun ang true testament, no? Ng genuine friendship, no, prof?
1: Mm-mm, yun talaga siya. Yun yung masasabi mo. Yun nga yung paulit-ulit lang kayo nagkakantuan ng kung ano-ano every time nakikita kayo. Para bang, throwback lang ng throwback.
0: Yes!
1: Ay, ba't kayo? You laugh at the same jokes.
0: Yes!
1: Parang wala lang. Kahit na anong gawin ninyo dyan, you're just happy together. Walang criteria eh. Mm-mm. Diba? Kaya nga, yung iba kasi akala nila, genuine ang friendship kapag lagi magkasama, pag nagkakasama sa mga masasayang bagay. Actually, hindi. No? Again, that may be due to proximity and convenience. Whoever is available, I can call you.
0: Okay.
1: Whoever is available, let's, you know, drive and paint the town red. Ganyan. So, yun yung mga available friendship.
0: Mm-hmm. Okay. So, hindi masyadong deep, kumbaga, no? Wala masyadong substance. So, it's...
1: Pwede rin. Pero hindi kasi siya lang ang criteria.
0: Okay. I understand. Teka, so Prof, ngayon, punta tayo sa ano. Ay, teka, bago tayo pumunta dito sa ano, prangkahan, ano, pagdating sa friendship. Kasi medyo relate ako dyan, prangka ako eh. Pero bago tayo dumating dyan, may nasabi ka kanina yung about, it's about yung making time, kumbaga. Dahil, recently, meron akong kaibigan, talagang sabi niya, para ang hirap, wala na akong bandwidth sa pagod ko sa buhay. Wala na akong bandwidth. Tapos sinabi ko sa kanya, yung real friends will understand kapag ka medyo absent ka, you know, madami ka ng absence dun sa ating mga togetherness, diba? Real friends will understand, pero parang dapat yata it goes both ways, that you also have to understand na kailangan mo mag-make ng time. Paano natin, Prof Yeng, how do, diba, parang there should be, how do we balance that? Yung intindihan na hindi parating kailangan nandun tayo para sa isa't isa, pero kailangan pa rin nating mag-effort to be there for each other. Magulo ba yung tanong ko? Parang ang gulo.
1: Hindi naman.
0: Oo. Yung talagang may sarili-sarili tayong buhay. So, naiintindihan ko yon na talagang minsan, eh, hindi tayo parating nandun para sa isa't isa. Pero kailangan din nating gawa ng paraan, you know, to invest in each other, or else wala mangyayari din sa friendship. Is that fair to ask from your friend, Prof?
1: Yes, it is. Kasi dahil nga siya yung safe space mo, hinahanap mo rin yung space na kung saan makakasama mo yung taong magpapagaang ng loob mo. No? So, pwedeng gawa niyo ng paraan. Pero as to, should it be monthly, weekly, daily, depende pa rin yon sa kakayanan ninyo. And yung sinasabi natin, making time for each other, it may not be physically together, but at least message, hi, hello, kumusta ka na? Kahit yun lang, maibigay natin doon sa kaibigan natin. Diba? Para maramdaman niya na nandyan ka pa rin para sa kanya. Nako, alam mo, medyo nagigilty nga ako dyan, DJ Monica, kasi meron ako, kanang kailan lang, I said hello to my very best friend. She's my friend for 48 years.
0: Wow.
1: 6 years old pa lang kami.
0: Wow.
1: So siya talaga ang forever friend ko. Pero super konti yung time na nag-uusap kami.
0: Mm-mm.
1: Pero pag magkausap, parang pakiramdam ko bumabalik ako sa pagkabata. Talaga sobrang mahal. May mga ganong klaseng friendship.
0: Ang saya, di ba?
1: Na hindi kay... Oo, parang hindi mo kailangang araw-araw kayo nag-uusap. Pero yes, tama yung you find time for them. Find time kahit na hi hello lang sa med, sa ano, sa sockmen, baka hi hello ka lang ganyan. Maramdaman lang na nandiyan pa rin yung presence. Yun, di ba?
0: Parang feeling ko kasi yung genuine friendship parang sasakyan yan eh. Once in a while, hindi naman parate, huwag kang maging demanding, pero once in a while kailangan may tune up. Yung gano'n, nagpapa-tune up ka sa kasa. Kailangan talaga para medyo ma-maintain, no, na maganda yung takbo ng friendship. Yun. So yun ang medyo, ano, yun ang medyo na-experience ko lately. Naku, nakaka-relate ang ating mga Chang Aminatics, di ba? Sabi ni Adrian Paul Conosa, relate ako sa bandwidth. Tapos, ano, yan, si Estrella Garcia din. Ganun kami ng friends ko kahit ano, ubanin na kami, oh, pare-pareho tayo lahat, appear. sabi niya, eh, kami pa rin ang barkada. Solid na solid yung ganyan, di ba? Tapos, Prof, nakakatuwa yung kapag we get together, yung sabi mo, pare-parehong kwento, paulit-ulit. Pero, you know, it brings us back to our past, right?
1: Right. Mm-mm. Oo, totoo yan. At saka, may mga kaibigan na matagal mo nang hindi nakokontak o tagal na kayo hindi nag-uusap.
0: Mm-mm.
1: Pero for some reason, pag nag-connect kayo, nandun pa rin yung spark.
0: Yes.
1: Diba? Ano pa rin yung excitement. So, ito yung ibang klaseng kaibigan na alam mo has been true to you, marami na kayong pinagsamahang malalim, na wala man for some time, pero pag nagko-connect, iba pa rin yung dating. That can still be considered genuine friendship.
0: Okay, that's true. So now we are talking about yung mga kaibigan natin na pangmatagalan, di ba? Talagang ano na yan, talagang tried and tested na yan. Pero what about yung, especially sa mga ano, sa mga parang tayo na medyo may edad na, no, Prof? Parang, is it still possible to be able to forge genuine friendships at an older age? Baka iniisip ng ibang mga kapamilya at kaserbisyo natin dyan, eh. Talagang, hey, naku, sa edad kong to, talagang wala na ako, makahanap na talagang beshi. Pero is it still possible, Prof?
1: Yes, very possible. Kasi, syempre, as you mature, yung iba nga dyan, hindi naman talaga magkakasama noong mga college days.
0: Mm-mm-mm.
1: Pwede niyang nagkakilala, nagkasama somewhere, pero not really friends. Tapos, as when they grew older, nagkaroon ng chance to be together and then develop that kind of friendship. Pwede yun. Kasi pwedeng at that time, na nakita mo, syempre matured na kayo, di ba? Tapos nakita mo na, ah, safe ako sa kanya. Ah, I really care for this person. May mga ganon na nakaka-develop ng care sa bawat isa kahit na matatanda na. And mas maganda nga yun eh. Kaya di ba kayo nasabi ko, it's really not the quantity of years.
0: Yes.
1: Or quantity of time. It's the quality that you spend time together with.
0: Okay. Quality lang po over quantity as with everything in life, ano? Okay. Speaking of yung quality ng friendship, kailangan yung isang criteria para sa akin sa friendship, eh honesty. Is that a fair thing to ask for? Yun talaga ang one of my non-negotiables is honesty. That is
1: yes, honesty na madalas na may misinterpret. DJ Monica, pag prank ka, minsan iisipin nila, grabe naman makahit ito para namang walang concern.
0: Yun.
1: Pero minsan kasi, kaya ka naman marangka kasi mahal mo siya eh.
0: Oo.
1: Minsan parang kasarap na lang iuntog ng kaibigan mo, di ba? Pero kahit masaktan na lang siya, masabi mo lang kung ano yung pwede makatulong sa kanya. That kind of honesty can still be criterion for genuine friendship.
0: Oo. Pero where do we draw the line, Prof? Between honesty, minsan iniisip ko yan eh, kapag sobra akong brutally honest sa kaibigan ko, sa mga kaibigan ko, parang just this weekend, medyo nag-get together ako sa mga kaibigan ko, tapos yon naisip ko, I'm always very careful na kailangan po mga kapamilya at kaservisyo, careful po tayo na isipin natin, yung pagka-prank ako ba, talagang do I mean well o am I just being pushy? Diba? Yung nagko-cross na ng line na medyo nagiging nananakal na tayo. Paano po natin malalaman yon?
1: Usually, siguro ikaw, tayo mismo na nagbibigay nitong concern and care nito. Tingnan natin yung intention din natin.
0: Mm-mm.
1: Are we doing it because gusto nating sumunod siya sa atin? O sinasabi natin to, ginagawa natin to kasi gusto talaga natin siyang matulungan. Yun. Kailangan alam din natin kung saan. Kasi minsan, pati yung tono na pagbibigay natin, baka nagiging too pushy na ang dating sa kanila, tinuturuan mo na sila on what to do. Minsan kasi, when you say things, you just want them to understand. Kaya minsan, pushy ka lang.
0: Mm-mm.
1: Pero kung bawa, hindi ka talaga nila mag-gets at that point, tigil na muna tayo kasi baka ang intention na lang natin ay masunod tayo.
0: No?
1: Minsan may mga ganon.
0: Mm-mm.
1: So, ang delivery natin, dapat nararamdaman nila na may empathy ka sa kanila, may respeto, hindi natin sila pinapahiya. Kung meron talagang concern, we talk to them in private. Kasi kahit sabihin mo na you're a group of friends, you know each other, you feel safe, pero kapag meron kang sasabihin sa kanya minsan na masakit, ang tendency minsan sa harap ng marami, sinasabi mo na, alam mo kasi ito mahirap sa'yo eh, yung mga ganyan, di ba? Maganda if you have issues with a certain person, tawagan na lang natin. O di kaya usapan natin lang tayo lang.
0: Oo, one-on-one nga. Para hindi naman sila napapahiya kahit na magkakalapit kayo. You know, lahat tayo may emosyon pa rin, di ba? So, mas maganda yung one-on-one talaga. Oo. At saka, ang ganda ng sinabi nyo, Prof, kasi yun nga eh, parating kailangan, importante po sa atin yung self-awareness na hindi lang, it's not just, the end doesn't justify the means, ika nga, di ba? Kaya nga naging cliche kasi totoo yan eh. Sa lahat ng bagay ng buhay eh. Hindi porke maganda yung patutunguhan eh yung means eh maganda. So parating kailangan iniisip po natin, no, kapamilya at kaservisyo, eh. Yun nga sabi ni Prof. Ano ba ang ano ko, intention ko? Bakit ko to ginagawa? O gusto ko lang ba na ano, na mapagalitan siya or ako masunod o talagang I genuinely care about this person, 'di ba?
1: At saka ano, DJ Monica, iwasan natin yung mga I statements. Halimbawa, sinasabi natin na, alam mo yung ginawa mo mali. Parang ang tinitira na natin yung tao. Importante yung sabihin natin na nag-aalala kasi ako dahil ito yung nangyayari sa'yo. Kumbaga, ipapakita mo yung care, hindi yung siya yung ina-accuse natin. So, pag may behavior, itutukan natin yung behavior, hindi yung tao.
0: Okay, so iwasan ang mga I statements, as in I, ako. parang yes. Ganon. Okay, ang ganda. O sige, ayan. Iwasan po natin yan. Medyo guilty ako dyan, ha? So, ayan. Meron ako natututunan katulad po ninyo mga kaserbisyo. Okay, ngayon, sa friendship, talagang, Prof, hindi naman natin maiiwasan, ano? Normal yung merong conflict. Kasi iba-iba tayong tao, parati ko nga sinasabi, kung pare-pareho tayo ng ugali, pare-pareho tayo ng gusto, hey, what a boring world this is. Diba? Ang maganda dyan ay yung kaibahan natin, eh, our differences are what brings us together. Diba? Kasi, you know, we get together despite our differences. Yon. Pero, kapag ka medyo sobra na yung differences at yung conflict, diba? Minsan, parang you want to give up already. Kapag ka medyo sobra ng pasaway si friend, gusto mo na medyo, is it worth it to, ano, to continue with this friendship or before we go on a break? O Prof, when can we say na worth it pa and when is it okay to say, you know what, the friendship has run its course already?
1: Yes, worth itong ayusin kung nakikita mo na open pa rin yung communication. Kahit may conflict, open pa rin na makinig. No? Nang hindi tayo nanunumbat, hindi tayo nag-perform ng judgment. Kapag accountable ka pa rin doon sa nangyari, halimbawa nasaktan mo siya, and willing kang tanggapin yun, you're accountable for that. And syempre yung respeto, napakahalaga nun. Mas matindi pa rin yung mutual growth, yung respeto, kesa sa paulit-ulit na iinis ka na sa kanya, di ba? Pakiramdam mo, lagi kanyang hinihit. Tapos hindi naman accountable ang bawat isa sa inyo to take, not really take the blame, but at least oo, to forge yung sinasabi natin, reconciliation. Mahalaga yun. Kasi siguro tignan din natin, ano ba yung mga codes, no? Yung mga masasabi natin, red flags sa friendship. Kapag kailangan ka lang, kaya nandiyan. Halimbawa, one-sided yung communication, may kailangan sa'yo, ang gusay, di ba? O di kaya, kapag selective yung presence niya, pag masaya lang, sa kanan dyan. Pero kapag may iba ng saya, o di kaya, bored siya, or sabihin na natin, hindi naman masayang kasama to, hindi na ako sasama, kasi mas masaya sa iba, or wala naman kang pinag-uusapan, paulit-ulit lang, selective presence yon, sasama lang kapag may masaya. So kapag nakikita natin itong mga red flags na to, baka hindi ito yung genuine friendship na kailangan natin. Kasi importante yung, kahit wala akong maihita sa'yo, magkasama tayo, okay ako doon. Di ba? Yun yung sinasabi natin na totoong pagmamahal, hindi kailangan may kapalit yung pagsama ko sa'yo.
0: Mm-mm.
1: Ganyan.
0: Okay.
1: Oo. Tapos nagkikita mo nag-e-effort to be with you, ganyan, nire-respeto yung emosyon mo, yung mararamdaman mo, importante yan. Pag nawala yan, pag nakita mong parang ginagamit ka na lang, masaya lang kapag masaya ang samahan, medyo baka acquaintance na lang tayo, no? Pwede naman magsama pa rin tayo, pero siguro hindi mo siya maibibilang sa mga genuine friends mo.
0: Okay. Teka, gusto ko rin, so mamaya, from this, ang ganda ng sagot ni Prof, we will go to friendship breakups. Oy. Kasi ang mga nagbe-break up po, hindi lang yung mga nag-iibigan, pati yung mga magkakaibigan. Okay. Sige. We will get to that maya-maya lamang. Huwag po kayo aalis, Prof, ang saya ng usapan natin. Pagpapatuloy natin yan maya-maya. Doon po sa kaka-tune in lang, ang pinag-uusapan po natin ngayong hapon, yung ano, genuine friendship. Yung totoong pagkakaibigan ba? Kumbaga, no? Sige, babalik po ang Chang Ami maya-maya lamang. On the clock po, 4:09 na minuto makalipas ang alas 3 na hapon. And we will be right back dito lamang sa ako to, si Chang Ami.

0: ito, si Chang Ami.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May nakikinig sa'yo.
0: Ako to, si Chang Ami.
3: Walong minuto bago ang alas 4 ng hapon. Welcome back sa Ako To, si Chang Ami. Kung kaka-tune in nyo lang, ano, kausap natin si Prof. Yeng Gatchalian via Zoom, Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Pinapag-usapan po natin, friendship genuineness. Paano na po natin malalaman kung genuine, totoo ba itong pagkakaibigan ninyo? O baka naman, pwede na ring mag-friendship breakup kung hindi naman genuine, di ba? Ayan. Prof. Yeng, welcome back!
4: Hello again!
3: Welcome back, Prof. Ito, ang dami talagang nakaka-relate. Si Catherine Vital, sabi niya, mas maganda kung prank ka, pero you know when to tell it, where to tell it, how to tell it. Oh, di ba?
4: Right! Oo!
3: Ayan, sige, Catherine, Prof approved yung sinabi mo. When, where, and how. Importanteng-importante. Dami namin natututunan sa'yo, Prof. Yeng.
4: Oo. Thank you.
3: Itong friendship breakup na ito, yung ibang tao at ako din dati iniisip ko, you know, dun sa magkasintahan, talaga minsan nagbe-break up kayo. Pero kapag friendship, kailangan, I need to stick it out through thick and thin. Kung hindi, I'm not being a good person. What can you say about that, Prof? Yung sobrang guilt.
4: If it doesn't help you, parang nandyan ka na lang para sa kanya, pero sa'yo mabigat na, baka kailangan na rin natin mag-let go. Kasi minsan, para bang kung yung presence niya sa'yo ay hindi na rin nakakatulong, nagiging toxic na rin, pwede rin naman i-demote yung friendship mo. Katulad ng sinabi ko kanina. Katulad ng sinabi ko kanina, halimbawa, you're a group of friends, and then there's this one or two persons in that group where you don't really feel na genuine tong taong to. Treat that person as that. Markada, di ba? Kasama sa tawanan. Pero siguro mas maganda na sa mga kasama mo ma-identify ninyo, sino ba talaga yung dapat mong pagkatiwalaan? Diba? Sino ba yung nagbibigay ng respeto sa'yo? Sino ba yung nandiyan? Hindi lang para mag-advise. Kundi, minsan kasi, di ba, pag may pinagdadaanan tayo, DJ Monica, hindi mo naman kailangang may sabihin siya.
3: Yes.
4: Yung pinakikinggan ka lang niya, yung ba tamang umiiyak ka, tapos nandiyan lang siya, nakikinig lang siya sa'yo. Parang, yung palang, parang powerful na. Di ba? So, yung mga ganon. Kaya siguro kapag naramdaman mo na ginagamit ka na lang, katulad ito mga sinabi ko kanina, ginagamit ka na lang pag may kailangan siya. Mo-connect pag may kailangan siya. Whether kung ano man yung pangangailangan na yun. Tapos kapag tapos na, tapon ka na rin, di ba? Hindi naman ikaw naniningil. Pero may mga tao kasing ganun eh. Mm-hmm. Na para bang mas nakikita nila kung ano yung hindi magandang nagawa kesa sa magandang nagawa. If you are being judged that way, if friendship for them ay paramihan na magandang ginawa sa'yo, baka hindi ito genuine friendship kasi nagbibilangan na lang tayo.
3: Nangingwenta na. Nagkikwenta ng mga ginagawa para sa'yo.
4: Oo, pagka ganon, parang teka muna. No? May ganon na. So, siguro, ang masasabi natin dito, pag may ginawa ka sa isang tao, binigay mo yon buo yon, buong pagmamahal yon. Kapag binigyan niya yon ng halaga, di ang sarap. Pag hindi niya binigyan ng halaga, edi, okay, hindi mo binigyan ng halaga. Pero kung, parang ano yun, huwag mo akong kwentahan, hindi kita kukwentahan.
3: Tama.
4: Diba? So yung binibigay ko sa'yo, buong-buo yun. Siguro yun yung isa sa mga pinakamagandang value ng friendship, yung pagiging totoo mo sa taong nakakasama mo.
3: Yun.
4: Pag sinabi mong gusto kitang makasama, totoo yun. Mm-mm. Ginawan mo ng effort, totoo yun. Mm-hmm. Tumulong ka, totoo yun. Mm-mm. Hindi mo yun kailangan singilin sa kanya.
3: Mm-mm.
4: Pero hindi mo maaalis na minsan masasaktan ka kapag binaliwala ka ng taong minahal mo. So minsan kapag ganon, baka disrespect ang tawag doon. Hindi pagbabayad yun, kundi respeto sana sa friendship na binuo mo rin para sa kanya.
3: Yun, ang ganda ng sinabi ni Prof. Yeng. And to wrap things up, Prof., ano, to wrap up this wonderful conversation that we are having on genuine friendship, ano, lahat po tayo, mga kaserbisyo at kapamilya, ano, we have a responsibility to be a good friend. Lahat po tayo, responsable po tayo dyan. Hindi lang natin binabaling dun sa kaibigan natin na maging maganda at genuine na kaibigan para sa atin, ano? So, ano po ang maipapayo nyo to all of us para po tayo ay maging mas genuine, understanding at responsable na kaibigan sa isa't isa?
4: Okay, ganda nun. Be there to actively listen. Makinig tayo. And ang tawag namin dito actually ay psychological listening.
3: Psychological
4: ang ibig sabihin, kapag may sinasabi siya, may pinagdadaanan siya, hindi kailangan lagi ka rin may sinasabi pabalik.
3: Mm-mm.
4: Kundi yung nandun ka, inuunawa mo yung nararamdaman niya, hawakan mo ang kamay niya kung pwede yun. Kahit tignan mo lang siya habang umiiyak siya, malaking bagay yun. Yung pagiging present mo para sa taong yan. Hindi kailangan nakikitakbo ka kung kailangan niyang tumakbo, kundi pwedeng nandun ka, nag-aabang ka sa dulo kung saan siya pupunta habang tumatakbo. Pwede rin yun. Ibig sabihin, kung sa pagkakataon na may pinagdadaanan siya, hindi ka naging present, pero nandito ka pa rin para abangan siya at yakapin siya at ibigay yung buong pagmamahal mo. Napakahalaga sa friendship yon. Napakaganda rin yung attuned tayo. Sensitive tayo sa pangangailangan ng kaibigan mo.
3: Mm-hmm.
4: Kahit na, halimbawa, alam mo may pinagdadaanan siya, gagawa ka ng paraan para kahit paano mapagaan yung pinagdadaanan niya.
3: Mm-hmm.
4: Pagbibigay ng space is also one. O di kaya magiging present, hindi kailangan humingi ng suporta, yung sabihin mo lang kaibigan kita, mahal kita.
3: Mm-hmm.
4: O di kaya gawa tayong tara para magkasama tayo sa langgo, pinagdadaanan ka.
3: Mm-hmm.
4: O di kaya kahit mga konting pabirong messages para gumaang pakiramdam niya.
3: Mm-hmm.
4: And syempre ang pinakamahalaga, DJ Monica, yung integridad ng samahan, yung pagmamahal mo ay totoo, yung tiwalang binibigay niya sa'yo ay pinanghahawakan mo, binavalue mo, at may respeto kayo sa isa't isa. Hindi ito, uulitin ko, yung nagbibilangan tayo, kundi yung pagbibigay mo ng respeto sa pagmamahal at pagpapahalagang ibinigay sa iyo ng kaibigan mo. Importante yon. That's one show of respect.
3: Yun naman. Ang ganda, respeto po. Very important, no? Respect for each other's boundaries and feelings. Maraming salamat, Prof. Yeng. Thank you very
4: much.
3: We appreciate you so much. Mwah. Nako, saan po na mahanap, saan po kayo mahanap ng ating mga kaserbisyo at kapamilya, Prof.?
4: Okay, kami po ay nasa Mind Care Center. Dito po kami sa Perpetual Health Medical Center. Ang aming pong number ay 0915-757-4702. Nasa mismong ospital po kami, Perpetual Health Medical Center, dito sa Las Piñas.
3: Thank you very, very much. Take care. Hanggang sa susunod, wag po kayo magsasawa, pro.
4: Pwede ba ako mag-shout out
3: go
4: sa mga
3: ahead
4: friendships ko?
3: Sige, pro.
4: Myla Ka-Ingles, my forever best friend. Simbilin Serna, and syempre yung aming mga bidet friends, no? Si Helene, si Marielle, at saka si Tim, and ang aking mga kaibigan sa psychology, psychology field, Priscilla Marsan, Annabelle Del Rosario, Ren, Sector Perez, Mark Nistor, at marami pang iba, syempre Vida and Shake, ayan. Yan ang mga tropa peeps.
3: Nice! Oh, hello tropa peeps! Salamat!
4: Aking mga mahal na kaibigan.
3: Salamat.
4: Thank you. And happy birthday, Jello.
3: Thank you, Prof.
4: Thank you.
3: Ayan, susunod na po headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Huwag po kayong aalis. At hanggang sa susunod, maraming salamat sa pagsubaybay dito lamang sa DZMM.

0: Ngayon po'y araw na Huwebes, 27 ng buwan ng Agosto taong 2026. Atin po mga headlines sa hapon. Apat pa nadagdag sa mga nasawi dahil sa leptospirosis sa Maynila. Ngayong araw, mga tinamaan ng sakit sa lungsod lumobo na sa higit 400. Mga lugar na nagdeklara ng state of calamity, dumami pa. Binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May tsansang maging bagyo. Habulan at pagpapaputok ng baril ng ilang minor de edad sa Samar, nakuna ng CCTV. Home inspection o pagbabahay-bahay ng PNP sa mga nagmamayari ng baril, isinusulong ng DILG. Higit 100 patay at higit 1,000 pa kabilang ang mga dayuhan nawawala sa flash flood at landslide sa Nepal-Tibet border. Malacañang, tiniyak na walang Pilipinong namatay sa trahedya. At programang tinapay at gulay kapalit ng plastik at bote inilunsad sa isang barangay sa Mandaluyong para mabawasan ang basura. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, apat pa ang nadagdag ngayong araw na namatay sa leptospirosis sa Maynila. Sa tala ng Manila Health Department, 45 ang naitalang bagong kaso kaya lumobo na sa mahigit 400 ang tinamaan ng sakit mula Enero hanggang 27 ng Agosto. Sa kabuuan, umabot na sa 21 ang naitalang patay sa lungsod dahil sa leptospirosis. Samantala, kumpara kahapon bahagyang lumuwag ang emergency room ng Ospital ng Maynila. Sinabi ni Emergency Medicine Head Dr. Waldemar Galindo na nasa 50 pasyente lang ang nananatili sa kanilang emergency room kaninang umaga. Nagbukas na rin ng ilang kwarto para sa ibang patient na nasa emergency room. Tiniyak naman ng opisyal na handa ang Ospital ng Maynila sa mga hahabol na kaso ng leptospirosis at kaya pang tugunan sa ER ang iba pang emergency.
1: We are seeing na nag-steady yung influx sa mga patients, but this is not an assurance kung it's still premature to say na lumabag ba ang kaso ng leptospirosis dito sa Manila. Meron pa rin mga kaso ng mga batang may leptospirosis, pero as compared sa mga matatanda, mas mataba sila.
0: Sa Navotas, 12 na ang naitalang kaso ng leptospirosis kung saan isa na ang nasawi. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Navotas City Administrator Dr. Cristia Padulina na mild cases ang lahat ng kaso maliban sa isang nasawi. Paalala niya sa publiko magpakonsulta agad kapag nakaranas ng sintomas ng sakit, kabilang ang panghihina ng katawan, lagnat, paninilaw at pananakit ng kasukasuan. Libre din anya ang pagpapakonsulta sa mga yakap clinic, gayon din ang antibiotics laban sa sakit.
2: It na abrasion, okay, or gasgas, yes, or skin break, or let's say nagpa-pedicure break in the skin could be an access para po dun sa ating leptospirum or predisposition po para sa leptospirosis. Kaya napaka-importante po to play it on the safe side. Oh. Pag may history ng sulong sa baha, inumbo agad ng doxycycline.
0: Sa harap naman ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, nilinaw ng Department of Health na wala pang outbreak ng sakit sa bansa. Balita mula sa Maynila, hatid ni Raj Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Tony, tinawi ng Health Department ang pangamba ng publiko na may outbreak ng leptospirosis sa bansa. Sa harap ng mga napaulat na punuan na ang mga kapasidad ng ilang ospital. Ayon kay Health Acting Secretary Edwin Mercado, nanatiling manageable ang sitwasyon. Binisita naman ni Secretary Mercado ang sitwasyon ng San Lazaro Hospital kanina kung saan nagtayo na ng mga karagdagang leptospirosis express tent na may 10 bed capacity para sa mga dadagsapang pasyente sa paggamutan.
4: Kami na po ang nakikipag-coordinate dito sa iba't ibang hospital dito po ng DOH. Kagaya po dito sa San Lazaro kasi ito po yung pinakamaraming leptospirosis cases. May sapat po tayong kama at meron pa nga po kaming mga buffer beds na available. At tayo nga po ay gumagawa rin ng paraan na mabilis po yung turnaround na.
3: May mga naka-augment pa rin na mga medical personnel mula Jose R. Reyes Memorial Medical Center, Dr. Jose Pabella Memorial Hospital at mula sa Philippine Red Cross para tulungan ang San Lazaro Hospital. Sa datos ng ospital, karagdagang 40 pasyente ang naitala ngayong araw. Umabot naman sa 155 ang mga admitted leptospirosis patients sa San Lazaro, habang 9 naman ang nasawi sa sakit. Muli naman nagpaalala si Dr. Ron Jean Solante, head ng Adult Infectious Disease ng San Lazaro Hospital, na magtungo agad sa pagamutan kung makaranas ng sintomas ng leptospirosis. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Sa iba pa nating balita, inilipat sa online ang klase ngayong araw sa La Salle Green Hills sa Mandaluyong City dahil sa sinasabing security concern. Sa social media post, sinabi ng paaralan na natukoy na ang pinagmulan ng security concern na natanggap nila Miyerkules na gabi. At dahil alanganin na ang oras para maisagawa ang safety protocols, minabuting magpatupad ng online synchronous classes ngayong araw. Dumating din sa paaralan ang Mandaluyong Police para iberipika at imbestigahan ang security concern. Magpapatuloy naman ang online asynchronous classes sa La Salle Green Hills sa Biyernes na una nang na-schedule. At kaugnay niyan, tukoy na ng Mandaluyong Police ang estudyanteng nasa likod ng banta sa La Salle Green Hills. Balita mula sa Camp Crame, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
5: Ayon kay Mandaluyong City Police Station Chief Colonel Raynan Patam, isang estudyante ang nagpakilalang shooter at nagbabala sa kanyang mga kapwa-estudyante na mag-ingat sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanilang group chat. Nagpapatuloy ang investigasyon at kabilang sa mga inaalam ay kung talagang mayroong access sa baril ang naturang estudyante.
6: Sabi lang po at Facebook niya ang nagawa shooter. Yung message po from sa mga students po, then nag-reach out po sa parents, kaya po nakarating po sa mga school officials po natin. Natawag na po yung attention natin. Nag-reach out naman na po yung school officials sa parents po. Anytime po, magkakaroon po sila ng pag-uusap. Dito rin po yung ating kapulisan.
5: Bilang pahagi naman ng masuwi na seguridad, simula sa Martes, mag-deploy ang Mandaluyong Police ng isang team sa loob ng La Salle Green Hills.

0: Naputukan ng baril ang naturang grupo. Tinadyakan at ibinalibag pa ng namaril na individual ang motorsiklo ng mga biktima at saka tumakas. Wala namang nasaktan. Tukoy na ng pulisya ang isa sa mga sangkot sabay tiniyak na iimbestigahan ang insidente. Isinusulong ng DILG ang home inspection o pagbabahay-bahay ng PNP sa mga nagmamay-ari ng baril. Sa pagdinigdag kamera sa panuhalang 2027 budget na DILG, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na nais niyang maamyendahan ang Implementing Rules and Regulations ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Layon ito na payagan ng PNP na magsagawa ng home inspection sa mga gun owner sa harap ng mga insidente ng karahasan kung saan nagagamit ang government-issued firearms sa mga paaralan. Nililo rin ni DILG Secretary Remulla na layon itong makita at matiyak ang safekeeping o pagtatago sa mga baril o armas.
1: This might upset a few people because it might be interpreted as an impingement of rights. However, we must remember that the privilege to own a gun is not enshrined in our constitution.
0: Sugatan ang empleyado ng isang apartel matapos hagisan ng granada ng dalawang lalaki sa barangay 120 sa Caloocan. Naka-duty bilang cashier ang biktima nang ihagis ng mga suspect ang granada sa parking area. Dalawang katrabaho ng biktima ang nakasaksi sa insidente at kinilala ang mga suspect na kabilang umano sa grupong tinatawag na M5. Patuloy na inaalam ang motibo sa insidente at pagtugis sa mga suspect. Nadagdagan pa ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Sa huling tala ng NDRRMC, umabot na sa 104 ang mga lugar na isinailalim sa state of calamity, kabilang ang La Trinidad, Benguet, Nasugbu, Batangas, gayon din ang mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Cavite. Samantala, pumalo na sa halos 3,000 bahay ang napinsala dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Sa tala ng DSWD Disaster Response Management Bureau, nasa 2,832 ang naitalang damaged houses sa mga bahay na napinsala ng masamang panahon. Pinakamarami dito ay mula sa Region 3. Higit 27,000 individual naman o katumbas ng higit 8,000 pamilya ang nananatili sa evacuation centers. Pinag-aaralan na rin na magdeklara ng state of calamity sa buong probinsya ng Occidental Mindoro. Kasunod ito ng malawakang pinsala na iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa tala ng lokal na pamahalaan at national government agencies, umabot na sa mahigit 2 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura, agrikultura, gayon din sa kabuhayan at iba pang critical na sektor. Nauna na nagdeklara ng state of calamity ang ilang bayan sa probinsya, kabilang ang Sablayan, Paloan, gayon din ang Abra de Ilog at Mamburao. Kapamilya, habagat pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Zambales at Occidental Mindoro, inaasahan ang mga pag-ulan posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila at iba pang probinsya sa Luzon, maulap na kalangitan ang nararanasan pero posible pa rin ang mga pag-ulan. Kaya huwag pa rin pong kalimutan na magdala ng payong. Localized thunderstorms ang umiiral sa Visayas at Mindanao na posible rin magdulot ng mga pag-ulan. Samantala, binabantayan ang isang low pressure area sa loob ng PAR na huling namataan sa silangan ng dulong hilagang Luzon. May chance itong maging bagyo na tatawaging Pilandok. Posibleng tumaas pa ang presyo ng gulay dahil sa kakaunting supply bunsod ng epekto ng habagat. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan na nasira ng tuloy-tuloy na pag-ulan noong mga nagdaang linggo ang mga pananim. Sa ngayon, hindi pa anya makapagtanim ang mga magsasaka dahil hindi pa maganda ang panahon. Kahapon, isinailalim sa state of calamity ang La Trinidad dahil sa malawakang pinsala na sama ng panahon. Isinailalim na rin sa State of Calamity ang Dinagat Islands, hindi dahil sa masamang panahon.

0: kundi dahil sa nararanasang krisis sa tubig, bunsod ng El Nino. Sinasabing natutuyo ang kalahating porsyento ng mga ilog na nagsisilbing major water sources ng local water district sa probinsya. Umabot na sa halos 18,000 residente ng isla ang apektado na nagkukulang na supply ng tubig. Nababahala ang lokal na pamahalaan sa posibilidad na lumala pa ang sitwasyon sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na banta ng El Nino.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Target na House Prosecution Panel na gawing hostile witness si Attorney Michael Poa sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
2: Tony, sa press conference ngayong araw, sinabi ni House Trial Spokesperson Di Alonto Adyog na maituturing niya si witness si Poa sa usapin ng confidential funds ng DepEd dahil sa kanyang naging papel bilang dating opisyal ng kagawaran. Kabilang anya si Poa sa mga tumugon sa audit observation memoranda ng Commission on Audit, kaugnay ng naturang pondo ng DepEd noong kalinis pa si VP Duterte. At dahil bahagi rin ng defense team si Poa, malinaw anyang ipipresenta siya ng prosecution bilang hostile witness. Sabi ni Adyong, makatutulong ang magiging testimonya ni Poa sa paningin ng DepEd, particular sa kung paano tumugon ang ahensya sa audit findings at iba pang dokumentong may kinalaman sa controversial na confidential fund. Sa huli, nasa Senate Impeachment Court ang pa siya kung pasok si Poa sa mga pamantayan ng pagiging hostile witness. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nasa kamay na ni Vice President Duterte at kanyang dating security chief na si Colonel Raymond Lachica ang paglalahad ng katotohanan sa likod ng maanomalya o manong paggastos ng confidential funds. Yan ay ayon kay dating Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa. Sa panayam sa ABS-CBN News Channel, sinabi ni Attorney Cayosa na importante sa kaso ang testimonya ni Lachica. Pero naniniwalang hindi magandang hakbang kung ipipresenta ng prosecution ang dating security chief bilang bagong hostile witness. Naniniwala rin si Attorney Cayosa na lalo pang iniugnay ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio si Duterte sa umunay maling paggamit ng confidential funds.
3: I think it will be the defense panel counsels who will present him kasi kinakailangan eh. Kailangan ma-explain kasi kaduda-duda na nga, irregular na nga eh. So it is the burden now is on the part of the defense to explain and convince everyone to overcome that legal presumption na since hindi mo ma-account, hindi mo dinisburse ng maayos, then ikaw na vice president, presumption ng law, ginamit mo yung pondo ng opisina mo for your own benefits.
0: Gumagamit na ng Artificial Intelligence o AI ang Bangko Sentral at Anti-Money Laundering Council sa pagtukoy at pagsuri sa mga kahinahinalang transaksyon na posibleng sangkot sa korupsyon. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert!
4: Tony, sa budget briefing, sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget, binagyandiin ni Senate President Edwin Gatchalian na mahirap kontrolin ng gobyerno ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon o digmaan sa pagitan ng United States at Iran. Pero ayon sa Senate President, ang korupsyon ay isang panloob na suliranin ay may mga hakbang na maaring gawin para mapigil o mapawasan. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., may AI system na silang ginagamit para mas mapabilis at mapalakas ang pagsusuri sa milyong-milyong suspicious transactions reports, gayon din sa covert transaction reports. Layo nito mas madaling matukoy ang mga red flag at ang mga transaksyon posibleng may kaugnayan sa iligal o kahinahinalang aktibidad. Pero abinado si Remolona na may mga limitasyon ng BSP sa pagsusuri sa mga bank accounts dahil sa mga restriction na itinatakda ng bank secrecy law. Samantala, sa talakay naman sa inflation, tinanong ni Senator Rita Ontiveros si Remolona hinggil sa mga dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo sa bansa. Binanggit ng senador na umaabot sa 6.2% ang inflation sa Pilipinas, mas mataas kumpara sa Vietnam, Thailand at Malaysia. Paliwanag ni Remolona, malaki ang epekto sa Pilipinas ang pagtaas ng presyo ng langis dahil umaasa ang bansa sa importasyon at wala itong malaking domestic oil production. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano! At susunod, pagtalakay ng Senado sa panukalang 2027 National Budget, umarangkada na. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon.
1: Headlines sa Hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Mga pamilya, alamin na natin ang lagay ng trapiko silang bahagi ng EDSA. Detalye mula kay Radio Patrol, Jam Garner. Jam!

0: traffic si John Garner, kaya mamaya pa natin siya tatawagin. Ha? Sa iba pa nating balita, umaranggada na ang pagtalakay ng Senado sa panukalang 7.2 trillion peso national budget. Umarap sa Senado ang mga kinatawan ng Development Budget Coordinating Committee na kinabibilangan ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, Finance Secretary Frederick Go, gayon din sina Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balizacan at Banko Sentral Governor Eli Remolona Jr. Iginit ni Senate Finance Committee Chairman J.B. Ejercito na back to basics dapat ang pagbuo sa 2027 National Budget para tiyaking mapupunta ang pondo sa pangangailangan ng mga mamamayan, kabilang ang kalusugan, edukasyon, pagkain, seguridad, gayon din ang hanap buhay at maayos na infrastruktura. Itutuloy ang live streaming ng Bicameral Conference Committee at ng Senate Budget Transparency Portal para masubaybayan ng publiko ang proseso mula sa proposal hanggang sa pagpapatibay ng panukalang pondo. Nauna nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na pinag-aaralan ang pagdaraos ng committee hearing tuwing Sabado para talakayin ang 2027 National Budget dahil nakaapekto sa legislative calendar ang mga suspension ng pasok bunsod ng masamang panahon. Ipinagtanggol ng Malacanang ang panukalang 2027 National Budget laban sa mga nangangambang magkakaroon ng discretionary funds sa loob nito. Balita mula sa Batangas, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
1: Tony, sa ambush interview, inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto na good budget ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Iginiit ni Recto na walang discretionary funds para sa mga mambabatas sa ilalim ng panukalang 7.2 trillion pesos na national budget. Ito'y matapos sabihin ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakatanggap noon ng tig 500 milyong piso ang lahat ng senador sa ilalim ng 2025 national budget. Ayon kay Recto, lahat ng mga nakalistang alokasyon sa ilalim ng panukalang DPWH budget ay may program of work at suportado ng mga dokumento. Samantala, bagamat sektor ng edukasyon pa rin ang may pinakamalaking alokasyon ng pondo, nilinaw ni Recto na mas malaki ang naidagdag sa panukalang budget para sa national tax allotment para sa mga lokal na pamahalaan. Dumistansa naman ang palasyo ng matanong sa mga nagsasabing baka magamit para sa pangangampanya para sa halaman 2028 ang ilang alokasyon ng 2027 budget.
2: Na walang discretionary funds sa 2027 budget. Lahat ng mga nakalista dyan ay may program of work, halimbawa pagdating sa DPWH, lahat yan may dokumento, lahat yan may program.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Hindi naman magdadalawang isip ang COMELEC na i-disqualify ang mga kandidato sa halalan sa Bangsamoro na lalabag sa mga patakaran sa paglalagay ng campaign materials at pamimili ng boto. Balita mula sa Cotabato City, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve!
3: Tony, mahigit 2 linggo bago ang farm parliamentary elections, marami ng election materials ang binaklas ng COMELEC sa mga pinagpapawal na lugar tulad ng mga pampublikong lugar. Sa ambush interview, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa isinagawang one-time operation na baklas sa ibang bahagi ng Bangsamoro, karamihan sa mga tinanggal na campaign materials ay lumampas sa itinakdang sukat. May ilan namang umanong sumunod sa paggamit ng environmentally friendly campaign materials. Sa ngayon, wala pang natatanggap na reklamo ang COMELEC kaugnay ng vote buying, pero nakaabang ang mga task force na nilikha ng komisyon na tututok sa mga ganitong kaso.
4: Nag-cancel nga kami ng registration ng isang political party. Nag-disqualify nga po kami ng mga kandidato. So, ibig sabihin po, hindi rin kami mag-aatubilin na mag-disqualify ng mga kandidato at mag-cancel ng registration o mag-disqualify ng mga sectoral organizations kung makikita namin na may paglabag sa mga basic requirements natin sa pangangampanya.
3: Nagpaalala rin ng COMELEC sa mga kandidatong nagsasagawa ng house-to-house o barangay campaign na panatilihing maayos at malinis ang pangangampanya at respetuhin ang komunidad lalo na sa oras ng pagdarasal ng mga Muslim. Mula sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Oras po natin, 4:29.
5: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
6: Traffic Reports. Traffic Reports.
0: At ito na ang traffic report ni John Garner mula po sa ilang bahagi ng EDSA. John? Jom, aba talagang inaalat si Jom Garner, ha? Tingnan natin kung mababalikan pa natin. Ah, nandiyan na. Okay, Jom. Jom.
3: Tony.
0: Sige, go ahead.
3: Tony, maluwag na kalsada ang aasahan ng mga motoristang daraan sa EDSA southbound lane simula Quezon Avenue hanggang Cubao sa Quezon City. Moderate to heavy traffic naman ang aasahan pagdating sa Santolan flyover hanggang Ortigas flyover. Ganito rin ang aasahan na usad ng mga sasakyan sa Ortigas flyover papunta naman ng Pasig. Tuloy-tuloy naman abiyay ang aasahan ng mga motorista na daraan sa EDSA northbound lane, partikular mula Ortigas Avenue, corner EDSA hanggang dito sa White Plains. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 7 at 8, habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!
6: Headline Abroad!
0: Sa ating headline abroad, mahigit 1,000 kabilang ang mga dayuhan na ang pinaniniwalaang nawawala matapos ang flash flood sa Nepal-Tibet border. Mahigit 160 sa mga napaulat na namatay sa trahedya na halos bumara sa ilang lugar. Ilang bus at kotse rin ang tinangay ng flash flood kung saan karamihan sa mga napaulat na nawawala ay mga dayuhang turista. Ayon sa US Geological Survey, glacial collapse ang sanhinang trahedyang nagdulot ng pagragasan ng tubig na may kasamang debris. Samantala, iginiit ng Malacanang na walang Pilipinong namatay sa naturang flash flood batay sa pinakahuling ulat ng DFA at ng Overseas Workers Welfare Administration. Tinapay at bagulay kapalit ng plastic at bote, yan ang inilunsad na programa sa Barangay Daambakal, Mandaluyong para mabawasan ang basura. Ayon kay Daambakal Kagawad Jello Barreto, sila na mismo ang nagtatanim ng mga gulay na bok choy at lettuce na ipinapalit sa mga recyclable material. Bukod sa gulay, nag-iikot din ang mga tauhan ng barangay para sa programang libreng tinapay kapalit ng plastic na bote. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
6: Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 32 minuto, makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Isang tumbling na lang. Biyernes na. Yan. Good afternoon, mga kaserbisyo ka-ATM. Ako po si Maan Makapagal.
2: Oh. Di ba Friday?
3: Ah? Ikaw naman ngayon nagmamadali.
2: Hindi ba pa Friday? Gusto ko na mag-Friday.
3: Itawid na natin to. Tulad ng ating mga kababayan, no? Pagod na.
2: Oo,
3: itawid na natin to.
2: Ay, kaso nga lang, hanggang Biyernes na lang po kasi, August 28.
3: Huwag naman, nakalim.
2: Ang espesyal naming handog.
3: Oo, talaga ba?
2: Oo, para sa ating tagapakinig, katawang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kaya hanggang Biyernes na lang din po pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity ba mula sa PCSO. Ipadala lamang po ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Eh ano bang kailangan nakalakip doon sa kanilang mga mensahe, partner?
3: Wala na, okay na yun. Eto, kailangan ng buong pangalan ninyo, kumpletong address, contact number. Ipadala yan po ha sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Siyempre, kasama ng inyong sagot sa ating question of the day. Kaya yung kung mapipili kayo, kakontakin kayo ng ATM team at patatanggapin inyong premyo tuwing Biyernes. Maraming malungkot, partner.
2: Bakit?
3: Isang daw ay mapalawig pa ito.
2: Ay, oo nga.
3: Ma-extend pa.
2: Tsaka para makasali tayo kasi ako wala pa eh.
3: Ako din naman eh. Lahat tayo. Ay, Philippine Charity Sweepstakes Office, Bekenemen. Oo.
2: Extend.
3: Oo, kasi... Hindi, oo. Kasi... ay mga essentials ito na kailangan ng ating mga kababayan, lalo ngayon ha, madalas ang kalamidad. Ay, napanood ba yung mga video sa Nepal, Tibet?
2: Oo,
3: nangyari.
2: Diba?
3: Eh, buti na lang, partner, as of this moment, eh, wala naman daw Pinoy na nasaktan.
2: Hindi, parang meron missing na isa.
3: Ah, talaga?
2: Na ang Nepal Tourism Department ay naglabas ng dokumento. Andun yung tally. May isang Pilipinong nawawala.
3: Oo. Tapos karamihan mga turista, no?
2: Oo. Kaya yung Tourism Department nila yung naglabas ng numero. Nandun yung mga... Teka.
3: Iyan yung latest. Kasi nung una ay naglabas ang palasyo ng
2: ito mula sa Nepal.
3: Wala.
2: Oo, nung sabi nga ni Jose Claire Castro, wala pa.
3: Oh.
2: Pero itong dokumento mula sa Nepal Tourism Board, ang Australia yung medyo marami pala, no? Sa India ang may pinakamarami, 178 ang missing. Ang Nepal naman, yung Nepalese, merong 127 na nawawala.
3: Mm-hmm.
2: Ang Australia, merong 35. Ang Ukraine, merong 53.
3: Dami.
2: United Kingdom, merong 33.
3: Mm-hmm.
2: Sa US, merong 65. So, medyo marami-rami. So, actually,
3: mga turista yan, no?
2: 33 bansa yung kanilang naitalang merong mga nawawala.
3: Eh, kasi ano yan eh. Mm-hmm. Parang may mga nagpipilgrim, may mga nagtitrek dyan sa bahaging yan.
2: So, merong isang Pilipino, ayan, Philippines isa, na nawawala. So, abangan natin kung ano yung mga susunod na hakbang ng ating pamahalaan at ano yung update doon sa kababayan po nating nawawala dyan sa Nepal.
3: Turista rin daw ba? Hindi nasabi.
2: Oo, turista ito eh. Kasi Nepal Tourism Board ang naglabas nitong nasabing bilang. Ito yung detalye ng Nepali and foreign nationals na nawawala sa pagbaha sa Rasuwa. Yan nga. So abangan natin kung ano yung magiging update kaugnay dyan. So sana
3: tayo
2: nga po
3: pala ay may ilan ba? Aya. May 108 Pilipino sa Nepal. Hindi ko lang alam dito kung turista ba ito o naninirahan talaga doon. Pero 18 daw mula sa numerong yun ay mga overseas Filipino workers. Oo, yun siguro regular na nagtatrabaho talaga doon. Oo.
2: Ayan. So, abangan po natin sana po. Eh, sana po mahanap yung ating kababayan na nawawala dyan nga po sa mga pagbaha na naitala sa Nepal. Pero anyway, partner...
3: Oh, teka lang.
2: Oo, eh, yung question of the day natin. Ano nga ba yung kailangan nilang sagutin?
3: Kung magkakaroon ka ng time machine, anong pupuntahan mo, past or future? Teka, ang tanong kasi may balikan ba ito?
2: Oo nga.
3: For a day lang ba to? O forever na? Kailangan ko bang magdala ng damit? Ganon? Baon?
2: Oo.
3: Ikaw, anong gusto mo? Say balikan lang. At wala kang i-alter ha? Depende pa to. Ang tanong, may i-alter ka ba? O wala?
2: Ako siguro pupunta ako sa future. Ako kaso baka nakikinig yung PCSO.
3: Bakit?
2: Kasi aalamin ko yung mananalo winning combination sa loto. Tapos babalik ako.
3: Actually,
2: tapos
3: ako tataya. Yan. Naisip ko yan.
2: Kaso baka dahil kung gagawin ko, baka hindi ako bigyan ng charity imba. So wag ko palang gagawin yun.
3: Huwag mo sabihin. Ako din future kasi kung wala itong pag-alter, wala kang babaguhin.
2: Oo.
3: Kasi nakakatakot din mag... Sabi mo, may babaguhin ako. Yung mga hindi ko na... Yung pagkakamali ko, hindi ko na gagawin. Mga desisyon. Eh kasi pwedeng yung mga kasama mo, mahal mo sa buhay ngayon, hindi sila. Dahil meron ka lang inalter na maliit na bagay doon sa ano, sa past. Eh baka pag sa baka future, iba na yung kasama mo, iba yung pamilya mo, iba trabaho mo.
2: Kaya nga.
3: Diba? Iba yung iyong asawa, anak. Gusto mo ba yun? Na hindi na sila.
2: Tsaka
3: iba.
2: Partner, dapat tinatanggap na natin yung nakaraan.
3: Yes.
2: Tanggapin na natin yun. Paghandaan natin yung future.
3: Oo, tapos ano sa future, pagdating mo, bakit nawawala ako? Yung pala, tegin. In the near future, wag naman. Nakunod. Ayan, kumatok na po siya.
2: Ayun. Ako rin, ako future nga. Future ako future din.
3: Kasi nga, nakita mo na yan eh. Alam, wala ka namang babaguhin. Ba't mo pa... Kasi yung iba gusto, ay gusto ko nung bata pa ako kasi ang saya ng buhay.
2: Oh, gusto mo lang balikan?
3: Eh, pero si Cyril naman, si Cyril sa magsumbol.
2: Ano gusto niya?
3: Ay gusto ko yung ano, yung talagang period pa, yung dinosaurs. Ang layo.
2: Walang CR doon, Rails.
3: Oo.
2: Tsaka kung puro dinosaur, baka may paglabas mo, may T-Rex ka agad.
3: At saka gusto niya makasama si ano, Gat Jose Rizal.
2: Ay, talaga.
3: Oo, Gat Andres Bonifacio. Ay, gusto niya mga tsaka kukurutin niya yung mga ano, yung mga naging masamang tao sa history. Oo.
2: Iba tong ano, no?
3: Vigilante parang, pala to.
2: Parang gustong maging Marvel superhero nitong serials, no? Babalik sa multiverse, no?
3: Correct. O yan ah, kung magkakaroon ka ng time machine, anong pupuntahan mo? Past or future?
2: Di sagutin niyo yan, ha? Kailangan na galingan niyo yung sagot niyo.
3: Oo.
2: Dahil pag kayo napilo, tapos hindi maganda.
3: Ano, idadalhin kayo.
2: Hindi pwede pa na natin, ano, no, one way na lang. Di na kayo makakabalik.
3: Oo, di ba? Oo, tapos napunta ka nga sa natupad nga yung healing mo sa dinosaur era naman yun, di ba?
2: Kaso baka mamaya, yun nga, kinain ka kagad ng T-Rex.
3: Pagkalabas mo pa lang ng time machine, sinubo ka na, ganon.
2: O kaya naapakan ka ng Triceratops, mga ganon. Di ba? O kaya nakagat ka ng mga giant na insekto doon, di ba?
3: Oo nga, ano ba yan? Daming alam. O sige.
2: Paano? So, hintayin natin yung mga sagot ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo para nga sa chance ang makapanalo ng charity imba.
3: Tanong nga natin sa mga guest natin ngayong hapon itong tanong din na to.
2: Oh, ito total nandito na rin
3: maganda
2: naman.
3: Maganda rin to. Malay mo, maganda ang kanilang sagot.
2: Oh, ito,
3: bigyan din ng charity imba.
2: Kaso baka dalawa na lang yung charity imba, yung mapipili to din.
3: Na lang sila ni ano. Ni parang ano to, may doctorate ano to.
2: Ito kausapin na po natin, kasama po natin sa linya ng sa Zoom ano, kasama po natin via Zoom si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson po ng Department of Political Science, University of Santo Tomas. Magandang hapon po, Dr. Coronacion.
0: Magandang hapon po, Sir Zandro and Mama Ann. Magandang hapon rin sa inyong mga tagasubaybay.
3: Oh, talaga, talaga mobile si Sir. Oh, kitang-kita, ang ganda. Oh. Teka, tanuin ko muna si Sir.
2: Go.
3: Doc Dennis, Dr. Dennis Coronacion, kung magkakaroon ka ng time machine, ano ang pupuntahan mo, past or future, bago tayo magseryoso?
0: Well, sa future po, no, kasi sabi niyo kanina, yung past naman, kahit balikan mo, eh, bawal nang mabaguhin.
3: Oh.
0: Bawal i-alter.
3: Mm-hmm.
0: So, doon na lang po tayo sa future para pagbalik mo sa present, kung papayagan makabalik man, eh, maayos mo pa. Kung nakita mo may masamang mangyayari sa'yo, kung kakaroon pa malaking problema, at least mape-prevent mo when you go back to the present.
3: Ayan, ayan. Ang ganda ng sagot. Oo. So, ito na ang ating anong topic natin for today. Ayan.
2: Yung week 8.
3: Day 19.
2: Mm-hmm.
3: Eh, pero naging ano to, naging parang na-highlight doon sa day 19. Sir, yung, yun nga, yung pagpapairal ng subject, yung ito strictly no na pagpapairal ng sub judice rule ng Senate Court, yung rule 18, yun nga, bawal pag-usapan sa labas ng korte yung merito ng kaso. May mga nagsasabi na gag order ba ito o sinasagkaan ba yung kalayaan sa impormasyon, Sir Dennis?
0: Well, basically it's a gag order, ano. Pwede siyang i-interpret sa gag order, but I think it's done in a good way. Kasi tingin ko itong mga nakaraang linggo during the impeachment trial, eh naabuso ng mga parties involved, no?
3: Mm-hmm.
0: So we're talking of the prosecution panel, the defense panel, even the senator judges, and kahit yung akusado, si Vice President Sara Duterte, lahat sila meron silang mga out of court na mga statements, ano?
3: Mm-hmm.
0: For example, yung kay Attorney Ligutan, I think he was called out for posting a statement on his social media account. Ito yung sinasabi, I think yung tungkol sa misleading questions, ano?
3: Mm-hmm.
0: During cross-examination. So, siguro, the impeachment court has noticed that the abuses of the actions of these parties have gone too far at kinakailangan ng ano, no, i-regulate or i-prohibit. Oo, kasi actually ang sub judice, according to my friends who are legal experts, sabi nila totoo yan, sineseryoso lang yan sa mga ordinary courts.
3: Oo, yes.
0: Oo, meron talaga. Oo, and the impeachment trial court is not an ordinary court. Oo, pero dahil nga sa mga past developments, namukha na abuso yung free speech ng mga parties involved whenever they would talk about the merits of the case or allege something with regard to the trial, tingin ko na puno na yung impeachment court. Ano? And I agree naman that it's really about time for the impeachment court to issue a... to be strict in the enforcement of the sub judice rule.
3: Mm-hmm. Sir Dennis, etong halimbawa, mga abogado, no, na nagbibigay ng kanilang mga pananaw, pero hindi sila kalahok doon sa paglitis, no, labas sa korte. Di ba, meron tinatawag din na code of conduct, no, ang mga abogado. So, pag ganun ba, eto ba ay pwedeng makapigil din sa kanila?
0: If I remember it correctly, no, nung nagpapaliwanag si presiding officer Senator Chis Escudero, parang sinabi niya covered lang ng sub judice rule yung mga involved sa impeachment trial. So if you're a lawyer, to my understanding, I hope I'm not wrong, na yung mga lawyers who have nothing to do with the impeachment trial may express their opinions about what's happening in the impeachment trial.
3: Mm-hmm.
0: Oo.
3: Mm-hmm. Pero yun nga, ang sabi nila, kung pairalin ito talaga ng istrikto, eh, dapat lahat, ha? Oo, walang papaboran, walang espesyal. Eh, di ba, partner, nung habang
2: habang habang tinatalakay Dr. Coronacion, naglabas naman ng kanyang sariling pahayag ang pangalawang pangulo. Meron siyang written statement. Pero bukod doon, bago pa ito lumabas, eto ba siya na rin mismo yung nagsabi na bending the law itong impeachment trial? Sir Dennis?
0: Yan na nga po. Hello?
3: Yes. Yeah,
2: po. Go ahead.
0: I don't know if by the time that the Vice President issued that statement, hindi pa siya aware nung nung sub judice yung pronouncement ni presiding officer Senator Chisa Escudero na in effect na yung strict enforcement ng sub judice rule. Ngayon, so kung sa ganun lagay, I think pwede naman siguro sabihin na o patawarin natin si Vice President dahil hindi pa naman niya alam at saka kakasabi pa lang.
3: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung halimbawa alam na niya and there's evidence pointing out na alam nga niya and yet she deliberately violated yung strict enforcement ng Rule 18, baka maging liable siya doon. Mm-hmm. Oo, may range naman ng penalties. First offense yata is public reprimand. And then subsequent offenses, payment of fine na 30,000 pesos.
2: Pero Dr. Coronacion, hindi po ba parang hindi po ba unfair na parang ang sinabi rin kasi ni presiding officer Chisa Escudero na sige let's start this with a clean slate.
3: Tabula rasa.
2: Oo, yun na muna. Pero kung titingnan natin, hindi po kaya parang nakalimutan na yung mga nauna.
3: Eh kasi hindi, ang sabi kasi parang patawarin na muna yung mga nauna kasi lahat naman daw, 'di ba, nagkaano rin sumuway din doon, whether sa defense, sa prosecution, mga senator, judge din, ng mga abogado. So, yun nga, parang clean slate. O sige, from here on, wala na muna 'yan, parang basta wala na ulit. Lalabag. Parang ganun. Sir Dennis?
0: Opo, parang since bago lang in-issue yan, bago lang sinabi na strict enforcement na tayo ng Rule 18. Ang application po nung, parang in effect, ang naging application niya is yung sinasabi rin siguro sa batas natin na prospective yung enforcement. Hindi ang paparusahan, hindi yung mga nakaraan ng mga kasalanan na hindi pa mahigpit na pinaiiral yung Rule 18. Kaya nga sabi ko sana noon niya pag ginawa yan, para from the very beginning nagkaroon ng self-control and self-restraint yung mga parties involved here. Hindi yung inayaan munang umabuso tapos tsaka lamang sinabi na strict enforcement na tayo ng Rule 18 na. So yun tuloy, hindi na cover yung mga past mistakes or abuses.
3: Pero Sir Dennis, hindi ba to parang yung iba nga kasi parang sinasabi highly technical na yung nawawalan din sila ng kumbaga yung focus kasi nga teka lang, hindi ko na maintindihan. Kumbaga makulangan tayo ng pagpapaliwanag, di ba, partner? Kumbaga konti na lang yung pagpanggagalingan ng mga impormasyon. So, gusto nga natin i-laymanized nga yung mga sinabi o magre-recap dyan sa impeachment, ano na nangyari, ipapaliwanag sa mas kumbaga madali maintindihan sa mga kababayan natin. Pero kung ganyan, parang nalilimitahan ba? Tapos ang dami ring fake news. Diba? Na kumbaga ini-splice sa mga video, tapos iba na, nililiko na, binabaliko na yung mensahe, kinakargahan ng bago, diba? At kumbaga, according doon sa gusto nilang iparating na message, Sir Dennis.
0: Tama kayo dyan, Mama. Kapag halimbawa because of the technicalities, the legal jargon being heavily used in the impeachment trial, itong mga layman o yung mga ordinary Filipinos who have no legal background and who are not familiar with the legal jargon, nagiging prone tuloy sila sa manipulation ng information regarding the impeachment trial. So yun po ang isa sa mga negative effects na bukod pa dun sa pinopoint out na ng mga maraming survey firms na mukhang as it goes on, itong impeachment trial, gradually, yung mga Filipinos nag-tune out na. Mm. Oo, sa impeachment hearing. So, ang lumalabas, pakunti na ng pakunti. Mm. Yung mga ano, not to mention na meron pang exhausted na yung mga yung publiko no sa panonood kasi ito ba naman ano ba to 3 times a week ibobombard ka ng mga ano no itong impeachment hearings na to. So somehow nakaka-8 weeks na tayo eh. So mukhang nagkakaroon na ng impeachment fatigue ang mga Filipinos.
3: So ano pong dapat gawin, Sir Dennis? Sabi mo nga, napagod na, kumbaga ano yun, rinding-rindi na ako, may mga ganun eh. Oo, gusto ko sumaya na lang muna. So parang ganun. So paano natin i-explain? Kasi yung iba, ang problema, di ba, snippets na lang yung gusto, bullets na lang. Di ba? Minsan, news sa headline na lang or sa news item na lang babasahin. Hindi na talaga yung buong bababad sa impeachment trial. Kasi may mga trabaho naman yung iba, may mga ginagawang mahalaga din. So, ano dapat ang gawin, Sir Dennis, given this mandate nga ng Senate Court?
0: Well, maraming pwedeng gawin po ang Senate Impeachment Court so as to be able to reconnect with the larger public ano para yung viewership tumaas ulit. Yung pong galing sa sinabi niyo no, si dapat nga i-laymanize yung kung ano man yung mga nangyayari sa impeachment trial. So I think it's not enough for a lawyer to explain kung ano nangyari itong about a few hours ago lang. Tingin ko dapat meron ding mga ano no, yung mga communications expert na kayang ipaliwanag not using the legal jargon yung nangyari sa hearing na ngayong araw na to. So they on a daily basis ano. So siguro hanap sila ng mga ano yung mga language experts, communication experts para malaymanize at may paliwanag ng husto itong nangyayari. Pangalawa, yun nga po, no, yung sinabi nyo rin kanina, I think doon rin naman manggagaling yung ano no yung solution na ano nga ba yung huli yung sinabi? Sorry.
3: Yung pagbibigay ng mga expert no ng paliwanag sir doon sa nangyari sa paglilitis.
0: Oh, sana ma-explain yung mga at saka highlights. So yun, yung pala yung nalimutan ko na point ano. Ako kagaya ko even though interested ako, mataas yung level of interest ko na manood ng impeachment hearings araw-araw, pero my job is forcing me sometimes na wag muna manood kasi may importante ako tatapusin o gagawin. So ang nagiging solusyon ko nga po, maghanap ng highlights. Ano na ba nangyari? Kasi hindi ko kayang panoorin yung 5 oras.
3: Summary na lang.
0: Summary na lang. Baka pwedeng meron. Pero objective sana. Huwag yung manipulated. Huwag yung bias.
3: Kaya dapat sa mga legitimate source din, no? Mga legitimate na radio, television, or online website kunin. Kung yung summary na lang. So, pabor kayo, Sir Dennis, na ilipat sa hapon ulit, no? Yung pagdilitis. Kasi nga, pwedeng nakauwi ka na sa bahay. Meron ka ng oras para manood.
0: Oo, agree po ako doon na ilipat sa hapon para sa mga Pilipino na nagtatrabaho pero interesado naman na panoorin at subaybayan itong impeachment hearings. Think ko mas convenient 'yon sa mga nagtatrabaho, yung mga manggagawa.
2: Oo, pero Sir Dennis, hindi po ba ito'y kumbaga ay disservice din naman sa prosecution dahil between the two mas nagbibigay ng paliwanag yung prosecution. Siyempre kasi sila yung nagpapatunay, sila yung nagbibigay ng pruweba na meron ngang paglabag itong pangalawang pangulo at hindi na siya dapat ay manatili sa pwesto. Hindi po ba ganun yung nangyayari dahil dito sa pag desisyon na ito ng presiding officer na pagbawalan na silang magbigay ng pahayag sa media, hindi po ba parang nawawala na ng pagkakataon ito namang prosekusyon na ipaliwanag yung kanilang kaso? Pero bago niyo po sagutin yan, Dr. Coronacion, babalikan po namin kayo. Magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mahalagang paalala. Sit back and relax, sir. Babalikan po namin kayo agad-agad.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
1: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
1: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gata ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
8: Money, money, money!
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasama ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Balikan natin si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson po ng Department of Political Science mula sa University of Santo Tomas. Magandang hapon po ulit, Dr. Coronacion.
3: Yes, magandang hapon po ulit, Sir Zandro.
4: Malayo na yung narating.
0: Pero Sir Dennis, yun nga, balikan lang po natin, yun nga yung tanong ko, hindi po ba ito disservice sa prosecution? Dahil tila sila yung nagbibigay talaga, naglalaan ng panahon para ipaliwanag yung kanilang kaso kung bakit nga nahabla at bakit dinidinig sa impeachment court si Vice President Sara Duterte. Dahil nga dito sa desisyon ng presiding officer, Chief Escudero, baka mawala yung window na yun para sa kanilang explanation. Sir Dennis? Mukhang ayan. Sir Dennis?
4: Sige, napunta sa
0: Oo nga, sa tunnel. O kaya sa... alam mo ba dati yung
4: Ayun, bigla may portal.
0: Yung dating Motorola na ginagamit namin, hindi ka pwedeng mag-Motorola sa ilalim ng transformer sa poste ng kuryente. Oo.
4: Yung kauna-unahan?
0: Oo, yung... kasi nawawala. Balikan natin si Dr. Dennis Coronacion. Magandang hapon po ulit, Sir Dennis. Sir Dennis?
4: Bumalik sa portal, Sir Dennis.
0: Ayun, baka pumunta naman siya sa past ngayon.
4: sabi niya kasi future ang gusto niya. Agad-agad.
0: Alam mo, tapos yun din pala, kung yung time machine, paano kung nasira?
4: Tapos
0: hindi ka na makabalik sa present.
4: Tapos diba, may kaibigan kang yung sinabotahe ka. Tinanggal sa saksakan yung time machine.
0: Ito, balikan natin ulit si Dr. Dennis Coronacion. Magandang hapon po ulit, Sir Dennis.
3: Yes, magandang hapon po ulit.
0: Sir Dennis.
4: Ay, nasa line na lang kasi nasa future ba kayo?
0: Kasi nga mabigat . Mm-mm. Yun nga po, Sir Dennis, hindi po ba disservice sa prosecution itong ganitong pagpapasya ng presiding officer?
3: Well, tingin ko po hindi kasi may ganyan rin namang magiging problema yung defense panel kasi sila yung boundary naman ganyan. So if it's the turn of the defense panel to present their witnesses and to present their evidence, bawal din sila comment outside the court. So ang tingin ko dapat solution dito so that ma-avoid yung sinasabi na disservice to the prosecution panel and possibly to the defense panel is for them to come up with a set of guidelines. Mm-hmm. Lalo pat may mga kanya-kanya silang spokespersons na after the impeachment hearing, i-discuss sa media yung nangyari, dapat mag-set na lang ng parameters.
4: Mm-hmm.
3: Oo, na contained in a guideline and agreed by both parties. Oh, agreed upon by both parties.
4: Pero,
3: together with them, each my judges.
4: Oo, hindi po ba kalabisan yung 30,000 pesos kada violation? Ito po ba yung nakatakda sa Rule 18 o pinag-usapan na lang doon po?
3: Well, hindi ko po nakita pa yung Rule 18, pero tama kayo, medyo malaki yung amount. Kahit naman mga lawyers yung mga yan, tingin ko, pag napatawan sila ng ganyang fine, mabigat-bigat rin po yan sa bulsa.
4: Mm-hmm.
0: Pero Doc, hindi po ba yung nagkulang din itong presiding officer doon naman sa punto ng kumbaga pagsita rin doon sa mga nagkakalat ng fake news, lalo na kung babalikan nga rin natin, umalma itong si Representative Chel Jocno dahil nga doon sa in-splice na video na pinost naman ng isang senator judge na si Senator Pia Cayetano, na yun nga, kumbaga parang ngayon kasi ito yung kauna-unahang impeachment na talagang malala na, kumbaga talagang lantad na lantad yung paggamit natin ng social media.
4: Kasi nung mga past, wala pa
0: yan. At alam naman din natin, sa social media, may fake news. Sa tingin nyo po ba, nagkulang din ang pagsuway naman doon sa posibleng pagkakalat ng fake news?
4: Pero isa ba ito sa mga kasama sa litanya?
0: Parang wala nga.
4: Wala ba?
0: Hindi ba parang
4: nabanggit?
0: Hindi masyadong nabanggit
4: or ito. Anyway, tabula rasa naman daw, yung past is past. kumbaga, ang titignan yung mga ngayon, mga lalabag ngayon. Sir Dennis?
3: Well, ang understanding ko po dyan, ano, given yung sa dami na nangyari nga ng pag-abuso, no, ng paggamit ng social media, ng lahat ng mga parties involved, mga prosecution panel, defense panel, and even the senator judges, tingin ko itong sinasabi ni presiding officer, Chief Escudero, covered po to lahat. No? Except of course, those who have nothing to do with the impeachment trial. Siguro kasama na dyan yung mga vloggers at saka yung mga political commentators, mga lawyers na nag-guest to analyze kung ano nangyayari sa impeachment hearing. So, tingin ko po hindi sila covered niyan. Nagiging ano lang, siguro magiging issue lang yan if, again, yung pinost ng ano, ng isang vlogger ay ginamit na naman ng bawa ng isang impeachment o ng senator judge in a way na parang nagpo-produce ng isang legal conclusion o kaya nag-i-impute ng masama na bagay o reputation sa isang involved sa impeachment.
0: Eh hindi po ba kumbaga nagkulang din itong presiding officer, dahil nga po yung rule na yan, bago pa man nagsimula itong impeachment trial, sana ay pinatupad na agad, o kaya katulad ng ginawa niya nung siya yung Senate President pa, na pinaalalahanan niya bago pa man nagsimula. Actually, hindi nga nagsimula yung naunang attempt na magkaroon ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Diba naalala natin, nung siya yung Senate President, meron siyang paalala, bawalan na niya yung mga senator judges na huwag na silang magbigay ng mga komento sa media kaugnay nga doon sa gaganapin na impeachment trial. Although hindi nga natuloy, hindi po kaya sana nung bago pa magsimula itong impeachment trial proper, muli siyang nagpaalala, lalo't siya naman yung presiding officer.
3: Well, yun nga po, nagtataka ako kung bakit nagbago ng stance si Senator Chris Escudero, no? Sana to naiwasan sana to eh, kung sinunod niya lamang yung kanyang stance noon na very ano siya, strict noong siya ay ano, no, siya pa yung Senate President. Kung itinuloy niya lang yun, inadapt niya ngayon yun, yung ganyang pagiging strict niya, wala sanang ano issue ngayon, wala sanang problema. Lumalabas, marami munang nangyari, may mga nasaktan doon sa mga comments at maari nakadamage yung ilang sa mga comments. Tapos saka lamang, as an afterthought, mukhang sumusobra na. Saka lamang gumawa ng ano, saka lamang naging mahigpit. Oo, sana tama kayo doon. Sana kung gano'n siya kahigpit noon, nung siya pang Senate President, ganito rin sana siya, ganun rin siya kahigpit ngayon.
4: At dapat, ano yan, pantay-pantay ha, at lalong mas titignan ngayon, no? Talagang nakaabang kung sino yung mga lalabag.
0: At nakaabang din kung magtatalaga ba ng hiwalay pa na spokesperson ang magkabilang panig.

0: ano no yung CPRA yata yung tawag nila doon, yung Code of Professional Conduct.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so kung labis-labis naman yung komento, oo, hindi uncalled for na para sa isang lawyer. At halimbawa very extreme ano, tapos hindi na ano, hindi na kumbaga man hindi na part ng isang normal na public discourse, eh baka yun, maaari siyang madisiplina using the ano CPRA, yung sinasabi ni Senator Chisa Escudero.
1: Oo. Yung mga yun nga eh, yung mga abogado na yung nagbibigay ng kanilang mga political views, Sir Dennis. Pag halimbawa, kung pwede silang mareklamo ng paglabag sa Code of Ethics sa sub judice, 'di ba? Pwede kasing sa Integrated Bar, sa IBP or sa Supreme Court.
0: Maari pong hindi sila, I don't know kung sakop sila ng Section 8, yung Rule 18 ng sub judice.
1: Pero yung existing, sir, sa mga abogado sa bansa, yung sa pag-discuss ng merito ng kaso. Opo. Kahit sa criminal case nga ito eh, madalas yung mga ganun.
0: Opo, yun nga po, maaari sila siguro ano, no, papanagutin gamit yung Code of Professional Conduct. Maaari nga bawa hindi sila sakop ng sub judice ng impeachment trial, pero baka kapag very extreme na at yung kanilang mga ano, yung kanilang mga komento, eh baka ang papanagutin naman sila gamit ang Code of Professional Conduct nila.
2: Mm-hmm. All right, sige po, abangan na lang din po natin ano, kung ano yung susunod na mangyayari.
1: Si Sir Dennis, magkakaroon niya ng ano, listahan, checklist.
2: Oo nga, no, dapat alam, mayroong ano, no, may tara system.
1: Tara, oo.
2: Maraming salamat to Sir Dennis.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po.
1: Ingat po sa future.
2: Yan po si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson po ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. Kumuha muna tayo ng report sa labas ng himpilan. Partner, sino ba yan?
1: Oy, ito. Hindi ko kayang panoorin to.
2: Naku, alam mo.
1: Sanang i-share na to.
2: Nung nakita ko nga yan,
1: nakaka-trauma.
2: Hindi ko binuksan. Tapos sinabihan ko na yung postings online, ayusin. Kasi nga,
1: takpan,
2: kawawa.
1: I-blur.
2: Pero ang
1: hindi ko kaya. Nadudurog ang puso ko.
2: Yung kagabi na storya sa TV Patrol, parang buhay yung kuting.
1: Ay, pero kasi ang sakit-sakit noon, ikaw nga, diba? Eto, sige, kunin natin muna ang balita. Kinundi na ng Philippine Animal Welfare Society ang ginawang pagsindi ng apoy sa isang kuting na viral ngayon online. Ang detalye ng balita mula kay JM Pineda ng PRTV News. JM?
3: Yes, ma'am. Ikinabahala nga ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang kumakalat na video ngayon sa online kung saan sinilaban ng tatlong lalaki ang isang kuting. Makikita sa video ang pagbuhos ng alkohol ng isa sa mga sangkot sabay sinindihan ito ng kasama niyang lalaki gamit ang lighter. Lumiyab ang kuting at tila ba nagpagewang-gewang pa. Maririnig din sa video ang pag-iyak nito habang balot ng apoy ang katawan. Pinilit na patahin ng mga lalaki ang apoy kaya pinagsisipa nila ang pusa. Binuhusan rin nila ito ng tubig. Tinawag ng post na kagimbal-gimbal ang nangyari dahil ginagamit na rin na online content ngayon ng animal cruelty. Dati daw kasi, nangyayari lang ang mga pang-aabuso sa hayop kung may ginawa ito sa taong nanakita. Isa pa sa mga bagay na ikinabahala ng grupo ay may sangkot na minor de edad sa nangyaring animal abuse. Dapat daw ay tinuturuan ang mga kabataan na respetuhin ang kahit na anong uri ng buhay. Paalala pa ng grupo, huwag magdalawang isip na magsumbong sa mga nakikitang pananakit sa hayop. I-report daw agad sa mga otoridad kung maaktuhan itong ginagawa at iwasan muna ang pag-post online. Kung kaya manong pigilan ang pang-abuso, ay gawin daw agad ito. Samantala, handa naman daw na sampahan ang kaso ng mga otoridad ang mga sangkot sa pagsunog sa kuting. Posibleng maharap sa paglabag sa Animal Welfare Act kung RA 8485 at RA 10631 na may kulong na 6 na buwan hanggang 2 taon. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: JM!
2: Oh, ay, teka lang, oo, nawala na. Sige, oo, sige.
1: Oo, gusto nating malaman, di ba, kumusta na yung kuting. Sana nakuha siya, no, ng POS o ibang animal welfare group.
2: Oo, sige po, magbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Pero kanito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Trending sa DZNM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZNM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM ATM. ATM.
7: Anong take mo sa DZMM?
8: Isa lang na po natin ang susunod nating makakausap. Isa pong security analyst, si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po, Dr. Ona.
9: Magandang hapon, Sandro and Maan. Maraming salamat muli sa inyong imbitasyon. It's good to be back on your show.
8: Oo nga, medyo matagal-tagal din po simula nung huli namin kayong nakausap. Pero dahil nga po na pag-uusapan itong confidential funds, itong intelligence funds, yung 125 million na nagastos daw ng 11 days, hindi po kaya mas magandang ibigay na lang ito doon sa mga kumaga para masiguro natin na kasi nga, diba, may mga tiyatawag na sleeper cells nitong mga nakalipas na buwan na taon.
10: Terorista.
8: Oo, yung mga sleeper cells na galing China. Talagang pumupunta dito sa ating bansa para tayo'y manmanan, tiktikan. At yun nga, at sinasabi nga din nung mga may mga pagsusuri na si Alice Guo daw ay isang sleeper cell.
10: Tsaka may mga Islamic militants din.
8: Oo, diba? Pero yun nga po, hindi sa tingin niyo po mas mainam na ito'y gamitin na lang natin o pataasin na lang natin, lalo na pinag-uusapan din ng pambansang budget para sa susunod na taon, hindi po ba't mainam na ilipat na lang ito kontra China?
9: Alam mo, Sandro and Maan, ano, ito yung siguro yung hindi naging magandang resulta dito sa impeachment hearing dahil nga nakita natin yung allegedly maling paggamit ng confidential funds, ano? Kung titingnan niyo talaga yung mga panuntunan kung paano inaalat at paano ginagamit ang confidential funds, ito ay isang pamamaraan upang i-safeguard yung ating national security, ano? Bawat ahensya na nagkakaroon ng confidential funds, meron itong kaakibat na responsibilidad at meron din itong pagtataya tungkol dun sa sinasabi nilang mga pagsubok o mga threats na hinaharap ng bawat ahensya na yan, ano? Kaya kung sasabihin mo na huwag na lang natin i-alat yung mga confidential funds na yan dun sa mga ahensyang nangangailangan nito, ilipat natin, siguro para sa akin, this is an oversimplification, ano? Dahil meron talaga mga ahensya katulad ng mga intelligence agencies natin at iba pang mga national government agencies na talaga nangangailangan nito at kumbaga may rason naman kung bakit kailangan nila ng confidential at intelligence funds.
8: Kumbaga, alisin na lang doon sa DepEd, ibigay na lang doon sa mga ahensya ng gobyerno na talagang tinututukan yung national security. Tama po ba?
9: Tama, oo. Kasi kung wala namang justification, Sandro, eh, no? ano ba ang national security threat na hinaharap ng DepEd, ano? At nangangailangan siya ng confidential funds, ano? Kung sasabihin mo na, for example, ikaw ay armed forces, ikaw ay police, no? Maaring kailangan mo ng intelligence funds, ano? Ikaw ay, for example, yung mga nagmo-monitor ng ating karagatan, ano? Laban nga rito sa mga belligerent activities ng China o yung nagmo-monitor ng mga influence activities ng China rito sa ating bansa, palamang mas kailangan mo yung confidential funds, ano? At hindi ko nga malubos maisip kung paano din na-justify itong confidential funds sa loob ng DepEd, ano?
8: Eh yun na nga, siguro nga dapat may kalakip na rin siguro no doon sa baba lang kasing pambansang budget eh nakalagay na kung saan talaga dapat ano kung sino-sino lang yung mga ahensya ng gobyerno na dapat makatanggap ng confidential at intelligence funds para nga hindi na ito magamit kung saan-saan pa at siguro no mainam din na magkaroon ng mas matibay na pamamaraan para masiguro na hindi ito basta-basta pwedeng mailipat kasi kung atin ding babalikan yung nangyari sa impeachment trial eh lumalabas na si VP Sara pala yung nang humihingi nitong confidential at intelligence funds na wala doon sa alokasyon sa kanila noong 2022 dahil yung sinusundan niyang vice president na siya dating vice president Lenny Robredo eh walang ganung klaseng pondo.
9: Yeah, lubang nakakabahala nga ito, Sandro, ano? At yung mga panuntunan naman kasi, Sandro and Maan, ano? Makikita mo dun sa Joint Memorandum Circular ng DBM, ano? Maliwanag na maliwanag ng COA, sorry. Maliwanag na maliwanag doon. Ang problema lang, dito nga sa impeachment trial, no? Nakita natin na parang ano yun, no? Kaya tinawag nga ito nung isang abogado ng prosecution na parang scam, ano? Dahil nga, parang inilulusot ano yung ipinipilit for example yung paglalaan ng pera sa mga reward or paglalaan ng pera dun sa mga transportation at paggagamit ng iba't ibang mga pangalan na alias na wala naman alam niyo sa totoong pagtataya ng o paggamit ng confidential funds ano hindi yan arbitrary Sandro ano hindi yan porket natanggap mo ay pwede mo nang gastahin na basta-basta at meron kang intelligence operations ano niyo very meticulous ang pagpe-prepare ng isang intelligence or ng isang confidential project ano meron yang mga documentation na nangangailangan nga ng ganitong klaseng mga pondo no kaya hindi yan yung sasabihin mo na lang eh dahil confidential hindi na natin dapat malaman kung sino yung mga pangalan na yan ano may plano talaga yan Sandro and Maan at nakakagulat nga dahil nga rito sa naging hearing dito sa impeachment eh walang mailabas allegedly itong mga nag-handle ng ganitong kalaking mga confidential funds ah, dito sa Office of the Vice President.
10: Pero di ba ang sabi nga, all right, ginagamit nga yung mga aliases na yan sa pag-liquidate. Pero dapat ay nag-maintain ng ledger ba yan?
9: Yes. O
10: master list ng mga yes. Tunay na pangalan. Eh for your eyes only din yes. Lang naman to, confidential, ilan lang yung makakita.
9: Yes, Maan, totoo yan. Ano? Hindi pwedeng... Alam niyo, nag-serve din ako sa sandatahang lakas natin.
10: Yes,
9: ano? Medyo familiar ako dyan sa mga intelligence operations. Ano? Hindi naman porket may alias ka, eh, wala nang record ng pangalan mo. No? Meron talagang, confidential records kung sino itong mga ahente na ito. No?
10: Mm-hmm.
9: Yes, nagbibigay sila ng mga alias para maprotektahan yung iyong identity. Pero meron talaga yan ng mga master ledger or master list na nandun yung mga pangalan. Ano? Ito'y pinag-iingatan nung sino man yung intelligence officer or yung authority na nag-oversee nitong intelligence operations. Alam nyo dun nga sa COA memorandum, may description yan, ano? Nilalagay pa yan sa vault. No? Kailangan may lisa, nilalagay sa vault. No? Yung ganun ba na pinoprotektahan din dapat yung identity? Pero hindi nangangahulugan yan na you're above accountability, Maan and Sandro. Ano? Pag hiningi sa'yo yan ng competent authority, kailangan may pakita mo. No? Ito rin yung pangangailangan dito sa lalong-lalo na kung ang iyong ahensya ay nasasa ilalim sa ganitong mga investigasyon o mga hearing.
10: Oo. Paano yan, Doc Ona? Halimbawa lang, kasi pasisiputin nga sa impeachment trial, yung mga nababanggit na pangalan na pinagbigyan nga no, ng pera. Pwede ba nilang gamitin nga yung o ikahon lang yung sagot nila sa ay sorry, hindi ko pa masasagot yan for security reasons?
9: Alam mo, Maan, para sa akin, hindi katanggap-tanggap yan, ano? Kailangan nilang i-justify ngayon kung talagang totoo nga itong mga pangalan na ito. Yes, of course, may security implications, ano? Pwede itong gawin, you know, maraming pamamaraan na pwede itong gawin, ano? Pwede isang closed door session, or kung talagang mataas yung intelligence requirement, ano? Yung requirement for secrecy,
10: national
9: ano?
10: Security,
9: pwedeng ganon,
10: oh,
9: ano? Yes, oo, oh, pwedeng ganon. But in any case, ano, ito nga yung nakakapagtaka rito, ano, hindi naman natin malaman kung ano yung intelligence operation or confidential operation sa sinasabi, ano. Kung pagsisecure lang ba sa Vice President o yung mga proyekto ng Vice President, para sa akin, napakababa ng national security implication nun, ano. Hindi naman natin pinag-uusapan dito, for example, yung West Philippine Sea o yung influence operation or terrorist threats, no? Kung walang ganun, hindi ko nakikita yung need for confidentiality at kailangan siguro talaga na i-justify ng mga opisyal na nangasiwa nitong mga pondong ito kung paano talaga nila ginamit itong confidential funds.
10: Okay. At saka yung pag ano, yung pag naku, wala na pala tayong oras.
8: Wala na tayong oras. Siguro kukunin na lang po namin kayo ulit na Dr. Sherwin on dahil nga po magandang pag-usapan itong topic na ito, lalo na malawak-lawak siya at talagang napaka-interesting ng usaping national security. Maraming salamat po, Dr. Ona.
10: Salamat po.
9: Maraming salamat, Sandro. Mabuhay kayo.
8: Apo, yan po si Dr. Sherwin Ona, isa pong security analyst at associate professor ng political science and development studies sa De La Salle University. Oy, napili na natin na yung baka tatanggap ng
10: charity. Team future ba siya? Team past?
8: Anako, team past.
10: Oh.
8: Mula kay Dolores Rivera ng Quezon City, gusto ko bumalik sa past para makita ko mahal ko sa buhay tulad ni tatay at nanay at iba pang mga kapatid na yumauna.
10: Ay, oo nga. Isa rin yun. Diba, o, teka lang, batiin lang natin. Ay, nakinig sa atin kanina ang Stratcom Division ng Office of Civil Defense. O, kasama dyan si Alan Zuet, ang dati nating cameraman.
8: Alright. O, paano? Bye!
10: Bye!
11: ATM. Anong take mo sa DZMM?
12: Hang na linyahan ang makukuha nating sagot
13: ngayong Huwebes.
14: Nako, etong guest po natin, kinakabahan ako ng onte ha.
13: Dahil matatanong natin one-on-one si Attorney Lon Nakapuna tungkol sa mga isyung politikal sa bansa.
15: Leading questions are not allowed.
14: Just asking.
13: Makijess, asking na. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
16: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
17: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide. Available din ng live sa YouTube at Facebook.
18: Mawalang galang na po.
19: Magbabalik po sila
18: para bumanat with due respect.
20: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
18: Richard Haydarian.
21: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
18: Carlos Flores.
22: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
18: Clive Arguelles.
23: Seryoso, sincero, at yung buong...
18: Dino De Leon.
24: Katotoo lang. So, real talk lang tayo.
18: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
25: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
18: At Jessica Bersh.
26: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
18: With you, respect, tuwing linggo na una imedya ng hapon sa PRTV Manila. Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Distrito at FM Radio.
0: Radio Regionals.
1: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court
2: para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
0: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte, The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules simula 9:30 a.m. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
3: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 27, 2026, Huwebes. Malagim ang nangyaring flash flood at mudslide sa Nepal. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernandez. Ito ang
0: Arangada Balita!
2: Oh my God, bari!
1: Higit 1,000 nawawala matapos ang flash flood at mudslide sa border ng Nepal at Tibet. Isang Pinoy, isa sa mga hinahanap ayon sa Nepal Tourism Board. Pamamaril sa mga kabataan sa Katbalogan Samar sa pool sa CCTV. Ang sanhi ng insidente, pagkatalo o mano sa pagitan ng dalawang grupo. Mga nasa likod ng viral video ng pang-aabuso sa isang kuting, sasampahan ng kaso ng mga otoridad. Tatlong menor de edad sa Digos City nahuli dahil sa pagbabanta sa kanilang mga paaralan gamit ang social media. At League of Municipalities of the Philippines isinusulong ang paggamit ng waste to energy solutions.
0: Halos 200 na ang kumpirmadong namatay at mahigit 1,000 ang nawawala sa flash flood at mudslide sa border ng Nepal at Tibet. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Walang ulan at mataas ang sikat ng araw pero matinding pagbaha ang nanalasa sa Nepal at Tibet kahapon ng umaga. Ang bansang Nepal na hitik sa likas na yaman kung saan matatagpuan ang Mount Everest. Binalot ng baha, putik at bato. Sa CCTV footage na ito sa Nepal-Tibet border, nilamon ang gusali na nasa bahagi ng Tibet-China na rumaragas ang tubig na may halong putik at bato. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang-kita na bumigay ang gusaling ito. Tinangay din ng tubig ang mga nakaparadang bus. Nagtakbuhan naman ang mga tauhan ng isang dam na ito nang bumuhos ang malakas na tubig. Sa tindi ng hampas ng baha, bumigay din ang mismong dam. Kita din sa video ito ang pagtaas ng tubig sa isang residential area. Maya-maya pa, tinangay na rin ang tulay na bakal. Rinig naman ang malakas na sigaw ng mga kabataang ito na lulan ng isang sasakyan habang lumilikas sa malakas na agos ng tubig. Aakalain mo namang sanga na inanod ang tubig ang naglalakihang tulay na ito na bumigay sa tindi ng flash flood. Ayon sa US Geological Survey, isang seismic event ang una nilang na-monitor. Inakala nilang lindol ito pero isa pa na itong pagguho ng bato at yelo mula sa bundok ng Himalayas. Ang pagdausdos ng bato at yelo, nagdulot ng flash flood sa Lende River, may 20 kilometers northeast ng Nepal-Tibet border. Tinatayang nasa mahigit 106 na po ang naitalang nasawi habang umakyat pa sa mahigit 1,000 ang nawawala mula Tibet, China at Nepal. Kasama dito ang hindi bababa sa 300 dayuhan. Pagkatapos ng insidente, tila namura ang ilog at istruktura ng nilamon ng flash flood na tira ang malawak at makapal na putik. Dahil dito, pahirapan ang rescue operations. 8 tonelada na ng relief goods ang naipadala sa Nepal. Nangako na din ng tulong ang ibang mga bansa. Sa impormasyon ng Nepal Tourism Board, may 1 Pinoy na naitalang nawawala sa Nepal. Ayon sa palasyo, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa otoridad ng Nepal kaugnay sa kalagayan ng mga Pilipino. Sa datos ng OWA, 18 ang OFW sa Nepal at 128 ang Pilipinong nakapangasawa ng Nepalese. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Para mas maunawaan pa natin ang malagim na pangyayaring ito, makakausap natin si Architect June Palafox. Siya po ang Principal Architect, Urban Planner and Founder ng Palafox Associates. Magandang hapon po, Architect Palafox, and welcome sa Arangkada Balita.
4: Yeah, magandang hapon, Ninya. Yeah, ma'am, yeah, how are you? Yeah. Yeah, I just saw the footage and I've done projects in Kathmandu.
0: Opo.
4: Very high elevation talaga. And if we apply to our country, I've been saying, to flood waters, we should start from ridge to reef. From the top of the mountain, the highlands, the midlands, and the coastline. Nangyari dyan, like we can learn from the rice terraces. Mm. Yung ginawa nilang step by step. Hindi yung mangyayari sa rice terraces. Dito naman kasi, I think what happened was yung there was a earthquake, nag-break yung ice, kasabay na yung mga rocks, mudslide and so on. You know, looking back, I think early 2000, nangyari yan sa Quezon. And I was there. Yung mga kalbong bundok, mud flow rin bumaba, and then may mga logs bumaba rin, na-clog yung mga rivers and even the bridges. So, this is a catastrophe talaga ito. And the mud flow, the rocks, and so on. And the bridge also na was taken away. And a lot of lessons can be learned here and applied to our country also.
0: Yun nga
4: like
0: po.
4: Flood water. Oo nga po.
0: Actually, ito nga nangyari sa Nepal ay marami ang nangangamba para sa ating bansa. Kasi parang ang feeling po natin, ano, dahil tayo ay landslide prone, maulan, maraming bundok. So, maaaring mangyari rin sa Pilipinas. At nangyari na nga, actually, isa sa mga, kung naaalala nyo po, Architect Palafox noong 2006, dyan po sa Ginsawgon, Southern Leyte, kung saan nagka-landslide at binaon yung entire village po, yung buong village na yan ay nabaon sa landslide. At may iba pang mga lugar sa bansa na nangyari na ito in the past. Pero wala kasing pong mga video, pero ito kasi kakaiba, napakalaki. Kumbaga, it's a bigger scale.
4: Yeah, opo. Kaya nga, we've been saying it's 90% less expensive to address the hazards before they become disasters, aside from saving human lives, buildings, and infrastructure and agriculture. In fact, I wrote a book towards resilient cities and communities, and I also wrote from time of President Gloria, after Ondoy, I gave her 60 recommendations. She approved most of them. 2 weeks ago, I handed to President Bongbong 250 recommendations. There are 18 kinds of hazards, and landslides and ano lang are just one of them. And we can identify all of them. We have the solutions, but we have to do it now. Yung kinakalbubundo, kaya bumababa from the Newland Mountains, Putik.
0: Opo. Well, Architect, ano pong mga lugar dito sa Pilipinas sa tingin nyo ang pinakadelikado sa ganyang klase ng landslide kapag bumuhos ang malakas na ulan?
4: Opo. Yung meron hazard mapping na ginawa ng DOST and UP ata. And then there in that hazard mapping, nandun yung landslide prone to ano, flooding, earthquake, and so on. May flood hazard map na prepare na. Mm. And every time we plan something, we look at it. But primarily, dapat yung mga bundok natin, lalo yung mga kalbo, we do a lot of tree planting and so on. Okay. And then we address talaga yung mga hazards bago maging disaster. And dito, lessons to be learned.
0: Opo,
4: siguro yung danger, even the bridge siguro is not strong enough. And maybe even the river is not deep enough. And then there should have been like, we can learn from the Ifugaos. Tinerase nila yung bundok.
0: Yun, opo.
4: That's the best slow protection. Riprap lang. Oo. Even yung mga
0: pero sa ganyang klase po ng massive, ano, parang talagang wala pa tayong nakitang ganitong klase ng kalaki ng landslide. Kumbaga sa pelikula lang po natin nakikita. So kahit siguro po pinaka matibay na bridge, kahit sabihin mong kunyari Golden Gate Bridge, nagkaroon ng ganyan, talagang tutumba.
4: Yeah, kasi dito, yung late may earthquake daw, brinake yung glacier, yung snow. Mm-hmm. Tapos, so a lot of this snow, nasabay yung rocks and mud pababa.
0: Mm-hmm.
4: Yeah, it's really so catastrophic. And again, we can learn that for our country, mga kinalbong bundok na, magmamad flow yan.
0: Opo. At saka, katulad po ngayon, ano, maulan, may habagat, may mga bagyo pa tayong inaasahan, no, sa mga hanggang end of the year. Talagang marami pa rin pong nakatira sa paanan ng mga bundok. Hindi ho ba?
5: Opo. O sino? Pati yung mga slope protection na may corruption, I think babagsak lahat yan.
0: Opo. Actually, ewan ko kung nakapunta na kayo sa Pagudpud, yung area na may bridge, yung Patapat Bridge.
5: Yeah.
0: Okay, so hindi ho ba merong mga riprap doon at may mga talagang kinocover nila ng something yung bundok at mayat maya may bumabagsak doon. Minsan...
5: Yeah, so yung rocks.
0: Yung rocks.
5: I've been there several times, yeah.
0: Yes, and can you imagine na pag nagkaroon ng malakas na bagyo or yung grabe at sobrang sabihin na natin, malambot na malambot yung lupa, etc. No? Doon sanay kasi silang may bumabagsak. Pero pag ganyang kung klase, para kung walang ang hirap ng ganong, parang hindi ka makakaligtas sa ganong klase ng landslide.
5: Opo, yung going to Baguio, yung zigzag road.
0: Opo.
5: Minsan ingat na ingat ako kasi parang walang slope protection, some of the rocks that come down anytime.
0: Opo. Yes, actually, kaya minsan it's closed or some people really prefer na wag doon dumaan. Lalo na kung masama ang panahon. But siguro, to end our conversation, Architect Palafox, let's just say for example, here in Metro Manila, kung saan talagang we are very prone sa baha, sa dami ng mga bahay, etc. At ang daming basura. Ano kaya yung pwede natin kayang gawin in the immediate and in the long term? Very briefly, baka you can tell us before we let you go. Thank you. Architect.
5: Yeah. Marami talaga. Sa baha, 2009 pa, nasabi ko na, i-dredge yung Laguna Lake sa spillway. Ngayon, hindi pa ginagawa.
0: Hindi pa na-dredge ang Laguna Lake.
5: Hindi pa rin. Then yung spillway, 1974 na proposed. Then inulit ko ulit, 2009 after Ondoy, kung ayaw nilang gawin yung open canal spillway, smart tunnel, stormwater management road tunnel from Laguna Lake to Manila Bay, three levels, two levels for roadway, lowest level spillway. And then sinabi ko nga, dahil hindi ginawa yung spillway, ginawa yung Mangkahan floodway to divert floodwaters from Metro Manila towards Laguna Lake. So I said that time, parang Laguna Lake, like a toilet without a flush, or a big bathtub with 23 faucets, wala ring drain. Ang dami na namin, the last, every president nagpapadala ko ng recommendation. The last one is 250 recommendations. President Gloria, mga 60. It's really... Let's address the hazards now before they become disasters. And maybe even with your program like this, we can save more human lives.
0: Opo, at least ma-remind po tayo of our priorities, ano? Yung mga flood control project po yan, eh, no? Architect Palafox, opo. Sana ay mapunta sa tama, ano ho? At mabigyan ng tamang budget at hindi yung mga substandard na mga klase ng proyekto. Anyway, sana po makinig po sila sa inyo at umpisahan na sa lalong madaling panahon. Sabi niyo, submit kayo ng submit, pero hanggang ngayon mukhang sabi niyo, bathtub na walang drain ang Laguna.
5: Maybe give me your email. I-email ko lahat sa inyo yung pinapadala ko sa presidente. Mula Gloria hanggang BBM.
0: Ayun na nga po.
5: Kayo na lang mag-follow up.
0: Opo, at sana nakikinig rin po sila ngayon. Well, maraming salamat, Architect.
5: Thank you, Minya Ma'am. Thank you.
0: Thank you. Maraming salamat, Architect Palafox.
1: Kinansila ang face-to-face classes ngayong araw sa La Salle Green Hills sa Mandaluyong City matapos makatanggap ng security concern. Sa abiso ng La Salle Green Hills, online class muna ang pinatupad mula preschool hanggang grade 12 kasama ang International Baccalaureate at Alternative Education bilang pag-iingat. Hindi naman idinetalye ng paaralan ang pinagmulan at ang uri ng security concern, pero natukoy na ang pinagmulan nito. Dahil sa mga nangyayaring karahasan sa mga paaralan, hindi umano hahayaan ng LSGH na masaalang-alang ang seguridad ng kanilang mga estudyante. Extended hanggang bukas, Biyernes, ang asynchronous classes ng paaralan.
0: Nauwi sa pamamaril ang alitan ng dalawang grupo ng mga kabataan sa Catbalogan City, Samar. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon. Get locked.
6: Sa CCTV na ito, kita ang pagdating ng tatlong kabataan na sakay ng isang motorsiklo sa Barangay Mercedes sa Catbalogan City. Pagbaba ng motorsiklo, kumaripas sila ng takbo at nagtago mula sa isa pang grupo ng mga kabataan na sakay ng hiwalay na motorsiklo. Pagbaba ng motor, agad nagpaputok ng baril si alias Justine. Wala namang nasaktan at napuruhan sa pangyayari. Pinagtatadyakan ng mga kabataan at sinira ang naiwang motor ng kanilang mga hinabol bago humarurot paalis sa lugar. In-upload ang CCTV footage ni Louie Cabantok na residente ng Barangay Mercedes sa Catbalogan City. Alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules nang mangyari ang insidente base sa kuha ng CCTV. Samantala, sa inilabas na pahayag ng Catbalogan City Police Office, sinabi nito na agad nilang pinuntahan ang lugar para kumpirmahin ang nasabing insidente. Ayon sa pulisya, nag-ugat ito sa pagtatalo ng dalawang grupo. Sa ngayon, natukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sangkot na kabataan at iniimbis sigan na ang nasabing insidente. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
7: Bata pa lamang siya nang magsimula sa mundo ng pag-artista. Madami na agad ang nakapansin sa husay niya sa pag-arte, pero mas nakilala, minahal at sinusuportahan siya ng marami matapos siyang maging isa sa mga housemates sa Pinoy Big Brother Collab 2.0. Ngayon, sasabak siya sa kanyang kauna-unahang major solo concert. Live sa studio, ang wishful waray ng Summer, Crystal Mejes.
8: Oh, hello!
7: Hello! Ayan, Crystal, syempre agad-agad congratulations. Kwentuhan muna kami about sa Becoming Concert.
8: The Becoming Concert po, it's gonna be an advocacy concert as well. So I wouldn't just be singing and dancing, I would also be doing it for a cause and for a purpose.
7: Grabe! Syempre, di ba, madami ang na-shock kasi mas alam ng tao na magaling ka bilang artista sa pag-arte. Pero na-excite naman ang lahat ng makita or makita itong side mo as a performer. Paano ba at kailan nagsimula itong idea na magkaroon ka ng major concert mo?
8: Honestly po, I'm just really, really grateful that it was given to me. And I do sing when I was a kid, but it wasn't really the career that I was pursuing when I was a kid. But now that I'm given the chance, I'm really grateful to be able to do it. And I'm just really gonna do my best po talaga to do it with 100% and do it with, for my fans and my fam and for the people that's going to be there. And
7: ayan, ano naman na yung mga preparations mo para sa concert? Ano na yung mga inaabangan namin na magiging pasabog mo para sa Becoming?
8: Honestly po, a lot of things. So I really, really hope that people can be there and watch it. I will be singing, dancing, and I will be doing something special for the concert na hindi ko po muna sasabihin. Malalaman niyo po if andun po kayo, panoorin niyo po. And of course, there's going to be special guests that will be performing with me. So, yun.
7: Speaking of special guests, meron bang pwedeng patikim kung sino itong mga special na mga bisitang makakasama sa PV Cola? Meron bang ganon?
8: Secret muna! But sana po abangan ninyo at sana po pumunta po kayo to find out.
7: Quick sample lang para sa mga kaarangkada natin. Konting sample lang, ano yung masasabi mong song of your life ngayon? Tapos ikantahin mo para sa amin.
8: Siguro right now, it would be Rise by Ate Bel Mariano because I'm rising to the person that I'm meant to become. So it goes,

0: And
1: the limit but the sky.
0: Mga karangkada, ang wishful waray ng summer, Crystal Mejes. Invite everybody!
1: Everybody, sana po ay pumunta po kayo sa aking FanCon Advocacy Concert. It will be fun. It will be very, very, very lively. Everybody will be there. Sana po makita ko po kayo, and it's all have fun with a purpose and with a cause.
0: Maraming salamat, Crystal Mejes, mga karangkada. Yan ang munang latest na ganapa sa mundo ng showbiz. Ako po ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Karangkada ninyo sa pag-ati ng mga showbiz balita. Balik sa inyo, Sir Jeff and Miss Nina.
2: Pag-asa nilinaw na hindi sandstorm ang nakuhanan ng video sa bahagi ng Pasay City.
3: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
4: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. May nagbago, may arte, may budget.

0: shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim
2: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
3: Nahuli ng mga otoridad ang tatlong menor de edad na nasa likod ng pagpapakalat ng online threats sa ilang paaralan sa Digo City, Davao del Sur. Pinaigting din ng polisya ang visibility sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development Office ang mga menor de edad. Hinihintay naman ang endorsement letter ng kanilang mga paaralan upang mabigyan ng karampatang aksyon. May paalala naman ng mga otoridad sa mga estudyante ang nagpapakalat ng pagbabanta sa social media.
4: Ang reminder natin, no, sa mga minors or estudyante na refrain from making false reports about any threat sa inyong eskwelahan. Kaya di ni siya magpatag o maayong utang, no, kaya makakreate ni siya o panic, chaos, o ganing mga unnecessary ganing na anxiety sa atong mga ginikanan, other relatives and members of the community. Unya ang yung timan-an na matrace gihapon namo kung kinsa ang naghimo ato ng mga information blast.
3: Handang kasuhan ng mga otoridad ang mga sangkot sa viral video ng pang-aabuso sa isang kuting sa Laguna. Kinukondena naman ng Philippine Animal Welfare Society ang karahasan. May umaarangkan ng balita si JM Pineda live. JM.
5: Yes, Jeff, tinawag nga ng Philippine Animal Welfare Society na kagimbal-gimbal ang kumakalat ngayon na video online patungkol nga dito sa sinunog na kuting bandayan sa may Laguna. At sabi nga ng post ay dapat daw matuto ang bawat isa na respetuhin ang kahit na anong uri ng buhay.
6: Binuhusan ng alkohol, sabay sindi gamit ang lighter. Nagliyab ang katawan ng kuting at nagpagewang-gewang dahil sa apoy sa katawan. Hindi pa nakontento, ilang sipa at apak pa ang ginawa nila sa kuting. Pinilit nilang patayin ang apoy at binuhusan ito ng tubig. Rinig ang tawa ng mga nagbibideo na parabang laruan ng kanilang hawak kahit tila nagmamakaawa na ito. Viral online ang video na ito na nakarating sa pamunuan ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Kinundena nila ang ginawa ng mga individual at nanindigan na hindi ito makatarungan lalo pat ginawa nila itong online content.
7: Na-horrify talaga kami the fact na ngayon ginagamit pang social media content ang cruelty. Ang animals, hindi sila props, hindi sila ginagamit as content, lalo yung suffering nila. Kasi I'm sure yung kuting ngayon nagkaroon ng serious injuries or namatay because of the pagsisipi sa kanila.
6: Mabilis na nakipag-ugnayan ng post sa mga otoridad kung saan ginawa ang animal cruelty. Napag-alaman na sa Kabuyaw, Laguna nakatira ang mga sangkot sa video. Ayon sa Kabuyaw Police, tukoy na nila ang nasa likod ng pang-aabuso at nakaanda na rin silang magsampa ng kaso. Ikinabahala rin ng post na ang isa sa mga gumawa nito ay minor de edad.
7: Kapag sila ay hindi natuto na magrespeto sa pinakamaliit na uri ng buhay, lalaki sila na hindi na dumirespeto sa buhay ng tao.
6: Kinakailangan rin daw na mismong mga sibilyan ay nakikialam kung may makitang animal cruelty sa kanilang lugar. Ituring rin daw na krimen ang pananakit sa mga hayop.
7: Pag nakakita ka at the moment that it is happening, call the police na agad para at least makarating na agad yung police.
6: Kung sakali naman na nakita online, i-report sa platform para hindi na daw magamit ang video ng pang-aabuso at pagkakitaan pa. Libre rin daw ang mga legal assistance sa POS kung gusto talagang i-report ang mga animal abuse.
5: Jeff, posibleng maharap sa paglabag sa Animal Welfare Act ang sinumang mananakit sa hayop, at ang parusa nga dyan ay umaabot ng kulong na 6 na buwan hanggang 2 taon, at hinihikayat nga rin ng POS na huwag matakot na magsumbong o mag-report para ma-actionan agad itong mga klase ng animal abuse. Nung nakarang taon nga daw, Jeff, ang nangyari ay 600 mga report ang nakarating sa kanila, pero 8 lang ang nasampahan ng kaso. Jeff.
3: JM, nako, may tanong lamang kami, wag naman sana, pero nasawi ba yung kuting?
5: Jeff, sa huling impormasyon na nakuha natin ay hindi naman namatay yung kuting, at agad itong naisalba dahil nga makikita dun sa video, pinatay nila agad yung apoy dun sa katawan ng kuting. At may nakita rin tayong video online, bine-verify pa natin to, na humihingi nga ng tawad itong isa sa mga gumawa ng pagsilab dun sa kuting. Jeff.
3: Panghuli na lamang, JM, kapag ang isang social media user ay napanood yung ganitong uri ng karahasan sa mga hayop na tulad niyang kuting na iyan, sino ang pwedeng magsampa ng kaso? Pwede bang magsampa ng kaso ang isang social media user na nakapanood lamang nitong karahasan na tulad ng ganito?
5: Jeff, sabi ng POS ay pwede naman daw silang makapagsampa ng kaso, pero ang gagawin nga dyan, ihingi ng tulong sa mga otoridad para magkaroon ng tamang proseso. Ang isa nga sa mga sinabi ng POS kanina ay pwede silang lumapit sa mismong grupo para matulungan sila sa mga legal assistance. Kung merong malapit na police station ay pwede itong maisumbong agad. Pero dapat daw handa silang gumawa ng affidavit para may matibay na ebidensya sa korte. Jeff.
3: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
8: Patay ang isang bata matapos masagasaan ng truck sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
9: Dead on arrival sa ospital ang isang 8 taong gulang sa bayan ng Balamban, Cebu, matapos na masagasaan ng truck. Sa inisyal na investigasyon ng Balamban Municipal Police Station, sinasabing pinaandar ng driver na si alias Darwin ang truck. Nang hindi ito umandar, bumaba siya at chinek ang battery ng truck. Habang tinitignan ang baterya, bigla umunong umabante ang truck. Nagkataon namang tumatawid sa kalsada ang bata at nahagip ng truck. Lumalabas sa investigasyon na nakalimutang i-handbrake ng driver ang truck bago bumaba. Nasa kustudiya na ng mga police ang driver, habang hinahanda na ang karampatang kasong isasampa laban sa kanya. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
3: Nilinaw ng pag-asa na hindi sandstorm ang nasa video na kumalat sa social media. Sa videos na nakunan sa bahagi ng Senado sa Pasay City, tila nabalot ng buhangin ang paligid at malaking bahagi nito sa Pasay. Ayon sa pag-asa, ito ay dahil sa malakas na bugso ng hangin mula sa habagat. Anya, ang sandstorm ay matatawag na isang persistent phenomenon, habang ang naturang insidente sa Manila Bay ay localized at short-lived. May sinasagawang reclamation project sa Manila Bay na posibleng pinagmulan ng mga buhangin.
8: Kinontra ng palasyo ang paghahambing ni Senator Robin Padilla sa mga alyas ng mga bayani at mga pangalang nasa resibo ng OVP na ipirinisinta sa impeachment trial. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alev.
10: Propatinyo na nagbulgar.
11: Naging usap-usapan kahapon ang naging paghahambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng aliases sa mga nakapangalan sa mga resibo ng Office of the Vice President, kung saan ilan sa mga pahayag nito ay kinontra ng prosekusyon, maging si Senator Bam Aquino matapos mabanggit ang kanyang tito na si dating Senador Ninoy Aquino. Pero para sa palasyo, magkaiba ang paggamit ng aliases ng mga bayani noon at sa mga nakasulat na pangalan sa mga resibo ng OVP. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na itinatago ng mga bayani ang kanilang pagkakakilanlan para sa bayan, habang ang iba naman ay nagtatago para sa bayad. Bagamat sinabi na rin ng prosekusyon na non-issue ang paggamit ng aliases, ay doon pa rin aniya patungo ang tanong ng senador.
12: Kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad.
11: Dagdag pa ni Jose Castro na ang mga bayaning gumagamit ng alias ay maituturing na totoo, hindi katulad sa mga nakapangalan sa resibo.
12: Ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo. or mga ghost beneficiaries.
11: Sa kabila nito, nirerespeto naman ng Malacanang ang karapatan at saloobin ni Senator Robin Padilla bilang Senator Judge at iginiit din na hindi manghihimasok ang Malacanang sa nagpapatuloy na pagdinig. Samantala, wala namang nakikitang problema ang palasyo sa pag-amyenda ng Commission on Audit sa adjustment pagdating sa paggamit ng Confidential at Intelligence Fund. Ayon kay Jose Castro, hindi problema ang rules na nakapaloob sa Memorandum Circular Number 2015-01 kung tapat at hindi gagawa ng panlulok ko ang isang opisyala.
12: Kung kayo naman po ay susunod sa polisiya at sa rules at wala naman kayong balak na manloko para sa pondo at ito naman lahat ay gagamitin nyo para sa ika-aangat at para sa interes ng bayan at ang taong bayan, hindi naman problema yung rules. Nasa tao yan.
11: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Balikan po natin ang naganap na impeachment trial kahapon. Makakausap natin si Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang gabi po, Attorney Cayosa.
13: Good evening, Jeffrey. Magandang gabi sa ating mga kababayan.
3: Apay, una ko pong tanong at Attorney Cayosa, pwede ko po ba kayong tawagin sa inyong alias? Tama po ba, Attorney Egon?
13: Wala ko naman problema. Ayan. Wala naman kayong tinatago.
3: Attorney Egon, nagsimula na po yung mas mahigpit na pagpapatupad ng sub-judice ruling. Para po ba sa inyo, ay sapat po ba itong mga nabitawang salita ni presiding officer Senator Gis Escudero? Dapat din po bang palitan yung mga tagapagsalita ng depensa at ng prosecution?
13: Mabuti naman na finally issue siya ng guidelines. Kasi sa totoo lang, yung rule about sub-judice conduct ay matagal na nandyan na yan yung rule 18 nila. Hindi nga lang masyadong pinapatupad, hindi ginilinaw, at nasanay na yung ibang mga characters sa impeachment trial ito na binaviolate nila left and right. So maganda na lininaw niya at dinagdagan ng konting ipin ng detalye na ngayon, pag lumabag ka dyan, meron kang maaring penalty, di ba? Pwede kang ma-warning o kaya magkaroon ng multa, 30,000 daw bawat pagkakamali. At maganda rin na kinuko niya yung kasamahan niyang mga hukom. Na kung paulit-ulit ho na linalabag niyo ito, maaari kayong ma-complain sa Ethics Committee mismo ng Senado. So nakakatulong ito. It may be a bit late, but it is never too late. At sana moving on from this, ay meron mas may disiplina. Hindi naman, pero dinadagdag din natin ito, Jeffrey, importante. Hindi naman ibig sabihin ngayon na hindi na natin pwedeng pag-usapan yung nangyayari sa Senado. Hindi pwede. Karapatan natin, alalahanin ho natin yung sub-judice rule ayon sa rules ng Senate Impeachment Court applies only sa mga abogado, sa impeachment, mga partido, mga witnesses at kasama na niyang mga hukom. Mm-hmm. So ito ang malinaw. Kayo mga mamamahayag, yung mga journalist at sino mang mamamayang Pilipino, ay patuloy pa na nating minomonitor ito at malaya tayo magkomento, depende kung ano ang ating pagtingin.
3: Apo. So, Attorney, ibig sabihin po ba dito, itong mga kunyari, itong mga abogado ng prosecution at depensa, hindi na po ba sila pwedeng magpa-interview outside the courtroom? Ganun po
13: pwede
3: ba yun?
13: Naman. Mm. Pwede ilinaw natin ha, kasi ang bawal lang yung pag-usapan sa labas ng impeachment court yung merits of the case.
3: Mm-mm.
13: Halimbawa, tatanong, ano ho ba nangyari? At sino mga testigo? Anong sinabi nila? Aba, pwede nilang ikwento sa inyo. Yung narration of what exactly happened in the court, pwede ho yun. Yung paglalatag, ano ba ang batas dito? So, paglatag ng batas, walang problema doon. Yung walang comment, ang bawal lang ho yung merits of the case. Ibig sabihin mo, mas matimbang yung aming argumento, kami ang tama, ito ang conclusion of law na yan, at yung mga merito ng mga testigo, yung bang ikaw na yung nagiging juez. Kasi yung mga ganyan, yung pagtitiba na question of fact, question of law, weighing of evidence, at ano yung mas nangunguna o mas applicable na batas, yun, trabaho ng hukom. So yun lang ho yung bawal. Pwede pwede naman sila magsalita. At saka naman, wag nating isipin na tikom na ang kanilang bibig. Hindi. Lalong-lalo na, itong impeachment court, itong impeachment proceedings, naiiba ito. Kasi nga, ang isang malaking pagkakaibahan, ito lantad sa publiko. Kinukuha nga yung feedback ng taong bayan, yung kanilang kasi nga, quasi-political ito eh. So, wag nating kalimutan yun. Yung mga paglilinlang lang o yung bang pinapangunahan mo yung korte, palabasin mo na yun na ang totoo o yun na ang batas, yun na ang desisyon para mas pay yung taong bayan, wag naman yun kasi pinapangunahan. Yun lang ho yun. Very limited ang coverage sub judice rule.
3: Eh paano po yung mga spokesperson? Hindi naman sila kasama dito sa mga sa let's say sa defense yung mga kumakatawan or sa prosecution, sila po ba pwede?
13: Eh well, if strictly kung titingnan natin yung wording, hindi naman sila abogado ng partido, hindi naman hukom, hindi naman witness. Mm-mm. Di pwede. Pwede naman ho. Mm-mm. Kasi they have to promote their theory of the case. Mm-hmm. At saka ito yan, no? Whether sub judice rule o kaya anumang rule, ang mas matindi dito yung ia-atake mo yung integrity and credibility of the Senate Impeachment Court. Mas mabigat po yun.
3: Apo. Attorney, ipinaalala rin po ng Impeachment Court na dapat impartial itong ating pong mga senator judges. And nakikita nyo pa rin po ba yung impartiality dito sa nangyayaring pagdinig?
13: Well, matagal na nating nakikita na yung hindi naman ho lahat. Karamihan ho naman matino yung mga tahimik lang. Pero meron kasing matingkad na iilan na pretty obvious. Hindi lang ho sila may kinikilingan eh. Sila ay nag-aabogado dun sa nila. At hindi lang pag-aabogado. Kung minsan, nagtetestigo pa sila para dun sa isang panig. So, saan ka naman nakakita ng hukom na ikaw na yung nagtetestigo, ikaw na nagpapasok sa record na trabaho sana yan ng mga abogado kaya kanilang mga witnesses. So, pretty obvious ito. At maintindihan sa natin, Jeffrey, kung

0: kaso sa Ethics Committee ng Senate, halos wala, di ba? Mm-hmm. So, that's not a realistic one. That's not a realistic remedy. Siguro para lang to deter, no? Or to temper yung partiality ng iilan sa kanila. Pero mas maganda sana kasi katungkulan at poder ng presiding judge na pag nakikita na ganoon, pwedeng sabihin, pwede niyang suwayin, pwede niyang gently remind, and then kung gusto mo ako na lang magtanong o kaya out of nahoyan, mga ganoon ba? Kaya niya, nasa poder niya yun eh. Mas maganda yun para kaagad na. Kasi gaya nga ng tinalakay ng isang impeachment judge at alam natin lahat, pag yan naisiwalat mo na, nasabi mo na kahit mag-sorry ka, eh the damage has been done, di ba? At ang damage na matindi dito, yung obvious nakikita ng mamamayan, eh anong klaseng korte ito na pinapayagan yung mga ahasan at harap-harapan na may kinikilingan. Yung iba, pinipilit pa yung mga testigo na sabihin yung gusto nilang ipasabi. Mm-hmm. So, sana ganoon.
1: Opo, kahapon din at Attorney Egon, napag-usapan na yung mga alias. Naku, meron pang iba-ibang pangalan, may ngit-ngit at iba-iba pa, ano? Eh, para po ba sa inyo, paano po ba talaga ito? Dapat talakayin, no? Itong mga alias na ito, gaano kabigat ito, paano maapektuhan ito ang kaso dito po sa isinasagawang impeachment trial?
0: Well, hindi naman talagang masyadong isyong ano man ang pangalan yan, ano? Ang importante is verifiable. Ibig sabihin, maipapakita ba ng nasasakdal na merong totoong taong tumanggap dito o baka naman ito ginamit lang kung ano-anong mga pangalan na para lang pagtakpan na yung perang bultuhang binigay eh kung saan-saan na napunta. At malinaw din ho kasi na kung may alias man yan, kasama dapat yan dun sa report ng disbursing officer ng ahensya na linalagay sa sealed envelope at sinasubmit sa COA. Hanggang ngayon, wala tayong naririnig na ganun eh. Bakit gano'n? Yan ba ghost people? O talagang wala talaga? Aso, pusa, pagong, mga chichirya. So, siguro kaya lang linalabas ng prosecution ito. Kasi nga, merong political aspect yung kaso eh. So, para ipakita lang sa taong bayan na eh, kung totoo ang teorya ng prosecution, naninakaw ito, winaldas, ninakaw na tayo, pinagkakatuwaan pa tayo sa mga pangalan. So baka ganun ang gusto lang palabasin. Plus, siyempre, importante din na ipakita na pattern ito. Kasi paulit-ulit eh. Kasi kung paisa-isa lang yan, mistake, edi walang magkapanipaniwala. Pero halos lahat na lang ng mga acknowledgement receipt kung ano-ano pinaglalagay.
1: So,
0: sa ordinaryong mamamayan, hindi na naniniwala na may tao sa likod ng mga yan. Eh. Yun ngayon ang trabaho ng defense pagdating ng oras nila na ipakita, meron ba talaga o wala.
1: Ayun. Ako eh, so sa Monday uli, aabangan po muli natin, Attorney, ano, yung mga pangyayari sa impeachment trial ni VP Sara. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang gabi po.
0: Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.
2: Maaaring desisyonan ng Senate Impeachment Court ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Prosecution, ito ay kahit wala pang pinal na pa siya ang COA. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Pwede pong magkasabay yung proseso ng COA.
4: Nanindigan ng House Prosecution na hindi kailangang hintayin ng Senate Impeachment Court ang final ruling ng COA bago magpasya sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Congressman Rene Co, magkaiba ang pamantayan ng impeachment court at ng COA.
3: The standard here is measuring whether there was betrayal of public trust, and the standard of COA, it's its rules and regulations and applicable administrative Rules and Jurisprudence.
4: Sa Article 1, inaakusahan si Duterte ng sistematikong maling paggamit, misappropriation at irregular liquidation ng 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa siya nito. Ayon kay Ko, ang sinusukat ng impeachment

0: court ay kung paano ginampanan ni VP Sara ang kapangyarihan at responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ng publiko. Sinabi naman ang kanyang kapwa House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adiong na hindi dapat maantala ang impeachment trial dahil lamang may mga hiwalay pang proseso sa iba pang ahensya ng gobyerno.
1: The point is that the impeachment court, having to exercise their constitutional and exclusive power to try and decide, should continue on with the impeachment trial until such time that they have reached a verdict, no? Regardless whether pending ang mga kaso.
0: Nire-review pa ng COA ang motion for reconsideration ng OVP para sa notice of disallowance na sumasaklaw sa 375 million pesos na cash advances para sa confidential funds noong unang tatlong quarter ng 2023. Samantala, final na ang COA Notice of Disallowance sa 73 million pesos mula sa 125 million pesos na fourth quarter cash advances. Naniniwala ang prosekusyon ng pananagutan sa confidential funds dapat umakyat sa head of agency at hindi ibaba sa mga tauhang nagpatupad lamang ng mga utos. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Papayagan ng Senado ang sabay na pagkasagawa ng budget hearings at plenary sessions. Ito ay para mabigyan ng sapat na oras ang pagbusisi sa national budget, kahit kasabay nito ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Yan ang umaarangkan ng balita ni Angela Babad.
3: Layunin ng Senate Impeachment Court na matapos bago magpasko ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, posibleng maiurong sa hapon ang paglilitis, depende sa mapagkakasunduan ng lahat ng kampo. Pero bukod sa impeachment trial, tinututukan na rin ng Senado ang deliberasyon para sa 2027 national budget. Dahil dito, sususpindihin muna ng Senado ang patakaran nito kaugnay ng pagbabawal sa pagdinig habang ginaganap ang plenary session.
4: But with plenary, magiging flexible kami para lang ma-cover ng mahabol ng Committee on Financing schedule niya. Kasi ngayon, kalahating araw na take up na ng impeachment . So wala na time ang Committee on Finance to conduct their hearings.
3: Sa usapin naman ang tatlong ruling na ibinaba kahapon ni Presiding Officer Cheese Escudero patungkol sa sub judice rule, sinabi ni Gatchalian na sang-ayon ng karamihan ng mga senator judges dito para paigtingin ang pagiging patas sa lahat ng kampo, lalo na sa nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Pero anya, dapat ding mag-ingat ang Vice Presidente sa mga bibitawan nitong pahayag. Personal ding sinang-ayunan ni Gatchalian ang pagbabawal sa mga salitang binitiwan sa korte gaya ng scam at modus operandi.
4: Ako personally, feel ko na inappropriate yun at hindi tama. Dahil kahit na strike off the record, wala nang visa yun . Mayroon na tayong YouTube na pwede mong i-replay. Ang taong bayan naman, di naman nila na-appreciate in strike off the records.
3: Kasunod naman ang pagtestigo ni na OVP ex-SDOG na Acosta at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio patungkol sa kaugnayan ni Colonel Raymond La Chica. Mahalagaan niya na humarap sa korte si La Chica dahil sa kanya umano natatapos ang money trail o ang huling dokumentadong pinatunguhan ng confidential funds ng Office of the Vice President. At bagamat hindi ibinahagi ni Gatchalian ang rason ng patuloy na medical leave ni Senator Loren Legarda, sinabi nitong sa pagsisimula pa lamang ng leave ng senadora ay hindi na ito kumuha ng sweldo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Binigyan ng pinakamataas na honorary degree sa Doctor of Laws si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nagbabalik si Lestor Alem.
6: I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it.
7: Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawad sa kanya ng pamantasan ng lusod ng Maynila ng Honorary Degree of Doctor of Laws Honoris Causa sa harap ng mga nagsipagtapos sa 58th Commencement Exercise ng paaralan. Dumating ang Pangulo sa Philippine International Convention Center sa Pasay City kasama si Manila City Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chiachenza upang tanggapin ang degree na itinuturing na pinakamataas na degree na ibinibigay ng isang institusyon. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ang Presidente sa karangalan lang ibinigay sa kanya.
8: Education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building.
7: Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos Jr. na malapit sa kanilang pamilyang pamantasan dahil una nang nagturo ang kanyang may bahay na si First Lady Lisa Marcos sa College of Law. Binigyan din ng Presidente ang kahalagahan at hakbang ng gobyerno para sa edukasyon. Ilan sa mga ito ang pagpapalawak ng free higher education kung saan pinakikinabangan ito ng nasa mayigit 2.6 milyong estudyante at pagpapalakas sa technical vocational education. Bukod pa rito, patuloy din na ipinapatupad ng pamahalaan ang iba't ibang tulong pinansyal para sa mga estudyante gaya ng bagong Pilipinas Merit Program at Tulong Dunong Programa. Sa huli, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lang sa natatanggap na diploma o sertipiko na susukat ang pagtatapos ng isang estudyante.
8: This achievement gives someone a fairer chance to succeed, brings a family closer to a better future, equips a worker with the knowledge and skills for greater opportunities.
7: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Sisimulan na ang dredging ng DPWH sa Balong Bato Creek sa Balintawak sa Quezon City upang masolusyunan ang pagbaha sa lugar. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
9: Balot ng burak ang sapa ng Balong Bato pati na rin ang maliliit na drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Madalas na binabaha ang lugar tuwing may malalakas na pag-ulan na siyang nagdudulot ng mabigat na trapiko at pagkaantala ng biyahe. Upang maiwasan ito, magsasagawa ng dredging ang Department of Public Works and Highways at papalakihin din nila ang mga inlet sa bahagi ng kalsada. Personal na ininspeksyon nitong Webes ni Public Works Secretary Vince Dizon ang creek. Bukod yan, inanunsyo din ni Dizon kasama si NLEX Corporation President Luis Reñon ang pinaplanong paggawa ng retarding basin sa ilalim ng Cloverleaf section ng North Luzon Expressway o NLEX. Layunin itong gawing pansamantalang imbakan ng tubig-ulan na maaari ding magamit sa irigasyon at supply ng tubig tuwing tag-init. Samantala, nilinaw ng palasyo na bukas pa rin sila sa usapin ng National Flood Control Master Plan.
10: Hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan.
9: Isinagawa ng palasyo ang pahayag matapos maungkat sa budget hearing sa mababang kapulungan ang kawalan umano ng National Flood Control Plan sa kabila ng malaking alokasyon sa mga proyekto. Ayon kay PCO Undersecretary Castro, nakatuon muna sa ngayon ang DPWH sa River Basin Approach na mas tugma umano sa topografiya ng bansa. Tiniyak din ng palasyo ang publiko na maayos ang mga hakbangin ng gobyerno laban sa pagbaha. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Isinusulong ng League of Municipalities of the Philippines o LMP ang paggamit ng waste-to-energy solutions. Ito'y bilang tugon sa problema ng bansa sa basura at supply ng kuryente. Ayon kay LMP National President Faustino D. V, malaking tulong ang teknolohiya para mabawasan ang mga umaapaw na landfill. Isa rin anya itong epektibong paraan para makapag-generate ng karagdagang supply ng kuryente. Binigyan din ni D na ipinatutupad na ang ganitong sistema sa mga karating bansa katulad ng Japan, China at Indonesia.
11: Potential po na solution po ito because two birds with one stone po tayo. Masosolve natin yung disposal ng waste natin kaysa sa landfill po natin tinatapon. Dahil marami rin pong LGUs ang hindi nakakapag- ay wala pong space masyado pang landfill at nakapag-generate din po tayo ng supply ng kuryente, which kulang din po tayo sa bansa natin.
5: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Herdaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
12: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
5: Ito ang Arangkada Balita.
12: Available din ng live sa YouTube at Facebook. Siguradong maanghang na linyahan ang makukuha nating sagot ngayong Huwebes.
13: Nako, etong guest po natin, kinakabahan ako ng onte ha.
12: Dahil matatanong natin one-on-one si Attorney Lorna Capuna tungkol sa mga isyung politikal sa
14: problema. Pangarap niya, walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.

ng mga kabataan naghabulan at nagpaputok ng baril sa Catalogan City, Samar. Dalawang pribadong paaralan sa Metro Manila napilitang magsuspindi ng face-to-face classes dahil sa issue sa seguridad. Mahigit 165 patay sa flash flood sa border ng Nepal at China. Isang Pinoy na paulat na nawawala. Water detention basin planong itayo sa Balintawak Cloverleaf para maibsan ang matinding pagbaha. DPWH todo kayod sa pagpumpuli ng mga lubak sa EDSA. Rider sugatan matapos salpukin at makalagkad ng MPV. Sa pool sa video, pambayad sa matrikula at gadget, dinangay ng akyat bahay. Global superstar Bruno Mars magbabalik Pinas.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Nauwi sa pamamaril ang away ng mga kabataan sa Catbalogan City sa Samar. Sa pool sa video, ang pagpapuputok ng baril at habulan ng dalawang grupo ng mga binatilyo. Yan ang CCTV Patrol ni Ranulfo Dukdukan.
1: Alidaling bumaba sa motorsiklo ang grupo ng mga minor de edad na ito sa Purok 6, Barangay Mercedes, Catbalogan City, Samar, Miyerkules ng madaling araw. Hinahabol pala sila ng tatlong minor de edad na nakamotorsiklo rin. Kanya-kanyang kubli ang mga hinahabol na pinaputukan ng isa sa mga gunman. Bumaba sa motorsiklo ang mga nakaaway na minor de edad, kaya nagpulasan ang mga hinahabol nila. Muling nagpaputok ng baril ang isa sa kanila. Pagkatapos nito, ibinaling nilang atensyon sa nakaparadang motor na sinakyan ng mga nagpulasang minor de edad at pinagtatadyakan ito at itinumba. Umalis sila pero bumalik din at may sumubok na panda rin ang natumbang motor. Mamaya pa, pinagsisipaan na niya ito. Muling sumakay sa motor ang tatlo at sumibat. Ibinahagi ng residenteng si Louis Cabantok ang CCTV footage na naalarma sa nangyari. Ayon naman sa Catbalogan City Police at Samar Provincial Police Office, walang nasaktan sa pamamaril, pero maghihigpit sila ng seguridad sa barangay. Dagdag pa ng pulisya, kilala na nila ang isa sa mga sangkot sa insidente. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News.
0: Sinuspindi ang face-to-face classes ng dalawang pribadong eskwelahan sa Metro Manila dahil sa umano'y natanggap na security concern. Nagsagawa ng pamunuan ng mga paaralan at mga pulis na mga kaukulang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng school community habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Nagtungo mga pulis sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong City ngayong Huwebes matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang banta sa seguridad ng paaralan. Ayon sa Mandaluyong Pulis, nag-ugat ang pangamba sa mensahe ipinadala umano ng isang estudyante kagabi.
3: Nag-post sa Facebook na siya daw ay shooter. Ganun po ang pagkasabi niya. Yung message po from sa mga students po, and then nag-reach out po sa parents, kaya po nakarating po sa mga sa school officials po natin at natawag nga po yung attention natin.
2: Natukoy na mga otoridad ang pagkakakilanda ng estudyante habang bineberipika ang ibang impormasyon. Bilang pag-iingat, pansamantalang inilipat online ang lahat ng mga klase ngayong araw mula preschool hanggang grade 12. Sa opisyal na pahayag ng Lasal Green Hills, sinabi nilang nananatili silang naka-alerto at pinalakas ang kanilang security measures para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik sa paaralan sa susunod na linggo.
3: Coordinated naman po kami at inaalaw naman po nila yung presensya po ng ating kapulisan sa loob. At least na-detect po natin at nabigyan po natin ng agarang seguridad at agarang attention po para mas ma-prevent po natin kung may posibilidad kung mangyari po ito.
2: Sinuspindi rin ng San Beda College Alabang sa Muntinlupa City ang kanilang face-to-face classes nitong Miyerkules dahil sa isa rin security concern. Bagamat hindi dinetalye kung ano ang particular na banta, nilinaw ng mga otoridad na mga isinagawang precautionary measures ay bahagi lamang ng standard security protocols at hindi nangangahulugang kumpirmado na tanggap na banta. Ayon sa San Beda, nakumpleto na ng mga otoridad ang kanilang assessment at idineklarang ligtas ang buong campus, kaya nakabalik na sa eskwelahan ng mga estudyante, guro at iba pang personnel ngayong Huwebes. Nagpaalala naman ang Philippine National Police sa responsableng pagbabalita tungkol sa mga banta sa mga paaralan.
4: Kailangan tignan natin na yung report natin will not border dun po sa causing unnecessary fear and panic. The damage that can be done is the same or even more than the threats themselves. And secondly, it could embolden yung mga iba to be copycats, diba, just to get attention to make the threats.
5: Thank you, Mr. Chair.
2: Samantala, isinusulong naman ni Interior Secretary John Vicremulla na payagan ng mga pulis na magsagawa ng inspeksyon sa mga bahay ng mga legal na may-ari ng mga baril. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan na kinasangkutan ng government-issued firearms.
6: In both cases of school shootings, the safekeeping of the guns were not in standard procedure. What we propose to do is that we will revise the IRR, inform the person ahead of time that we will inspect their premises for how they safekeep their guns, so that we can have a checklist and remind them of the proper practices.
2: Iniimbestigahan na rin ng PNP ang mga ulat tungkol sa online groups na umano'y nang hihikayat sa mga bata na gumawa ng karahasan, kabilang na ang online gaming platforms. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa iba pang ahensya ng gobyerno at sa mga counterpart nito sa ibang bansa para matukoy kung gaano kalawak ang operasyon ng mga grupong ito at kung gaano kalaki ang impluwensya nila sa mga menor de edad. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Nakatakdang ipatawag ng prosecutor's office ang ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University at ang gwardiya ng paralan. Ito'y matapos silang kasuhan ng mga pulis na mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide at physical injury. Ayon kay City Prosecutor Juan Del Soto, padadalhan sila ng sabina ngayon Linggo at bibigyan ng 10 araw para makapagsumiti ng kontra sa laysay bilang tugon. Dagdag pa ni Soto, bailable ang mga naturang reklamo. Nakapagsumiti na rin anya ng affidavit ang ilang testigo, kabilang na ang mga teacher at mga pulis na naunang rumisponde sa insidente. Ayon naman sa nakapagsalita ng Special Investigating Task Group na si Police Major Shalamay Chang, nagkaroon umano ng negligence ang ama ng estudyanteng gunman dahil nakuha ng anak niya ang 2 baril na nagamit sa pamamaril habang ang gwardiyang kinasuhan ay naka-assign umano malapit sa lugar na dinaanan ng gunman.
7: Sugatan ang isang lalaki matapos mabangga ng multi-purpose vehicle ang minamaneho niyang motorsiklo sa Sierra Bulyones, Bohol, Miyerkules ng umaga. Sa CCTV video, kitang nagminora ang biktima para lumiko ng masalpok mula sa likod ng MPV. Sa lakas ng pagkakabangga, nakalagkad ng ilang metro ang rider at napailalim pa sa MPV bago ito huminto. Pinaatras ng ilang bystanders ang MPV para makaalis sa pagkakaipit sa gulong ang biktima. Ayon sa Sierra Bulyones PNP, bago nabangga ang motor, nag-overtake muna ang MPV sa isang tricycle. Sa Lucena City, Quezon, malubaring na sugatan ang isang rider matapos sumalpok ang sinasakyan niyang motorsiklo sa dump truck nitong Martes. Kita sa CCTV video na palagpas na sa intersection ng Quezon Avenue Extension at Quezon Ecotourism Road ang naturang truck nang bumangga sa kanang bahagi ng harapan nito ang motorsiklo. Nagtamo ng matitinding pinsala sa katawan ang rider. Iniimbestigahan pa rin ang insidente at inaalam kung sino ang may pananagutan sa nangyari. Sa pool sa CCTV ang panluloob ng isang lalaki sa isang bahay sa Navota City. Tinangay ng kawatan ang pera ng biktima na pambayad sana sa kanyang matrikula at cellphone. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
8: Mag-aaling araw nitong Miyerkules, nasa pool sa CCTV ang biglang pagpasok ng isang lalaking naka-face mask sa bahay na ito sa barangay NBBS Kaunlaran na Votas. Inikot niya ang sala at umakyat pa sa kwarto sa ikalawang palapag. Pagbaba ay makikitang bit-bit na niya ang isang bag na naglalaman pala ng isang smartphone at 25,000 pesos na cash.
9: Sana pang pwisyo nung anak ko. Today, dapat po talaga mag-enroll kami ngayon.
8: Mabilis at tumakas ang lalaki matapos ang pagnanakaw. Dumaan siya sa gate ng bahay na hindi nakakandado. Laking pa salamat naman ang mag-anak na walang nasaktan sa kanila.
9: Pinapasalamat ko lang po. Wala po talagang nangyari.
10: Mabuti na lang talaga. Walang nasaktan sa amin mo.
5: time na yun,
9: shock pa po talaga kami kasi ngayon lang po talaga nangyari sa amin.
8: Agad na inireport ng pamilya sa otoridad ang insidente. Ayon sa barangay, posibleng minanmanan na ng suspect ang bahay bago ito nilooban.
10: Akala mo nga, tagawin siya. Yung dire-diretso lang siya, wala siyang takot na ano eh. Yung kung sa lainigit niya, hindi sa umakyat siya. 7th floor. Parang minanmanan na ko talaga eh. Pagkala naman malamay niya, pag-aaralan niya yung mga kilos ko eh. Lalo mo sa kapatid.
8: Patuloy ang CCTV backtracking ng otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan at mahuli ang suspect. Desidido naman ang mga biktima na magsampan ng reklamo laban sa suspect.
9: Hindi lang din po kasi pwedeng sa amin mangyari to eh. Pwedeng sa iba rin. Lalo na po talagang hindi na si...
8: Tinaigting na rin ang seguridad sa lugar. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: Nalunod ang isang 8 taong gulang na lalaki sa coastal area ng Cavite City nitong Miyerkules ng hapon. Natagpuan ang bangkay ng biktima. Kinaumagahan na, nagpapatrol, Bea Quadra.
11: Napahagulgol si Mary Jane Vergara habang yakap ang walang buhay na katawan ng kanyang apo. Nalunod ang 8 taong gulang na batang lalaki habang lumalangoy nitong Miyerkules ng hapon sa dagat sa bahagi ng Barangay 8 sa Cavite City. Kwento ng lola ng biktima, nagpaalam ang apo niya sa kanyang ina na pupunta ng dagat para lumangoy kasama ang isang kakilala at kaanak na pawang mga menor de edad din.
12: Kinuwento ng anak ko, binigyan daw po yun ng 10 pesos umpisa para hindi po pumunta sa dagat, nag-computer. Ngayon pagkatapos siguro mag-computer, nagpaalam uli maligo. Ngayon bago yun naligo, sinabihan siya ng mama niya na huwag kayo dun sa malalim ha.
11: Pero nang mapunta sa malalim na bahagi ng dagat, hindi na naisalba ang kanyang apo.
12: Nadulas po daw ata itong isang bata na ito. Ngayon pagkadulas, inano niya yung dalawang bata. Ngayon nung nasalba na niya yung isa, nawala daw bigla po yung anak, yung apo ko na yun.
11: Agad namang nagasan ng search and rescue operations ang Coast Guard at rescuers. Pansamantalang itinigil ang paghahanap bago mag-alas 12 ng hating gabi. Nakatakdasa ng ipagpatuloy ang search and retrieval operations ng alas 6 ng umaga ngayong Webes, pero pasada alas 4 pa lamang ng madaling araw ay natagpuan na ng mga residente ang labi ng bata. Inanod ang biktima malapit sa nakadaong na bangka sa bahagi ng parehong barangay.
13: Nakakita po sa amin ay yung mga residente po namin doon. Nakita po nila doon siya yung bata sa gilid po ng barahan ng mga bangka nila po doon. Hindi naman po ganun kalayo. Tingin ko po inanod po itong bata.
11: Nagpaalala naman ang kapitan sa mga residente na iwasang maligo sa baybaying dagat, lalo na kapag masungit ang panahon at malakas ang alon para hindi mapahamak. Bea Quadra, ABS-CBN News.
7: Puspusan ngayon ang emergency operation matapos lamunin ng malaking flash flood ang maraming komunidad sa border ng Nepal at Tibet. Hindi bababa sa 165 ang nasawi habang higit 1,000 pa ang nawawala. Ayon sa Malacanang, walang Pinoy na nadamay base sa pinakahuling reports kaninang umaga. Pero may napaulat na nawawalang Pinoy batay sa datos ng Nepal Tourism Board ngayong hapon. Pahiya pa ang Girong Port sa Tibet na matatagpuan sa border ng Nepal nitong Miyerkules ng umaga. Pero sa loob lang ng ilang segundo, makikitang biglang nagtakbuhan ang mga tao. Maya-maya pa, isang makapal at malakas na ragasa ng tubig, bato at putik ang lumamon sa mga sasakyan at kalsada. Sa sobrang laki at bilis ng flash flood, tila karton na inanod din ang main building ng puerto at maraming tao ang wala ng panahong makaligtas.
14: Bakit ako?
7: Nakakakilabot din ang nasaksihan ng mga nasa kabilang bahagi ng ilog sa teritoryo ng Nepal. Paghupa ng baha, halos hindi makilala ang mga komunidad na pinatag ng flash flood. Umabot nga sa 165 ang kumpirmadong nasawi, habang halos 1,500 pa ang hindi matuntun sa Nepal at Tibet, kabilang na ang higit 800 dayuhan.
5: Marami sa mga dayuhan ay mga turistang bumabiyahe sa Himalayan region. Kumikilos na ang mahigit 7,000 rescuer, Nepali Army at Police, gamit ang mga helicopter, drones at search dogs sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Pero pahirapan ang operasyon dahil sa makapal na putik, mataas na tubig sa ilog at mga sirang kalsada at tulay. Sa Tibet, nahihirapan din ang Chinese rescue teams na makapasok sa disaster zone. Sa pagsusuri ng US Geological Survey, na itala ang malakas na pagyanig sa Nepal-Tibet border ng 8:37 a.m. local time, kapareho ng oras sa Pilipinas. Pero hindi ito lindol, kundi glacial collapse, kung saan natibag ang malaking tipak ng glacier sa Himalayas at nagdulot ng debris flow pababa sa ilog na dumadaloy at nagahati sa Nepal at Tibet. Sa kanyang social media post, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang Nepal. Ayon sa Malacanang kaninang tanghali, wala pang naiulat na Pilipinong nasawi o nasugatan sa sakuna batay sa pinakahuling impormasyong naibigay ng Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration.
15: Nakikipag-coordinate na ang pamahalaan sa Nepalese authorities and with the Filipino community to determine if there are Filipinos affected by the incident. Sa panguna po ng ating Pangulo ay ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
5: Pero isang Pinoy ang iniulat na nawawala ng Nepal Tourism Board bago mag-alas 3 ngayong hapon. Wala pang sagot dito ang DFA nang tanungin ng media tungkol sa impormasyon. Sa tala ng pamahalaan, 18 ang overseas Filipino workers sa Nepal, habang 128 ang nakapangasawa ng Nepalese nationals at naninirahan doon. Samantala, tumutulong na ang China, Estados Unidos, India at United Nations sa search and rescue operations, supplies at medical support. Handa rin umano ang Philippine Red Cross na tumulong kung kakailanganin. Mahigit isang linggo matapos bahain at ma-stranded ang maraming motorista sa EDSA Balintawak at A. Bonifacio Avenue sa Quezon City, may mga plano na ang DPWH para maibsan ang pagbaha sa lugar. Live mula EDSA Balintawak, nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, ano itong solusyon na ito? Bago ba ito?
16: Zen, bukod sa patuloy na pagsasagawa ng dredging ng mga estero at pagpapalaki ng drainage inlets, balak din ng DPWH, katuwang ang Quezon City LGU at NLEX Corporation, na magtayo ng isang water detention basin dito sa may Balintawak Cloverleaf area. Katulad ito nung pasilidad na makikita sa Bonifacio Global City sa Taguig.
17: Baha na nga, hindi pa madaanan. Ito ang hamon sa maraming motorista at commuter sa may A. Bonifacio Avenue sa Balintawak, Quezon City noong tanghali ng August 17 dahil sa matinding ulang dala ng habagat.
18: Hanggang bewang eh. Hanggang bewang. Tapos dito hanggang tuhod, tigil na po talaga. Sobra na. Hindi na kami makabiyahe.
17: Pati ang biyahe ng ilang provincial bus, pansamantalang nasuspindi noon dahil hindi madaanan ng kalsada. Isa sa mga na-stranded ang estudyanteng si Christina.
19: Takot na po ako, chinachat ko na po yung mother ko if tutuloy ko pa po ba. Kaso ang layo rin po ng uuwihan ko kaya tinuloy ko na lang po. Na-late po ako sa first day ko po.
17: Ngayong Huwebes, binalikan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang lugar para suriin ang mga posibleng solusyon sa pagbaha. Kabilang dito ang pagtatayo ng water detention basin sa harap ng Andres Bonifacio Monument sa may Cloverleaf. Ito ay pansamantalang pag-iimbakan ng tubig para hindi agad bumuhos ang malaking volume nito sa mga kalsada.
20: Maybe at least half of the detention basin in BGC. No, yung sa Burgos Circle, no, at least half. And we will design it together with UC. But we're very happy to announce and very thankful to announce that NREX Corporation will help us build it. Ang maganda dito is pag natayo natin yon, is hindi lang natin maiipsan yung baha dito sa EDSA, kundi pati yung pababa, papuntang all the way to G. Araneta, mapabawasan natin.
17: Target ng DPWH na matapos ang proyekto bago ang susunod na tag-ulan. Pero kailangan munang masiguro ang right-of-way at dito natutulong ang LGU. May naiisip ding plano para mapakinabangan pa ang maiipong tubig mula sa water detention basins.
20: Papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water. So, i-redirect yun sa mga treatment plants ng Maynila at Manila Water.
17: Magpapatuloy naman ang paglilinis sa mga estero at ilog sa tulong ng pribadong sektor.
1: Siguro mga 1,200 dump trucks ang naalis natin ng mga bara sa ating mga creeks at ilog nung naglinis po kami. Kahit gaano kalakas ang ulan nung nakaraang linggo na habagat, ay passable pa din po ang NREX.
17: Tiniyak din ni Dizon na hindi titigil ang DPWH sa pagkukumpuni sa mga nalubak na kalsada bunsod ng ilang linggong pag-ulan. Isa sa mga naayos na ulit ay ang EDSA bus lane sa May Buendia southbound na una nang sinita ni Dizon dahil kaka-rehabilitate pa lang ay nasira na.
20: Temporary repairs pa lang to kasi nga hindi tayo pwedeng mag full-blown construction kapag tag-ulan. So lahat ito ay temporary pero kahit temporary yan, pinapasiguro na natin na quality yan.
17: Kasama rin sa mga inayos ng DPWH ay ang mga lubak sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, Marcos Highway sa Pasig City, McKinley Pateros Road sa Taguig City, MH Del Pilar sa Malabon, P. Burgos Street sa Ermita at Asiana Avenue sa Paranaque.
16: Zen traffic update naman tayo para sa mga kapamilya nating pauwi na ngayon mula sa trabaho o kaya sa eskwelahan. Sa mga dadaan po ng NLEX, light traffic lang naman sa may Paso de Blas sa Valenzuela. Nagkakaroon lang din ng konting pila sa Balintawak Toll Plaza pero mabilis naman yung paggalaw ng mga sasakyan bukod dun sa cash lane. Dako naman tayo ngayon sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Light to moderate ang traffic papuntang Fairview pero mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa kabilang side o yung papuntang Filcoa at Quezon Memorial Circle. Sa may EDSA White Plains naman, bumibigat na rin ang traffic sa northbound lane o yung simula Corinthians papuntang Gate 4 ng Camp Aguinaldo at hanggang paakyat ng Santolan Flyover. Moderate traffic naman sa southbound. Ingat po mga kapamilya at balik sa iyo, Zen.
21: Maraming salamat, Andrea Taguines.

0: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Korte Suprema nilinaw na hindi bahagi ng Taguig City Hall of Justice ang mga container van na nag-viral sa social media. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Nilinaw ng Supreme Court na ang mga container van na nakikita sa mga litratong kumakalat sa social media ay hindi bahagi ng Taguig City Hall of Justice. Ayon sa Supreme Court, ang mga container van na sa tabi ng Hall of Justice ay ginagamit bilang satellite office ng Traffic Management Office ng Taguig City LGU. Ang Taguig City Hall of Justice naman ay matatagpuan sa Department of Public Works and Highways compound sa General Santos Avenue, Taguig City. Kabilang dito ang Branch 15 Family Court ng Regional Trial Court at Branch 117 ng Metropolitan Trial Court sa Taguig City. Inikayat naman ng Supreme Court ang publiko na i-verify muna kung tama ang mga impormasyon bago i-post o i-repost sa social media. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: FBI ang limang babaeng Vietnamese na biktima umano ng human trafficking at sexual exploitation sa Pasay City. Bukod sa ibinubugaw ang mga biktima, pinapaggamit din umano sila ng droga bago makipagkita sa kanilang kliyente. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Sa loob na isang hotel sa Pasay City, nasagip ng NBI ang dalawang babaeng Vietnamese sa isinagawa nilang transnational sex trafficking operation. Ayon sa ahensya, ikinasa nila ang operasyon matapos makatanggap ng tip na may mga dayuhang babae na ibinubugaw online. Sa isang chat group, nakipagtransaksyon online ng isang undercover NBI agent sa handler ng mga dayuhan. At nang dumating sa hotel sa Pasay, ang dalawang Vietnamese, doon na sila sinagip ng NBI.
2: Meron silang in-offer na package. So kapag for 2 hours, 25,000. Meron ding 35,000 for 6 hours. Meron ding 16 hours for 70,000. May nag-recruit sa kanila online. Ang offer sa kanila, magiging model dito sa Pilipinas, but eventually, nag-engage nga sila dito sa trafficking, sex trafficking.
1: Ayon sa NBI, Vietnamese din ang mga handler ng mga biktima.
2: Ang kinikater nila mga Chinese.
3: Okay, walang Pilipino.
2: Wala. Chinese, mostly Chinese ang kanilang mga customer.
1: Sa isa pang operasyon, tatlong Vietnamese naman ang nasagip sa isang condo unit sa Pasay. Na-recover din ng mga operatiba sa unit ay isang sachet na may lamang hinihinalang ketamine hydrochloride at mga drug paraphernalia.
2: Bagos nila imit yung customer nila, pinapagamit sila itong handler nila ng droga. Bagos nila imit yung mga customer.
1: Isinailalim na sa intervention ng limang biktima bilang paghahanda sa pagbabalik sa kanila sa Vietnam. Pinaghahanap naman ng mga otoridad ang mga responsable sa umunoy kaso ng human trafficking. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Viral sa social media ang post ng isang commuter ng LRT1. Kasabay kasi ng malakas na ulan noong Lunes ay ang malakas na pagtaas din ng tubig sa loob ng tren. Ang ini-upload na video, makikitang tumutulo ang tubig mula sa kisame ng tren habang ang ilang pasahero ay sinubukang iwasan na mabasa nito. Ayon sa nag-upload ng video, nagising siya mula sa pagkakainlip na basa na ang kanyang buhok. Sa isang pahayag, iginiit ng Light Rail Manila Corporation na isolated incident lang ito. Agad din umano nilang inalis ang apektadong bagon sa biyahe para ma-inspeksyon. Nalaman din ang sanhi ng pagtagas ay ang sirang drain line valve sa air conditioning unit. Napalitan na ito at patuloy na sumasailalim sa safety and maintenance checks para maiwasang maulit ang insidente. Dodoblihin umano ng LRMC ang dalas ng kanilang inspeksyon sa air conditioning units. Plano rin nilang palitan ang mga ganitong valve sa buong fleet.
4: Puspusan na ang paghahanda ng mga residente at lokal na opisyal ng Occidental Mindoro sa Hapagat na inaasahang magbubuhos muli ng malakas na ulan sa probinsya. Live mula sa Mamburao, Occidental Mindoro, nagpapatrol, Dennis Tato. Dennis, naulan na ba dyan?
5: Kanina simula tanghali ay malakas ang buhos ng ulan, medyo kumalma ngayon pero malalaking alon ang humahampas dito sa baybay ng Mamburao. Kanya-kanyang paghahanda na ang mga residente dito at nila hindi pa naman sila nakakabangon at tuluyan sa matinding pinsala na itinulot ng malakas na ulan noong nakaraang linggo. Ito ngayon nangangamba na naman sila sa panibagong banta ng habagat. Malalaking alon na ang humahampas sa baybay ng Mamburao, Occidental Mindoro simula Huwebes ng umaga. Hudyat na andyan na naman ang habagat. Tigil muli ang pagpalaot ang mga mangisda at inilagay ang kanilang mga bangka sa ilog para hindi masira ng malaking alon.
6: Nagayos kami ng aming bangka na para pag mga lumakas ang agos, hindi siya ma-anod. Pagyan kong tag-ulan, ang baha todo. Pag hindi sa ayos ang tali, pag mga pa-isa-isa tag-ulan ang tali, lagot.
7: Oo.
6: Galang bangka palabas.
7: Aminado si Mayor E.K. Almero na kinakapos na sila ng relief goods para sa mga apektado ng kalamidad. Nasa ilalim na ng state of calamity ang kanilang bayan.
8: Nagbigay naman po ng tulong din ng DSWD po. Kaya lang may mga times pa po na may mga hindi pa po kami nabibigyan pa as of now. Nag-request na rin po kami sa DSWD po ng additional relief goods po sa yung food packs po. Baka po sakaling mapagbigyan.
7: Sandbagging naman ang pansamantalang solusyon sa gumuhong gilid ng ilog sa sitio Sinagtala sa Barangay Wawa sa bayan ng Abra de Ilog. Bayanihan ang mga residente para matambakan ang nasa 200 metrong haba ng guho, lalo't nagbabanta na naman ang habagat. 40 bahay ang posibleng mawasak kapag nagpatuloy ang pagguho ng gilid ng ilog. Natatakot na ang magtiyang sina Elena at Angela dahil ilang metro na lamang ang layo ng natitibag na lupa mula sa kanilang bahay.
9: Kaya nga kami nagpuporsige na ito yung maano nila, gawa ng habagat nga, ay baka mag-ano na naman, baka bumigay na naman yung mga pinaglalagay nito dahil mga buhangin lamang yan.
10: Eh, hindi naman kami napapanatag, hindi sila nakakatulog. Sana po ay anuhan po, aksyonan po agad ng gabi yun. Yan ang request namin dito, sir.
7: May sagot naman dito ang lokal na pamahalaan.
11: Ang ating lokal na pamahalaan ay naglabas na ng 750,000 pesos buhat sa ating QRF para po sa pagbili ng materyales para sa gagawing gabion protection dito. Ito po ay isa sa ating unang solusyon at pinapag-aralan pa rin po ang mas malaking dike, baka pwedeng mag-riprap.
7: Namamangka muna ang mga residente ng sitio kabilang ilog para makatawid sa mainland matapos masira ng baha ang tulay na kawayan sa kanilang lugar. Pahirap a nila ito, lalo na sa mga nakatatanda gaya ni Lola Perfecta.
12: Ay, mahirap po magsakay. Hindi ka kaya ng tulay ng dire-diretso. Ay, paano kung may sakit ito? Nakakahinaha po. O di pa kayo na bago dumating no ospital.
7: Samantala, hindi pa rin madaanan ang kalsada patungo sa Barangay Santa Maria dahil sa mga landslide at nawasak na daan. Sakay ng bangka, nahatira na ng DSWD Mimaropa Region ng Family Food Packs ang halos 500 apektadong pamilya roon.
13: Alvin, wala pang utos ng preemptive evacuation dito sa Occidental Mindoro pero inabisuhan na yung mga residente, lalo na yung mga nasa mabababang lugar na maging handa kung kakailanganin ang paglikas dahil inaasahan lalo na bukas na magiging malakas ang buhos ng ulan na mangyayari dito sa Occidental Mindoro. Alvin.
4: Mag-ingat kayo dyan, Dennis, at tatamaan ng hapagat ang dalawang Mindoro. Kaya mag-ingat. Maraming salamat, Dennis Dato.
14: Muling pupunuan ng Department of Social Welfare and Development ang 3 bilyong pisong Quick Response Fund nito para sa 2026. Patuloy kasi itong nababawasan dahil sa sunod-sunod na bagyo at habagat na tumama sa bansa. Ayon kay Maria Isabel Lanada, Direktor ng DSWD Disaster Response Management Bureau, sa ngayon ay aabot na lamang sa 609 million pesos ang natitirang QRF. Malaking bahagi umano nito ay napunta sa relief supplies para sa mga biktima ng kalamidad. Dagdag ni Lanada, anumang araw ngayong linggo ay ipapalabas ng Department of Budget and Management ang pondo. Base sa panuntunan, pupunuan lamang ang QRF ng ahensya kapag higit sa 50% nito ay nagasta na. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan naaasahan ang malalakas na ulan mula sa habagat?
15: Alam mo, Zen, naaasahan na yung muling paglakas ng habagat at yung mga kaulan nito mula bukas, Biyernes. Padalakasin ito ng bagong sama ng panahon na labuo dito po sa hilagang bahagi ng Philippine Sea sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Webes ng madaling araw. Huling namataan ang low pressure area, 850 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. At sabi po ng PAGASA, meron ng katamtaman o medium chance na tsansa na ito ay maging isang bagyo sa loob ng 24 na oras. At Tatawagin po ito sa local name na Pilandok. Pag naging bagyo na, ito ang magiging ikalimang bagyo ngayong Agosto at panglabing-anim ngayong 2026. Hindi po ito inaasahang tama sa Pilipinas dahil tutumbukin ito ang direksyon ng Taiwan. Pero magadala nga ng malalakas na paulan sa kanlurang bahagi ng Luzon ang palalakasin itong habagat, kaya posible pumuli ang mga pagbaha at paguhon ng lupa. Kaya kapamilya, manatili nakaantabay sa updates ukol sa potential na bagyong ito at sa habagat dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, August 28, Biyernes sa Luzon, magsisimula na po yung mga pag-ulan sa may Ilocos Region, Central Luzon at Mindoro, umaga pa lamang yan, at maging sa kanlurang bahagi ng Cordillera at ng Calabarzon. Malalakas na ulan sa tanghali ang aasahan sa may Ilocos Norte, Pangasinan, maging sa may Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan at lalo po sa may Occidental Mindoro. Lalakas na rin ang ulan sa hapon sa may Abra, gayon din dito sa may bahagi ng Cavite at sa Western Batangas, at may hanggang matinding ulan ang aasahan sa gabi sa kanlurang bahagi ng Pangasinan, Northern Zambales, maging sa may Batangas, Western Quezon at sa hilagang bahagi ng Mindoro. Sa Palawan, tanghali maulan sa katimugang bahagi ng probinsya at mawawala na po yung mga pagulang ito pagsapit ng hapon tuloy-tuloy hanggang gabi. Sa Visayas, sa madaling araw po hanggang umaga, merong malakas ang matinding ulang aasahan.

Luzon. Mula po yan bago lumubog yung araw hanggang oras ng hapunan, bagamat mawawala na ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao pag lumalim ang gabi. At dito po sa Metro Manila, maulap na mula umaga at meron ng kalat-kalat na mga pag-ulan, pero mas nataas po o mas nalakas yung mga paulan mula po yan hapon hanggang pagsapit ng gabi. Oras po yan ang uwian, kaya posibleng ang Friday rush hour ay maging matindi at bigat ang daloy ng traffic.

0: Kapamilya, patuloy ang rescue at retrieval operations para sa mahigit 1,000 nawawala pa sa matinding pagbaha sa boundary ng Nepal at Tibet-China nitong Miyerkules. Kabilang sa mga tinitingnang dahilan ng matinding pagbaha ang GLOF o Glacial Lake Outburst Flooding. Maaliwat ang panahon at walang ulan sa bahagi ng Nepal at Tibet-China noong Miyerkules ng umaga. Pero pagsapit ng alas 9 ng umaga roon, rumagasa ang maputik na baha na singtaas ng 3 palapag na bahay mula sa kabundukan ng Himalayas. Kasama ang putik, bato at yelo, nilamon ng baha ang mga bahay at istruktura sa pampang na mga ilog ng Lendecola, Botekoshi at Trishuli. Ayon sa paunang ulat, malaking bahagi ng isang glacier o napakakapal na yelo sa itaas na kabundukan ng Himalayas ang gumuho at bumagsak sa isang ilog sa Tibet. Ang paghuhong ito nagtala ng pagyanig na katumbas ng magnitude 5.2 na lindol ayon sa United States Geological Survey. Ang gumuhong debris ng mga bato at yelo ay nagdulot ng pagbara sa ilog at pagbuo ng natural dam doon. Nang bumigay ang nabuong dam, saka rumagasa ang naipong tubig, putik, yelo at bato pababa sa mga ilog at lambak. Isa pang tinitingnang dahilan ng matinding pagbaha ang tinatawag na Glacial Lake Outburst Flooding o GLOF. Dahil sa malamig na temperatura sa mga bundok na may taas na higit 4 kilometers, nabubuo ang glaciers. Pero dahil sa patuloy na pag-init ng mundo dulot ng climate change, natutunaw na ang makakapal na yelong ito at naiipon bilang glacial lake sa itaas ng bundok. Sa kaunting pagyanig dahil sa lindol o landslide, pwedeng gumuho ang lawa at rumagasa pababa. Ayon sa International Center for Integrated Mountain Development, may halos 50 potentially dangerous glacial lakes sa Nepal at Tibet. At sa patuloy pang pag-init ng mundo, nangangamba ang mga eksperto na darami pa ito at mas tataas pa ang banta ng matinding mga pagbaha, hindi lang sa Himalayas kundi sa ibang bahagi ng mundo na may glaciers sa kabundukan.
1: Bukod sa pagpapatibay sa early warning systems at pagpapatatag sa kahandaan ng mga komunidad sa mga lugar na pwedeng maapektuhan ng pagguho o pagkatunaw ng glaciers, patuloy din ang panawagan sa mga leader ng iba't ibang bansa para tugunan na ang krisis sa klima. Yan po ang kwento na papanahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
2: At susunod, tent itinayo na sa labas ng San Lazaro Hospital dahil sa pagdami ng kaso ng leptospirosis. At malawakang pamamahagi ng cash gift para sa mga qualified senior citizen kasado na.

0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, 18:00.

0: Ruto makalipas ng alas 7 ng gabi.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Department of Foreign Affairs minomonitor ang kalagayan ng mga Pilipino sa Nepal kasunod ng flash flood. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
2: Ay, may kaugnay pa rin ng napaulat may kasamang Pilipinong nawawala sa mapinsan ng flash flood sa Nepal. Nagtalabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs at sinabi nitong patuloy na minomonitor ng Philippine Embassy sa New Delhi at Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu ang sitwasyon ng mga Pilipino sa bahagi ng Northern Nepal na pinaka-apektado ng bigla ang pagbaha. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakikipag-ugnayan ng embassy at konsulado sa mga otoridad sa Nepal para alamin kung may mga Pilipinong nadamay sa o apektado sa pagbaha. Kasabay nito, nakahanda rin umano ang mga tanggapan na magbigay ng emergency rescue o iba pang tulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Sa ngayon, patuloy pa rin na pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng Pilipinas sa mga otoridad ng Nepal para matukoy ang kalagayan ng mga Pilipinong nasa mga apektadong lugar. Sa inilabas na tala ng Nepal Tourism Board, kasama ang isang Pinoy sa 600 at 44 na individual na nawawala kasama ba ay babang mga dayuhan at mga Nepalisa ng nangyaring trahedya. Ayan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, PGMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras, alas 7.20 ng gabi.
1: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: DZMM Numero uno sa aksyon.
4: Ang galing, pang matagalan.
5: Parang tayo lang han.
3: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Renji sa DCMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
7: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, attorney!
7: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: TV Patrol sa DZMM!

0: magtayo ng tent at maglagay ng mga dagdag na kama sa mismong parking lot ng San Lazaro Hospital sa Maynila dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkaka-leptospirosis. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
1: Ngayong linggo, inaasahang makikita sa pangkalahatan ang dami ng bilang ng tinamaan ng leptospirosis matapos lumusong sa bahang dala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, ang kakaniwang takbuhan ng mga pasyente kaya mabilis itong napupuno.
2: Para maiwasan yung mga nangyari nung nagdaang araw na umabot yung pila sa labas ng emergency room, itong pamunuan ng San Lazaro Hospital ay nagtayo na ng mga ganitong klaseng tent at dito ilalagay yung mga pasyenteng may mild and moderate leptospirosis. May tao dito ang San Lazaro Hospital at iba pang ospital gaya ng Fabelia at Jose Reyes.
1: Ngayong araw, binisita ni Health Secretary Edwin Mercado ang ospital para masiguro ang tama at mabilis na pagtugon nito kasabay ng pagtaas ng kaso ng sakit. Paliwanag ng kalihim, gaya ng NKTI at PGH, meron ding koordinasyon ang San Lazaro lalo na kung nag-aantay na lang na gumaling ang isang pasyente.
3: Dito sa San Lazaro kasi ito po yung pinakamaraming leptospirosis cases. Kami po ay nag-coordinate din sa iba pang mga hospitals. So apart from DOH po, may pag-uusap na tayo ng LGU hospitals. So kagaya po dito, ang tawag namin step down. Kapag po ang kailangan na lang naman ay completion ng antibiotics, ay may agreement na po kay Gat Andres Bonifacio at saka sa hospital na Maynila, sa Santa Ana na ilipat.
1: Ayon naman sa infectious diseases specialist na si Dr. Ronjin Solante, napansin din nila na tila mas mabilis mag-incubate ang sakit ngayon.
4: Nakita namin doon are from the time that they were exposed to the onset na nagkasintoma sila and then to the stage of severe, medyo shortened yun. Which is expected kasi ito sila yung mga pabalik-balik na lumusong sa baha. And when you have those exposure, you also have multiple exposure, you have higher numbers of organism within your body.
1: At kahit pa mas bata ang edad at malusog ang pangangatawan, sinabi ni Solante na pwede pa rin mamatay ang pasyente kung hindi maaagapan. Sa ngayon, umabot na sa 155 ang leptospirosis patients sa San Lazaro Hospital.
4: Kung titingnan natin yung trend ngayon, medyo mas marami ngayon ha, sa tingin ko lang, kumpara last year. Ha.
5: Okay.
4: So we have not yet gathered all the data yet, especially for other hospitals. But for our hospital, mukhang sa tingin ko mas marami ngayon kung kunin po yan namin last year.
1: Dagdag ni Mercado, meron ng operation center sa Department of Health na susuri sa kondisyon ng mga ospital at bilang ng mga kama nito. Para sa kalihim, ang sukatan ng maayos na patient navigation at referral system ay ang mabilis na kilos ng bawat paggamutan para mailipat ang mga pasyente na pwedeng iiwas mula sa malalang uri ng sakit o pagkamatay. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
0: Good news po sa mga senior citizen. Inanunsyo ng National Commission for Senior Citizens o NCSC na magsasagawa ito ng malawakang pamamahagi ng cash gift sa mga kwalipikadong senior citizens simula sa 2 ng Setyembre. Ayon sa NCSC, sa ilalim ng Expanded Centenarian Act, ipamamahagi sa mga nakatungtong sa milestone ages na edad 80, 85, 90 at 95 ang cash gift na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Tuloy naman ang pagbibigay ng 100,000 piso para sa mga umabot sa sentenaryo o 100 taon. Ang hakbang na ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang payout kasunod ng mga natanggap na reklamo o ukol sa naantalang benepisyo.
6: Sa ibang balita naman, sumadsad sa pinakamababang halaga sa kasaysayan ang piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ngayong Webes sa 61.88 pesos na mas mababa sa huling record low na naitala noong Hulyo. Nito lang August 20 ay muntik nang umabot sa 62 pesos ang palitan sa intraday trading. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona, susubukan nilang pigilin ang paghina ng piso nang hindi inuubos ang dollar reserves ng bansa. Kapag humihina ang piso, tumataas ang alaga ng mga produktong inaangkat ng Pilipinas tulad ng petrolyo na pwedeng makaapekto sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin.
5: Matapos ang dalawang linggong sunod-sunod na oil price hike, may namumurong price rollback lalo na sa diesel sa Martes. Samantala, may ilan pang consumer na lumutang matapos makaranas din ng bill shock sa bayarin sa Meralco. Nanlumo ang pamilya ng 75 anyos na si Aling Lourdes nang makita ang June billing nila sa Meralco. Pinagbabayad sila ng mahigit 54,000 pesos dahil ang sabi umano ng Meralco ay namali ang reading ng kanilang metro mula pa noong 2024 hanggang nitong June 2026.
7: Sabi nung ano ko, ay umuwi siya, tumawag nanay. 54,000 ang bill natin ng June, ha? Bakit magkakaganon?
5: Pagdating ng July, tinanggal ng Meralco ang kanilang lumang metro na kalagay sa dokumentong pinapirmahan ng Meralco sa kanyang mister na sila umano ang nag-request na palitan ang metro.
7: Harap po ng Diyos yan, hindi ho kami nag-request, nagulat nga ako bakit pinapalitan ang kontador namin. Eh wala naman diferensya.
5: Bagamat wala namang sinabing tampered o pinakialaman ang lumang metro, nagmamakaawa si Aling Lourdes dahil sobrang laki para sa kanila ang pinababayarang 54,000 pesos.
7: Kaming mag-ina, kausap po kami ng pinaka-manager. Sabi ko, wala ho kaming kakayang ibayad dyan. Ang sakit ho eh. Kasi tumanda na ho ako ng ganito. Ngayon lang ho kami nagka-problema ng ganyan. Sa totoo lang.
5: Ipinabot na ng ABS-CBN sa Meralco ang reklamo ng pamilya Villa Carlos at nangako naman ang kumpanyang aaksyonan ito. Pero para sa Energy Regulatory Commission, kung saan nagreklamo na rin ang consumer, hindi pwedeng putulan si Lourdes habang iniimbestigahan pa ang issue.
8: Punta siya sa distribution utility, sasabihin ko, ay ngayon mo lang naman ako sinisingil na for several months eh. Kaya hindi mo ko dapat obligahin na bayaran ko ito. Ngayon, tama ba itong sinisingil mo? Pag-usapan pa din natin.
5: Sunod-sunod namang lumutang ang mga consumer na nakaranas ng bill shock dahil sa sinasabing pagmanipula ng metro. Kabilang na ang consumer na umabot ng 2.7 million pesos ang service irregularity differential billing noon pang 2023. Ang isa naman, mahigit 290,000 pesos ang sinisingil ng Meralco. Pero depensa ng Meralco, bahagi ito ng kanilang anti-pilferage campaign para mabawasan o mawala ang mga nagnanakaw ng kuryente na ang konsumo ay napupunta sa system loss charge na binabayaran ng lahat ng consumer.
9: Ang Meralco, kaisa ang pamahalaan at ang taong bayan sa layuning mapababa itong system losses. At may kaugnayan dyan yung ating kampanya against service irregularities, illegal service connection.
5: Payo pa ng Meralco, makipag-ugnayan sana sa kanila ang mga consumer na nakaranas ng bill shock para mapag-usapan ang malaking bayarin.
9: Makikipag-usap naman kami, Alvin. Hindi naman ibig sabihin nun, yun na yung nakalagay doon, eh yun na yung mangyayari ng sitwasyon para sa kanya. Hindi po. We will be willing to talk to them.
5: Samantala, may namumuro namang good news sa mga motorista sa Martes. Matapos ang dalawang sunod-sunod na linggong puro oil price hike, may inaasahan namang malaki-laking rollback lalo na sa diesel na umaabot na mahigit 3 piso kada litro ang ibinagsak sa presyo sa ikatlong araw ng trading sa world market. Sa taya ng Jetty Petroleum, mukhang hindi naman mabubura pa ang bawas presyo sa huling araw ng trading ngayon at bukas.
10: May possibility naman na pwede pang lumaki pa yung rollback, no? Yung unang tansya natin for the first 3 days. Even the gasoline po, medyo malakas po yung confidence natin na pwede pa pong maglumaki. Or sabi natin kahit na bahagya, at least lalaki pa rin po yung possible rollback.
5: Inaantabayanan ng international market ang bantang mas matinding economic sanctions ng Amerika laban sa Iran at mga kalyadong bansa, habang umuusad naman ang mga pag-uusap para mabuksan ang Strait of Hormuz.
0: Kung dati Pacquiao, mga iniidolong basketball star ang tampok sa sikat na tenement court sa Taguig City. Ngayon, si Pinay tennis star Alex Ayala naman ang binigyang hugay. Nagpapatrol, Paige Javier. Five-time NBA champion at Los Angeles Lakers legend, Kobe Bryant.
11: Thanks for having me, and I'm always looking forward to coming back here.
0: Four-time NBA champion, the King LeBron James. At ang unang Filipino-American NBA champion, Jordan Clarkson. Ilan lang sila sa basketball stars na binigyang hugay ng tenement visual artists sa Taguig City. Ngayon, si Pinay tennis ace Alex Ayala ang naging inspirasyon sa panibagong mural sa tenement court. Mula sa tennis court hanggang dito sa tenement, ramdam ang suporta para sa Pinay tennis ace. Patunay ang mural na ito sa pagmamahal at patuloy na paghanga ng mga Pinoy kay Ayala. Unang ibinahagi ni rapper at visual artist Mike Swift ang mural, isang araw matapos umangat si Ayala sa career high number 18 ranking. Ikinuwento ng isa sa mga visual artist at residente ng tenement kung bakit ang Pinay tennis ace ang tampok sa kanilang court ngayon.
12: Naging inspiration si Alex Ayala na kahit ang ginagawa namin dito is mga basketball player. Isa si Alex Ayala na nakikita namin first Filipino na umaangat sa larangan ng tennis.
0: Inspirasyon ng mural ang makisaysayang panalo ni Ayala noong August 3 kung saan nasungkit niya ang unang WTA Tour level title sa DC Open sa Washington.
12: Yan yung nakita namin specific photo niya kasi nakikita yung pagiging matapang niya sa paglaro ng tennis. Yung parang winning shot. 4 to 5 days namin ginawa. Kumbaga, para mahihabol dun sa laro niya ngayong August 30. Parang ano na namin to sa kanya, regalo para sa kanya.
0: Umaasa sa opinion na personal na makita ni Ayala ang mural at patuloy siyang magbigay inspirasyon sa mga Pinoy at kabataan.
12: Siguro maraming makaka-inspired na bata, may inspired na bata dahil dun sa mural na ginawa namin. Sana magtuloy-tuloy yung pagpanalo niya sa tennis. Kung baka pwede niyang dalawin kami dito as makita niya yung mural.
0: Samantala, locked in na si Ayala para sa US Open singles main draw. Kasama ni Ayala mag-ensayo si tennis icon Venus Williams, ang dati niyang doubles partner sa Bad Homburg at Canadian Open. Bago simulan ang kanyang kampanya, sasali muna si Ayala sa Stars of the Open exhibition, tampok ang rising stars ng WTA at ATP Tours. Makakalaban ni Ayala sa Stars of the Open ang kaibigang si Iva Jovic, Biyernes ng umaga, Philippine Time. Paige Javier, ABS-CBN News. Anumang torneo ang saliha ni Alex Ayala, tiyak na may mga Pilipinong susubaybay sa kanyang laban. Sa Canadian Open nga kamakailan, nakilala ng ating kasamang si Dayan Castillejo ang isang super fan ng Pinay tennis star na may kakaibang paraan ng pagpapakita ng kanyang suporta.
13: When I entered, I was met by this wow stampede of Filipinos, like, wow, I wasn't ready for it. And then, biglang this guy approached me and said, "Miss Dayan, mag-abang ka mamaya, magiging dinosaur ako." And then I was like, "Ano, masira na ata ang inyo." "What happened?" I said, ano? "Basta, tingin mo mamaya, dinosaur ako." So, you know, I kind of like, I was like, had that look on his face na parang may something. Ako naman, I couldn't imagine, di ba? My gosh, later nakita ko niya, sabi ko, ito pala yung sinasama niya. Grabe rin yung creativity ng mga Pinoy, I must say that.
0: Panoorin ang buong kwento at iba pang karanasan ni Dayan Castillejo sa Canadian Open sa bagong ABS-CBN News podcast na Cross Court. Mamaya na yan sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
14: Susunod, Senate President Sherwin Gatchalian ipinaalala na sakop din ng sub judice rule si Vice President Sara Duterte. At Liza Soberano, ibinahagi kung bakit espesyal ang Forgotten Island. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV. TV Patrol!
15: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
16: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
18: Best concert ever!
16: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
20: Money, money, money!
19: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
20: Money, money, money!
19: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
21: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
22: Ako to, si Chang Ami.
21: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
23: Hello, attorney!
24: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
21: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
23: Hello, attorney!
21: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo,

0: Nagpaalala si Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian na sakop din ng sub-judice rule si Vice President Sara Duterte maging ang mga Senator Judges. Sinabi naman ng prosekusyon at ng depensa na susunod sila sa utos ng Senate Impeachment Court. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Support ito ni Senate President Sherwin Gatchalian ang desisyong mahigpit na pagpapatupad sa sub-judice rule na nagbabawal sa mga partidong magkomento sa merito ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa labas ng korte habang gumugulong ang paglilitis. Paalala ni Gatchalian, sakop nito maging silang senator judges at ang mismong inuusig.
2: Dapat maging conscious rin siya moving forward doon sa mga statements niya, especially on the merits. So it covers everyone. Kasama kami doon, mga senator judges.
3: I will relay what the presiding officer mentioned and then tingnan na lang natin kung ano yung maging usapan namin ukol dyan.
1: Nagdeklara rin ng depensa at ang prosekusyon na susunod sila sa utos ng Senate Impeachment Court.
4: Definitely may possibility po na may mga nakuupong prosecutors ngayon ang maaaring magbitiw ng kanilang position bilang membro ng prosecution panel at mag-act na lang as isa sa mga spokespersons. No? So maaari din po na magdagdag ng spokespersons.
5: Sa ngayon, I'm stay, but lagi ko naman din hong sinasabi no, na pag the time comes na kailangan kong tumutok muna dun sa role ko as private prosecutor, I'll cut back my spokes duties.
3: I think there's a sense of urgency on my part to have someone speak for the team. It hasn't been easy for me to also navigate yung ano ba yung merits na ano yung hindi.
1: Samantala, posibleng hindi na ipatawag ng prosekusyon para tumestigo ang dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica na dinaanan umano ng milyon-milyong pisong confidential funds ng OVP. Sabi ni Adyong, hindi na kailangan ng testimonya ni Lachica para patunayan ang impeachment article na nag-aako sa sabisin ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pero para sa Senate President,
6: if you follow the money trail, at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Ortonio, sa kanya talaga huminto yung money trail. So, personally, ako as a senator judge, importante yung kanyang testimony.
4: We may not no longer require request the impeachment court to issue a subpoena to Mr. Colonel Lachica. But again, it would also be, if ever, that the defense would present him as their witness, that would also give us the opportunity to cross-examine Colonel Lachica. If the court decides to exercise some powers to subpoena him, again, the same matter, we can also cross-examine him.
1: Gusto naman ng prosekusyon na iharap bilang hostile witness si POA na dating undersecretary ng DepEd noong si Duterte pa ang kalihim nito. Sabi ni POA, handa siyang tumestigo.
3: Basta ayon sa personal knowledge ko, as you know, sasagutin ko, as much as possible, I don't want to, of course, invoke attorney-client kung hindi naman kinakailangan.
4: He is actually part of the defense panel, so he's adversarial to the position that the prosecution panel is standing on. So, in effect, that is very clear po that he would be presenting by the prosecution panel as a hostile witness.
1: Umaasa ang Senado na matatapos ang paglilitis bago magpasko. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
7: Ginawaran ng Honorary Doctor of Laws ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Webes. Ginanap ang seremonya sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Kasabay ito ng 88 commencement exercises ng universidad kung saan panauhing tagapagsalita rin ang Pangulo. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ang Pangulo sabay hinamon ang mga bagong nagtapos na gamitin ang kanilang pinag-aralan upang iangat ang buhay ng ibang Pilipino at magsilbi sa bansa. Samantala, binisita rin ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang isang egg processing facility sa San Jose, Batangas. Pinuri ng Pangulo ang makabagong teknolohiya ng pasilidad na nagpoproseso ng mga itlog upang maging powdered at pasteurized liquid eggs. Malaking tulong anya ito para maiwasan ang pagkasira ng mga produkto at mapataas ang kita ng mga lokal na magsasaka.
8: Good news mga kapamilya, mas madali nang maging updated bago pa magsimula ang araw mo sa tulong ng ABS-CBN Daily Roundup Newsletter. Mula sa breaking news at must-know stories hanggang sa latest sa entertainment, lifestyle at sports, hatid namin ang mga kwentong kailangan mong malaman diretso sa inbox mo. Hindi mo na kailangan mag-search o mag-scroll ng matagal para malaman ang mga nangyayari. Isang bukas lang sa email, updated ka na sa mga top stories at trending topics sa abs-cbn.com. Magtungo lang sa abs-cbn.com/newsletter o iscan ang QR code na nasa inyong screens para mag-subscribe. Libre lang po ito mga kapamilya, kaya sign up na. Huwag lang kalimutang i-check at i-verify ang inyong email para makumpleto ang sign up. Nagmalaki na Laliza Soberano at R&B singer-songwriter na si Her ang kanilang pagiging Pinoy sa fan meet ng pelikulang Forgotten Island. Bukod naman sa pagdiriwang ng Filipino heritage, may isa pang dahilan kung bakit espesyal kay Liza ang pelikulang ito. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
9: Mainit na sinilubong ng fans sina Her at Liza Soberano sa fan meet para sa animated film na Forgotten Island. Ibinahagi ni Her sa fans na pagkakataon ang pelikula para maipakita sa big screen ang kanyang pagkapinay. Umaasa siyang mararamdaman ng mga manonood ang saya at kahulugan ng pagiging Pilipino.
10: I hope that when you watch Forgotten Island, you guys feel the fun and the joy and what it truly means to be Filipino, because I'm so proud to be Pinaya.
11: We're so, so proud of this film, and we hope that you guys will support it and feel proud to be Filipino as well.
9: Espesyal kay Liza ang proyekto dahil nag-audition siya para rito habang lumilipat mula Manila patungong Los Angeles.
11: That took obviously a lot of courage and bravery for me to step outside of my comfort zone.
9: Para sa dalawa, higit pa sa isang pelikula ang Forgotten Island. Isa itong pagdiriwang ng kultura, komunidad at kanilang pinagsamahang Filipino heritage.
12: I will never forget you.
9: Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas simula September 23. Daniel Krishnan, ABS-CBN News.
0: Susunod, Jason B. Balik, konti zero ira para sa Eurovision Asia. Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
14: Ang oras, 11:01 bago mag-alas 8 ng gabi.
15: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
17: Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para makalipat na ako ng condominium kung saan ako nagbabagay? Hindi sa lusak na to. Hindi sa putik. Hindi sa kahirapan. Ew!
18: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo.
16: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
19: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
20: Money, money, money!
13: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: lang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Mga aktor na layong manakot at isang mananahi, hindi ng damit kundi ng notebook. Sila ang tampok sa ikalimang episode ng Philippines Oddest Jobs.
4: Nanlalamig sa kabaw. May takbuhan. Tulakan at sigawan na parabang hinahabol ng multo.
5: Siyempre, hindi mo maiwasan minsan. Siyempre, yung matatarget rin mong guest. Takot at takot. Siyempre, pag takot ko pong ganun, eksakto na ganun yung daliri. Yan yung nakain ko ng tatlong daliri niya pa pag ganun.
4: Pero, hindi sila totoong maligto. Dahil ang trabaho nila ay siguruhing kakagipas kayo ng takbo sa takot.
6: Hoy, may nasa iyo! Sino ka?
5: Welcome to the House of Darkness. Pasok po.
7: Naisip ko po na ano po kaya yung...

0: Tutukan ang mga kakaibang trabaho sa Philippines Oddest Jobs mamaya sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng Cross Court with Diane Casillejo.
1: Matindi ang inaasahang laban para sa 10 orihinal na kantang pagpipilian para maging pambato ng Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia. Bukod sa catchy at makabuluhan ng mga kanta, bibigyan buhay rin ito ng mga seasoned singing contest champions. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
2: Nagdalawang isip si Jason Lee na magbalik sa Contest Zero era para sa Philippine Selection Night ng Eurovision Song Contest Asia. Pero nagbago ang isip dahil once in a lifetime experience niya na mai-represent ang Pilipinas sa prestigyosong kompetisyon. Mas na-motivate si Jason nang marinig ang i-interpret niyang playful pop and R&B song na Diyan ni Jason Marvin. Makaka-collab ni Jason si Sasa Dagdag.
3: Yeah, I'm sure marami makaka-relate. Not just here, pero also internationally kasi nga very universal yung message ng song.
4: At first then, I was really hesitant as well. Pero when I knew na si Kuya Jason D yung kaduwi ko, naging isang Jason D, hello! I was like, who am I to pass, di ba?
2: Isa sa haharapin nila ang duo naman ni na JM De La Serna at Mariel Montellano. Ipapakita ng birit duo na Jamiel ang ibang side ng artistry nila sa jazz and funk influence song na mapadama. Likha ito ni na Junghi Marcelo at Jeremy G.
5: Gusto rin namin ma-conquer yung international na experience, kumbaga.
6: This time po is very different kasi hindi siya kami yung gumawa ng song.
2: Makakatapat din nila ang isa pang kampiyon, si Kimo. Aawitin ni Kimo ang R&B ballad na Reason to Live na kinumpose ni Stephen Tan.
7: It's about your loved ones being there na sila yung rason at ikaw rin mismo yung rason kung bakit ka nabubuhay.
2: Ang mapipiling awit ang opisyal na entry ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia sa November 14 sa Bangkok, Thailand. Mapapakinggan ang 10 kanta sa Pilipinas sa Philippine Selection Night Compilation sa iba-ibang music streaming platforms. Mapapanood naman ng live ang mga komposisyon sa Philippine Selection Night sa darating na linggo, August 30, 9:45 p.m. sa iWant, ABS-CBN sa AllTV2, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Available din ito sa ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng TFC at may delayed telecast sa Mix. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
8: Pero bago tayo magpaalam.
9: Di ba nasabi lang na wala na nga?
8: Pinapaalis. Pero po, lahat po ng naapektuhan sa Nepal.
9: Sorry,
8: oh, hindi. Sa totoo po, yes, ang aming dasal, ang aming pong pakikiramay, isa po ito sa totoo lang, namulat ang ating mga mata. Dapat ang buong mundo, di ba, sa paghihiganti ng kalikasan.
9: Did you see the
10: climate
9: video?
10: Change.
9: Did you see the video? Grabe.
10: Yes.
8: Oh,
9: I wonder anong gagawin mo kung ikaw nasa gitna doon. Wala kang tatakbuhan ka rin.
8: And ano, that's an eye-opener for the world. Pwede mangyari yun kahit sa atin. Ay, tsunami sa naman. Sa atin, di ba? It's a tsunami.
9: Sa atin pala, nangyayari na yung flood. Flooding.
10: And I hope, no, magtulungan iba't ibang bansa.
8: Tama.
10: Kasi hindi kakayanin ng Nepal lang or Tibet.
8: At yan, at ito talaga si, at yan pong mga balitang binantayan namin para sa inyo po. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Cross Court with Diane Castillejo. Nasusunda naman ng Philippines Oddest Jobs. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming naglilingkod. Ako po, si Zen Hernandez.
9: Napapanood po ang TV Patrol. Ano po pang mga paborito ninyong palabas sa iWant? At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa AllTV 2. Nauna siya. Ako po si Alvin El Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan.

0: Pagin na nakasaysay ng Pilipinas sa nagkalipas na 40 taon. Noon ngayon sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras
1: 8:02.

at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Capalas at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot

0: Otso na po. Ibig sabihin...
1: Spot Report! Spot Report!
0: Spot Report na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ay, ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman.
0: Abay, bawat kaso po aming tututukan ako si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Ay, lahat po ng ebidensya ay amin pong susuriin. Ako po, Jeff Caparas.
0: At ito ang
2: Spot Report!
1: Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ngayon po ay August 27, 2026, araw ng Webes.
2: Ang bilas ano, next week September na.
0: Correct.
2: May lalabas na naman, partner.
0: Ayan, masisilip na naman.
2: Masisilip, kakanta na.
0: Ay, nako.
2: Bermans.
0: Oh, yan, Bermans, partner. Meron na naman po maglalilitawan na ng mga Christmas lights at mga parol.
2: Ayun, napapatugtog ni ano?
0: Ni Boy When I Was Young.
2: Matik yun.
0: Matik yan.
2: May nagulat, may nakausap ako, nagulat daw sila kahapon sa bus.
0: Ano, paanong gulat nila?
2: Nagulat sila ba?
0: Napatingin.
2: Alas 8 pa lang ah. Ba't parang si...
0: Bakit parang si Kuya Dan
2: si
0: lang nakaupo?
2: Si K-Pops na agad.
0: Kaya, ay nako, hoya, para po doon sa mga pauwi sa kanilang mga tahanan. At,
2: nasa bus! So, ingat.
0: Yan, mga nasa bus, nasa taxi, yung mga nagdadrive, ingat po kayo sa kalsada. At the same time, partner, para po doon sa mga nagdi-dinner, may pakinggan nyo kami mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Mm-hmm. Kayo po ang makasama sa inyong dinner. Pwede po kayo makibahagi sa aming talakayan sa 0919-278-3000.
2: Okay.
0: 0919-278-3000.
2: Ayun.
0: O sige, abay pasadaan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras. So, ng ating balitaan, umarangkada na ang pagtalakay ng Senado sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Umarap sa Senado ang mga kinawatan o kinatawan ng Development Budget Coordination Committee na kinabibilangan ni na Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, Finance Secretary Frederick Go, gayun din si na Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan at Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. Iginiit ni Senate Finance Committee Chairperson o Chairman JVR ito na back to basics dapat ang pagbuo ng 2027 national budget para tiyaking mapupunta ang pondo sa pangailangan ng mga mamamayan, kabilang na ang kalusugan, edukasyon, pagkain, seguridad, gayon din ang hanap buhay at maayos na infrastruktura. Itutuloy rin ang live streaming bicameral conference committee at ang Senate Budget Transparency Portal para masubaybayan ng publiko ang proseso mula sa proposal hanggang sa pagpapatibay ng panukalang pondo. Nauna na sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na pinag-aaralan ang pagdaraos ng committee hearing tuwing Sabado para talakayin ang 2027 national budget dahil nakakaapekto na sa legislative calendar ang mga suspensyon ng pasok sa trabaho bunsod ng masamang panahon.
1: Spot!
2: Samantala, hindi tinuturing ng House Prosecution Panel na gag order ang utos ng impeachment court sa mahigpit na pagpapatupad ng sub judice rule. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na malaya pa rin makapagbibigay ng pahayag ang magkabilang panig sa nangyari sa impeachment proceedings basta tama at patas ang pagtalakay rito at hindi magbibigay ng komento. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolosa na susunod ang prosecution sa utos sa sub judice rule at mag-iingat sa mga pahayag. Samantala, wala pang desisyon ng prosecution kung magpapalit ng spokesperson, pero sabi ni Tolosa, babawasan muna ang mga panayam sa media para tumutok sa impeachment trial.
1: Spot Report! Spot Report!
0: Sa ibang balita naman, inihain sa kamera ang panukalang total ban sa pagkatapon ng basura sa ng ibang bansa sa Pilipinas. Nako! Ayon kay Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, may akda ng House Bill 6267, lalong hindi mareresolba ang problema sa waste management kung pati ibang bansa gagawing tapunan ng basura ang Pilipinas. Bakit naman kasi? Sa ilalim ng panukala, idedeklarang illegal ang pagpasok ng lahat ng klase ng foreign waste gaya ng toxic, house at electronic. Kapag naisa batas, may bubuo ng 24/7 environmental protection desk lahat ng pangunahing pantalan sa bansa, habang papatawa ng mabigat na parusa ang mga lalaba gaya ng pagkumpiska sa barko, permanent shipping ban sa dayuhang exporter, at pagkakaaresto.
1: Spot Report.
2: Mga kapamilya, ay patuloy na nakikita ang pagbuti sa water system ng San Jose del Monte City sa Bulacan matapos i-report ng Metro Pacific Bulacan Water o MPBW ang pagtaas ng produksyon at pagbaba ng mga reklamo. Ayon sa MPBW, umabot sa 135.19 million liters per day ang water production nitong Agosto, 10.5% na mas mataas kumpara sa 122.36 million liters per day sa ilalim ng dating operator na Prime Water. Ay nakumpuni na rin ng MPBW ang mahigit 600 sa 890 verified pipeline leaks. Bunga ito ng patuloy na rehabilitasyon at maintenance sa mga water facilities. Sa water treatment plants 1 and 2, tumaas ang pinagsamang produksyon mula 40 million liters per day hanggang 55 million liters per day. Naging operational na rin ang tatlong deep wells at nagtalaga ng 15 o 15 lokasyon para sa static water tanks. Kasabay nito ang pagbaba ng mga reklamo ng mga residente dahil sa kawalan ng supply ng tubig. Ay sinabi po ni SJDM Mayor Florida Robes na mahalagang nakikita na ang resulta ng rehabilitasyon bagamat marami pa rin kailangang ayusin. Ayon naman sa Metro Pacific Water na patuloy nilang ayusin ang mga lumang pasilidad at maghahanap ng kadagdagang mapagkukunan ng tubig. Sinimula na rin ang pipelaying works mula Tanawin Water Reservoir hanggang Igay Road sa Barangay Santo Cristo na inaasahang magdadagdag ng 15 million liters per day ng treated water para sa humigit kumulang 50,000 households. Ay partner, ay alam mo ba sabi ng bubit ko partner,
0: ano
2: dyan sa SJDM. Alam mo ba walong taong pinabayaan yan, tapos hinaya ang mabulok ng, hulaan mo ano?
0: Ano?
2: Nabanggit ko na nga, hindi ka pa nakikita.
0: Sige, go. Pinabayaan ng
2: Prime Water partner yung water facilities dyan sa San Jose del Monte.
0: Kaya
2: mukhang walang kinalaman yung LGU doon sa Joint Venture Agreement doon sa Water District. Tapos nung nag-issue na partner, nag-issue na yung Water District ng pre-termination notice doon sa Prime Water, doon na lang syempre nagkaroon ng chance yung LGU. Ay kami na, binibigyan na sila ng permiso. Parang ganun ang sistema dyan. So nag-appoint na ng interim service provider, tapos yan, naayos na nga yung problema. Tsaka kita mo partner, sa 3 months pa lang iyon nung ang operator ay MPBW ay nasa mahigit 600 na raw yung 2890 sabi doon sa item, hindi ba, na verified pipeline leaks yung naayos. Pinabayaan partner.
0: Kaya
2: grabe.
0: Na pala partner ang nirereklamo ng mga residente doon sa lugar,
2: talaga.
0: Tubig at saka yung lumalabas sa mga gripo na lang, putik.
2: Ayun
0: na.
2: Inaayos na ho, inaayos na ha. Kasi nga pinabayaan ng
0: nang
2: ilang beses na nang na sa item nang
0: na samantala pa, sintabi po mga kasabisyo at kapamilya, natagpuan ang bangkay ng 8 taong gulang na lalaking nalunod matapos maligo sa dagat sa Cavite City. Kahapon nagpaalam ang biktima sa inang maliligo kasama ang kakilala at kaanak na menor de edad. Pero napunta umuna sa malalim na parte ng dagat. Pansamantalang itinigil ang search and rescue operation sa bata kagabi dahil sa malakas na alon at itutuloy sana kaninang alas 6 ng umaga. Pero kaninang pasado alas 4 ng madaling araw, natagpuan na ho ang bangkay ng bata sa mga nakaparadang bangka sa kanilang

0: Ang limang kaya magpakain ng mahigit 5 milyong Pilipino sa loob ng isang taon ay dahil dito nananawagan po ang Department of Agriculture sa publikong maging responsable sa pagkonsumo ng bigas. Kaya ako, partner, kapag minsan kasi napapanisan lalo pagka mainit ang panahon, ilagay nyo sa ref. Para kinabukasan, pwede nyo isanag. O kaya, partner, ang isang style na yung ginagawa ng nanay ko, maging ako na rin, partner, na ipasa akin. Lalagyan nyo ng suka kaunti.
1: Talaga?
0: Oo, partner.
1: Ang lasa nun?
0: Wala akong malalasahan.
1: Ah, talaga?
0: Lagyan mo lang isang takip para iwas panis.
1: Sabagay kasi, di ba, suka yung ingredients ng mga ulam na hindi agad-agad napapanis.
0: Oo, lagyan mo. Tapos, syempre, huwag nyo i-expose sa araw. Eh, ako, partner, talaga ayoko nang nasasayangan ng bigas. Ng kanin. Alam mo ng mga nakakilala sa akin yan. Ako, hindi! Isahing mo yan. Wala, partner. Kasi nga, eh, yung lolo ko nagagalit kapag noong sumalangit naman lolo. Pag nakita niyang nagsayang ako ng bigas, patay ako, partner.
1: Kasi, partner, ang daming batang na nagugutom sa lagsakan.
0: Pero may mamimiloso po dyan. Diba, meron akong
1: mabubusog ba sila?
0: Mabubusog ba sila pag kumain ako? Mga piloso pong basa.
1: Kala nyo diba? Talaga eh.
0: Pero seryoso ha, wag ho. Sayang ho yan. Tansahin nyo ang pagsasaing. Tapos, mas mainam ng kakaunti lang ang isaing nyo. Magdagdag na lang ho kayo.
1: Totoo yan, partner. Alam mo, minsan na ang ginagawa ko, since mag-isa lang ako sa namumuhay ngayon.
0: Fasting.
1: At saka, hindi, ang ginagawa ko talaga yan, nire-ref.
0: May ganun, fasting.
1: Fasting.
0: IF, yung ano, sabi ni, ano, diba?
1: IF yung tawag ng marami, partner. Yung akin, ano, FD.
0: Taggutom.
1: Financial diet. Mali.
0: Huwag ganyan ka, partner. Walang mabunot na.
1: Kailangan ng kumayad ng bongga.
0: Biskuit, partner.
1: Ayan. Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita ha, mula sa labas ng ating himpilan. Hatid ng ating mga Radyo Patrol. Mga motorista sa Marcos Highway, binalaan ng MMDA sa posibleng traffic dahil sa drainage project. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Marlene at Jeff, pinayuhan ng Metro Manila Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motoristang dumaraan sa Marcos Highway na maging handa sa posibleng pagsisikip ng trapiko dahil sa isinasagawang drainage project sa lugar. Sa advisory ng MMDA, sinabi nitong nagsimula na ngayong Linggo ang drainage improvement project sa Pasig Marikina sa intersection ng Marcos Highway at inaasahang tatagal ito ng 330 calendar days. Kabilang sa proyekto ang pagtatayo ng 3.7 kilometers interceptor pipeline mula Halang Creek hanggang Marikina River. Dahil sa mga itinasagawang trabaho, posibleng makaranas ng traffic congestion at mga pagkantala sa mga motoristang patungo sa Pasig, Marikina, Cainta at Antipolo. Pinayuan ng MMDA at mga motoristang planuhin ng maaga ang kanilang biyahe, maglaan ng dagdag na oras at paglalakbay at gumamit sa mga alternatibong ruta kung posible. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng MMDA sa mga concerned local government unit para mapanatili ang maayos sa daloy ng trapiko at mabawasan ang epekto ng drainage work sa mga motorista at commuters. Samantala, sa ngayon, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa Marcos Highway o yung mga paakyat ng Antipolo. May konting build-up lang ng mga sasakyan bago dumating ng LRT Machine Station. Maluwag naman ang kalsada sa northbound lane ng Marcos Highway o yung pabalik na ng Metro Manila. At yan, balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. So, I'm Garner, DZMM.
0: At Tom, ano yan? All day?
2: Hello?
0: Pag sinimula na, all day yan? All day, maghapon? Anong oras?
2: Actually, walang sinabi sa advisory ng MMDA kung magsisimula, kung anong oras o kung hanggang anong oras ito magsisimula at kung anong oras matatapos. Ang sinabi lang nila, asahan na magbibigat yung daloy ng trapiko dyan. Actually, itong pipeline ito magsisimula yan dyan sa may bandang, malapit lang to kumbaga dun sa isang sikat na mall dyan sa may Masinag Station.
0: Ayun, natanong ko kasi, partner, para kung taga-dyan ka, maplano mo, hindi ba?
1: Oo.
0: Gantong oras pala, adjust mo yung schedule.
1: Dyan, may mga hinanda ba silang alternate route kapag epektibo na yung traffic ko dyan sa area?
2: Marlene, ano, walang nakalagay sa advisory ng MMDA, no? Ayaw. Pero kasi kung katulad ko na taga-Antipolo ka, itong Marcos Highway yung pinakamabilis na daanan paakyat ng Antipolo. Meron din namang iba pang mga

0: alternative way para maka alternative route para makakyat ng Antipolo, pero traffic din yan dun sa bandang Tikling eh, kung matatanong mo lang ako.
1: Kaya nga dapat aalamin natin kung umaga ba yan o gabi para ma-adjust
2: para
1: mo.
2: Para paghandaan
1: ng kasi
2: mga
1: minsan part din yung diba, pag sa EDSA based from experience, yung EDSA madaling araw yan eh. 10 to 5 a.m. mga ganon.
2: Tapos sa hapon na yung
1: sa hapon na yung susunod. Hindi, 10 to 5 a.m. lang. 10 p.m. to 5 a.m. Kaya mapaplano mo, naku, alis ako na mas maaga, abutin ako. Mga ganon.
2: Correct. Anyway, sige, maraming salamat Radyo Patrol, John Garner.
1: Samantala, mga kaso laban kay Marikina First District Representative Marcy Chodoro na isampan na po sa korte. Narito ang balitong kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid po ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, take it away.
3: Yes, Jeff Marling, kinumpirma nga ng Department of Justice na naisampan na ang 5 criminal cases laban kay Marikina First District Representative Marcy Chodoro sa Marikina RTC. Ayon kay DOG Undersecretary Ian Norman Dato, na mananatiling inosente si Chodoro habang dinidinig pa ng korte ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Iginiit ni Yusek Dato na ang pagkasampa ng mga kaso ay nagpapakita lamang na natapos na ang prosecutorial evaluation at nasa korte na ang pagkapasya alinsunod sa rules of court.
4: These cases have already been filed with the appropriate court of Marikina City, but we just want to stress that he's still entitled to the presumption of innocence, and it just means that the prosecutorial action, the prosecutorial evaluation.
3: Samantala, iginiit ng legal counsel ni Teodoro na si Attorney Alma Malonga na walang sapat na basihan ng mga reklamo laban sa kongresista. Kinestyon din ni Malonga ang resolusyon dahil hindi umano ito ginawa o nilagdaan ng DOJ panel na nagsagawa ng investigasyon at ibang state prosecutor ang pumirma sa mismong ginawang pag-evaluate ng kaso. Binigyan din naman ng DOJ na nasa hukuman na ang pagpapasya sa tatakbuhin ng mga kaso ni Teodoro. Samantala, Jeff at Marling, sa kapapasok lang na balita ay sinuspindi na ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pasok sa mga paaralan sa pribado at pampubliko sa buong lungsod ng Maynila bukas August 28 dahil sa inaasahang mahina hanggang katamtaman na may manakanakang malalakas na pag-ulan bukas dahil sa epekto ng habagat. Pero sabi ni Mayor Dumagoso na ship ang mga estudyante sa alternative delivery mode of learning. Mga pamilya po natin na babiyahe ngayon patungo dito sa Maynila ay magdobli ingat po dahil kasalukuyan pong bumubuhos ang malakas ulan, partikular dito sa bahagi ng Espanya Boulevard. Natili namang mabilis ang usad ng trapiko mula Padre Burgos Avenue hanggang Quezon Boulevard at dito sa Espanya Boulevard. Wala pa tayong namomonitor pagbaha sa mga sandaling ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMF.
1: Bert, dalawang beses mo nabanggit ang Espanya.
3: Oo nga eh. Oh.
2: Babaha na naman dyan.
1: Oh, hindi, Bert.
2: Ano?
1: Babaha ng, ng Sabaw. Ng Bulalo.
3: Eh, baka wala na kayo mamaya.
1: Natikman mo na ba yun?
2: Ayun na naman tayo eh.
1: Okay, tama. Tayo.
2: Ano mo si Bert, kung mga ganyang usapan, lagi hindi niya titikman. Wala. Kasi ayaw niya tayong ma-experience niyo yung ano.
3: Hindi, kasi nung nakaraan wala na kayo, uwi na kayo eh.
1: Pasalanan pa natin ngayon.
2: Kasi lagi namin mali, ikaw lagi tama.
1: Ingat, ingat, Bert Dizon, ingat.
2: Maraming salamat, mga Radyo Patrol!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
2: Mga kasibusyo, mga kapamilya, abay, abay, naghahanda na nga ho ang ilang mga LGU ha dahil sa inaasahang masamang panahon bukas. Singit tayo ng update. Ano ba magiging lagay ng panahon mula sa ating pag-asa weather forecaster, Ginoong Obet Badrina. Sir Obet, ano po ang forecast natin?
6: Magandang umaga po, magandang gabi po, no, gaya din sa lahat ng mga tagapakinig natin. Nag-issue po tayo ng yellow, heavy rainfall warning sa Bataan, Zambales, Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, gayon din po sa Batangas at Rizal, ilang bagay ng Rizal. Ito po ay dahil nga po sa inasa natin pagpapatuloy na hanggang sa kumising malalakas sa pag-ulan, dulot nga po yan ng hanging habagat. At inasa natin hanggang this weekend, magiging maulan po sa malaking bahagi ng Luzon, particular na sa may western section ng Luzon. Ito po yung bahagi po ng Cordillera, Ilocos Region, bahagi rin ng Central Luzon, particular na ang Batanan, Zambales, ganyan Occidental Mindoro. Magiging kalat-kalat naman ang mga pag-ulan sa Kamaynilaan, lalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island Region. Mananatili naman po makararanas ang mas maliwalas sa panahon ng lalabing bahagi nating bansa, particular na sa Mindanao at sa Eastern and Central Visayas. Ito nga po ay dulot ng habagat at patuloy ang pagmamonitor natin sa low pressure area na huling namatan 850 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Inaasahan po natin na posible pa rito maging bagyo sa mga susunod na araw at maaaring magpalakas ng habagat, kaya patuloy nating imo-monitor. So yan po ang lagay ng ating panahon mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang gabi po.
2: Sir Obet, hanggang kailan mararamdaman itong masungit na panahon dito sa Metro Manila?
6: Sa ngayon po, ang peak ng mga pag-ulan ay bukas, araw ng Biyernes hanggang Sabado. Posible medyo mabawasan na ang mga pag-ulan sa Linggo, pero inaasahan pa rin natin yung kalat-kalat ng mga pag-ulan.
2: Naku, may lakad pa ng mga partner ng mama at papa ko ng Sabado. Baka maano,
1: partner, mahirap na talaga nag-schedule. Tsaka pag may schedule ka, Sir Obet, diba, kailangan talagang samawa ng kaunting dasal talaga, partner. Pero hindi mo control kasi yan, Sir Obet, hindi ba?
6: At tsaka panahon po talaga ng tag-ulan, kaya in-expect din talaga natin na tuloy-tuloy itong mga pag-ulang nararanasan.
1: August talaga, partner, tsaka September.
6: Yes, tama po.
2: Sa September, Sir Obet, ay ilang bagyong posible natin maranasan?
6: Mga dalawa o tatlong bagyo po.
2: Naku!
1: Kaya ang laba-laba ngayon, hangin-hangin muna, Sir Obet, di ba? Alam mo ng araw-araw.
2: Parang nagiging energy drink partner ng habagat yung mga bagyong yun, kasi pinapalakas ng bagyo ang habagat. Anyway, Sir Obet, maraming salamat sa inyong oras, Sir Obet Badrina.
6: Salamat po, magandang gabi.
2: Yes, sir, mula sa PAGASA Weather Forecast Center.
5: DTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ay, para po doon ha, sa mga kababayan na nagtatanong kanina sa lungsod ng Manila, shift na po sa alternative mode ang mga pasok sa mga eskwelahan. Suspended na rin ho ang mga pasok o levels public at private sa Malabon City at maging sa Caloocan City. Maya-maya lamang ho, magbigay po kami ng updated na listahan kung may iba pang mga lugar na nagdeklara ng walang pasok o shift
1: sa
2: alternative mode learning schedule para mabigyan ang abiso partner, lalo na yung mga magulat mga anak.
1: Mahirap, partner, baka mamaya hindi mo malama, wala na palang pasok yung anak mo bukas.
2: Pinapasok mo.
1: Hinatid mo.
2: Mahirap, partner, kasi may mga estudyante partner na nai-stranded sa eskwelahan dahil nga nagbahana.
1: Saka pag nag-cancel mid ng klase, lalabas yung mga bata ngayon.
2: Siyempre,
1: yung mga magulang, partner, may mga trabaho. Ano gagawin?
2: Mababasa ang mga bata. Nakakatuwa nga, partner, yung ibang mga bata nung nakaraang mga habagat, di ba? Kanya-kanya silang diskarte para hindi mabasa yung mga gamit. Yung iba, nagbalot na ng plastic na mga garbage bag sa kanya.
1: Ang sakin, partner, dati may nakita ko, basang-basa yung bag ng bata. Kakalit-lit eh. Yung backpack, basang-basa. Okay, paano yung mga libro ngayon?
2: Ayan nga eh. Sige po, hingin po kami update mamaya lamang at marami tayo pag-uusapan. Pero bago ang lahat, amay magbibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala sa oras na alas 8:27 ng gabi.
5: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa SPOT Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Kat! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol.

0: meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Pan. Una sa balita, una sa public service.
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: Ang husay!
7: So easy to use. Everest Washing Machine.
8: Hun,
7: sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
9: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:29. Nagkapanin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
10: Jack ka para sa mga kapamilya.
9: Partner, bago tayo tumawid sa ating interview, pati umuwata na happy birthday yung kuya daw ni Cherish Apari. 34th birthday niya ngayon, pero wala pong pangalan na ibinigay si Madam Cherish.
10: Basta alam niya na yun.
9: Happy birthday po kuya ni Cherish.
10: Kuya ni Cherish.
9: Ay, para po doon sa ating talakayan, nasa kabilang linya na po ang hepe ng Indang Municipal Police Station na si Police Major Ian Jasper Montoya. Abay, patungkol po iyan ha. Dito po sa isang senior citizen at isang 4 taong gulang po na kanyang apo na nasawi ho sa pamaril dyan sa Indang, Cavite. Hingi tayo ng update, Major Montoya, Marlene po at Jeff sa Spot Report.
10: Dagabay, kabayan.
11: Good evening po, sir.
9: Major, pakikwento nga ho sa amin, ano ho ang nangyari? Bakit nahuwi sa shooting incident po itong incident dyan sa Cavite na ikinasawi ng senior citizen at ng kanyang apo?
11: Bale, nung ang insidente po naganap po around 10:55 p.m. noong August 25 po. Mm-hmm. We received a phone call from a concerned citizen po na meron alleged illegal discharge of firearms. Immediately po, nag-dispatch po tayo ng patrollers and sinamahan po sila ng mga taga-barangay po natin. Upon arrival po at the place of incident, lumapit po sa kanila yung witness natin na at tinuro po yung kubo kung saan po pagpasok po ng ating mga first responders ay nakita po nila na yung tatlong katawan po ng tao na lifeless body po.
10: Grabe ho, ano?
9: Ano ho ang motibo? Ano ho ang motibo dito sa pamamaril na ito?
11: Ang ayon po sa aming investigasyon ay nagkaroon po sila ng heated altercation a month before the incident po.
10: Tungkol saan ho, Major, ang pinagawayan?
11: Ang pinagawayan po nila is regarding lang po sa... Basta po may heated altercation po sila, sir.
10: Oo.
11: Naka-record naman po yun sa barangay and pinag-ayos naman po sila doon.
9: Major, itong suspect at itong mga biktima, ano ho ang relasyon nila sa isa't isa? Magkaano-ano sila?
11: Magkakakilala po sila kasi po there are farmers po doon po sa area.
10: Farmers. Sir, punta lang ho ako doon sa ano, pagkakatuntun nyo ho doon sa, I understand, dalawa ho, no? Dalawa ho ang perpetrator dito. Paano nyo ho natuntun itong dalawa, sir?
11: Dahil nga po nagkaroon pa po tayo ng witness na nasaksihan po talaga yung pangyayari, na through hot pursuit and follow-up operation po, nakuha po natin yung mga perpetrators po natin.
10: Oo, grabe. Sir, ang hindi ko, kumbaga, marimari mo dito, dinamay ho talaga yung apat na taong gulang. Ano? Kasi kahit naman ho nakita sila noon, 4 years old yun eh. Bakit kaya hindi man lang in-spare, ano, Major? Grabe.
11: Yes, sir. And ang sabi po nating mga perpetrators, support na lang daw po sila magsasalita ng kanilang side, sir.
10: Matitigas ho talaga. Sir, nasan pala ho ang magulang nung apat na taong gulang?
11: Ah, sir, wala siya dito sa Indang, sir, and then umuwi lang siya dito, sir. Nakahabilin yung anak niya doon sa kanyang mga magulang po.
10: Diyos ko po, ang hirap siguro tanggapin yun, sir. Ano? Ilan ho, may kapatid ho ba ito, tong bata ho, sir?
11: Yun pa lang po ang hindi po namin na-verify, sir, kung may kapatid po yung bata po.
8: Sir, dito sa reports na na-receive namin, tatlo ho ang biktima, yung mag-asawa at yung yung mag-asawang senior at yung 4 years old. Dito po sa yung isa pong senior citizen, kamusta po ang estado niya ngayon?
11: Pardon po, ma'am. Pardon po.
8: Tama ho ba, tatlo po yung biktima? Bati po dito sa report, sa initial report na nakuha namin?
11: Opo. Tatlo po ang biktima po.
8: Dalawa. Yung... Pareho. Para lahat po ay nasawi, sir. Sino talaga ang target, sir?
11: Nasawi po sila lahat. Yung 63 years old po na lalaki, 62 years old na babae, yung 4 years old po
8: pero,
11: na bata.
8: Pero sino po talaga ang nakikita ninyong target po dito sa pamamaral na ito?
11: Ang nakikita po namin is yung lalaki po. Kasi 5 gunshot wounds po yung...
10: Galit, ano?
11: According po sa SOCO po natin.
10: Sir, yung mga sospeko, taga dyan lang din sa Indang?
11: Yes, sir.
10: Oo. May mga prior ho sila? May mga prior?
11: Yung isa po sa suspect natin, may prior po na record po.
8: Naku, pag mga ganyan, sir, pagkakataon, ano ho ba ang mapapayo po ninyo doon sa at mga kabayan na sa tingin ninyo, away na naman to partner, away na naman ang pinagmulan at nauwi na naman sa ganitong karumal-dumal na krimen na ikanasuhi pa ng isang musmus na 4 years old. Ano ang mapapayo natin, sir? Anong dapat gawin? Paano ba?
11: Ang may papayo lang po natin sa ating mga kababayan, kapag po merong konting di pagkakaunawaan po, maidadaan naman po natin yung sa mabuting usapan po.
8: Mm-mm.
11: And yung atin pong temperance po ang dapat po nating pairalin sa lahat ng pagkakataon po.
8: Sige po. And sorry sir, yung dalawang suspect ay nasa kusodiyan na po ng pulisya lahat?
10: Nasampahan na ho, ano?
11: Yes po, sir at ma'am. They are already inquested po.
8: Ano ho ang kaso?
11: Murder po, 3 counts po.
8: 3 counts of murder. Alam mo, partner at Sir Major Montoya, nakakalungkot din dahil hindi lang yung pamilya ng mga biktima yung nasira dito. Pati siguro yung pamilya din ng mga suspect. Apektado na incidenting ito, di ba, Major? Major?
11: Opo, ma'am. Hello, ma'am. Medyo nawawala lang po yung signal, ma'am.
8: Oo, medyo mahirap ang signal. Kamusta pala ang panahon dyan, Major Montoya? Uulan daw bukas.
11: Medyo maulan po dito po sa Indang po.
10: Ano na yan eh, partner? Malapit na sa Tagaytay halos yan, di ba, Major?
11: Yes, sir. Malapit na po sa Tagaytay.
10: Malamig dyan, partner.
8: Sige. With that, Major, maraming salamat po sa inyong oras. Baka yung mga huling paalala po kayo, nasa inyo po pagkakataon, Major Montoya.
11: Nagpapasalamat lang po tayo sa ating community po kasi po hindi po magagawa ng kapulisan ang pagpapanatili ng katahimikan at kayusan ng bayan ng Indang kundi po sa suporta ng ating komunidad at lokal na pamahalan. Yun lamang po at maraming salamat po.
10: Thank you, sir.
8: Thank you so much, Police Major Ian Jasper Montoya, ang hepe po ng Indang Municipal Police Station.
12: DTTCMM Numero 1 sa aksyon.
10: Hindi ko talaga, partner, maano yung sa bata. Apat na taon gulang.
8: Dinamay pa yung bata na...
10: Kasi partner, kung binabas, kung binasa mo yung report, sabi nung witness, nung una naririnig niya pa umiiyak.
8: Mm-mm.
10: Tapos makatapos ng ilang may kasasang narinig, sabi nung witness. Mm-mm. Tapos yun, tumahimik na. At Dati ba namang bata, pambihira
8: hindi na
10: naman.
8: Pinalagpas.
10: Sagutin mo talaga sa korte yan.
8: Oo, oh, at saka alam mo, partner, parang hindi na lang galit yan eh. May, ano na yan eh, may, hindi po normal at hindi katanggap-tanggap. Oh. Diba?
10: Bata?
8: Na,
10: bata?
8: Bata? Ay, naku. Actually, pumatay ka man tao, hindi na talaga magiging katanggap-tanggap. Tutulog pero ang pa. Hindi mo palagpas ah. Yung isang 4 years old na malayo pa sa kanyang mga magulang, diba, partner?
10: Grabe.
8: Napakakarumal. Dumal na kremen po yan!
12: Jeff Capalas at Marlene Padierno sa SPAC Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa SPAC Report! SPAC Report!
8: Ay, sa oras po na 8:38, tapos bumati muna tayo partner sa ating mga kabisyo alas 8 na nakatinig sa atin dyan sa ating YouTube live. Ano na partner, si Madam Nora Damian, si Mercy G watching sa atin. Si Madam Lina Ho, nakikinig sa atin ngayon partner. At si Cherish Apari. Okay. Ayan, may birthday yung kapatid niya. Si
10: Kuya Cherish Apari.
8: Si Kuya ni Cherish Apari. Si Beth Kamaing watching sa atin partner from Marikina. At nandyan na rin si Louie Basco, nagdi-dinner sa Valenzuela City.
10: Ayun. Nabati mo na lahat, partner. Teka muna doon sa ating crossroad.
8: Sige na.
10: Dali lang. Ayun.
8: Partner,
10: ABS-CBN. Ano sabi? Oh.
8: Habang nag-guess ko lang, di ba kanina may para tayo kung anong tubig ipinag-uusapan natin.
10: Oh.
8: May sagot si Rhymes.
10: Oh.
8: At di na natin na pangalanan.
10: Oh, tama na.
8: Dahil napangalanan na yun kanina.
10: Oh, si Dan Zay. Nandito si Semicolon Butterfly. Mm-hmm. Tsaka si Francis Palumayan. Tsaka si Paolo Buenavente.
8: Mm-hmm.
10: Yeah. Tsaka si Grace Probadora.
8: Aba. Watch. Ito nga partner, ay, pagkakamali ho yung kanina ha, kinatawan po yan ha, kinatawan. Slip of
10: jumble
8: the
10: tongue.
8: Slip of the tongue.
10: Jumble lang, jumble.
8: Ay, mandyan na rin partner pa si Madam Tina Virinia na nanonood sa atin. At of course, ang aking nanit tatay watching sa atin from Calamba, Laguna. Marami po tayong pag-uusapan na ngayong gabi, maya-maya lamang. At makakausap po tayo mula sa Caloocan City Police Station.
10: Mm.
8: Patungkol saan ito, Pakner, ang ating Caloocan na story.
10: Merong hinagisan, isang apartel doon sa lugar. May hinagisan ng granada. Eh, nasugatan yung isang empleyado.
8: Mm.
10: Eh, tatanong natin kung meron na. Kamusta investigasyon sa pagtugis? Mukhang kilala naman na ni na Colonel Goffer.
8: Aba, mabilis talaga. Mabilis ang ating pulisya. Yeah. Anyways, 8:40. Magabalik po ang spot report. Magbibos ilang mga paalala.
12: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
19: Money.
18: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos
16: pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
19: Money, money, money!
12: ZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Lalo ngayon matrafik sa kalsada, hindi mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
12: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report!
9: Sa oras po na 8:14, magbabalik po ang Spot Report pero hingin muna tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng himpilan! Iginit na hindi nabubura ng recantation ang paratang sa isang kaso. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
20: Jeff at Marlene, hindi otomatikong nabubura ng recantation o pagbawi ng mga testigo ang mga nauna nitong paratang laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ito ang iginiit ni Assistant Ombudsman Mico Clavano bilang tugon sa pahayag ng kampo ni Romualdez na wala ng credible witness laban sa dating speaker kaugnay ng umano'y flood control scam. Ayon kay Clavano, hindi eraser o pambura ng ang recantation at sisalip ay maituturin pa itong dagdag na ebidensya. Paliwanag niya, dahil may nauna ng statement at recantation, kailangan pagdebihin at suriin ang dalawang salaysay para matukoy kung alin ang totoo. Dagdag pa na Assistant Ombudsman, kung may dalawang magkasulungat na pahayag, ibig sabihin ay may isang hindi nagsasabi ng totoo. Kaya kabilang aniya sa mga dapat masagot ay kung bakit bigla na lang nagrecant ang mga testigo at kung may mga impormasyong nakarating sa kanila bago sila bumawi o bago nila bawiin ang kanilang mga naunang pahayag. Bago rito, iginit ang abogado ni Romualdez sa attorney Aid Pardo na wala silang nakikitang dahilan para sampahan pa ng kaso ng ombudsman ang kanilang kliyente dahil wala na umanong credible witness na direktang nag-uugnay kay dating speaker sa umano'y paghatid ng kickback o sa mga anomalya sa flood control project. Ayon kay Fajardo, 32 dating testigo kabilang ang sinasabing star witness na si Orly Goteza ang umatras na sa kanilang mga paratang. Dagdag niya, wala rin umanong mga district engineer, contractor o iba pang mga individual na nasa ground ang nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y anomalya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
9: Jom!
20: Yes, Marlene.
9: Kung sakali, Jom, na mapatunayan na, for example, yung mga nirecant na mga statement ng mga witness ay kasinungalingan, meron bang dagdag na kaso ito? Liability?
20: Actually, Marlene, bago pa man yan, no, maaalala natin, may mga nauna ng kaso ng perjury o libel na itinampa itong mga individual na inakusahan, particular na itong mga tinagureang Maleta Boys na nag-aakusa nga na naghatid sila di umano ng kickback mula kay dating Speaker Martin Romualdez at ito yung mga dating dating mga bodyguard ni dating Congressman Daldico.
9: Sige, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
12: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Cabarasa at Marlene Padierno sa Spotlight Report! Jeff Cabarasa at Marlene Padierno sa
0: Hot Report!
9: O partner, habang hinihintay natin ang partner na sumagot o maging available si ang hepe po ng Caloocan City Police Station ay kanina pa rin nagkaroon ng development partner and I understand ito ata ang ipipresenta ni DILG Secretary John Vic Remulla sa gaganapin po ng balitaan bukas. Development po pahingil po doon sa shooting incident sa Zamboanga City doon sa isang paaralan po sa ADZU. Batay doon sa investigation partner, sinampahan na ng reklamo
10: yung tatay
9: at isang security personnel matapos nga na makitaan ng lapses. Tatay, ang nakitang lapses sa kanya, eh syempre yung naging kababayaan sa pag-secure ng kanyang barrel. Habang yung security personnel naman, ang nakitang lapses sa kanya, yung pagbabantay, yung mismong pagkumatapad ng security in this area, specifically doon sa entrance at exit screening nung mismong paaralan. At kanina nga, doon naman sa bahagi ng Mandaluyong.
10: Teka muna, partner.
9: School na naman.
10: Sinasabi mo bukas, mayroon kayong press kong kay Secretary. Tanong nyo na rin yun sa BFP.
9: Isa pa yun. Isa pa yun sa mainit-init partner na issue ngayon. Dahil ilang beses na partner na merong napukol, na-aresto ng mga personnel ng BFP. Pero hanggang ngayon na nagpapatuloy. Pero I understand partner, sabi nga ni Secretary Remulla nung mga una-una pa niyang mga presscon na interview, marami-rami pa silang i-weed out na mga pasaway na mga personnel ng BFP. Hindi ho natin nilalahat, pero meron pong napatunayan at meron pong naimbestigahan ang DILG na sangkot ho sa mga katiwalian.
10: Saka yung nakaraan, partner, yung sa CIDG 3 yun di ba? Central Luzon. Di, tanong nyo na rin kay Secretary bukas.
9: Correct.
10: Meron bang nasa likod na?
9: Na?
10: Official.
9: Na big guy.
10: Siyo, kasi kung partner, kung tingnan mo yung narrative. Kung naniningil ka o nangingikil ka ng kalahating milyon, partner, hindi naman pwedeng, di ba? Kalahating milyon. Pati tanungin, partner. May bubulong ko sa iyo.
9: Sige.
10: Pero bulong lang din sa akin. May nakarating sa atin. Dapat masabi ni, mapigaan nyo bukas sa karami. Sino opisyal?
9: Sino ang backer ba? Kumbaga, mayroon bang protector?
10: Handler!
9: Diba? Lakas mo ka talent scout ng handler.
10: Akong bahala sa'yo, ha? Serious note, partner, kasi ganito yan. Isipin mo, may mga per slot yan eh. Paano yung hindi kaya makapagbayad pero gustong mag-servisyo? Di ba kaya kaya nga ano, kamakailan, di ba nag-viral yung isang gustong pumasok sa BFP kaya hindi siya nakapasok. Hindi ko lang alam yung detalye kung bakit hindi siya nakapasok. Sabay bumagsak o naubusan siya ng slot. Kung siya'y naubusan ng slot, di lalo na partner kasi yung mga nagbayad, kota, di ba? Yun ang sinasabi natin dyan, di ba? Tsaka hindi nila naintindihan, partner, baka mamaya si kalusugan din nila ang mapahamak din sila dyan. Kasi di ba may mga physical exam yan, partner, di ba? Physical exam, titignan lahat. Siyempre, kung nagbayad ka, ba di siyempre may express lane ka dyan.
9: Oo.
10: Paano kung hindi pala, kumbaga, healthy ang baga mo? Tapos nagbayad ka ngayon. Pagpasok mo ngayon sa BFP,
9: doon ka natatamaan.
10: Humispondi kayo ngayon. Yung mga ganun lang mga circumstances.
9: Actually, partner, may mga ganyan, di ba, mga issue before or incidents before nagkataka ang mga opisyal, nakalagpas sa screening, sa medical assessment, pero nung nasa training na, bigla-biglang ina-attack, bigla-biglang ng hospital.
10: Ano nangyari sa'yo? Diba?
9: Meron na pala sila mga underlying condition. So, isa yun, sa mga dahilan, partner, yeah, bakit mahigpit yung screening kasi.
10: Partner, kung meron kang half million, auto-check ka lang.
9: Tama.
10: Check lahat dyan. Tapos pag aktuala na, auto-check ito. Ang nangyari, diba? Hindi tumutog pa. Ano yung shortcut eh?
9: Sige. Anyways, 8:51. Teka lang po, magbabalik po ulit ng spot report ha. Magibigay daan lang kami sa ilang mga faalala.
0: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama si Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report. Oy, kagaya po na naipangako namin kanina, ay narito na ho ang listahan ng mga lugar na nagkansela ho ng klase bukas dahil sa masamang panahon as of August 28 sa oras na ito. Abay, sa Metro Manila, wala na hong pasok, all levels public at private, at shift po sa alternative mode ang lungsod ng Maynila, ang Caloocan, Malabon, San Juan, Valenzuela, o Caloocan, Malabon, ang San Juan po ay ina-updating pa tayo. At ang Valenzuela sa Marikina po, wala rin hong pasok ang face-to-face at ang online classes. Sa Quezon City partner,
3: ayun, no?
2: Kindergarten hanggang grade 12, shift naman po sa alternative mode.
3: Quezon City, advance.
2: Ayan na, meron na palang update, wala na rin hong pasok sa lungsod ng San Juan, yun. All levels, face-to-face, ang bagal mag-type ni Joyce. Face-to-face lang yan.
3: F2F mo na lang.
2: Hindi yan shift sa, guys, hindi yan shift sa alternative learning mode. Shift daw tayo sa alternative learning mode sa bahagi po ng San Juan City.
3: Sa Benguet, partner, sa Kibungan, sa preschool hanggang senior high school. Sa Atok, preschool hanggang elementary, wala. Sa Pangasinan po, all levels, public and private, at shift po sa alternative mode ang Aguilar, Binmali, Bugalyon, Infanta, Lingayen. At sa Nueva Ecija, ano to, buong Nueva Ecija ito, no face-to-face classes ang public at private.
2: Ayun na, 8:56, ay para po doon sa mga lugar na nagkansela ho ng pasok. Huwag mo kayong magpakakampante, ha, ibig sabihin po, malakas ang magiging pag-ulan sa inyong mga lugar. Kaya't maghanda ho. Yeah. Sakaling kailangan ni lumikas, i-ready po yung inyong mga go bag para agad makalikas kung kinakailangan.
3: Tsaka partner, yung mga bata naman, porke kinansela yan eh. Baka naman, uy, tara, kung may malapit na mall sa inyo, kung magpasyal naman kayo.
2: Huwag na.
3: Tsaka ho, paalala, ilan na ho ang nabalita mga batang nag-swimming.
2: Yes.
3: Pakiusap po sa inyong mga kabataan kayo.
2: Mm-mm.
3: Yung mga magulang ho, pakisabi ho na may paalala ang inyong tito Jeff.
2: Mm-mm.
3: Ha? Huwag niyo hong bibigyan ng ganong sakit ang magulang ninyo. Ha?
2: Correct.
3: Kasi yung sa, saan ba yun, partner? Sa Bulacan yun eh.
2: Oo. Oo.
3: Umiiyak yung magulang, hindi ba? Sabi niya, sinabihan na kita.
2: Pinagbawalan na eh.
3: Na kita. Oh, di ba? Huwag niyo bigyan ng ganong sakit ang magulang ho ninyo, ha?
2: Totoo yan. At kung pagbabawalan po kayo, huwag sasama ang loob. Huwag kasama ang loob, ha? Huwag magagalit sa inyong mga magulang. Para rin ho sa inyo.
3: Kung gusto mo, mahilig kayo mag-swimming, hintayin niyo ang summer.
2: Yan.
3: Saka kayo mag-swimming. After sawa kayo.
2: Outing.
3: Makipag-deal kayo kina mamit daddy.
2: Yan.
3: Summer, hindi ngayon.
2: Mama, hindi ako mag-swimming ngayon, pero sa summer, ha, swimming tayo.
3: Promise.
2: At least, pag sa summer partner nag-swimming, malinis ang tubig.
3: Controlled environment.
2: At saka, isa pa pala na yung paalala, ha, huwag po kayong lulusong sa baha. Ang dami na pong kaso ng leptospirosis ngayon, at may iba na ho ang itatalang nasa wi dahil po sa sakit na yan. Delikado po, malaki ho, magta. Simple paglusong sa baha. Madumi ho yan, malaki po ang posible maging epekto po yan sa inyong kalusugan. 8:57, partner. Oy, wala ka
3: lang. Si Yura, partner.
2: Ano sabi?
3: Attendance check.
2: Mm-hmm.
3: Ano si Yura, eh?
2: Si Yura, andyan na ni partner. Dito naman ako, partner, sa ating Facebook live stream. Magtitingin ng mga ating kabisyo alas 8 na nanonood sa atin ngayong gabi. Dahil dito ko palagi ko nakikita, partner. Ayan, nandito na si Jaleco Wilfredo.
3: Hello.
2: Si Mercy Garcia.
3: Okay.
2: Si... Elizabeth Tejada Bautista watching sa atin, partner. Partner, si Derek Cooper, andito na pala.
3: Ay, si ano, tuwan-tuwa dito sa ABS-CBN live stream, si Join Green Tea Miller Team.
2: Wow.
3: Paldo, wala kaming pasok. Oh, kahit walang pasok, wag lalabas.
2: Correct,
3: wag lalabas. O saan man ang lugar mo.
2: Stay safe and stay dry. Nag-a-round na partner si Derek Cooper. Oh, 8:57 na malapit na nung matapos ang programa.
3: Oh.
2: 8:58! Meron pa tayong dalawang minuto para po doon sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Abay, enjoy lang po at magpahinga na maaga ha. Yung mga may pasok pa rin bukas at pahinga po ng maaga. At yung mga hindi pa inaantok, abay, pwede kayo magpaantok. Makaniglaki dito sa DZN. Marami pa tayong programa hanggang mamayang gabi kasama si na Kuya Dan. Tugtugan yan, partner.
3: Sa mga gusto magpaantok, katugtog, Carpenters.
2: Yeah. When I was young.
3: Makaka-copyright ka.
2: 8:59, nakalimos na po isang oras natin tala kayo dito sa Spot Report. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiyarno.
3: Jeff, kaparas po mga kapamilya.
2: Sa Spot Report, una ang
3: kaligtasan mo.
2: Susunod na ang programa ang Alam na Disk kasama si Papa Awal Pass at Daniel Krishnan at si Mama Jai Ho. Bye!
3: Ingat kayo kapamilya sa mga kayo nararaan. Ingat!
1: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, kami pa'y patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 9:01 mga kapamilya!
2: Sa mundo ng showbiz,

0: nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jai Ho! Oh, alam ko na!

0: nako, eto na nga ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng tama, showbiz.
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli. Hey, hey, hey! Mga kapamilya at mga kaservisyo, nandito na nga po, alive na alive and kicking.
1: Alive.
0: Kahit na maulante.
1: Yes.
0: Biglang bumuhos ang ulan nung gumabi na talaga nga naman na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest. Nag-rap sa showbiz, ako po, si Jaiho.
1: At sa ngalan ng ever lovable, ever laughable, Papa A, Abel Pa, sa nakabakasyon ngayon, ako po, si Gaynel Krishna.
0: Happy birthday! Pare. Happy birthday pa rin.
1: Happy birthday, Papa Awa!
0: Yes, na yes naman talaga mga kapamilya, dahil ngayong Thursday evening, August 27, 2026, tunay nga pong siksik liglig at nag-uumapaw dahil hindi isa, hindi dalawa, kung hindi, tatlo po ang mga live na studio guest natin sa programa. Kaya ikaw, tayong lahat, sabay-sabay isisigaw ang alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na.

0: Balik ang mabilis.
1: Balik ang mabilis.
0: Walang bitis.
1: Alam na bitis. Alam na bitis.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.
3: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz. Sa oras na 9:04, unahin na natin Drag Race Philippines nagbabalik sa bago nitong season. At film superstar Bruno Mars magbabalik naman sa Pilipinas.
4: Benny, may live performance sa sikat na music media platform sa Amerika.
0: Stars
4: at ngayon ay kinagigiliwang love teams magsasani pwersa para sa bagong pelikula.
3: Ayan ang agregad, mga kapamilya, magtatanghalang bini sa sikat na music media platform sa Amerika na Genius. Kakantahin nila ang A Parallel World na isa sa mga theme song sa upcoming animated film na Forgotten Island. Mamayang 11 p.m. oras sa Pilipinas at 8 a.m. naman ang oras sa Amerika, mapapanood ang kanyang performance. Espesyal ang magiging pagtatanghal ng girl sa Genius dahil sasalang sila sa performance series na Open Mic, kung saan live na kakantang girls gamit ang kanilang raw vocals at walang background music. Sila ang tarino na bongga yan.
4: Diyan mo talaga makikita kung sino magaling kumanta.
3: Totoo. Sila ang kauna-unang Filipino act na kakanta sa media platform. Samantala, sa sa Toronto, oh, di ba ganyan? Ang ganda, di ba?
4: Kasi bakit sobra na yung sayo?
3: Yeah, sobrang enunciated na talaga. Gano'n, no? na yung cartoon na what's up ba?
4: Pwede ka sa Forgotten Island.
3: Di ba? Kasi ganun yung mga bosses nila sa Forgotten Island. Kasi nga, sa di ba? Sa Toronto, ang next stop ng concert tour na Bini.
0: Oh, I love this!
3: Totoo naman, diba ganun yun? Oh, pag kayo papaawil pa nga, mas matindi pa nga eh. Oh, diba?
4: Narinig ko nga rin siya
3: ginagawa. Yes, totoo. Ganun kasi talaga dapat, ano, para tunog banyaga ka, ganun.
4: Hindi na tunog banyaga yan.
3: Cartoons? Tunog
1: cartoons. Mali!
3: Tunog cartoons ka na, diba?
4: Grabe, saya ko na naman tonight, guys.
3: Paano ba pronounce yung, ano, bansa na yun?
4: Toronto.
3: Ganun lang. Iba yun.
4: Baka inisip ng ating mga viewers. Ang sasabi ni Jai.
3: Ay, hindi na naintindihan. Ay, hindi. Dati kasi nag-call center ako. Te, okay. Naalala ko talaga. Siyempre, di ba, ano yun? Headset. Tapos, di ba, muffled. Wow. Di ba, tari. Ganun. Pag sa call center. Kasi siyempre sa Amerika sila. Tapos sa Pilipinas. Yung ganyan. Naalala ko dati. Meron pa, hello? Yung mga ganun. Kunyari, mga iba-ibang lugar kasi. Hello? Yung kanyang nagagalit. Mga irate customer. Ganyan. Hello? I'm looking for excuse me, madam. What's that?
4: I can't understand.
3: I'm looking for the listening Atlanta, Georgia. Ganon. Yung pala Atlanta, Georgia, te. Ganon.
4: Grabe yung enunciation.
3: Totoo.
4: No?
3: And I'm looking for, what's the U? Ganon. I'm looking for, what's the U? Ganon, mga ganon, te. Ano po yun, madam? Western Union pala, te. Ganon. Kasi di ba iba-iba sila kapag Valley Girl, yung mga Black Americans, iba-iba si iba-iba. Eh yung sa mga Black Americans na kumagsalita, yun talaga yung mga West you, yung mga ganun talaga. Oo, yung mga
4: ang galing, no?
3: Yes. Oo, te, kaya sabi ko sa iyo, masasanay ka talaga kapag gabi-gabi mo nang ginagawa. Pero pag sa umpisa, ano ba sinasabi niya?
4: Pero I know recorded tong mga to, 'di ba?
3: So, hindi. Mga, live sila kasi dati.
4: No, I mean, yung call, 'di ba? Lagi
3: oh, recorded lang. Yes.
4: So, inaano ba yon? Parang...
3: Kino-QA. Pinapakinggan. Oo, minsan, alam naming mga agents, o, di ba, relate ang mga nag-call center. Mm-hmm. Relate yung mga nag-call center kapag, kunyari, feeling mo, nag-feedback ka or nag-e-echo ka sa headset mo. Kasi, posible na at that moment, kino-QA ka, pinapakinggan ka sa isang room ng mga, yung QA yung tawag, eh, parang quality, something, ganyan-ganyan. Okay. Ganyan. So, pinapakinggan. Pero kasi kami, meron kami sa mga supervisor namin, yung sasabihin na, oh, mamaya, galingan yung lahat, ha, sa team natin. Kasi, baka kayo yung random na mapili na mapakinggan. So, kailangan saan makita yung accuracy nyo.
4: So, nag-e-echo. So, oh, alam pero mo
3: pag,
4: na ikaw yung
3: oh, pag pina nag-e-echo, so, kaya, parang kinaanto ka talagang ganyan, di ba? Thank you for calling, ganyan. Tapos, pag kinaanto, thank you for calling, Ali. My name is Ali. Yung talagang, ito tono mo talaga. Yes, gano'n.
4: Grabe naman yun.
3: Yes. Alam mo, yung sabi ko nga sa'yo, ang pagkatrabaho, feeling ko, nakakapagod siya. Pero talagang pakiramdam ko, kailangan sasamahan mo lang siya nung i-enjoy mo talaga. Kasi nung panahon nung nagkatrabaho ako, working student sabay, parang atake ko talaga, te, parang gabi-gabi, iba-iba ako ng anyo.
4: Dahil?
3: Minsan nagagayan ako yung kunyari Rufa may kinto ako, thank you for calling madam. How can I help you? Ganun ako, te. Tapos syempre pag na-QA ako na, I just want to ask, sabihin nung QA ko, I just want to ask you, LJ, are you sick at that moment? Parang, why po? Kasi parang you, parang ano, tunog nasal daw ako. Ay, hindi po, nag-Rufa may kinto lang po ako, ganyan.
4: Oo, enjoy pala. Oo, hello sa ating mga, ano,
3: hello sa mga call center dyan, sa mga CSR.
4: Baka yung mga papunta pa lang sa trabaho, yes. Na sa kanika nilang mga trabaho. Hello po sa inyo. Welcome po sa Alam na Din.
3: Correct. Hello! Ganon.
4: Welcome! Ito naman. Nagbabalik para sa bagong season ng reality competition na Drag Race Philippines, tampok ang 12 newest queens. Underwater ang tema ngayong season 4 kung saan magtatapatan ang mga kalahok na drag queens. Sa fashion design, acting, at musical performance na may halong aliw at komedya. Sa promo post, inalala naman ng show ang drag queen na si Miswa, na kalahok sana sa kompetisyon pero pumanaw noong Abril sa edad na 27. Mapapanood tuwing Biyernes simula September 25 ang Drag Race Philippines hosted by Paolo Ballestero.
0: Alam na this!
4: Pala, no? Underworld. Underwater
3: yung atake. Tema. Para silang mga seahorse, yung mga ganyan, mga kabibe, yung mga ganyan.
4: Nakapag-judge ka na ba dyan?
3: Hindi pa. Ay. Tsaka parang feeling ko, ano, hindi pa naman talaga para mag-judge. Oo.
4: Bakit?
3: Eh, wala pa naman silang mga episode na kunyari radio DJ or anchor, yung mga gano'n. Di ba dapat kasi may kinalaman? Tsaka tinakakahiya naman ang mga naging hurado, di ba si Sharon Cuneta?
4: Pia Wurtzbach.
3: Si Julina Magdangal.
4: Malay mo, Jaiho ka na eh.
3: Ay hindi, baka mauna si Gainer kasi di ba may nag-follow sa'yo. Hindi mo kaya. Ano ang sagutin?
1: Mali!
3: Pinalo ka ni Eric.
4: Eric.
3: Ako din kagabi, pinalo din ako ni Eric. Hi, Eric.
4: Hindi mo na-follow back si Eric.
3: Ayan.
4: Follow back.
3: Ugali din.
4: Nakita ko. Kakakita ko lang.
3: Ako din ngayon lang sa car.
4: Ah, okay.
3: Diba, nakita ko, yung sweet naman ni Eric, nakakatuwa. Oo, totoo. Ay, ang ganda. In-invite niya tayo sa premiere night, Beke naman daw.
4: Ay, oo. Kailan niya yun ulit?
3: September. Eric, can you please, ano, call us? Hindi, sorry. Ganda.
4: Ay, para sa ating mga viewers, si Eric,
3: si Eric po ay bibida kasama ni Yassi Pressman, yes, at saka ni Wilbert Ross sa pelikulang The Guardian, kung saan meron silang kasama dito na K-pop actor. Oo, diba?
4: What a good friend. The bait ni Eric kahapon. Ang sarap niyang
3: kausap. Nag-enjoy siya, ate, diba? Yes. Ayan. Uy, pero oras natin, 9:12. Ito naman, magsasani puwersa sa bagong pelikula ang mga dating housemates ni Kuya at ngayong rising tambala na sina Kai Montinola at Kyle Echeri. Kasama rin si Nalella Ford at Joaquin Arce. Sa social media post, ipinasilip ang look test ng Kai Kyle at Lelkin na bibida sa pelikulang First Sem sa direksyon ni Direk Rod Marmo.
0: Andun
3: ako kanina, te. Pumunta ako kanina habang nag-makeupan, habang nag-look test hanggang sa may interview. Eh, kaya lang kasi hindi na ako nakakuha ng panayam. Hello to our Cornerstone family, kena Jonald, Ate Kares, sila Tin, sila Ina, sila Sir Erickson, nandyan din kanina, syempre. At natuwa ako kasi ang alam ko talaga, nung chinat kami para maimbitahan para sa look test nga and may interview with the actors and actress na bibida sa pelikulang ito. Mm-hmm. Ang sabi si Kyle at saka si Kyle at si Kai, yung mga kasama. Siyempre, pagdating ko sa holding air, sabi ko, le, eh, diba sila, parang bata pa lang kasama ko na talaga. Sabi ko, uy, le, congrats, kasama kayo. Eh, tawag sa akin, diba, Tito Jai? Tito Jai, ganyan. Tapos nagkwento-kwentuhan kami. Pero abangan po natin itong kanilang pelikula. I believe hindi pa ata sinasabi kung or nasabi.
4: May title na. Pero magkakasama sila dito, diba?
3: First Sam.
4: Sino kasama mo kanina, si Anna?
3: Si Anna

0: Man, deserve na nila Lela, ni Kyle, and also ni Joaquin, ang mga ganitong klaseng project.
1: Totoo. Mm-hmm. Congratulations, Kai and Kyle. Sabi ko, mahaba pa yan. Pwede naman kung hindi ako naka-interview kanina, baka sa press con, or sa shoot, mm-hmm. or sa story con, ganyan. Marami pa kasi parang alam ko parang ani, they're preparing this for next year ata.
0: For next year ata siya.
1: Pero, sinisimula nila yung paggawa ng project. Habang mm-hmm. siguro, baka may iba pang mga gagawin sina Lela, sina Joaquin, yes. si Kai at saka si Kyle. Ayan. So, congratulations!
0: Congratulations! So, eto naman, Jai, sa ating showbiz, sa ating Hollywood.
1: Ay, antara. Mag-Hollywood siya. Oh. Ang hina. Dapat yan mataas, te.
0: Hindi ko talaga kaya.
1: Dapat, ha! Wala.
2: Mali!
0: Ito na naman yung Hollywood. Ayan. I really can't.
1: Ay, wow. Wow.
0: Ako nilang mag-iiba ng Hollywood pag nandito ako.
1: Ah, sige.
0: Sa ating Hollywood, magbabalik sa Pilipinas ang Filipino-American singer na si Bruno Mars. Bahagi ang Pilipinas sa kanyang The Romantic Concert Tour na gaganapin sa Maynila sa May 15 at 26, 2027. Magsisimula ang ticket selling ngayong September 11, 2 p.m. hanggang 11:59 p.m.
1: Ang kita ko dito, parang may one-on-one interview si MJ.
0: Oy, excited ako makita yan. Ah. Hindi pa naman umere, diba? Parang hindi pa umere.
1: Parang pictures pa lang yung nakita ko. Tapos, pero wala pa yung talagang pasilip kung ano yung mga napagchikahan nila. Pero good job and congrats as always kay Kuya MJ. Kay MJ. Ayan.
0: Nasa ano rin siya eh. Nasa Bini din siya. Kasama niya ang Bini.
1: Kasama niya yung tour.
0: Pero sure kumabalik na siya dito.
1: Ay baka kaya din na ba? Sinegway na ng bonggang-bongga yung mga interview kay Bruno Mars. Ganyan. Sana ma-interview din niya si Beyonce.
0: Saka si Mariah Carey, ang kanyang favorite.
1: Ang kanyang favorite, for sure, di ba? Pasasaan, mali naman
0: natin. I'm
1: not
0: sure if up until now, si Kuya MJ, kung si Mariah Carey lang ang pinafollow niya sa Instagram. Pero nung nakilala ko si Kuya MJ, si Mariah Carey lang ang pinafollow. Sabi niya, hindi naman siya nag-sorry sa akin, pero nag-gets ko na hindi niya ako ever ipa-follow back dahil.
1: Totoo.
0: Si Mariah Carey nga lang ang pinafollow.
1: Correct. Isa lang naman talaga yung pinafollow niya ng bonggang-bongga. Mm. Correct. Pero oras natin, 9:16, mga kapamilya at mga kaservisyo. Nako, ito po muna ang mga announcement para sa mga walang pasok or sa mga nagkansela ng pasok dahil sa masamang panahon.
0: Uy, nagsisimula na.
1: Yes. Oo. Nariyan nga po mula sa National Capital Region o sa NCR, all levels public and private, and shift to alternative mode. Nariyan ang Manila, Caloocan, Malabon, San Juan, Valenzuela, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa. All levels face-to-face at online class naman sa Marikina at sa Las Piñas. Samantala, sa Quezon City, kindergarten hanggang grade 12, shift to alternative mode. Kasama rin po sa Metro Manila ang Taguig, all levels public and private, and shift to alternative learning mode.
0: At kasama rin po ang Benguet sa may Kibungan, preschool to senior high school yan, pati po sa may Atok, preschool to elementary. Kasama rin po ang Pangasinan sa may Aguilar, no face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Kasama rin po ang Binmalay. Pasensya na po kung na-mispronounce ko po eh. Face-to-face classes din po kayo, all levels, public and private, a shift to alternative delivery modes. Kasama rin po ang Alaminos, all levels, public and private, Bugalyon, no face-to-face classes din po kayo, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Ang Infanta, no face-to-face classes, parehas po yan, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Lingayen, ganun din po. Ang Mga Tarem, sana po tama po ang pronunciation, no? Mga Tarem or Mangga Tarem. Ayan po. Kasama rin po ang Pampanga.
1: Nariyan po ang Angeles City sa no face-to-face classes, so shift to alternative delivery modes. Ang San Fernando City, parehas lamang po sa Angeles, Pampanga. Samantala, sa Santo Tomas naman, No face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Sa Magalang, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes, ang Minalin at ang Mexico. Sa Mexico naman, sa Laug Elementary School, Santa Maria Elementary School, Dolores Piring Elementary School, San Lorenzo Elementary School, Santo Domingo,

0: Mingo Elementary School may shift to alternative delivery mode. Samantala, sa San Simon, except Concepcion Integrated School, no face-to-face classes. At sa Makabebe, all levels, public and private.
1: Kasama rin po ang Nueva Ecija, no face-to-face classes, public and private. Pati po ang Bataan, preschool to senior high school and ALS, public and private. At pati na rin po ang Bulacan, no face-to-face classes, all levels, public and private. Diyan po sa May Malolos at Hagonoy.
0: Oras
1: sa
0: natin.
1: Po, yun pa lang po ang nakalagay.
0: Oh, yes.
1: Sa Bulacan, Malolos at Hagonoy pa lang po.
0: Totoo. Kaya pakatutukan lamang po at umantabay sa DZMM para kapag may mga announcements po tayo, eh, agad-agad makukuha nyo po. Diba? Kasi yung iba parang nag-aabang talaga sila. Diba? Ganyan.
1: Yes.
0: Pero alam mo, feeling ko, sana naman wag mo nang tumuloy kasi may ibang mga lugar na hindi pa ata naalis yung tubig.
1: Oh,
0: tapos ayan na naman, bumubuhos na kanina, ang lakas, tigalit na galit na naman ang ating
1: habagat.
0: Oh yes, talaga.
1: Pero tama, habagat na yan, ano? Kasi hindi naman ata pumasok yung bagyo or pumasok sa Philippine Area of Responsibility, pero parang tatawid lang naman.
0: Dadaan.
1: Dadaan lang naman. Sorry, hindi tatawid, dadaan lang naman.
0: Totoo.
1: Pero hihilain ata yung habagat, kaya po tayo may ulan. Pero of course, magtatanong ulit tayo kay Resident Meteorologist Ariel Rojas.
0: Butik na kitang pasalamatan. Akala ko, hala Ariel.
1: Hala Ariel. Wait lang, hindi ko siya kausap si Ariel.
0: Yes.
1: Ariel, hi.
0: Oh, pero 9:20 yung oras natin. We'll pause for a break dahil nga sabi ko kayo na siksik liligat nag-uumapaw. Makakasama natin sa ating pagbabalik ang may pa-concert. Ate ko, di ba? Na becoming, ito po mula sa Pinoy Big Brother Collab 2.0, ang Wishful Waray ng Samar, si Crystal Mejes. Walang bibitaw, tutok lang dito sa Alam Ko Na.
1: Alam Nyo Na.
0: Alam Na Din.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money.
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM.

0: Wow. Wow.
1: Maybe I will sing that in the concert. So,
2: sana,
1: you guys.
2: Diba? Pero ayun yun na, Ginya, sample pa lang po yan. Kasi nga, mas makilala natin si Crystal bilang magaling na artista, actress, at itong kanyang pa-concert, dito talaga ilo-launch ang pagiging performer niya. Kaya naman ngayon pa lang, congratulations.
3: Salamat po. Thank you very much po, Mama Jack.
2: Yes.
3: Ate, salamat po.
2: 9:39 ang oras natin. Sa susunod naman, pagkatapos ng ating paalala, makakatsikahan naman natin sina Sasa Girl at
3: Joa Constancia.
2: Sa pagbabalik lamang po yan ng Alam Ko Na.
3: Alam niyo na.
2: Alam na this.
1: Alam na this.
3: Sorry.
4: Alam ko na. Alam mo na. Alam niyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: At tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutukan ko sa pag-gasto ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alam na dis sa DZMM.
5: Uy,
6: si Idol.
5: Sino siya?
6: Alam na dis.
1: Live.
7: Oras mga kapamilya, 9:42 sa buong kapulaan ng Pilipinas, kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho.
8: At syempre sa ngalan ng ever-lovable, Papa Awal Paz, ako po si Gino Krishnet.
7: Ngayong gabi, baby. Ngayong gabi, makakasama naman natin syempre ang bibida sa pelikulang.
8: Sobrang ganda.
7: Totoo.
8: Sobrang guwapo.
7: Oo, yes. Sa pelikulang Multu. Oo, di ba? O Multua.
8: Multua.
7: Ang arte-arte na natin ganyan, no?
8: Pasosyal.
7: Ito na po, i-welcome natin Joao Constanza and Sasa Girl. Hello.
9: Hi. Hello
8: welcome
9: po.
8: Alam na
9: this. Yes, mahinhin lang ako today.
7: Bakit?
9: May kasamang lalaki kasi.
8: As a good girl ako tonight.
9: Nako, Diyos ko po. Nasa balwarte niyo po naman ako.
8: Mamaya-maya lang yan.
7: Diretso-diretso na talaga yan.
8: Iba na yan si Sasa.
9: I love you, Daniel. You're my favorite classmate.
8: Wait lang, backgrounder. Magkaklase kami ni Sasa.
7: Sa FEU.
8: Yes. Sa Manila, communication ng ano namin.
9: Nahabol ko pa siya, repeater kasi ako. So, yes.
8: Grabe. Pero hindi, ang saya-saya. Alam mo, si Sasa, ganyan na talaga siya nun pa.
7: Noon
8: ganyan
7: pa.
8: Ganyan na talaga siya.
7: Oh, pero at least
8: talagang fun na talaga siyang kasama.
9: Ay, grabe naman!
7: Close kayo dati nung nag-aaral kayo?
9: O, tambay kami ng Lerma.
7: As in!
9: Malala, diba, girl?
8: Ano, sa loob ng classroom, away kami.
9: Grabe yung away, hindi tayo away. Mga magaganda din nag-away.
7: Oh, ayan! Oh, pero eto, nasimulan natin, Joao, Sasa, ayan. Paano nyo unang natanggap itong offer na maging bahagi ng pelikulang Multua? At ano yung nakapagpa-convince para ito ay gawin ninyo?
10: Ladies first.
7: Sweet girl siya ngayon.
9: Sweet girl lang, sobrang hinhin.
7: Kasi nga nasa ano tayo, parang himpilan.
8: So nalilang, alam mo yung interview ko yan, oh my god, kaya alam ko talagang kinikilig lang siya sa
9: tayo. Alam mo, pumunta nga si Arthur. Pero ito na nga, ayun. Ito kasing pelikula na ito, yung Multua, ay sinulat rin naman siya with me in mind. So, ito ay sinulat ni Direk Rudina Singh. Hello, shout out po sa iyo, madam. Ako na talaga yung gaganap for this. So, talagang from the very start, hindi na ako nag-audition, hindi na ako na-scout. And plus, producer din kasi ako neto. So, ayun. So, ako na rin talaga umarte.
7: Ganon. Producer. Yes.
8: Yes, producer, vlogger, influencer, gabi.
7: So bilang producer, may say ka kung sino yung magiging parang leading man? Ayan!
5: Huwag naman ganyan sa harapan ng mister ko.
7: Ayun! Oo. Yes. Odzo, ikaw naman, nung nabasa mo, of course, yung in-offer sa'yo.
10: This was offered to me from Cornerstone. We got a message from Agassi, some producer din namin. And then, ang nagpaya sa akin, syempre yung storyline. But also at the same time kasi, the night before I was supposed to have our first meeting with them, si Elijah tumawag sa akin, Elijah Canlas. Sabi niya, bro, I heard na may in-offer sa'yo na movie. Maganda yan. I've read the script and everything. Feel ko bagay sa'yo to. And I trust naman Elijah kasi he's a great actor.
5: Great actor.
10: Sobrang galing niya talaga. So I was like, sige bro, I'm read it, I'm check it out, and then let's see. And then nung binasa ko, ang ganda nga, totoo nga. So yun, that's how I said yes.
7: Agad-agad. Ang tara ni Elijah ha, ano rin siya, talent coordinator.
5: Yeah. Nag-iit ko kasi, tawagan mo si Joao.
7: Ah, para kasi may backup. Di ba may backup na, para tanggapin yung parang ganun.
8: Pero ito, I wanted to know, tungkol saan ang multwa?
5: Ang multwa kasi tungkol to sa love story. Love story kasi siya. It talks about love, grief, and di ba, nakakasama.
7: Parang sa grief, parang may ano na kagad na aray.
5: So, ito ay para sa mga taong, alam niyo yun, hindi nakapagsabi ng mga I love you sa mga bet nila.
10: Kot umamin.
5: Yes.
7: Hindi nag-take ng risk.
5: Yes. And of course, kasi common kasing story yun sa aming mga bakla na marami tayong mga I love yous na hindi natin naparating sa mga bet natin. And
7: totoo ba?
5: Ay, grabe!
8: Kasi grabe si Jay eh. Lahat kasi ng I love you talagang naiparating niya.
7: Totoo.
8: Sa text.
5: Siyempre, ganyan yung kulay ng buhok mo. Malamang confident ka magsabi I love
7: to,
5: you.
7: Hindi ko maparating to. Di ba? Kung sobrang loud na nung buhok o ganyan. Hindi, joke lang. Hindi, pero totoo ba? Ako, nagulat talaga ako. Seryoso yun, ano? Totoo. Kasi marami akong mga kilala din talaga na parang, ewan ko ba, kung GGSS lang din talaga yung paniniwala nila sa buhay na parang, ate, hindi, go muna, push muna. Kasi diba may mga successful stories naman talaga. Yes. Pero, mas lamang yung sinasabi ni Sasa nga na maraming takot umamin kasi baka mamaya maganda na yung foundation nyo as friends. Yeah. Pagka nagkaamin ang kayo, masisira. Kaya diba may hashtag, we're better off as friends. Yung mga ganun.
5: At saka, diba kasi, sa atin kasi hindi tayo parang, hindi common sa atin na mag-express ng love. Parang society,
7: yes.
5: Ano, parang pinipigilan tayo to love express freely. Yes. So talagang marami talagang hindi nakakapagsabi at nakakapag-express ng I love you nila.
7: Totoo. Joao, paano naging dynamics nyo ni Sasa? Kasi syempre, di ba, parang kailangan nakakakilig kayo, kailangan lumabas ng natural yung bawat mga eksena na makitaan ng chemistry, talaga rapport.
8: Or natural na ba?
10: Yeah, it was easy at natural na kasi. Actually, bago nga kami nag-first meet, di ba?
7: Ang ganda na titigan!
10: bago sa first meet namin, ayaw ni Direk na magkita na kami before our first shoot.
5: I remember.
10: So whenever we did our first screen test, natural talaga yung kilig, yung smile namin. As in, it was just natural na lang talaga. Hindi na kami nahirapan. Ganun na yun.
8: Ano ang sasabi mo, Sasa?
5: Totoo yun.
7: Alibis!
5: Tama siya, panalo siya.
8: Sobrang nakakatuwa, no? Bakit ganun? Hindi talaga siya ganun.
5: Talaga yung kilig.
7: Bakit ba? Ano ba dapat?
8: Hindi ka ganyan dun sa Oh My Gun.
5: Ay, ibang episode din.
7: Yes! Oo.
5: Ibang story yun.
7: Totoo.
5: Na-cancel ako ng araw na yun. Ganun.
8: Iba-iba siya ngayon. Halatang may kilig.
7: Hindi, ang tawag dyan, yung gustong-gustong sinasabi ng mga nasa social media na may character development. Yeah! Diba yung kasi sinasabi, alam mo sa minsan nakakatakot na rin talaga sa social media. Parang nakaraan lang, tayo nga gabi-gabi, diba? May mababanggit lang tayo, mali na tayo sa paningin ng iba. Pero syempre, dapat naman talaga, yung freedom mo pa rin, parang i-express yung sarili mo. Like yan, diretso na tayo dyan. Syempre, you started as a sikat na content creator. I remember before ha, nung hindi pa talaga boom na boom ng bongga-bongga, pero nakikita ko sa social media, na parang ang mga tao, isinisigaw nila na sana daw ipasok si Sasa sa PBB House. Di ba may ganun, di ba may ganun talaga na Sasa girl for PBB House hanggang sa hindi natuloy or hindi nangyari, pero bumulusok ang karera mo online sa social media.
10: Yes.
7: Tapos doon kasi, yung pagbulusok ng career mo, because minahal ka ng tao kung sino ka, kung papaano ka, kung anong portrayal mo. Pero di ba iba na ngayon, dahil na nag-artista ka na, parang kailangan mo nang i-control ng konti, kailangan mo na magpaka-tone
8: medyo
7: down.
8: Medyo na team mo.
7: Yung ganyan. Anong thoughts mo sa mga bagay na yun? Kasi si Mimi nagsalita na na parang, pag ako, nabili ko yung gusto ko, natupad ko yung mga pangarap ko, hindi niyo gusto. Pero dati, yung mga something like ganun. Mm-hmm.
9: Yung common term na sinasabi dyan ng mga tao is iniwan mo na kami sa kanal.
7: Ayan.
9: Diba? Mm-hmm. Ako naman, kasi whatever na na-achieve ko sa buhay, it serves as inspiration for everyone.
7: Yes.
9: Na kahit galing tayo sa kanal, galing tayo sa isang lugar na malungkot, ay kaya nating makaalis doon kasi, di ba, it's possible. Kasi nung bata ako, iniisip ko na hindi ako pwedeng makap-achieve ng ganitong klaseng pangarap kung nasan ako ngayon. Kasi nga, di ba, people hinder us para, alam mo yon, to be on a spaces na gusto natin mapuntahan. Pero ngayon na nagkaroon na ng possibility, posible siya. And hindi dapat natin pinipigilan yon for everyone.
7: Correct.
9: And yeah, ako naman ay nagpapakatotoo all the time. Sometimes sa dadapa tayo, di ba?
7: Yes.
9: May mga bagay na nasasabi tayo, nagagawa tayo na hindi natin nagugustuhan. Tawa naman.
8: May mga hiccup.
9: Papakabait na.
7: Hindi lahat tayo pinagdaanan natin yan. Lahat tayo pinagdaanan natin yan. Ikaw bagan, wala kang ganon.
8: Perfect ako eh.
7: Ang galing.
8: Wow. Walang ganyan.
11: Mali!
9: Hindi ako ate.
7: Kami na lang lagi nagkakamali.
8: Hindi, joke lang. Oo naman. Ang daming pagkakataon na kailangan ko rin matuto. And up until now, I'm still learning.
7: Yes. Diba? Ganun naman diba sa buhay. Wala, kaya nga diba sinasabi noon pa man, nobody's perfect. Diba? Pero pwede tayong maging better.
8: Yes.
7: Diba?
9: Better. Pero ang killer mo, perfect na perfect today.
7: Totoo. Dahil mula kanina pa po yung alas 6 ng hapon, tuloy-tuloy yung programa. Palit lang po tayo ng palit ng damit. Jacket lang tayo. Balit naman yung jacket. Thank you, Lord. Ayan.
9: Ay, ako, idol ko yun dati pa lang sa ano. Ano yung late night show na lagi kang nandun?
7: Ganoon
9: kita yun ang nakita.
7: O-Shopping. Pie Channel.
8: Ah,
7: yes. May Pie Channel, Music Update Live, dati pa.
8: Hindi pa namin yung shows.
9: Hindi, as in, ano pa, noon pa.
7: Ano, Sige TV. Yes. Yes, oo.
9: Lagi ko ina-watch yun.
7: Naku.
9: Icon kita.
7: Ayun! Naku, sinasabi ko nga talaga. O, pero yun, diba, tama naman, natututo tayo sa mga bagay-bagay. O, pero syempre, ito, meron ba kayong maikikwento sa mga kapamilya at mga kaservisyo natin na pinaka hindi nyo malilimutang ganap habang sinushoot yung pelikula? Jojoa muna.
10: Hindi natin makakalimutan.
7: Saan ba may kissing scene kayo dito?
10: Nag-shoot kami, habang nyo na lang. Nag-shoot kami sa Baguio. Ang gusto ko dito, there were scenes na wala tayong security as in, and on the roads of Baguio lang talaga. There are like actual people, passerbys na coming lang. Talagang nakikita nila kami habang tatake tayo, no?
9: Yeah, ang hirap.
10: Nagugulat sila. So
7: ano yung guerrilla shoot? Hindi naman.
9: Parang
7: pagka. Ganun. Okay.
9: May pagka. Tapos, ang hirap kasi tatawid-tawid tayo, diba?
10: Oo, hindi minsan tatawagin pa tayo. But then we have to stay in character, of course, kasi may camera rolling and everything. So yun, I think that's yung isa para sa akin. Nag-shoot tayo sa bago.
9: Yeah, hirap noin.
7: Mahirap talaga yun. Kasi syempre, di ba, hindi mo pwedeng dead man yung mga funny na mga nandoon sa paligid. Baka masabihan ka agad na parang, nakakita ko yan, dead man yan. Pero hindi nila naiintindihan kasi na shooting. Oh, so kailangan matapos kasi nga, guerrilla shoot.
9: Ako, may isang, actually hindi siya part ng work. Pero, ba't yung tawa mo naman?
8: Grabe naman.
7: Kasi alam mo, kaya ako tumatawa ng ganito. Si Ganiel, pag hindi nakabuton sa amin yung camera, parang inaano niya ako, tingnan mo sis, parang ganyan ganyan ganyan.
8: Sabi ko ka sa kanya,
7: titig kay Joao.
8: Kasi may chemistry. Uy, sa mga nanonood, talaga kung makahuy ako, huy.
7: Ati ka, pamilya sila. Ayan na, ang lamay mo dyan. Kinuwi mo sila, tita Nona Damian.
8: Kino-call out ko na po yung sarili ko. Sorry pa, hi, Osmara. Hindi po, ano, mga kapamilya, pag nandito kayo sa ano sa studio. Uy, iba talaga, may chemistry sila.
7: Kaya ewan ko nga din, ikilala ko si Sasa at pinapanood ko siya sa social media. Parang, ngayon talaga, ang ano niya, demure, sweet, ganyan. Oh, go, te. Ano ba niya? May something ba?
9: Anong something? Ano ba?
7: Ay, oo, ganun. Okay, go, kwento.
9: Pero ito nga, yung last night natin.
10: Last night, oh.
9: Last night natin, nag-party tayo dun sa kung saan tayo nag-stay. Which is isa sa mga pinaka happiest moment ng prod kasi parang yun na yung parang pinakahuling ano eh.
8: Finale.
9: Enjoyment eh.
10: Yeah, celebrate with the whole team and everyone.
9: Yes, at nalasing ako. Nalasing ka ba noon?
10: Oh.
9: Malala, ay nalasing kaming lahat. And yes,
8: oh, ang saya. Masaya.
7: For sure, masaya yun talaga, di ba? Kasi parang, ano kayo, nakalabas ka sa kung sino ka dun sa tagal nung ginagawa niyo yung project.
8: Oh, saka you were able to finish it. Na ganun nga, di ba? Mm. Ang ano eh, ang hirap nung shoot na ganun na parang crowd control, yes, di ba? Tapos, pre-produce pa ni Sasa.
9: Ay, naku, nakakaloka.
7: But ang aga para mag-produce ka ng project, ha? Parang too early, di ba? Iba parang, ang tagal nila bago na pag-decision na na, sige, produce ako ng concert, produce ako ng movie. Sa'yo, maaga, why?
9: Kasi, alam mo yan, Ganiel, sa school talaga parang inaano na kami, parang hinuhon na kami para maintindihan kung ano yung magiging trabaho namin dito sa industry.
8: Oo, and just to share.
7: Talaga, kasama sa ano yung pag-produce?
8: Hindi, well,
9: may idea na tayo.
8: But also kasi, dito sa FU, during our time, everything under the sun kami. Di ba, may mga courses na parang major in this, major in broadcasting. Sa FU, during our time, lahat tinakil
9: namin.
8: Wala talaga siyang, wala kaming minajor. So, pwede mo kami ibato sa, oh yan, sa mga Tama Rouse. I'm not sure.
7: Alam ko si Direk Nico namin. Hernandez, di ba, prof
9: yes,
7: siya?
9: Yes, hello, namin yan.
7: Yes, Direk Nico. Kasi si Bobby Solomon, si Fev, alam yes, ko FU graduate din niya. Yes.
8: Sila mame. Sila
7: oo nga.
8: FU, marami.
9: Si,
8: actually, may kaklase pa kami na si Kepteri ngayon, si Vinyas.
9: Ah, si Vinyas.
7: Vinyas, yes, ng ano, Divine Divas. Oo,
8: ang dami, ang dami namin sa FU. But anyway, just going back, sa FU, during our time, I'm not sure, correct me if I'm wrong sa mga Tama Rouse na nanonood, wala kasi kaming major. So, lahat tinakil talaga namin. So, first sem, nag-production kami. Second sem, script writing. Mm-hmm. Ang dami talaga ang aral namin, broadcasting. Yeah. So, kumbaga, kahit saan mo kami itapon, kaya na namin.
7: Kaya naman, sa mga nanonood sa atin, enroll na.
11: Mali!
7: Inimbitahan na.
8: Be brave!
7: Inimbitahan na, di ba? Go, go, go! Tama Rouse! Ganyan, oo. Mabalik tayo sa Multua. Siyempre, hindi lang love ang tinatalakay sa istorya ng Multua. Meron dyan yung friendship, identity, ganyan, yung mga bagay na hindi nasasabi. At sa tingin nyo, kay Sasa, ano yung pinaka-relatable for you at para sa mga makakapanood? Same din question kay Joao.
9: Sa character or like parang sa buong pelikula?
7: Oo, buong pelikula.
8: Apart from love.
7: Actually, parang nakita ko yung pa-teaser nito. Parang nakangiti lang ako all throughout while watching.
9: Oh, thank you!
7: Yes, totoo.
9: Thank you so much.
8: Pinatanong ni Sasa sa mundo nakita yung teaser, hindi pa daw sila niya.
7: Hindi, meron natin. Meron nang nilabas. Bakla ka na ako.
8: Yes, nakapuntos po ako tonight, mga kapamilya.
7: Alam niyo ba kung sino po nag-follow sa kanya, mga kapamilya? Gusto niyo bang sabihin ko, ibubulong ko sa inyo mamaya, off-air.
9: Ako, girl.
7: Nanunood kasi siya sa atin sa programa.
9: Shoutout mo yan.
8: Hala, grabe ka. Pag
7: pinuntos ang moko, di ba? Eh, tinatanong ko si Sasa, di ba?
11: Mali.
9: Anyway, mamaya na kayo magbardagmana.
8: Oo.
9: Kayo ang nagmana ng ugali ko.
7: Ayan. Kasi Sasa ngayon, sweet girl. Ayan.
9: Kailangan ano. Anyway, pero ito sa Multua, ang isa sa mga pinaka, sobrang nakarelate ako dito is, whenever something is so real and so powerful, it doesn't die. Kasi namatay man ako, or like parang multo man ako dito, pero the idea of me and my love never dies.
7: Mm-hmm.
9: And once ang isang pagmamahal or anything ay sobrang powerful, paglalaban niya yun eh, ilalaban mo pa din yun eh, hanggang sa huli, hanggang sa huling lakas mo. So, ayun. Eh, marami tayong mga bakla na gano'n, na hindi tayo gumigive up sa mga pangarap natin, sa love natin, and everything.
7: Totoo. Kaya ako napapamigad, kanina, ang ini-interview ko sa 92.3, si Gav, ang kumanta ng Awiting Galaxia. I don't know kung napakinggan niya siya. Parang yung love story na kwento niya, parang hindi pa siya nagkakaroon ng jowa sumula nung pinanganak, parang first niya sana ito.
8: Mm-mm.
7: Pero 2 months sila nag-usap, and then out of nowhere, nag-chat na lang na parang wala na pala yung kausap niya kasi namatay na.
10: Damn.
7: Yes. So parang nung kinikwento mo nga siya, tsaka based dun sa teaser or sa trailer na napanood, ganyan, nangyayari pala talaga siya sa tunay na buhay. Na sabi ko nga, naging kayo? Sabi niya, hindi. Kasi ugla lang siyang nawala. So hindi niya nasabi yung mga gusto niyang sabihin. Yes. So ano siya? Real life? Nangyayari pala sa tunay na buhay?
8: Very relatable, kumbaga.
7: True.
8: So kailangan panuorin talaga ng ating mga kapamilya.
7: Joao?
10: Yes, sa akin naman, ano ba, I feel like pinaka-relatable sa akin I think one of the things here is the grief, the stages of grief that my character goes through. Kasi people grieve in different ways, and then you might think na okay lang sila, pero deep down inside talaga, they're really hurt and stuff. So I guess it's all about also how to be empathetic with other people, you know, just understand them, try to understand, and just see how, just check on them lang rin. So yun.
8: Oh, ito naman, bago namin kayo pakawalan, of course, anong gusto nyong sabihin sa inyong mga supporters at sa mga moviegoers na nasusuporta sa Mutua para sa Pure Gold Cine Panalo Festival?
9: Ito ang isa sa mga kwento ng Cine Panalo, ang Mutua, at kwento na to ay hindi kadalasan ako ikwento dahil ang mga story ng trans people na kagaya ko ay madalang ma-produce at mabigyan ng pondo para ipakita sa pelikula. Ngunit hindi po imposible dahil po nagawa po namin. Pero patuloy po itong mangyayari at makakagawa pa tayo ng mas maraming mga kwento kung susuportahan po natin. So, sa September 23, 2026, magkita-kita tayo sa sinehan para sa Mutua, Patay na Patay Sa'yo. Kasama ko siyempre si Joao, and this is directed by Rudina Singh.
10: Yes.
5: Ikaw naman, Pogi.
10: Mali! Mga kapamilya, at this is a beautiful story that is written by Director Rudina Singh, at excited na kami ipakita sa inyo. Yun, Mutua.
7: Ayan.
10: September 23, 2026.
7: Kaya Uncle Chris pala to. Uncle Chris Kahilig.
10: Yes. Yes. Yes. Chris. Yes.
7: Oo. Yes. Uncle, congratulations. Saka ano siya, interim manager of Bea Alonso ngayon. Yes. Kasi nga, nag-resign si Tita SK Shirley Kwan. Mm. Gusto ko lang sabihin, nakita ko yung mga video si Joao before. Kasi sa Jimmy TV, tutok akong ganyan. Palabas yung Serena si Elise.
10: Ah, yes.
7: Sobrang bata mo dun. Oo. Ibang-iba ang itsura. Sobrang totoy na totoy talaga. And congratulations sa hosting gig mo din, Joao. Yes. Grabe, ang daming mga blessings sa mga magaganda. And of course, to Sasa din, ganyan.
9: Thank you, madam.
7: Abangan po natin itong Mutua, mga kapamilya at mga kaservisyo. Siyempre naman, ganyan, 10:02 na.
8: Yes, of course. 10:03 na.
7: Ay, at agad-agad, ganyan, 10:03 na. Wala pa, oh. Doon tayo tumingin, ganyan, oh. Ayun ang Philippine Standard Time. Ano to? San to?
8: Dito ako nakatingin, no?
7: Ay, sorry.
8: Yung mga kanina ko pang binabalita. Mali po yung
7: mali
8: oras.
7: Mali talaga yung oras, ganyan.
8: Ayan nga, 10:03 na. Ayan nga, 10:03 na. Nakaakit.
7: Ayan, naku, pinapanood ka pa man din.
9: Pinahiya mong FEU.
7: Correct.
8: Hindi marunong magbasa na.
7: Ayan, syempre, isang oras na naman nga po. Ayan, bye na po muna tayo. Isang oras na naman nga po ang naghatid sa inyo ng mga pinakamainit na ganap sa mundo ng showbiz na walang mintis.
8: Kami ang inyong ultimate source ng mga balita sa mundo ng mga artista.
7: Susunod na po ang Love Connect kasama si Coach Kim Churva. Ayan, si DJ Kim Churva. Kaya naman walang bibitaw. Tuloy-tuloy sa pagtutok. Ako po ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinakalatest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho.
8: And of course, mga kapamilya, mga kaservisyo, patuloy po tayong tumutok sa DZMM. Minuminuto po o oras-oras din po kami nagbibigay ng update sa mga walang pasok po bukas. Tutukan niyo po yan. At syempre, sa ngalan po ng Ever Lovable, Papa A, I Will Pass, ako po si Gino Krishnan.
7: Sabay-sabay po tayo. Alam ko na.
8: Alam niyo na.
9: Alam na this.
8: Yay!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan, ating susolusyonan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

magandang gabi sa lahat po ng ating mga kapamilya at kaserbisyo ang nakikinig at nanonood sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Welcome po sa programang Love Connects. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Churba. Oras natin mga kapamilya, 10:10, grabe naman yun. Ang bilis, malapit na mag-alas 12, maghating gabi, then Friday na. Parang yun na yata yung nilook forward ng halos karamihan sa atin, no? Friday or yung weekend. Kasi syempre may mga kanya-kanyang ganap na, diba? May mga kabila ang schedules na, diba? Lalo na at malapit na magtapos ang buwan ng Agosto, diba? So this is the moment, and actually this is the last week pala, no? ng buwan ng Agosto. At marami na agad naglo-look forward na hopefully for next month, mas marami pang blessings. Ayan, dumating opportunities. Ayan, sa lahat ng mga kapamilya natin. Diba, ang dami nating napag-usapan agad-agad. But today, tonight, it's August 27, 2026. Thursday. Throwback Thursday. Kayo ba, ano ba naaalala nyo kapag... Kapag it's throwback Thursday. Yung mga alaala na gusto nyo balikan. Diba? Syempre doon tayo sa ano, sa mga alaala na masarap balik-balikan, 'di ba? Yung alaala na alam mo 'yon, yung magbibigay sa iyo ng inspirasyon, 'di ba? Ng tawag dito, mas gaganda ang buhay mo, 'di ba? On a Thursday night. And sa lahat ng mga kapamilya natin, by the way, ayan, naku po, ito na nga, excited na kayo for sure sa ating topic for tonight. Naku, maraming magigising ang diwa, and marami talagang makaka-relate for tonight. Naku, lalo na kung ikaw yung nasa phase ngayon na para bang, wow, yun yung statement, no? Na para bang, diba? Parang na para bang, naskam ako dun na. Wow, naskam. Kumbaga parang sa umpisa lang naman pala magaling. Sa umpisa lang pala masaya, may kilig. Tapos, biglang pagtapos, ay wala na, parang nakalimutan na. Parang dead man na ulit, diba? Pero eto na nga, dahil ang question of the night natin. Mga kapamilya, bakit ba sa tingin ninyo sa umpisa, feeling in love ka, pero ang hirap maging stay in love? So sa tingin nyo, ito na lang. Bakit ang hirap maging stay in love sa isang relationship? Kayo rin ba yung naniniwala sa kasabihan na, ay, sa una lang naman yan magaling, sa una lang yan papansin, sa una lang yan na may mga effort, may pakilig moment. So ikaw ba yung nakaka-relate dito? Kaya naman na, pwedeng-pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating Viber line, 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000. Huwag niyo pong kalimutan ang inyong pangalan or lokasyon. At syempre, pwedeng-pwede rin po kayong tumawag sa ating hotline, 8924-4101. 5671-5672-5673. Once again, isang magandang gabi sa lahat po ng ating mga kapamilya at kaserbisyon, yung mga super po nating nakikinig. Hello po, good evening sa inyong lahat. Gayon din sa mga pasahero ninyo. At syempre magandang gabi rin sa lahat ng mga tindera at tindero. Syempre may mga sa ganitong oras, diba? May mga nagtitinda pa rin, lalo na para sa mga graveyard shifters na empleyado. Kaya naman, mabuhay kayo. Ingat gusto nyo. Charet! At syempre, abay, magandang gabi rin sa mga in love ngayong gabi. At syempre, magandang gabi rin sa lahat po ng mga security guards natin.

Feel mo na, ang bilis lang ng spark. Alam mo, makita mo lang siya na love at first sight ka na. Or kaya, uy, parang ang bango niya, na-attract ka na kaagad sa kanya. Yung sa isang tingin, sa isang simpleng conversation lang, and sa isang taong biglang nagparamdam sa'yo ng kakaiba, diba? Kakaibang saya, at parang, alam mo yun, parang, at dali-daling mahulog ngayon, 'di ba? Kapag ka mga ganun, lalo na kapag ang sarap niyang kausap, 'di ba? Yung parang may sense siya kausap, may humor siya, 'di ba? Kapag bago ang relasyon, normal talaga na punong-puno kayo ng mga excitement, yung kilig ninyo, yung attention ninyo sa isa't isa, 'di ba? Yung parang miyat-miya yata magkausap kayo, minsan hindi lang kayo magcha-chat, magte-text, magvi-video call pa kayo, 'di ba? Everything feels fresh and you know, you feel love, 'di ba? Yung kahit na anong kumbaga kahit na anong mangyari, parang sa umpisa sobrang wow, I really love this person talaga. Like sobrang kilig na kilig ako sa mga simpleng banat lang niya, 'di ba? Pero bakit kapag, this is the question, kapag lumipas na yung tinatawag nating honeymoon phase, biglang nagiging mas mahirap? Ang alin, DJ Kim? Kapag kalumabas yung flaws niya. Let's say for example, parang adami ng mga bagay na bigla ka na off, 'di ba? May mga marami pala kayong differences. May mga na-discover kang bad habits, 'di ba? Well, magkakaroon din sa punto ng halimbawa sa dating ninyo, magkakaroon ka ng mga disappointments na ay ganyan pala siya, I thought hindi siya ganyan eh, parang ganun, 'di ba? So umpisa kasi syempre panay sabihin natin, let's say for example pabibo, 'di ba? Talagang mag-effort 'yan, 'di ba? Parang feeling niya feeling mo parang ay parang ganito pala siya, ka-effort, dito parang ganito pala siya mag-alaga, 'di ba? Sobrang alaga niya sa iyo. And darating sa punto na parang marami kang madidiscover sa katauhan ng partner mo pala. At doon na nagsisimula yung tunay na test, 'di ba, ng pag-ibig. Taray, pati pala sa larangan ng pag-ibig may exam. Akala ko nakaligtas na ako diyan eh. Syempre naman, when it comes to love, 'di ba, kailangan talaga natin ng masuri or masusing pag-aaral diyan. Kailangan alamin niyo talaga 'yan eh. Alamin niyo kung sino ba yung makakasama niyo for the rest of your life. Hindi lang dahil sa kapag ikaw ay nakaramdam ng sobrang kilig, eh okay na siya na agad, 'di ba? So ibig sabihin, mga kapamilyat ka sa piso, hindi sapat yung kilig lang. Kailangan may patience, may communication, may understanding, may forgiveness, and may mga boundaries at effort sa loob ng relationship niyo. So aminin natin, 'di ba? Madaling mahalin ang isang tao. Madaling maghanap ng reason kung bakit siya kamahal-mahal. Kung bakit ako kamahal-mahal, 'di ba? Pag tinatanong niyo sa sarili niyo. Kapag nakikita natin yung best version niya, doon talaga tayo nahuhumaling, 'di ba? E paano kapag he's a great actor, or she's a great actress, or he or she's a great athlete, 'di ba? Something unique, 'di ba? Kapag may nakita tayo na ay grabe ang unique ng talent niya. I loved and admire her or him, 'di ba? May ganun eh. Pero ang kabaliktaran nun, ang mas mahirap, ay ang paano ba ang patuloy ng pagmamahal kapag nakikita na natin yung buong pagkatao ng partner natin. Siyempre, nandyan na yung mga imperfections, di ba? Yung mga, may mga part talaga sa relationship na bigla kang may madidiscover na hindi ka nais-nais. So, bakit ba tayo, that's the question eh, bakit madali pero ang hirap maging stay in love? Nahihirapan ba tayo magstay in love dahil ba sa nagbago yung tao? Nagbago yung feelings mo towards him or her? Or dahil hindi napaghandaan ng totoong trabaho ng pagmamahal? Or baka nakulangan ka, hindi mo pa talaga lubusang kilala yung taong kapartner mo? Baka ang nakita mo lang sa kanya ay lahat ng mga magaganda, mababait, 'di ba? Yung sobrang the best version of him or herself, 'di ba?
So, yan

0: yun yung mga questions na kailangan niyong sagutin, 'di ba, sa sarili ninyo. And at the same time, you have to assess it. Baka naman kasi challenges lang naman 'yan, 'di ba? Pwedeng kaya ka nahihirapan to stay in love kasi nga hindi niyo pa nararanasan together na harapin ang isang matinding dagok sa buhay ninyo, isang matinding challenge, 'di ba? So hindi yan problema kung bakit madali kang ma-in love pero ang hirap mag-stay. Kundi paano ba tayo talaga mananatili habang unti-unting nawawala yung novelty at nagsisimula ang realidad ng pagmamahal ng relationship ninyo. Lahat po yan pag-uusapan natin sa programang Love Connect. Kaya kung ikaw nakaka-relate, may gusto kang i-share sa atin ngayon, for example, meron kang kasagutan para sa ating question of the night na bakit ba ang dali ma-in love pero ang hirap naman talagang maging stay in love? Ipadala nyo na po yan sa ating Viber line 0919-278-3000 or tumawag sa ating hotline 8924-4101-5671-5672 or 5673. At magbabalik pa rin po ang programang Love Connect. Dito lang yan sa DZMM Radyo Patrol sa Isrenta at DZMM Teleradyo. Oras natin mga kapamilya 1021.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: At tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Love Connect.
0: Love Connect.

0: Nagbabalik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Chur. Oras natin, mga kapamilya at kaservisyo, 10:33 ng gabi. Kamusta-kamusta sa nakapaghapunan na ba ang lahat? O yung iba talaga hindi pa rin makatulog dahil excited na para matapos ang linggong ito. Yung iba pa dyan, work from home, ba diba? For Friday. Kaya naman, todo puyat na para bang wala pa rin trabaho. Naging at home na lang. Wala nang work from home. At home na lang po. At syempre, mga kapamilya, speaking of, pasok, ito na nga po. At meron po tayong announcement. Sa oras na 10:33, wala pong pasok sa Manila City. No face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Sa Malabon City, no face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Caloocan City, no face-to-face classes din at all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Gayun din sa Quezon City at sa daycare to senior high school, including ALS, public and private, shift to alternative delivery modes. Sa Marikina, all levels, face-to-face classes and online classes, public and private. At sa Valenzuela City naman, no face-to-face classes, all levels, public and private. Sa Benguet naman, Kibungan preschool to senior high school, including ALS, Atok preschool to elementary. Sa Nueva Ecija, face-to-face classes only. Sa Pangasinan, Aguilar, no face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Binmali, no face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Alaminos, all levels, public and private. Bugalyon, no face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Infanta, no face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Lingayen, no face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Mangatare, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Dumako naman tayo sa Pampanga. Angeles City, no face-to-face classes, shift to alternative delivery modes. San Fernando City, no face-to-face classes, shift to alternative delivery modes. Santo Tomas, no face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Minalin, no face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. Sa Mexico, Laug Elementary School, Santa Maria Elementary School, Dolores Piring Elementary School, San Lorenzo Elementary School, Santo Domingo Elementary School, schools may shift to alternative delivery mode. San Simon, Except Concepcion Integrated School, no face-to-face classes. Makabebe, all levels, public and private. Magalang, all levels, public and private, shift to alternative delivery modes. At yan lang muna ang ilang mga updates ukol sa walang pasok. Kaya naman mga kapamilya at kaservisyo, manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio para sa iba pang updates. Ito na nga po, mga kapamilya, ang ating question of the night para sa ating programang Love Connect. Bakit ba madaling ma-in-love, pero ang hirap naman maging stay in love? So sa tingin nyo, ano ba yung reason, diba? What are the reasons? Bakit nagiging komplikado? Kumbaga, nakiging komplikado yung pagsasamahan ninyo sa gitna ng inyong relationship. Is it because parehas ba kayong nagbago? Or nakulangan kayo sa pagkakaroon ng background check sa partner ninyo? May background check, no? Well, kailangan na nating maging wise, ba? Diba? Sa panahon ngayon, hindi ka na dapat magpapaloko at hindi ka dapat nagpapaloko. At syempre, sa panahon din ngayon na pwedeng anytime, 'di ba? Accessible na kasi anywhere, anytime, 'di ba? You are making sure na parehas din kayo or kumbaga align kayo ng values and the principles ninyo in life. Napakahirap nga naman pumasok sa isang relasyon kapag may mga marami kayong bagay na hindi pinagkakasunduan. Kumbaga, baka na in love ka lang kasi sobrang ganda niya, sobrang pogi niya, or baka dahil sobrang galing niya maglaro and pwedeng galing niya lang kasing kumanta, sumayaw and so on and so forth, and then hindi mo na inalam yung totoong personality niya, yung the whole personality ng taong yun. So baka mas scam ka dyan, diba? So ngayon, sa mga gusto pong sumagot para sa ating question of the night, mga kapamilya, pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe sa 0919-278-3000 or tumawag sa 8924-4101-5671-5672-5673. Nasa kabilang linya na nga po ang ating kapamilya na si Aljon ng Bulacan. Hello, Aljon. Good evening.
1: Good evening, DJ Kim.
0: Ay, no. Mag-starter pa siya. Nag-starter. Okay ka lang ba, Aljon? Parang masama ang pakiramdam mo, ah.
1: Okay lang.
0: Okay. Oh.
1: I'm good.
0: Mabuti naman at okay ka lang. Aljon, bumati ka muna sa ating mga kapamilyang nakikinig ngayon.
1: Good evening, kapamilya, mga kaserbisyong nakikinig sa inyo. Maulan na naman.
0: Oo nga. Biglaan nga actually. Yung tipong kanina, sobrang init. Tapos biglang, bumuhos yung ulan, di ba? Kaya talagang dapat
1: hindi mo mapipredict ang weather ngayon.
0: Ayan. Parang feelings lang yan, di ba, Aljon? Hindi mo mapipredict ang feelings ng isang tao towards you know?
1: Correct.
0: Pero eto na nga, may tanong ako, Aljon. Sa tingin mo, bakit ang dali ma-in love pero ang hirap naman ma-maintain nung relationship? Ano kaya yung mga reason?
1: Madali kasi ma-in love kasi feelings ang nangingibabaw. Pero pagdating kinalaunan without commitment, mahirapan kang mag-stay sa love life mo.
0: So sa
1: ganun na kasimple.
0: So sa tingin mo, Aljon, yung kumbaga nahihirapan kasi walang commitment. Tama ba ako? Alam mo, dahil na-mention mo na nga yung commitment, alam mo, totoo yan. Kasi diba, talagang darating sa point na, syempre pag honeymoon phase pa, diba, parang nandyan yung sobrang kilig, diba? Yung tipong parang everyday, every night, diba? Nag-I love you hand, diba? Yung tipong saglit na minuto or oras lang na magkakahiwalay, talagang, mag-iingat ka, diba? Sobrang care na care, diba? Tapos talagang, kahit na umuulan, umaaraw, diba? Hatid sundo, pero nung naging matagal na, yun na nga, kanya-kanyang reason na parang, busy ako sa work, di ba? May ganon. Ikaw ba, Aljon, may na-experience ka ba na sa relationship mo, yung okay naman kayo sa umpisa, pero nung kalagitnaan, parang medyo tabang na ng pagsasamahan nyo. Meron ka bang na-experience na ganon?
1: Wala pa naman, kasi NGSB pa ako. I never been in a relationship since birth. Nakikita ko rin sa ibang tao. So I just observed them and then I just coined my conclusion on that.
0: Taray, umi-English Aljo ng Plakan. Iba siya kapag gagabi. Di ba may ganon? May mga ganong friend na kapag gabi, ayan na siya, umi-English na siya, talagang feel na feel niya. Pero Aljon, matanong lang kita, bakit hindi ka pa nagkakaroon ng girlfriend? Ano ba ang hanap mo sa isang babae? Ano ba ang hanap?
1: Hindi naman ako pinigyan, pero I just committed to something na hindi ko kayang isabay sa relationship as of now. Nag-aaral pa ako. Nami ko pang mahirap naman mag-focus sa pag-aaral ko. May relationship ka tapos nag-aaway pa kayo. Tapos
0: naku,
1: ikaw naman nag-aaway ka.
0: May pag-aaway agad. Pag-aaway agad yung naiisip mo, Aljon, ha?
1: It's a scenario naman, pero ganun yung reason ko that as of now. Mm-hmm. Well, pero ano naman, mm-hmm, if may dumating, grab
0: yun
1: natin.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Yun nga yung susunod kong tanong eh. Pag may dumating, di ba? So, may kumatok, biglang yan na yung ano, yun na yung standard na babae na matagal mo nang hinahanap. Ayun, di mo pa nasasagot yung ano bang standard mo? Ano ba yung hinahanap mo sa isang babae kung sakasakali? Malay mo, nakikinig na pala sa'yo yung the one mo, Aljon.
1: Baka. Ano? Okay. May joke lang, ano? Mm-hmm. Ano ba? Di kasi ako ano eh, wala kasi
0: sa umpisa muna tayo. Eh. Sa physical appearance, yan.
1: Ah, physical? Mm-hmm. Pero, choosy pa ba ako? Siyempre maganda. Mm-hmm. Ano naman yan, ano na yan eh.
0: Given.
1: Common, given na siya, yeah.
0: Mm-hmm. Matangkad ba, maliit, mahaba buhok, maikse, ano ba? Balingkinitan?
1: Mm-hmm. Kinita, pwede din.
0: Uy! Mm-hmm. Nako, nakikinig ano? Yung mga ano, maraming mga chinitang nakikinig ngayon. Parang isa na nga dyan si Christine, oo, nanonood.
1: Mm-hmm. Grabe naman.
0: Uy, kinikinig ano, si Aljon. Okay,
1: pero
0: sige.
1: Pero as of the moment naman, hindi naman kasi ako nagmamadali. So, mm-hmm, ayun.
0: Mm-hmm. Pero ano hindi naman pagdating sa personality? Ano ba to? Mahinhing? Kalong?
1: Personality?
0: Mm-hmm.
1: Mabait?
0: Ano? Mabait?
1: Madaling pakitunguhan kasi, mm-hmm, yun yung ano eh, yun yung base ng relationship eh, marunong kayong makipagtunguhan yung makibagay.
0: Mm-hmm. Totoo naman.
1: And mm-hmm, of course, ano, marunong sa problem solving.
0: Saan sa problem solving?
1: Ayoko rin na ako lang yung sasagot sa problema. Siyempre, siya rin.
0: Pwede bang ano, medyo naging curious ako dun sa, gets naman natin na problem solving, pero ano ba, magbigay ka nga ng example para sa problem solving? Kasi tinagtatanong talaga si Christine eh. Mm-mm. Ay, naalam niya.
1: Uy! Huwag naman kalon, de joke lang. Ano, mm-hmm, ano, like, you have differences, you should know how to make ano, paano kayo mag-meet in the end. Oo, yun. Paano kayo magtatagpo.
0: Mm. Kung baga, limbawa, nagka-problema kayo, syempre, when it comes sa, hindi ka na naman nakapaglaba, di ba, mga ganun.
1: Yan.
0: Simpleng away, pero lumalaki yan, di ba, minin mo. May hindi nahanap na bagay, pag-aawayan din, di ba? So, naiintindihan ko naman, wow, grabe naman to si Aljon. Kakaibib ang kanyang hinahanap sa isang babae.
1: Pero aminin din ako, pero medyo impatient din ako, kaya ano, yun din yung hanap ko sa ano. Pero
0: sa
1: I can manage that.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ganyan naman sa umpisa, I can manage that, pero pag kalagitnaan na, nako, charet.
1: Grabe naman, hindi naman.
0: Nako, ito na, baka may...
1: Pero may times kasi na napupuno ka din. So, mm-hmm, you need to release it.
0: Mm-hmm.
1: So, pero not in a bad way naman. Not mm-hmm in a bad way na may masasaktan in both of you.
0: Yun. Oh, ito na lang ang last question ko sa'yo, Aljon. Ano naman ang mabibigay mong payo sa mga kapamilya natin? Kung ano yung tip or techniques para manumbalik, halimbawa pag nawala yung spark sa kanilang relationship, manumbalik at ma-retain, ma-maintain nila yung takbo ng relationship nila.
1: I-date nyo lang ng i-date yung ano nyo, partner nyo.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Ano ba? So, until, i-date lang ng i-date?
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: Then, until marriage naman, mm-hmm, just continue it kasi hindi naman natatapos ang dating sa ano eh, engagement until marriage eh. Until marriage yan, nag-continuous yan para di kayo magkasawaan.
0: Mm-hmm. Alam mo, totoo yan. Maganda yung nabanggit ni Aljon. Kumbaga sa relationship, di ba? Nag-start ka as dating. So, dapat you make or find time pa rin, even how busy you
1: are. Back to basic. Kumbaga, back to basic.
0: Yes.
1: It's a fundamental way, di ba?
0: Totoo naman yan. O siya, Aljon, baka may gusto ka nalang batiin sa mga oras na ito at request song.
1: Ayan, binabati kita, DJ Kim. Uy. Nice to see, it's nice to hear you kasi first time ko din makipag-usap sa'yo.
0: Thank you so much, Aljon. Nice meeting
1: and hearing
0: you too.
1: And of course, sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM, and mag-ingat kayo this coming week. Uulan na naman and
0: yes,
1: as much as possible, paglulusong sa baha.
0: Nako.
1: And of course, to my friend and caller din sa RYM, si Angelo. Kung nakikinig ka man, hello sa iyo.
0: You know. Baka may request song ka.
1: Hi, so ina-expect ko na Dying Inside, Timmy Thomas.
0: Dying Inside by Thomas.
1: Timmy Thomas.
0: Okay, Dying Inside by Timmy Thomas. Tama?
1: Yeah. Yes.
0: All right, nakalinya na 'yan sa ating playlist ngayon. Para sa iyo 'yan, Aljon ng Bulacan. Once again, maraming salamat and good evening sa iyo, Aljon.
1: Bye-bye po, DJ Kim. Thank you.
0: Thank you so much. At saka alam niyo no, mga kapamilya, yun yung isa na lang isa sa mga nagustuhan ko din doon sa sinabi ni Aljon, no. I-connect ko lang din. Yes, dapat sa umpisa, hindi lang sa umpisa talaga ang dating talaga. Up until marriage niyo, married life, even how busy you are, kahit na marami na kayong inaasikaso, mas dumami yung responsibilities niyo, pero never ever forget to date your special someone, your loved one, your partner, 'di ba? Treat them kung gaano niyo siya tinreat nung una, 'di ba? Treat them as, you know, princess pa rin, 'di ba? Or prince pa rin, 'di ba? You give time to each other, 'di ba? Kahit na may mga, syempre, may mga pagkakataon talaga sa relationship niyo na susubukin kayo ng challenges and all, pero it's all about commitment din, 'di ba? Kailangan, kumbaga, bukod sa pagmamahalan ninyo, hindi naman kasi araw-araw talaga eh, 'di ba? Na parehas kayo or pareho kayo ng intensity ng feelings niyo ng partner niyo. May mga panahon talagang excited kayo, may mga panahong mapapagod kayo, may mga panahong madidistract kayo or emotionally magiging distant kayo sa isa't isa. Pero hindi kasi ibig sabihin noon na sa bawat pagbaba ng emotion na nararamdaman ninyo, mga kapamilya, ay katapusan na 'yon ng pagmamahalan ninyo. Hindi ganoon 'yon. Commitment means being willing to communicate, to make the effort, repair the conflict, aayusin nyo kung ano yung okay din yung nasabi rin ni Aljon about problem solving, which is kind of true talaga sa relationship, di ba? Parehas kayong aayusin nyo yung relationship ninyo. You have to give time to reconnect, diba, with your partners, with your loved ones, diba, when the relationship goes through the talagang may struggles kayo, challenges, diba, nandun kayo sa pinaka difficult situation or scenario sa relationship nyo. Commitment ang nagiging mahalaga. Yun yung nagiging core talaga. Core ninyo sa isang relationship. Lalo na kapag umaabot sa point na napanghihinaan kayo, napapagod kayo. So, always think or always be committed to that person. Diba nga? Parang once kasi may nabasa din tayo before sa love confession about sa tipong napapagod na siya kasi parang hindi naman nag-effort na yung partner niya, 'di ba? Yung tipong hindi niya na nararamdaman yung pagmamahal, wala na yung willingness. Yun eh, yung willingness para maayos, mapag-usapan ng maayos yung mga problema, na wala na yun. So, what's the solution about it? Maging committed ka lang. 'Di ba? If you really love the person, you will commit. Hindi ka mapapagod ka, pero hindi ka magi-give up. Pwede kang humingi, pwede kang magpahinga. Pero you should never ever give up to that person, especially marami na kayong napagsamahan, 'di ba? Lalo na nung umpisa pa lang ng relationship niyo, sobrang in love kayo, 'di ba? Hindi niyo lagi niyong iisipin na oh, yung itong taong 'to, hindi siya lalo na sa mga hindi naging madali kung paano naging sila, 'di ba? Kumbaga, you will always look back. Paano ba kayo nagsimula? Kung gaano nyo kamahal yung isa't isa. Umabot lang talaga kayo sa punto, napapagod kayo. It's normal. Dahil sino ba namang taong hindi napapagod, diba? Hindi naman tayo robot. But, always stay committed doon sa taong yun. Dumadating talaga yung reality na nawawala yung honeymoon phase. Ano ba yung honeymoon phase? Diba ito yung may kilig, yun yung attention nyo sa isa't isa. Siyempre, bago pa lang, diba? Yung aalamin nyo, saan ba siya nagpupunta, ano ba yung mga pangarap niya sa buhay, mga likes and dislikes niya. Nang sa gayon, diba? Hindi mo siya ma-feel na ma-offend siya, diba? So, same goes din. Habang tumatagal yung relationship nyo, dapat curious pa rin kayo. Isa pa yan, curious doon sa partner ninyo. Kasi baka mamaya may mga bagay ka pa palang hindi alam about him, about her. Na tanging ikaw lang ang makakadiscover once you make the effort. So again, stay committed, maging stay curious dun sa taong yun. Alamin mo, mag-discover ka, tanungin mo siya na it's okay, there's nothing wrong about it. Hindi porket di mo siya natanong nung una kayong nagkakilala about this conversation, about this thing, eh, hindi na allowed. It's giving the effort, 'di ba? It's about knowing each other pa deeply. Kaya naman, bibitinin muna namin kayo mga kapamilya. Yan lang muna para sa ating topic for tonight. Mamaya ulit magbabalik pa rin po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V, Vanessa Antonio. Ako po ang Chinitang Chikadora, Kim Churba. Kaya naman, here's our song, Dying Inside to Hold You by Timmy Thomas. Requested by... Teka lang ha. Wait lang, excited din. Requested by Aljon ng Bulacan.

0: DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money!
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

po ang DZMA ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.

nagbabalik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama hanggang alas 12 ng hating gabi. Ako po ang inyong chinitang chikadora, Kim Chuerba. Oras natin mga kapamilya, 3 minuto makalipas sa alas 11 ng gabi. At ito na nga, no? Alam mo kapag ganitong oras, talagang ang sarap na lang talagang alalahanin yung mga araw. Diba? Yung mga araw, yung moments nyo na masaya kayo ng partner mo. Pero mas masaya sanang balikan yan kapag kasama mo yung partner mo, diba? Yung hanggang ngayon, kayo pa rin, yung sobrang strong ng relationship nyo. Alam nyo yun, yung kahit ang dami ng bagyong dumaan sa gitna ng relationship nyo, nandyan pa rin kayo, talagang kapit na kapit, talagang nakatayo pa rin kayo parehas dyan, at hindi nyo binibitawan yung isa't isa. Ang sarap kaya sabihan ng taong mahal mo na, mahal kita sa hirap at ginawa. O diba? Tapos, ang dami nyo pang mga pangarap sa buhay na sabay nyo, aabutin. Pero, the question is, hanggang ngayon ba, same pa rin kayo ng nararamdaman ng partner nyo? O baka naman, may iba na kayong pakiramdam para sa isa't isa. Bigla na lang ng lalamig. After how many years sa tagal ng relationship nyo? Because ang reason, okay naman kami. Sanay na kami sa isa't isa eh. Komportable naman kami. Nakasanayan na lang ba talaga? Kapag ba sinabi natin na ang tagal na nila, o grabe, sobrang sweet nila, or kaya sobrang tagal na ng relationship nila, hanggang ngayon sila pa rin. What's the secret? Baka mamaya sa tagal ng relationship nyo, baka ano bang bago? Diba? What's next? What's the next level of your relationship? Kaya naman, mga kapamilya, ang ating question of the night pa rin. Sa tingin nyo ba, bakit ang dali ma-in love pero ang hirap manatili sa isang relationship? Yan na. Ang dami na tuloy, hello, ganyan, may kilala akong ganyan, DJ Kim. May friend ako na parang halos lahat, every month, nagkakagusto siya sa isang tao, tapos biglang sa susunod na buwan, iba naman. Bakit ganun? Bakit ganun yung nagiging personality niya? Bakit ganun yung nangyayari sa relationship niya? Bakit parang pabago-bago, papalit-palit? Diba? Ay, hindi. Personality niya na talaga yan. Hilig niya na talaga yan. Mag-collect, and then select. Ako po, ha? Mahirap yan. Mahirap yan, lalo na kapag ikaw nagkaedad na. Tapos, pagkaedad mo, doon mo lang ma-realize na, ay, sinayang ko pala yung oras. Diba? And, yung napapansin ko nga sa generation ngayon, since, yung mga Gen Z ngayon, grabe, sobrang aggressive nila. Hindi lang when it comes to love, but also when it comes to their career and to their wants. So, mas mahirap talaga yung, competition ngayon when it comes to love din talaga. Kasi nga, yung kung ano yung kaya ng kalalakihan, kaya din talaga ng mga babae. But, the question is, kapag ba ikaw ay nasa gitna ng relationship, nanlamig kayo, naging matabang na yung relationship niyo, ano ba yung ginagawa niyo? And alam niyo ba kung ano yung reason bakit bigla na lang bumibitaw yung partner ninyo? Ito na nga ang ating kapamilya na si Gio ng Marikina. DJ Kim, feeling ko kaya mahirap magstay in love. Kasi nga, Gen Z tayo eh. Nasanay na sa, if it doesn't work, then leave. May ganun din palang mantra kapag Gen Z daw. Minsan, kaunting red flag, goodbye agad. Pero hindi naman lahat ng problema. Ibig sabihin, toxic na. May difference yung relationship na unhealthy versus relationship na dumadaan lang sa rough patch. For me, staying in love means knowing when to communicate and fix things, hindi yung unang inconvenience, exit agad. Alam mo, ito rin, actually, thank you so much for sharing that, Gio, ha, ng Marikina, for highlighting that. Yes, diba, just like what I've mentioned, iba na ang generation ngayon. I think it's a good point na rin, or it's a good sign because we are being wiser when it comes to relationship. But then again, pag too much, di ba yung pag sobrang
sinabuhay mo na yung mantra na if it doesn't work, then leave. Paano mo nga malalaman ng isang bagay na mag-work kung sa isang maliit lang na problema at pagsubok, eh aalis ka na agad? Diba? Yun din yun eh, parang mapapatan, hala, oo nga no. Paano ko nga naman malalaman kung kami talaga if sa isang problem lang, mag-ano na agad ako, mag-goodbye na ako. So, you also need to observe and monitor yourself as well. You have to assess it, diba? If you really want that kind of relationship, or maybe give some time first, diba? Before you give up. Nako, magandang point to ah. Si Bea naman ng Pasay. DJ Kim, baka kaya madaling ma-in love kasi sa simula, puro kilig at good moments ang napapansin natin. Which is actually correct. Parang ang dali makita yung maganda sa isang tao kapag hindi pa kayo dumadaan sa mahihirap na sitwasyon. Tama. Pero kapag dumating na yung misunderstandings, differences, at mga araw na pareho kayong pagod, doon nagiging mahirap manatili. Siguro ang staying in love, hindi lang basta feeling decision niya. Kumbaga, dapat yung decision din siya na paulit-ulit mong ginagawa. Alam mo, totoo itong nabanggit ni Bea. Kasi syempre, bakit ba madaling ma-inlove? Kasi nga, exciting sa simula eh. Kumbaga sa beginning, sa umpisa pa lang ng relationship, eh, natural na mataas yung excitement natin. May bagong taong nagbibigay ng attention sa atin. May bagong taong nagbibigay ng compliments na maaaring hindi mo nakukuha sa ibang tao. May kilig factor, diba? And badali nating makikita yung mga positive qualities niya. Dahil nga nadidiscover din natin siya po unti-unti, diba? So, sa puntong yun, hindi pa natin talaga gaano nararanasan yung tinatawag nating conflicts, disappointments, at responsibilities na kasama ng long-term relationship. Kaya din siguro hindi na ngayon, like maraming mga single ngayon ah. Mas maraming mga single ngayon because they feel like kapag hindi sa tingin pa lang nila na hindi na mag-work, 'di ba sa unang kita pa lang nila, 'di ba? May mga the next coming days ayoko na, parang hindi ko nagustuhan yung walang spark, walang something na nakakapag-stay sa amin, something like that. Or pwedeng may nakita ka lang na, ay, naalala mo lang yung past niya, diba? Na, ganito pala siya sa past relationship niya. Parang, okay, goodbye na kaagad, diba? Yun yung something na part din ng red flag. And I think, kapag lagi kang mabibase sa nakaraan, mali rin yun eh. Diba? Parang, you should also learn how to give time, give chance, and also baka this time naman iba na siya kapag kayo na ang magka-relationship or magka-relasyon. So then again, sana hindi lang puro kilig at good moments yung palagi nating papansinin kapag ikaw ay nasa dating phase, diba? Sana mapansin mo rin yung mga flaws, or let's say for example, mas makilala mo talaga yung taong gusto mong makasama sa habang buhay. And si Enzo naman ng Taguig. Para sa akin, DJ K, madaling ma-inlove kasi feelings don't need instructions. Bigla ka nalang mapapansin na lagi mo nang hinihintay yung reply niya. Pero staying in love takes work. Kailangan marunong kang makipag-usap, mag-set ng boundaries, mag-adjust without losing yourself, at hindi puro bahala na. Kaya siguro mas mahirap mag-stay in love kasi habang tumatagal, hindi na lang puso ang involved, pati character mo at kung paano ka magmahal. Alam mo, totoo yan eh. Minsan ang minamahal natin kasi yung feeling, hindi pa yung buong tao, di ba? May mga pagkakataong hindi pa talaga natin lubos kilala or nakikilala yung taong minamahal natin, di ba? Nahuhulog tayo in a way kung paano nila tayo tratuhin, di ba? Sa chemistry na nakita natin, naramdaman natin with our partners, yung attention, or pwedeng sa image or sa visual na nabuo natin tungkol dun sa
tungkol sa kung sino ba talaga siya, 'di ba? So kapag lumabas yung tunay niyang personality, yung mga habits niya, yung mga kahinaan niya, yan na. Yung pagkakaiba ninyong dalawa, 'di ba? Doon na natin nakikita kung compatible ba talaga kayo, compatible ba talaga tayo, 'di ba? Or attracted lang talaga tayo dun sa idea about being in love. Iba 'yon, magkaiba 'yon. Kaya sana eh hindi tayo dun sa feeling lang na pag masaya ka, tsaka mo siya, alam mo 'yon, pipiliin mo siya kasi okay kasi ang saya lang niya kasama eh. Then after that, bukod doon, dapat mayroon pang kasunod. Hindi naman araw-araw palagi kayong masaya. Hindi naman araw-araw, 'di ba? Palaging happy moments lang, 'di ba? Yung panay good things lang yung mga nangyayari sa relationship niyo. Darating din sa point na alam mo 'yon, magkakaroon kayo ng mga struggles and conflicts. Kaya nga, 'di ba, may tinatawag tayong mas mahirap magmahal kapag kailangan ng may pag-unawa sa isang relationship. Minsan may Filipino trait din kasi tayo, no, na kapag alam mo yun, kapag hindi na natin nagustuhan yung isang tao, or baka dahil lang sa generation ngayon, because I myself is also part of Gen Z, na kapag na-feel natin yung tao na hindi na siya interested to know us more, and kapag na-feel natin na iba na yung timpla ng, alam mo yun, ng itsura niya kapag kasama kanya, di ba, kapag alam mo yung tamad na siya, na parang napipilitan na, diba, we walk away from that relationship, diba? But kapag ito na, kapag nandun na tayo sa stage na madaling sabihin na okay, tatanggapin natin yung flaws, diba, yung mga pagkakamali ng partner natin, pero kapag araw-araw mo na siyang nakikita, parang sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ganyan siya lagi, diba? Para nakikita mo na yung habits niya, yung mga pagkakaiba yung dalawa, lagi kayong may pag-aawayan, 'di ba? May pagdidiskusyonan, 'di ba? So when it comes also sa values na tinatawag natin and sa community

0: relationship nyo, ikaw bilang partner, mahihirapan ka talaga. Kasi kapag ka nasa isang relasyon ka na, dalawa na kayo dyan eh. Hindi man pwedeng, oh, ikaw na dito, ako na lang dito, diba? Parang, ano to, ililimit mo lang yung sarili mo just because you are impatient, diba? Because ganito ka na from the very beginning. So, magkakaroon talaga ng adjustment. Pero, hindi naman ibig sabihin ito na, diba, committed ka na about dun sa relationship mo. Hindi ibig sabihin ng kapag committed na, eh, dun naman tayo palaging mag-TTS. Okay, hindi man porket may, okay, may, mag-a-adjust na ako eh. Kasi, may pag-intindi na ako. Kumbaga, nag-gain ko na or na-aral ko na yung kung gaano kahalaga yung pag-unawa sa partner ko and all. Tapos, ikaw na lang palaging nag-a-adjust. So, ibig sabihin, nagtitiis ka na lang dun sa relationship na yan. Kumbaga, mahalagang paghihiwalayin mo yung commitment sa blind endurance na tinatawag natin. Hindi dahilan yung mahal ko siya. Mahal ko siya eh. Diba? Para tanggapin yung pang-aabuso niya sa'yo. Hindi mo alam, minamanipulate ka na, inaabuso ka na, diba? Hindi mo alam, binibetray ka na how many times. Mahal ko siya eh. Mahal mo pa rin siya. Diba? Hindi mo alam, dinidisrespect ka na. Or kaya yung relationship nyo, patuloy nang sinisira ng partner nyo. Pero anong ginagawa mo? Anong sasabihin mo palagi? Eh, mahal ko siya eh. Diba? Ang healthy commitment, syempre may mga boundaries yan. Sa lahat ng kinds of relationship, mapa-jowa yan, asawa, family, friends, workmate, may mga boundaries. It's very important to set your boundaries. So, same goes with being in love. Staying in love should never require abandoning your dignity, safety, or well-being. Nang sa gayon, hindi ka matroma, hindi ka mahirapan, diba, sa sitwasyon na magkakaroon or sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. And kailangang matutong magmahal beyond the feeling kasi iba yung feelings lang. Iba din yung kapag nagmahal ka talaga ng buo, magkaibang bagay yun. Yes, mahal mo siya, sinasabi mo lang, pero ano ginagawa mo para maparamdam? That's the question. Anong ginagawa mo bago mo para maiparamdam mo sa taong mahal mo na? Mahal mo siya. Ang daling sabihin na mahal kita. Pero ang hirap naman, hirap ka namang i-communicate, iparamdam sa taong yun na mahal mo siya. Mahal mo siya pero hindi mo naman pinapakinggan yung side niya. Mahal mo siya pero ilang beses ka nang nagkakamali sa harap niya. Mahal mo siya, pero hindi mo siya mapagbigyan sa isang bagay na gusto niya. Matatawag mo bang mahal talaga yun? Kaya naman sa mga kapamilya nating nakaka-relate sa ating pinag-uusapan sa programang Love Connect, ay pwedeng-pwede po kayong maki-chika on air. 8924-4101-5671-5672-5673 or mag-chat or mag-text sa 0919-278-3000. Oras natin, mga kapamilya, 11:18. Kaya naman, pakinggan na natin sa kabilang linya si Maria ng Cavite. Hello, Maria.
1: Hello po.
0: Hello.
1: Magandang gabi po.
0: Magandang ka pa sa gabi, Maria. Bumati ka muna, Maria, sa ating mga kapamilya na nakikinig.
1: Kumusta po kayo?
0: Okay na okay ako, Maria. Ikaw ba, kumusta ang gabi mo?
1: Ano po tanong nyo?
0: Ayan, ito na. Excited si Maria na i-share yung kanyang kasagutan. Maria, ang ating question for tonight, bakit ba ang dali ma-in love, pero ang hirap naman maging stay in love? Maria?
1: Magandang gabi po.
0: Mm-hmm. Magandang gabi.
1: Ang una po yung katanungan, bakit madaling ma-in love?
0: Yes. Sa tingin mo, bakit madaling ma-in love? Pero ang hirap mag-stay in love.
1: Ang hirap mag-ano?
0: Ang hirap mag-stay sa isang relationship. Mm-hmm.
1: Kasi ganito yun.
0: Medyo nag-e-echo ka, Maria, ha? Hindi kita naririnig ng maayos. Mm-hmm. Hello? Ayan.

0: medyo ayusin muna natin yung echo, ha, Maria? Ayan. Kasi baka mamaya magising si Jericho Rosales. Charot. Echo. Marilit lang. Makotek lang. Pero ito na nga, no. Actually, napakaganda ng topic natin for tonight. Kasi it's really relevant. Lalo na sa panahon ngayon. Na bilis-bilis niyong ma-in-love, mahulog sa isang tao. Pero ang bilis nyo ring kumbaga, ma-fell out of love. Grabe naman yung word na yun, DJ Kim. Pero eto na nga. Alamin natin, syempre, kung ano ba ang kasagutan ni Maria. Maria, good evening. Hello, Maria.
1: Hello, magandang gabi po.
0: Magandang gabi, Maria. So, Maria, ito na nga ang katanungan ko sa'yo. Bakit sa tingin mo ang dali ma-in love? Pero ang hirap naman magstay sa isang relationship.
1: Ganito po yung,
0: DJ Kim. Mm-hmm.
1: DJ. Mm-hmm. Kasi pag sa una kasi, lalo mo pag una kayong nagkita ng lalaki na mahal mo, hindi mo napitigilan yung pagmamahal mo sa kanya. Kahit na kung ano yung hinihingin na sa'yo na ibibigay mo agad. Pero pagdating ng habang nagtatagal kayo, napag-iisip mo na, tama ba yung ginawa ko?
0: Mm-hmm.
1: Ibigay ko yung sarili ko sa kanya na hindi ko pa naman siya lubos nakilala.
0: Mm-hmm.
1: Pero andun na yun, hindi mo na maialis yun sa ano mo kasi nasabi mo na eh, di ba?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So kahit na sa sarlawa ka, kasi pag halimbawa na-inlove ka, unang inlove mo sabi mo sa'yo, oh, mahal, kumain ka na ba? Mahal, ang pinto mo, isasara mo, kasi baka may sa'yo, baka may makapasok
0: yan. May pag-alala.
1: Kasi nag-iisa lang ako dito sa bahay.
0: Oh.
1: Okay. Wala akong kasama.
0: Mm-hmm, mm-hmm. So, yun yung ano?
1: Kaya mahirap din na nag-iisa ako kasi yung boyfriend ko, LDR kami.
0: Oh. LDR ang setup ninyo ng boyfriend kami. Mo. Tama ba ako, Maria?
1: Ha?
0: Tama ba ako? LDR kayo ng boyfriend mo?
1: Opo, LDR kami.
0: Mm-hmm. So, paano? Paano nyo napapanatili yung relationship nyo?
1: Taga dyan siya sa Pandansura.
0: Okay. Mm-hmm.
1: O, Pandansura, Quezon City.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ang pangalan niya, Edwin.
0: Ayun, may pag-shoutout kay Edwin. Edwin! Nasaan ka man? Mm-hmm. Edwin din pangalan ng tatay ko eh. Umuwi ka na. Okay, tapos, continue.
1: Kagabi, tumawag siya dyan.
0: Mm.
1: Nakausap niya siya. Ayoko kung sa'yo nakausap niya.
0: Mm-hmm.
1: Na ang sabi niya, ang mahal niya si Maria.
0: Taray.
1: Tapos ang sabi mo pa nga sa kanya, hila, patawagin mo dito si Maria. Eh, ipatawag sana ako sa inyo. Kaya lang, kagabi, hindi ako nakaano kasi wala na kasing oras. Kaya, hindi na ako kumibo. Kaya sabi ko, ngayon tatawag ako. Ano, mahal na mahal ko siya talaga.
0: Ayun! Feeling ko, napatawag si Maria talaga, no? Sa mga kapamilya at nakikinig at nanonood, napatawag si Maria para talaga batiin yung kanyang mahal. O sige na, batiin mo muna ang iyong pinakamamahal. Ano bang gusto mong sabihin sa kanya?
1: Oo. Ang pagmamahal ko sa tao na yun. Alam mo ba, mabait-bait pa siya.
0: Paano mo nasabing mabait? Anong yung mga bagay na ginagawa niya sa'yo?
1: Ay, kasi lahat ng bagay na hindi pag magsasalita ka na tungkol sa nasabihin niya sa akin, mahal, mali yung ginagawa mo, hindi dapat ganyan. Hindi ka dapat na naminintas. huwag ka nagsasalita ng mga bagay na ikinakasakit ng kapwa mo.
0: Ayan. Talagang
1: mahal. Alalahanin mo. Mm-hmm. Matakot ka niyo sa Diyos. Sabi mm-hmm. niyo sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. So, pagmahal siya kasi busy.
0: Sa tingin ko, yan yung mga bagay na na isa sa mga reason bakit talagang stay in love pa rin nung si Maria tsaka si Edwin para sa isa't isa. Kasi pa rin, kumbaga kung paano sila nung umpisa, ganun pa rin sila hanggang ngayon. Tama ba ako?
1: Ilang, ganun kami, kung ganun paano kayo nag-umpisa, ganun pa rin hanggang ngayon.
0: Yun. Gaano na kayo katagal ni Edwin, Maria?
1: Magano na kami, magdadalawang taon na kami.
0: Wow! LDR kayo. For 2 years. Ang galing.
1: Alam mo ba, sa 29, matuhin mo kami ha? Sa 29, ano namin, mansang.
0: Okay.
1: Mansang namin sa 29.
0: Wow! But, kaya pala napaaga yung ano mo, yung tawag mo eh.
1: Kasi nakapag-type malayo, type malayo siya.
0: Mm-hmm.
1: Kahit gano'n siya kalayo, pero sa akin malapit siya kasi mahal na mahal na mahal siya talaga siya.
0: Grabe naman yun, no? Napakaswerte naman ni Edwin kung sino ka man. Grabe yung pagmamahal ni Maria sa'yo. Baka na lang may gusto kang sabihin para sa mga kapamilya natin kasi syempre maraming na-admire sa pagsasamahan nyo ni Edwin. So ano ba ang tips or ma-share mo sa kanila to stay in love?
1: Sige, mag-share ako kahit paano. Alam niyo mga kapatid, ang mag-share ko lang sa inyo, kung sakali man yung mga boyfriend niyo minsan nagluloko o di kaya minsan niluloko kayo, habaan pa ninyo ang kasinsya niyo. Kaya alam niyo, tayo ay... tayo ay pinagpala ng Diyos, kailangan maging mahinahon kayo kung sakali na nakaroon kayo ng problema sa love nyo, isa sa inyo ang magpakumbaba. Kasi kung parehong mainit ang ulo nyo, walang mangyayari sa inyo hanggang sa nang maghiwalay kayo.
0: Mayo.
1: Kaya dapat sa inyo ang mahalan kayo.
0: Yes. Amen. Grabe. Ang actually yun naman talaga yung key, eh, 'di ba?
1: Yung I love you sa inyo lahat.
0: Mhm. Mm-hmm. Kumbaga,
1: salamat po.
0: Ayan. Naku, maraming salamat, Maria, ha, for sharing the tips. Naku, maraming natunan at nakuha ang mga kapamilya natin, di ba? Yung maging patience tayo sa love, di ba? Maging understanding tayo. Magmahalan tayo, di ba?
1: Magmahalan tayo, dapat lang po.
0: Mm-hmm. O baka may gusto ka nang batiin bukod sa taong mahal mo na si Edwin.
1: Diyos lamang ang nakakaalam sa atin.
0: Mm, tama naman. Mm-hmm.
1: Pwede bumati?
0: Yes, bumati ka na. Yes, this is the time para bumati ka.
1: Binabati ko yung lahat ng mga kaibigan ng mahal ko. Kaibigan ng mahal ko na rin. Si Linda, si Angie, si Rose.
0: Mm-hmm.
1: Sa lahat ng mga kaibigan niya. At ang mga kakilala niyo,
0: mm-hmm.
1: kakilala ko rin sila. Sa lahat ng hindi ko nabati, pasisya na po kayo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko kayo matandaan lahat. Basta kayong lahat mahal namin ni Edwin.
0: Totoo, iyan. Ramdam naman nila yan, Maria. At kahit nga kami dito, ramdam na ramdam namin ng pagmamahal mo para sa iyong partner. Baka may request song ka na lang. Ano ang iyong request song?
1: Anong magandang request na gusto mo? Ano mo yung kanta ni Sharon Kumita na maganda?
0: Okay, anything about Sharon Cuneta song. Correct ba ako? Tama, kahit anong song ni Sharon Cuneta, ipipili namin para
1: sa'yo. Ano, kahit maputi na yung buhok ko.
0: Ah, okay.
1: Tawag ko nita.
0: Okay, kahit maputi na ang buhok. Yung
1: sila ni Fernando po ang kumanta. Malalang ba yun?
0: Ay, oo. Kahit maputi na ang buhok ko. By Sharon Cuneta.
1: Saka sa kanilang dalawang Fernando po.
0: Okay. We will play the song of Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko by Sharon Cuneta Maria. Maraming maraming salamat once again.
1: Mm-hmm. Maraming salamat din sa inyo maraming sa pagtanggap ninyo ng tawag ko.
0: You are very welcome. Of course, lahat kayo ay welcome dito sa programang Love Connect. Once again, maraming salamat Maria ng Cavite. Kaya naman, ano pang hinihintay natin mga kapamilya? Let's hear it from Sharon Cuneta's song, Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko.

0: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Pagkalaga ng DZMM para sa atin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Love, love, connect.
4: Love Connect.

0: Nagbabalik po ang programang Love Connect. Sa ngalan pa rin po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama. Ang chinitang chikadora, Kim Chur. Oras natin mga kapamilya, 11:40, and it's time para sa ating Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

DJ Kim. Ako po ito, si Marco. 32 years old. May gusto sana akong itanong tungkol sa isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung masasabi kung tuluyan ko na bang nalampasan. Halos isang taon mula nung maghiwalay kami ng ex-girlfriend ko. Mahaba rin yung naging relasyon namin eh. Kaya nung una, sobrang hirap para sa akin na tanggapin na wala na talaga kami. Dumaan ako sa phase na sobrang lungkot. Sobra akong nangungulila sa kanya. Sobra akong nagalit. At sa mga gabing paulit-ulit kong tinatanong yung sarili ko, kung saan nga ba talaga ako nagkulang? Noong mga unang buwan, halos lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin sa kanya, may mga lugar na ayaw kong puntahan, may mga kanta na hindi ko kayang pakinggan, at may mga pagkakataong gusto ko siyang i-message kahit alam kong wala na akong dahilan para gawin yun. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti akong natutong mabuhay nang wala siya. Bumalik ako sa mga dating ginagawa ko. Mas naging busy ako sa trabaho. Mas madalas kong nakakasama ang pamilya ko. At gayon din yung mga kaibigan ko. At natuto akong mag-enjoy kahit hindi na siya ang kasama ko. Akala ko noon, yun na ang ibig sabihin ng move on or moving on. Pero itong kamakailan lang, DJ Kim, nakita ko ang isang lumang picture namin. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako nagalit. Nakaramdam lang ako ng kaunting lungkot at nostalgia. Napaisip tuloy ako kung ibig sabihin ba noon, may feelings pa rin ba ako para sa kanya? May mga pagkakataon din na napapaisip pa rin ako kung kamusta na kaya siya. O kung masaya na ba siya sa buhay na meron siya ngayon. Hindi naman ako naghahanap ng paraan para makausap siya. At wala rin naman akong balak na bumalik sa relasyon namin. Pero aminado ako may bahagi sa akin na curious pa rin ako tungkol sa kanya. At doon na talaga ako nalito. DJ Kim, paano ko ba malalaman kung talagang naka-move on na ako? Kailangan ba na wala akong maramdaman kapag naaalala ko siya? Kailangan ba na tuluyan ko na siyang makalimutan bago ko masabing healed na ako? O posible bang naka-move on na talaga ako kahit may mga alaala at emosyon na paminsan-minsan ay bumabalik? Minsan kasi iniisip ko na baka hindi pa ako nakaka-move on dahil may mga bagay pa rin siyang naiiwan sa isip at puso ko. Pero sa kabilang banda, hindi ko na rin naman gustong bumalik sa nakaraan. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. At ayoko nang sirain ng peace na matagal ko nang binuo. Baka ang gusto ko lang talaga malaman ay kung normal bang maalala pa rin ang isang taong minsan naging malaking bahagi ng buhay mo. Paano mo ba masasabi ng isang tao ay hindi na kumakapit sa nakaraan? Kundi natutunan na lang talaga niyang tanggapin na bahagi iyon ng buhay niya. Gusto ko lang makasiguro na hindi ko na kailangang burahin ang lahat ng alaala para masabing naka-move on na ako. Muli, ito si Marco.

0: Do I Live by Leon Rimes. Yan ang dinededicate nating awitin para sa ating letter sender, para sa ating love confession. Alam mo, kay Marco, alam mo normal yan eh. Normal yung nararamdaman mo. Normal yan eh na nangyayari sa'yo. Ang tanong mo, kaya mo siya naaalala, is it because you love the person? You still love the person? Gusto mo ba siyang balikan? Or ano ba talagang totoo mong nararamdaman? Once again, Marco, it's normal. Naging malaki yung parte niya sa buhay mo at sa kung sino ka ngayon. Diba? May mga memories ka talagang maaalala eh. Na magpapasaya sa'yo. Kumbaga parang nagiging curious ka ulit sa kung ano ba yung mga bagay ulit na ano kaya ginagawa niya. Pero hanggang doon na lang yun, Marco. Because I feel na sabi mo nga masaya ka naman. Ibig sabihin lang nun, yung mga memories na yan, yung mga experience na yan, yung routines na yan, yung emotions na niiwan niya, hindi naman yan bigla-bigla na lang mabubure, diba? Lalo na ang tagal rin ng relationship nyo, diba? Ibig sabihin lang yan, naalala mo lang siya for some reason, diba? Wala nang ano, kumbaga, hindi for some reason, naalala mo lang siya kasi naging parte siya ng buhay mo once again, pero hindi na para bigyang, alam mo yun, bigyang pansin pa yung emotion na yun na baka mahal ko pa siya. Kung naalala mo siya, pero okay ka naman. Ibig sabihin, hindi mo siya gustong balikan that time, di ba? At kung masaya ka naman sa buhay mo ngayon, very likely, memory na lang talaga yung bumabalik sa'yo, yung naiisip mo ngayon. Ngayon, kung napapaisip ka naman na what if, ako yan na, hindi rin naman automatic na gusto mo siyang balikan ulit, di ba? Yung what if magbalikan kami, di ba? Yung mga ganun naiisip natin. Pero, hindi yan dahil automatic na gusto mo siya. Or baka dahil curious ka sa kanya, kaya feeling mo na in love ka ulit. Hindi. Ngayon, kung lagi mong hinahanap ang presence niya, na may mismo ang relationship na meron kayo noon o gusto mong magkaroon ulit kayo ng chance, doon may possibility na may unresolved feelings ka with your ex-girlfriend. Once again na Marco, normal lang yan na sumasagi siya sa isip mo. Malaki ang bahagi niya, naging parte sa buhay mo. At minsan talaga, pwedeng mahal mo pa rin talaga ang isang tao in a certain way. Pero hindi na ibig sabihin nun na magbabalikan kayo. Maybe because you're concerned na lang sa kanya. Kasi curious kayo, parang sinasabi mo sa sulat mo na nalilito na ako kasi parang aminado naman ako, may bahagi pa rin sa akin na curious ako tungkol sa kanya. Ibig sabihin, hindi yun ibig sabihin na gusto mo siyang makasama ulit. Ibig sabihin lang nun, pwedeng may pagmamahal ka dun sa taong naging bahagi ng buhay mo, ng past mo, habang genuinely ka masaya sa present mo ngayon at sa kung ano man ang meron siya ngayon, diba? Actually, itong sinasabi nating moving on, it doesn't mean that you are forgetting someone. Baka naman mamaya nalilito na kayo, naka-move on na ako, hindi ko na siya naaalala. No, it's not that way. Mas magandang definition yung moving on ay yung naaalala mo pa rin siya, pero hindi na niya kontrolado yung emotions mo, yung feelings mo towards her, and of course, yung mga choices and decisions and happiness mo sa buhay mo. And hopefully, naliwanagan ka doon, Marco. Huwag kang malito, ha? Huwag OA mag-overthink para nang sa gayon hindi ka ulit makagawa or hindi pa lumaki yung kumbaga, hindi na bumalik yung dating sakit na nagkaroon kayo before. Para lang din, hindi lang din masayang yung oras mo and yung oras niya. Lalo na if both of you are enjoying kung ano meron kayo ngayon. So that's it para sa ating love confession. Once again, maraming salamat, Marco, sa pagpapadala ng iyong sulat para sa ating love confessions. Alam nyo, mga kapamilya, to conclude lang din sa ating topic for tonight, ano? Madaling ma-in love. Dahil minsan, feelings na yung mauuna or nauuna. Pero ang tunay na challenge ay kung paano mo ba talaga aalagaan yung pagmamahal na yon, yung love na yon kapag hindi na puro kilig, excitement, at happy moments ang relasyon. Kapag lumabas na yung imperfections, differences, yung disappointments ninyo, yung mga flaws ninyo, at yung kapag umabot na kayo sa totoong buhay talaga or the next level of your relationship, doon na nasusukat kung hanggang saan ang kaya mong ibigay sa isang relationship. And yung tinatawag natin na staying in love, or ano ba yung key doon to stay in love, DJ Kim, hindi nangangahulugang araw-araw pareho ang feelings ninyo. Ito ay tungkol sa willingness ninyo na mag-usap, make an effort, 'di ba, to resolve the conflict, mag-adjust kayo at muling piliin ninyo ang isa't isa habang pinoprotektahan niyo, of course, ang sarili ninyong boundaries at dignity. Again, ang falling in love ay maaaring mangyari sa isang sandali, pero ang staying in love ay isang desisyong paulit-ulit nating ginagawa. Muli, sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, nakasama niyo ang Chinitang Chikadora, Kim Chur Ba'a. Maraming salamat mga kapamilya sa lahat po ng tumutok sa programang Love Connect. Susunod na po ang programang Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Oras natin, 11:57.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At saniwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tungtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto nyo may makausap on the air, tumawag lamang po sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong bagay ang hindi mo na masyadong nagagawa?

Swabbing Umaga, August 28, 2026. Araw na po ng Biyernes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo. Ang inyong Kuya Dan, hatid sa inyo ang tugtugan. 60s, 70s, 80s, may dining 90s, may OPM pa. At syempre mga songs of the millennium.

0: ang dapat ninyong abangan. And of course, para masaya ang ating kwentuhan ngayong umagang ito, mamaya malalaman ninyo ang ating katanungan para sa ating huntahan. Pero bago yan, batiin po muna natin ang mga nakatutok na nanonood na sa mga sandaling ito sa harap ng kanilang mga telebisyon. Hello, hello po sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway, kaway, hello. Nakapula ang inyong Kuya Dan. Excited na ako mag-ano kasi. Tagal naman kasi ng September na. Inis na ako dyan sa September na yan, ha. Pag yan, di dumating next week talaga, sinasabi ko talaga. And of course, ganun din, batiin natin ang mga nakikinig naman sa atin sa kanilang mga kabahayan, gamit-gamit ang kanilang mga radyo, kung ano mang itsura ng radyo ninyo, transistor radio, yung mga radyo sa cellphone, di baterya, di solar, ano pa ba, pabang klase ng mga radyo. Basta kung ano man ang gamit ninyo, at nakikinig kayo ngayon kay Kuya Dan habang kayo nasa bahay, nasa opisina, nasa palengke, nasa mga convenience store, lahat na. Magandang umaga po, lalo-lalo na pala yung mga bumabiyahe sa mga sandaling ito, nasa mga sasakyan nila. Magandang umaga sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZMM Radio Patrol sa East 30. Friday na ho, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Ganun-ganun lang, natapos na natin ang yung last complete week ng August eh. Kasi next week hanggang Monday na lang. At sa Monday pa ay holiday. Oo, dahil National Heroes Day ang ating Monday, no? Yung mga heroes na maraming alias, ano? Hindi, nakita ko lang din sa araw. Magandang morning. Oh, so, alam nyo na, pagka ganyan na ang Monday ay holiday, ibig sabihin ngayon pa lang, may mga nakapag-leave na. Oo, alam na yan, kasi long weekend eh. Alam mo naman, no, pagka ganyan eh, hindi pa pwedeng palampasin yan. Dapat naka-leave na yan ngayong araw na ito. Para pagka-leave mo ng Friday, Sabado, Linggo, Monday, oh, hayahan. Pagpasok mo, tumutunog na si Jose Marichan sa radyo. Di ba? Oh, di ba? Magli-leave ka ng August 28. Kung hindi ka nakapag-leave, wala ka ng choice, wala ka ng ano, wala ka ng pag-asa. Kailangan advance mong naisip yan. Kaya, oo, kaya pala marami ako nakikita. Oo nga, nag-leave na nga sila. Marami ako nakikita, wala sa mga bahay nila eh. Oo. Hindi ko sasabihin kung sino, pero nakikita ko, ibig sabihin mga nakaano na pala sila. Mga naka-leave na sila. Oo, parang yung isa, ang pangalan ay si Katipunan. Sabi niya, magpatugtog na ma... Dali kayo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, iipunin natin yan. Oo, para yung feels natin sa September 1, bilang saktong-sakto, ang Tuesday, ang balik ng RYM ay September 1, talagang feel natin kapag tumunog na ang ano. Tumunog na ang mga... Nararamdaman ko na ang lamig eh. Electric fan pa lang. Ay nako, sabi niya, kaya wala ako sa bahay dahil trabaho yun. Trabaho, nasa mall. Wala namang judgment. Oo, okay nga. Sabi ko nga, di ba, kung nakalib na nga yung Friday, o di long weekend. Sabi ni, ano ito? Nasa bahay na ulit ako. Pero magandang umaga, lalo-lalo yung mga kasabay natin, mga nagtatrabaho pa rin sa mga sandaling ito, ano? Kumusta ho kayo? Ako ay nakatulog na ng mahaba, no? Kahapon kasi, hindi nyo lang napapansin. Antok na antok, pagod ako talaga. Pero nakatulog na ako ng mahaba. Pero bago akong makatulog ng mahaba, nawalan muna kami ng kurente. Magagalit lang ako ng very, very, very, very fast. Kasi nag-brown out sa bahay. Sa bahay lang, yung mga katabi namin, bukas yung kurente. Ano yun? Nakaranas na ba kayo ng ganun? Yung nawawalan kayo ng kurente sa bahay nyo lang? Kasi yung, ipipicture out ko sa inyo yung itsura doon sa bahay. Kasi parang townhouse yun eh, di ba? So alam nyo na pag townhouse, tabi-tabi yan, di ba? So limang unit kami lahat-lahat. Hindi, anim pala. Hindi, lima lang. Mali-mali din ako. Hindi, anim talaga last na. So anim kami, di ba? Tapos pangalawa kami. Tapos kami lang yung walang kurente, ha? Pagdating ko kanina, habang antok na antok ako, kasi nga, kahapon pala, pagdating ko antok na antok ako, di in-expect ko makapagpahinga na ako. Biglang walang kurinti. Nakakainis. Alam niyo yun, yung feeling na talagang pahingang-pahinga ka na. Tapos wala. So, tinawag ko. Tapos, siguro mga after 20 minutes, bumalik naman siya. So, nakatulog na ako. So, kaninang 9 p.m., ganun na naman. Ang naiinis ako, parang nasira yung aircon namin. Kasi, ano mo yun, nagpa-fluctuate yung kuryente. So, hindi ko alam. Baka may mga similar experiences kayo dyan. Though, pupuntahan naman na daw, it's check naman na daw. Pero baka may ganun din kayo, no? Yung lahat ng mga kapitbahay mo may kuryente, ikaw walang kuryente. Nagbabayad naman ako lagi, hindi pa nga nag-iinit yung bill dun sa application, binabayaran ko na nga agad. Kahit sobrang mahal na ng bill namin compared nung mga nakalipas na... Nagagalit tuloy ako. Kaya pala ako nakapula ngayon. Ako ngayon si Anger. Ay, nako. Pero sana naman maayos, ano. Baka may mga ganun ding nangyayari sa inyo dyan. So, ipacheck nyo na agad. Kasi nakakatakot. Hindi natin alam kung bakit ganun. Kasi, ibig sabihin, hindi siya brown out. Kasi kami lang yung nawawalan, eh. Sabi niya, baka may binunot si Doming kaya nawala ng kuryente. Hindi. Ano, tulog si Doming. Oo. Parang ano siya, hayahay naman siya ng mga sandaling yun. Ewan ko ba? Sabi ni Angelo, kami naman long weekend na dahil hashtag walang pasok. Ay, nako. Oh, speaking of walang pasok, ito muna bago natin alamin ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Sa oras nating 12:27, ito muna mga kapamilya, mga kaserbisyo. Oh. Public announcement muna tayo. Dahil narito po ang mga lugar na nag-cancela po ng pasok dahil sa masamang panahon. As of August 28, ngayong araw po yan ha, 12 a.m. Ito po ha, makinig po kayo. Sa NCR o National Capital Region, all levels, public and private, shift to alternative mode sa Manila, Caloocan, Malabon, San Juan, Valenzuela, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Taguig, Pasay, Mandaluyong, Pateros at Navotas. All levels naman, face-to-face at online class sa Marikina at Las Piñas. Kindergarten hanggang grade 12, shift to alternative mode sa Quezon City. Sa Mingit naman po tayo sa Kibungan, preschool to senior high school, sa Atok, preschool to elementary. At sa Pangasinan, no face-to-face classes, all levels, public and private, shift to alternative delivery mode sa Aguilar, Binmalay, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Mangatarem, Alaminos, at sa Pampanga naman po, no face-to-face classes, shift to alternative delivery modes sa Angeles City, sa San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Magalang, at Makabebe. Sa Mexico po, no face-to-face classes on this specific school, sa Laug Elementary School, Santa Maria Elementary School, Dolores Piring Elementary School, San Lorenzo Elementary School, at Santo Domingo Elementary School, shift to alternative delivery mode. Sa San Simon, except sa Concepcion Integrated School, no face-to-face classes po. Sa Nueva Ecija, no face-to-face classes, public and private. Sa Bataan, preschool to senior high school and ALS, public and private. At sa Bulacan, no face-to-face classes, all levels, public and private. Sa Malolos, Hagonoy, Paumbong, at Pulilan. Tili po nakatutok dito sa ating programa at sa DZMM para sa iba pang mga detalye, okay? At dahil 12:30 na, sasabihin ko na ang ating...
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan ni Kuya Dan ngayong August 28, 2026. Ano nga ba ang katanungan?
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang ating katanungan para sa huntahan natin, anong bagay ang hindi mo na masyadong nagagawa? Baka ikaw ay nabisi o baka kung ano man ang nangyari sa iyo. Anong mga bagay ang siguro dati lagi mong nagagawa, tas ngayon dahil iba na ang panahon at iba na ang mga priorities mo, ano ang mga bagay na hindi mo masyado nagagawa? I-Viber mo na yan sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673 sa Facebook. Dan Capucion, that's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Ipadala niyo po ang inyong mga kasagutan, mag-comment, mag-DM. Babasahin natin mamaya. Pero sa oras na 12:31, kumuha muna tayo ng balita. Dalawang lalaki nanloob sa bahay sa Taguig. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
2: Kuya Dan, dalawang lalaki ang nakuhana ng CCTV na nanloob sa isang bahay sa Zamora Street, Barangay Pinagsama, Taguig City. Sa video, makikitang isa-isang binubuksan ng mga suspect ang mga cabinet at naghahalungkat ng mga gamit, kabilang ang bag at cellphone box. Ayon sa may-ari ng bahay na si Glyza Zafa, naiwan niyang bukas ang kanilang pinto kaya posibleng doon nakapasok ang mga suspect. Pinutol pa umano ng mga lalaki ang wire ng CCTV at ipinto ng kamera sa labas ng bahay. Wala namang importante na kuha sa loob ng bahay, pero sinabi ni Zafra na labis ang natatakot dahil may maliit ang anak at hindi niya alam kung ano maaari mangyari kung may dala palang armas ang mga ito. Matagal na rin umano nagmamanman ang dalawang lalaki sa kanilang lugar at pera at mga gadget umano ang target ng mga suspect. Nanawagan naman si Zafra sa dalawang lalaki na maghanap ng marangal na paraan para kumita kaysa mag-akyat bahay. May nauna rin umanong insidente ng pananakaw sa kaparehong barangay bago ang insidente ito. Patuloy ang investigasyon at paghahanap sa dalawang suspect. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Remember your music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: nakakatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: '70s classic, napakinggan natin at 17 ni Janis Ian. And I Love You So ni Don McLean, Woman ni John Lennon, and Love Hurts ng Nazareth. Sa oras po natin, 9 minutes bago mag-alauna ng umaga. Kayo po ay nakikinig, nag-enjoy sa tugtugan at huntahan dito sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan. At ang ating katanungan, ano ang mga bagay na hindi mo na madalas nagagawa? Kahit ano. Pwede mong i-viber 0919-278-3000 or tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. May nagpadala ng message sa Viber. Pinapakati yung ulo ko kasi pinag-iisip ako. Sabi niya, Boss Dan. Pag mga boss Dan ang tawag sa akin, kinakabahan ako eh. Hindi ko na nagagawa yung ginagawa mo. Nakakamiss, magkasama tayo sa radyo before. Magkalaban pa tayo sa contest sa kabila. Hulaan mo sino ako. Sino ito? Ang pangalan, Jan. Hoy, Jan. Kung tumatawag ka kaya para makapagkumustahan tayo kasi hindi ko alam kung nasaan ka nga ngayon. Nag-iisip ako ni Jan eh. Nainis ako eh. Ito muna ha. 12:52 po na umaga. May update po tayo sa mga na-announce natin kanina sa mga lugar na walang pasok. Update po, QC sa Quezon City po, all levels na po, public and private, shift to alternative delivery mode. Okay po, dito po yan sa Quezon City. All levels na po, public and private, shift to alternative delivery mode. 12:53, mga bagay na hindi mo na nagagawa. Bakit kaya, no? Tara na't maghuntahan tayo ngayong umagang ito. We have our first caller on the line from Antipolo. Nasa linya natin, si Sir Bob. Sir Bob, good morning.
2: Pinasok ako ni Patrick Garcia.
1: Ano?
2: Pinasok ako ni Patrick Garcia.
1: Pinasok ka ni Patrick Garcia. Welcome. Oh. Ito pala. Welcome.
2: Oh. Okay.
1: Bakit mo,
2: kanina, tataka ako, hindi daw ako kasali. Bababa na sana ako.
1: Bakit? Hindi ko alam ang nangyayari. Ano nangyayari sa inyo? Eh, ang mahalaga, ikaw ang first caller ngayon, Sir Bob. O, kumusta ka naman
2: ang
1: dyan?
2: Ang mahalaga, importante.
1: Tama. At sa makatuwid ay hindi baluktot. O, tama. O, ano?
2: Oo naman.
1: Ano? Kumusta ka? Ngayon ka lang ulit na nakapag-tawag ulit. Anong pinagkaabalahan, Sir Bob?
2: Ay... Tapos lang ng birthday. Ang birthday pala, lumilipas lang.
1: Oy! Binati kita nung birthday mo, natatandaan ko. Sir, narinig mo ba? Ha? Narinig mo yung bati ko?
2: Narinig ko naman.
1: Yan, yeah, no?
2: Narinig ko, hindi na nga lang ako tumawag. Binati ako ng daddy ko.
1: Of course. Kasi tumawag ka parang isang araw bago yung birthday mo. Kaya sabi ko, maantabayanan ko itong birthday mo na ito. Oh, kumusta naman ang birthday?
2: Mabuti na lang yung birthday ko, hindi nakakalimutan ng daddy dad.
1: Of course! Basta sabihin niyo sa akin para hindi ko malimutan.
2: Mantalang sila, kinakalimutan na ako.
1: Ay, grabe naman niya. Parang ang mga hugot mo na naman, Sir Bob, maaga-aga ng hugot mo na naman, ha?
2: Ay, hindi naman. Wala pang pag-ano, nahugot na agad.
1: Nahugot agad? Nahugot kasi agad ang feelings. Oo. Pero masaya ka naman ng birthday mo. Okay naman.
2: Naman. Tarawan natin yan. Tarawan natin. Kahit binabagyo tayo ng ulan.
1: Oo. Actually, ano, nung time na yun, yung week na yun, medyo malalakas nga ang mga dumating na mga pag-ulan eh.
2: Oo.
1: Pero masaya naman ang birthday. Ano, may mga ano naman, mga dumalaw naman.
2: Marami-rami naman.
1: Pinamo na? Nagagalit ka pa? Okay naman pala. Madami naman palang nakipag-birthday yan.
2: Pinabot din kami ng madaling araw na. Kaya ang gabi na rin nagsimula. Alas 8 na.
1: Ano? Mula? Alas 8 nagsimula. Kaya inabot kayo ng madaling araw. Medyo late na nga yun. Late din kayo matatapos pagka ganun. Mahaba-habang kwentuhan. Alright. Ito, Sir Bob, sasagutin mo. Anong bagay ang hindi mo na masyadong nagagawa? Ano yan? Umibig ba?
2: pagmamahal
1: na,
2: ayoko nang gawin.
1: Ay, ayaw mo nang gawin. Yung iba, yung hindi mo na
2: katulad,
1: masyado.
2: Katulad dati nang excited pa.
1: Okay.
2: Paglalaro ng basket.
1: Yan, oo. No, nakwento mo nga, ikaw yung magaling na player noon.
2: Paglalaro na favorite yung ping pong.
1: Ayan. Ping pong? Yung table tennis ba yon yung ping pong?
2: Ay, ano pala, kung ano, yung...
1: Pickleball? Ano ba? Alin?
2: Yung isa?
1: Badminton, badminton, tennis? Alin, badminton, tennis? Alin?
2: Ayun, badminton.
1: Badminton, oh, nagpa-badminton ka. Okay. So, mga sports, no? Oo. Ibig sabihin, sporty ka, Sir Bob.
2: Sa takbuhan, ako na tinatakbuhan.
1: Ay, nako si Sir Bob na maraming baon. Ba't ka naman tinatakbuhan? Ano, baka naman nakatakot yung ginagawa mo kaya tinatakbuhan ka?
2: Hindi. Siguro dahil wala na raw akong pamilya.
1: Ay, grabe naman.
2: Kailangan na raw kalimutan.
1: Grabe naman. Talaga naman. Ang puso ng aking Sir Bob ay marami talagang hinuhugot, Sir Bob, ha?
2: Wala naman pinag-uugutan. Kasi wala naman dyan. Oh, mayroon. Lamig pa naman. Lamig pa naman.
1: Ay, naka-araw
2: na lang.
1: Diyan na tayo. Ay, pupunta ka na naman sa SMP. No? Sikat naman ang SMP ngayon. Ganun na nga.
2: Malamig. Malamig. Kasi walang pera.
1: Inalat. SMP. Sabahan ng malamig ang palad. Kasi walang pera. Yun. Tama pala. Palad pala yun. Yun na lang.
2: Eh. Hirap talaga yung ganun.
1: Hirap talaga, no? Hirap mag-init. So, nandumahan natin, no? Pambihira, no? Uwang ko ba?
2: Hirap talaga. Pagkakang pera. Nagbawa ka. Ganun din. Mahirap pa rin.
1: Oo, no? Alam mo.
2: Ganda, wala kang...
1: Hindi advisable lang magjojowa na walang pera.
2: Oo. Wala. Dabali na wala kang jowa kahit wala kang pera.
1: Correct.
2: Wala kang problema.
1: Parang mas okay nang walang jowa pero may pera. Diba? Parang mas okay yun. Parang mas magandang plano yun, ano, Sir Bob. Doon lang tayo. Pagka, ano...
2: Doon na tayo sa may pera kahit walang
1: jowa. Doon na lang tayo sa kahit walang jowa, may pera. Yan.
2: Oh, mali mo. May dumating bigla.
1: Ano, jowa o pera? Anong ba?
2: Pera pa rin. Walang jowa. Baka mo ubus yung pera.
1: Tama. Sige. Doon na lang tayo. Yun na lang ang ating ano, yun na i-manifest sa Sir Bob. Pera na lang ang dadating, ha? Sige. Papalista na kita mga naghahanap ng pera ngayong Kapaskuhan, Sir Bob number 1. Okay? Sige. Papalista ko na
2: yan.
1: Okay, sige.
2: Ipapasa.
1: Sabi mo yan, ha? Sabi mo yan.
2: Yung nagtatangka dyan, ha? Huwag na kayo tumawag sa
1: ang lakas mo! Ay, nako. Lakas talaga ng aking Sir Bob. Siya, sige, bumati ka na. O, pero wag mo babatiin yung mga nagtatangka para hindi ka anuhin, para hindi ka lapitan. Go.
2: Para sa mga nagtatangka, tupera muna kayo, ha?
1: Dali.
2: Ay, nabati ko na pala. Si Ato Linda Cruz ng Pasi. Si Ato Destulis ng Kalookan. Si Ato Alice ng Kalookan. Then, si Ato Mena ng Laguna.
1: Mm-hmm.
2: Si Joseph Ramos ng Batangas. Si Joby Pelguera at saka Meli Pelguera na Teresa Rizal.
1: Mm-hmm.
2: At si Jimboy ng Isabela.
1: Alright.
2: At pinabati ko rin pinakagwapong DJ na kausap ko ngayon, si Sadie.
1: Oy, grabe ka naman masyado.
2: Ayun lang.
1: Grabe ka naman dyan.
2: Salamat,
1: Sir Bob. Awitin ni Michael Murphy, Maybe This Time ba ang iyong song request? Tama ba? Okay, sige. Lagay na natin.
2: Lahat, friend na lang.
1: sige na. Salamat na. Matulog na, Sir Bob. Good night. Si Sir Bob na ayaw na ng girlfriend. Gusto ay money. So siya yung nailista ko, number 1. May nagpapalista na number 2, si Just daw. Number 2 na ako sa listahan na naghahanap ng pera sa Pasko. Okay. O siya, sige. O eh, number 1, number 2. O, 3 onwards, may mga papalista. Sabihan nyo lang ho ako, ha, para maipasa natin ito agad. Ipapanotary pa natin ito, okay? Oras natin, isang minuto. Makalipas ang alauna ng umaga. Alam mo, meron na ako naiisip dito sa nag-message sa akin na kung naaalala ko daw siya. Alam mo, parang kilala na kita. Hanapin ko lang yung pangalan mo sa Facebook. Akala mo dyan, ha? Ahantingin talaga kita. Pinapakapi mo yung utak ko. Sana nagtumawag ka na lang dito para nakapagkumustahan tayo. Pero meron na akong hint. May hint na ako mamaya. Ipagpatuloy natin ang huntahan. Ano mga bagay na hindi mo na madalas na gagawa? Ano ba yan, ha? At ituloy natin yan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 102.

0: song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Napakinggan natin Jim Croce with the song I'll Have to Say I Love You in a Song. You've Got a Friend, James Taylor. Baby, I'ma Want You ng Bread. And Yesterday Once More ng Carpenters. Ganun din ang song request sa atin ni Sir Bob ng Antipolo. Maybe This Time ni Michael Murphy. 1:20 na po ng umaga at kasama niyo pa rin si Kuya Dan sa ating huntahan. Ano ang mga bagay na hindi mo na masyado nagagawa? Alam mong hindi ko na masyado nagagawa ay magbike. Oo, parang ang tagal ko nang hindi nagbabike. Kasi nung bata ako, ano ko, batang lansangan ako kasi. Gustong-gusto ko yung napiprito yung balat ko sa kalsada. Ano? Lahat ng pwede kong gawin nung bata pa ako, no, yung maghabulan, ano ba tawag dito? Yung ano, agawang base, yung tubigan ang tawag sa amin ng patintero kasi sa Quezon, tubigan eh, no? Hindi ko din alam kung bakit tubigan kasi parang dahil yata yung ano, yung pinanglalagay namin sa kalsada, yung ice water. Kaya siguro tinawag sa amin tubigan, 'di ba? Pagka sa patintero may guhit-guhit 'yan, 'di ba? So, pag medyo mainit o kaya maalikabok yung kalsada, pwedeng tubig ang ipang ano mo, pwedeng tubig ang ipang panglinya mo dun sa pangpatintero ninyo. Pero parang hindi wise kasi, 'di ba? Lalo pag mainit yung kalsada, 'di ang bilis lang matuyo nun, 'di ba? Hindi ko din alam. Basta ganun. Mga matatagal ko nang hindi nagagawa, no? Kasi, well, syempre, dahil marami na tayong trabaho sa buhay. Marami na tayong pinagagawa sa buhay. So, yun ang dahilan.

0: Pero kayo, ano ang mga bagay na hindi nyo na madalas nagagawa? No? Pwede nyo isend sa aking Facebook page. Dan Capuchon, sabi ni Pat ng Mindoro, kabubukas pa lang ng TV, busy po kanina, naabutan ko po yung sa walang kuryente, makikinig na lang sana ako. Kaso, same po tayo na nangyari sa amin. Nang line ng kuryente, from transformer to contador, naputol dahil sa bagyo. Kami na lang po ang walang kuryente. Oh, tignan mo. So, baka ganun ano. Baka yung linya, siniswerte talaga ako. Sa dami ng linya, yung amin lang yung natatamaan. Parang kila Kuya Pat. Yung iba meron, tawag to yun. Yung iba meron, kako, kabibigay pa lang ng bill kaya hindi pwedeng maputulan. Kaya nung tinawag ko sa local provider, nahanap nilang sanhi. Ang hindi ko na nagagawa ngayon ay manood ng anime at maglaro ng PC game 16 hours a day. Ngayon, almost 1.5 hours anime per week din. Movie ko may magustuhan na lang. Wala nang time sa ganung bisyo. Busy na sa kusina, sabi niya. Pahabol po, kalakas ng ulan dito ngayon, sabi ni Kuya Pat ng Mindoro. Malakas ang ulan daw ngayon sa Mindoro. Good morning po sa mga nakikinig sa atin dyan sa Mindoro. Diba? Kung ako, hindi makapaglaro sa labas dahil yun ang dati kong gawi. Si Kuya Pat ay hindi na makapaglaro ng video game. Okay lang yan, Kuya Pat. At least marami na tayong ibang pinagkakaabalahan ngayon. Kasi kailangan yung mga pinagkakaabalahan natin ngayon, kailangan kumikita na sila, diba? Hindi pwede yung abala tayo tapos wala tayong kinikita, diba? Kasapin na natin ang ating next caller from Pampanga na sa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning!
1: Hi, Kuya Dan!
0: Hello! Hello, hello! How are you?
1: Happy, yes! Fine, I'm good!
0: Happy Friday, Ate Tess!
1: Happy Friday to you, Kuya Dan, and happy Friday, everyone!
0: Happy Friday, everyone! Alright, o kumusta ka naman, Ate Tess? Okay na okay naman?
1: Sa awa ng Diyos, wala nang ulan. Ngayon lang tumigil ang ulan dito sa amin sa Angeles City. Grabe, Kuya Dan.
0: Ano, hindi ka naman binaha, Ate Tess?
1: Pero mas grabe, hindi naman, Kuya Dan. Mga portion lang dito sa bahay na talagang basa.
0: Ano yung mas grabe?
1: Problema ko, same.
0: Anong mas grabe? May sasabihin ka, pero mas grabe ang alin?
1: Yes, mas grabe yung energy mukha. Saan? Yung galing-galing mo talaga.
0: Akala ko kung saan.
1: Sinuso na yung energy mo kahapon.
0: Nahalata mo ba? Actually, yes. Pagkatapos ng kumusta dir, parang medyo naubos na talaga. Pero hindi naman masyado nahalata kasi nag-reserve pa naman ako ng konti. Pero alam niyo naman, kasi nga, pagka kumusta dir time talaga, talagang bigay todo tayo dyan para sa inyo, di ba? Para ma-enjoy ninyo ng gusto.
1: Yung scriptwriter mo, ang galing din.
0: Oh, lahat sila dito, mahuhusay. Oh. Kaya...
1: Ay, yan ang ba? Uy, thank you sa inyo lahat.
0: Ma-attitude lang yung isa. Oh, thank you daw sa inyo. Sabi ko, lahat mahuhusay, may attitude lang yung isa. Pero mahuhusay nga. Oh, talagang nagre-reflect naman yan. At syempre, patuloy pa kaming gagawa ng mga drama na talaga namang inyong ano, yung inyong kahihiligan. Okay ba, Ate Tess? Kung gigradean mo. Kung gigradean mo ang kumusta dir natin ngayon, ano ang grade mo?
1: Grade,
0: syempre,
1: excellent.
0: Bakit yun?
1: Excellent. Ayan na,
0: excellent daw kayo ha. Natutuwa sila. Natutuwa. Maraming thank you, Ate. Pero saan ka nakarelate doon sa mga kumusta dir natin? Kahapon ba nakarelate ka ba doon? Yung lambingan, yung mga
1: Hindi masyado. Yung mga nakaraan.
0: Iyakan siguro, no.
1: Pero sabi ko nga yung kung sa din mo kahapon, ang ganda. Happy ending.
0: Diba? Syempre, marami namang kwento ang mga buhay-buhay natin. Kaya, pwedeng minsan malungkot, minsan madrama. Pero syempre, minsan light-light lang. Diba? Masaya lang. Parang kung ano talaga ang nangyayari sa atin. Oh, ngayon ba, nasaan ka ba? Light-light ka lang ba ngayon, Ate Tess?
1: Oo naman.
0: Okay. Maganda yun, nasa light-light lang. Ito, ang tanong natin.
1: Pag-cheer na lang.
0: Yan. Nandun muna tayo sa light-light lang. Ngayon, ang tanong, Ano ba ang mga bagay na hindi mo na madalas nagagawa, Ate Tess?
1: Okay, umpisahan ko na. Kasi pinatigil na ako ng anak ko sa pag-home service, talaga.
0: Okay.
1: Kasi nabalitaan niya na kahit madaling araw, lumalabas ako kasi meron akong kliyente na nagtitinda ng litsong manok. So, nagsasara siya ng 1 a.m. So, talagang pinatigil na ako.
0: So, talagang medyo
1: delikado daw kasi.
0: Namimiss mo yun, yung, ano, yung lumalabas ka at nagsiservice?
1: Oo naman. Nung napunta na ako dito, bali, kung aabutin pa ako dito ng February of next year, eh, 2 years na ako sa lugar na to. 1 year, ano ko, tapos 3 years dito sa bahay nito. So, yun. Then, nung pinatigil na nga niya ako, sabi niya, para hindi ka mainit, sabi niya, bibili na lang kita ng rest para makapagtinda ka ng mga frozen food. Yun, hindi ko na rin nagagawa dito.
0: Dahil?
1: Wala na rin.
0: Bakit?
1: Dito na lang ako sa bahay.
0: Ba't di mo na nagagawa yun?
1: Hindi ka naman pwedeng magtinda dito, Kuya Dan. Una-una, wala akong sariling kontador.
0: So parang submitter lang, ganun.
1: Oo, nakasubmitter lang ako.
0: Mahirap yung ganun.
1: Yung rest ko, napunta na lang sa iba.
0: So, hindi mo na talaga nagawa. So marami, in short, marami kang mga namimiss talagang gawin, Ate Tess, ano? Talaga.
1: Oo naman. Siyempre, yung paglabas-labas, kasi alam mo, Kuya, dun, sa totoo lang, nakakapanghina din sa totoo lang yung walang ginagawa. Kaya, ginagawa kong busy ang sarili ko as daily ng buhay ko, Kuya, dun.
0: Kumbaga,
1: ginagawa ko talaga.
0: Gumagawa ka na lang ng paraan para may pagkabisihan kasi pagka ang hirap eh, no? Pagka bigla ka natenga, lalo na kung halimbawa, at least ikaw mga ilang taon na nakalipas pero nandyan pa rin yan, pero pag yung biglang katitigil mo lang, di ba, yung biglang wala ka nang gagawin, parang bigla kang maghahanap kung anong pagkakabisihan.
1: Nakaka-boring.
0: Pero paano ka nakapag-cope up? Anong ginawa mo para syempre pagka ganyan wala ka nang magawa?
1: Ako, alam mo kung anong ginawa ko noon? Masali sa ano, yung nag-i-area ako ng number, hindi ko na walang babanggitin yung registration. Kaya hindi ko alam na yung pala mga makakakuha ng number ko, eh, saring-saring tao, pero karamihan, yung iba dyan, pastor, yung iba dyan, ang minanlong,
0: nako, yung
1: iba
0: dyan, siyempre.
1: Ligaw. Hanap po kasi kaibigan. Ang hanap po kasi, Kuya Dan, kaibigan.
0: Tama. Hindi na daw kaibigan, ha? Malinaw daw yun, ha? Pero yun talaga ang ano, yan ang hirap, no? Pagka, lalo pag na-broadcast mo na, di ba? Tapos syempre, maraming mga nakaabang, eh. Maraming mga naghihintay lang din na may malaman silang. Kaya dito din, syempre, di ba? Ingat kami dito. Yun na namin na nag-broadcast. Pero, yun nga lang, di ba? Kumbaga, kung makarinig ka, dapat eh, alam mo kung paano ang tamang pakikitungo, di ba? Doon sa mga ibang naghihintay ng number.
1: Eh, alam mo, Kuya Dan, natutuwa nga ako sa paikinig ko. Sulit naman yung paikinig ko sa'yo. Unang-una, maganda yung mga playlist mo. Nasasama doon yung mga favorite song ko in the past. Yan, mga song ko for the past nasasama sa playlist mo. And at the same time, kahit paano may mga bumabati sa akin.
0: Ay, madami! Ang daming bumabati sa'yo dito, Ate Tess. Oh, talaga naman.
1: Oo, nga lang rinig ko ba eh. May bago nga ako.
0: Kahit, yung mga first time caller, nagugulat ako kasi kilala nila talaga kung sino yung mga lagi ko ding nakakausap dito, di ba? Ang husay.
1: Kaya lang, hindi ako makapaglista dahil katulad din nila ako na walang paningin. Pero alam mo, nagpapasalamat ako doon sa bago mong caller na taga Laguna, si Selberg, kasi itinayo niya ang bandera ng mga PWD. Sa totoo lang, tanga rin ako sa kanya.
0: Siyang tunay, mabuhay. Oo, naalala ko yun. Yung ano, ang dami niyang ano.
1: Yung lima yung anak. Yung muna patapos niya lang.
0: Ang dami niya napagtapos.
1: Hello po, Sir Greg, ng Laguna.
0: Correct. Good morning, Sir Greg. Alright. Maraming thank you sa pagtawag, Ate Tess. Dahil dyan, batiin mo na ang mga naaalala mong gustong batiin. Go ahead.
1: O sana wala akong makalimutan. Una sa lahat, thank you so much sa'yo, Kuya Dan. At sa buong staff mo dyan, kay Ma'am Angelica, kay Mami Arlene, sa mga friends ko. Good morning, Ate Nel. Nicholas, kay Sir Joel. R. Maraming salamat sa pagbake, Lito. Ate Noemi ng Bulacan. Ali Yeli ng Bataan. Si Jess at si Edwin, salamat sa pagbati sa amin ni Cesar. Si Rito, si Linda ko ng Pasig, Linda ng Bulacan. Si Mela pala, sorry, kung nakakalimutan ko kayong batiin. Pero dito sa puso ko, hindi ko kayo nalimutan. Anang Tarlac, hello, magkakausap na tayo. Nanay Flor ng Victoria Tarlac, good morning po.
0: Alright.
1: At sa lahat-lahat ng nakikinig at nanonood sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio, happy weekend po sa ating lahat. Long weekend.
0: Happy long weekend.
1: At saya po tayong lahat.
0: Sana all. Sana all mga maglo-long weekend dyan. Happy long weekend sa ating lahat. Ano ang song request mo, Ate Tess?
1: Kung yan, meron ka ba nang dahil sa pag-ibig
0: by dahil sa...
1: Anthony Castelo?
0: Ang bilis. Meron.
1: Anthony Castelo.
0: Ay, Anthony Castelo? Ano nga ba yun? Sige nga.
1: Oo.
0: Nang
1: dahil sa pag-ibig.
0: Hindi, naging nag eh. Nang dahil sa pag-ibig ni Anthony Castelo. Meron.
1: Ang nakanta mo si Puti eh.
0: Oo, meron, meron.
1: Thank you so much yan. Para sa inyong lahat yan, Kuya Dan. Maraming salamat.
0: Right.
1: Bye-bye. Ay, kung meron man ako nakalimutan, sorry na lang. Next time na lang pagpasok ulit. Bye-bye.
0: Kala ko yung... Nang dahil sa pag-ibig. Pumipiyok pa. Naging sunod-sunuran ako. Ilagay mo din yung nang dahil sa pag-ibig ni Tutsi Guevara. Request ni Kuya Dan. Sige na. Para dalawang nang dahil sa pag-ibig ipipinig natin. Sa lahat ng... Ano ba yun? Ano ba ng puso mo? Ano? Ilan yung puso niya kung sa lahat ng puso niya? Parang mali ano. Teka nga, magbabasa muna ako ng mga... Ay, batiin ko lang pala. Ito, may mga nagme-message sa akin sa page. Kaso kulang yung mga bati nila. Yung isa nag-send lang ng hello. Tapos, yung isa parang ano lang, like lang. So, batiin natin. For sure, nakikinig sila, no? Si Ma'am Sara Bautista Año Nuevo at si Ma'am Bibian Amorin. Magandang umaga ho sa inyo. Ay, 1:34 na pala ako siya. Sige, mag-commercial muna tayo. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 1:52 ng umaga, sabi ni Je ng Rizal Province. Kuya Dan, hindi ko na nagagawang lumabas ng bahay, lalo na pag walang baon at wala namang gaanong pupuntahan. Tama naman yun. Makakaiwas ka pa sa gastos, di ba? Manatili sa bahay na lang, lalo na pag maulan. Maraming salamat, Je. Sabi ni Pinoy Armada, Kuya Dan, good morning. Nag-enjoy akong makinig sa mga music mo. Words nga dyan, Kuya Dan. Sa Bee Gees ba yun, yung words? Words in heaven in heaven. Feeling ko yun. Maraming salamat po, Pinoy Armada. Ito, entry ni Aljon, sabi niya, hindi ko na masyadong nagagawa yung hobby ko sa photography. Medyo busy na rin kasi sa pag-aaral at masama yung panahon. Sa bubong kasi ng bahay namin ako kumukuha ng photos. Ang genre pa naman ng photography ko ay urban, suburban. Ano naman ang urban, suburban landscape. Pero baka mag-photog ulit kasi sa klase. So second sem, one of the offered media arts elective subjects sa BA Broadcasting sa PUP-COC, ang photography and visual arts. Ang song request, pumapatak na naman ang ulan dahil umuulan na naman. Pa-shoutout sa mga walang patid na nakikinig. Ba't dalawa yung nakikinig? Ano? Kinig-kinig? At nanonood 24/7 mula madaling araw hanggang hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio sa mag-asawang Sir Marvin at Ma'am Marian. Siyempre si Angelo na enjoy sa long weekend at also kay DJ Kim. Tumawag na rin sa Love Connect, sabi mo. Tumawag na kay... Nag-share ka ng ano mo? Nag-share ka ng love life mo doon? Oh, speaking, oh, ito na, kausapin na natin ang ating next caller from Quezon City. Angelo, magandang umaga sa'yo.
2: Good morning, Kuya Dan. Good morning sa ating mga kapamilya.
1: Good morning, Angelo.
2: Kagising ko lang eh.
1: Kagigising mo lang. Asa kayo ka ngayon?
2: Andito. Tagantay ako sa tatawagan. Nakatulog na yata ako.
1: Okay lang, at least nakatulog ka na. Gusto mo, ituloy mo na lang yung tulog mo, ano? Sabihan mo lang ako, madali akong kausap.
2: Dapat nga nag-aantay ako sa tawag para makapunta na ako uli sa hotel condo eh. Hindi man ako nandito para dito matulog eh.
1: So, tatawag ka lang talaga, ganun?
2: Grabe naman. Tapos,
1: grabe naman dedication niya naman, Angelo. Tanggalin mo na lang yung telepono dyan. Dali mo na lang doon sa condo.
2: Parang may pantawag. Hindi, nakalagay nga dito eh.
1: Akin, natutulungan kita. Tanggalin natin. Hindi ba? Ayaw mo. Sige. Sige na nga, wag na lang. Oh, ito na lang. Ano na lang ang hindi mo na, matagal mo nang hindi nagagawa?
2: Ano, dahil siguro sa busy na sa buhay ng ngayong college na, isa sa pinaka-favorite na hindi ka na nagagawa, yung paglalaro ng games, nakalimutan ko yung ano. Basta, games.
1: Sa sobrang tagal, nalimutan mo na tuloy, ano, pambihira.
2: Parang hindi na siya talaga ordinary sa akin, lalo na kapag wala akong maisip na free time, kung kailan ko siya pwede gawin.
1: Ano ba mga games na nilalaro mo dati?
2: Pambata, gano'n.
1: Yung mga nasa ano ba yan? Yung nasa website lang din?
2: Hindi, parang dinadownload.
1: Dinadownload, no? Kasi dati, sa bagay, mas luma pala yun, yung sa, ano ba yung Y8 ba yun, yung sa online?
2: Ayun, yung mga games na dati na...
1: Oh, online nga yun ah, sabi mo dinadownload.
2: Oh, hindi, yun yung mga childhood games ko, pero may mga games ako din na parang download on yung Roblox, ganun.
1: Hindi ka na naglalaro at all ngayon?
2: May times, pero may times na hindi dahil sa, yun nga, kung ano.
1: Bilang isang masipag na mag-aaral, di ba?
2: Mahirap talaga mag-focus sa isa kung ano lang.
1: Hindi mo kaya ng sa bagay. Ilang taon ka lang din naman mag-aaral, so pagbutihan mo na, wag ka ng ano. Pero pwede yan, pasingit-singit lang, di ba? Yung ano lang baka.
2: Kung gusto ko lang pampatanggal ang stress, gano'n.
1: No, kaya pag weekend, tas wala masyadong gagawin, di ba? Actually, yan nga ang pinaka medyo pwede kang magsingit-singit pa pag nagtrabaho ka na, baka lalo kang hindi na makapag, ano yan, makapag play niyan. Makapag play, ano, baby yard. ano? Ayun. Antok pa talaga.
2: Antok talaga yan ako. Bakit kasi din natakam?
1: Pero anong oras ka talaga dapat aalis dyan sa QC?
2: Ano, bandang 1 a.m.
1: Bakit ganong oras? Bakit madaling araw ka umaalis when hindi pwedeng umaga na lang?
2: Hindi, ano lang. Saglit lang naman ako kasi yung ginawa ko, nag-experiment lang ako ng biko, ano, para pang kain.
1: Saan? Dyan sa bahay na yan, sa QC? So nag-experiment ka lang dyan, tapos babalik ka na ulit. Eh di ba walang pasok nga ni? Paano yun?
2: Pwede naman kami yung doon kasi parang mas prefer namin mag-isa kami.
1: Tama naman kasi mahirap yung mag-isa tapos may kasama.
2: So dapat lalo na kapag medyo ano yung trip lang niya na mababy siya ganun.
1: Ano ba? Magtitimpla mo ng gatas ganun para mababy siya.
2: Hindi naman ano siguro ano
1: kapalitan ng diaper ano ba?
2: parang ano lang yung ano siya role play na baby ko.
1: Paano? O, sige, lights, camera, action.
2: Ay, sa ano,
1: sabi mo roleplay eh. Magro-roleplay nga eh.
2: Hindi, ano lang.
1: Roleplay nga ni.
2: Tama lang. Paano yung gagawin ko sa kanya, hindi ko pwede ipapublicize.
1: Okay. Oo naman, siya nga, hindi mo pinapublicize eh. So, wala talaga, di ba?
2: Alam na kung ano yung gagawin namin.
1: Sige, good night. Ano bang song request mo? Bumati ka ba? May babati ka muna.
2: So, siyempre, binabati lang namin yung, ano, kahit di naman namin use to, pero thank you na rin. Kay, ano, Manila Mayor Isko Moreno.
3: Ginusto.
2: Pero okay lang kahit
1: kilala ko ang pagkatao mo. Anong hindi ginusto?
2: Kaligtasan na rin namin. Thank you po. And syempre mga kaibigan lang namin, sila Christine, Adela, Danica, and Jessica. Hi guys, sobrang nantok na ako, hindi ako makapagbati ng maayos. So ayun, sana makapagkita pa rin tayo sa 29, if ever lang. Kasi kay ano na rin, kay Aldo na rin.
1: Great! Hello. Song request.
2: Song request ay, ano yun? How deep, ay hindi, wait lang. Ano lang, ipagpatawad mo kay, by BST and Company.
1: Okay, sige. Meron tayo niyan. Alright, maraming salamat sa pagtawag, Angelo. Ano, eh, tutulog ka ba o aalis ka na ng diretso? Anong gagawin mo na pagkatapos?
2: Kaya, aalis na ako kasi, ano, para kahit pa paano meron pa ako energy konti. Sige. Kaya lang naman, saglit lang papuntang balidok.
1: Ano? Kasi hindi ba na? Ha? Akala ko ba papunta kang Taft?
2: Hindi, pupunta nga ako sa, ano, condo para nga, ano, magigitalin na yung biko.
1: Sabi mo, saglit lang papuntang tap. Ay, Balintawak.
2: Papuntang Balintawak.
1: Naguguluhan na ako eh. Kaya nga papuntang Balintawak.
2: Parang tisin ko na yung antok kahit pa paano.
1: Sige na nga.
2: Yeah, kung kay labi kong gising pa sa, oh, may biko ako, baka gusto mo.
1: Dapat sinabi mo, ito oh, dahil ikaw pa rin ang bibiko. Ano ba yan? Kulang naman ni Dap na nun.
2: Binigay ko na nga lahat ang tamis dahil nga pampabawi ko sa kanya dahil kahapon.
1: Dahil ikaw pa rin ang bibiko. Ang bibiko. Kulang naman ni. Doon na, hindi pa ginamit eh. Sige na, maraming salamat, Angelo. Good morning.
2: Thank you, Boya Dan.
1: Alright.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Si Angelo ng Quezon City, na gumawa siya ng biko, no, yung, di ko alam, ano ba yung sinabi mo kanina, Angelo, nag-experiment daw siya ng biko. Sabi niya, experiment sana para alam ko kung paano lutuin ng isang regular rice. Biko? Kasi iba-iba ang ano eh, iba-iba ang itsura ng mga biko per ano eh, di ba? Per, ito na naman tayo, per area, no? Yung biko sa amin, iba yung itsura ng, itsura. Ano itsura? Iba itsura ng biko sa Quezon, sa biko dito sa Manila eh. Iba din yung itsura ng biko sa ano, sa Bulacan, no? Shoutout kay Kuya Mong Makoy. Lagi kami nagtatalo kasi yung ano sa Bulacan. Ito na naman ako, sabi ko na naman. Yung B ko sa Bulacan, halimbawa, yung B ko sa amin sa Quezon, ang tawag sa Bulacan ay bibingka. Diba? Iba-iba. Sabi ni Jeffrey, ang alam kong Biko yung pogi na taga-Pasig. Hindi. Si Mayor Biko yon. Iba si Mayor Biko. Basta, nag-iiba-iba kasi yung ano, nag-iiba-iba yung tawag sa kakanin per area. No? Kaya hindi kami nagkakasundo nung kaibigan ko si Chong Max. Oy, batiin ko si Jan. Alam mo, Jan, alam ko na itsura mo. Natatandaan na kita, ikaw ang kalaban ko sa ka-voice dati way back 2015. Oh, ikaw ay nag-ka-voice ni Ka-Ernie Baron. Di ba? Hindi ko lang matandaan yung full name mo, ba't di na kita nasa-search sa Facebook? Okay na ako, medyo kalmado na ako kasi alam ko na kung anong itsura mo. Nasa Baguio daw siya ngayon, magandang umaga sa inyo. Ano, dyan na ba kayo nagwo-work ng iyong misis? Si, alam ko, ang misis mo ay nag-start din sa letter A, di ba? Parang angel nga din yata yun eh. O basta alam ko ang pangalan mo na wala lang sa Facebook, hindi lang kita nakikita sa Facebook ko, pero maraming salamat kung napapakinggan mo ako ngayon. Bumalik ka na sa pagraradyo, halika na. I-invite na kita, tara na, bilis, tara na. Ay nako, oras po natin, 2:03. Ipagpatuloy natin ang ating huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 204.

0: Kwentuhan tayo, yung totoo lang ha. We remember your music.
1: Napakinggan natin, If Tomorrow Never Comes, Forevermore, Moonlight Over Paris. At ang song request sa atin ni Angelo na ipagpatawad mo ng VST and Company sa oras natin, 2:21. Sabi ni Ethel Mojica, Kuya Dan, ako po, hindi ko na po nagagawa ay masyadong makapag-bonding sa mga kaibigan ko like mga pati-pinsan ko at mga pamangkin ko. Why naman? Oo, saan ka ba na BBC?

0: Roger Laojeda ng kasagutan ko, mga bagay na hindi ko na nagagawa ay mag-bowling, mag-tennis, mag-golf. Well, madaming ano to, sports to si ano. Bakit yun yung napindot ko? Nagulat na naman ako. mali napindot ko, sorry. Mag-badminton, sabi niya pa, shout out kay Mark Guerrero. Magandang umaga, Mark Guerrero. Sabi ni Pinoy, oh, anak ko, nakalimutan ko Kuya Dan, hindi ko na nagagawa ang manood ng sine at mamasyal sa mall. Sumasakit na ang tuhod nga ni... sabi ni Pinoy at Armada. Parang yun nanay ko, sumasakit ang tuhod nga ni... Ay, nako. Ay, pagka ganun, ano, siguro... Kumbaga, kung pupunta ka sa mall, sa isang ano lang, sa isang lugar lang, no, yung hindi na paikot-ikot. O, kaya ano, masama, ayaw mo ba yung wheelchair? Okay din yun eh, para, di ba, hindi ka mapapagod, di ba? O kaya yung ano, yung maletang may gulong. Yan, ano yung maletang may gulong, yung sinasakyan yun, pwede din yun. Kung gustong-gusto mo lang, eh, kung hindi naman eh, ba't naman tayo ipipilit pumunta pa, di ba? Sabi ni Jeffrey, Kuya Dan, good morning. Hindi ko pa nagagawang mag-vacation sa isla mag-isa. Bataan pa yung huling island hopping with former workmates pero 9 years na pala nakalipas. Pa-request po ng Tell Me Your Name na version ni Christian Bautista. Salamat, Kuya Dan. Kuya Dan, kya. 2:23 ang oras natin. Kausapin natin next caller. Punta naman tayo sa Bataan. Nasa linya natin si Ate Jen. Ate Jen, good morning.
1: Hello, Kuya Dan. Long time.
0: Hello. Oo nga, long time. Kumusta ka? Nasa Bataan ka na ngayon ulit?
1: Hindi. Wala pa, Kuya Dan. Bali na sa Laguna pa ako. Dito ako sa Magay ko. Pero... Oh.
0: Kumusta yung work mo last time?
1: Ha?
0: Di ba, nasa work ka last time, so nag-vacation ka lang sa Laguna ngayon?
1: Ang nangyari kasi, di ba, nung huling tawag ko sa'yo, kasama ko yung friend ko.
0: Yung maingay.
1: Sa Bulacan ako.
0: Yung humuhugot, oo. Anong nangyari?
1: Humuhugot pa rin.
0: Humuhugot pa rin. O, tapos, ano nangyari after nun?
1: Tapos, medyo hindi ako masyado nakapag-work masyado sa Bulacan. Napunta ako dito sa Calamba. Diba? Meron naman akong tinira sa Calamba. Doon talaga ako na-busy.
0: Bakit hindi kayo, ba't di ka nakapag-work? Siguro nagchichismisan kayo ng... yung kasama mo doon, puro kayo hugot, kaya hindi ka nakapag-work. Ano? Maming ka, ate Jen. So ngayon...
1: Puro hugot.
0: Puro kayo hugot kasi. O, so ngayon, nasa Calamba ka na. Pero na, nasan ka ngayon sa... I mean, sa parents?
1: Nalito ako ngayon sa Kabulaw, Laguna, sa Magay ko.
0: Okay.
1: Pero kasi by next week na, nangungulila na yung asawa ko.
0: Oo nga. Actually, sasabihin ko ngayon, sabihin ko kumusta naman si Kuya, ano, yung asawa mo. Ang tagal nyo nang hindi nakakasama. O, paano yan? Nangungulila.
1: Ayun yan, nangungulila na, hindi na nakukontento na puro tawagan kami.
0: tama yung term mo. Nangungulila, oo. Nagigets ko naman siya sa part. First time nyo mag-LDR eh, di ba? Mangungulila talaga yun, oo.
1: Oo, oh, kaya din imagine mga hindi ako nagkakamali, mga, kasi nalisa ko dun May
0: 9. Oh, May, June, July, August. Oh, tinan mo, sinasabi ko sa'yo. Si Kuya Erickson, di ba? Kawawa naman si Kuya Erickson. Kawawa naman. Naiintindihan ko naman ang kanyang pangungulila. Nagigets ko naman siya. Ano ba ang love language ni Kuya Erickson?
1: Heart, babe.
0: Ano?
1: Heart, babe.
0: Anong heart, babe? Ano? Hindi malina.
1: Heart, babe. Heart na babe ka.
0: Oh, heart babe. Yung tawagan ninyo. Hindi, ano ba siya yung heart babe? Di ba parang sweet honey something dati? Ano ba, nagbago na ba?
1: Hindi, heart babe talaga.
0: Sweet, di ba heart sweetheart? Parang something, gano'n.
1: Hindi, babe.
0: Babe talaga. Hindi ko alam. Baka iba pala yan. Ay, paano yan? O, edi, ano, uwi ka na sa Bataan. Kawawa naman, nangungulila na sa'yo.
1: Oo, kaya kahit na... Actually, talaga nag-work ako. Nagpaalam na ako sa amo ko. Sabi niya, ayun, buti na lang, mabaitong amo ko. Sabi ng amo ko, anytime pwede akong bumalik. Ayun na nga.
0: Baka mamaya, hindi ka bumila. Baka mamaya, hindi ka na bumalik, ha? Nasobrahan yung pangungulila. Ano sabi mo, boss, uwi lang ako. Nangungulila na po yung asawa ko sa akin. Parang awa niyo na.
1: Actually, actually, sakli nga, sabi ko talaga, naku, ma'am, eh, kailangan ko lang umuwi. Kasi nga,
0: correct.
1: Parang hindi na makakais, gusto na sumunod. Kaso hindi naman makasunod.
0: Oo nga. Puntahan mo na, Kuya Erickson, maganda umaga. Oh, ayan, pupuntahan ka na. Oh, Diyos ko, nagigets ko naman. Ang hirap ng ganyan, yung hindi kayo sanay sa LDR, tapos bigla kayo mag-LDR. Naku, talaga naman ang pangungulila ay ganun-ganun na lamang. Oo,
1: oh. Oh, kasi inyay, ito yung first time. Kasi nung una naman, na lumuwas din ako, 1 month lang.
0: Mm-hmm.
1: 1 month, matagal na yun, mga 20...
0: Oh, matagal-tagal na ngayon. Correct, matagal na ngayon. Oo. Ang tawag dito, ano ang sabihin? Clingy ba siya? Clingy ba siya?
1: Masyado kasi siya malambing.
0: Oh, yun,
1: masyado siyang...
0: Yun nga, sinasabi.
1: Talaga. Kaya parang, yun yung lagi niya sinasabi, hindi ko kaya magkalayo kayo, pero pinayagan lang kita kasi yun nga. Talagang gusto kong mag-work.
0: Pero ano ba usapan nyo? Kailan ka ba babalik pagka nag-work ka? Mga ilang buwanan ba yung dapat babalik ka sa Bataan? Or...
1: By November, makabalik ako yata.
0: Oh, dito. Hindi na kinaya ang November. Hindi pa nagbe-bare months ay talaga namang nasasabik na sa iyong pagbabalik. Kaya,
1: kasi yung November, birth month ko kasi yun. Kaya parang,
0: Hindi ba pwede daw once a month daw ang uwi? Ate Jen, para naman hindi masyado namimiss talaga naman. Pag nawala doon lang, mamimiss.
1: kaya nga ni, parang baka mag-monthly ako kasi.
0: Oo.
1: Okay.
0: Pagbigyan mo na, lalo naman kung mabait naman yung boss mo, di ba? Sabihin mo na lang, boss.
1: Ako mabait yung
0: boss. Once a month, boss, uwi lang ako at makikis ko lang, isa lang, oh. Ah, sige na. Ano na? Baka ako saan pa mapunta. Ano ang man, hindi mo na?
1: Ako?
0: Ano nang hindi mo na madalas nagagawa? Makis si Kuya Erickson.
1: Oo, isa pa yun. Isa na yun.
0: Ano pa?
1: Bukod doon, kasi kahit na nandito naman ako sa, since lumuwas ako from Bataan hanggang sa Bulacan, tinundo kasi ako ni Precious ni Hugot ko.
0: Si Precious,
1: Hanggang nung nakarating ako ng Kalamba, amo ko naman din yung bagong amo ko sumundo sa kanya, yung babalik kong amo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, araw-araw talaga, may kasama ko. Ang hindi ko talaga nagagawa, yun, yung mag-buy on my own talaga. Yung, kasi nung talaga nga ako, talagang ako lang.
0: Kung
1: saan ako pupunta, sabihin lang sa akin.
0: Parang wala kang
1: ako
0: choice.
1: Ako lang mag-isa mo, wala akong guide.
0: Correct, oo.
1: Hindi ko lang talaga siya nagagawa.
0: Ano na, parang hindi ka na... Tsaka kasi ang dami ng pagbabago din kasi sa kalsada at tsaka sa mga sakayan. Kaya, di ba, ang hirap na ngayon pagka biglang ang tagal mo hindi ginawa. Like, hindi ka nagbabiyatis. Biglang, naku, baka makangaligaw ka talaga, Ate Jen. Sinasa, yung mga nakakakita nga ay naliligaw-ligaw ay papaano pa kaya, di ba? So, talagang hirap.
1: Oo, tsaka ano, bukod doon, kaya ko naman sana, kaya lang... Ayaw talaga ni husband.
0: Ah, yun naman pala. Hayaan mo na talaga. Siguro yun ang paglalambing niya sa'yo. Ganun talaga, mahirap pagka medyo matagal mong, kumbaga na ano ba yun, dawag na naluma. Hindi naluma eh.
1: Kumbaga sa gamit, kinalawang.
0: Alam mo, sasabihin ko, alikabok, hindi pala alikabok. Kalawang pala. Kalawang pala, kinakalawang.
1: Kinalawang. Tapos isa pa sa hindi ko, ngayon na uli. Ngayon na uli ko talaga nagawa. Yung pakikinig. Diba, tagal kong hindi nakatawa.
0: Ay, di nakikinig kay Kuya Dan. Joke lang, okay lang. No problem.
1: Kasi nga lang, nang nalipat ako sa Kalamba, ang alis namin ay talagang maaga. Tapos,
0: bawal po yan.
1: Sa bahay, parang pagod na ako. Parang hindi ko na maharap talaga makapakinig na kahit ano o ano man. Sabi ko, ay, namiss ko talaga. Kaya nang nandito ako, talagang pupuyatin
0: ko. kasi wala ka sa work ngayon. Nandun ka sa parents mo ngayon. Kaya pwede ka.
1: Wala na. Kaya, kasi nga, dapat nga kasi, ang uwi ko sana Kuya Dan, last Wednesday.
0: Mm-hmm.
1: Nung last Wednesday, patalaga sana ako nakauwi. Kaya lang, nagkaroon ng konting abirya dahil wala namang sasalubong sa akin pagbaba ko sa terminal.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa Bataan.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nagkasakit kasi yung pamangkin namin, pamangkin ng Erickson,
0: mm-hmm.
1: Nasa ospital, lalabas pa lang. Kaya walang, sabi ng Biyanan ko, next week na lang ako umuwi.
0: Ay, at least, mas, para mas safe at may susundo sa'yo, mahirap naman. Nangangalawang nga ni, sabihin mo, kaya...
1: Nangangalawang.
0: Kaya kailangan ng susundo. Alright, sige, o siya. Mm-hmm. Eh, sabihin mo, kung kailangan, matuloy yun dahil talagang sabik na si Kuya Erickson. Ay, alam
1: ko. Oh, palagi ko nga, ano?
0: Ay, talaga. Mag-ready ka din. Mag-ready ka din, Ate Jen.
1: Yung Tuesday nga, sabi, akala niya na matutuloy ako. Sabi niya pa naman, masaya-saya ko na kasi, bakit naman masaya ka? Eh kasi pabalikan na magkakasama na tayo, biglang kilakapunan eh.
0: Hindi natuloy. Naku, palaga namang heartbreak, oo. Ang sakit. Di bali ko, Erickson, kapit lang, makakauwi din si Ate Jen. At makikis mo din ulit ito.
1: Yes. Ako, ito na naman.
0: Ay, normal naman. Mag-asawa naman kayo eh. Okay lang yun. Ayos lang yun. Ay, na-miss nga ni. Anong gagawin? Miss na miss na nga. O, sige na.
1: Pero na-miss ko rin talagang makapagkwentuhan sa radio.
0: Oo nga eh. Diba, matagal-tagal din yun. No? Di ba, li, pagka, di pagka nandiyan ka sa Laguna sa parents, ah, ano ba yan? Bahay ng parents mo ba yan? O ano? Mga kamag-anak
1: mo? Bahay na. Bali, nangangamuan yung mother ko dito.
0: Ah,
1: pero,
0: okay. So, kasama mo siya. Kasama mo siya dyan ngayon. Oo.
1: Oo.
0: Ay, to, sige.
1: Kaya, uwi ko sa
0: Batang, tatawag
1: kaming
0: dalawa. Ah, oh, sige. Sige, para makamusta ko kung kamusta ang performance. Ay, performance. I mean, yung pagkikita ninyong dalawa. Ah. Ay, pagkasasama ninyo ulit.
1: Ay, ako buti na lang, nalinawan.
0: Oo, hindi mo. Lilinawin ko. Asya, sige. O, baka may nabis kang batiin din. Batiin mo muna, Ate Jen. Go.
1: Hindi, yun. Batiin ko nga yung mga kasama namin na nakikinig dyan. Alam ko nakikinig sila. Kagrupo namin, sila Ate Jen, Jennifer Lodpolo. Mm-hmm. Binabati daw kami noong tumatawag siya, pero hindi ko naririnig. Tapos sila Ate Rose, Kuya Bong, and yung sa Ate Tess, actually, Tess ng Pampanga.
0: Ayun.
1: Yan. Yun lang, and yun, siyempre, yung aking mahal na asawa.
0: Yan, oo, sabihin mo.
1: Ayan.
0: Sabihin mo nga, ano, bigay ka, wait lang, bigay ka nga ng message kay Kuya Erickson, baka nakikinig.
1: Ayan, de, alam ko, sabi ko, tatawag ako.
0: Sabihin mo muna, Erickson. Erickson, isa mo, Erickson.
1: Ayan, sa asawa ko, si Erickson, pag magalala pa uwi na ako, hintayin mo na lang ako.
0: Kuya Erickson! Uuwi na lang sa Ate Jen. Maghintay ka lamang. Ano ang song request mo, Ate Jen? Para mailagay natin.
1: Ayan, yung siyempre favorite niya, Wish ni Donna Cruz.
0: Ayong, lagi yung nire-request. Sige, ayan sige.
1: Ayan lang yung lagi niya, mas populito niya talaga yung singer eh.
0: Sige, play natin at tawagan mo kami ha, pagka mag-asama na kayo ulit ni Kuya Erickson na. Sige,
1: yes,
0: salamat.
1: Yes, well done, and nice talking to you again.
0: Ayan, thank you. Ingat ka sa pasabiyahe mo pabalik ng Bataan, okay?
1: Salamat. Salamat.
0: Thank you. Good morning, Ate Jen.
1: Thank you. Good morning.
0: Ate Jen ng Bataan, miss na ng kanyang asawa. Nahirap talaga yung ganyan. Lalo pagka ang love language mo ay physical touch. I cannot. Ako kasi ganun ako, physical touch ako eh. Parang pagka hindi ko ka-holding hands, nanghihina ako. Pagka hindi ko nahahawakan ng kamay, parang nanlalambot ako. Parang ganyan. Sana oh, kanina naglalakad kami sa kalsada, may sumigaw ng ganyan. Sana oh. Hindi namimisikal, iba 'yon. Ang nagpipisikalan si Girbo at si Sak. 'Yun na nagpipisikalan, oh. Ano? Malapit na 'yon, yung dalawa diyan, oh. Nakulugi ka diyan din, sinasabi ko sa iyo, ano 'yan? Ano? Kilay pa lang 'yan, tatalsik ka na talaga. 2:36 na po ng umaga. Pagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa... Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: muna kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin mga song requests, Wish ni Donna Cruz, Tell Me Your Name ni Christian Bautista, and from the Bee Gees, Words. Sa oras po natin 10 minutes bago mag-alas 3 ng umaga. Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, itong tumutugtog ngayon, naalala ko ang live collab ng Bee Gees at Boyzone sa kantang yan. Nagkaroon ng kakaibang fusion ng old and new versions. Ah, meron silang ano, collab dyan sa awitin na yan.
2: And what's our all like?
1: Dapat sinama nila si Kuya Dan. Nadamihan ko yung vibrato.
2: And take my heart away.
1: Kaya ko pa hundagdagan yung vibrato. Sige na. Ilagay nyo na ako dyan sa collab ninyo. Sabi ni Tita Lina, early morning, Friday sa Nag-iisang Balba sa Radyo. Salamat naman, nagising ako para makapag-message ko, Edan. Sagot ko sa tanong, maraming mga bagay ang hindi ko na nagagawa ngayon. Dati, tulad ng, nakaka-perfect ako ng simbang gabi. Uy, malapit na ulit ang simbang gabi. Kahit ako lang mag-isa ngayon, hindi na ako nakapag-simbang gabi. At dati, kahit anong dami ng labahin ko, hindi ako napapagod. Pero ngayon, magpapalondre na lang. Pa-request ng song na Girl, You're Always On My Mind by The Gallery. Maraming salamat, sabi ni Tita Lina Ho ng Claridel, Bulacan. Bulacan. Thanks, Tita Lina. Good morning. Sabi ni Miss Fatty, hindi ko na nagagawa ang pag-inom ng kape dahil noong nag-210 ang BP ko dahil sa acid, pinagbawal na ang kape halos dekada na. Actually, nakaka-trigger ng acid sa tiyan ang kape. O kaya bawas-bawas sa mga ina-acid dyan. Baka akala mo dahil sa mga prutas na kinakain mo, pero baka kape pala talaga. Kasi nung una ko din na in-acid-acid ako sa kape daw eh. Buti na wala. Yeah, it's gone. Kaya magkakape ulit ako. Ha? Alin? yan, gallery. Yan. At saka, ano yung isa? Ano nga yung isang request? Nalimutan ko. Ah, wala pa pala. Yun pa lang pala. Isa pa lang. Okay. Kausapin na natin. Next caller from Quezon City naman ulit. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
3: Hello?
1: Hello? Are you there? Ate Mel.
3: Pwede ba? Saan mo? Ganda dyan.
1: Ano? Umaano?
3: Oh, yeah.
1: Oh, hindi ako umu-oh, yes. Ha? Wala ka naririnig. Never! Okay. Never.
3: Oh, yes. Kasi Ate Jess
1: Kalina. Ay, hindi ako nag-oh, yes. Nun, si Pauline. nasan ka? Anong kumusta ka, Ate Mel? Anong ganap-ganap?
3: Wala namang nagbago,
1: Kuya. Na namang bago? Walang anything? Walang update? Gano'n?
3: Tungkol saan?
1: Wala. Sa buhay-buhay. Sa buhay-buhay. Ito naman
3: okay,
1: eh.
3: Okay, pero marami nga eh. Tungkol saan?
1: Sa'yo. Siyempre. Tungkol sa'yo. Anong update sa'yo?
3: wala naman. Ano lang. Same nga. Sabi ko walang pagbabago, diba?
1: Sige na nga, hindi na ako mag-update. Ito na lang.
3: Alam ko, ina-update mo na naman yung...
1: Alin? Yung apo mo. Sige, total, nandun na tayo. Anong update? Hindi naman siya umalis ng PUP? Okay naman.
3: Hindi. Ngayon pa siya aalis.
1: Hindi siya aalis dyan. Maniwala ka sa akin, makatapos yan dyan, Ate Min.
3: How I wish. Ano siya, yung first day. Ano pala dyan? Depende sa prof kung... May klase o wala.
1: Correct. Di ba yung sinasabi ko, naaawa ko sa mga kaklase ko na galing sa malalayo? Kasi minsan, sobrang layo ng pinanggalingan nila. Tapos biglang, wala daw klase, di ba? Alam niyo, wala panis yung late suspension dun sa amin sa PUP dati. Talagang mas late pa sa late.
3: Biglang, may group chat yung klase nila, di ba? Tapos yung professor nila sa chemistry sabi, may pasok daw 1:30 agad. Makita niya 11 na.
1: So parang wala dapat, tapos bigla may nagkaroon ng pasok?
3: Oo, bigla na lang yung
1: Mag-announce.
3: Professor sa chemistry, gano'n.
1: Ang hirap nung gano'n, syempre, paano yung mga sa malayo pa lang gagaling?
3: Tarap na siya.
1: Pero kaya niya yun. I mean, medyo malapit-lapit pa siya, di ba, compared dun sa iba.
3: O, di hinatid siya sa station, gano'n.
1: Diba, oh.
3: Tapos, nung nasa station daw siya, merong bumati sa kanya na ano.
1: Ano?
3: At syempre, pareho yung ID, nakalay siya ng ano.
1: Ah, ng PUP, ah.
3: Hi, sabi raw sa kanya. O, hello, sabi naman niya. Bading naman daw.
1: Okay. Nanigurado, oh.
3: Oo, ayun. Tapos, nagsabay na sila, ganyan. Tapos, nung pagbaba nila, nauna siya kasi gamit niya card. Ang ginawa ng mom niya kasi, yung ginigikas.
1: Yung puti. Oo.
3: Ganoon, para hindi siya mag-problema. Para sabi, ano na lang.
1: Swipe, ano na tap na lang ng tap, oh.
3: Yung manawala siya lumabas daw pagdating ng presa. So, inintay naman niya, makasabihin naman ganyan.
1: Iniwan.
3: Tapos paglabas, ay, VIP ka dahi. Parang ganun daw. Ano yun? So,
1: bakit
3: parang
1: daw?
3: Nagka-card lang nung VIP na.
1: Ah, yung ano, yung parang debit card na ang gamit niya. Para,
3: siguro. Para. Tapos sabi niya, totoo pala yun, sabi sa group siya. Pagbaba mo ng presa, yung building namin, 10 minutes walk lang daw.
1: Correct. Oh. Saan ba siya? Sa main building o sa ano? Ah, hindi. Sa engineering siya, di ba? Malapit lang. Correct.
3: Oo. Di sabi niya. Pero kung late ka na raw, makukuha mo ng 5 minutes. Mm-hmm.
1: Tinatakbo ko din yan.
3: Late pa nga siya, no? Totoo nga. Sabi niya.
1: Malapit lang.
3: Makukuha mo 5 minutes. Buti naka-flat lang ako. Ganun siya.
1: Correct.
3: Pero late pa rin ako. Bakit? 4th floor. Sabi niya.
1: Yun lang, wala. Ang taas doon.
3: No, no, three minutes. O di pag-uwi. Yun, kwento siya. Tuntua ako kasi titig na titig sa ito. Tapos yung kasama niya sa communication, kapat lang daw ng building nila.
1: Malapit lang yun, magkatabi lang ang engineering sa communication.
3: Tapos, nung pag-uwi daw niya, di LRT ulit siya. Oh my God, sabi niya yung nakatapat ko. May puto?
1: Pambihira naman sa dami naman ang makakatapat mo naman talaga naman.
3: Ay,
1: ano, uwian na ba to? Ano
3: uwian na siya.
1: Ay, hindi pag uwian na, talagang ibang labanan na ito.
3: Kaya sabi niya, iba na.
1: Ibang labanan na yan.
3: Talagang hindi na kaya ng aircon siya. At saka ano na, marami-rami na.
1: Oo, siksika na yan. Pagka rush hour na.
3: Oo, kaya gawain daw niya talaga. Ayaw niyang gumita kasi karamihan, mga boys, mga ganyan. Talaga pagpasok.
1: Doon siya sa mga ano, unang bagon dapat siya, una, pangalawang bagon. Kasi doon mga...
3: ang problema pala sa LRT2, mixed, hindi hiwala yung girls sa bus.
1: Parang ganun na yata kasi ngayon. Dati kasi, ano pa eh, iba pa yung sa girl eh. Sa unahang bagon sila, pero ngayon yata parang ano na nga.
3: Hindi, wala. Ang ano lang, ang una lang para sa senior, PWT, buntis, ganun daw.
1: Hindi na pag kahit girl lang, hindi na?
3: Wala na, walang ganun.
1: Hindi, dati kasi ganun, pero baka nga nagbago na sila. Baka na madami na din laman dun sa unahan. No?
3: Sabi niya, parang di ako makakarating ng Katipunan Station, hihimatay na ako.
1: Sabihin mo, mag-mask siya ng makapal para hindi maamoy. O kaya, yung ano, yung electric pa na maingay.
3: Meron siya. Ay, wala. Malakas daw talaga. Bumaba na nga raw sa Anonas ba yun eh.
1: Wala.
3: Maamoy pa rin.
1: Wala. Mga ganyang klase talaga. Ano na yan eh. Kasi nga, halo-halo na yan. Working class, mga estudyante, di ba? So, talagang ano na yan.
3: Pagdating, dire-diretsong shower talaga. Kahit gutom na gutom.
1: Sabihin mo sa kanya, more to come.
3: Ano na yan, lalo na meron.
1: Hindi, masasanay din yan, no?
3: Saka natutuan mo siya eh. Meron siyang labas na 7:30. Mabuti, meron pang LRT, no? Diba?
1: Parang hanggang, mga late naman. Pwede pa naman.
3: Naturoan ko naman siya paano jeep, mag-commute kung saan siya tatawid, ganyan.
1: Correct.
3: Tapos ganyan. Tuwa naman siya. Tapos, Monday at Thursday daw, yun ang pinaka wala siyang pasok.
1: Bigla ko tuloy naisip, paano, alam ba lang apo mo na kinikwento mo siya kung ginagawa niya? Baka mamaya sabihin nun, Lola, bakit mo, alam na nila kung ano nangyayari sa akin sa school. Sabihin mo.
3: Hindi, hindi naman siya kilala, diba?
1: Sa bagay, hindi na. Sa dinami-dami ba naman ang mga nagko-commute, diba? Hindi ako malalaman.
3: Hindi naman siya kilala. Ano lang, natutuwa lang ako sa mga experience na ginikwento niya.
1: Madami pa yan, alam mo. Actually, yan ang ituturo sa kanya ng PUP, diba? Yung kung paano dumiskarte, kung paano, tinan mo, yung mga ganun, yung mga 5 minutes na lang, aabot pa siya, diba? Yung mga ganyang galawan eh.
3: Tapos ano may rally pa raw. Yung parang i-welcome yung mga freshmen daw.
1: Hindi mawawala yan dyan. Pero ano naman yan, in good faith naman, kumbaga talagang, ano yan, minsan ganyan yung way talaga nila para mag-welcome, di ba? Kumbaga parang sa simula pa lang, sasabihin na nila kung anong pinaglalaban namin dito, mga ganun lang naman.
3: Kaya nga, kaya sabi, rubber shoes ka na lang everyday, mag-sneakers ka lang ganyan para... ready ka sa pakbuhan. Okay.
1: First year pa lang ba siya ngayon? First year pa lang.
3: Oo naman.
1: Yun nga. Ano pa yan?
3: Katatapos lang niya na senior high niya.
1: Madami pa siyang ikukwento sa iyo diyan ng mga experience niya diyan, no. Sabi mo,
3: great choice niya yan, 'di ba?
1: Correct. Saka, wag lang siya abutan talaga ng baha kasi medyo malalim.
3: Yun ang sabi ko, balita ako, yung station na yung pagbaba mo, baharo. Pero meron daw balita.
1: Correct. Oo, may balita, maghanap siya ng balita.
3: Anong balita? Sabi niya, yung ano yan. Parang ginawa yan na ano.
1: Gawang makeshift na boat. Parang ano, makeshift na kayak yan, sabihin mo.
3: Oo, yun, yung kayak yung ginagamit. Ah, okay.
1: Sabihin mo, pagka may budget, crystal kayak din gamit nila dyan.
3: Tapos, ano yun, Kuya Dan? Paano?
1: Wala, oo. Hindi, pagka ganun naman, usually, pag yung tumatawid-tawid, alam mo yun, yung kailangan tumawid sa kabila, ganyan.
3: May umaalalay.
1: May umaalalay naman. O, tapos parang...
3: Hindi, natutumba.
1: Hindi, kasi yung umaalalay, nakalubog siya sa baha. Tapos yung mga...
3: Oo, yung...
1: Mga nakasakay.
3: Alalayan nila.
1: Oo, nasa taas lang. O. Pero pagka ganun, sabi mo, pahupain na lang niya, eventually naman, huhupa niya. Huwag na niyang sugurin, kasi kahit makipaglaban siya sa baha, hindi niya matatali yung baha.
3: Kaya nga, sabi ko, mas malaki dapat ang ano container mo ng alcohol kaysa tubig.
1: Correct. Wag na ano, wag na niyang suungin, sabihin mo intay-intay na lang siya. 'Di ba? Pagka nasa loob naman siya ng college niya, hindi man siya doon naabutin, 'di ba? So abang-abang na lang siya.
3: Mabababa agad ang bahay.
1: Mababa naman, no. Tsaka ngayon, lalo ngayon kasi marami na rin mga ginawa sila dyan sa ilalim. Kasi noon dati talaga malala talaga, as in talagang ilang araw dyan nagbabaha. Pero ano yun, may efforts naman.
3: Hindi ko na ma-imagine yan eh, kasi alam ko lang before nakikita ko yung main lang noon.
1: Ah, sa main building lang.
3: Main building lang. Ang dami na pala.
1: Madami na. Oh, hindi, tsaka yung ibang mga colleges, malayo talaga sa main building. Yung engineering.
3: Yung communication, parang ano daw yun.
1: Magkatabi kami doon. Doon ako sa communication. Magkalapit yung engineering tsaka communication.
3: Pero yung building na yun, parang dating...
1: Iba. Nalimutan ko, basta ganun. Tapos meron pa yun, mas malayo pa sa may nagtahan, doon naman yung college ng tourism. So, mas malayo yun kasi parang may hotel doon kasi para sa mga tourism students. So,
3: wala naman daw. Wala naman pagkain sa paligid.
1: Uy, maraming pagkain doon. Kaso nga lang, talagang mga...
3: Ano, wala daw.
1: Sa tapat ng engineering ako kumakain, sabihin mo sa kanya.
3: Naalis na.
1: Ah, sa GSIS building. Kasi ano yun eh, GSIS building kasi yung tapat
3: ng nakawala may bagong tayong bubuyog doon.
1: Ah, oo. Hindi, sabihin mo, meron yan sa may looban. Kailangan lang niya magpapasok-pasok sa may looban, may makikita siya doon.
3: Kaya matututunan din niya yan.
1: Correct, kasi, makikita niya yan.
3: Kasi sabi niya magbabaon daw siya kasi wala siyang mahanap. Ayaw na, hindi lang siya nagkumakain sa bubuyog. Tapos punong-puno ron.
1: Hindi, marami yan sa mga streets. Meron akong favorite dyan yung marami maglagay ng sauce. Parang kahit anong ulam mo, lalagyan nila na sauce, masarap doon. Ako, malapit sa engineering yun.
3: Sabi, pero ano yun, sa kanya. Inilalagay nilang, hindi yung lahat sumasaw-saw.
1: Hindi, sila naglalagay. At saka parang cafeteria style siya, umiikot yung mga tao para makakuha sila ng sauce. Pero hindi lahat, yung mga ano lang, yung mga nagtitinda lang yung naglalagay. Diba? Ano?
3: Hindi yung lahat, bahala
1: hindi,
3: kang...
1: Hindi sausawa ng lahat ng bahala. Hindi naman ganun, oo. Di ba? Sabi mo mag-explore siya. Pero 304 na ano munang sagot mo sa hindi mo na masyado nagagawa?
3: halos lahat naman. Di ka nang magawa ko yun.
1: Di, at all na lang, ano? At all, hindi masyado nagagawa.
3: Lalo yung, okay. Yung pag nagdadrive, tapos yung panonood ng concert at saka yung movie ngayon, hindi ko na, dati kahit 100 mahigit na episode, kaya ko pang sunod.
1: Ipahinga mo na lang, itulog mo na lang. Oh, ano nang song request mo, Ate Mel?
3: Eh, wala pa rin yan, ano? I'd risk it all for you.
1: Uy, grabe naman yun. Alam ko yan kasi magko-concert si Bruno Mars. Sana makapanood ako ng concert. Baka may nakikinig dyan yung mga ano ng ano, mga staff ng production ng Bruno Mars. Baka naman oh. I-shout out ko si Bruno Mars. Ako pa talaga.
3: Panonood ko. Sabi ko, tama ako.
1: Kaya nga eh.
3: Hindi ko pwede eh. Sabi sa akin.
1: Nakainis naman.
3: Yes,
1: ano na eh, ano mo? Wala naman kaming risk it all. Anong gusto mo? Risk?
3: Ay, meron ako yung inilagay na lang. Siyempre.
1: Okay. Don't risk it all.
3: Ventura Highway.
1: Ventura Highway. Ah, sige, sige. Alright.
3: Masarap yan pag magdadrive kaya ng background.
1: Okay, sige. Ipi-play natin. Maraming salamat, Ate Mel. At good morning.
3: Okay, morning.
1: Alright, bye-bye. Si Ate Mel ng Quezon City. Alas na po natin. 5 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Marami pang huntahan at tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:06.

0: balika ng nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 3:22 na po ng umaga. Nagsosong, sasabi ni Makoy, alas tres na nga, no? May silent sanctuary na doon natumot. Yan ang ating Songs of the Millennium. Basahin ko ang mga comments ninyo tungkol sa ating huntahan, ha? Mga bagay na hindi na nagagawa. Sabi ni Miss Nona Damian, nalulungkot ako now kasi dati superwoman ako, lahat kaya kong gawin ng sabay-sabay. Mga household works dito sa bahay, kaya never ako nagkaroon ng kasambahay. Although this week, nagkasunod-sunod ang gala ko, umattend ng birthday, nag-confirmation sa SSS, nag-mauling, nag-walking sa Barangay Health Center, kaya ay

0: enjoy this last week of August. Meron ali kaming get together sa Sunday na mga ka-seniors ko dito sa subdivision. Happy life, my August Kuedan. Ayun, maganda. Tama, yun, no? Di ba, para enjoy din pag may time, oh, Miss Nona Damian. Good morning po sa inyo. Comments. Ito, punta tayo dito at basahin na natin. Sabi ni Rick, hindi ko na nagagawang mambabae. Yun! Yun ang sinasabi ko sa'yo. Pa-request ng who's holding Donna now and all behind us now. Ay nako, ilalaban. Ihahabol ko yan bukas ha. Kasi may nakalagay na dito. Oh, hindi naabot yung ibang mga request ninyo kasi may nakabantay. Sabi ni Mikey Jose, hindi na daw siya bumibili ng mamahaling gamit tulad ng cellphone, relo, or EV na kotse. Mahal kasi ng mga EV, no? Sabi ni Marry Me, Canada, Havines, Kuya Dan, hindi ko na nagagawa ang umahon sa bundok at magmura. Akala ko magmura. Magmura, buko juice, oo. Sabi ko, hala, parang ano yung dating called tadhana, ano? Akit sa bundok, tapos magmumura. Magmumura pala, fresh na buko. Basta may gatas at asukal at gumawa ng yubak o nilupak na saging o balinghoy, dekada nang hindi ko natitikman. Blowing in the wind, more power as kay San Vicente Ferrer de Gumaca, pray for my recovery. Uy, fast recovery, Miss Marry Me. Kuya Dan, ang bagay na hindi ko na masyado nagagawa ay manood ng sine at magpunta sa mall, sabi ni Miss Cory Alejandro. Simon Wright says, for me, pag road trip nang walang patutunguhan, masyadong mahal ang gasolina, tama. At wala nang excitement sa pagkaligaw. Going to the library is another thing for me. Dati, itong isang malaking pagkukunan ng impormasyon at libangan, ngayon, dala ko ng access sa buong kaalaman ng tao at walang katapusang multimedia entertainment options. So, ibig sabihin, internet. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, dati kahit maghapon ako, nasa lakwatsa, okay lang, hindi napapagod. Ngayon, hindi ko na magawa kahit walang tulugan, okay din. Ngayon, madali nang mapagod. Ay, kasi it comes with the age. 30 nga ngayon, pagod na din. Gloria Martinez Elago, hindi na daw magawa ay ang malayong lakarin. Tumaba kasi mi, kaya ang hirap maglakad at manood. Ah, sabi niya, ang hirap maglakad, kaya manood at makinig na lang sa'yo, masaya pa, di ba? Tama, correct. Oo, pero ano din, kumbaga, walking ka na lang ho muna sa bahay. Diyan ka na lang muna ikot para meron ka pa rin mini exercise. Sabi ni Marilyn De Leon, Kuya Dan, sabi niya, good morning sa mga nakakaaliw ng mga tumatawag sa'yo. Hindi ko na masyadong nagagawa ay maglakad ng malayo at umahon sa bundok. Nag-good morning si Marilyn Mendoza, sabi ni Sakirup. Oy, Sakirup, ang hindi na daw niya nagagawa ay mag-work. Malamang, resign ka dito, paano ka mag-work ngayon? Erlinda San Andres, sabi niya, Kuya Dan, hindi na daw niya nagagawa ay mamalengke araw-araw kasi po noon may maliit akong kainan dito sa tapat namin kaya araw-araw ako namamalengke. Simula po nang magka-pandemic, hindi na ako nagtinda. Tumigil na ako kasi natakot ako sa nausong sakit na yon. Lalo na po marami dito sa amin ay naging kaso noon, wala kasing tao na lumalabas ng bahay nila. Marami naman pong nagsara, hindi lamang ako. Talagang na-miss ko ang pamamalengke araw-araw at pagluluto ng iba't ibang klaseng ulam. Ngayon, bihira na po ako mamalengke. Dito na lamang ako sa may amin bumili ng lulutuing pang-ulam namin. Okay lang yun, para di ka rin masyado pagod. Oh. Lori Santos, yung maglakad papuntang palengke at ang daming sasakyan, natatakot ako maglakad, baka mahagip ako ng sasakyan. Nag-good morning si Miss Jo Bueno. Sabi niya, hindi ko na masyado magawa ay tumakbo ng 5 miles. Now, sumba-sumba na lang. Okay na yun, no? Sumba-sumba na lang. Sabi ni Dersander, rainy morning Kuya Dan, hindi na daw nakakainom ng alak. Matagal na akong nakatenga sa mga session. Alam mo yung tipong pag nasobrahan ka sa alak, hindi ka na mapakali ang katawan mo? Nauumay na din uminom, lalo na pag walang pang-inom. Huwag kang mamilit kung walang pang-inom. Hindi ka gaya nung bata-bata pa, kahit araw-araw, maya-maya, yakang-yaka. Pero ngayon, dehins na. Oh, Ganun talaga, yung tawag doon, early retirement ang tawag doon. Para din sa ano mo yan, para din yan sa kalusugan mo. Sabi ni Adrian Ramirez, hindi ko na magawang maglaro ng apoy, Kuya Dan. Nyay, naglalaro ng apoy. Bakit ka naglalaro ng apoy? At si Ate Jack, sabi niya, hindi na masyadong magawa ay mag-bake ng cake. Busy na masyado. Hike daw kami sa ano, sa pulag. Teka lang, mag-ano muna ako, mag-training muna ako, Ate Jack. Ay nako, oras na rin, 3:28 na, mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik mga headlines. Ngayong umaga ng August 28 ang ating alamin, kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gasto budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Basta AM, DZMM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 3:31 na po ng umaga.
4: Basta AM, DZMM.
5: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, August 28, 2026. Habagat magpapaulan sa Metro Manila at iba pang ibahagi ng Luzon ngayong weekend. Isang Pinoy kabilang umano sa mahigit 1,000 nawawala sa flash flood sa Nepal-Tibet border. Bilang ng mga namatay sa leptospirosis sa Maynila na dadagdagan pa. Pag-ungkat ni Senador Robin Padilla sa alyas ng mga bayani, inupakan. Presyo ng langis sa world market lalo pang bumaba. Halaga ng piso kontra dolyar bumagsak sa panibagong all-time low. Balita sa lalawigan, mahinang ash explosion muling naitala sa bulkang Mayon kahapon. Sa showbiz, Bruno Mars magbabalik Pinas para sa The Romantic Tour sa 2027. At sa sports, mural sa tenement court sa Taguig inialay kay Pinay tennis champ Alex Ayala. Abangan ang mga detalye mamaya ng alas 4 ng umaga kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Rez. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
4: Basta DZMM!
6: Remember your music. Songs of the Millennium. Remember your music.

0: Liga na, liga na. Kuntahan na, kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:41 ng umaga na. Pakinggan natin, Songs of the Millennium from Jairi Lim, Magkabilang Mundo at Sir Evidencial with the song Bawat Daan. Oh, naalala ko nung college days ko, sikat na sikat si Jairi Lim. Pero siya yung ano eh, siya yung parang hindi mainstream pero sikat, no? Meron pa siyang isang kanta yung ano, yung Kung Ina. Alam niyo ba yun? Nabutan niyo ba yun, yung buko? Oo, ang ibig sabihin ng buko ay buhay ko. Sa mga ano dyan, sa mga tag dito, siguro yung mga trentahin, ganyan. Yan. Mga trentahin, alam niyo yan. Sikat na sikat dati yung kanta ni Jairi Lim na yun, yung buko, buhay ko. parang ang corny pala, no? Pero ng time na yun, kilig na kilig yan pagka yun ang tumutugtog talaga. Pero hindi ko alam kung masyadong, kung hindi ko sure kung pinapatugtog sa radyo yun o kumabot sa radyo. Siguro naman, pero ako, sa internet ko siya lagi pinapatugtog sa YouTube. Oo, kasi yun yung mga time, mga 2013, 2012. Yun yung mga time na parang nagbo-boom pa lang yung YouTube, no? Parang ang daming mga sumisikat na mga vlogger, ganyan. Itong si Jairi Lim, ano pa lang siya noon, nagsisimula pa lang siya. Tapos ang ginawa niya, yung mga kanta niya na kinompose niya ay sa YouTube niya muna ina-upload. Oo, kasi yun yung mga days nila, Jamich, di ba? Ang tanda ko naman, parang hindi na alam nung iba yung mga Jamich na mga ganun. Si Kong TV, yun yung mga time na yun yung mga sumisikat nga, ang dami mga vlogger noon na ano, umuusbong pa lang. Ay nako, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, kung saan man yan, sa Facebook, sa Viber, sa ating hotline, sa mga tumawag na kahuntahan natin. Maraming salamat. Bukas pa, hanggang Sabado morning, makakasama niyo si Kuya Dan, kaya itutuloy-tuloy natin ito, okay? Huwag kayo mawawala. Tapos next week, September na! Abangan kung ano ang kauna-unahang Christmas song na maririnig ninyo sa Remember Your Music. Oo, ito ba ay si Sir JMC? O ito ba ay si Mariah Carey? Carey, ano yun? Ulam ba yun? Si Mariah Carey? O ano pa ba? Sino pa ba mga sikat? Madami, di ba? Si Michael Bublé? Tingnan natin kung ano ang... O kaya naman, baka naman ano... Baka ages pala yung mauuna. Christmas bonus agad-agad. Ay nako, maraming salamat po. Batiin muna natin lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, kung nasaan man po kayo, lalo-lalo yung mga nasa biyahe pa rin. Hello, hello. Good morning sa ating mga kuya dyan, driver, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, moto taxi, truck driver, kasama mga pahinante nila. Magandang umaga ng Biyernes sa ating lahat, nawa ay hindi tayo ma-traffic. Kung lalabas man kayo ngayong araw na ito, sana eh, tayo steady lamang. Pero parang payday na ngayon eh, kasi ano eh, holiday sa Monday, di ba? Uy, happy payday Friday! Okay, so traffic nga mamaya. Tapos kung maambun-ambun pa eh, wala na, traffic na talaga. Pero bago ako magpaalam, gusto ko munang sabihin na wala na naman daw kuryente sa bahay. Ha? Magandang umaga po sa mga taga dyan sa Meralco. Ako, nag-file na ako ng report, ha? Wala pa ding dumadating sa bahay, ha? Baka may mga gising ho dyan. Good morning ho sa inyo. Bakit ho yung brownout?
2: Easy.
1: Hindi, wala. Alas 3 na eh. Bakit ho yung brownout sa bahay lang namin? Lima kami dun, ha? Baka naman ho, baka pwedeng padalhan nyo na ho ng ano. Kawawa naman yung asawa ko. Work from home pa naman yun. Kawawa naman. Sige na, oh. Pauwi na ako dun, eh. Ay nako, hindi ko alam. May mga nakaka-experience ba ng ganito? Yung buong kapitbahay ninyo may kuryente, tapos sa inyo wala? Ano kami? Special ba kami? Ano yun? Ganon. Sabi niya, uy, si Kuya Dan, mamaya uuwi na yun dyan, oh. Patayin niya ng kuryente. Oo, paano na lang, oh? Pakisuyo na lang, oh. Sige na, ha. Matutunaw daw yung ano. Matutunaw. Gagawa pa naman ng cake si ano. May order pa naman na kay. Matutunaw daw yung mga lettering. Nagigigil na ako. Ang mabuti pa, pag-aani na lang natin ng ulo ni Kuya Dan, okay? Bilang ang oras naman natin eh 3:46 na. O sige na nga, mag-enjoy na muna tayo. Para naman good vibes pa rin bago matapos ang programa natin. Here's Pizzicato 5 with a song, Sweet Soul Review. Using na ba na? Review ka na!

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 28, 2026, sa araw po ng Friday, TGIF. Friday na po mga kapamilya, mga kaserbisyo. Uy, gising na, oras natin. 5 minuto na lamang. Ayaw nga, parang kami naka-red. 5 minuto na lamang po, alas 4 ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng mga nakakwentuhan natin dyan. Thank you, Payday Friday! Oo. Baka kaya kami naka-red ni Sir Ross, Payday Friday kasi ngayon. Maraming thank you. Bukas ulit, Sabado morning, magkarinigan tayo. Susunod na, Radyo Patrol Balita, alas 4. Kasama si Robert Mano at Steve Raz. Kaya naman, bukas-bukas na lang ulit. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday, everyone! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Hoy!
0: Oras 4:02 ng madaling araw.
2: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Good morning.
0: Ngayon po ay Biyernes, August 28, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Habagat muling magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, face-to-face classes sa Metro Manila at ilan pang lugar sinuspindi.
4: Mga namatay sa leptospirosis sa Maynila, dadagdagan pa tent at mga kama itinayo sa parking lot ng San Lazaro Hospital para sa inaasahang pagdagsa ng mga nagkakasakit.
0: Talaga ng piso kontra sa dolyar, bumagsak sa bagong all-time low. Presyo ng langis posibleng i-rollback sa susunod na linggo.
4: Patay sa flash flood sa Nepal-Tibet border, halos 400 na Pinoy kabilang umano sa mahigit 1,000 nawawala sa trahedya.
0: Sa lalawigan, 6 na Aita nalunod sa Zambales. Bata nalunod naman sa Cavite City.
4: At sa balitang sports, line up ng Gilas Pilipinas sa fourth window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Pinangalanan na.
0: Magandang umaga, kapamilya. Good morning. Pleto po ang dalawang pogi ngayong Friday. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
3: Good morning!
4: Magandang madaling araw, mga kapamilya. Gising bangon! Welcome back, partner. Mm-hmm. Kumusta ang Maguindanao? Kumusta ang Mindanao? Ready na sila? Ambarm?
0: Ready na. At mahigpit naman ang sigurad. Super higpit.
4: Simulan na natin ang balitaan.
0: Sa lagay bumuna ng panahon, asahan ang magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong weekend. Dahil po yan sa habagat. Sinabi ni Pag-asa Weather Forecaster Obet Badrina sa DZMM na kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Babala ni Badrina, mararanasan ang pag-ulan ngayong araw hanggang bukas po yan Sabado at mababawasan ito sa Linggo. Binabantayan din ang pag-asa ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na inaasa ang magpapalakas sa habagat. Posible po itong maging bagyo na tatawaging Pilandok kapag pumasok sa PAR. Kaninang alas 2 na madaling araw, itinaas ng pag-asa ang yellow rainfall warning sa Metro Manila, Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga at Bulacan.
2: Basta AM, DZMM! Alerto servisyo.
4: Alerto mga kaservisyo at mga kapamilya. Inaabisuhan po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista dumaraan sa Marcos Highway sa posibleng pagsisikip ng traffic dahil sa ginagawang drainage improvement sa lugar. Sa advisory po ng MMDA, nagsimula noong August 24 ang drainage improvement project sa Pasig, Marikina, Cainta section na inaasahang tatagal ng halos 1 taon. Kabilang din sa itatayo ang interceptor pipeline mula Halang Creek hanggang Marikina River. Maari namang maantala ang mga motoristang patungo sa Pasig, Marikina, Cainta at Antipolo. Pinayuhan po ng MMDA ang mga motorista na magplano na mas maaga at gumamit ng alternatibong ruta para hindi maantala sa inyong biyahe.
0: Sa ating pong Metro Pasada, tatlo Tatlo ang kritikal matapos sumabog ang LPG sa apartment dyan sa Valenzuela. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Valenzuela. At iti Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen,
1: if tatlong individual ang kritikal at isa ang sugatan matapos sumabog ang isang super kalan sa isang tao pahang bahay sa Santolan Street, Barangay Bagpagin, Valenzuela City. Ayon kay Luis Limen, isang fire volunteer, posibleng may gas leak sa super kalan at naging sanhi ng pagsabog. Bagamat patuloy pa rin iniimbestiga na eksaktong pinagmulan nito, mabilis namang naapula ang sumiksab na apoy. Ayon sa kapatid na may-ari ng taupahan, malakas ang pagyanig na naramdaman nila bago nila nakita ang tunog. Nagtamo ng mga lapnos sa katawan ng mga biktima na agad sinugod sa pagamutan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
4: Oh, ito po sa mga nag-aabang kung may pasok o wala ang inyong mga bagets, ang inyong mga chikiting sa Metro Manila. At syempre sa mga karating lalawigan, napapakinggan nyo po ito ha. Kanselado ang face-to-face klase sa ilang lugar sa Metro Manila at karating lalawigan ngayong araw dahil sa inaasahang masugit na panahon na dala po ng habagat. Walang pasok ngayong araw sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa makinig,
0: ayan na,
4: Maynila, Pasay, Parañaque, Valenzuela, San Juan, Marikina, Malabon, Quezon City, Caloocan, Taguig, Muntinlupa, Navotas, Mandaluyong at Las Piñas. Suspendido rin ang klase sa Hagunoy, Paumbong at Malolos sa Bulacan at kanserado rin ang in-person class mula kindergarten hanggang grade 12 sa Pateros at Bataan.
2: Basta AM, DZMM!
0: Sa ibang balita naman, nagtayo na ng mga tent at naglagay ng karagdagang kama sa parking lot ng San Lazaro Hospital dahil sa inaasahang lalo pang pagdagsa ng mga pasyenteng dinapuan ng leptospirosis. Ilalagay mga pasyente na may mild hanggang moderate leptospirosis sa mga itinayong tent at kama sa parking lot. Nababantayan ng mga health worker mula Dr. Jose Fabella Hospital at Jose Reyes Memorial Medical Center. Ang mga malubhang kaso naman ng leptospirosis ang idediretso sa emergency room ng San Lazaro Hospital. Paabot na kasi sa 155 ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Ayon kay Dr. Ron Jean Sulante, infectious diseases specialist ng San Lazaro Hospital, mabilis ang incubation period ng sakit mula nang ma-expose ang mga pasyente sa baha. Muling umapila ang Department of Health o DOH sa publiko na kaagad magpakonsulta kapag nakaramdam ng mga sintomas ng sakit.
2: Basta AM, MM.
4: Nadagdagan pa ang bilang ng mga dinapuan ng leptospirosis sa Maynila. Sa tala ng Manila Health Department, 45 ang mga bagong kaso, 4 naman ang namatay. Mula Enero, may kitapat na raan ang nagkasakit ng leptospirosis sa Maynila at 21 ang namatay sa Navotas, 1 ang namatay sa leptospirosis at 12 ang dinapuan ng sakit. Sinabi ni Navotas City Administrator Dr. Cristia Padolina na mild cases ang dumapo sa karamihan ng mga pasyente. Paalala niya sa publiko, magpakonsulta agad kapag nakaranas ng sintomas ng leptospirosis. Libre din anya ang pagpapakonsulta sa mga yakap clinic, gayon din ang antibiotics laban sa sakit.
2: Basta AM, DZMM!
0: Mahigit 100 lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng na sinabayan pa ng habagat. Bilang dito mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Sa ilalim ng state of calamity, magagamit ang mga LGU ang kanilang quick emergency fund at iba pang pondo para sa relief assistance at rehabilitasyon. Umiral din sa mga lugar na nasa state of calamity ang price freeze sa presyo ng mga pangunahing bilihin. 31 ang iniwang patay ng mga nagdaang bagyo at habagat, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Halos 8 bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura.
2: Basta AM, DZMM.
4: Inirekomendang isa ilalim sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Umaabot na sa 2 bilyong piso ang pinsala ng mga kalamidad sa naturang lalawigan. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan na Mamburao, Sablayan, Paluan at Abra de Ilog. Samantala, pinaghahandaan na ng Occidental Mindoro ang inaasahang muling paghagupit ng habagat sa mga susunod na araw. Kinakapos na ng relief goods ang Mamburao LGU. Pinagbawal na rin pumalaot ang mga mangingisda dahil sa naglalakihang alon. Naglagay naman ng sandbag sa bahagi ng gumuhong ilog sa barangay Wawa sa bayan ng Abra de Ilog. Isolated pa rin ang barangay Santa Maria dahil sa mga landslide at nawasak na kalsada. Kaya't nagbabangka ang mga tauhan ng DSWD Mimaropa para mahatiran ng tulong ang 500 pamilyang apektado ng kalamidad sa lugar.
0: DZMM. Sa ibang balita, hindi magmamadali ang palasyo na ipaban ang Facebook. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na nakikipagtulungan ng Meta sa pagtanggal sa mga post na nagpo-promote ng karahasan at nagpapakalat ng fake news. Ang tech giant na Meta, ang parent company ng Facebook at ibang social media sites, inikayat ni Castro ang ibang social media platform na makipagtulungan sa gobyerno sa paglaban sa pagkalat ng mga fake news at content na naglalaman ng karahasan.
2: Basta AM, DZMM!
4: Suportado ng DILG ang panukalang ipagbawal ang social media sa mga menor de edad. Para kay Interior Secretary John Vic Remulla, maaaring ipatupad ang social media ban sa mga edad 14 na taong gulang pababa. Noong Miyerkules, inendorso sa Senado ang panukalang magtatakda sa 16 na taong gulang bilang minimum age sa paggamit ng social media. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa mga paaralan kabilang sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, gayon din sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Nauna nang iginiit ng DILG na walang koneksyon sa online violent groups ang 14 na taong gulang na estudyanteng na maril sa Ateneo de Zamboanga University. Pero naniniwala naman ang kagawaran na posibleng na-expose sa mga website na nagpo-promote ng karahasan ang estudyanteng na maril.
2: Basta AM, DZMM!
0: Tukoy na ng mga pulis ang estudyante na umano'y nasa likod ng banta sa seguridad ng Lasal Green Hills sa Mandaluyong. Pinat sila ang face-to-face class sa paaralan matapos magpadala ng mensahe sa Facebook ang estudyante na nagpakilalang shooter. Kinumpirma ni Mandaluyong Police Chief Colonel Reynan Patam na estudyante ng paaralan ang person of interest. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis at nakikipagtulungan sila sa mga opisyal ng Lasal Green Hills. Magkapakalat ang Mandaluyong PNP na mga pulis sa loob at labas ng paaralan.
2: Basta AM, DZMM!
4: Bumagsak sa bagong all-time low ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Nagsara ang palitan kahapon sa 61.88 pesos na mas mababa sa dating all-time low noong Hulyo, noong August 20. Halos sumampa naman sa 62 pesos ang halaga ng piso kontra sa dolyar sa intraday trading. Aaksyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas para pigilan ang paghina ng piso nang hindi mauubos ang dollar reserves ng bansa. Apektado ng paghina ng piso ang halaga ng mga produktong inaangkat ng Pilipinas tulad ng langis na dolyar ang pinambibili. Pwede ito makaapekto sa inflation o bilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
2: Basta AM, DZMM.
0: Nadagdagan pa ang posibleng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa ikatlong araw na trading sa world market, 3.50 kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel at kerosene. Ang presyo ng gasolina, mahigit piso kada litro ang ibinaba. Piyansa ang Jetty Petroleum na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis hanggang sa huling araw ng trading ngayong araw. Bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa inaabang panibagong sanction na ipapataw ng Amerika sa Iran at mga kaalyadong bansa.
2: Basta AM, DZMM!
4: Good news para sa mga lolo't lola, pakinggan nyo po ito ha. magsasagawa ang National Commission of Senior Citizens o NCSC ng malawakang pamamahagi ng cash gift sa mga kwalipikadong senior citizens simula September 2 sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Makatatanggap ng 10,000 pesos na cash gift ang mga nasa edad 80, 85, 90 at 95, habang 100,000 pesos naman para sa mga umabot sa edad na 100. Layo ng hakbang na pabilisin ang pamamahagi ng benepisyo kasunod ng mga reklamo sa pagkaantala.

0: Seguridad sa nasabing lugar.
1: Basta AMDZMM.
2: Sugatan naman ang isang empleyado ng apartel matapos hagisan ng granada ng dalawang lalaki sa barangay 120, Caloocan City. Ayon sa pulisya, naka-duty ang biktima ng ihagis ang granada sa parking area. Nagtamo siya ng sugat sa kanang kamay. Kinilala naman ng pulisya ang mga sospek na sina alias Togo at Bodoy Liit na umano'y kabilang sa grupong M5. Patuloy ang pagtugis at investigasyon ng pulisya kabilang ang post blast investigation para matukoy ang motibo.
1: DZMM numero 1 sa aksyon.
0: 19 na po na madaling araw. Sa mga nakikinig na nanonood po sa atin, pwede po kayo mag-message sa aming Viber number na 0919-278-3000. Mag-iingat po kayo dahil malakas pa rin po yung mga ulan na at may banta ng pagbaha. Kaya po sa inyo mga lola at lola po natin na nakikinig ngayon, good morning po. At syempre sa mga estudyante na walang pasok, maging alerto po kayo. 419, abangan po muna sa aming pagbabalik. Pagtapyas sa budget ng state colleges and universities sa susunod na taon, inupakan.
2: Ilang menor de edad sa Samar nagpaputok umano ng baril. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Copy.
2: Yun, no?
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol. Basta AMDZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radio Patrol Balita. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.

0: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita, alas 4. Hapagat, muli magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, face-to-face classes sa Metro Manila at ilan pang lugar. Sinuspinde.
1: Mga namatay sa leptospirosis sa Maynila, nadagdagan pa. Tenta at mga kama itinayo sa parking lot ng San Lazaro Hospital para sa inaasahang pagdagsa ng mga nagkakasakit.
0: Halaga ng piso kontra.

0: sa dolyar bumagsak sa bagong all-time low, presyo ng langis posibleng i-rollback sa susunod na linggo.
1: Patay sa flash flood sa Nepal-Tibet border, halos 400 na Pinoy kabilang ubano sa mahigit 1,000 nawawala sa trahedya.
0: Po natin, 4:23, alamin po natin yung magiging lagay ng panahon ngayong Biyernes at syempre po sa darating na weekend. Bula po yan kay Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lian,
2: good morning.
3: Good morning po Sir Steve and Sir Robert at sa lahat ng ating matigos baybay. Ngayong alas 3 ng umaga, yung low pressure area na ating binabantayan sa may Philippine Sea ay huling namataan 720 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. May medium chance to develop within 24 hours bilang isang bagyo at kung maging bagyo ay tatawagin natin sa local name na Pinalundok. Sa ngayon, hindi natin ito nakikita na magla-landfall ngunit sinisimula na nga po nitong hilahin ng habagat kaya tina-expect natin mas malalakas yung ating mga pag sa western section ng Luzon ngayong araw and over the long weekend. Especially po sa may Zambales at Bataan kung saan ngayon ay meron na po tayong yellow heavy rainfall warning. Other parts naman po ng Luzon and Visayas makakaranas din ng mga pag-ulan at makulimlim na panahon dulot nitong habagat. But sa Mindanao po, inaasahan naman po natin kung mainit at malinsangan pa rin po yung ating panahon at kung meron po tayong mga pag-ulan ay dulot lamang po ito ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Doble ingat nga po sa ating mga kababayan dyan po sa western section of Luzon dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Maraming salamat po Ma'am Lian Loreto. Mula po yan sa Pag-asa.
4: DZMM, numero uno sa aksyon! Kalusugan. Ulat kalusugan.
1: Para po sa ating ulat kalusugan, partner, kapag medyo masama ang pakiramdam mo, anong gusto mong soup na hinihigop?
0: Soup na hinihigop? Gusto ko yung ano, yung sinigang na baboy.
1: Ah, sinigang. Yung iba naman, para basta papainit na sikmura, mga ganun. Alam mo ano?
0: Ano?
1: Sopas.
0: So, ay, masarap.
1: Alam ba nakakatulong pala ang sopas?
0: Inuulam ko yan eh.
1: Ah, sopas? Oh. Si Mami Lucci ko, napakasarap gumawa ng sopas.
0: Sana matigman ko yung partner.
1: Ah, yung sopas si Mami Lucci. Oh. Magaling sopas yung parang bake, walang sabaw.
0: Walang sabaw? Macaroni salad.
1: Macaroni salad pala yun. Iba pala yun. Iba pala yun. Sa ating ulat kalusugan, hindi lang pampaginhawa sa may sakit ang chicken noodle soup o sopas. Dahil marami rin po itong benepisyong pangkalusugan na ba? Magluto na po kayo ng sopas, lalo't malamig ngayon ha. Maganda pala ito eh. Ayon po sa mga eksperto, ang manok at mga gulay na sangkap dito ay may mga bitamina at mineral na makatutulong po sa ating immune system. Mayaman din sa tubig ang sabaw kaya nakatutulong ito sa pag-iwas naman sa dehydration. Ang mainit na sabaw ay maaari ring makatulong sa baradong ilong,
0: ayun,
1: you know? Plema, ubo at pananakit ng lalamunan. Nag-enjoy ka na, gumaling ka pa.
0: Correct.
1: Para mas masustansya, inirerekomenda pong dagdagan ito ng iba't ibang gulay, whole grain noodles, legumes, herbs at spices, at bawasan ang sobrang alat. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Friday. Malapit nang maging rainy morning eh. Nandiyan ang ulap eh.
0: Ha? Bagay yung soup ngayon sa mga
1: bagay. Pengi po kami ha, pagluto nyo ng sopas.
0: Bye.
1: Bye daw.
0: Bye. 4:27, lalaki arestado sa Bybus operation dyan po sa Las Piñas City naman. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula Valenzuela, dito na siya sa Las Piñas. Raj Patrol, Rowan Cueto. Rowan, good morning.
5: Steve, hindi na nakapalag ang 29 anyos na lalaki na arestuhin matapos magbenta ng 300 pisong halaga ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer sa barangay Manuyo 2, Las Piñas City. Inilala ang suspect alias na Bossing at residente ng Naik, Cavite. Nakuha sa kanya mahigit 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso. Nakakulong na ang suspect na nakaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZR.
1: Roen, yung nahuli na yan, ano, may ibang records na ba yan before na nagkaroon din mga ganyang kaso related?
5: So Robert, sa pagkakaalam natin Robert, wala pa siya na, hindi pa siya nakuhuli from the past or preview sa pagkakahuli Robert.
1: Okay,
5: so bagong huli ito si Kuya Bossing.
1: Okay, thank you Roen!
4: Basta AM, DZMM!
1: Oras po natin, 4:29 ng madaling araw, isinusulong ng Department of the Interior and Local Government na payagan ang mga pulis na magbahay-bahay sa mga legal na magmamay-ari ng baril. Inirekomenda po ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Kongreso ang pag-amyenda sa guidelines sa safekeeping ng mga government-issued firearms. Ito'y sa harap ng ilang insidente ng karahasan na nagagamit ang mga government-issued na baril. Sa panukala ni Remulla, maagang sasabihan ng mga may-ari ng baril sa gagawing pag-inspeksyon ng mga pulis. Dagdag pa ni Remulla, hindi maayos ang pagtatago ng mga baril na nagamit sa pamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Inirekomenda rin ng kalihim sa Kongreso na amyendahan ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law na nagpapababa sa parusa sa mga lumalabag sa illegal possession of firearms.
0: Ipapasampina ng piskalya ang ama ng grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University at security guard ng universidad. Sinampahan ng pulisya ng mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide at physical injury sa Zamboanga City Prosecutor's Office ang dalawang akusado. Ayon kay City Prosecutor Wendell Soto, ipatatawag ang mga ito at bibigyan ng sabong araw para magsumite ng counter affidavit. Dagdag ni Soto, available ang mga naturang reklamo at nakapagsumite na rin anya ng affidavit ang ilang testigo. Ayon sa Special Investigating Team o Task Group, nagkaroon umano ng kapabayaan ang ama dahil nakuha ng anak ang dalawang baril na ginamit sa pamamaril habang ang gwardiya naman ay naka-assign malapit sa dinaanan ng gunman.
1: Punta naman tayo ng Samar. Ilang menor de edad ang umano'y naghabulan at nagpaputok ng baril sa barangay Mercedes sa Catbalogan City. Sa Mercedes, partner, dyan ka tumatambay dati. Nag-aaral ka, di ba? Oh,
2: hindi doon. Sa Calbayog ako. Pero nadaanan ko na yung Mercedes.
1: Hindi. Tinatambayan mo yung tinuto mo sa akin. Nililigawan ka dyan.
2: Grabe dati. Grabe mga minor de edad dyan. Ha? Sana masaway na yung
1: bakit may baril? Tatlo po sa kanila kasi yung umano'y nagtago sa motorsiklo at tricycle habang hinahabol bago bumalik at pinagtatadyakan ang isang nakatumbang motorsiklo. Wala namang nasaktan sa insidente pero naalarma mga residente dahil sa mga putok ng baril. Ayon sa pulisya, nakilala na ang isa sa mga sangkot at patuloy na tinutukoy ang iba pa. Inigpitan na rin ang seguridad sa lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon.
0: Camarines Sur, lalaking wanted sa dalawang kaso ng murder, patay sa pamamaril. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camarines Sur, hatid ni Vince Villar. Vince!
6: Dead all the smat ang isang 49 anyos na lalaki matapos itong pagbabarilin habang natutulog sa barangay Lower Omon, Ragay, Camarines Sur, mag-uumaga ng Miyerkules, Agosto 26. Sa report ng Ragay Municipal Police Station, natutulog umano sa bahay ng pinsan ang biktima ng pasukin at pagbabarilin ito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang hindi na kinalang suspect gamit ang hindi malamang kalibre ng baril. Kagad tumakas ang suspect matapos ang insidente habang mabilis din namang nakaresponde ang mga barangay tanon at nakatawag sa pulisya. Patuloy pa ngayon ang investigasyon upang malaman ang motibo at kung sino ang nasa likod ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince
1: Villar! Punta naman tayo sa Pangasinan, lalaki pinagbabaril ng nagpakilalang intelligence operative. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Pangasinan, hatid ni April Rafales. April.
7: Pinaghahanap ngayon ng mga otoridad ang isang hindi pa nakikilalang lalaki matapos umanong barilin ng 2 beses ang isang 55-anyos na lalaki sa Barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Batay sa paunang imbestigasyon, dumating sa establishmento ang suspect sakay ng motorsiklo. Nakasuot umano ito ng yellow-green na jacket at gray and black na shorts. Lumapit umano ang suspect sa biktima at nagpakilala ang intelligence operative. Nagtanong ito kung naroon ang isang babaeng hinahanap niya, ngunit sinabing wala ang naturang babae. Matapos nito, 2 beses umanong pinaputukan ng suspect ang biktima bago mabilis na tumakas. Agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima kung saan siya patuloy na ginagamot. Nagsagawa ng follow-up operation ng Mangaldan MPS at nakipag-ugnayan sa mga kalapit na himpilan ng pulisya para sa pagpapatupad ng seal of plan. Ini-interview na rin ang mga saksi habang sinusuri ang mga CCTV footage sa pamamagitan ng backtracking at forward tracing upang matukoy ang pagkakilanlan at posibleng kinaroroonan ng suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
1: Thank you, April!
0: Sa ibang balita naman, inupakan ng Malacañang ang paghahambing ni Senator Judge Robin Padilla sa ginamit na alias na mga bayan at mga questionableng pangalang lumutang sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Sa impeachment trial noong Miyerkules, pinalalahanan ni Padilla sa private prosecutor May Divina Gracia na maging ang mga bayani at ilang revolusyonaryo ay gumamit din ng alias noon. Partikular na inihimbawa pa ni Padilla si dating Senador Ninoy Aquino na gumamit ng alias na Marshall Bonifacio. Pinumpirma ng pamangkin ng dating senador si Senator Bam Aquino ang ginamit ng alias na Chuhin, pero iginit na wala namang confidential funds ang dating senador. Para kay Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, magkaiba naman ang sitwasyon ng mga bayani at mga pangalan sa acknowledgement receipt dahil nakipaglaban ang mga bayani para sa bansa nang walang hinihinging kapalit. Bagamat iginagalang ang opinyon ni Padilla, iginit ni Castro na kailangang ipaalala ng pamahalaan sa publiko kung ano ang katotohanan sa mga bayani para hindi magdulot ng kalituhan partikular sa mga kabataan.

0: Basta AM, DZMM. Samantalay, giliit ni Senate President Sherwin Gatchalian na dapat maging maingat si Vice President Sara Duterte sa mga pahayag kaugnay ng impeachment trial. Kasunod ito ng desisyon ng Senate Impeachment Court higil sa sub judice rule o ang patakarang nagbabawal sa prosekusyong depensa. Sa prosekusyon, depensa at mga senator judge sa talakayin ang merito ng kaso sa labas ng korte. Bago mag-adjourn ng impeachment trial noong Miyerkules, ipinaalala pa ni Presiding Officer Francis Escudero na maging si VP Duterte ay sakop din ng patakaran. Matatanda naglabas ng pahayag si VP Duterte higil sa impeachment trial habang binabasa ni Escudero ang ruling sa sub judice rule. Sa naturang pahayag, kinundenahan ng Vice Presidente ang name calling sa paglilitis kabilang ang pagtawag ni Senator Judge Raffy Tulfo na stupid in the name of blind loyalty sa testigong si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Pinalagan din ng pangalawang pangulo ang pagtawag sa kanya ni Private Prosecutor May Divina Gracia na mastermind at scam. Gayun din ang pagtawag sa kanya na brat ng testigong si NBI Director Melvin Matibag sa opinion piece na tinalakay sa ika-apat na Article of Impeachment.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: Formal nang inihain sa Kamara ang 2027 General Appropriations Bill o panukalang 7.2 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Si House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing ang nagahain ng panukalang batas. Sinabi niya na masusi nilang ibinubusisi ang National Expenditure Program o NEP na inihain ng Malacanang sa Kamara. Sinimulan na ng Kamara ang budget deliberation sa panukalang budget ng bawat ahensya at kagawaran ng gobyerno. Ang Department of Education o DepEd at DPWH ang kabilang sa mga nakatanggap ng malaking budget para sa susunod na taon. Sinimula na rin tinalakay ng mga senador ang panukalang 2027 national budget. Umarap ang mga economic manager ng Administrasyon Marcos Jr. sa hearing ng Development Budget Coordination Committee kahapon. Kinisa ng mga senador ang mga opisyal ng Department of Budget, Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Budget and Management sa nasabing pagdinig.
0: Binatikos naman ng Grupong Alliance of Concerned Teachers o ACT ang mahigit 3 bilyong pisong kinalta sa budget ng mga state colleges and universities o SUC sa susunod na taon. Sa mahigit 100 SUC, 49 ang tinapyasan ng budget. Kabilang dito University of the Philippines, Philippine Normal University at Polytechnic University of the Philippines. Sinabi ni Actual Person Ruby Bernardo na tinapyasan ng budget ang mga state colleges and universities pero halos 11 bilyong piso ang inilaan para sa confidential at intelligence funds sa susunod na taon. Umaapila ang act sa mga mambabatas na ibalik ang mahigit 3 bilyong pisong tinapyas sa budget ng mga state colleges and universities.
2: Alas 4:39 ng madaling araw.
1: DZMM numero 1 sa aksyon.
2: Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Nasa gip ng National Bureau of Investigation ang 5 babaeng Vietnamese sa prostitusyon sa Pasay. Nakatanggap ng impormasyon ang NBI na mismong kapwa Vietnamese ang nagbubugaw sa mga biktima sa mga parokyano para sa sexual services. Ulang nasa gip ng NBI ang 2 babaeng ipinadala sa pinag-usapang hotel sa Pasay City. Itinuro ng isa sa mga biktima ang tinitirhan nilang condominium unit kung saan nasa gip ang 3 babae. May nakuha rin sa shay ng hinihinalang ketamine, hydrochloride at ilang pang drug paraphernalia at ang NBI sa sinagawang operasyon na ayon sa mga biktima ay ginamit nila bago makipagkita sa kliyente. Pinaghahanap ng NBI ang mga suspect habang isinailalim na sa intervention ang 5 biktima bago pauwiin ng Vietnam.
1: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Muling nakapagtala na mahinang pagputok ng abo ang Bulkang Bayon sa Albay kahapon. Tumagal mahigit 3 minuto ang ash explosion ng bulkang nagbugari ng usok na umabot sa 1,500 meters ang taas. Nananatili sa alert level 2 ang bulkang Mayon at pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nauna nang nagbabala ang PVOG sa posibleng muling pagputok ng bulkan kabilang ang life-threatening hazards na ashfall, pagdausdos ng pyroclastic density current o uson at pagguho ng mga bato.
2: Dalawang lalaki ng loob sa isang bahay dyan po sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Taguig. Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
3: Sinusugis na ng mga otoridad ang dalawang lalaki na nandoob sa isang bahay sa Zamora Street, barangay Pinagsama, Taguig City. Nagkalungkat ang mga suspect sa mga cabinet at inalawang ilang gamit. Pinutol din ng wire ng CCTV at ipinapon ng camera sa labas. Ayon sa may-ari na si Liza Zafra, posibleng nakapasok ang mga suspect dahil naiwan niyang bukas ang pinto. Wala namang mahalagang nakuha pero labis siyang natatakot dahil may maliit siyang anak. Matagal na rin umano nagmamanman ang dalawa sa lugar, pera at mga gadget umano ang tinatarget. Patuloy ang investigasyon at paghahanap sa mga suspect. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMN.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol. Rowan Cueto.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
0: Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang Chinese sa barangay 16, Bacolod City, na umano'y konektado sa operasyon ng POGO. Dinakip ng mga ahente ng BI ang Chinese na o sa visa ng mission order laban sa kanya. Itinuturing din siya ng BI bilang undesirable alien dahil sa umano'y koneksyon sa online gaming operations. Dinala ang Chinese sa BI holding facility sa Bikutan at taharap sa deportation charges.
2: Sa Cebu, batang pumailalim sa truck, patay. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, at Diane Perezani.
4: Patay ang 8 taong gulang na batang lalaki matapos pumailalim sa isang truck sa barangay Santa Cruz, Santo Niño, Balamban, Cebu. Sa imbisigasyon ng Balamban Police, hindi umaandar ang truck kaya bumaba ang driver nito upang tignan ang baterya. Habang tinatapik ang baterya, bigla na lang umanong gumalaw ang truck at nabangga ang 2 taong tumatawid. Pumailalim ang bata habang nasugatan ng kasama nitong lola na 63 taong gulang. Nabangga din ng isang tricycle sa insidente. Sinubukang dalhin sa ospital ang bata pero idiniklarang dead on arrival. Iniimbestigahan na ngayon kung bakit pinatakbo pa ang truck kung may diferensya ito sa baterya at makina. Mahaharap ang driver ng truck sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. At iyan ang balita kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Sa Zambales, patay ang 6 na aita at 3 pa ang nawawala ng tumaob ang sinasakyan nilang bangka sa barangay Buhawin sa bayan ng San Marcelino. 4 ang nakaligtas kabilang operator ng bangka. Lumalabas po sa investigasyon na pauwi na sana ang mga aita matapos magpabakuna at dumalo sa pulong ng 4-piece beneficiaries nang tumaob ang bangka na umano'y overloaded habang tumatawid sa lawa. Hawak ng mga pulis ang operator ng bangka na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Sinuspinde ang paghahanap sa mga nawawala dahil sa masamang panahon.
2: Sa Cavite, patay ang 8 taong gulang na batang lalaki matapos malunod sa barangay 8. Nagpaalam ang biktima na maliligo lang sa dagat kasama ng mga kaibigang minor de edad nang mangyari ang insidente. Natagpuan ng mga residente ang bangkay ng biktima nang ano rin malapit sa mga nakadaong na bangka. Nagpaalala naman ang barangay na iwasan ang pagliligo sa dagat kapag hindi maganda ang lagay ng panahon.
0: Sa Isabela, construction worker patay dahil sa agawan sa lupa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Patay ang isang 58-anyos na construction worker matapos ng manong pagsasaksakin ng isang 46-anyos na magsasaka sa kalsada sa boundary ng sitio lamang ang Barangay Sindon Bayabo at Barangay Sindon Maride, City of Ilagan, Isabela, alas 7 ng umaga noong Miyerkules, Agosto 26. Ayon sa Ilagan City Police, magkasunod na nagmamaneho ng kanilang motorsiklo ang biktima at suspect nang biglang mag-overtake ang biktima at pinahinto ang motorsiklo ng suspect. Nang bumabaw mano ang suspect sa kanyang motorsiklo, bigla siyang sinaksak ng biktima gamit ang kutsilyo at tinamaan sa kanang braso. Tumakas ang biktima patungo sa Barangay Sindon Maride, ngunit hinabol siya ng suspect at kalaunan ay naabutan. Nauwi sa pisikal na konfrontasyon ang insidente hanggang sa maagaw umano ng suspect ang kutsilyo mula sa biktima. Matapos maagaw ang armas, paulit-ulit umanong sinaksak ng suspect ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kumuha rin umano ito ng isa pang kutsilyo mula sa kanyang sling bag at muling sinaksak ang biktima ng ilang beses na naging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Matapos ang insidente, kusang sumuko ang suspect sa isang barangay kagawad at kalaunan ay itinurn over sa mga tauhan ng 201st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 2 na nakabase sa Barangay Sindon, Bayabo. Dinala ang suspect sa ospital para sa pagsusuring medikal habang na-recover naman ng mga otoridad ang mga kutsilyong sinasabing ginamit sa insidente. Ayon sa pulisya, posibleng nagugat ang insidente sa matagal ng alitan ng dalawa sa lupa. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspeka. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Sa mga kapamilya po natin at kaserbisyo, alamin po natin ang sitwasyon dyan po sa MRT 3 station sa EDSA Ortigas. Andiyan po si Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan!
6: Magandang umaga, Steve at Robert. Parang diserto nga kung mayahambing ko dahil sa luwag at wala pang masyadong tao dito sa Ortigas na station ng MRT 3 sa mga oras na ito. At para naman sa mga pamilya nating sasakay sa bus carousel dito sa Ortigas Station. Ganoon din, wala pa nga pila ng mga pasahero pero dahil halos sa kada 10 minuto at dumadating ang mga bus, kaya hindi na naiipon ng mga commuter dito sa istasyon. Samantala, para naman sa ating mga kapamilya pabiyahe na dadaan sa EDSA papasok sa kanilang mga trabaho o eskwela, banayad naman ang daloy ng trapiko sa southbound at northbound base ng EDSA sa mga oras na ito. Paalala lang mga kapamilya na umiira lang ang number coding scheme sa mga plaka nagtatapos sa 9 at 0. Mula lang kasi ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Sa ngayon, wala naman tayo nararanasan pag-ulan dito sa ating kasalukuyang sa ating kinatatayuan ngayon dito sa Ortigas at malamig na ang simoy ng hangin at malapit na pumasok ang Burman sa Robert.
0: Oo nga. Pero yung pila dyan, sabi mo kasi desierto, akala ko nung pagkasabi mo desierto, ako ay napakainit ata doon sa station.
2: Sabi niya walang tao.
0: Linawin natin, ibig mo lang sabihin walang tao, pero hindi mainit yung pila ng mga tao diyan, ha? Baka magalit ang mga nakapila, sabi napakainit, hindi naman ganoon.
6: Hindi naman Robert at Steve. Malamig ang ating nararamdaman, simoy ng hangin dito.
0: Malamig kasi nga next month,
2: Burman's na.
0: Oh, next week na yun, partner. Malapit simula mo na mag-ipon, ha? Pag-repair. Roen, simula mo na rin mag-ipon.
2: Marami ano yan, inaanak eh.
0: Ay, oo. Chef, galante.
2: Nakapaldo yan. Paglimigay sa
0: mga... Kaya mo kahit saan nakakarating.
2: Superman nga eh.
0: Oo, Superman talaga yan eh. Roen, salamat!
6: Yan muna pinakuling ulat dito sa Ortigas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Roen Cueto!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30. Basta AM/MM. Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
0: Sa labas muna po tayo ng bansa, lumobo na po sa halos 400 ang mga namatay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet, China. Halos 1,500 iba pa ang nawawala kabilang ang mga turista. Pilgrims at Nepalese. Mahigit 100 ang na-rescue ng Nepalese Army at inilika sa mga na-trap na trabahador ng itinatayong hydropower plant. Ayon sa US Geological Survey, glacier collapse sa ilog ang pinagmulan ng flash flood at nagbabala ng panibagong pagbaha. Isang Pilipino ang iniulat ng Nepal Tourism Board na kabilang sa daan-daang nawawala. Ipinarating ni Pangulo Marcos Jr. ang pakikiramay sa Nepal sa nangyaring trahedya.
7: Showbiz Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Mula po sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest!
8: Chica Morning, Kapamilya! Ito na nga ang latest! Inamin ng aktres na si Nadine Lustre na nanibago ito nang dalhin sa Siargao ang trabaho bilang aktres. Matatanda ang sa sikat na isla ang setting ng kanyang serye na Love Siargao, katambal si Alden Richards. Bagoan niya ang filming, nasanay si Nadine na para sa rest and relaxation ang mundo niya sa Siargao na pambalanse sa kanyang city life. Kalaunan ay na-enjoy naman niya na pagsamahin ang trabaho at pahinga. Bonus pa, nang nabuo niya ang pamilya sa pamamagitan ng castmates ng serye. Sa iba pa nating chika sa umaga, magbabalik sa Pilipinas ang Filipino-American singer na si Bruno Mars. Bahagi ang Pilipinas sa kanyang The Romantic Concert Tour na gaganapin sa Maynila sa May 15 at 26.

0: sa kumpirmado. Siguradong showbiz update. Erica Balmes, TZMM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
1: Para po sa ating sports balita, ito kaya kapag gagamit ng alias. Ano po yung alias ang gagamit?
3: Alias Bear.
1: Ah, pwede. Bear.
3: Bear.
1: Bordadong Bear. Gilas, Pilipinas, kakalabanin ang Jordan at Iran sa fourth window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Yan at iba pang sports balita. Yan din ang ating big man ng DZMM with a big heart. Tantalizing eyes. Kissable lips, huh? Soft skin,
3: lahat na.
1: Di ba? AKA
3: Hagabol nga kasi bear. Eh.
1: Hagabol, correct. AKA Bordadong Bear. Eldred, Eldred na pangalan niya.
3: Bakit Eldred?
1: Pa, sabi ni ano, ni Jom.
3: Eldred.
1: Eldred Dalde, Alfred. Good morning.
4: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sport. Ni Head Coach Tim Cohn ang 12-man lineup ng Gilas Pilipinas na lalahok sa fourth window ng 2027 FIBA Basketball World Cup. Kabilang dito ang nagbabalik na si Kai Soto kasama sina Junmar Fajardo, Dwight Ramos, Roy Rosario, AJ Edu, Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Pasok din sa lineup sina Scary Thompson, CJ Perez, Justin Baltazar, Juan Gomez de Liano at Chris Newsom. Unang sasagupain ng Gilas Pilipinas ang Jordan mamayang gabi at susundan ito ng Iran sa Linggo sa Moa Arena sa Pasay. Samantala, binigyang pugay si Pinay Tennis star Alex Ayala sa Tenement Basketball Court sa Taguig. Isang mural ang inialay para kay Ayala sa Tenement Court matapos umangat sa world number 18 ang career high ranking ng Pinay Tennis star. Sa sabak mamayang maga si Ayala sa exhibition match kontra sa kaibigang si Iva Jovic, si Star of the Open sa Arthur Ashe Stadium sa Amerika.
1: At yan!
4: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po, si Bordadong Bear.
1: Thank you, Alfred Dalde, a.k.a. Bordadong Bear. Oh, kapag nakita niyo yan ulit ha, sa mga event ng DZMM, hanapin niyo si Bordadong Bear. Partner, dami nagtatanong. May pasok pala.
5: Ito na. Oh. 4:54 na po na madaling araw. Good morning, good morning po sa 11,000 live viewers po natin. Siyempre sa Facebook, sa radio, at sa iba mga kung saan tayo napapanood at napakinggan.
1: Good morning po at salamat, salamat.
5: Correct. Wala pong pasok ha. Ngayong Biyernes sa Pasig. All levels po yan, public and private. Gayon din sa Caloocan, Las Piñas,
1: Manabon. And partner sa Pasig, preschool to senior high school at ALS, alternative learning system lang. So ibig sabihin ba kolehiyo may pasok sila diyan sa Pasig.
5: Okay, so sa college
1: nagdedeklara ka. Mayor ka ba?
5: Mayor Vico.
1: Oh, sa bagay kasi pogi mo naman pag bibigyan.
5: Kasi parang yung college naman para baka pwedeng i-consider. Pero wala pa.
1: Wala.
5: So far
1: wala.
5: Sa college naman baka mamaya pa.
1: Preschool to senior high school at ALS lang, public and
5: dito
1: private.
5: Sa ibang bahagi ng NCR partner kasi okay, all levels go. Public and private. Shift sila, no? Dilipat sila sa alternative mode. All levels po yan, ha? Caloocan, wala pong pasok sa Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, sa Manila, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig, Valenzuela. At all levels face-to-face at online class sa Las Piñas at Marikina.
1: Pagdating po sa Bulacan, no face-to-face classes, all levels, public and private sa Bocaue, Malolos, Hagunoy, Paumbong at Pulilan.
5: Sa Nueva Ecija, wala rin pong face-to-face classes ha, dahil po sa masamang panahon. Diyan po sa Nueva Ecija, public and private din po. At sa Bataan, preschool to senior high school, ALS, public and private. Hindi po kasali yung college. Yan po sa Bataan.
1: O, yung Zambales partner.
5: Sa Zambales, sa Olangapo City, all levels, public and private. Lilipat po sila sa alternative delivery mode. So, okay. Mag-shift po sila sa alternative delivery mode. Shift.
1: Okay. Kem Pampanga, no face-to-face classes at shift din po sa alternative delivery modes ang Angeles City. Apalit, doon sa Apalit, may mga lugar lang po eh. Ay mga paaralan ng Fausto Gonzalez, Shoko, Paligi Elementary School, Sampaga Elementary School, Sampaloc Elementary School, Sampaga National High School, ACTEC at Vision Academy sa Apalit. Sa San Fernando City, no face-to-face classes, shift to alternative din. At maging sa Santo Tomas, Minalin, Magalang, Makabebe, Masantol, maliban lang doon sa Bebe Anak Elementary School at Bebe Matua Elementary School at Malwali High School. Diyan po, may pasok kayo daw dyan. Sa Candaba naman, yung West District, shift to alternative mode at suspendido mga klase sa San Agustin Elementary School. Paano? Pagkataas-taas pa rin ng tubig dyan, di na umatras. Lanang Elementary School, Paralaya High School, Pasig High School, Lanang High School at Pampanga State University. Doon po yan sa Candaba. Sa San Simon, wala din pong face-to-face classes maliban sa Concepcion Integrated School at sa Mexico, no face-to-face classes at shift sa alternative delivery sa mga sumusunod ng paaralan. Laog Elementary School, Santa Maria Elementary School, Dolores Pering Elementary School, San Lorenzo Elementary School at Santo Domingo Elementary School.
5: Sa Rizal, sa San Mateo at Taytay, wala pong pasok, walang face-to-face classes sa lahat ng level, pampublikong at pribadong paaralan.
1: Sa Benguet, ganun din po, Kibungan, preschool to senior high school at sa Atok, preschool to elementary. Partner, Pangasinan please.
5: Sa Pangasinan, ito po ha, wala rin pong face-to-face classes, all levels, public ano and private, shift walang sila.
1: Shift sa?
5: Sa alternative delivery modes.
1: Okay.
5: Diyan po sa Aguilar ha, Aguilar, Binmalay, Bogalyon, Infanta, Lingayen, Mangatarem, at Alaminos. Shift po sila.
1: Ayan, sa alternative mode. Narinig nyo na po. Kompleto po yan.
5: Baka magtanong na naman.
1: Pero mamaya papabasa din natin si susunod ng programa. Si Christian.
5: Papabasa natin kay Christian.
1: Partner, may mga nag-comment sa Viber, si Tita Nora Damian. Mm-hmm. Magandang umaga po. Lorena Pascual. Thank you very much. Sabi niya, kape. Tita Lina Ho, magandang umaga. Madam Maggie.
6: Good morning
1: po. Happy weekend. LC Father Florentine. Alex Faustino. Sabi niya, good morning, Team Pogi. Socorro. Laari Dorise, magandang morning. LPO Cruz. Sabi niya, siyempre, ibig sabihin niya, pag narinig natin yan, Luis Cruz siya ng DOH Central Office. Right. Good morning po, engineer. Romeo Valderrama. Louis Basco. Kuyang Louie, ano, happy long weekend na lang, ganun na lang. Mula Sarah C, magandang morning. Alvin Capokyan, magandang morning. Maupay nga aga.
5: Yun.
1: At si Doc BPL, good morning. Kape. Sabi niya, pagising po kay Nurse Jen.
5: Nurse,
1: Doc,
5: gising.
1: Doc BPL, sino si Nurse Jen, ha?
5: Gising na po, Nurse. Kay Bong Abad, good morning. Kay Romaric Rojas, ingat po palagi. Kay Flor, kay Arnaldo Albelda.
6: Good morning.
5: At kay Lilia Bulataw, good morning ng si Cecil Survilla, mula po yan Lilia Bulataw. Pamula kay Lilia Bulataw ng Marikina City.
1: Ayaw mo yan, partner.
5: Kay Mercy G, good morning. Kay Marilyn Solo,
6: good morning
5: po kay Nanay Ineng at kay Mommy Nitsi Lazaro. Happy belated happy birthday po sa aking tita dyan po sa Calbayog City, Samar.
1: Kinalimutan mo patiin.
5: Oo nga, wala ako dito nung nakaraan. Si Mommy Leia Razduino, paboritong case study yan.
1: Aha.
5: Sir Alvin, pag mga sirasirang kuryente dun sa...
1: Ay, oo.
5: Happy birthday, Mommy Leia Razduino.
6: Happy birthday!
1: Happy birthday po at syempre, kay Tita Amanda Reyes, maraming salamat sa ice cream.
5: Sana
1: ice cream
5: all.
1: Naman ako.
5: Sana all.
1: Thank you, Tita. O, paano? Susunod na.
5: Pasada Balita.
1: Kasama sila.
5: Daddy Johnson Marabat at...
1: Christian.
5: Your source.
1: Yosores. O, paano? Shift na ng program.
5: Shift na sila.
1: Bye.
5: Bye-bye. Happy weekend.
2: Sa Pilipino, saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Rez, Robert Manosa, Radio

0: DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Happy Friday! Natuloy din, August 28, 2026, samahan po ninyo kaming muli sa isang oras nating balitaan at kwentuhan. Hanggang alas 6 ng umaga sa Pasada Balita, ako po si Johnson Manabat.
2: Gising bangon ka pamilya, mayroon pong pasok, ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo muna ng ating mga mainit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Malakas na ulan, inaasahan dahil sa paglakas ng habagat. Face-to-face klase sa maraming lugar sa Metro Manila at karating na probinsya, suspendido ngayong araw.
2: Mahigit 100 lugar isinailalim sa state of calamity dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Pinsala sa infrastruktura at agrikultura, umabot na sa halos 8 bilyong piso.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng bumaba sa susunod na linggo.
2: Mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa, hindi nakatatanggap ng sweldo. Senador Loren Legarda, patuloy din ang pagliban dahil sa seryosong sakit.

0: Samantala, mga ngalakal, natagpo ang patay sa loob ng Imbornal sa Muntinlupa City. Muli, maganda-maganda umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Johnson Manabat.
1: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita,
2: TZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Inaasahang magdadala ng malakas na pagulan ng habagat sa ilang lugar sa Luzon simula po ngayong araw. Hindi matapos mabuo ang low pressure area na huling namataan sa layong 865 kilometers sa silangan ng dulong hilagang Luzon. May chance ang maging bagyo ang LPA na tatawaging Pilandok. Hindi inaasahang magla-landfall ang magiging bagyo pero palalakasin naman ang habagat hanggang sa weekend. Dahil dito, asahan ang mga pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, gayon din sa Abra, La Union, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at sa Antique. Dito po naman sa Metro Manila, maulap sa umaga pero posible ang mga pag-ulan sa tanghali hanggang sa gabi.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Mula sa pag-asa, alamin natin ang latest mula kay Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lee, magandang morning!
3: Good morning po, Sir Christian and Sir Johnson, at sa lahat ng ating mga tagasbaybay. Kaninang alas 3 ng umaga, yung LPA na ating binabantayan ay huling namataan sa layong 720 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. At sa ngayon nga ay hinihilanan po nitong pasimula itong habagat patungo sa May Luzon and Visayas. So in-expect nga po natin magiging maulap at mataas po yung chance ng mga pag-ulan sa buong Luzon and Visayas. Specifically po ay pinakamalalakas yung mga pag-ulan natin sa May Zambales at sa May Bataan, kung saan ngayon ay nasa orange heavy rainfall warning na po sila kasama ang Pampanga, Bulacan at yun nga po ang Bataan. But dito naman po sa Metro Manila, maging sa ilang bahagi din ng Nueva Ecija, maging sa may ilang bahagi pa ng Bulacan ay nasa yellow heavy rainfall warning naman po tayo from 5 a.m. to 8 a.m. At sa ngayon nga po, aside dito sa mga lugar na ating nabanggit, ay kanakanaka rin po yung mga pag-ulan natin sa Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordilleras, maging sa nalalabing bahagi din ng Central Luzon, Calabar Zone and some parts din ng Oriental Mindoro and Antique. So doble ingat po sa ating mga kababayan dahil posible yung mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Para naman po dito sa LPA, inaasahan po natin no, na less likely naman po yung landfall scenario. Ang main po nito na epekto ay yung paghila nito sa habagat kaya mas lalakas pa yung ating mga pag-ulan over the long weekend. Yan lamang po ang latest mula dito sa pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Itong weekend natin na ito, siguradong masama ang panahon pero pagpasok ng susunod na linggo sa Monday, mag-i-improve na ba?
3: Sa ating nakikita hanggang Tuesday po, meron pa rin po Tuesday tayong pa mga pag-ulan especially sa Northern and Central Luzon. Although mas mababawasan naman po yung mga pag-ulan natin sa Metro Manila maging sa Southern Luzon area.
0: Alright. Ma'am Lee, maraming salamat and happy weekend!
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Sa oras na 5:07, sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa posibleng epekto ng habagat. Kinansela ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, San Juan, Paranaque, Muntinlupa, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay, Las Piñas at Quezon City, habang kindergarten hangang senior high school sa Pateros at Pasig City. Sa Marikina, sinuspinde ang physical na klase at online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Kansilado rin ang klase sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Benguet at Bataan. Nauna nang iginiit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon.
0: Umabot na sa 104 ang mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang dito ang mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Sa tala ng NDRRMC, 31 namatay habang 19 ang nasugatan na 3 ang nawawala. Mahigit 2 milyong pamilya ang naapektuhan kabilang ng mahigit 8,000 pamilya na nasa evacuation centers. Halos 6 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura habang halos 2 bilyong piso naman sa agrikultura. Samantala, Occidental Mindoro inirekomendang isailalim na rin sa state of calamity. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
4: Good morning, Johnson and Christian. Inirekomenda ng Provincial Risk Reduction and Management Council o PDRRMC na ideklara ang buong lalawigan ng Occidental Mindoro bilang state of calamity. Matapos lumampas sa 2 bilyong piso ang naitarang pinsala dulot ng mga nagdaang bagyo at sabagat. Batay sa assessment ng mga lokal na pamahalaan at national agencies mula Agosto at 6 hanggang 19, malaki ang naging epekto sa infrastruktura, kabuhayan, mga proyekto at supply ng kuryente sa lalawigan. Dahil dito, inirekomenda ng PDRRMC ang deklarasyon upang mapabilis ang paglalaan ng pondo, pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente, at rehabilitasyon ng mga nasirang lugar. Tamain ang rekomendasyon sa sanggunian panlalawigan sa September 1, at kapag naaprubahan, maaari nang magamit ang karagdagang pondo kabilang ang 30.16 million piso na quick reaction fund ng pamahalang panlalawigan. Patuloy ang pagkilos ng pamahalang panlalawigan upang matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, BZM.
0: Thank you, comrade!
2: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa iba pang balita, muling nakapagtala ng mahinang pagbuga ng abo ang Bulkang Mayon sa Albay kahapon. Tumagal ng mahigit 3 minuto ang ash explosion ng bulkang nagbuga rin ng usok na umabot sa 1,500 meters ang taas. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nauna nang nagbabala ang FIVOC sa posibleng muling pagputok ng bulkan. Gayun din sa pagbuga ng abo, pagguho ng mga bato at pagdausdos ng pyroclastic density current o uson.
0: Muli isinailalim sa red at yellow alerts ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8:30 ng gabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Punso dito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Naunang nagbabalang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng yellow at red alert.
1: Tapos ang dalawang sunod na dagdag presyo, namumuro na namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, 3 pesos and 50 centavos ang bawas presyo sa diesel at kerosene, habang 1 peso and 10 centavos sa gasolina. Bumaba ang presyuhan sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Sa 2 linggong oil price hike, 6 piso ang itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 3 pesos and 60 centavos sa gasolina.
0: Muli namang sumadsal sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas pa ng dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 88 centavos kada US dollar, na mas mababa kumpara sa 61 and 84 centavos noong July 24. Pabor para sa mga OFW at kanilang pamilya sa bansa o sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero pare itong makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobos sa record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
1: Bagamat tumataas ang kita, lumaki at bumilis din ang paggastos ng mga pamilyang Pilipino. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa mahigit 411,000 pesos ang average annual family income noong nakaraang taon kumpara sa mahigit 353,000 pesos noong 2023. Pero tumaas din sa 321,000 pesos ang tinatayang gastusin mula sa 258,000 pesos noong 2023. Ibig sabihin, halos 100,000 pesos na lang ang natitirang pera sa loob ng isang taon dahil sa pagtaas ng gastos kasabay ng pagtaas ng kita. Kabilang sa pangunahing gastusin ng mga pamilyang pagkain, bayarin sa kuryente at tubig, pamasahe at kalusugan.
0: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:14.
2: Pasada balita.
0: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi mabubura ng pagbaliktad ng ilang testigo ang mga dating testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng maanamalyang flood control projects. Kasunod po ito ng pahayag ng abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na walang credible witness o basihan para sampahan ng kaso ang kanyang kliyente, lalo't nag-recant na o binawi na ng mga testigo ang kanilang testimonya. Pero, sagot ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi maituturing na eraser ang recantation ng ilang testigo kabilang ng sinasabing dating bodyguard ng puganting si dating Congressman Zaldico na si Orly Goteza. Kinwestiyon ni Clavano kung bakit biglang nagtago ang ilang testigo matapos bawiin ang kanilang testimonya. Nakatakdang imbestigahan ng Ombudsman ang original statement at recantation ng ilang testigo para matukoy ang katotohanan. Nauna na itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind at kickback scheme o sa kickback scheme at iginate na wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
1: 5:15, kumikilos na ang Anti-Money Laundering Council laban sa mga bangkong sinasabing sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa budget deliberation ng Senado, tiniyak ng AMLAC Secretariat Director na si Arnold Cabanlit na iniimbestigahan na kung nabigo ang ilang bangkong i-report ang mga sinasabing kahinahinalang transaksyon. Pero, kinestiyon ng ilang senador kung bakit hindi sinita ang malaking halaga ng perang na-withdraw ng ilang contractor. Narindigan si Senate President Sherwin Gatchalian na hindi katanggap-tanggap na may nakalusot na kahinahinalang transaksyon at iginiit na binuo ang AMLAC para pigilan ang mga kaparehong krimen. Depensa ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. overwhelmed o nahihirapan ang AMLAC sa dami ng natatanggap na report kaugnay ng mga questionabling transaksyon. Gumagamit ng AMLAC ng Artificial Intelligence o AI para mapabilis ang pagproseso at pagsusuri sa mga report. Nauna nang nakakuha ang AMLAC ng freeze order sa halos 25 billion pesos na ari-ari ang iniuugnay sa flood control projects kabilang ang bank accounts ng ilang hindi pinangalan ng personalidad.
0: Posibleng umusad sa preliminary investigation stage ang Department of Justice ang reklamong laban sa mga sinasabing tumulong sa pagtakas ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero tumanggi ang DOJ na pangalanan kung sino ang respondent sa reklamong obstruction of justice. Sakaling umabot sa preliminary investigation ang reklamo, nakadakdang ipasimpina ang mga respondent para sumagot. Nauna nang naghain ang grupong Tindig Pilipinas ng reklamo obstruction of justice sa Office of the Ombudsman laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Robin Hood Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa. Hindi na ulit nagpakita si De La Rosa matapos tumakas sakay ng SUV ni Padilla ilang oras matapos ang pamamaril sa Senado noong Mayo 14. Nauna nang nagpalabas ng o ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban kay De La Rosa matapos pangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Hindi na nakatatanggap ng sahod ang mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa. Kabilang dito si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong kaugnay ng maanumalyang flood control projects at Rodante Marculeta na nakakulong dahil sa hindi pagdedeklara ng donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Hindi na rin nakatatanggap ng sahod ang puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at si Senador Loren Legarda na naka-medical leave dahil sa seryosong sakit. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na voluntaryong tumanggi ang mga senador na makatanggap ng sahod

0: puso nating 519, alamin nga natin ang presyo ng mga bilihin dyan sa Pasig Mega Market. Naroroon ang Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
1: Johnson at Christian, maagang pangalang ay marami na agad ang namimili dito sa Pasig Mega Market, lalo na mga kumukuha ng paninda para sa kanilang mga karinderya na pang-araw-araw na pagkain. At ito naman ang presyo ng mga bilihin para sa maagang mamamalengke para naman sa pang-agahan. Nasa 300 pesos hanggang 330 pesos ang smoked longganisa, habang ang hotdog ay 180 pesos hanggang 190 pesos. Depende po yan sa brand. Ang baloney naman ay nasa 140 pesos. Para naman po sa mahilig sa tuyo, 10 piso po ang kada balot na may lamang 6 na piraso. Nasa 120 pesos ang 1/4 ng tinapang galunggong at ganun din ang sapsap. Ang bilis naman ay nasa 90 pesos hanggang 100 kada guhit. Kung baboy naman po ang inyong hanap, nasa 400 hanggang 430 pesos kada kilo ang liyempo, habang ang sasim, sige at pork chop ay nasa 330 pesos hanggang 350 pesos. Ang pata ay nasa 300 pesos at 250 pesos naman kada kilo ang pork giniling. Sa beef, nasa 480 kada kilo ang laman, habang buto-buto naman ay nasa 430 pesos hanggang 450 pesos. Para naman po sa manok, nasa 200 hanggang 220 pesos ang kada kilo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowen.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
0: Ay, magbe-break lang po kami sandali ha. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 ng umaga. Pero baka kayo po'y nalilingat sa mga may pasok po dyan. Tanghali na.
3: Ay!
0: Oras,
3: 5:21.
0: Oh, tanghali na nga.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Papasada, Pasada, Balita, Balita, Basta AM, DZMM.
4: Ang galing, pang matagalan.
5: Parang tayo lang han.
2: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
4: Oh.
2: Everest Appliances, health, wellness, energy saving, ever best from Everest. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

sin garza. Pacho Patrol, palita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa Balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM.

0: po tayo sa mga balita. 524 na, iginit ng liderato ng Senado na sakop si Vice President Sara Duterte ng sub-judice rule ng impeachment court. Hindi matapos igiit ni Presiding Officer Francis Escudero ang mahigpit na pagpapatupad ng kautos ng nagbabawal sa prosecution, sa depensa at maging sa mga senator judge na talakayin ang merito ng reklamo. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na dapat mag-ingat ang Vice Presidente sa bibitawang pahayag sa hinaharap. Nauna nang inatasan ni Escudero ang defense team na abisuhan si VP Sara. Nasakop siya ng sub-judice rule matapos akusahan ng prosecution gumagamit ng theatrics at insulto sa pagtalakay ng articles of impeachment. Nanindigan naman ng House Prosecution Team na posibleng hindi na ipatawag para tumistigo ang security officer na si Colonel Raymond Lachica kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero para kay Gatchalian, mahalagang humarap si Lachica dahil sa kanyang nagtatapos o sa kanya nagtatapos ang proseso ng paggastos ng pondo. Plano naman ng prosecution iharap bilang hostile witness si Defense Counsel Michael Poa na dating undersecretary at spokesperson ng Department of Education noong nakaupo pang education secretary si VP Sara.
1: 525, itinalagang regional director ng NBI sa Eastern Visayas si Attorney Jeremy Lotok. Kasunod ito ng investigasyon sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang namatay. Ayon kay Lotok, inilipat siya sa Eastern Visayas bago pa tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpulong na sina Lotok at Mayor Alfred Romualdez para talakayin ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Nauna nang sinabi ni Lotok na may turing na seryoso at totoo ang banta ni VP Sara na ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Lizam Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin.
0: Sinita na ilang kongresista ang Commission on Higher Education dahil sa hindi nagamit na 2 bilyong pisong scholarship fund. Sa budget deliberation ng Kamara, kinwestiyon ni bagong henerasyon partyless representative Roberto Nazal Jr. kung bakit tinanggihan ng CHED na maipasok sa scholarship program ang ilang estudyante sa kabila ng hindi naman nagagamit na pondo. Paliwanag ni CHED Chairperson Shirley Agrupis, marami estudyante ang hindi napasama sa scholarship tulad ng tulong dunong program dahil lang gagaling sa mga kongresista ang listahan ng benepisyaryo. Aminado si Agrupis na may butas sa kasalukuyang sistema kaya nakikipag-ugnayan ng komisyon sa mga mambabatas at sa DSWD para makakuha ng sinasabing malinis na listahan ng kwalipikadong mga benepisyaryo. Nanindigan naman na ilang kongresistang walang legal na basihan para payagang makapasok sa scholarship program ang ilang estudyante dahil lamang kasama sa listahan ng mga kongresista.
1: Iniimbestigahan ng Philippine National Police ang report kaugnay ng mga online group na sangkot sa grooming ng mga minor de edad na ikipag-ugnayan ng PNP sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para alamin ang lawak ng operasyon ng mga grupong sinasabing humihikayat sa mga batang gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online gaming platforms. Inaalam na rin ang iba pang posibleng sangkot sa recruitment ng minor de edad para gumawa ng karahasan. Nauna nang iginiit ng Malacanang nabukas si Pangulong Marcos sa posibleng pag-ban sa ilang online applications para mapigilan ang karahasan sa mga minor de edad at pagkalat ng maling impormasyon.
0: Sa Muntinlupa City, natagpuan ang bangkay ng mangangalakal sa loob ng Imbornal sa Barangay Bayanan. Nakita ang may nakadagan na simento o takip ng manhole. Tanaagnas ng bangkay ng biktima. Pinutasan din ang sidewalk para mailabas ang katawan na tumagal ng 6 oras. Inaalam pa kung may foul play sa insidente.
1: Sa Caloocan City, isa ang sugatan sa pagsabog ng granada sa apartel sa Barangay 120. Sa investigasyon, inihagis ng 2 suspect ang granada sa parking area ng apartel kaya nasugatan sa kanang kamay ang cashier. Tinutugis na mga suspect habang inaalam pa ang motibo sa insidente.
0: Oras po natin, 5:28. Nako, may mga pagulan naman daw dyan sa Bulacan. Alamin natin kung saan yan mula sa ating Radyo Patrol na si Nico Bagsik. Nico, maulan na nga ba?
2: Magandang morning. Nico.
3: Magandang morning, Tito Johnson. Nakararanas na mahinang ulan sa Malolos, Bulacan sa mga oras na ito. Katulad ito, naging ulan kahapon rin ng madaling araw. Pero kung pagkukumparahin, mas matagal nang umuulan ngayon dahil kanina pa itong bandang alas 3 ng madaling araw at hindi pa rin tumitil mula kanina. Samantala, batay din sa monitoring ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 1.90 meters o 3.90 feet ang magiging taas ng high tide ngayong araw. Mas mababa yan kumpara kahapon, kaya kung hindi naman lalakas ang ulan, ay hindi naman ito inaasahang magpabaha sa ilang bahagi ng lalawigan, liban na lang sa mga mabababang lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
2: Thank you, Nico B!
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada. Balita.
0: Ay, tumatanghali na ha, baka kayo may mga lakad pang maagang-maagang ngayon ng Biyernes, alas 5:30 na ng tanghali. Sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
4: Pasada Balita Probinsya.
0: Patay ang 8 taong gulang na bata matapos po mailalim sa truck sa Balamban, Cebu. Sa investigasyon, inaayos ng truck driver ang sasakyan nang bigla namang umandar at nabangga ang mga tumatawid bago tumama sa tricycle. Namatay sa ospital ang bata habang nasugatan din ang kanyang kasama. Nakakulong na ang truck driver na maharap sa patong-patong na kaso.
1: Sa Quezon, malubhang sugatan ng isang motorcycle rider nang sumalpok sa dump truck sa Lucena City. Patawid sana ng intersection road ang truck nang banggain ng motorsiklo. Ginagamot pa sa ospital ang rider na nagtamo ng mga sugat sa katawan habang patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
0: Sa Cavite City, natagpuan ng bangkay ng 8 taong gulang na batang lalaki sa coastal area ng Barangay 8. Sinasabing naliligo sa dagat ang biktima kasama ang kaibigan at kamag-anak nang mapunta naman sa malalim na bahagi ng dagat. Nakita ang katawan ng bata ng anurin sa daungan ng mga bangka.
1: Sa Camarines Sur, lalaki patay matapos barilin habang natutulog. Mula sa Camarines Sur, magbabalita si Vince Villar.
5: Dasmat ang isang 49 anyos na lalaki matapos itong pagbabarilin habang natutulog sa barangay Lower Omon, Ragay, Camarines-Sur, mag-uumaga ng Miyerkules, Agosto 26. Sa report ng Ragay Municipal Police Station, natutulog umano sa bahay ng pinsan ang biktima ng pasukin at pagbabarilin ito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang hindi na kinalang suspect gamit ang hindi malamang kalibre ng baril. Kagad tumakas ang suspect matapos ang insidente habang mabilis din namang nakaresponde ang mga barangay tanon at nakatawag sa pulisya. Patuloy pa ngayon ang investigasyon upang malaman ang motibo at kung sino ang nasa likod ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
4: Pasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Oras po natin, 5:33. Sa oras po natin yan, pagkukumpuni sa bumagsak na tulay sa Zambales na katakdang simulan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
6: Good morning, Johnson and Christian. Makalipas ang ilang araw na pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinsala ng Bagyo at Habagat sa Central Luzon, pabilis na inaksyonan ng Malacanang ang kahilingan ng lokal na pamahalaan ng Zambales para bigyang solusyon ang bumigay ng mahabang tulay sa Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino. Agad na nagsagawa ng ocular inspection para sa agar ang konstruksyon ng nawasak na mahabang tulay dahil sa agos ng baha. Binabalangkas na rin ang pangmatagalang solusyon upang maiwasang ang malawak ng pinsala ng baha sa mga darating na panahon. Kabilang dito ang panukalang magtayo ng bagong kalsada sa Sitio Ilong Sitio Olit Road at sa Santa Fe Omaya Road sa San Marcelino bukod sa konstruksyon ng bagong tulay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: At Rod, yan ba sa inyo sa Bataan eh, maulan na rin?
6: Abay, hindi lang maulan, matinding pag-ulan ang nagaganap dito sa Bataan simula pa kagabi hanggang sa mga sandaling ito.
0: Ay, mga pagbaha na ba?
6: Wala pa namang iniulat na mga pagbaha na namomonitor ang PDRRMO sa mga oras nito, Johnson.
0: Alright, maraming salamat at mag-iingat, Radyo Patrol Rod Eason.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DTZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Pilipinas, pasada balita na!
1: Ang ating oras sa mga nasa bahay pa po at gamagayak na papuntang eskwelahan at trabaho. Alamin natin ang lagay ng trapiko sa Pasig at Marikina ngayong madaling araw. Naroon po si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, anong detalye?
7: Yes, Pagpinumarka binaybay ng Radyo Patrol ang Elliptical Road hanggang Kalayaan Avenue sa dire-diretso lamang sa upiyahe. Pero mo siya, isang karating na isulungin natin sa venue, pero may namataan tayong malalim na lupa, palituyan ng kanonang extension. Sa katutunan sa venue, balawag pa rin ang traffic sa ngayon dito sa mga stoplight hanggang makakit yan ang Marga Street at pagbaba ng Santolan LRT 2 Station. Westbound at eastbound dito sa Marcos Highway, dito yan sa may bahagi ng Pasig, Marikina, Cainta area ng Marcos Highway. Pagpapilis ka lang ng biyahe sa tulapang kitang aterya sa sana. Ngayon, natuloy din pinayin para sa pag-pilis number, nagtatapos sa numero 9. At Christian at Johnson, dito sa bahagi na ito ng Marcos Highway sa akong pwede ng Marikina, yung pang-Cainta,
1: maraming salamat, Zeus Legazpi.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DTZMM, Radyo

0: maganda umaga sa ating mga suking nasa YouTube, pati na rin sa mga naka-cable po dyan na naman na inyong cable provider saan mang panig kayo ng Pilipinas naroroon. Anahoy, okay lang ho kahit bagamat sa ilang mga probinsya ay maulan na raw ha, gaya kina Tata Rod Isan sa Bataan. Malakas daw ang ulan ha, mag-iingat po sa ating mga kapamilya. Gisingin muna natin ang mga dapat gisingin at batiin ang mga dapat na batiin sa ating 24,000 live viewers na nasa YouTube. Magandang morning!
1: Good morning kila Sir Zosimo Gasmin dyan sa Pampanga. Binabati natin pati na rin sila ang kanyang mga kamag-anak dyan sa Pampanga. Good morning po sa inyo si Mama Elsie Balion Florentin. Good morning din po sa inyo, pati na rin si Mama Sara Concepcion at si Ma'am Eli Trinidad ng Santa Ana, Manila. Good morning.
0: Ay, nag-good morning si Christina Clave. Pabati daw na happy 57th birthday. Asa pala ang may birthday advance. Happy birthday po sa inyo, Ma'am Christina. Magandang morning. Tsaka si Mirna Dumas. Maganda umaga, Tita Mir.
1: Happy birthday po at good morning. Pagbati rin po dyan sa Cavite. Good morning po sa mga taga-Imus, Cavite. At good morning po sa mga taga-Lipa, Batangas. Good morning, Alex. Good morning at kay Melissa Malabanan.
0: Wala Friday naman sa London. Nag-good morning si Cecilia Requillas Brown. Magandang araw po sa inyo, mga taga-London.
1: Good morning. At good morning din kina Dr. Alex Tensuan ng Pateros. Good morning po sa inyo. At si Professor Gabby Lopez, magandang morning.
0: Sa mga nagkakapi na po dyan, maganda umaga raw, sabi ni Louie Basco at ni Elsie Balian Florenti. Maganda umaga. So oras nating 5:38 na. Ikaw ba nakakapunta ka pa ng zoo? Sa Manila Zoo, ganyan?
2: Ang tagal nang hindi.
0: Oo nga. Ano?
2: Parang huli kong punta Noong buhay pa si Mali.
0: Ayun. Speaking of Mali,
3: kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
0: Sa ating kakaibalita, tampok ngayon sa National Museum of National History ang preserved na katawan ng elepanteng si Mali.
2: Yan na pala siya, no?
0: Sa loob kasi ng mahigit 40 taon, si Mali ang nag-iisang elepante sa bansa, partikular na sa Manila Zoo. Pero noong 2023, namatay po si Mali dahil sa congestive heart failure. Maraming netizens ang nagpahayag ng negatibong reaksyon sa bagong tahanan ni Mali sa National Museum. Ayon sa ilang netizen, mistula raw pong hindi pinagpapahinga si Mali at patuloy na ginagawang palamuti hanggang sa kanyang kamatayan. Ano nga bang take nyo pagka ganon? Sa bagay, ang mga hayop naman talaga'y sinasailalim sa taxidermy kung minsan eh.
1: At saka diba, alam ko nandun din sa National Museum si Lolong.
0: Oh, si Lolong.
1: Andun din siya eh.
0: Oh, talagang ganon naman. Eh, anong gagawin natin kung pumano na nga naman na sila?
1: Or meron bang mas malalim na dahilan yung mga kapamilya natin na siguro kumokontra din doon sa ganong hakbang ng LGU o ng National Museum? Kasi baka naman din, syempre, ang on one side, ang gusto ng mga naggumawa ng exhibit ay to inform, to introduce sa new generation na may ganito tayong hayop noon.
0: Oo. Parang nga naman hindi lang sa libro, kaya sa internet nila makikita. At least kahit papaano ay abutan pa ng ganyan. Yung nga lang, talagang may mga kababayan tayong ayaw sa ganyan. Naabutan ko pa si Mali yan, napakain ko pa ng saging niya. Mga 7 saging na ipakain ko dyan. Anong araw? Naiinip daw yan nung araw kung walang mga bisita. Di ba nagka-pandemic?
1: Yes.
0: O, tumamlay si Mali nung panahon na yon dahil walang bisita. Kasi nasanay na rin siya sa tao nung time na yon.
1: Kaya pwede yung bisitahin po ang National Museum ang exhibit.
0: Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalita.
3: Kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
0: Ay, mamaya makikipagkwentuhan naman tayo ha sa Para Commuters Network. Alala niyo yung balitang sa LRT Line 1 ay parang umuulan sa loob ng tren. Sabi nung parang sira yata, hindi yata naging maayos yung maintenance. Kaya bumuhos ang tubig sa loob mismo ng tren, nabasa yung mga pasahero. Mamaya pagkukwentuhan po natin yan ha. Magbe-break lang ho kami sandali-sandali. Babalik pa tayo sa mas maraming mga balita hanggang alas 6 na umaga. Pero baka kayo may lakad tanghali na. Oras?
1: Ang oras, 5:41 ng umaga.
5: Johnson Manabat, Christian Yosores, Papas
3: Kalsada. Balita! Balita! Basta AM, DZMM.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Palitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! Tatak DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! Pilipinas! Pasada balisanas! DZMM! Numero uno sa aksyon!
2: Ay, balik ho tayo sa ating kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga at batiin ko lang na magandang morning si Attorney John Rex Laudianco. Ay, sir, maganda umaga.
3: Morning po, Attorney. Morning sa mga taga Comelec.
2: Sabi ni Attorney, naabutan din daw niya si Mali sa Manila Zoo. Medyo matagal-tagal na.
3: Good morning, Attorney.
2: Morning po. Ay, teka, sa oras nating 5:44... Kumustahin nga po natin ang Para Commuters Network. Nasa linya po natin ang kanilang convener na si Sir Nanoy Rafael. Ano ba sa ng mga commuters sa tren na binabaha? Alamin po natin kay Sir Nanoy. Sir, maganda umaga po sa inyo. Johnson and Christian sa DZMM. Good morning po.
4: Hi, sir. Good morning. Welcome back.
5: Good morning, Sir Johnson at Sir Christian. Good morning sa ating listeners.
2: Opo, sir, nung napanood ba ninyo yung video ng LRT na pinapasok ng tubig yung loob?
5: Oo, kawawang-kawawa naman kami mga commuter, no? Kasi inuulan na nga kami sa labas, lumulusong na nga kami sa baha sa kalsada, pati ba naman sa loob ng tren? Parang wala na kaming ligtas, no? Dito sa, ano, sa bagyo at baha. Talagang, Tangan singilin yung Light Rail Metro Corporation, no, itong LRMC ni Manny Pangilinan, dahil sa kapabayaan na ito, no, ngayon sinabi nila na parang isolated incident lang daw. Pero sa tingin namin talaga ay hindi sulit yung ibinabayad ng taong bayan dito sa privatized operations na pagkabulok-bulok naman. No, paano naman nangyari na hindi naging regular yung maintenance, umabot sa point na yung mismong aircon line, no, ay ganun na yung mangyari dito sa trainset na ito. Para lang malinaw, no, itong Gen 4 trainset ni hindi naglabas ng piso itong LRMC, no, inutang ng gobyerno ng Pilipinas yan to the tune of 17 billion pesos, no. So ibig sabihin tayo nagbabayad ng LRT itong Gen 4 trainset, tapos papabayaan lang ng LRMC. So saan napunta yung pagkalaki-laking mga fare hike na inimpose nila simula pa lang nung sila na yung naging operator niyang LRT1. O, kung matatandaan din ninyo, no, nung nakaraang taon, no, ginisa-gisa ni Banoy Lopez yung mga empleyado ng LRT kasi walang CR. Pero bakit hindi ang gisahin niya ay si Manny Pangilinan, no, ng LRMC, dahil hindi nag-provide ng CR dyan sa loob. So mataas na ngayon pamasahe, wala pang CR sa loob. Kasi ito ngayon yung bago, no, binabaha tayo sa loob ng mismong tren.
2: Pagkaba ganun, Sir Nanoy, pwedeng maghabol ng danyo sa mga commuter?
4: Oo nga, no.
5: Kami, ang masabol namin dyan, talagang kanselahin na ng gobyerno yung concession agreement dito sa LRMC. Wala naman talaga tayong nakukuhang significant improvements, no? Yun nga, tulad ng sinasabi natin, itong bagong train sets, yan na yung pinakamalaking improvement ng LRT nitong nakaraang dekada. ay tayo din naman ang bumili. So parang ang nangyayari, nagbibigay tayong libreng puhunan dito sa Light Rail Metro Corporation o Light Rail Manila Corporation. Tapos sila yung nakikinabang dito sa taas pasahe. Tapos doon pa sa ano no sa kontrata natin with LRMC, meron tinatawag na sovereign guarantee. Ang ibig lang sabihin noon kapag hindi na hit ng LRMC yung kanilang target na revenues, ang gobyerno ng Pilipinas ang magbabayad ng difference. So ibig sabihin walang kaya nilang pumetiks-petiks lang no, walang assurance na magpo-provide sila ng service, pero yung gobyerno ng Pilipinas o tayong taxpayers ang magbabayad ng kanilang revenues. May sinasabi na kaya naman tayo pumasok diyan para doon sa Cavite extension, pero sa totoo lang kayang-kaya din naman ng Pilipinas talaga bayaran yung Cavite extension ng LRT1. In fact, binabayaran natin siya, no? Hindi totoo na yung LRMC ang sumasalo ng buong-buong bayarin. Halos kalahati ng development ng extension ng LRT1, taxpayers pa rin naman talaga nagbabayad.
2: Pero kung ang gusto po ninyo ay kunin or bawiin na sa private concessionaire yung pamamalakad po ng operasyon ng LRT, ay di ibig sabihin eh, gobyerno ang magpapatakbo at mag-ooperate ng operasyon ng linya ng tren?
5: Oo naman, no? Nakita naman natin no, nung yung MRT ay nasa kamay ng privado for the longest time, more than 2 decades. Yan yung panahon na talagang kanda sira-sira, no? Yung trend, nag-trending pa noon, natatandaan ko noon parang a decade ago, nag-trending yung hashtag MRT Bulok. Hindi sinasabi sa atin, pero last year ay fully government na ang nag-ooperate ng MRT at nabalitaan mo na, nagkaroon man ng trending na ano, laging sira, laging bulok yung MRT. In fact, no, pag tinignan natin, mas may bentahe na gobyerno ang magpatakbo ng trains kasi kayang-kayang patakbuhin sa balangkas ng pampublikong serbisyo o patakbuhin ito bilang isang public utility. Ang ibig sabihin nun, hindi maghahabol ng profit o revenue, no, yung gobyerno. Kaya nga, patakbuhin 24 hours kasi hindi kakailanganin talaga na tumubo, no, kahit palugi yung mismong train line. Pero kayang pondohan ng gobyerno, kayang pondohan ng taong bayan, no, para sa ikakaganan siya ng lahat. At sa itong huli, kung mapapansin nyo, nung nag-hit yung oil crisis, nag-slash by up to 50% yung train fares, except for LRT1. Hindi nila magawang magbigay ng discount sa LRT1 kasi nga naghahabol ng tubo, no, itong private concessionaire na LRMC. Mm-hmm. So walang benepisyo tayong nakukuha dyan sa privado. Proven na yan, 11 years nang privatize ang LRT1, may nag-improve ba? Wala tayong CR, binabaha tayo sa loob ng bagon, no? So hindi walang ganansya, no, na nakuha tayo mula dito sa private operator.
6: Naalala ko nga dati may mga videos, dinalam ko sa LRT1 din yun eh, na umaandar ang tren pero bukas yung pintuan. Sa time na may ganun, I think pre-pandemic, pero sa gantong sitwasyon, ganitong ang pangyayari pong ito, Sir Nanoy, ang gobyerno po, siguro ang DOTR bilang ito naman po may kinalaman sa transport, meron pwede ba sila magpataw ng penalty ng parusa bukod pa sa paninita dito sa pangyayaring ito? Kasi naging hassle po para sa mga commuter, sabi nyo nga po.
5: Dapat lang talaga nahabulin nila yung LRMC, no? Pero I doubt na gagawin nila iyan. Lalo at yun nga, yung example natin na last year na uncover na walang mga CR itong LRT. Manoy Lopez, hindi naman si Manny Pangilinan ang kanyang ginisa. Ang sinigaw-sigawan niya, yung kawawang empleyado ng LRT1 na wala naman talagang decision-making power kung magkaka-CR ba o hindi, no, yung LRT1. Kailangan din natin silipin yung concession agreement. Malaki ang hinala namin na lopsided siya, no, o anong tag dito, pag-ibang, no, biased heavily towards LRMC. Usually, yung mga ganitong PPP o BOT agreements, privatization agreements, walang kakayahan yung gobyerno na maghabol ng mga danyos, no, etc. No, so, kaya kami, mas ang tulak talaga namin, hindi lang danyos eh. O, ito na yung senyales na kailangan na nating putulin tong agreement na ito at ibalik yung trend sa pagmamayari ng publiko.
6: Opo. Pero bakit nga po ba din kailangan pumasok pa sa concession agreement sa pribadong sektor ito pong mga transportation facilities natin? Ano pong nakikita ninyong dahilan bakit po hindi kayang maging independent na fully government ang mag-ooperate, mag-maintenance at mag-sustain po ng operations?
5: Actually, kaya ng gobyerno. No? So, kung pa sinasabi nila na mas magiging efficient kapag privatized, malaking kalokohan yun. No? Ang dahilan lang naman talaga yan eh dahil negosyante yung mga nasa gobyerno, no? At itong mga binibentahan nila ng ating taxpayer-funded public utility ay basically mga kasosyo nila. No? So, kung operations lang, saka pagpapatakbo at yung kakayahan, eh sino bang i-hire ng mga private concessionaires na ito para maging engineer, maging mga linesman, etc. Magagaling din naman sa atin sa taong bayan. So, hindi kayang-kaya ng gobyerno na gawin iyon, no? Ngayon kung usapin ng management, sasabihin na yung gobyerno ay inefficient magpatakbo. Hindi yung pagiging public yung problema doon. Ang problema doon yung mga taong nasa gobyerno. So baka sila yung dapat palitan, no? Kasi kung hindi nila kaya magpatakbo ng gobyerno na nagbibigay ng pampublikong serbisyo, edi hindi nila ginagawa yung trabaho nila.
6: Apo, no? Ang isa po sa palaging nababanggit kapag may mga gantong partnership na pinapasok ang gobyerno sa pribadong sektor ay dahil malaki ang magiging papel ng private sector para doon sa flow ng pera, sa disbursement. Kasi syempre pag gobyerno, maraming pinagdadaan ng proseso para makapag-disburse ng pera para doon sa mga proyekto versus sa private sector dahil mas madali nilang ponduhan at gastusan yung mga proyekto.
5: Pero pag flood control, no, napakabilis ng labas ng pera. So, alam natin kaya ng gobyerno maglabas ng pera eh, no? Mali-malita nga yung nilalabas nila. So imagine yung ganong wastage na nagagawa ng mga politiko natin, no, itong leading figures natin sa gobyerno. Kung yung ganong klaseng bilis ng paano pumunta ang pondo ng bayan mula sa kaban ng bayan papunta sa pulsa ni congressman, ganun din yung bilis ng disbursement para sa ating public utilities. Hindi magiging problema yung ganun, yung sinasabing red tape, no? Ang problema yung mga tao sa gobyerno talaga, no? Itong mga politiko na talagang ginawang negosyo na yung gobyerno, no? At basically, binibenta yung mga binayarang infrastructure ng mamamayan. Hindi nga binibenta eh, no? Nireregalo itong mga infrastructure na binayaran ng mamamayan sa kanilang paboritong mga negosyante. Kaya dapat din na tayo pumayag sa ganyan, no? Sasabihin ng gobyerno, isang magandang example. Isipin ninyo, wala nang kinalaman sa LRT, no? Pero isipin ninyo yan na IA. Binenta o nagkaroon ng privatization deal with Ramon Ang during the time na si Jaime Bautista ang DOTR. Sinasabi, bulok yung NAIA, no? Kaya kailangan ibenta na natin sa private kasi sila yung may kaya. Asan si Jaime Bautista ngayon? Director na ng San Miguel Corporation, nag-handle din ng airports part ng San Miguel Corporation na siya ngayong concessionaire nitong NAIA. So, bakit yung DOTR secretary kung kailan bulok yung NAIA ay ngayon siya na yung nag-handle ng airport side ng private corporation na may hawak ng NAIA? Di naglolokohan na lang talaga tayo dito, no?
2: Sir Nanoy, panghuli na lang po. Anong mensahe ninyo sa mga kapwa ninyo commuters na siyempre, yan naman ang talagang regular na kumbagay mode of transportation, nag-LRT, nag-MRT. Kung ganyan pong merong aberya, na bagamat sabi nga nung pamunuan, isolated case lang naman.
5: Sige. So, i-document natin. Yung pinakamabilis natin magagawa, i-document natin, i-post natin sa social media at mag-ingay tayo, no? Pinakamaganda ay magsama-sama tayo, sumama tayo sa mga organizations, ipa-flag na rin namin, hanapin nyo kami sa Facebook para Commuters Network. Kasi talagang isusulong natin yan na makuha natin yung pampublikong transportasyon na pampublikong serbisyo. Budget season na naman, so isa yan sa mga nirarat-rat natin ngayon, hindi tayo tumitigil sa pagbakbak dyan sa mga magical na insertion samantalang nababawasan yung pondo ng para sa public transportation. Alright. So kailangan nating hindi tayo passive receivers lang ng service, no. Talagang kailangan ginigiit natin kung ano yung dapat sa atin.
2: Alright.
5: So kapag tayo ay binaha sa loob ng bagon, sugurin natin si Vanoy Lopez at itulak natin ang DOTR na umaksyon.
2: Alright. Sir Nanoy, maraming salamat sa oras. Maganda umaga po.
6: Salamat po.
5: Maraming salamat po.
2: Thank you si Nanoy Rafael, ang convener po ng Para Commuters Network. Sabi ho ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority, yung nangyari pong yan sa LRT Line 1 ay maintenance ng mga tren sa ilalim nga ng LRMC. Ang sabi po ng pamunuan ng LRMC, yung drain ng kanilang valve ay nasa 3 to 5 years daw ang lifespan. Kumbaga yun ang nagka-problema at pinalitan na. Sabi po nila, sa long-term plan po nila ay planong palitan yung mga valves sa lahat ng fleet ng mga trends po nila sa LRT1 para maiwasan yung kaparehong insidente sa mga susunod pang panahon. Eh dapat nga ho naman. Kaya sabi mo nga, may maintenance naman po kasi yan. Kaya dapat ay tinitiyak na bago isampa doon sa rilis yung bawat tren, maayos ang kondisyon sa lahat. Hindi lamang po yung pagtakbo, kundi pati yung air conditioning unit at lahat ng para sa kaligtasan ng mga pasahero.
6: And again, yung mga pribadong sektor bilang may pagkakatiwalang binigay din sa inyo yung gobyerno na mas mabibigyan nyo ng tamang serbisyo at maintenance at operasyon yung mga public transportation na yan. Dapat maging ano rin, maging maagap din po kayo sa pagkilos sa inyong responsibilidad.
2: At yun ho sa mga private companies na pasok sa private partnership agreement ng gobyerno. Nabanggit po nung bisita po natin kanina, baka may mga statement din po kayo. Bukas po ang aming himpilan para sa inyong mga panig. Ano? Para naman mabigyan kayo ng side na ma-air ang inyong sentimiento. Ay, sa mga kapamilya ho natin, nakabubukas lamang po ng kalilang radyo at sa mga bumibiyahe po ngayon dahil may pasok pa rin ngayong Friday. Narito po muli mga mainit na balita ngayon. Malakas na ulan inaasahan din dahil sa paglakas ng habaga at face-to-face classes sa maraming lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Sinuspinde ngayong araw.
6: Mahigit 100 lugar isinailalim sa state of calamity dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Pinsala sa infrastruktura at agrikultura, umabot na sa halos 8 bilyong piso.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng bumaba sa susunod na linggo.
6: Mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa, hindi nakatatanggap ng sweldo. Senador Loren Legar, dapat tuloy din ang pagliban dahil sa seryosong sakit.
2: Sa atin namang Metro Pasada, mangangalakal, natagpo ang patay sa loob ng Imbornal sa Muntinlupa City.

0: natin ang humahabol na balita na ating Radyo Patrol, 6 patay sa paglubog ng bangka sa Zambales. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
1: Yes, Johnson, 6 na katutubo ang iniulat na nasawi. 4 ang nakaligtas at 3 pa ang pinaghahanap matapos na tumaob ang isang motorized bangka na sinasakyan ng mga ito sa Lake Mapanuepe, Barangay Buhawen, San Marcelino, Zambales. Ayon kay Zambales Provincial Director Police Colonel Benjamin Ariola, naganap ang trahedya ng pagtaob ng bangka pasado alas 2 ng hapon. Ngunit alas 3.40 na ng hapon nang maiparating sa MDRRN Mo San Marcelino na agad naglunsad ang search and retrieval operation kasama ang Bureau of Fire Protection at mga operatibo ng 2nd PMFC. Ngunit natigil ng 6.45 PM dahil sa sama ng lagay ng panahon. Tumaob ang motorized bangka dahil sa overloading base sa initial findings ng polisya. Ang tabiara ng mga follow-up report at yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Ezon, DZMM.
0: Thank you, Tata Rod.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
0: Ay paano, 6:01 na, kaya muli maraming salamat na sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na isang oras nating balitan at kwentuhan at sa mga nakakompleto na isang buong linggong pagkayon. Woo-hoo! Nang walang absent at walang late. Congratulations! Very good! See you again on Monday! Palakpakan! See you again Monday po ulit ha! Ako po si Johnson Malaba.
3: Ako po
0: thank
3: si Christian Yosores.
0: Susunod na, Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Happy weekend!
3: Bye!
0: Good night! Ingat.
2: Sada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosores.

0: Naku, ang lakas ng ulan sa Quezon City. 6:03, gising na, bango na.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
7: Gising Pilipinas!
0: Ay nako, ang sarap matulog. Ay, bawal matulog, may pasok po kayo ngayon. Kaya gising na, bango na. At mag-ingat po dahil napakalakas ng ulan. Magbaon ng kapote at payong habang papunta po sa inyong mga trabaho. Pero in the meantime, narito na mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas.
8: Bed!
0: Ay, naulan, hindi napindot yung bed. Mr. Gising, reporting in the morning. Lagay muna na tayo ng panahon. Inaasahang magdadala ng malakas na pag-ulan ng habagat sa ilang lugar sa Luzon simula ngayong araw. Ito'y matapos mabo ang low pressure area na huling namataan sa layong 730 kilometers sa silangan ng Itbayat sa Batanes. May tsansa pong maging bagyong LPA na tatawaging Pilandok. At ito pa rin pari si Pilandok. Akala ko nawala na yun. Hindi po inaasahang magla-landfall ang magiging bagyo pero palalakasin ang habagat hanggang sa weekend. Dahil dito asahan ang pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Antique. Dito po sa Metro Manila, maulap na umaga o maulap sa umaga pero posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa tanghali hanggang gabi. Siguro mga 8 to 10 minutes ago, paglabas na paglabas ko sa kondo, ang lakas po ng buhos ng ulan sa heavy rainfall warning kanina alas 5 ng madaling araw. Nakatas po ang orange warning level sa Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at ilang lugar sa Bulacan, habang yellow warning level naman sa Metro Manila, gayon din sa ilang lugar sa Nueva Ecija at Bulacan. Ah, ganoon. Kaya pala may ulan, yellow warning level po ang Metro Manila hanggang alas 8 ng umaga today. Magandang umaga pa rin po sa 24,000 viewers natin ngayon sa YouTube. Pakunti kayong pakunti, ah. Siguro iba dyan, absent. Absent na kasi alam po ninyo, long week. Ay, 27 na ba? Yan naman pala eh. 27,000 viewers po natin sa YouTube. Parami ng parami na yung gising. Papasok na po yan sa trabaho at naghahanda. O, tamang-tama po. Dahil pumasok kayo ngayon, dahil long weekend naman kayo, eh, wala kayong pasok sa Lunes. Holiday sa Lunes. Eh, pero yung iba, ayaw ng, ano, hindi kontento sa tatlo eh. Gusto mo apat. So, Biyernes, Sabado, Linggo, at saka Lunes. Sobra na yan, ha? Sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa posibleng epekto ng habagat. Kinansela ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribatong paralan sa Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, San Juan, Paranaque, Muntinlupa, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay, Las Piñas at Quezon City. Habang kindergarten hanggang senior high school naman sa Pateros at Pasig. Eh, may forecast na po kasi kahapon. Kaya inunahan na ng mga local government units. Sino po sa Marikina, sinuspindi ang physical na klase at online class lang sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan. Kanselado rin po ang klase sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Benguet at Bataan. Noon na iginiit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon. At is hindi po tayo nagkulang sa paalala. Paulit-ulit niyan, tinyo, tayo magsisisi ulit po tayo sa dulo. Tignan mo, lalong maging mas mapurol ang utak po ng mga bata. Tignan po ninyo, after a few years, magtuturoan na naman tayo kung may kasalanan. And yet, ang susunod na generasyon na po ang magsasuffer. Ano? 6:07 in the morning, muling sumansad sa panibagong record low halaga ng piso dahil pa rin po sa tensyon sa Middle East. Kahapon nagsarampalitan sa 61 pesos and 88 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 61 pesos and 84 centavos noong July 24. Ito po yung actually ang panira sa tuloy-tuloy na pagbaba, Monday to Thursday, bababa po, mababawasan yung pagbaba kasi humina. Ay, naku, siguro ang mababawas dyan sa reduction supposedly. Baka abutin pa ng up to 50 centavos, ano po? Sayang din yun. Nadagdag pa sana dun sa inaasahan po natin at uhaw-uhaw na tayo sa ano, rollback. Nakailang increase na rin kasi at malaki-laki rin ha. Pabor naman po sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar. Pero marito makaapekto naman sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo sa record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. 8 minuto makalipas sa 6 ng umaga, bagamat tumaas ang kita, lumaki at bumalis din po ang paggastos ng mga pamilyang Pilipino. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa mahigit 411,000 pesos ang average annual income family or family income noong nakarang taon kumpara sa mahigit 200 o 353,000 pesos noong 2023. Laisay, compute mo nga yan. Kung ang sabi tumaas daw sa mahigit 411,000 pesos ang average annual family income. Paano ba yun? So 411,000 pesos annual. Divide mo nga sa 12, Eliza, yung 411,000 pati yung 353,000 divide mo rin sa 12 ha. Pero tumaas din po sa 321,000 pesos ang tinatayang gastusin mula sa 258,000 pesos noon namang 2023. Ano yan? At 34,250 ang sa 411. O, maliit pa rin. Ibig sabihin yan yung monthly average na sa mahigit 34,000 kada buwan. Ibig sabihin po halos 100,000 pesos na lang ang natitirang pera sa loob na isang taon dahil sa pagtaas po ng gastos kasabay ng pagtaas ng kita. Ay, totoo naman po. Nahabol po tayo. Ang kawawa po dyan, yung hindi naman tumataas, tinan po ninyo ha, hindi sa nagiging swapang yung mga manggagawa, pero pag hindi tumataas ang presyo ng mga empleyado o ng mga manggagawa, kawawa po siya, kakain po sa normal niyang kita o sa regular niyang kita ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Isa naman niya kukunin, hindi naman siya negosyante. Negosyante kasi may papasahan siya eh. May mapagkukuhanan po siya. Yung ordinaryong manggagawa na hindi tumataas yung sahod, kawawa po yun dahil kakainin at kakainin ng inflation, ng pagtaas po ng presyo ng bilihin at pati serbisyo. Kasi yung internet, pag tumataas po yung internet, basic na yung internet, ni Huma? Ay, hindi mo naman nakakain yung internet. Ayan ay parte ng serbisyo. Pero pag yan po ay tumaas ng tumaas at ang sweldo niya ay stagnant, ibig sabihin nakatingga, talo po siya. Kawawa po ang manggagawa. Kabilang sa pangunahing gastusin ng mga pamilya, pagkain, bayarin sa kuryente at tubig, pamasahe at kalusugan. O, tapos na nasabihan ka pa ng Miralco na ang metro mo ay tampered. O, good luck sa'yo. Ang laki ng babayaran mo dyan, Mariosef. Matapos po ang dalawang sunod na dagdag presyo. Mamaya pag-usapan natin yan. Matapos po ang dalawang sunod na dagdag presyo na mumuro naman bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, 3 pesos and 50 centavos na po ang bawas presyo sa diesel na nadagdagan pa nga sa kaapat na araw. Mamaya bigay natin sa balita na 7 ha. At kerosene po habang 1 peso and 10 centavos naman sa gasolina. Yung kerosene at diesel pareho, 3.50 kahapon, ano, as of yesterday, based on the first 3 trading days. Eh, may datos na po tayo for trading kahapon. Kaya mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7, mababago na po natin ito. Ano? Bumabang presyuhan sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra US dollar. Sa dalawang linggong oil price hike, 6 na piso po itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 3 pesos and 60 centavos naman sa gasolina. Standby Radyo Patrol. Uy, nadagdagan pa, naging 29,000 viewers natin sa YouTube. Maganda umaga po sa inyo. Masarap humigop ng kape pag ganitong naulan. Masarap yung kape, o di kaya mas masarap actually hot chocolate, no? Ay kung meron kayo Milo o Ovaltine o kung ano pa man dyan yung mga cereal na may ano, na may halong tsokolate o gatas, naku, yan ang masarap po pag ganito umuulan. Nadagdagan pa ang mga customer na Meralco na nakaranas ng bill shock o yung biglang pagtaas po ng singil sa kuryente, kabilang dito ang consumer na umabot ng 2.7 million pesos. Paano ang gagawin mo, Eliza, pag nakakuha ka ng 2.7 million pesos na bill, ha? Siguro malulumo ka, di ba? 2.7 million pesos. Pero ang tawag po dyan ay Service Irregularity Differential Billing noon pang 2023. Ilan sa mga consumer ang sinasabing nakaranas ng bill shock matapos magpalit ng Metro. Pero depensa po ng Meralco, bahagi ang paniningil ng anti-pilferage campaign para mabawasan o mawala ang mga sinasabing nagnanakaw ng kuryente na ang konsumo po ay napupunta sa system loss charge na binabayaran naman ng lahat ng mga consumer. Di tama naman, wala tayong problema sa kampanya ng Meralco. Kailangan po natin yan dahil tayo nagbabayad ng system loss, hindi ho ba? Pero ang tanong muna, tama po ba ang proseso? Eh kasi kung talagang hindi ka naman nagnakaw, wala, hindi mo naman pinakialaman yung Metro mo. Ang Metro mo ay nandun sa taas ng poste. Ay, tapos bigla kang sasabihan ng ganyan. Abay, teka muna. O bakit mo nasabing nandaya ako sa Metro? Eh, hindi nga namin maabot yung Metro. Nasa tuktok. Ibig mo bang sabihin, inakyat ko yan ng hating gabi o isang araw. Tapos kinalikot ko para lamang makatipid sa bayad sa kuryente. Ganun ba sinasabi? Kasi kung ikaw nag-aakusa, ay kailangan mong patunayan na ang gumawa nga po niyan ay yung consumer. Ano po? Kasi may testing po silang gagawin eh. Malalaman po nila sa Metro natin. Kaya pag pinalitan ng Metro niya, kung ako, kabahan na po kayo ha. Kasi posible po talaga, tanungin nyo yung nagpalit. Kamu, ba't nyo pinapalitan, sir o ma'am? Eh, dahil ba pinagdududahan nyo kaming nagnanakaw ng kuryente? Pinayuan po mga nakaranas ng bill shock na makipag-ugnayan sa Meralco para maresolba ang issue. Noon na naiginiit ng Energy Regulatory Commission na ang komisyon lang ang opisyal na maaaring magdeklarang tampered o pinakialaman ang Metro. Kaya kung hindi po kayo kontento, di yung una niyong pupuntahan siyempre yung Meralco o yung electric cooperative o yung iba pang private distribution utility. Ano po? Pag hindi kayo nakontento sa aksyon nila, pwede po kayong sumangguni at maghain po ng formal complaint sa Energy Regulatory Commission para nang sa ganun, eh hanggat hindi po nariresolba, hindi po kayo pwedeng putulan. Radyo Patrol, muli sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 3 hours ang red alert o yung kawalan na po ng reserve ang kuryente na posibleng mauwi po sa brownout simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8:30 ng gabi o kagabi. Dineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserve ang kuryente naman simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod po ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 16 ang tumatakbo sa rated capacities o yung mas mababang kapasidad. Nauna na nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil po sa serye ng yellow at red alert. Una sa pila, si Zeus Legazpi. Alamin na po natin. Panayin natin yung lagay ng panahon. Zeus, naulan pa ba dyan sa area kung nasang kaman? Zeus!
4: Alvin, halos katitila lamang ano, nung malakas na ulan na bumuhos sa may bahagi yan ng, nung binabaybay natin yung C5, ano, patawid ng Pasig City, mula yan sa Quezon City. Nung makarating na tayo sa bahagi ng Pasig Boulevard naman, eh, nakaranas muli tayo ng mahinang pag-ambon. Ang pansin natin, Alvin, ngayong umaga, panakanaka yung malakas na pagbuhos ng ulan na may kasamang malakas na pag-ihip ng hangin. Wala pa naman tayo namataang pagbaha, pero bahagyang bumagal yung usad ng mga sasakyan dahil nga doon sa biglang pagbuhos ng ulan. Samantala, Alvin, ano, pangkalahatan pang maluwag din yung traffic sa bahagi ng Pasig Marikina, Cainta area, dyan yan sa may Marcos Highway. Pero sa abiso ng MMDA, posible makaranas ng mas mabigat sa karaniwang traffic sa naturang highway sa mga susunod na linggo dahil sa gagawing proyekto ng Department of Public Works and Highways. Sakop ng halos 4 na kilometrong drainage improvement project ang bahagi ng Pasig Marikina, Cainta at Antipolo area ng Marcos Highway. Ayon sa MMDA, may itatayo kasing interceptor pipeline sa bahagi ng Halang Creek sa Antipolo yan, tatawid hanggang Marikina River. Pinapayuhan ng mga motoristang planuhin maigi ang kanilang mga biyahe. Alvin, sinabi sa Radyo Patrol ng MMDA Metro Base na bagamat noong August 24 ang opisyal na pecha ng pagsisimula ng proyekto, hindi pa naman tuluyang nagsisimula yung mismong construction sa Marcos Highway. Inikot din natin yung kahabaan ng highway na yan kung saan nananatiling ang karaniwan ang lagay ng traffic westbound at eastbound. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Maganda't maulang umaga po kina Ma'am Grace San Mateo. Ma'am Grace, good morning. Ganun din si Ted Ku, ha? Na pinapabati ng happy birthday si Racy Nampaco. Happy birthday, Racy, ha? Ganun din si Paolo Balda ng Vera Catanduanes at si Mark Hernandez. Gising na may mga tao. Punta natin si Arnel Ozaita dyan sa Batangas, may storya. Go, Nel! Good morning!
6: Yes, good morning, Alvin. Patay ang dalawang menor de edad habang sugatan naman ang 11 iba pa matapos umanong mawalan ng preno ang isang wing van truck at bumangga sa pampaserong jeepney sa National Highway sa Barangay Concepcion, Batangas City. Ang dalawang nasawing biktima ay kapamang estudyante at residente ng Barangay Simblong, Batangas City. Sugatan naman ang 11 sakay ng jeep kabilang ang driver na si alias Eduardo. Batay sa paunang investigasyon, minamaneho ni Ronnie, 55 anyos, ang Isuzu wing van at binabagdas ang National Highway patungo sa isang memorial park nang mangyari ang aksidente dakong alas 12:52 ng tanghali. Pagdating sa lugar, nawalan umano ng preno.

0: Dr. Mario Festin is in the house. Patendensek lang po yan. At talagang si It's Me, Jeriff, ginawa yung sinabi ko, nagkakape. May kutsarita pa. At may tinapay pa habang nanonood at nakikinig po sa atin. Thank you, ha. It's Me, Jeriff. Sabi niya, almusal sa blessing na ibibigay na may kapal. O tama po yan. Be thankful for what we have. Kailangan natin magpasalamat kahit ano pa man yan. Basta meron tayong biyaya for the day. Thank you, Lord. Noel Alamar, go!
1: Good morning, Alvin. Pansamantala na naman nagpapatupad ng manual load shedding ang Oriental Negro Electric Cooperative o Ormeco dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Oriental Mindoro grid kahapon. Batay kasi sa report ng National Transmission Corporation, 100.5 megawatts ang contracted capacity pero nasa 61.80 megawatts lamang ang undependable capacity. Nasa 63.57 megawatts naman ang demand, dahilan para magkaroon ng 8.76 megawatts na power deficit. Isa sa mga dahilan ay ang pag-trip ng isang mini hydropower plant kaya nagkaroon ng kakapusan sa supply. May ilang planta din ang hindi nakapag-operate dahil naman sa inaayos sa linya habang ang ilan ay mababang fuel supply. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, North Lamar, PZMM.
0: Bakit ganyan? Ano ba't nagkaka-brown out? Eh sabi ko dito kay Camille Noel, dapat pag aking nakalagay sa report mo, Oriental Mindoro, nakaranas muli ng manual load shedding sa Korea. Hindi maintindihan ng tao, di ba? Brown out yan. Oh. Ang ibig sabihin ng manual load dropping or automatic load dropping, brown out.
1: Oh.
0: Ba't na-brown out?
1: Oo. Tama.
0: Ano nangyari daw? Ba't na-brown out?
1: Merong isang mini hydropower plant na natira. Walang supply.
0: Oh.
1: Yung isang mini hydropower plant. Tapos meron namang ilang planta yung hindi operate dahil inaayos yung mga linya.
0: Aso ano yan? Parang unannounced? Parang unscheduled?
1: Parang unscheduled.
0: Naku po, Diyos ko po.
1: Oo.
0: Parang tapos ano, parang kagaya kayo ng Visayas. Ang sa Visayas, 30 planta ang unannounced. Bigla na lang nabagsak yung iba as early as 2021 ata. As in, walang pasabi. Dito, bigla na lang.
1: Sa Oriental Mindoro, 3. Oh. Oo. Yung isa naman doon, mababa yung fuel.
0: Oh.
1: Mababa yung fuel. Oo.
0: Eh buti yung abiso timely naman. Ibig sabihin, bago pa man mag-brown out, may pasabi na sa mga consumer o wala lang, nagkagulatan din?
1: May pasabi naman. In fairness naman sa Ormeco, meron naman silang abiso na magkakaroon ng manual load dropping o brown out dito sa circuit, dito sa feeder na ito na sumasakop ng mga ganitong bayan na isa hanggang dalawang oras. Ganun. Pero ang maganda naman, Alvin, katulad kahapon sa bayan ng Pola o sa Lacanaroon, ang abiso ay alauna hanggang 2 hours. Wala nang alauna. Pero 1 hour lamang na ibalik na kaagad yung kuryente.
0: Ah, okay. So kahit papano, hindi ganun kahaba. Ano? Ikaw ba hindi
1: kahaba
0: na naluwa? Araw, ibig sabihin, diyan ka na nakatira sa Pola, Noel, ngayon. Hindi ka na naluwas ng Metro Manila?
1: Lumuluwas ako, Alvin. Nasa Laguna ko kahapon. Dumating ako kahapon kasi meron akong programa diyan sa atin ng Sabado. Kaya lumuluwas ako.
0: Tama.
1: After ng program ko, bumabalik na uli ako sa Mindoro, Alvin.
0: Grabe. Si pag Noel alam. hindi ba tayo talo diyan? Ubus yung talent fee mo sa pamasahid sa gasolina.
1: In the service
0: at ang tawag dyan na for the love. Ayan, ha? Yan
1: for
0: tayo. Yan tayo, programa ni Noel. Alas 4 hanggang alas 6 kada Sabado po yan. Kasama si Dennis Dato. Ang problema, si Dennis Dato nagbabantay din ng habagat dyan din sa Mindoro.
1: Absensya. Anong isang episode absent siya?
0: Yan tayo eh. Bigyan mo naman ng ng talent fee. Pag ganyan na ipaglalaybin mo si Dennis Dato sa kabilang side ng Mindoro, total magtatrabaho din naman siya, bigyan mo na ng talent, hatian mo ng talent fee mo. Ayaw. thank you, Noel. Mabuhay kayo, ha. Yan tayo. Programa po nila alas 4 hanggang alas 6 every Saturday. Akala ko Saturday, Sunday.

0: Day si na Noel at si Denise. Saturday lang. Ay, ba't hindi nyo gawing Saturday, Sunday? Sabi nila, sige. Ganun lang kabilis. Ano? Niloko lang po. Sabado po yan, ha? Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Punta naman natin si Manong Rod Eason. Kanina, narinig ko si Manong Rod. Papunta dito yung pasang ulan. Sa Bataan, alamin po natin. Pumalakas pa rin yung ulan. Red ata yung Bataan, ano? Manong Rod, go!
1: Good morning, Alvin. Magagang pinagandaan ng Department of Public Works and Highways ang muli na namang paghagupit ng habagat sa Bataan. Bilang katunayan, sa mga sandaling ito ay napatindi ng pagbuhos ng ulan simula pa kagabi. Tatlong bako, long arm, ang ipinos ng DPWH sa bayan ng Maribeles ayon kay DPWH 3rd District Engineer Maribel Navarro kaugnay ng kanilang offland kontrabaha na nakatutok sa siltation, pagpapalalim ng Amo River sa barangay Kabkaben, Maribeles, Bataan. Gayon din sa siltation ng Bulyok River sa mismong poblasyon ng Maribeles Town. Ayon sa DPWH, pansamantala itong preventive measure upang maiwasan ang biglang mga flash flood tulad ng nangyari nito na kanipas na hagupit ng habagat sa barangay Kabkaben at Townsite. Natuklasan ng DPWH na bumabaw ang mga river channels habang lumaki naman ang volume ng bahang galing ng mga kabundukan na bumubulusok sa kapatagan ng town proper kapag malakas ang ulan. Paliwanag ni District Engineer Navarro, kung mapalalim ang mga daanan ng agos ng tubig patungo sa dagat, maiwasan ang mga pagbaha. Samantala, sa lagay ng panahon muli, halos magdamag na, Alvin, na matindi ang buhos ng ulan na nararanasan dito sa Bataan. Samantala, walang pasok ngayong araw na ito sa Bataan mula Fresh School hanggang Grade 12. At itong ALS sa lahat ng mga pampublik at pribadong paralan sa lalawigan ng Bataan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. May isa pa po, Nico Bagsik. Nico, go!
2: Magandang umaga sa iyo, Alvin. Biglang buhos ang malakas na ulan sa Quezon City ngayong umaga. Kanilang madaling araw ay pag-ambon at mahinang ulan lamang ito. Pero biglang lumakas bago mag-alas sa isang umaga. Base sa mga nadaan ng kalsada ng Radyo Patrol, particular na sa Mindanao at Congressional Avenue, wala pa naman tayong namataang pagbaha dulot ng malakas na ulan. Ang isang lugar na ating minomonitor ngayong araw na ito ay yung Elliptical Road, Alvin. Dahil bahagi yan ng Department of Agrarian Reform dyan sa harap ng DAR, kung saan mabilis tumaas sa gutter deep ang level ng tubig kapag malakas ang ulan. Pero base sa monitoring natin, possible pa naman yang bahaging yan ng Elliptical Road maging ang paikot ng Quezon Memorial Circle sa lahat ng klase ng sasakyan. Nagkakaroon lang ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa Mindanao Avenue dahil sa mga stoplights, pagsasakay at pagbababa ng mga publikong transportasyon at ang pag-iingat ng mga motorista dahil sa madulas na kalsada ng malakas na ulan. Samantala, Alvin, na-adunso na rin siguro natin ito, no, sa programa natin kaninang madaling araw, pero inadunso na ng Quezon City, lokal na pamahalaan ng Quezon City, na suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng level, lahat ng antas ng pampublico at pribadong paaralan. Patay na rin yan sa assessment ng kanilang DRRMC. Ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instreta.
0: Magandang umaga muna sa mga viewers natin kahit na ulan at gising na gising pa rin dahil may pasok o di kayo nakasanayan na. Agay po ni Ma'am Ellie Trinidad. O nakita niyo yung video sa Nepal? Grabe naman. Paano ka, anong gagawin mo, Bea? Halimbawa ganyan, ano? Paano ka makakataka? Kahit gaano ka kabilis, kahit siguro kasing bilis ka pa ng roadrunner, maabutan ka ng tubig. Oh my goodness. Kaya feeling ko hindi lang daan ang namatay. Feeling ko libong namatay. Na ano eh, na...
4: 150 ka.
0: Hindi lang 150, more. Mahigit 1,000 yun. Malamang. Siguro yung confirm pa lang. Pero ang missing kasi mahigit 1,000. Ay kaya malamang, hindi mo na makita yung missing nun. Maganda-maganda umaga din kay Ma'am Sara Concepcion, Josh Kyle Edip, at si Jepoy Manggay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna, at si Jay Collins na nagpapabati ng happy birthday kay Councilor Chiki Carion ng Valenzuela City. O mamaya naman ang iba, ay si Dave pala. Dave Amalosa, magandang umaga din ha. Thank you pa, attendance check. O ito muna, sisimulan po sa September 2. Ay opo, akala nyo hindi, September pa naman. Alam nyo bang next week, September na? Sa Tuesday, September na pagkatapos po ng long weekend, pagdating ng Martes, ay September 1 na. Si Maria, alam mo na, sisimulan po sa September 2 ang pamahagi ng cash gift ang mga kwalipikadong senior citizens. Kasunod po ito ng direktiba ni Pangulong Marcos na pabilisin ang pamahagi ng cash gift matapos ireklamo ang sinasabing delay sa payout. So kailangan pang kalampagin para ibigay. Ay nako, sa ilalim po ng Expanded Centenarians Act, tatanggap ng 10,000 pesos na cash gift ang mga senior citizens pagtuntong ng edad 80, 85, 90, at 95. Yan ba luma na ito, Camille? Nalala ko na kailang episode tayo nito. Nalala mo? Yung dami nagtatanong sa atin. Tapos ginis natin si, ang pangalan nun. Yung dating ombudsman. O, Mercedes. Nalala mo yun? Si Merceditas Gutierrez. Naku, kailangan nyo i-follow up ito, Camille. Next week na ito. At tama-tama sa Monday siguro, kontratahin nyo. Paano kamo nila ibibigay itong 10,000 sa mga senior citizen na tumuntong na po sa 80, 85, 90, at 95. Tandaan po natin yung mga edad. Kung kayo ay pag 75, ay hindi pa po kayo kasali. O kasi 80 pong minimum, ya. 80, 85, 90 at 95. At utang na loob, wag na nating pahirapan yung mga matatanda. Ay nako, yung uugod-ugod, papupuntahin nyo pa doon kung saan man yung bigayan. Ay wag na po nating pahirapan. Sila po ay nasa twilight na. Kumaga nasa, kung sa biyahe pa, ay malapit na po silang mag-boarding. Ano po? Eh, ganun naman po talaga. Lahat naman tayo dun papunta, ano po? Pauna-una lang kung sinong mauuna, ano po? Kaya wag po na po natin pahirapan para mapakinabangan pa po yung 10,000 lang yun eh. 100,000 pesos naman po ang matatanggap ng mga senior citizen pagsapit naman ng 100 taong gulang, yung 100 years old. Bago mag-commercial, hindi na nakatatanggap ng sahod ng mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa. Buti naman. Habilan dito si Senador Jingoy Estrada na nakakulong kaugnay ng manumalyang flood control projects at si Senator Dante Marculeta na nakakulong dahil sa hindi pagdideklara ng donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Di fair is fair, ano? Pag ikay nakakulong, o di hindi mo ngayon napiperform ang trabaho mo bilang senador. Ang kontrata mo sa mga botante at sa sambayan ng Pilipino ay magtatrabaho ka. Ang trabaho mo ay isang legislator. O kung hindi mo nagagawa ang trabaho mo, ay fair lang din, hindi ka bigyan ng sweldo, hindi ho ba? Lalo na yung mga nagtatago. Hindi rin po nakatatanggap ng sahod ang puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayan na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. At si Senator Loren Legarda naman na naka-medical leave dahil sa seryosong sakit. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na voluntaryong tumanggi ang mga senador na makatanggap ng sahod. O si kagaya ni Senator Bato, kailan siya nagsimulan tumanggi? Kaya nga ang tagal-tagal na niyang nagtatago. Di ba? Ay di sa mga unang buwan ng kanyang pagtatago, may sweldo pa rin siya. Is that what you're saying, Mr. Senate President? Hindi naman po nagbigay ng detalye si Gatchalian sa medical condition ni Legarda na naka-medical leave hanggang sa September 2. Hayaan na natin. Ay, personal niya po na buhay yan. Hayaan na po natin. Ang importante po ay nagpapasabi naman siya na extend niya yung leave. Eh kasi kung may mabigat kang karamdaman at nagpapagamot ka nga sa ibang bansa, primahabaan po yan, di ba? Ang importante, no work, no pay. Ay, pinapractice yan sa atin, hindi ba? No work, no pay po tayo. O ordinaryong manggagawa po yan. Pag naubos mo na yung leave mo at wala kang ginagawa at puro ka lang bakasyon. And speaking of bakasyon, naku, mamayang dulo po ang topic namin ba? Actually, hindi ko ito nilabi. Ewan ko ba sa mga yan? Ang nilagay po dyan about travel. Ah, kaya makinig po kayo mamaya about the 37th Philippine Travel Mart ng aarangkada po sa September 4 hanggang 6. So mag-unite po lahat ng mga makakatiyong paa. Ha? Pumunta na po tayo doon at ako di ako pupunta doon. Hindi na ako nagbabakasyon eh. Sa impera. Asan na ba ako? Ito na ng tinawag ng Office of the Ombudsman na kahinahinala pong ilang beses na pagpapalawig sa medical leave de Legarda habang sinita rin ang 2 biyahe sa ibang bansa ng anak nitong si Batangas Congressman Leandro Legarda Laviste. Iniimbestigahan ang mag-ina kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng Renewable Energy Company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa natanggap na prangkisa. Sa oras na 6:34, kailangan muna natin mag-break at sa ating pagbabalik, kausapin natin yung pag-asa, mga anong oras tatagal, ang mga pag-ulan at mga rainfall warning advisory. Ang alam ko, 3 oras yan, kaya hanggang alas 8, yung yellow. Alamin pa rin po natin ang iba pang taya ng panahon hanggang sa weekend. From pag-asa sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy kahit na ulan!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
6: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
10: Ang husay!
11: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: Basta AM, DZMM.

0: sa habagat.
1: Teka muna, nandyan sa Zoom pala si John Manalo. Ano? John, wait lang dyan ha. Si Rosalie Pueblo yung nagpapabati na nasa Bambang, Pasig City. At nagtatanong kung may rollback. Yes! Rollback na tayo next. Ako na magdideklara ha. May rollback tayo sa diesel. Yaman din lang na hindi po natin mapakinabangan ang Department of Energy. Wala available. Na gusto magsatayo na lang. Ayan. Secretary Garin, o kami na lang po mag-aanunsyo. Oh, na may rollback. Eh, maganda nga na sana istorya pag kayong nag-anunsyo, di ba? Hindi, wala available sa inyo dyan para gabayan ang mga mamamayan at mga motorista o tayo na lang. Oh, ayan, Secretary, wala pong available. Kahit yung Directorino Abad ni available, dapat meron niyang talagang designated. Ano? Kung hindi nyo kayang gumising ng maaga, yung mag-designate tayo ng pwedeng magsalita on behalf of the DOE. Hindi, ito naman eh, hindi naman namin, kahit ako alam ko na yun eh. Pero gabay sana sa ating mga mamayan na siyempre ohaw din po sa mga ganyang klase ng balita. Kaya ako na magdideklara ha, next week rollback po tayo sa diesel. Yung gasolina, nag-aalangan ako i-declara eh kasi piso na lang naiwan eh. Although may isang araw pa, baka naman rollback din. Pero yung diesel at kerosene, sure na po ako rollback yan ha. John Manalo, magandang umaga sa iyo, John.
2: Magandang umaga po, Alvin, at ganun din sa ating mga taga-subaybay.
1: Opo, ay naulan, ang lakas ng ulan kanina pagpasok. Na-timing talaga, paglabas ko sa bahay, biglang malakas ang buhos ng ulan. Ano po, ngayon po ba'y naulan pa?
2: Yes po, actually, naka-yellow po tayo ngayon dito sa Metro Manila at opo, naka-orange naman sa ilang lalawigan. Katulad ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at kanlurang bahagi ng Bulacan. Yellow po, tulad ng binanggit natin dito sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Bulacan at kanlurang bahagi ng Nueva Ecija.
1: Opo, ay ganito na ang aasahan natin in the next few days going to the long weekend, John. O aaraw naman from time to time. Kasi long weekend ngayon, yung iba lalabas ng Metro Manila yan.
2: Ikinalulungkot po natin, Sir Alvin, no? Pero magiging maulap pa rin po talaga sa weekend. Although may mga breaks, pero overall magiging maulan pa rin po. Lalo na kapag naging bagyo pa po yung low pressure area na minomonitor natin na sa kasalukuyan ay nasa layong 720 kilometers east ng Itbayat, Batanes.
1: Yun yung Pilantik? Ano yung pangalan nun? Pilandok?
2: Yun yun? Yes po, Sir Alvin. Magiging Pilandok.
1: Sorry, Pilandik. Mali. Pilandok, hindi Pilantik. Mali naman ako. Sorry po. Oh. So, yan na yung sinutukoy mo na magdudulot ng masamang panahon.
2: Actually, yung solid o yung talagang habagat pa lang po, nagdadala na po yan ng mga pag-ulan sa kasalukuyan. At kapag naging bagyo pa po, maging pilandok pa itong low pressure area na ito, ay may potential po na siya pa yung mas mag-contribute ng mas karagdagang kaulapan sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Ibig sabihin, mas maraming mga pag-ulan po.
1: Magbigay tayo na example, kung ang destinasyon ninyo halimbawa ay papuntang Baguio from Metro Manila, no, maulan din ba yung Baguio ngayong weekend?
2: Yes po.
1: Naku po.
2: Actually, hindi lang po yung Baguio, yung buong probinsya po ng Benguet.
1: Okay.
2: At kasama din po yung La Union, Bataan, Zambales. So kapag panorte po tayo, ay mas makakaranas tayo ng mas malalakas na mga pag-ulan.
1: Si Eliza kasi pupuntang La Union. Ekis, huwag ka nang pumunta doon. Zambales. Masama, hindi ka pwede rumampa, Eliza. Masamang panahon. What about kung ang destinasyon naman ay papuntang Laguna? Papuntang South? Papuntang Bicol?
2: Yung nararanasan po natin dito sa Metro Manila ay hindi po ganun kalaki yung difference dun sa Laguna, Cavite, Batangas at ganun din po sa Oriental Mindoro. Pero kapag tatawid po tayo, no, papuntang Mindoro Island, yung Occidental Mindoro ay may higit na mas malakas po ng mga pag-ulan kaysa dito sa nasa silangang bahagi, yung Oriental Mindoro.
1: So mukhang pwede, no? Mukhang pwede kung doon ang destinasyon, mukhang mas maganda yung panahon doon kumpara papuntang Norte.
2: Tama po, Sir Alvin.
1: What about Palawan? Ang Palawan ba magiging maulan?
2: Sa Palawan po ay maulap pa rin pero higit na mas mababa po sa ating forecast today. Uh-huh. Yung mga pag-ulan sa Palawan as compared dito sa Metro Manila at sa northwest ng Luzon.
1: Yan. Eh kaya lang po medyo mahal na pag nalipad na po tayo. Wala namang road trip papuntang Palawan. Medyo mahal na po. No po. So yung masamang, yung masungit na panahon dito sa Luzon. Luzon lang ba o pati Visayas kasali rin?
2: Actually, meron din po mga probinsya sa Visayas. Halimbawa po, yung probinsya ng Antique ay makakaranas din po ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Basically, yung dahil po yung hanging habagat ay yung southwest nang gagaling, so yung kanlurang bahagi po ng Visayas ay naaapektuhan din po sa kasalukuyan.
1: Pero after dyan, itong Pilandok, meron pa bang aali-aligid o wala naman?
2: Bali yan na po yung huli natin na nakikita na may potential na mamuo. Ikalima po yan ng buwan ng Agosto.
1: Opo, pero wala nang afternoon. Mapapahinga tayo sa masungit na panahon. Pagtuluyan ng nalusaw yung Pilandok, okay na tayo.
2: Sir Alvin, meron pa po tayong minomonitor pero malayong malayo po sa Philippine Area of Responsibility. At pwede po nating sabihin na pansamantala ay magkakaroon tayo ng breaks pero yung pag, dahil po sa may contribution din po dito yung permanent na El Nino natin eh. So yung El Nino po kasi ang ibig po sabihin nito mainit yung Central Pacific. At kapag mainit po yung karagatan natin o yung temperatura ng karagatan, ibig po sabihin nito ay mayroong mga evaporation at yung tinatawag natin na evaporation na yun ay yung may term din tayo na updraft. Yung updraft na yun, yun din po yung isa sa mga ingredient ng formation ng mga bagyo. Kaya naman po may posibilidad pa rin po na may mga mamuo. Actually, 2 to 3 na bagyo po yung naka-forecast natin sa susunod na buwan sa September po.
1: Ang galing naman paliwanag nung dyan. So, El Nino, pag El Nino, dahil sobrang init, mag-evaporate din pala. Pag nag-evaporate yung tubig na yon na nag-evaporate galing sa dagat, mamumuong tubig ulan?
2: Magiging clouds po. Yes, tama po yun.
1: Oh my goodness.
2: In response, ay magiging ulan po.
1: Ganun din pala yun. Ano? Kaya parang ang labas natin, sala sa init, sala sa lamig dyan. Ano? Parang tayong tatamaan. Pag sobrang init naman, hindi din maganda tagtuyot. Pag sobrang ulan naman, actually, baha naman, ano ba yan?
2: Actually, Sir Alvin, no, yan din yung response sa atin sa kasalukuyan. Kung mapapansin natin yung Luzon, talagang tinatadtad ng mga kaulapan, pag-ulan. And then on the other hand, sa Mindanao naman po, ay may kainitan yung nararanasan nila. Less clouds and then heat index natin ay umaabot din po ng danger level, lalo na sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Caraga region.
1: Tama. Anong susunod, ano pa lang susunod na bagyo after Pilandok? Ano na ba yun? OPQ? Q ang susunod?
2: Queenie po. Queenie. Po, yung kasunod na bagyo. Opo, after po ni, ng P, Q.
1: Q. So, Queenie po. Okay. Sige. Marami salamat dyan ha. Mabuhay kayo dyan sa pag-asa. I know, magiging busy kayo. Hanggang alas 8 itong rainfall warning natin, di ba?
2: Yes po. Tama po, Sir Alvin.
1: Okay, thank you, John. Maraming salamat si John Manalo ng pag-asa, ang ating pag-asa weather forecaster for today. Thank you, mabuhay ka. May commercial pa ba? Akala ko inubos nyo na. Anak na. Magandang umaga na lang muna kay Nami Beltran. Binibigyan niyo ako ng dahilan para bumati. Ha? Magandang umaga din kay Yoj DL at kay Jenna Torqueza Peña Randa. Gising na rin. Huwag masyadong mahaba po para mapanggit yung pangalan niyo. Edner Villasis ng Tarlac. Ang lakas daw ng ulan sa Tarlac, Camille. Ma'am Lina Ho at si Boyet Roldan. Ganon din si Mariliza Ariola Pancho. Gising na rin. Si Chris Aberini Casciano at si Lilibeth Oyi, RC Castle at si Flordaliza Oledan at si Ma'am Lourdes Yabut. Mamaya naman po yung iba dahil kayo po mag-commercial. Oy, 34,000 yung nanonood sa atin. Makinig po kayo ha. Ang next nating kakausapin, yung bill niya sa Meralco, 2.7 million pesos. Oh my goodness. Naku, pag nangyari sa akin yan, Camille, magpapaputol na ako ng kuryente. kaya mo bang bayaran, Bea, ang 2.7 million? Oh, I think magbabayad ako ng 2.7 million. Bibili na lang siguro ako ng solar. Ako na lang, magpapakabit na lang ako. Abot ng 1 million ang gagastusin ko. Hindi ho ba? Oh my goodness. Tapos yan. Lalo na po, kung hindi nyo naman pinakialaman ang inyong metro. Yun ang mahirap dun eh. Yun yung malungkot. Kung hindi mo naman pinakialaman ang metro mo, at tapos nung tinanggal yung metro mo ng Meralco, at inest ng Meralco, at napatunayan ng Meralco na tampered, na, ay sinong sisigilin natin ngayon? Okay, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
0: Good morning!
3: Gising Pilipinas!
0: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico!
4: Gising Pilipinas!
3: Basta AM DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasi man ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: kayang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid ka bond!
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
4: Mananita pa itong si Boyet Roldan. Sabi niya, hindi mo binati yung failim. On her 65th birthday, you only greeted me. Pasensya na, boy. Alam mo, mabilisan po. Kailan po natin isingit yung mga pabati. Masisita po tayo. Ay, hindi pa bawal yung mga mahahaba. Hindi. Acknowledge na lang. Pwede na yan. Ganon din si June Villa. Oh, magpapakabit na rin daw siya ng solar. At si, nasa na ba yun? Si Missy G. Ang gusto ni Missy G, ang pangalan niya yung sponsor ng Time Check. Yun na nga. 7:50. Oh, this time check is brought to you by Missy G. Oh, happy? Happy na, Missy G? Maganda ba na huwagan sa'yo? Oli Nano. Diyos marahay na aga po. Pa-attendance check din po. Oh, sige, tama na muna yan. Dahil nasa niya na si Luna. Alias Luna. Ito po residente ng Caloocan City. At ang kanyang bill po, actually 2023 pa po siya sinisingil, numeral ko, ng 2.7 million pesos matapos pong tanggalin o alisin ang kanyang metro at na patunayan, di o ba no, ng Meralco na tampered ang kanyang metro. Magandang umaga sa iyo, alias Luna.
5: Good morning!
6: Hello, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po. Pasensya na po kayo, nag-aalias si Ma'am Luna. Ayaw po niyang magpakilala ng ano, magsabi ng kanyang tunay na pangalan. Kaya alias na lang po muna. Importante yung kanyang karanasan para malaman po natin ang kanyang experience. Ano ba nangyari? Ba't umabot ng 2.7 million, ma'am?
6: Kasi po, nung September po, umaga po nun 8 a.m., tapos wala po ako sa bahay, kinuha po yung metro. Ngayon po, sinabi po ng Meralco na papalitan daw yung metro. Nagtanong po yung mama ko ng bakit, bakit papalitan? Tapos sabi, broken seal daw. Eh, yung mama ko naman po, wala po siyang kaalam-alam sa ganun. Kasi po, talagang ako po lahat yung tinatanong niya pag sa mga ibang bagay, mga ganun. Ngayon po, edi papalitan naman daw po ng bago yung metro namin, tapos hindi daw mawawalan ng kuryente. Kaya pumayag po yung mama ko, sabi niya, sige. Tapos nagbigay po sila ng papel. Ngayon, ang problema po kasi, hindi binasa po ng mama ko ng maayos. Tapos hindi niya po agad napansin na nung pinirmahan niya, may nakasulat na po agad na appliances, ganun. Kasi hindi po namin alam na for testing po pala. Tapos ngayon po, October 12, naka-receive po kami ng...
4: Teka muna, paano October 12? October 12, 2023.
6: Opo, September po, 2023, yun po yung time na nakuha po yung metro namin. October naman po,
4: yun
6: po
4: yung... Matagal na pala, Luna. Matagal na pala ito nangyari.
6: Opo, matagal na po. Matagal na din po kaming stress.
4: Oo, ibig sabihin, nagpasa-pasa na ito. Kumbaga, nag-appeal kayo, hindi kayo pinagbigyan. Tapos may latest ngayon, ngayong August.
6: Opo, opo. Sa totoo lang po, ano, halos chine-check po namin, nagpupunta po kami sa Meralco, sa Caloocan po na branch nila. Chine-check po talaga namin kung ano na pong update kasi gusto po naming malaman. Ngayon po, kapag po hindi po nila pinapansin, nagbibigay po kami ng email, nagsisend po ako ng email na nangihingi po kami ng recomputation. Kasi sabi ko kay mama, 2 million? Sabi ko, baka ano yan? Baka typo lang? Sabi ko pa pong ganun sa kanya. Ngayon po, nung nakareceive kami ng demand letter nung November, November 16, demand letter po. Kasi yun po yung time na nagpunta na ako ng lab testing eh. October po yun eh. Inisked po kami ng October 12. Sabi ko po sa kanila, hindi ako makakapunta ng October 12. Hindi rin po pwede yung mami ko. Kaya sabi ko po, agahan na lang po ng schedule.
4: Opo.
6: Kasi kahit ako po, gusto ko pong puntahan yung lab testing. Kasi alam ko naman po na hindi namin ginawa. Kasi gusto po nilang inspect eh. Sabi ko, sige, agahan na lang natin para makapunta ako dun sa lab testing. Ngayon po, nung nakita po yung metro po namin, sabi po dun sa metro, meron daw resistor, tas may 10.10% lang na naka-register. Tsaka merong parang ceiling wire of the covered was cut daw. Tas, edi sabi ko, ano, sabi ko, parang nagulat ako kasi hindi naman po namin alam yun. Tsaka sa totoo lang po, kami lang po ng mama ko at tsaka ako po, yung tao sa bahay, kami lang po yung nakatira doon, wala pong lalaki sa bahay namin.
4: Magkano usual yung binabayaran nyo bago itong 2.7 million?
6: Ang usually na-bill po namin, 5,000 po. Oh, ang nakakapagtaka po, ito ha. Nung tinanggal po yung metro namin, pinalitan po ng bago. Alam niyo po ba magkano na yung binabayaran namin ngayon?
4: Oh, magkano na?
6: 1,800, 2,500. Lahat po ng bill namin, sabi ko kay mama, maitago mo yan kasi yan yung magiging evidence natin. Yan yung malaking tanong. Bakit? Nung, kung kailan pinalitan yung metro natin,
4: bumaba.
6: Mas mababa yung binabayaran natin.
4: Oo nga, no. E, teka muna, bago ka magpatuloy. Sinabihan ko rin si Meralco kahapon eh. Kausap ko si Joe. Sinapapa-interview naman sila, no po. Pero gusto nila malaman yung detalye muna dito sa 2.7. Baka lang nagtataka kayo na walang side ang Meralco. So, ibibigay din po namin sa Meralco para na sa ganun may paliwanag po natin. Pero, Luna, sigurado ka ba na hindi kayo nagnakaw ng kuryente?
6: Sigurado po kasi hindi naman po magpapa-interview. Hindi po ako maghahanap ng mga post ng same case ko po. Kung ginawa po namin yun. Kasi nung time po na yun, sobrang takot lang po namin mawalan ng kuryente. Kaya sabi ko, mag-i-email ako for reconsideration. Kasi sabi ko, 2.7 hindi makatarungan. Kahit nagtatanong po kami sa mga Meralco staff, sila din po nagugulat bakit ang laki. Tapos tinanong po nila mismo kung commercial po yung bahay namin. Diyos ko, 60 square meters lang po ang bahay namin. Kahit yung mga appliances po namin, konting-konti lang.
4: Opo, opo. So, paano ngayon? May final letter, demand letter na kayo, di ba? Na-resolve na ng Meralco.
6: Opo, sabi ng Meralco, November 2023. Sorry
4: hindi,
6: po.
4: Hindi ano ngayon, may bagong August, di ba? May binigay sa inyong pinakabagong sulat na kasi po, denied.
6: Kasi po, nung simula December 2023, nag-start na po ako magbigay ng complaint and feedback. Simula March 2024, September 2024, September 2025, ngayon lang po lumabas yung August 2026 na sinabi na po na tapos na daw yung investigation. Ngayon na po, final na po yung 2.7. Kaya sabi ko kay mama, hindi tayo papayag. Papa-attorney natin to.
4: Oh, ne, tsaka kamo, nag-down pa po pala si Luna. Baka hindi po sila maputulan. Nagbayad sila ng 135,000. My goodness.
6: Opo, gusto po nila 10% ng 2.7. Sabi ko 2.7, nagbigay pa po ako ng email. Sabi ko, nag-send pa po ako ng email. Sabi ko, pwede po bang 50,000? Nagpunta pa ako sa Meralco, sa may Kalookan po. Ngayon, kinausap po yung parang pinakamataas ata dun sa Meralco. Kinausap po na sana 50,000 na lang. Hindi po pumayag. Ngayon po, nagbigay kami ng 135,000, kalahati po ng 270.
4: Opo. Sige, iririto natin itong si Alios Luna sa Energy Regulatory Commission kasi finally, in as far as Meralco is concerned, wala na, final na. Yun na yan talagang pasya nila. Kailangan yung magbayad ng 2.7 million. Pero hindi po natatapos dun ha. Hindi pa po tapos ang laban. Pwede pa pong pumunta at sumangguni si Luna sa ERC. Yan bang plano mong gawin, Luna?
6: Opo. Yung mami ko po yung papupuntahin ko kasi wala po ako sa bahay.
4: Hindi, doesn't matter. Ang importante, mayroong pupunta. So ngayon, yung ERC, patawagan mo nga si Director Hines o si ERC Chairman Nino Juan Camo, may isang consumer dito na naninindigan na hindi siya nagnakaw ng kuryente pero ini-insist ng Meralco na siya ay nagnakaw kaya ang bill niya ay 2.7 million. Ang maghuhusga ngayon, yung ERC, Luna.
6: Apo, opo.
4: Oh, so anong patunay mo? Kasi ngayon, ewan ko, lalabas ba na ang consumer pang magpapatunay na hindi siya nagnakaw? Kasi kung ang test ng Meralco ay nagsasabing minanipula ang Metro, ano ang laban ng consumer ngayon? Nandun ka ba nung tinest?
6: Ako pa?
4: Oh, or si nanay mo or si mami mo nandun ba nung tinest?
6: Ako po yung mismo yung nandun. Pero wala po akong kaalam-alam. Kasi ako lang po yung andun. Wala po akong kasama. Yun po, yun lang po yung inaano ko. Sabi ko, hindi ko alam kung... Kasi po, parang hindi pa nag-process sa akin, hindi pa nagsisink in. Oh. Kailan lang po nag-sink in talaga nung na-receive po namin ngayong August. Sabi ko, 2.7, mas malaki pa po sa bahay namin yung bayarin.
4: Kasi ang bahay
6: kahit ibenta
4: nyo,
6: po namin yung bahay.
4: Ang bahay nyo, hindi naman mansion, di ba? Gaano ba kalaking bahay nyo?
6: 60 square meters lang po yung bahay namin.
4: Ilan?
6: 60 square meters po, dalawa lang po kami nakatira ng mama ko.
4: Maliit nga, no? 60 square meters lang. Tapos yung bill 2.7, in-explain ba sa inyo ng Meralco, paano nila na compute ang 2.7 million?
6: Ayun nga po, nangingip ako ng computation, recomputation. Akala ko po magbibigay po sila ng meter history, billing history. Kasi po, sabi ko makikita naman po eh, yung makikita naman po yung bill namin from previous hanggang ngayon po eh. Nakakapagtaka po kasi parang bakit yung parang computation nila 5 years po, di ba po? Paano po ba nila nagagawa yung computation na yun? Wala pong computation na sinesend eh.
4: Dapat meron kasi paano nila na come up yung 2.7 million? Paano nyo kinuwenta? Dapat kasali yun sa ipipresenta sa inyo, Luna, papaliwanag. Walang paliwanag?
6: Wala pong paliwanag, 2.7 po agad. Tapos kasi po ang kailangan ko po, kailangan ko ng paliwanag kung bakit yung Meralco, yung methodology ng Meralco, yung parang nag-a-assume sila na yung consumption namin ay 50,000 po nung nakaraang 5 taon. Kasi kung mapapansin niyo po sa bill namin, sinabi ko nga po sa inyo 18 to 25, nasa list ko po yun eh, talaga nilista ko po lahat ng evidence namin. Kasi po grabe talaga yung 2.7, di po talaga namin kaya yun.
4: Opo. Teka muna, yung metro nyo ba ay nasa gilid lang ng bahay nyo o nandun sa tuktok ng poste?
6: Hindi po, nasa gilid po. Pero just ko, yung mga electric issue lang sa bahay namin, hindi namin mag-o. Paano pa kayang pag-tamper ng metro namin?
4: Oh my goodness. Sige. Dibali, tutulungan ka ni Eliza na marito sa Energy Regulatory Commission. Kagaya po ng mga case study namin, hindi po kami nangangako na matatanggal kasi wala po kami kapangyarihan sa ganyan. Ang may tutulong lang po ay facilitation. Ayan, naririto ka niya sa ERC, sa Meralco. May mga kaibigan din naman tayo sa Meralco. At ang Meralco naman, ang kampanya ay laban sa mga magnanakaw ng kuryente. So, maintindihan mo rin naman, ano? Kasi tayong nagbabayad lahat ng system loss, eh. Ang problema mo lang dun, kung hindi ka talaga nagnakaw, eh masakit naman sa dibdib na magbayad ng 2.7 million kung wala kang ninakaw, hindi ba, Luna?
6: Opo, sabi ko po, huwag na tayo magkuryente, benta na lang yun.
4: Ganun na nga yun, di ba? Magpa-solar ka na.
6: Kaya nga.
4: Eh, paano kung...
6: Sana po pinambili na lang po namin ng panibagong bahay kung ganun.
4: Eh paano yan kung kay Doris Bigonia, halimbawa, nandyan yung Meralco, ang bill mo, 2.7 million, anong gagawin mo?
7: Bibili ako ng gasera, susunugin ko sila. 2.7 million, ano ba yun?
4: Ay, naku, Luna.
7: Nagiging violente ka tuloy eh, bill shock.
4: Oo, yun ang tawag doon. Anyway, Luna, thank you ha, ipapabot namin sa mga kinauukulan ha.
6: Salamat po.
4: Pakiregards na lang kay na mami ha. Kamo easy lang. Yung puso. Yung puso.
6: Opo. Okay, thank you. Nagtanda sakit-sakit na po.
4: Oo, so, talaga magkakasakit ka. 2.7 million. Thank you, Luna. Mag-ingat ka dyan.
6: Thank
4: ha?
6: You po.
4: Si alias Luna po yan, na residente ng Caloocan City. Ang feeling ko yun sa'yo mga 3M. Mukhang mayaman ka kasi. Feeling ko kakayanin mo 3M, partner.
7: Sige, partner. Tapos isang araw, sasabihin ko lang sa'yo, partner, pahiram naman ng 3M.
4: Ako rin pala. Radyo Patrol, balita alas 7. So pagbabalik na ang Gising Pilipinas Energy!
1: Ito po ang DZMM. DZMM. Batas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at D.

0: malakas na ulan, inaasahan dahil sa paglakas ng habag at face-to-face classes sa Metro Manila at karating probinsya, sinuspindi ngayong araw.
1: Apat na matay dahil sa leptospirosis sa Maynila sa loob lang ng isang araw. Pero Department of Health, iginit na wala pang outbreak ng sakit.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, namumurong bumaba sa susunod na linggo.
1: Halaga ng piso bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 88 centavos kada US dollar.
0: Mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa, hindi na nakatatanggap ng sweldo. Senador Loren Legarda, patuloy din ang pagliban dahil sa seryosong sakit.
1: Patay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet, umabot na sa mahigit 300. Isang Pilipino sinasabing kabilang sa mga nawawala.
0: Binatilyo, nagpaputok ng baril sa gulo sa Samar. Estudyante namang nagbanta sa paaralan sa Mandaluyong City. Tukuin na ng mga pulis.
1: Sa showbiz spotlight, Bruno Mars magbabalik Pilipinas para sa concert sa susunod na taon.
0: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Biyernes, August 28, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Lagay muna ng panahon, inaasahang magdadala ng malakas na pag-ulan ang habagat sa ilang lugar sa Luzon simula ngayong araw. Ito'y matapos mabuo ang low pressure area na huling namataan sa layong 730 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. May chance na maging bagyong LPA na tatawaging Pilandok. Hindi ito inaasahang magla-landfall pero palalakasin ang habagat hanggang sa weekend. Dahil dito, asahan na po mga pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Antique. Dito sa Metro Manila, maulap sa umaga pero posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa tanghali hanggang gabi.
1: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Kinansela ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, San Juan, Parañaque, Muntinlupa, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay, Las Piñas at Quezon City, habang kindergarten hanggang senior high school sa Pateros at Pasig City. Sa Marikina, sinuspindi ang physical na klase at online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Wala rin pasok sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Benguet at Bataan. Nauna nang iginit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon.
0: Alas 7:06, umabot na sa 104 na mga lugar na isinilalim sa state of calamity dahil sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang dito ang probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Sa tala ng NDRRMC, 31 ang namatay habang 19 ang nasugatan at 3 nawawala. Mahigit 2 milyong pamilya o halos 8 milyong individual ang naapektuhan kabilang ng mahigit 8,000 pamilyang nananatili sa mga evacuation centers. Sa Occidental Mindoro, pinaghahandaan na ng mga mangingisda ang muling paglakas ng habagat.
2: Nag-aayos kami ng aming bangka na para pag baka po lumakas ang Agos, hindi siya ma-ano. Pag yung tag-ulan, ang baha todo. Pag hindi sa ayos ang tali, pag mga pa isa-isa na ang tali, lagot.
3: Oo.
2: Galang bangka palabas.
0: Nakabuuan, halos 6 billion pesos na ang naitalang pinsala sa infrastruktura habang halos 2 bilyong piso naman sa agrikultura.
1: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8:30 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng yellow at red alert.
0: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, nadagdagan pa mga customers ng Meralco na nakaranas ng bill shock o biglang pagtaas ng singil sa kuryente. Kabilang dito ang consumer na umabot ng 2.7 million pesos ang service irregularity differential billing. Mas mataas ito kumpara sa 5,000 pesos na kadalasang binabayarang bill nina alias Luna kada buwan. Sinasabing pinalitan ng Metro ng consumer na taga-Caloocan noong 2023 sa kabiglang tumaas ang singil sa kuryente. Nakatanggap si alias Luna ng liha mula sa Meralco na nagsasabing tampered o pinakialaman ang kanilang Metro.
3: Pero wala po akong kaalam-alam kasi ako lang po yung andon, wala po akong kasama. Yun po, yun lang po yung inaano ko. Sabi ko, hindi ko alam kung... Kasi po parang hindi pa nag-process sa akin, hindi pa nagsisink in. Kailan lang po nag-sink in talaga nung na-receive po namin ngayong August. Sabi ko, 2.7, mas malaki pa po sa bahay namin yung bayarin.
0: Pero depensa ng Meralco, bahagi ang paniningil ng anti-pilferage campaign para mabawasan o mawala ang mga pagnanakaw ng kuryenteng napupunta sa system loss charge na binabayaran ng lahat ng consumer. Pinayuhan naman ng mga nakaranas ng bill shock na makipag-ugnayan sa Meralco para maresolba ang issue. Nauna na iginiit ng Energy Regulatory Commission na ang commission lang ang opisyal na maaaring magdeklarang tampered o pinakialaman ang Metro.
1: Matapos ang dalawang sunod na dagdag presyo, namumuro namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, 4 piso ang bawas presyo sa diesel, habang 1 piso sa gasolina at 3 pesos and 80 centavos sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa kabila na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Sa dalawang linggong oil price hike, 6 piso ang itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 3 pesos and 60 centavos naman sa gasolina.
0: Alas 7:00, muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Hapon, nagsarampalitan sa 61 pesos and 88 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 61 pesos and 84 centavos noong July 24. Pabor para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari itong makaapekto naman sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo na sa record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
1: Muling itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates. 25 basis points ang itinaas, kaya umabot na sa 5% ang interest sa pautang sa bangko tulad ng credit card at loan mula sa 4.75%. Bunso dito ng inaasahang epekto ng El Nino at aumento sa sahod. Ibinaba naman sa 6.1% ang tinatayang average inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at servisyo ngayong taon, habang 5.4% sa susunod na taon. Noong Hulyo, bumagal sa 6.2% ang inflation mula sa 6.4% noong Hunyo.
0: 7-Eleven, bagamat tumaas ang kita o tumataas ang kita, ay lumaki at bumilis din pong paggastos ng mga pamilyang Pilipino. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa mahigit 411,000 pesos ang average annual family income noong nakarang taon kumpara sa mahigit 353,000 pesos noong 2023. Pero tumaas din sa 321,000 pesos ang tinatayang gastusin mula naman sa 258,000 pesos noong 2023. Ibig sabihin, halos 100,000 pesos na lang ang natitirang pera sa loob na isang taon dahil sa pagtaas ng gastos kasabay ng pagtaas ng kita. Kabilang sa pangunahing gastusin ng mga pamilyang pagkain, bayarin sa kuryente at tubig, pamasahe at kalusugan.
1: Halos 13% ng mga Pilipino ang maituturing na multidimensionally poor.
0: Paano yun? Ulit?
1: Multidimensionally poor. Oh. Parang
0: may iba pa palang klase, ano? Oh. Ibig sabihin, ibang forma ng kahirapan. Yan ang ibig sabihin niya.
1: Ayun, ganun pala yan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2024, 12.8% ang multidimensional poor o nakaranas ng kahirapan sa aspeto ng edukasyon, kalusugan, trabaho, at sanitation. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, patunay ang resulta ng pag-aaral na may kakulangan ang mga Pilipino sa access sa isang sa ilang essential services. Tiniyak naman ng DepDev na pinag-aaralan ang pagpapaigting sa mga serbisyo ng pamahalaan at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor para maresolba ang problema sa kahirapan.
0: Alas 7:13, sisimulan na sa September 2 ang pamamahagi ng cash gift sa mga kwalipikadong senior citizens. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Marcos na pabilisin ang pamamahagi ng cash gift matapos ireklamo ang sinasabing delay sa payout. Sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, tatanggap ng 10,000 pesos na cash gift ang mga senior citizens pagtuntong ng edad 80, 85, 90, at 95. 100,000 pesos naman ang matatanggap ng mga senior citizens pagsapit ng 100 taong gulang.
1: Paldo. Ay, nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi mabubura ng pagbaligtad ng ilang testigo ang mga dating testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kasunod dito ng pahayag ng abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na walang credible witness o basihan para sampahan ang kaso ang kliyente, lalo't nag-recant na ang ilang testigo. Pero sagot ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi maituturing na eraser ang recantation ng ilang testigo, kabilang ang sinasabing dating bodyguard ng puganting si dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa. Kinwestiyon ni Clavano kung bakit biglang nagtago ang ilang testigo matapos bawiin ang testimonya. Nakatakdang imbestigahan ng ombudsman ang original statement at recantation ng ilang testigo para matukoy ang katotohanan. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa kickback scheme at iginit na wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
0: Alas 7:15. Kumikilos na ang Anti-Money Laundering Council laban sa mga bangkong sinasabing sangkot sa manumalyang flood control projects. Sa budget deliberation ng Senado, tiniyak ni AMLAC Secretariat Director Arnold Cabanlit na iniimbisigahan na kung nabigong ilang bangkong i-report ang mga sinasabing kahinahinalang transaksyon. Pero kinwestiyon ng ilang senador kung bakit hindi sinita ang malaking halaga ng perang na-withdraw ng ilang kontraktor. Nanindigan si Senate President Sherwin Gajalian na hindi katanggap-tanggap na may nakalusot na kahinahinalang transaksyon at iginiit na binuo ang AMLAC para pigilan ang kaparehong krimen. Depensa ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolono Jr. overwhelmed kung nahihirapan ang AMLAC sa dami ng natatanggap na report kaugnay ng mga questionabling transaksyon. Gumagamit na ang AMLAC ng Artificial Intelligence o AI para mapabilis ang pagproseso at pagsusuri sa mga report. Nauna lang nakakuha ang AMLAC ng freeze order sa halos 25 bilyong pisong ari-ari ang iniuugnay sa mga flood control projects kabilang ang bank accounts ng ilang hindi pinangalan ng personalidad.
1: Posibleng umusad sa preliminary investigation stage ng Department of Justice ang reklamo laban sa mga sinasabing tumulong sa pagtakas ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero tumanggi ang DOJ na pangalanan kung sino ang respondent sa reklamong obstruction of justice. Sakaling umabot sa preliminary investigation ang reklamo, nakatakdang ipasampina ang mga respondent para sumagot. Nauna nang naghain ang grupong Tindig Pilipinas ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa. Hindi na ulit nagpakita si De La Rosa matapos tumakas sakay ng SUV ni Padilla ilang oras matapos ang pamamaril sa Senado noong Mayo 14. Nauna nang nagpalabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa senador matapos pangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Alas 7:18, hindi na po nakatatanggap ng sahod ng mga senador na nakakulong, nagtatago na sa ibang bansa. Kabilang dito si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong kaugnay ng manumalyang flood control projects at Senador Dante Marculeta na nakakulong dahil naman sa hindi pagdideklara ng donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Hindi na rin nakatatanggap ng sahod ang buganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at Senador Loren Legarda na naka-medical leave dahil sa seryosong sakit. Sinabi ni Senate President Sherwin Gadzalian na voluntaryong tumanggi ang mga senador na makatanggap ng sahod. Hindi naman nagbigay ng detalye si Gadzalian sa medical condition ni Legarda na naka-medical leave hanggang sa September 2.
4: Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no? We're personal friends as well. No? So, nasabi niya yun na meron siyang sakit na seryoso.
0: Nauna ng tinawag ng Office of the Ombudsman na kahinahinala ang ilang beses na pagpapalawig sa medical leave ni Legarda habang sinita rin ng 2 buwang biyahe sa ibang bansa ng anak nitong si Batangas Congressman Leandro Legarda Laviste. Iniimbestigahan ang mag-ina kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng renewable energy company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa natanggap na prangkisa.
1: Iginiit ng liderato ng Senadong sakop si Vice President Sara Duterte ng sub judice rule ng impeachment court.

0: at insulto sa pagtalakay ng articles of impeachment. Nanindigan naman ang House Prosecution Team na posibleng hindi na ipatawag para tumestigo ang security officer na si Colonel Raymond Lachica kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero para kay Gatchalian, mahalagang humarap si Lachica dahil sa kanya nagtatapos ang proseso ng paggastos ng pondo.
1: If you follow the money trail, at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Ortonio, sa kanya talaga huminto yung money trail. So, personally, ako as a senator judge, importante yung kanyang testimony.
0: Plano naman ang prosekusyong iharap bilang hostile witness si Defense Counsel Michael Poa na dating undersecretary at spokesperson ng Department of Education nung nakaupo pang education secretary si VP Sara.
2: Alas 7:21, itinalagang regional director ng NBI sa Eastern Visayas si Attorney Jeremy Lotok. Kasunod ito ng investigasyon sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyanteng namatay. Ayon kay Lotok, inilipat siya sa Eastern Visayas bago pa tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpulong na sina Lotok at Mayor Alfred Romualdez para talakayin ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Noon na sinabi ni Lotok na may tuturing na seryoso at totoo ang banda ni VP Sara na ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin.
0: Sa labas ng bansa, halos 360 na ang namatay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet. Mahigit 1,000 rin ang nawawala, kabilang ang mahigit 800 dayuhang turistang bumibiyahe sa Himalayan region. Sinasabing natibag ang malaking tipak ng glacier sa Himalayas na nagdulot ng debris flow, pagpababa ng ilog na dumadaloy at naghahati sa Nepal at Tibet. Ayon sa Malacanang, wala pang Pilipinong napaulat na namatay o nasugatan, pero isa ang nawawala batay sa Nepal Tourism Board. 18 ang OFW sa Nepal, habang 128 na Pilipino ang nakapag-asawa ng Nepalese at naninirahan na sa Nepal. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa mga biktima ng trahedya habang tumutulong na ang China, Amerika, India at sa search and rescue operations.
2: Kita mo ba yung video niyan?
0: Nakakalunos. Oo, kalunos-lunos.
2: Katakot. Time check, Miss Beautiful.
0: Kulay pa lang. Nakakatakot na, Diyos ko po. 7:23 na po ng umaga.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, Direk. Kaya.
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
7: ikaw ang
6: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang strong

0: Man's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Alas 7:25, balikan po natin ang mga balita. Apat ang naitalang namatay dahil sa leptospirosis sa Maynila kahapon. Sa tara ng City Health Department, 45 ang bagong kaso. Ay mahigit 400 na ang tinamaan ng sakit simula noong Enero. Bagya naman lumuwag ang emergency room sa ospital na Maynila at nagbukas na rin ng ilang kwarto para sa ibang pasyente. Sa Navotas, 12 ang naitalang kaso ng leptospirosis kung saan isang namatay. Pero ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, wala pang outbreak ng leptospirosis sa bansa at nananatiling manageable ang sitwasyon.
5: Kami na po ang nakikipag-coordinate dito sa iba't ibang hospital dito po ng DOH, kagaya po dito sa San Lazaro kasi ito po yung pinakamaraming leptospirosis cases. May sapat po tayong kama at meron pa nga po kaming mga buffer beds na available at tayo nga po ay gumagawa rin ng paraan na mabilis po yung turnaround.
4: Inasa ng pagdami ng mga pasyente sa susunod na linggo na matatapat naman sa 2 linggong incubation period matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila.
6: Sinita ng ilang kongresista ang Commission on Higher Education dahil sa hindi nagamit na 2 bilyong pisong scholarship fund sa budget deliberation ng Kamara. Kinwestiyon ni Bagong Henerasyon Partemis Representative Roberto Nazal Jr. kung bakit tinanggihan ng CHED na maipasok sa scholarship program ang ilang estudyante sa kabila ng hindi nagagamit na pondo. Paliwanag ni CHED Chairperson Shirley Agrupis, maraming estudyante ang hindi napasama sa scholarship tulad ng Tulong Dunong Program dahil nanggagaling sa mga kongresista ang listahan ng benepisyaryo. Aminado si Agrupis na may butas sa kasalukuyang sistema kaya nakikipag-ugnayan ang komisyon sa mga mambabatas at DSWD para makakuha ng sinasabing malinis na listahan ng kwalipikadong benepisyaryo.
7: Ang sa akin po, bakit po nakaka-reject tayo ng mga estudyante na humihingi ng benefit while billions for educational assistance remain unused and are allowed to lapse?
8: Sa TDP po, ang one reason kung bakit madaming hindi ng TDP is that the list is coming to our benefactors. So for tertiary education subsidy noong 2025 po, unfortunately yung system is not as systematic. Kaya po nag-sign kami ng DSWD na sabi ko it is not the job of CHED to validate on the ground. You submit to us the clean data of DSWD.
6: Nanindigan naman ang ilang kongresistang walang legal na basihan para payagang makapasok sa scholarship program ang ilang estudyante dahil lang kasama sa listahan ng mga kongresista.
4: Iniimbestigahan ng Philippine National Police ang report kaugnay ng mga online group na sangkot sa grooming ng mga minor de edad na ikipag-ugnayan ng PNP sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para alamin ang lawak ng operasyon ng mga grupong sinasabing humihikayat sa mga batang gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online gaming platforms. Inaalam na rin ang iba pang posibleng sangkot sa recruitment ng mga minor de edad para gumawa ng karahasan. Noon na iginid ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos sa posibleng pag-ban sa ilang online applications para mapigilan ang karahasan sa mga menor de edad at pagkalat ng maling impormasyon.
6: Tukoy na ng Mandaluyong Pulis ang estudyanteng nagbanta sa La Salle Green Hills. Huh? Green Hills pala ito.
4: Paano nagbanta?
6: Nagbanta raw sa...
4: Bata?
6: Oo, bata. Hindi sinabi kung anong grade level. Sinuspindi ang face-to-face classes sa paaralan matapos ang Facebook post ng estudyanteng nagpakilala bilang shooter.
4: Baka nagbibiro lang, no? Kailang bawal yung
6: bawal
4: ganyan.
6: Bawal na yung ganyan. Hindi naman tinukoy ang grade level ng estudyante habang biniberipika ang iba pang impormasyon. Sa opisyal na pahayag ng LaSalle Green Hills, pinalakas na ang security measures ng paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa pagpasok sa susunod na linggo. Noong Miyerkules, nagkansela rin ng physical na klase ang San Beda College, Alabang, sa Muntinlupa City dahil din sa security concern, pero hindi idinetalye ang banta. Ayon sa San Beda, nakumpleto na ang assessment at idineklarang ligtas ang buong campus, kaya balik eskwela na ang mga estudyante kahapon.
4: Sa Samar, tinutugis ng binatilyong nagpaputok naman ng baril sa Katbalogan City. Sa investigasyon, sumugod ang tatlong nakamotorsiklong binatilyo sa Barangay Mercedes. Dali na habol ang nakaaway na tatlong minor de edad na sakay din ng motorsiklo. Buwaba ang sospek at nagpaputok ng baril sa kasinipat itinumbang motorsiklong iniwan ng hinahabol na grupo. Tukoy na ang isa sa mga sangkot sa gulo habang patuloy na hinahanap ang binatilyong nagpaputok ng baril.
6: Sa Valenzuela City, kritikal ang lalaking senior citizen at dalawang anak sa sumabog na tangke ng LPG sa Barangay Bagbagin. Sinasabing sumabog ang tangke nang gamitin ng biktima sa loob ng kanilang apartment sa kasumiklab ang sunog. Patuloy na ginagamot sa ospital ang mga biktima habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente.
4: Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
1: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Inaabangan na ang pagbabalik ng Pinas o sa Pinas ng singer-songwriter at global superstar na si Bruno Mars. Nakatakda magpasiklab si Bruno Mars sa dalawang gabing concert sa Philippine Arena sa May 15 at 16 ng susunod na taon. Sa eksklusibong panayam ni MJ Felipe, sinabi ni Bruno Mars na hands-on siya sa pagkaplano ng concert tour. Excited na rin ang singer na may dugong Pinoy na magbalik sa Pilipinas para makasama ang o magparty ang Pinoy fans. Ayon kay Bruno Mars, malapit na niyang ilabas ang isang Filipino song pero hindi pa nagbigay ng ibang detalye. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
4: Magkano raw yung ticket dyan? Paghandaan nga natin yung pag-ipunan ko. Next year pa naman yan, diba, June?
6: May.
1: Next year pa naman siya. So far, parang wala pa akong nakita mga details para dun sa may tickets niya. Pero
4: ako,
1: next year yan.
4: Malamang mahal yan.
1: In.
4: Malamang mahal yan. Partner, eh, magaling yung Bruno Mars eh.
6: Oo. Pero, at saka half Pinoy pa yan.
4: Half
6: tama
4: Pinoy
6: ba?
4: Oo.
6: Oo,
1: yes.
6: Tama. Bisaya yata ang nanay.
4: Hindi naman.
6: Tama ba?
1: Sorry, Doris?
4: Oo.
6: Bisaya yata ang nanay, taga Dumaguete.
1: Ang roots niya dito sa Philippines ay Manila and Cebu.
6: Oo, Cebu.
1: So, yes. Oo.
4: Fernandez apelido niyan, di ba?
6: Mm-mm.
4: Oo. Ano-ano ni Zen yan?
6: Tiyuhin.
4: Bigyan kinlay man ako. Hindi, pagandaan po natin. May time pa naman eh. Pag-ipunan natin, eh Bruno Mars yan eh.
6: Sa gitna sa, po ng mga kinakaharap nating problema, pwede naman tayo mag-relax-relax ng kaunti.
4: Sa Bulacan yan, partner.
1: Sa makaipon. Basta makaipon.
4: Sige, maraming salamat. Ganiel Krishnan, thank you! Ayan po ang kabuuan ng mga balita at inampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
6: Ako po si Doris Bigornia.
4: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
9: Gising Pilipinas Energy Energy!
10: Radyo Patrol, Balita Alas 7! Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
13: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: all while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasiman ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
16: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
17: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Basta AM, DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang morning tandem ng bayan.
18: Good morning!
10: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
19: Gising Pilipinas.
18: Good morning!
4: O Eliza, si Sarah Concepcion, oh, nagtatanong, totoo daw po ba yung cash gift? No, sa nanay niya, 96. Sabi ko sa inyo, i-line up nyo sa Monday yung
6: pasok
4: ano.
6: Pasok yan.
4: Ha?
6: Pasok na kasi nag-96
4: na. Ikaw ba magbibigay ng pera?
6: Hindi, ako na nga makikipag-usyoso doon.
4: Pag hindi, pag umasa ang nanay niya diba na 96 80, dahil diniklara mo, ikaw 80, magbabayad.
6: 80, 85, 90, 95, 100.
4: Oh. Eh, 96 nga eh.
6: O, hindi wala.
4: Oh. Na mag na 97 sa December. Oh, wala pa rin po nag-apply nung 2024 pa nung 90. Kita mo yan, mga ganyang problema.
6: Diniskusyon natin
4: ay,
6: yan.
4: Kaya
6: eh.
4: Nga sabi ko nga kanina, kako naalala ko, nakadalawang episode na tayo tungkol dyan.
6: Si Maring Mercedita.
4: Yes. Oh. Oh, eh, sa Monday pa lineup ni Eliza yan, ha?
6: Sige.
4: Kung sino yung man yung charge niyan at kung talaga bang magbibigay. Bev H, mga naumaga sa'yo at si Jasper Del Rosario, Registry Entry Unit at kartero po ng Manila Central Post Office. Thank you, Jasper. Pwede go. Meron ka?
6: Si, it's me, Jerif.
4: Oh. Oh, yan. Kumakain. Nakati ko na yun.
6: Oh. Ah, nabasa mo na.
4: Kumakain ng, ay, nagkakape.
6: Nagkakape. Oh. Ang, yung almusal niya. May kape at sabay ng...
4: may kutsarita pa yun.
6: Oo nga. Oo, meron pang kutsarita. Ayos na ayos.
4: Sabi ni Ruby, dapat ang Meralco, laging may check-up dyan sa kontador. Ang daming ganyan talaga eh. Nagnanakaw ng kuryente. Oh, governor.
6: Si Jay Collins, happy Friday. Pag-greet po ng happy birthday, Councilor Chiki Carion of Valenzuela City. Ganyan tayo eh. Para-paraan kayo eh. Ako mamememohan yan.
4: And speaking of birthday partner, nag-birthday kahapon si Ambassador Francis Chuan. Hindi ko naman.
18: Happy birthday! Oh,
4: walang birthday. Hindi ko nabati kahapon.
6: Eh, di ngayon natin batiin ng bongga-bongga.
4: Ambassador! Bikin na men, ha?
6: Aba, happy, happy birthday po. Hindi pa tayo nagkikita ever. Lalahanin
4: mo yan. Alam mo pa na naghanap ng mapapakain yan.
6: Oh, hindi pa kami nagkakakilala.
4: Ay, kaya nga.
6: Oh, oh.
4: Ay, kahit naman breakfast, pwede, di ba? Pagkain din naman yun.
6: Dito lang sa tapat natin.
4: Ambassador, good morning po. Loko lang po. Happy, happy birthday, Ambassador Francis Xu, ha? Birthday din ni Racy. At nagpapabati. Racy, happy, happy birthday. Sama si Edith Sinam Paco, Maynila. Si Dorian Aragon, good morning. Governor.
6: Si Rowena Sales Ale. Ay ka, 23 hours ago. Sabi niya malakas daw ang ulan doon sa kanila sa Maynila.
4: Ay refresh mo.
6: Oo.
4: Refresh mo muna 'yan basta.
6: Pero ito gusto kong balikan. Si Nomer Barikante.
4: Wala na, late na tayo niyan. Natin nabasa yung kahapon.
6: Eh kaya nga, pero gusto kong basahin.
4: Naka-monitor ba ngayon?
6: Hindi ko lang alam. Oo.
4: Eh medyo maulan ngayon. Pag maulan, alam mo naman si Nomer, nakaano lang 'yan.
6: Oo.
4: Nasa kama lang.
6: Wag na, Nomel.
4: Wag na.
6: Bumangon ka na. Ay, wala kasing pasok.
4: Anong walang pasok? Diba, may pasok ngayon. Ano ka ba?
6: Di ba long weekend?
4: No, sa Monday pa, walang pasok.
6: Ah, ganyan ba?
4: So, ang long weekend nila ay Sabado, Linggo, and Lunes. Ngayong araw, may pasok pa, di ba? Hindi, walang pasok yan, Camille, sa school.
6: Mga school, aha.
4: Pero yung trabaho, may pasok, di ba? O may pasok
6: pa. O meron pa. No work, no pay, alalali
4: mo. Mamaya, hindi yan papasok ang mga yan dahil sinabi sa DCM, malam, hindi, walang pasok yung school.
6: Oo.
4: Pero pag may trabaho ka, may pasok ka sa ngayon.
6: Sorry na. Sorry na. Mali naman pala ako. Akala ko walang pasok pati mga opisina. Meron pa. Meron pala. Meron po. Bumangon na po kayo.
4: Mark Hernandez, magandang umaga sa iyo. Si ano pa na tawagin mo?
6: Nasa
4: si
6: gitna Zeus na naman ng kalsada si Zeus Legaspi, nasa Mandaluyong. Zeus!
20: Yes, Alvin at Doris, patuloy nga naranasan yung nasa katamtamang lakas ng ulan sa Mandaluyong City yan as of 7 a.m. O hanggang 7.30 yan kanina umaga. Sa kanto ng Abligpay Street at New Panaderos Extension na boundary yan ng Mandaluyong at Maynila ay nagsisimula ng tumaas yung tubig sa kalsada pero hindi pa naman yan naapektuhan yung usad ng mga sasakyan. Sa Abligpay Street din, nadaanan natin yung ilang bahagi ng kalsada na malubak at maputik bunsod ng pag-uulan. Sa Boni Avenue at May Silo Circle na mabilis tumaas yung tubig dyan sa bahagi na yun ng Mandaluyong City, wala pa naman tayong namataang pagbaha. Dire-diretso lamang din ang usad ng mga sasakyan sa Shaw Boulevard. Yan ang pinakahuling sitwasyon sa Mandaluyong City, Alvin at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMM.
4: Ano sabi mo, Zeus, na ulinigan ko, walang baha sa May Silo Circle, kamo? Wow!
20: Sa may side na yon, hanggang Boni Avenue, inikutan natin yan kanina. Hanggang makaabot tayo na Aglipay Street, sa kanto ng New Panaderos Extension, papuntang Maynila. Wala pa naman tayo na mataan dyan ang malalim na pagbaha. Pero sa kanto ng yung papuntang General Calentong, Alvin at Doris, meron tayo nakitang gutter dip na tubig na naipon dun sa may kanto na yan. Pero hindi pa naman yan naapektuhan yung usad ng mga sasakyan. Ng Mandaluyong.
4: Eh, interesado ako sa May Silo Circle kasi tumanda na tayo pa rin. Ikaw tumanda ka na rin. Ako tumanda na rin.
6: Uh-oh.
4: Kada may ulan, yung palibot ng City Hall, nalala mo yun? Uh-oh. Yung papuntang Makati. Baha palagi yun. So ngayon, at least walang baha. Di good news po yun. Hindi ba, Jesus?
20: Tama. Pero nung nakaraang linggo, Alvin, no, napansin natin, kapag bumuhos talaga ng dire-diretso yung malakas na ulan, tumataas na, mabilis tumaas talaga yung tubig dyan sa may Silo Circle. Ang ngayon lang kasi, umaga, Alvin, katamtamang lakas pa lamang ng pag-ulan yung nararanasan sa bahagi na yan. Pero titignan natin, kung lumakas ang ulan at magpatuloy yung ganong klase ng pagbuhos ng ulan, kung tataas ba muli yung tubig dyan sa bahagi na yan na Mandaluyong.
4: Very good. Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus. Si Zeus Legaspi po yan. Thank you.
21: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istreta.
4: Yung Espanya, babaha na, Bigornia, dumaan ka ba sa Espanya?
6: Hindi eh.
4: Ah, hindi?
6: Oo.
4: Alamin natin mamaya kung bahan na yung Espanya. Jing Pai, good morning. At si Chris Aberini Casiano, pag-greet daw ng husband niya, birthday.
6: Happy birthday.
4: Happy birthday! Si Ogie. Ogie, happy, happy birthday.
6: Alcacid ba ito? Hindi nga, nag-birthday nga si Ogie.
4: Pag Ogie, alcacid agad.
6: Sino gusto mo?
4: Sabi niya, September 11 pa raw ang selling ng tickets.
6: Sa kay Bruno.
4: Kay Bruno.
6: Oh, yung mga
4: partner, bilhin mo ko ah.
6: Magpapabili nga ako kay Daniel Krishna.
4: Si Camille na lang, paldo yan, partner.
6: Ay, oo, laging paldo
4: si, yan. Sinilip ko yung followers ni Camille Pustolero. Parang 200 million ba?
6: Wow.
4: Ay, mabaliwala. Kahit 20 mil pa yung ticket ni Bruno Mars, kaya ni Camille. Barya gusto mo tatlo
6: yun
4: pa.
6: Ayan na nga. Oo, may plus one pa.
4: Correct.
6: Oh. Yung mga nandiyan dyan sa Maynila, baka kayo po ay natatraffic dyan at alam nyo, nakikita ninyo, may pagbaha. Tawag nyo lang po sa amin.
4: Oh.
6: Para kayo maging radio patrol
4: sa
6: namin.
4: Ilagay nila sa X.
6: Mag-X kayo or mag-post kayo sa ganyan para malaman natin, ha?
4: Si Jenna Peñaranda, pabati po ng advance happy birthday ang aming bunsong kapatid na si Joanna Anggoya. Magpapansit ka naman. O naku, nahawa na kayo kay Bigornia. Lilibit Oyi, So Friday po, kanina 5 a.m. pa po ako nakatune in. Oy, thank you. At si June Villan ng Koh Samui sa Thailand. Magandang umaga sa iyo. At si Wet Villanueva Tabilia. Fan po kami ng DZMM.
6: Uy, thank
4: Lagi
6: you.
4: Po yan, araw-araw ng umaga. Wet, kung pwede, makinig nga kayo sa radyo. Yung gamitin nyo yung radyo.
6: Transistor na,
4: yung transistor, no?
6: Oo.
4: Oh, kung pwede lang naman. Kung meron kayong ganyan, monitor nyo kami.
6: Ang laki nung baterya nun, di ba, partner?
4: Hindi naman. Meron
6: no,
4: maliliit.
6: Yung ganun.
4: Hindi, meron maliliit. Oo. Yung sasabi yung para mataba.
6: Oo, yung mataba.
4: Then, meron ding maliit.
6: Oo, yung matabang bilog na bilog. Oo. Meron akong kilala, abogado, ganun eh.
4: Oo, may ganun pa, partner. Oo, may ganun pa. Kasi may nagamit pa ng mga ganyan eh.
6: Oo naman, yung mga nandoon sa sakahan, yun ang bit-bit nila.
4: Oo. Kaya lang, kailangan mong palitan yun.
6: Ayun lang, malakas ang baterya.
4: Oo. RC Castle, magandang umaga. Si Lourdes Yabut, nagpapa-shoutout din, partner. Bilisan mo yung ano mo, yung ex mo, i-refresh mo ha. Bago natin kunin yung ating guest, Jing Subito, magandang umaga. Si Noriel Aragon. Na-check mo na? O kunin ko muna?
6: Kunin mo na muna.
4: Si Ginong Harold Atondo. O, partner, linawin ko lang, hindi po ako ang nag-suggest ng topic na ito ha. Para lang malinaw ha.
0: Oo.
4: Yung tungkol sa mga biyahe.
0: Ah, okay.
4: Yung second vice president ng Philippine Tour Operators Association of Iltoa at president and CEO po ng ATD Experience. Magandang umaga sa iyo, Sir Harold.
2: Good morning!
22: Magandang umaga, Sir Alvin and Ma'am Doris.
6: Good morning
4: po. Opo, opo. Bahana po ba sa lugar ninyo? Dapat pa na pupunta na studio niya si Harold eh.
6: Ay, sayang.
4: Kaya lang naka-electric vehicle siya.
6: Ah, okay.
22: Yeah.
6: Bahana?
22: Tama po. Kanina medyo tumaas na po ang tubig sa may Maseda. Naririnig ko kanina kung sino man po ang taga-Espanya, no? Yun po yung pinakahuling report as of 6:30.
4: Pero kaya
22: naman. Ngayon
4: naman
22: po, medyo bumaba na daw
6: bumaba
22: po. Eh.
6: Bumaba
22: according po sa mga motorista.
4: Okay. Sige, tama naman yan. Ano po? Ano ang event na meron kayo? Partner, sa lahat po ng mga makakatiyong paa.
6: Gaya ni?
4: Ay, wala na akong example.
6: Hindi na kailangan.
4: Meron pong event sa mga nagbabalak na magbakasyon.
6: Uh-oh.
4: Meron po silang event. Eh, sabi namin, Friday naman ngayon. Di pagbigyan natin yung Filtowa. Ano po? Go ahead, Harold.
22: Yes, Sir Alvin, no, taon-taon po kami po bumibisita sa inyo para po makahingi po ng inyong suporta at sa mga makikinig po natin at manonood na kayo po bumisita sa September 4, 5, and 6 sa SMX. Meron po ulit, ika-37 na taon na po ng Philippine Travel Mart. Ito po ang pinakamatagal na, pinakamalaki na travel expo po sa Pilipinas. Kasama po namin dito ang buong region mula Region 1 to Region 17. Kasama rin po ang BARM. Sila po ay magpapakita ng kanilang mga kakaibang mga destinasyon, produkto at kung ano pa pong mga dapat nating malaman sa kanilang lugar, no? Ito po ay sinusuportahan, Ma'am Doris and Sir Alvin ng East West Bank. Sila po ang aming bank partner, pati na rin po ang Philippine Airline as our official airline partner po.
4: Po, opo. So marami pong pwedeng pagpipilian yung ating mga kababayan dyan. Pero ito naman, for future travel po ito. Ano po?
6: Uh-oh.
4: Ibig sabihin, ito yung tipong paghahandaan mo, pag-iipunan mo.
6: Correct.
4: Na pag maaga kang nag-book, ay mas makakatipid ka dahil may diskwento. Ano po?
6: Totoo ba na gano'n na kapag maaga ka nag-book, hindi lang yung aeroplano mo, kundi yung accommodation mo, ay makakatipid ka?
22: Tama po yun. Actually po, ang maganda po sa mga ganitong klaseng expo, no, is kasi, especially po kung saan po tayo nakaposition ngayon, September po. Makukuha mo po dyan mga deals is hindi lamang po September to December, no? Pati na rin po ang pang next year, hanggang September next year din po. So, kung kayo po ay nagbabalak na bumisita po sa ibang bansa or outside of the Philippines, ma-capture nyo po ang winter, spring, summer, and autumn until next year. Maganda po na pinaghahandaan natin ang ating mga travel para po nagiging hassle-free lagi. Alam naman natin na kapag po tayo ay mabilisang mag magdesisyon, no? Minsan doon pa tayo napupurnada dahil marami tayong naiwan, marami tayong nakalimutan, may marami tayong hindi na-consider. Kahit po sa simpleng pananamit lang, no, kung hindi natin paghahandaan ng ating biyahe, baka magkaroon tayo ng mistake pagdating po doon sa lugar.
4: Ano ba yung magandang Harold, ano magandang example dyan na pwedeng i-explore ng ating mga kababayan? Ano ba yung mga hot destinations na pwede nilang pagplanuhan at pag-ipunan at ma-avail nila dyan sa Travel Mart na yan?
6: Basta yung mura lang, ha?
22: Opo. Actually po, ang pinaka pinopromote po talaga natin sa Philippine Travel Mart is domestic tourism. Isa pong kagandahan dyan is magkaroon po ng platform, no, at magkaroon ng awareness ang mga tao na hindi lamang po Boracay, Cebu, Palawan, ang mga destination na pwede nating bisitahin at talagang maganda. Andyan din po ang Romblon, andyan din po ang Masbate, meron din po tayong Misamis Occidental, Camiguin, Siquijor. Yan po ay all year eh, no? Maganda pong bisitahin anytime. Hindi po sila nagkakaroon ng winter o nagkakaroon po ng restriction pagdating sa travel. So, it's a good option, no, for the Filipinos. Pati na rin po yung mga within Luzon na pwede po nating bisitahin gamit ang ating mga sariling sasakyan or public transportation o kaya naman po bus kung mag-arrange po tayo ng malakihang grupo sa pamamagitan po ng tulong ng mga travel agents. Ilocos, Quezon, napakalapit lang po niyan. Pati na rin po ang ating mga bagong destination within the Metro Manila. Hindi naman po sabing bagong-bago, pero it's a new crafted destination that would appear to not only po sa ating mga local but also for those international visitors po natin. Kagaya po ng mga food crawl, Michelin cafe, ng mga tours po dito sa Metro Manila. But if we're talking about international, syempre po, pinaka patok na patok po talaga ngayon is Vietnam, pati rin po China. Talaga pong malakihan din po talaga ang diskwento makukuha natin kasi tumutulong din po ang mga operators at ating mga partners sa outside of the country para po magbigay ng mas murang diskwento sa Philippine market. Dahil alam po talaga nila na ang mga Filipino ay, sabi nga ni Sir Alvin kanina, makakatiyang paa.
4: Opo, opo. Nabanggit mo yung Vietnam. Si Camille nga, galing ng Vietnam partner.
6: Oo nga.
4: Bumalik ng Vietnam.
6: Pero bakit walang pasalubong?
4: Hindi, meron pala. Meron naman. Ibig sabihin, partner, magaling yung
6: ano nila.
4: Tourism promotion
6: correct.
4: Ng Vietnam.
6: Correct.
4: Mura. Sige, go ahead.
6: Tanong ko lang kay Sir, ano ang pasok doon sa travel, ano nga ang tawag?
4: Sale.
6: Oo. Pasok ba ang ticket?
4: Airfare.
6: Oo, ang accommodation.
4: Tours.
6: Tours, oo, kasi di ba, kailangan mo yun.
4: Ocean
6: para. Oo, kasi kung mag-isa ka lang, magdo-do it yourself. Oo, parang waste
4: transport,
6: of time.
4: Transport, kailangan mo yan. Oh.
6: At saka kung saan ang kakainan.
4: Yan, yeah, food.
22: Tama po. Lahat po actually ng component ng isang travel ay pasok na pasok po dito. Unang-una, ang airline po natin partner ay si Philippine Airlines. Sila po ay magbibigay ng diskwento. Ang amin pong balita ay more than 50% pa po ata only on those 3 days, no? So kailangan pong bumisita kayo doon po sa SMX para ma-avail nyo po yung promotion po nila. Ang kanilang promotion ay hindi lamang po domestic destination but also international destinations. Alam po natin na lumalaki po talaga ang mga ruta ng Philippine Airlines. Kaya po mas maganda, no, na kung meron po kayong mga plano, may not be this year but even until next year po, bumisita po kayo doon kasi yung promo na po yun, valid lang po doon sa 3 araw na yon. Hindi din po siya available online or sa mga ibang ticketing partner nila. It's exclusive po para sa event. Same thing din po sa mga hotels. Pag pumunta po kayo doon, may kita nyo pong iba't ibang hotels from a boutique hotel to a 3-star to 4-star to resort level po. Nandoon po sila rin po ay mag-exhibit. Sila po ay magbibenta po ng mga super discounted room rates, pati na rin po kanilang mga banquet or restaurants, even po mga spa and other wellness activities, sila po ay mamamahagi ng magandang diskwento para po sa mga travelers po natin. So pwede po natin magamit yan. Ang tawag po namin dyan is a travel voucher, no? So, or travel certificate. You purchase it now at a very affordable rate. Tapos pwede mo siyang magamit, no? May mga iba pong voucher po na valid for 1 year. May iba naman po valid for 2 years. O yung iba naman po is non-expiring na tinatawag, sir. So talaga pong marami tayong mapipili doon. Hindi lamang po destinations, no, or resort. Meron din po tayong mga transport service. May mga ancillary services din po. Like for example, kailangan nyo po ng travel wifi, kailangan nyo po ng luggage, no? Marami pong ganong klaseng mga, pati rin po picture booth or photo book, no, Ma'am Doris? So maganda po kasi na kapag nagka-travel tayo, hindi lang nasa cellphone natin, no? Mas magandang nasa, may napiprint out tayo para meron tayong binabalik-balikan. Yung mga ganyang klaseng pong related sa travel ay adudod din po yan sa Philippine Travel Mart. So it's a one-stop shop for every travelers.
4: Yeah. Oh.
6: O, pwede bang mag-level up tayo kagaya ng ibang mga bansa? Nag-uusap kami ni Alvin, Vietnam.
4: Actually, magaling sila sa marketing, partner. At mura. Magtataka ka bakit mura sila. Sa atin ang mahal.
6: Oo nga, Harold, yung ibang biyahe, mas mahal pa yung domestic natin.
4: Kaysa yung Manila Batanes lang, partner, ang mahal.
6: Kaya nga, bakit ganun? Paano ka maiinganyo?
22: Actually, talaga pong matagalan nating issue talaga yung presyo natin dito, no. Wala pong ibang sagot dito sa ating hinaing, kundi dahil po tayo ay composed of 7,000 islands at para po tayo makapunta doon sa destination na pinopromote po talaga natin, eh talagang kinakailangan po natin ng eroplano. Hindi lang po eroplano, kundi pati na rin po bangka, no, na lahat po yan ay na-operate po ng by capacity, no? Depende po sa capacity, depende rin po sa laki ng eroplano, pati na rin po ang oil or ang krudo ay kailangan po i-consider sa presyo. Marami pong cases na ganyan, pero if you're going to look back, Boracay, yung ating pong mga kumbaga established na po ng mga destination like Cebu, Boracay, Davao, makikita niyo naman po na kahit po sa less than 5,000 pwede tayo makalipad papunta doon. Meron din pong mga accommodation na less than 2,000 or 1,500 po na mga accommodation for one night. Meron ka pang breakfast kinabukasan. So, nakadepende po talaga din siya sa destinations, no, kung saan tayo babiyahe. Kaya po mainam na kung tayo po ay magibalak pumunta sa isang lugar, mas maganda na marunong tayo at maging wise tayong consumer na mag-research po tayo ano bang magandang season. Kasi minsan po ang season talaga would also affect also the price. Pati na rin po kung oras ng travel natin at pati na rin po yung mga dapat natin consider, no, kapag tayo po ay magta-travel doon sa destination. Sige. Para paghahandaan natin at pag-iipunan.
4: Thank you, Harold. Bago ka mag-final plugging, sabi ni Chris, feeling ko lang malaki pa din ang difference ng tourism ng Vietnam, Thailand, etc. As in, lalo na sa Vietnam, ang mura po talaga. Ang transport system sa Taiwan, grabe, ang galing. Sana more attractions ang gawin sa Pinas. Invest in tourism. Kasi yan ang magpapayaman talaga. O, kita mo? Mm. Tama po yan. Anyway, Harold, you have 30 seconds. Please invite them to attend yung inyong event sa Philippine Travel Mart. Go!
22: Yeah, inaanyahan ko po ang lahat po ng mga manunood at makikinig na kayo po'y bumisita. Next week na po yan, September 4, 5, and 6 sa SMX po. Meron po tayong Philippine Travel Mart. Nagbabalik po kami taon-taon. Makikita nyo po lahat ng mga discounted travel deals po. Pati na rin po ang mga representation ng bawat region po ng buong Pilipinas.
4: Okay.
22: Ito po'y malaking piyesta sa tulong po ng Department of Tourism, TPB, pati na rin po ang aming bank partner na si East West Bank. Kung meron po kayong East West Bank card, pwede po pumunta doon. May mga installment promos din po sila at pati na rin po ang Philippine Airlines in which doon po sila yung magbebenta rin po ng kanilang exclusive ticket fares para po sa inyong lahat.
4: Thank you, Harold. Maraming maraming salamat sa oras mo at mabuhay.
22: Salamat po, Ma'am Tourism, Sir Alvin.
4: Mabuhay po ang Philippine Tour Operators Association. Maraming maraming salamat si Harold Atondo po yan. Happy, happy 75th birthday kay Pepito Cruz ng Ontario, Canada. Mula kay Rose Flores ng Pateros, Maynila. Ay, Pateros, Metro Manila.
6: Pwede, bakit meron ako nakitang malita?
4: Saan?
6: Doon sa lobby.
4: May malita?
6: Oo, para sa'yo daw.
4: Hindi. Ano, bimber pa ako, Alice. Sabi ni Melita naman. Sabi mo malita, di ba? Ito, Melita Ambay. O, kami sabi, pasabi mo to sa ano, sa atin niya. Sabi niya, sa Free TV Prime Media Batangas, wala po kayong picture o video. Pero okay naman po yung signal. Bakit ganun? Wala daw tayong video doon, partner.
6: Hello?
4: O, paki-check niyo po.
6: Tayo.
4: Oo, naririnig. Pero walang video.
6: Diba niyo po, magpapadala po kami ng mga picture namin ni
4: Ma'am Luz De Leon, happy weekend. At sabi ni Ambassador Francis Chua, 77 years old na raw siya, partner.
6: Wow.
4: O, lucky pa yan. 7-7.
6: 7-7.
4: Alam mo na,
6: ha? Aha. Ay, Louis Vasco, tumigil ka na nga ng kakakain. Nag-treadmill, partner. Pero kumakain ng pandesal.
4: Oo, kamagpapaniwalaan dyan. Sabi ni Myla Ong, grabe ang ulan at hangin sa Subic, Zambales now.
6: Wow.
4: Since kagabi pa, parang gabi dito kasi ang dilim. Ayan, sabi ni Manong Road kanina, di ba?
6: Oo. Mm-hmm. Kagabi din, ang nakakatakot yung ihip ng hangin sa amin, sa Paranaque. Alam mo yung sumisipol.
4: Talaga? Oh. Malakas?
6: Malakas.
4: Okay. Sige. O, partner, iwan na kita dito, ha? Okay. Happy weekend. Sino ba kasama mo?
6: Di ko alam.
4: Happy watching muna kay Miss Cares.